0: sa ibang areas like sa Congress, sa Malacañang, sa
1: Senate.
0: Senate or sa US Embassy? Ayun, mukhang nawala yung linya ni Major. Pero ang malinaw po, 9,000 yung kanilang deployed.
1: 9,602.
0: O, bukod sa NCRPO ay may mga augmented din sila. Hindi lang sa EDSA ang concentration ng deployment, kundi may ibang areas din po dito sa Metro Manila. I'm pretty sure sa maghapon naman ay makakausap pa rin natin ang NCRPO at ang PNP dahil kukuha tayo ng update from time to time sa estado ng seguridad dyan sa EDSA, dyan sa protesta.
1: Siyempre, antabayanan po yung coverage ng DZMM tungkol dyan nga po sa White Ribbon Rally.
0: Yes.
1: Protest. At paalala po ha doon sa mga pupunta, bukod po sa mga gamit pa ng galang sa ulan, huwag na po magdala ng mga bawal.
0: Yes.
1: Yung mga matutulis, yung sinasabi ni ma'am na ano, balaklava?
0: Balaklava, yung pantakip sa mukha.
1: Let us keep the rally, the protest, safe and peaceful.
0: Peaceful, yes. At pakiplano ng maayos ang inyong mga biyahe para hindi maipit sa traffic. 8:01 ang ating oras. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ni Partner Beck this Sunday morning. Muli ako po si Christian Yosores.
1: Nako, huling linggo na po. Nang saan ngang June?
0: Jai.
1: Namin na po natin. Ako po si Victoria Tulad.
0: Ang programang Anong Ganap? Susunod na Aprubian with Sir Danny Buenafe. Bye. Ingat po kayo.
2: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap.
3: Anong ganap?
2: Ang programang katuwang ng bawat manggagawang Pilipino kasama si Danny Buenafe.
3: Aprobyan!
2: Aprobyan! Susunod na!

0: Ang oras natin ay 8:02 ng umaga.
1: Hanap mo ba'y trabahong tapat? Gusto mo ba na kitang higit pa sa sapat?
2: Kitang higit pa sa sapat?
1: Dito sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kasama si Danny Buenafe. Tara nang matuto sa paghahanap ng trabaho at practical tips sa maayos na paghahanap buhay. Ano man ang pinag-aralan, kahit saang sektor ka pa kabilang, approve yan! Approve yan!

Good morning, good morning. It's Sunday, June 28, 2026. Ako po si Danny Buenafe para dito sa ating programa, no? Sa mga lahat ng manggagawa, basta mga usapang trabaho, syempre, approve yan. Dito lang yan sa DZMM Radio Patrol sa East 30, napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood sa DZMM Teleradio. Samahan niyo na naman kami sa isa na namang makabuluhang edisyon ng programang katuwang na bawat manggagawang Pilipino. Ito ang Approve Yan, approve sa mga balitang may kaugnayan sa labor at employment issues at approve din sa mga inspiring at success stories ng ating mga kababayan saan mang

0: panig ng mundo. I-follow lang ho kami at i-like ang DZMM Teleradio Official Facebook page para updated ho sa pinakamainit na balita at ating pagtutulungan. Mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Aba, higit 1.4 million na tayo kaserbisyo, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates. At para sa mga mensahe o reaksyon ng inyong mga tinatalakay natin dito, pwede ho tayong mag-send sa Viber number. Ito ha, tignan nyo yung number, 0919. O teka, nauna yung 0919-278-3000. Okay, pwede rin. Okay, masyado excited itong mga ano. Ito, mga social media accounts ng DZMM Teleradio, babasahin natin maya-maya lamang. O ano ba pag-uusapan natin, mga usapang trabaho, ngayong araw na to ng Linggo, BPO workers nanawagan ng 1,200 pesos dyan sa NCR na minimum wage. Aba, alamin natin kung anong kalakaran niya, no? Yung desisyon niya sa petisyon. At maaring lumabas daw ito sa Hulyo ayon sa DOLE. Tapos itong BIFAR, yung catfish, yung ito, HITO, di ba? Yung livelihood program, kamusta? Ang kasalukuyang estado nito at epekto sa mga benepisyaryo. At sa ating trabaho ngayon, iba't ibang trabaho iaalok sa local recruitment activity sa Angono. At sa ating kwentong obrero, kilalanin natin ang isang OFW full stack developer na gumawa ng libreng digital library para sa Pinoy students. At inyong aabangan din sa ating kwentuhan ngayon dito sa Aprubyan. Okay? Samantala, bisa sa mga motorista, magkakaroon ho ng paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo. Alam nyo naman, tuwing Martes yan, di ba? Sa June 30. Pero medyo hindi pa sigurado, pero base dun sa mga estimates, no, posibleng bababa ng piso o tataas ng 90 centimos ang diesel. Tapos rollback na 10 centimos o sirit naman na 1.90 sa gasolina. So pwede hong tumaas, pwedeng mag-rollback, pero mas mabababa lang naman. At sa presyo naman ng kerosene, pagtaas sa 1.30 dyan sa kerosene. So mga namumurong rollback sa presyo naman ng, nakikita nyo na nga sa inyong TV screen, pwedeng rollback, pwedeng pagtaas. Diesel, 1 peso, pwedeng 90 centavos ang itaas, o 10 centavos na rollback sa gasolina, or 190 centavos. Malalaman natin niya by tomorrow. Siguro magiging steady na yan. Kerosene, 70 centavos na posibleng per liter na rollback, or 1 peso and 30 centavos per liter na pagtataas. Yon, okay? So, abangan natin ho lahat yan, no? Dito ho sa programang Aprubyan. Okay, ready na ba tayo sa ating, sinabi ho ng LPG sa unang araw naman ng Hulyo, sinabi ng DZMM ni Regasco President Arnel T na posibleng umabot sa 12 pesos kada kilo ang tapyas o katumbas ng 136 pesos kada regular na tangke. So ipatutupad ng Regasco ang rollback sa Martes, June 30. Okay, abangan natin yan lahat, ha. Siyempre, mamaya ho may naka-schedule na ito, yung White Ribbon na malaking rally ito. Ito in connection pa rin to sa corruption. Kung naalala nyo yung mga Trillion March, Trillion Peso March, yung mga nakaraan, no, di ba, September 21, November 30. Mamaya may naka-schedule rin. Alam ko dyan sa People Power Monument, kukuha tayo mamaya ng update kung ano na yung mga posibleng mga activities na gagawin dyan, no? Alas dos yata, no? Pero kukunin natin yung exact na mga detalye maya-maya lang, at may makakausap tayo hopefully tungkol dyan sa issue na yan ng corruption na, di ba? Okay, magko-commercial break lang ho kami. Huwag ko kayong alis dahil magpapatuloy pa rin ang programang Aprubyan.
1: Si Danny Buenafe, ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprubyan sa DZMM. Aprubyan!
2: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
3: Sa house,
2: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
1: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maaasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
6: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
7: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
8: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
1: May kasama kang makikinig. Trabalita! Trabalita!
0: Okay, nagbabalik ko ang programang approve yan. At ngayon, nasa linya na ho ng telepono, makakausap po natin dahil humihirit ho sila ng 1,200 pesos na minimum daily wage dito sa NCR. Itong mga BPO, Industry Employees Network or BIEN. Makakausap natin ang Secretary General mismo ng BIEN, walang iba kundi si Renzo Bahala. Renzo, good morning sa programang approve yan.
9: Good morning!
10: Good morning po, sir, at maganda umaga din sa lahat na nakikinig ng programa po natin ngayong umaga.
0: Yeah, oo, good morning. Si Danny Bueno Pito, no, sa approve yan. Anyway, Renzo, gusto ko lang malaman, so kamusta na ang inyong panawagan, di ba? Dahil nung April 29, naghain na kayo ng demand, di ba? At request na sana ay mataasan ang minimum daily wage nitong mga BPO, mga Industry Employees Network, sa 1,200 pesos. For now, anong status nito, Renzo?
10: Ito pa rin po ay pending na... gaya po ng sabi nyo, yes po na i-file natin yung wage petition sa NCR Regional Wage Tripartite Wage Board. Isang petition na itaas ang sahod na dito sa NCR pa lang na 1,200 pesos per day. At ngayon, nakadalot tayo sa dalawang wage, isang wage consultation at isang public hearing on wage determination. Pero doon sa two events na dinaluhan natin ay wala pa rin naibabang decision o pagdedesisyonan pa lang ito ng Regional Wage Tripartite Board. At naghihintay pa rin tayo ng updates regarding our wage petition.
0: If ever ba, Renzo, mga ilan mga, let's say, mabibenepisyuhan ito in terms of may datos ka ba? Yung itong mga BPO, yung Industry Employees Network, yung BIEN, as far as your group is concerned? Mga ilan?
10: Dito pa lang sa NCR ay possible million dahil sobrang dami talagang nagtatrabaho sa loob ng BPO industry. Nationwide, we are 1.9 million.
0: Wow. NCR lang?
10: In the BPO industry. Pero not just within BPO industry.

0: benefit yung sa pagtaas ng sahod sa 1,200 dahil i-final natin yung petition na yun. In consideration din sa lahat ng mga sa lahat ng mga manggagawa sa loob ng NCR.
1: Kaya nga, so more or less, ito ang bilang nyo, mga 1.9 million sa NCR.
0: And more, BPO. NCR.
1: Okay. Pero itong inihain nyo, di ba, hopefully daw, magkaroon daw ng desisyon ng DOLE no, sa July. Pero next month, ano na yan, malapit na. Itong ang week na to, July na nga, di ba, sa papasok ng Hulyo. Pero paano, how did you arrive dun sa 1,000? Kasi alam ko rin, ang Ibon Foundation, sabi nila, talaga ang dissenting family living wage ay 1,266 para doon sa pamilyang may limang miyembro sa NCR. So tama ba? Do you agree with that observation? 1,266 kada araw ang medyo dissente at kaya makakope ng living condition dyan sa NCR?
0: Yes po. Yun po. Yun din po yung ating pinaniwalaan or naniniwala tayo din sa study na yon dahil in terms of consultation din with other BPO workers, we did ask kung ano ba yung makatarungang sahod para sa kanila. And hindi lahat ay aware on the study of Ibon Foundation, but sharing na based on the study of academics, ay ito yung kailangan para mabuhay ng disente. And we appreciate yun na sa term pa lang na ito yung kailangan para sa disenteng pamumuhay at hindi pa ito sobra-sobra. So pati sila, naniniwala sila na yun ay deserve ng bawat manggagawang Pilipino. Kaya yun yung tinitindigan natin na pag-aaral. That's how we come up with 1,200 na per day na wage petition natin na na-file last April. Bukod pa doon, we also come up with the petition or the idea to file a wage petition dahil sa mga supervening event katulad ng hindi natin naasahan na maaapektuhan tayo ng agresyong gera sa Middle East na di ba naka-apekto din sa paggalaw ng presyo ng petrolyo, naka-apekto din sa presyo ng mga bilihin at sa ilang mga pamasahe. Bukod pa doon, yung kamakailan lang na inailabas ng datos ng government na yung pagliit ng halaga ng piso.
1: Tama.
0: Ibig sabihin malaking cut na rin yun eh. Sa aming mga sahod at bumababa yung real wages ng bawat Filipino workers, not just within NCR but also in the whole of nation approach. That's why not just in NCR na tayo ay nag-file, our local chapters in different areas in Visayas also did, where Cebu filed their own, and Iloilo and Tacloban.
1: Kasi alam mo rin, so for now, di ba ang existing natin na minimum daily wage ay 695 pesos dito sa NCR.
0: Yes,
1: so so for now ba, meron pa ba tayo mga BPO workers na ganito rin ang sahod pa rin, minimum daily wage, or medyo above the threshold naman tayo?
0: There are some na above the threshold na when it comes, kung iko-compute siya into a daily wage, kasi ang binibigay sa amin ay offer, pero we're being sa katotohanan, we are being paid by the hour. So if we compute it, sometimes our basic salary would fall on some are receiving 14,000, as low as 14,000 as a basic salary. But common is
1: 20% ng BPO. Diba, dito sa akin, advice, 20% ng BPO workers ay tumatanggap pa rin ng 15 to 17,000 basic monthly salary. Tama ba? Salary?
0: Opo, opo. Yun yung pinaka-common eh. Actually, if we ask yung mga newbies, we call them newbies, yung mga baguhan sa loob ng industriya, ang talagang nadadatnan nilang offer, ang first offer na ibinibigay sa kanila pag nag-a-apply sila, o pag natatanggap sila ay around 15,000
1: Ang liit?
0: Na basic salary.
1: NCR na yan? NCR

0: talaga
1: Rachel?
0: ang pasahod na ibinibigay sa BPO industry. That's why we call it a race to the bottom wages eh.
1: Ano
0: yung
1: yan?
0: Kaunahan na lang talaga mga kumpanya na pababain yung sahod na ibinibigay sa loob ng industry.
1: Pero yung sinasabi mo, let's say entry level yan, yung mga 15,000, yung mga baguhan talaga. Pero mga normally, gano'ng kahaba mga working hours niyan?
0: Ang working hours pa rin ay 8 hours pa rin po tayo.
1: Okay. Online
0: pero,
1: naman eh. Online, di ba?
0: Hindi natin maikakaila na may, due to different programs at different yung complexity ng mga accounts na hinahandle ng iba't ibang mga manggagawa sa BPO, it really differs. At sometimes workers tend to do overtime. Mm-hmm. Sometimes it is paid.
1: Mm-hmm.
0: Pero sadly, we also hear some reports coming from the workers na overtime that are not being paid or unpaid overtime. Or what we call it, OTTY, or overtime na thank you na lang.
1: Okay, bali ngayon, Renzo, pag kinocompute ko, no, so ibig sabihin, kung ang minimum daily wage ay 695 at humihirit kayo ng 1,200 pesos, so halos doble ang gusto nyong mangyari, di ba, na parang minimum wage for the BPO employees. Tama ba, Renzo? Halos doble.
0: Yes, po.
1: Diba?
0: Yung
1: minimum wage ay daily rate.
0: Yung aming ina-ask na adjustment para doon.
1: Pero for now ba, ano ba ang feedback ng mga, siyempre, aalma na naman dyan yung mga employers, no? Kung kakayanin, baka marami magsara na naman or whatever, di ba? Yun ang parang risk lagi dyan eh. So ano ba ang feedback doon sa mga, let's say, employers, kakayanin ba? Ha, Renzo?
0: Oo. Pagdating po dyan sa katanungan kung kaya po, with consideration with the, kasi na, doon sa mga consultation ay dumadalo ang lahat. Hindi lang po yung grupo ng mga manggagawa, pati na rin yung grupo ng mga employers. Halo-halo din po, may mga employers na malalaki at meron ding employers coming from the MSMEs. Diba? With consideration sa MSMEs, ipinapanawagan naman yan ng labor movement na with knowing na yung due to limitations of the MSMEs, that's why there are calls for subsidies coming from the government. But when it comes to BPO industry, kung saan it is mainly composed of big companies, multinational corporations pa nga, yung katanungan kung kaya ba, ay kayang-kaya. With the numbers that are being published by the Association of the Employers of BPO Companies here in the Philippines, where they reported na there are revenues or they have revenue at almost $40 billion last 2025. So ibig sabihin yung maliit na adjustment sa sahod namin, yung pagtaas ng sahod na hinihingi ng mga manggagawa ay bariya-bariya lang. And also, malaki talaga yung naipitipid ng mga BPO companies when it comes to yung operations nila dito sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Ang pinakamalaki lang talaga ay yung, di ba, syempre expenses sa utilities such as electricity kasi talagang sa Southeast Asia. Mataas talaga yung singilan ng Pilipinas. Isa sa bansa na may pinakamataas na singilan ng kuryente.
1: So,
0: when it comes to other incentives such as tax holiday incentives, ibibigay naman yan sa kanila. So malaking tipid. Kaya sa pag-aaral din namin kung kakayanin siya sa loob ng BPO industry ay kayang-kaya.
1: Kaya. So bali batay sa pagsusuri ninyo, itong mga malalaki o mga dambuhala mga BPO companies in terms of revenue stream, feeling mo kayang-kaya nila tugunan kasi sabi mo multi-million dollar ang mga ano niyan eh, di ba? Mga pondo niyan at saka talagang malalaki naman sila at malaking tulong naman yung mga BPO workers na para at least mapalago ang kanilang negosyo. So yung adjustment na ganyan na halos sa kalahating increase is something they can afford, di ba? Tama ba, Renzo?
0: Yes po, they can afford it. Mm-hmm. Kaya nga po yung sinasabi po namin na when we saw that there is increase in revenue, it means that there are also increase in workers' productivity.
1: Oh, yun na rin.
0: Ibig sabihin,
1: tama.

0: May success na lang nangyayari sa local
1: mamomotivate,
0: industry.
1: Mamomotivate ang mga BPO. Oo, mamomotivate lalo. Di ba mga BPO employees
0: yes,
1: if opo, increase in their
0: kumbaga
1: living.
0: Yung success na yan ay dapat translated din into epekto o nararamdaman ng mga manggagawa na syempre hindi naman maaabot ng BPO industry yung ganong success
1: okay.
0: Kung wala yung mga workers.
1: So, bigyan mo ako ng konting idea para lang dun sa mga, let's say, hindi masyadong bihasa sa trabaho ng mga BPO employees. Bakit kayo kailangan ma-entitle na halos kalahating increase, no? Let's say, 1,200 na minimum wage. Yung benefit of value that you give to the company. Ano, for example, para dun sa mga nakikinig sa atin.
0: Sige po.
1: Oo.
0: Dominated yung BPO industry ng mga contact centers.
1: Yes.
0: In average, we receive 60 calls per day or mas mataas pa. Kasi, we mostly support foreign-based corporations or mga businesses in Western countries.
1: Yes.
0: Yung oras namin ay baliktad, ginagawa naming araw ang gabi. Ang aming araw
1: ay time zone.
0: Ginagawa
1: may mga time zone issue yan eh. Oh, time zone. Oo. Di ba?
0: Oo, night shift at very prone for accidents or incidents na hindi ligtas para sa amin. Also stressful din yung job kasi basically kami yung takbuhan ng bawat tao sa buong mundo pag sila ay may problema when it comes to pang-araw-araw na pangangailangan katulad ng mga internet providers, mga network providers sa US. When it comes to sales, kami ang nagtitinda. Kami yung nagbebenta ng mga products ng mga big corporations na ito like Amazon. Diba? We make sure that takbo ng mga businesses sa buong mundo, halos globally, kasi kalat-kalat din itong mga businesses nila. We make sure that it runs smoothly.
1: Okay.
0: Sa pag-connect sa bawat mga customers on the businesses that they need, on the services that they need, we fix those loopholes.
1: Oo. Kaya nga, isa pa alam mo, napansin ko karamihan ng mga BPO mga workers, 'di ba? Sabi mo aside sa being stressful, yung parang may rest din sa kanilang kalusugan, 'di ba? Dahil nga sa sobrang nakaupo sila tapos minsan nagkakasakit na, 'di ba? Dahil lang kinakain hindi na 'di ba yung mga nourished na mga foods o yung tamang sangkap, 'di ba? Or kung ano minsan nga mga noodles na lang, 'di ba? Something that can cause their 'di ba? Mag-deteriorate ang medical nila condition.
0: Tama po. Siyempre, hindi rin talaga kalakihan yung aming sahod. So, gaya po ng maraming Pilipino, kami rin po ay nagtitipid. So, pagpanahon na ng kagipitan, talagang ang kakainin na lang namin tuwing lunchtime ay yung mga, siyempre, yung affordable. Diba, alam naman natin, hindi lahat ng affordable ay healthy para i-consume. So, yung mga noodles na yan, nag-noodles din po kami. Or kumakain sa labas yung mga pares-pares lang, o mga lugaw.
1: Kaya nga, oo.
0: Diba? Minsan lang kami makakatikim ng mga masasarap.
1: Pero yun nga lang, di ba? Pero hindi nga, hindi nga masyadong maganda sa katawan o sa kalusugan natin, di ba?
0: Opo.
1: Kaya yun ang naririnig ko na mga malulungkot na kwento, no, 'di ba? Although kumikita ka nga ng kahit konti pero yung nako-compromise ang health mo yung kalusugan
0: Opo.
1: Renzo, 'di ba?
0: At bukod doon, yung aming health coverage o yung HMO
1: o yung tawagin, hindi maganda.
0: Hindi covered ng lahat ng sakit na mai-incur namin habang kami ay nagtatrabaho sa BPO industry. So, yung dahil siya ay insurance, considered na insurance, so mahirap siya gamitin. And alam naman natin sa Pilipinas, mahirap din talaga yung kalagayan ng sistema ng healthcare natin dito.
1: Okay, so bago kita bitawan, siguro at least gamitin mo nito pagkakataon kung meron kang panawagan dito sa Dole, no? Kasi hopefully July nga. So this will be anytime na, matter of days. So ano yung panawagan mo at binanggit mo naman yung value na dinadala ng mga BPO officials o mga employees?
0: Sige.

0: ang aming magiging mensahe na sana pakinggan ng DOLE o ng NCR Regional Wage Tripartite Board yung kahilingan, yung demands ng BPO workers, not just BPO workers, lahat ng petitioners, lahat ng mga manggagawa na humihiling ng pagtaas ng sahod sa antas o level na 1,200 per day. At bukod pa doon, at kung tayo magiging honest, medyo mahirap pakiramdaman kung ito ba ay ma-aproba o hindi. Bukod pa doon, inihiling din natin, not just with DOLE, sa Marcos Jr. administration din, na buwagin na, not just in NCR, itaas din yung sahod sa iba't ibang mga rehiyon, sa iba't ibang region, sa iba't ibang probinsya, o magkaroon ng nationalized na 1,200 na national minimum wage. Bukod doon yung panawagan din na pagbubuwag doon sa regional wages. Kasi I think it's not fair, lalo na sa BPO settings, na magkaroon ng regional wage settings na magkaiba yung sahod ng BPO worker sa Manila at BPO worker, for example, in Cebu, pero kung parehas ang kanilang ginagawa. So parang it really shows the unfairness.
1: Okay.
0: Yung hindi pantay na sahod kahit pantay yung trabaho na ginagawa.
1: Okay.
0: At bukod pa doon, syempre, panawagan na pakinggan.
1: Tama.
0: At protektahan, sumandig sa bawat manggagawang Pilipino na protektahan yung kanilang right and welfare.
1: Tama. Sige. Renzo, hopefully nga, kasi July 27, may SONA na ang Pangulo. Siguro meron namang balita tungkol dyan sa mga adjustment din sa wages o sahod ng mga manggagawa.
0: At talagang tayo ay makikinig
1: sa
0: update ng Marcos Jr. administration sa kanilang performance when it comes to workers.
1: Sige. Maraming salamat, Renzo, sa oras on a Sunday morning.
0: Maraming salamat po, sir. Thank you po.
1: Yan ho, si Renzo Bahala, Secretary General ng BPO Industry Employees Network or BIEN. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo dito sa programang Aprubyan. Ngayon naman ay ito, binabanggit ko kanina, di ba, may nakaschedule na rally, no? Yung Quilos Protesta. In connection ito sa corruption, di ba? Ito yung mula pa noong September 21, November 30. So ito na yung susunod, no? Makakausap natin sa linya ng telepono convener siya ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado, Network Alliance. Tama na. Walang iba kundi si Professor David San Juan. Prof, si Danny Buenafeo sa programang Aprubyan.
2: Magandang umaga po, Sir Danny, at sa ating mga tagapakinig.
1: Okay.
2: Magandang umaga po.
1: Oo, magandang umaga po, Prof. At maraming salamat. So kayo ho ba ay magiging bahagi ng naka-schedule na ano ho ngayon? Mamayang alas dos ba ang Kilos Protesta ho dyan sa People Power Monument ho ba, Prof?
2: Apo, alas dos media po ang programa sa People Power Monument.
1: Mm-hmm.
2: Pero may misa po muna ng alas 12 ng tanghali sa EDSA Shrine, pangungunahan ng misa ni Bishop Colin Bagaforo, isa sa mga leaders ng White Ribbon Movement na siyang pangunahing organisasyon na nagsasagawa nitong White Ribbon March. No? Tapos inaasahang pagkatapos ng misa ay sama-samang magmamarcha ang iba't ibang grupo, iba't ibang sektor papunta sa People Power Monument. No? Doon sisimulan yung programa ng alas 12:30 hanggang around 5 or 6 p.m. po ang programa.
1: So, we can expect na meron uli mga, let's say, personalidad na atin dyan kasi alam ko very active din yung Tindig Pilipinas, di ba, yung mga progressive bloc. Ito ho ba, mga ilan ho ba ang ine-expect natin dadalo dito mamaya?
2: Hindi, apo. Ang gusto lamang namin linawin na ang Tindig Pilipinas po ay hindi kalahok
1: hindi
2: protesta sa araw na ito.
1: Okay.
2: Pero binuksan naman ang imbitasyon sa lahat ng grupo, pero as of today, wala kaming natanggap na tugon or pahiwatig sa kanila na sila ay pupunta. No?
1: Okay.
2: Pero sigurado po kami na makakasama namin sa araw na ito. Siyempre, ang grupo ko, tama na, ang Kilosang Bayang Kontra Corakot, ang Bayan, ang Sanlakas, Artikulo 11, Bunyog,

0: At napakarami pa pong ibang mga organisasyon, ano, ang siyempre ang Diocese ng Novaliches at iba pa mga Roman Catholic dioceses at ang mga grupong simbahan gaya ng National Council of Churches in the Philippines or NCCP at iba pang mga simbahan.
1: Oo. Bali, para lang mapaglininaw dun sa mga nakikinig sa atin, bakit nyo tinawag na White Ribbon March ho ito, Prof?
0: Ang paliwanag po ay simple lamang, ano, ang sa siyensya ho, pag pinagsama-sama raw ang lahat ng kulay, no, sa spectrum, ang lalabas talaga diyan ay puti, no, pag sa politika, sa spectrum, no, puti ang lalabas. At siyempre, yung traditional din na paliwanag na ang puti ay sumisimbolo sa kalinisan, yung hinahangad din natin na malinis na gobyerno para yung pondo na ninanakaw ay mabawi. At yung mga susunod na gobyerno, kung hindi nakurakot, mas magkakaroon na ng sapat na pondo para sa edukasyon, serbisyong pangkalusugan, pabahay, at iba pang mga serbisyo publiko, no, na sa ngayon ay kulang na kulang ang budget kasi nga ninanakaw ang pera at napupunta sa bulsa ng ilang kontraktor at dinastiya lamang.
1: Bali, Prof, kasi di ba may mga lumulutang din sa social media na itong White Ribbon March, no, na mamaya gagawin, eh may mga ilan din mga personalidad na parang identified with the DDS like sila Mike Defensor might attend. Nabalitaan niyo ho ba to at kumpirmado ho ba to?
0: Nabasa po namin online yon, pero kung yung pahayag lamang ni Sir Mike Defensor, hindi natin masyadong iniisip yung pagpunta niya kasi sa pagkakaalam natin ay may ifinail na kaso sa kanya kasalukuyang NBI director. So sa palagay natin ay hindi magiging maganda kung siya ay lalabas pa at magpoprotesta sa araw
1: sasama,
0: na ito kasi mukhang may pending investigation sa kanya.
1: Okay.
0: Pero ano man, ang masasabi naman natin, open nga sa lahat ang imbitasyon eh. So, basang asahan lang nila, dapat aware sila.
1: Na pwede ang mga posibleng feedback, di ba, ng mga followers niyo. Pag, let's say, mga high-profile personalities, alam mo naman kung saan sila pumapanig, di ba? So, tingin niyo eh, hindi, mukhang hindi maganda magiging, let's say, pagkakilala sa kanila when they show up there, ganon.
0: Tama po. Kumbaga, asahan na nila na hindi sila masyadong papansin ng tao.
1: Tama.
0: At baka makatanggap pa sila ng ilang bu mula sa mga ordinaryong mamamayan na galit na galit sa korupsyon ng mga iba't ibang administrasyon, Mapa Duterte at Mapa Marcos, di ba? Eh, masyado siyang affiliated po kasi sa isang dynasty na humaharap rin sa mga kaso. So, hindi maganda ang mensahe, di ba? Tsaka yun nga, ang sana lang iwasan din nila kung pupunta, pakiusap natin sa kanila kung pupunta sila. Huwag na silang magpa-interview sa media, huwag na silang pumronta, etc.
1: Okay.
0: Kasi hindi naman sila nga yung focus dapat ng atensyon ng mga tao, kundi yung panawagang lahat ng sangkot dapat managot.
1: Pero Prof, meron ba tayo mga, let's say, dun sa mga activities nyo o programa, meron bang mga nakischedule ng, let's say, mga mambabatas, mga congressmen o senators na a-attend?
0: Ang malinaw po sa White Ribbon March, sino man, kahit ang mga sitting politicians, pwedeng lumahok.
1: Mm-hmm.
0: Pwedeng lumahok mag-participate. Pero malinaw po, ang kasunduan sa programa po ay walang aakyat ng stage na
1: okay. Hindi sila pwede magsalita.
0: Current ganun. Politician. Opo,
1: okay.
0: Hindi sila magsasalita kasi ang gusto natin, mas marinig ang boses ng taumbayan, ng iba't ibang sektor, at may panalangin din. No? Prayer rally po ito, may mga panalangin tayo para sa paglutas ng mga suliranin ng ating bayan, yung laban natin sa kahirapan, korupsyon, at kawalan ng pananagutan.
1: Okay, so ito nga, isang malaking prayer rally, no, na 2:30 at 12 noon nga merong misa. Kasi this will go almost a week before the start of the trial ni Vice President Sara. Is this something na kayo rin ho ay talagang nakabantay ang grupo nyo itong tama na?
0: Opo. Kung inyo pong makikita sa aming mga pahayag, ang tama na po ay bahagi rin noong bantay impeachment, no, na inilunsad rin ilang mga linggo na nakakaraan. At sa July 6, ano, ay nasa harapan din po kami ng Senado para mangalampag, para magbantay, at ipaalala sa Senado na kailangan na nilang gampanan ang kanilang tungkulin, na simulan na ang paglilitis ni

0: VP Sara Duterte. Kasi yun nga ang panawagan natin, di ba, sa araw na ito, lahat ng sangkot dapat managot. So hindi lang yan flood control corruption. Pati yung corruption ng pagwawaldas ng pera ng bayan sa confidential fund.
1: Okay.
0: Si VP Duterte, klaro na dyan eh. At gusto rin natin sabihin, ang Marcos administration may 1 billion pesos na confidential fund. Kaya hindi lang ang vice presidente ang binabantayan natin. Pati yung paggasta ng kasalukuyang administrasyon, kailangan ting bulat-latin.
1: Okay, oo. Bali, ito sinabi nyo, may mga aatende ng mga alagad ng simbahan, no? Mga opisyal, at saka yung ano, sabi nyo, siguro mga members of academe. Ito ho ba, they will be part, no? Sabi nyo, Artikulo 11, so I am expecting itong grupo ito nila, ano, nila Erin Tanyada, tama ba, Prof?
0: Sir Erin Tanyada po ay, yes, kasama siya sa Artikulo 11, pero ang magre-represent mamaya sa Artikulo 11 ay yung ilan iba pong spokesperson nila. No? Kasi broad din po na grupo yan eh.
1: Okay.
0: Pero yun nga, may possibility rin na pumunta yung iba pang mga kasama sa broader network nila. So, ang mahalaga naman po ay basta nagkakaisa doon sa panawagan na lahat ng sangkot dapat managot, Marcos Duterte at iba pang dinastiya, papangalanan yan lahat ng mga speakers mamaya. So, yun ang ano, maaasahan natin sa rallying ito. Hindi selective. Hindi ho tayo namimili ng papanagutin. No? Lahat
1: pero,
0: ng sangkot.
1: Yeah, Bali, Prof, I would assume na meron naman ho kayong permit, no? To hold the rally today. At alam, siguro may mga police para at least to prevent any untoward incident, ho, Prof.
0: Nakipag-coordinate po kami sa LGU po ng Quezon City at sa QCRPO tapos sa PNP in general, no, nakapag-coordination meeting po kami, naka-attend din ako sa coordination meeting ang aming head ano kaugnay ng coordination and preparation dito ay si Sir Edwin Fernandez na retired uniformed personnel din kaya talagang familiar naman po siya sa mga ganyan at maayos naman po ang koordinasyon namin sa mga otoridad.
1: Kasi ang pangamba na marami diyan, alam niyo na, 'di ba, may mga ibang hanay na pwedeng ano diyan eh makigulo. Alam niyo na dahil yung issue nitong stabilization plot ay lagi nandiyan, 'di ba? Pag mga ganyan, baka mahaluan ho yung grupo ninyo ng iba-ibang ano, let's say mga pwedeng mag-abuso, 'di ba? Kaya siguro babantayan din niyo yung hanay ninyo, Prof.
0: Tama po, bawat organisasyon po at network na kabahagi dito sa White Ribbon March ay may nakatoka pong marshals.
1: Tama.
0: At meron din kaming head of security, ano, si
1: yes.
0: Former General Willie Franco, ano. So talagang ano ito, maayos naman po ito at nakapag-meeting na rin po ang aming security committee at may protocols kami sa anong gagawin kung sakali na huwag mang mangyari ay may dumating na parang magtatangkamang gulo. May clear protocols po kami. No? So,
1: sige.
0: Huwag pong mag-alala ating mga kababayan at ito ay mananatiling kagaya rin ng Baha sa Luneta at noong mga nakaraan pang protesta na mapayapa at aktibong pangalampag sa gobyerno no? Para umaksyon dito sa mga issue natin.
1: Okay. Nako, marami salamat, Prof. At good luck ho mamaya. Sana ho medyo walang problema at mapayapa ho yung kilos protesta. Salamat po.
0: Maraming salamat po at maganda umaga po.
1: Okay. Good morning. Yan ho si Professor David San Juan. Siya ho ang convener nitong Tama Na. Ito ba yung Tama Na? Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance. Mamaya ho yan ha. 12 noon may misa dyan sa EDSA Shrine and then 2:30 dyan ho sa People Power Monument. Para at least magbigay ng update kaugnay nitong kilos protesta at prayer rally ay naroon ang ating kasama via Zoom, si Bert Dizon. Bert, anong balita?
2: Sa EDSA White Page so ay umabot na sa 600 o mahigit 600 na mga tauha ng PNP ang nakadeploy ngayon dito sa EDSA People Power Monument sa EDSA White Plains. Sa mga sandali dito, kung makikita nyo, ay ito yung mga police ay kanina ay nagbigay ng timon yung mga ground commander sa kanila para sa magiging deployment nila. Nandito na din itinatayo, Danny, yung ating yung gagamitin na medical tents para nga dun sa mga mangangailangan na atensyong medikal. Nandito yung mga tauhan mula sa PCDRMO at itinatayo na nila itong mga tent kung saan ay kaya na niyang maglaman ng mga medical beds para doon sa mga kailangan ng atensyong medikal. Ang sabi sa atin kanina ni Major Jennifer Galaban, yung pinakasalita ng mga PCPC, ay inaasahan nila na aabot ng mahigit at 10,000 yung mga participants na pupunta rito, mga ralista. At sabi din sa atin kanina ni spokesperson Ganaban ay aabot sa mahigit 2,000 yung mga nakadeploy dito sa EDSA White Place, particular na dito sa Maya EDSA People Power Monument. Sa mga sandaling ito ay doon naman sa hanay ng mga organizer ng White Ribbon March ay wala pang movement na nangyayari. Wala pa silang sineset up ng mga stage na mga gagamitin nilang para dito nga sa gagawin nilang palatuntunan mamaya. So far, Dan, yan muna yung mga update mula sa EDSA People Power.
1: Yes, Danny. Bali, nakita ko para makulimlim no ngayon dyan. Hindi naman umuulan. Bert?
2: So far, Danny, hindi siya makulimlim. Maaraw, actually, Danny, dito lang tayo sa command center nila dahil nakatend sila. Pero kung makikita nyo, tirik yung araw dito sa EDSA People Power Monument. Kanina lang ay nagkaroon lang ng konting ambono nandoon naman tayo sa may EDSA Shrine. No? Pero di naman yung nagtagal. Pero sa mga sandaling ito, ay tirik na tirik yung araw. At yung ating mga kapulisan dito ay nagsisimula na nga mag-i-deploy nga doon sa kanilang mga tatayuan mamaya sa paungunayan ng Civil Disturbance Management Unit ng National ng NCRPO. Danny.
1: So sinabi kanina, no, nakausap ko si Professor David San Juan, yung convener nitong Tama Na, di ba, yung taong bayan sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance. Sabi niya, kung meron man darating daw, welcome naman daw yung mga legislators, pero they will not be part of the program. Bawal silang tumayo sa stage. Siguro bantayan mo yun, Bert, kung talagang mangyayari, di ba?
2: Tama ka dyan, Daddy. At ang isa pala ating binabantayan yan, kasi nakakatanggap din tayo ng mga informasyon na mayroong mga mula sa DBS
1: kaya nga,
2: camp na magtutungo dito sa EDSA People Power Monument mamayang hapon. So titingnan natin kung ano yung mga magiging setup. Pero doon sa initial information natin, from their camp, ay magtitipon sila dito sa may Corinthian Gate, dito sa may kakabaan ng EDSA. So doon sila magtitipon. Hindi natin mamaya malalaman kung aalamin pa natin kung ano yung magiging setup nila, kung sila ba ay sasama o magsasagawa sila ng separate. Programa doon. Pero ang sabi ni Major Jennifer Ganaban kanina ay ang pinayagan lang, ang nagkaroon lang ng Memorandum of Agreement between the UCLGU ay itong White Ribbon ng movement na magsagawa ng kinus protesta ngayong araw.
1: Okay, so bali kumpirmado ba yan, Bert? Sabi mo na meron ding hanay ng mga DDS ang posibleng magsagawa rin na separate? Kumpirmado na yan?
2: Actually, nakatanggap tayo ng informasyon mula din doon sa camp ni ng mga DDS. In particular nga, si dating Congressman ex Mike Defensor. Congressman Mike Defensor. At ang sabi nga niya, ay dadalo sila. Dadalo sila dito sa... Actually, may mga ipinadala sa ating mga social media posting na nag-i-invite sila from their camp na tumungo nga dito at makiisa doon sa kanila.
1: Pero at least umaasa tayo dahil binanggit mo nga 2,000 ang ipapakalat na pulis dyan. No? So at least ma-maintain yung peace and order. At syempre, babantayan mo naman yan, Bert, no?
2: Tama ka dyan, Danny. At mamaya ipupunta naman tayo doon sa EDSA People Power, doon sa EDSA Shrine para alamin nga yung ginagawang paghahanda. Dahil mamaya ng mga alas 12 ng tanghali ay gagalipin yung misa doon sa EDSA Shrine. Tapos from there, magmamarka sila papunta rito sa EDSA People Power Monument.
1: Okay. Extra, Bert. Thank you.
2: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, XMF.
1: Okay, yan o si Bert Dizon mula dyan sa People Power Monument. Pantayan natin ang mga kaganapan dyan mamaya. Ang time check natin, 8:49 in the morning.

0: Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
1: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
2: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
1: Ang nanginginigan para sa katotohanan.
3: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
1: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela
5: na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
6: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
7: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
5: At masasayang usapan.
8: Choir ako dati, nung bata-bata ko.
9: Yung Martin, ako nag-train siya.
6: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ako nag-train kay Leia. De Guzman.
1: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Iyakan? Check.
11: Sorry po.
10: Ha? Tawanan? Check. Yeah. Kilig? Check.
12: Good boy ka na ba?
13: Good boy na po.
12: Sigurado ka?
13: Opo.
10: Pang-pamilya? Check na check. Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito!
14: Sa Bifar naman, yung fish seed production dito sa catfish, yung hito. Walang iba kundi si Dr. Angelito de la Cruz. Doc, good morning o. Si Danny Buenafe sa approve yan. Good morning.
15: Magandang umaga po sa inyo, Sir Danny.
14: Oo, maraming salamat, Doc, sa inyong pagsasama sa ating programa dito sa approve yan. Bigyan nyo nga kami ng konting idea. So, itong sinasabi, Bifar Catfish Livelihood Program, ito yung hito, di ba, sa Nueva Ecija. Kamusta ho ba ang status dito at epekto nito sa mga benepisyaryo?
15: Okay, dito po sir sa Nueva Ecija sa ngayon po ay may mga ginagawa po tayong intervention sa catfish production tungkol po sa livelihood ng atin pong mga namamalaisdaan.
14: Oo.
15: Isa po dito ay yung bibigay po natin sa kanila ng mga trainings and seminars tungkol sa pag-aalaga at pagpapalaki ng hito.
14: Hito, oo. Bakit ho ba in particular itong catfish business? Ano ho ba ang, let's say, in terms of income, additional income, malaki ho ba to? At saka hindi naman ganun ba kahirap ang mag-alaga ng hito?
15: Yes, sir. Tama po kayo. Ang pag-alaga po ng hito ay maaring gawin sa backyard lamang po, ano? So hindi na kailangan ding hindi ito nangangailangan ng maluwang na lupa para pag-alagaan o gawing fish pond para pag-alagaan. Doon po sa mga tabahayan lamang po, halimbawa may mga naiwang may mga kulungan sila ng baboy na hindi na nila masyadong ginagamit, maari po nila itong
14: i-convert
15: pag-alagaan ng hito. Opo, i-convert sa hito farming. Yes, sir.
14: Okay.
15: Ngayon po yung kita, mataas po ang presyo ng hito dito po sa Nueva Ecija. Nasa 150 hanggang 180 pesos po per kilo.
14: Oo. Pero ito ba, Doc, yung ganitong pag-feed, no, itong pag-aalaga o livelihood package nga dito, maganda ba ang production ng hito pag tag-ulan?
15: Pag tag-ulan po, karaniwan.
14: Kasi nag-uulan lately.
15: Opo. Very ideal po ito sa breeding naman. Pag ngayong onset ng rainy season natin, maganda po ang pagpaparami ng hito, yung tinatawag po nating hatchery. Pagpapaitlo, ganyan, propagation. Pagdating naman po sa pagpapalaki into marketable size, wala pong problema ano sa catfish. Yun nga lang po, kailangan talagang binabantayan po ito ng ating mga catfish growers.
14: Okay, so bali kayo dahil

0: alaga ng hito po, katulad ng lambat, ganyan po.
1: So, ibig sabihin, kunwari, mga nakikinig ngayon na gustong explore yan, do, sabi nila kung may mga bakante naman silang lote na pwede ma-convert, tutulong kayo in terms of, let's say, pagbibigay o libre ba to, training ito, yung seminar at saka yung mga fingerlings na kakakailanganin ng mga gustong, let's say, explore itong negosyo?
0: Yes, sir. Opo. Tama po kayo doon. Libre po ang, meron po tayong weekly seminar. Anytime po, alas 9 ng umaga, pupunta po sila dito sa opisina natin, sa DFAR, dito sa Science City of Muñoz. At nagtuturo po tayo ng iba't ibang teknolohiya, hindi lamang po catfish, pati po sa tilapia, sa mga ulang, sa mga freshwater species po, pwede po natin silang nating ituro. And then, pagkayari po ng training, sir, meron po tayong binibigay na initial fingerlings support. Doon po sa mga umaten po ng training, nagbibigay po tayo ng libreng similya, ang tilapia, ng hito po.
1: Okay. At least maganda pala, yung basta ma-encourage lang sila. Importante lang dito yung info drive, di ba? Na alam, yung may magkaroon ng awareness. So, ibig sabihin, ito ba, alam naman ng mga LGUs natin o yung mga barangay officials doon na sabi nyo, weekly pala, may 9 a.m. na seminar na kinukondak ang BIFAR. Di ba?
0: Yes, sir. Tama po kayo. Kasama po natin ang mga LGUs para po sa info drive na nabanggit po ninyo. Alam po nila. Actually, sila po yung nagre-refer sa atin na every Wednesday po at 9 o'clock in the morning. Regular po ito. Ito po yung tinatawag natin na weekly Wednesday seminar series for fish farmers.
1: Okay, so sinimulan pala ito nung April pa, no? Tama ba, Doc?
0: Yes, sir. Actually po, may mga nauna pa pong mga petsa nung inumpisahan po natin ito.
1: So at least para dun sa mga taga Nueva Ecija, pero sabi nyo hawak nyo na rin yung Region 3. So hindi lang ito covered ng Nueva Ecija, di ba? Ng mga magsasaka doon, pwede rin sa iba at sa Region 3?
0: Yes po, sir. Ang BIFAR Regional Office po, sa pangunguna po ni ang aming Director Wilfredo Cruz, sila po yung tumutulong po sa buong region. Patungkol po dito sa mga programa ng BIFAR, particularly po yung Special Area for Agricultural Development o yung pong tinatawag natin na SAAD program.
1: Oo, tama. Okay. Mga ano ba, for now ba, anong feedback? Marami mga interesado, mga magsasaka dyan, mga mangingisda na maggawa ng ganyan, kanya-kanyang bakura na i-convert nila na into fish pond.
0: Opo, sir. Yung pong mga ibang nahihirapan ng ibalik, yung pag-aalaga nila ng baboy, kinonvert na po nila yung mga ibang kulungan nila para naman po sa hito. Ano? May tawag nga po tayo hituan sa baboy yan. Dati po kasing mga kulungan ng baboy ito na kinonvert na sa hito farming. Marami na po nagkaka-interesado, sir. Hindi lang po dito sa Nueva Ecija, kahit sa mga ibang lugar pa, pumupunta po rin sila dito sa opisina at talagang very interested po sila sa hito farming.
1: Doc, bali kung ikaw, kung let's say may nakikinig sa atin na isang magsasaka o mangingisda dyan, sabi niyo yung office niyo dyan sa Muñoz, di ba, yung BIFAR. Pero let's say, mga magkano kakailanganin nila, let's say in terms of capital, para lang maisimula nila yung ma-convert yung kanilang ano, kasi tutulong naman kayo eh, di ba, doon sa mismong training, libre at saka yung fingerlings, more or less mga budget, allocation din eh, no? Pag-isipan nila, di ba, para karagdagang income, tama, Doc?
0: Pwede na po, sir, yung 10 to 15,000 po, ano, na pwede pang-suporta na. Doon po sa... Kasi po, sir, dun sa paggagawaan po nila ng pag-aalaga nila ng hito sa konkretong tangke, iaayos pa po yun. Bali, aayusin po yun baka para sa mga tagas ng tubig. And then, ile-level po yung floor. Lalagyan po ng maliit na catch basin at i-improve po yung water lines, water supply lines.
1: At least, di ba, mga interesado dyan, ha? At least mga 10 to 15,000 pwede ko kayo mag-invest. Ha? Tapos, mako-convert na ho ng, let's say, ito, breeding ground na ng mga hito o kaya tilapia, tutulungan kayo ng BIFAR. Maraming salamat to sa oras, Doc.

0: sir. Maraming salamat rin po sa inyo at sa lahat po ng mga tagapakinig, sir. Okay. Benefe.
1: Okay, salamat po,
0: Madami
1: Doc.
0: Madami po.
1: Okay, salamat, Doc. Yan ho si Dr. Angelito de la Cruz. Siya ho ang head ng fish seed production. Focal person on catfish o hito. Pati tilapia, tumutulong sila dyan sa mga additional income ng ating mga mangingisda at saka magsasaka dyan ho sa Nueva Ecija at saka Region 3 in as a whole, di ba? Okay, mag-news break lang ho kami. Huwag ho kayong alis dahil hindi pa ho tapos ang approve yan.
2: Si Danny Buelanabe ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprobyan sa DZMM. Aprobyan! Aprobyan!

0: Ang oras, 9:02 in the morning.
1: Kapamilya, pinag-iingat ng Department of Health ang mga magsasaka sa banta ng leptospirosis na posibleng makuha sa kani-kanilang mga sakahan. Sinabi sa DZMM ni Health Undersecretary Albert Domingo na maaring humalo sa mga agricultural areas gaya ng putikan at mga irigasyon ang ihi ng daga na mayroong leptospira.
2: Meron yung mga daga sa agricultural area sa mga bukid. At sila rin po ay may kakayahan na magkaroon ng mga spirochetes o yung leptospira sa kanilang ihi. Eh, saludo po kami at maraming salamat sa ating pagsasaka. Pero mag-iingat rin po tayo at magsasabi tayo dun sa ating mga health center kasi yun pong gamot na prophylaxis na ginagamit para sa baha, pwede rin pong gamitin kung yari panahon ng pagsasaka.
1: Hinimok din ang kagawaran na huwag nang hintayin ang mga sintomas ng leptospirosis at agad na magtungo sa mga health center para makuha ng mga gamot gaya ng prophylaxis at doxycycline. Sa ibang balita naman, tinawag ng Commission on Elections na matagumpay ang sinagawang simulation exercises para sa barn parliamentary elections sa tatlong lugar kahapon. Sa Ed Monitoring Report ng COMELEC, 100% naging maayos ang simulation exercise sa 10 clustered precinct matapos mabilang ang lahat ng boto at na-transmit ng mga automated counting machine ng mga resulta. Tiniyak naman ni COMELEC Chairman George Garcia na tuloy sa Setyembre 14 ang halalan sa barn dahil wala pang inilabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema. At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
3: DZMM Balita Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado.
4: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpapakinig.
3: Bago pa man sumikat ang araw,
5: kape.
6: Good morning!
3: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
5: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
8: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
9: Tamaan po tayo ng presyo.
10: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
10: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
10: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
11: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
12: Oy, kilig.
13: Saray.
14: Cute ka pala, no?
12: Oy, kinikilig.
15: Ganda ko, no?
11: Sobra.
16: Yakapin mo!

0: Trabaho ba hanap mo? Job opportunities, local man o abroad, ihahatid sa Trabaho! Trabaho! Ngayon!
1: Oh, balik na ho tayo. Ha? O teka, time check muna tayo. 9:07 in the morning. Okay, dito ulit tayo sa Approve Yan. At ito, magandang segment lagi, yung trabaho. No? Ito naman ay dyan sa Angono. Angono Rizal. Yan. Okay, manager ng Peso doon. Walang iba kundi si Primo Angelo San Juan. Boss Primo, si Danny Buenafeo sa programang Approve Yan.
2: Magandang umaga po, Sir Danny. At syempre, magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng ating programa.
1: Okay. So, meron kayong naka-schedule, tama ba, July 2, para dito sa mga trabaho na naghihintay dito sa Angono Rizal? Mga ilang trabaho ba at saka ilang mga participants sa mga ini-expect natin ng mga, let's say, employers?
2: Actually, sir, meron kaming local recruitment activity.
1: Okay.
2: This coming July 2 sa tanggapan po ng Peso Angono, no?
1: Uh-huh.
2: At ito po ay katuwang natin dito ang GMAD Manpower Services.
1: Yun.
2: Ang GMAD Manpower po ay ang agency po ng Jollibee at Mang Inasal.
1: Uh-huh.
2: At sila po ay magbubukas ng mga bagong branches po sa isang barangay natin sa Mahabang Parang. Uh-huh. At dahil po doon ay sila po ay mag-hire ng mga kinakailangan mga posisyon pagdating po sa operation ng kanilang mga tatay yung mga stores.
1: So for now, ano yung mga diyan pinapakita natin yung yung mismong 'di ba, yung announcement, no? Ano mga, let's say, dun sa mga interesado mag-apply, Primo? Primo ba o Angelo na lang tawag ko sa iyo?
2: Angelo na lang, sir.
1: Angelo. Okay, bali ano yung mga trabaho ganyan katulad ba nito, mga kitchen crew at saka counter crew, mga more or less mga ilan ang pangangailangan para lang doon sa mga interested?
2: Well, give or take po, mga nasa bawat store, mga nangangailangan sila ng mga nasa 60 to 70 na mga iba't ibang mga staff nila, no?
1: Tama po
2: kayo, from kitchen crew, counter crew, dining crew, drive-thru counter, party host, mga stockman at saka mga maintenance doon sa store nila, no? Isa po itong napakalaking oportunidad para po sa mga taga Angono Rizal at gayon din para po doon sa mga taga barangay Mahabang Parang natin.
1: So ito ay para sa nasa barangay Mahabang Parang yung pangalan, tama ba, Angelo?
2: Yes, Sir Danny. Doon po ang inaasahang itatayo ng mga bagong branches ng Jollibee at ang Mang Inasal.
1: Kaya nga, so abali hindi pa siya nakatayo o existing na, pero nangangailangan sila ng mga, let's say, mga tao, di ba? For that, dahil sa bagong bukas pa lang, ganun.
2: Yes, sir. Opo, in anticipation of their opening very, very soon,
1: okay.
2: Ay ito po yung mga hinahanap na po nila para po pagka nagsimula na, nagbukas na, dire-diretso na po ang operation.
1: Okay. Bali, pati yata dito, no? May nakasulat din dito, mga riders, kailangan nyo rin, di ba? Mga deliverers, yung mga nagmomotor, di ba? Kailangan yan kasi sa mga food delivery, di ba?
2: Yes po, Sir Danny. Marami rin pong opportunity tayo dyan. Bukod po sa July 2, meron din po tayong mga ongoing at continuous na mga recruitment. Ano po?
1: Okay. So, ito, aside dun sa dalawa na sinasabi mo, dun sa July 2, ito ho ba, meron din mga chances ang mga, let's say, ma-hire mga, gusto ng mga senior citizen, no? Gusto nila productive pa at kaya pa naman, pwede naman.
2: Yes, sir. Actually, meron po tayong ordinansa dito sa bayan ng Angono na hinihikayat po natin ang ating mga food establishments kagaya ng Jollibee, Mang Inasal at iba pang malalaking food establishments na mag-hire ng mga senior citizens at mga PWDs, no?
1: Tama.
2: Sa kanilang store.
1: Okay. So ano ba yung kailangan dalhin? Baka may mga nakikinig sa atin ngayon, Angelo.
2: Ano lang po, magdala lang po ng kanilang valid resume.
1: Okay.
2: At kung sakali man na magkakaroon po ng challenge, no, na sila ay makapag-print ng mga resume o mga picture,
1: Oo.
2: magtungo lang po sila ng mas maaga sa tanggapan ng peso at ito po ay bibigay namin
1: tutulungan.
2: Na
1: Oo.
2: libreng serbisyo.
1: Okay, so bali pag pumunta sila doon, meron tagang magkoconduct ng interview. Di ba, Angelo? Ganun mangyayari. Interviewin kaagad sila.
2: Yes.
1: Oo.
2: Yes, sir. Yes, sir. Darating po yung taga GMAT Manpower Services at sila po ang magkoconduct ng actual interview para on the spot malalaman kung ang ating aplikante ay tanggap na.
1: Oh, okay. Yun ang importante. So, mga ilan ang ini-expect mo? Let's say, yung ma-hire on the spot on that very day. July 2, eh, ano na to? Thursday ba? Friday? Thursday?
2: So, Webes po. So, Webes.
1: Oh, mga ilan? Mga ini-expect natin?
2: Inaasahan po natin at tayo po ay talagang umaasa na
1: Oo.
2: Sana po lahat ng pangangailangan nitong dalawang bagong bubuksan natin na stores ay makuha na sa Webes, ano?
1: Oo.
2: We are hoping na itong mga more or less 130 to 140 ay na mga positions ay makuha na po at ma-fill up na by Thursday.
1: So mga ganun karami, mga 130, 140 posible na ma-hire na on the spot, tama ba?
2: Yes sir, we are very
1: Thursday.
2: Hopeful na marami pong mag-apply.
1: At saka regardless, 'di ba, kung babae o lalaki, basta aswa kayo dito sa being kitchen crew or counter crew, yung mga 'di ba, yung aggregator or deliverer, okay lang. Wala kayong pinipili.
2: Yes.
1: Oo.
2: Yes po sir. Basta po between 80 at least senior high school graduate.
1: Single.
2: And of course,
1: high school
2: at least
1: graduate.
2: 18 years old.
1: Okay. Sige, siguro kailangan bigyan mo sila ng tip, no? Kasi karamihan dito sa mga ganyan, pag laging segment, kinakabahan yung mga ini-interview eh. Parang feeling nila na-intimidate. Di ba? Ano ba ang dapat na ibigay mong advice sa mga mag-a-apply?
2: Ay, napakaganda po nung inyong pinunto, Sir Danny,
1: diba?
2: No?
1: Oh.
2: Kasi marami pong opportunity na wala dahil lang naharang nung kaba. Upon interview, no?
1: Na-intimidate.
2: Kaya maganda po na dapat ay relax ka lang at mag-focus ka lang na sagutin ang tanong ng iyong mga ng iyong interviewer at mag-focus ka na ipagmalaki kung ano man ang laman ng iyong resume o ng iyong biodata para doon na lamang umikot ang pag-uusap at hindi ka ma-mental block ba o mawala
1: tama,
2: doon
1: tama.
2: Sa wisyo.
1: Oo. Pero alam mo itong mga karaniwan, ha, 'di ba itong mga trabaho na to, ang parang ang maano to eh, very attractive to para sa mga estudyante, lalo na yung mga young graduates. Kayo ba let's say kunwari estudyante siya, gusto niya lang gawing part-time to para kumita siya. Is that something na available din sa kanila? Just in case 4 hours sila magtrabaho ganyan o hindi available, kailangan full-time.
2: Ito pong hinahanap ngayon ng dalawang stores na magbubukas. Hindi, ito po ay full-time.
1: Full-time, okay.
2: Na po, pero ang local na pamahalan po ay taunan.
1: Oh.
2: Meron naman po tayong tinatawag na yung summer job o yung SPES,
1: kaya,
2: no?
1: Yung
2: para doon
1: yun?
2: Sa mga nag-aaral pa at naghahanap lamang ng dagdag pantustos sa kanilang pag-aaral.
1: So this is something that they can avail kung sakali lang, let's say, papayag din siguro itong mga, yung management itong Jollibee at saka Inasal, tama ba? Kung sakaling gano'n.
2: I think so, sir. Kasi magandang opportunity
1: flexible,
2: naman.
1: Flexible. Oo. Di ba?
2: Yes, sir.
1: Experience. Tama ba, Angelo? Di ba? Gano'n ang gusto nila eh. Iba? Oo.
2: Opo.
1: Okay. Nako, maraming salamat. Tsaka good luck sa July 2, ha? Yung inyong
2: Sir, thank you very much po sa pagbibigay ng pagkakataon sa amin na maipatalastas ang aming mga employment activities.
1: Okay. Salamat, Angelo. Thank you.
2: Salamat po.
1: Yan o si Primo Angelo San Juan, siya ho ang manager ng Peso Angono Rizal, ha? July 2, yung kanilang job, opportunity. Marami dito yung hiring para dyan sa dalawang fast food chain. Anyway, tuloy-tuloy na ho tayo, via Zoom naman, makakausap naman natin itong sikat na naman at talagang very inspiring story na isang creator and founder ng abacada.org. Alamin natin kung ano yan. Walang iba kundi si Ramon Logan Jr. Ramon, si Danny Buenafe sa programang Aprubyan.
3: Good morning po, sir.
1: Oo.
3: Good morning po sa inyong mga manonood at saka tagapakinig.
1: Yun, maraming salamat sa oras. Naku, napakabata pa pala nito si Ramon eh. So ano ka, taga rito ka ba? Sa Manila ka naka-base for now?
3: UAE po. sa Abu Dhabi po, sir.
1: Abu Dhabi ka ngayon. So, madaling araw ngayon dyan. Tama ba? Di ba?
3: Yes, sir. Around 5:16 ng umaga po.
1: Oo nga pala. Thank you very much for joining. At siguro i-share mo lang yung istorya mo. How did you become... Gano'ng katagal ka na pala? Dyan sa Dubai ka ba? Or sa Abu Dhabi?
3: Abu Dhabi po.
1: Abu Dhabi. Gano'ng katagal ka na dyan?
3: Almost 10 years na po.
1: Aba, okay. And then, when you arrived there, siguro ikwento mo, maikli, yung journey mo. Paano ka nakapunta dyan 10 years ago, dyan sa Abu Dhabi?
3: Kinuha po ako ng brother ko po. Then, dito na po ako nag-continue ng, ano po, ng profession ko po.
1: And then, you are a graduate dito sa Pilipinas? Ng anong course?
3: Yes po. Oh. Sa BSIT po.
1: IT? Okay.
3: Yes, sir.
1: Okay. And then, for now, tama ba, creator ka and founder of abacada.org? Anong, ano to? Anong, bigyan mo ako ng konting idea, what is this all about?
3: It's an open source, directory of open source software. Free po siya na productivity tools na makakatulong sa mga students po natin, especially doon sa mga nasa rural areas na may mahihina ng internet. Ginamit ko pong technology dito ay ang PWA or Progressive Web App, kung saan maski mahina po yung internet ng isang estudyante, ma-access niya po ng mabilis ang kanyang productivity tool at pwede niya pong ma-download po ito. At kung ma-close niya man po ang browser, may mga naka-imbak po o naka-save po na mga files doon na pwede niyo pong bisitahin ulit maski wala pong internet.
1: Okay, so ibig sabihin, sinishare mo to idea para din sa hindi lang dyan na mga rural areas, talaga designed ito para dun sa mga areas na mahina internet connectivity sa mga rural areas dati sa Pilipinas. Tama ba, Ramon?
3: Correct, sir.
1: Mm-hmm. Okay, and then siguro ikwento mo na how does it work? Kasi for someone like me na mahina, no, hindi naman ako techie. How will this work? Para lang dun sa mga, let's say, nakikinig sa atin, paano, kunwari, nasa rural area siya, nasa mga liblib na lugar na wala masyadong connectivity, how can he maging productive nga na tool to?
3: Let's say, isang household po, dun sa rural area, ang ordinaryong Filipino po ay, let's say, wala na pong budget to subscribe for licensed software.
1: Oo.
3: So, ito pong abacada.org created na po or may directory na po siya ng mga free and open source tools na pa pwede po nilang i-download for free for lifetime po. So, pwede po nilang magamit itong productivity tool sa kanilang studies, ganyan rin po sa mga teachers, pwede rin po nilang magamit ito sa teaching.
1: O yun, napaka ano nito ha, importante pala itong dapat mapakinggan ng mga ating mga viewers, do, lalo na yung, kasi lalo na yung mga naapektuhan ng mga baha or whatever, kahit sa bahay sila, kung malagay lang nila itong app na to, di ba Ramon?
3: Yes, sir.
1: Oo.
3: Actually, nag-iisa lang po akong pinopromote yan. So, may isang organization din, ang bettergov.ph na tinutulungan ako to promote that web application. Ganyan rin po ang Open Source Software Philippines na kasama ko po sa pag-promote ng web app na yan.
1: Kaya nga. So, ngayon ba, let's say, na-cascade mo na ba yan, yung technology na yan? May mga natulungan ka na mga lugar na specific na mga rural areas sa Pilipinas?
3: As of now, yung advisor ko po sa Solano High School, ginagamit po
1: Solano,
3: nila yan.
1: Solano, Nueva Vizcaya? Tama ba?
3: Yes, sir.
1: O yun.
3: Yes, sir.
1: Alam ko yung lugar.
3: Doon sa kung saan po ako graduate sa rural area. So,
1: taga-Solano ka? Vizcaya?
3: Yes, sir.
1: Okay, kasi father ko, taga-Solano, Vizcaya, I'm very familiar with the place. So, ibig sabihin, yan, at least na i-ano mo, na i-impart mo yan doon sa, ano to, isang university o isang eskwelahan sa Solano?
3: Yes, sir. Kinakausap ko po yung dati ko pong advisor noong nasa high school pa po ako noon.
1: Mm-mm. Okay. So, yung web app na yan, ano, ibig sabihin, para lang dun sa hindi rin ganun nga kateki, ano to, how long does it take, let's say, para mailagay yung app, no? At saka, sabi, libre lang ba to?
3: Oh. Libre po. Oh. Yung mga application po nakalagay po dyan sa directory niyan,
1: oh, oh.
3: 100% libre po. At saka ang mga gumawa po niyan, mga developer po sa iba't ibang bansa rin po.
1: Oh, oh.
3: So bilang in exchange po sa kanilang kabutihang loob,
1: oh, oh.
3: Pinopromote ko rin po yung kanilang website, let's say, oh, oh. Ang LibreOffice.
1: Oh, oh.
3: Alternative po siya doon sa sikat na office suite natin.
1: Oo.
3: So, yung LibreOffice na yun, libre po yun for life. So,
1: oo.
3: Malaki pong tulong ito sa mga student po natin.
1: Pero ito, Ramon, ito hindi naman kailangan specifically for diba, schools. Pwede ito individually na pwede nilang i-apply itong sabi mo, yung web app na to. At lalo na kung
3: yes,
1: ganyan,
3: o,
1: sa bahay lang sila, mahina internet nila at wala silang ganun nga, they can i-store mo lang to. Tapos, di ba ba, makakapag-ano ka pa ng mga, ano ba yung sabi mo, yung parang yung masisave yung mga ano mo, mga let's say, mga mahalaga mo mga files, tama ba?
3: Yes, correct sir. And lately lang po, in-integrate ko rin po yung open source na AI para makatulong po sa ating mga kabataan. Yung Olyama AI po, large language model, naka-integrate na rin po dyan sa Avocado Toolkit. So, free po nilang magagamit po yun.
1: Kaya maganda pala ito, no? Ibig sabihin, i-promote natin. Let's say, katulad niya, sa Solano, na-start mo na doon. So, kung may mga nakikinig sa atin, let's say, kasi importante rito yung awareness eh. Ha? Mon? Kailangan siguro mainganyo natin ang mga local government units sa atin dito sa Pilipinas, lalo na yung mga lugar na hindi talaga matao, di ba? Yung mga hindi naman, yung mga rural nga, liblim na mga lugar. This is something that they can work it out para at least maging productive din yung mga estudyante natin. May learning tool din to eh. Di ba, Ramon?
3: Correct, sir. Especially nowadays na nasa digital age na po tayo.
1: Tama.
3: Kailangan po ng mga student po natin na mag-excel po sa larangan ng digital digital skills.
1: Pero kailangan lang, importante, meron kay smartphone. Di ba? Kahit wala kang computer o wala kang laptop.
3: Yes, sir. Old phone. Old laptop. Walang problema po. Modelo po siya dyan.
1: Oo. Ang ano ko kasi, how can this work, no? Kung nari, wala naman siyang, let's say, internet provider doon sa lugar niya. Walang signal masyado. So, hindi magiging problema to na, let's say, kunin lang itong web app na to?
3: Mabibisita po nila yung web platform na yan.
1: Minimum paano, po, paano?
3: 2G.
1: 2G?
3: 2G. Yes.
1: Okay.
3: 2G po.
1: Okay, anong
3: so,
1: dapat hanapin nila?
3: Makikita po nila yung platform na yan, yung mga direct software po sa loob, maski 2G lang po yung internet connection nila. Mm-hmm. And doon po sa Avocado Toolkit, maski 2G at nakat na po yung data, magagamit po nila yung mga generator doon, yung mga converter na inilagay ko po, maski offline.
1: Kunin nila yun na web app na yan. Sa isang araw o kalahating araw, magagawa nila yan?
3: Yes, sir.
1: Madali lang? Ganun? Oo.
3: Yes, sir.
1: Okay, so kailan mo sinimulan to? Yung, let's say, yung sa Solano?
3: Sa Solano po, siguro amantago lang po eh. Kinakausap ko po yung mga advisor ko po, mga dati ko pong teacher. So, ang hirap pong i-promote actually na nag-iisa.
1: Oo nga, kaya nga eh. So, at least na-inspire ako sa mga kwento mo na ganyan. So, ibig sabihin, ito, pwede mong i-expand into other provinces kung interested sila at they're now listening. Pwede mong magawa ito and then pwede ka rin siguro willing ka naman magturo, no? How to do this?
3: Yes, tama? Sir. Yes,
1: basta,
3: sir.
1: Siguro via Zoom. Siguro you can
3: yes,
1: encourage
3: sir.
1: Them na, sige, ganito. Para at least ma-explain mo yung mga step by step, how they should do it.
3: Yes, sir.
1: Willing ka? Ganon. Okay sa'yo. I-share mo yung experience na yan.
3: Yes, sir. Walang problema po sa akin.
1: Oo.
3: Advocacy ko po to.
1: Okay. For now ba, ano yung regular job mo talaga dyan sa Abu Dhabi?
3: Full stack developer po, sir, sa isang ICT company.
1: ICT company. Okay. Ano yun?
3: Yes,
1: for
3: sir.
1: 10 years na rin, dyan ka sa ICT?
3: Dito po sa ICT na to, 3 years na po.
1: Okay, so yung ICT company, ano yan, internet company, anong ano siya? Anong kumpanya?
3: More on infrastructure po.
1: Ah, okay, infra. And then, kasi maraming Pilipino dyan eh. Sa Dubai, Abu Dhabi, eh, nag-base na rin ako
3: yes,
1: dyan for a while. So, ibig sabihin, ito ba, na-share mo sa mga kasama mo dyan na medyo nasa kabataan din na stage? Na ano to, anong feedback sa kanila? Is this something na parang welcome development for them?
3: Dito po, hindi ko po ma-share dahil ibang lahi po yung mga co-work ko. Mostly of them are Indians
1: Pinoy?
3: Po.
1: Hindi mga Pinoy?
3: Sa bahay lang po kasi ako eh.
1: Ah, bahay ka
3: after,
1: lang. Work from home, parang ganun.
3: No po, after work, opisina, bahay lang po. So, kind of introvert po.
1: Okay, bali ko ba, Ramon, ano ka? Nandiyan ang parents mo o yung kapatid mo lang kasama mo?
3: Nandito po yung brother ko po.
1: Oo.
3: Pero pumunta na rin po sa ano sa ibang bansa, sa UK po.
1: UK na, okay. And then, do you see yourself na talagang mag-stay on lang muna dyan sa Dubai? Alam, may pamilya ka na dyan sa Abu Dhabi?
3: Yes, sir. May misis na po ako at may isang anak po.
1: May isang anak na. Eh, nakaka-uwi ka pa sa atin, sa Solano?
3: 10 years nang hindi po nakaka-uwi. So, hopefully by next year, kasi plano po namin sanang umuwi this year, kaso nagkaroon po ng conflict or tension po dito sa
1: Middle East.
3: GCC.
1: Oh,
3: yes,
1: Middle
3: sir.
1: East. Oh. Pero for now, mukhang umuhupa na. So, sana makabisita
3: yes,
1: ka rin, no? At hindi naman kailangan siguro umuwi ka naman ng Solano kahit sa Maynila naman. Siguro may mga relatives ka rin dito, di ba?
3: Yes, sir. Yes, sir.
1: Oo. Pero very inspiring yan, ha? Yung sineshare mo sa amin. Kasi at least, kung may nakikinig sa atin, sana sa mga, hindi lang, maraming probinsya ang pwede ma... Alam mo, napaka-importante rin yan, lalo na, di ba, we're facing... mga historical times eh. Merong parating na zona, merong mga impeachment trial, merong election ng 2028. Eh parang this is something na parang pwede silang matuto eh, di ba? Lalo na kung ganyan.
3: Yes, sir.
1: Oo, di ba? Kung sila ay connected. Di ba, Ramon?
3: Yes, sir. Para maiba naman po.
1: Oo, tama. Oo. Pero hindi siya mahirap ha. Siguro, anong pwede mong ibigay na advice bilang panghuli?
3: Mag-aral lang sa mga kabataan po, mag-aral lang po tayo ng maayos, mabuti upang sa ganun po makatulong po tayo sa ating pamilya at makatulong po tayo sa economic po ng Pilipinas.
1: Ayun, okay. Yan ho ah, napaka very inspiring ang istorya ni Ramon Logan Jr. Maraming salamat Ramon sa oras. Thank you,
3: sir.
1: Okay.
3: Thank you, sir. God
1: pwede,
3: bless po.
1: Pwede ka nang pahinga na muna dahil medyo maaga pa dyan sa Abu Dhabi. Thank you, Ramon. Okay, salamat.
3: Thank you po. Thank you po, sir. Thank you.
1: Okay, yan o si Ramon Logan Jr., creator and founder ng abacada.org. Nako, ang bilis ng oras. 9:30 na ho, Ito na naman ho ang programa nating approve yan. See you next week. Pero wag ko kayo alis dahil susunod na ho panalong diskarte kasama sina Salve Ibanez at Miss May Valle Zeniza. Bye-bye! See you next week!
0: Si Danny Buenafe ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprobyan sa DZMM! Aprobyan! Kita, kabuhayan, at positibong pananaw. Yan ang hatid nina Salve Ibanez at May Valle Zeniza sa Panalong Diskarte! Panalong Diskarte! Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:31.
1: Gustong umasenso sa pagnenegosyo? Gustong umunlad sa pag-iipon? Dito ka na sa programang Hahasain ng Galing ng Pilipino. Basta't may diskarte, panalo! Kasama si May Valles Eniza at ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez. Sila ang magbibigay sa atin ng panalong diskarte! Panalong diskarte!

0: microphone. Sunday na naman. Shake, shake, shake it off ang mga bad vibes at nega sa buhay and smile. Kasi andito na naman ang makukulit na mga beshies na si Tito May at Ate Salve. kahit ano pa man ang pinagdadaanan natin sa buhay, we are here for you. Pag-uusapan natin lahat ng may kinalaman sa kaperahan at tandaan, safe space ang alay ng mga lola ninyo. Kaya't walang a-absent mga beshies. Ikaw man ay trentahin, kwarentahin, singkwentahin o sisentahin, tumatagos pa rin ang lagi nating sinasabi na everything will be alright. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshie ng bayan, Salve Ibanez.
1: Yes! Good morning! Happy Sunday nga! Isang masaganang araw mga kapamilya. Ako po, si Mayvalia Siniza. Bow. Okay. Ito po ang programang tutulong para turuan kayong palaguin ang inyong mga iniipon at gabay ninyo para tuparin ang inyong mga pangarap. Kailangan pagtibayin lang natin ang ating kaalaman sa pagmamanage ng ating mga perang iniipon at pinaghihirapan talaga namang ramdam ko yon. Dahil dito, pag-uusapan po natin ang mga paraan kung paano yan lalago at para hindi rin tayo ma-scam at maisahan. At syempre, ano mang pagpaplano, kailangan natin ng push. Pagpupursige, unawa, savings at hangarin. Di ba, Besh?
0: Yes, ang daming energy today dahil very special ang ating guest. Huwag kayong mawawala. Very trending ang kanyang story.
1: Ay.
0: Kaya mga kapamilya, salamat po sa patuloy na pagtutok sa amin. Ang DZMM Radyo Patrol sa East 30 ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila, sa 630 kHz sa AM band, at sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel, at sa buong mundo lang naman sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWatt. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradyo YouTube at Facebook, kaya like at subscribe na. Uy! May notification. Syempre,
1: di ba? Kaching-kaching.
0: Ay, inulit.
1: Parang pera lang na, yung sa ano,
0: pumapaso,
1: sa mga abo, yung parang
0: coin. Ikaw talaga coin. Malaruin sa ab.
1: coin.
0: Sana totoong coin.
1: Aha. Oh, eto. Pera nga ang paksa natin ngayon. At ito ang lugar kung saan maaari ninyong itanong ang mga burning questions na hindi nyo matanong-tanong kahit kanino. Walang judgment dito. Tama ka ba, Beshi? Ipadala sa DZMM Viber number ang inyong mga tanong, reaksyon, at syempre pati na rin yung mga, pwede na rin ang bate sa 0919-278-3000 at babasahin namin yan maya't maya as they come in. At syempre, kailangan ng participation ninyo.
0: Yes.
1: Huwag lang kinig ng kinig. Kailangan meron din kayong contribution dito sa programa dahil kasama namin kayo dito. Ang ating tanong para sa may say ka dito for today, kapamilya, para sa inyo. Natakot ba kayo? Hindi. Ano mo sabi na anak ko? Sabi ng mga friends niya.
0: Anish.
1: Scared sila kasi I have a RBF. No, I'm gonna smile all the time.
0: Resting beauty face. Ay,
1: oh, kung ganun, okay. Di ba? Pero yung isa, wag. Okay, smile lang. Para sa inyo ngayon ang ating tanong, ano ang tamang age para magsimula ng sariling negosyo?
0: Ganda katanungan yan.
1: Mm-mm. Pwede. Ay, hindi naman negosyo. Kasi meron tayong tip noon na kahit 5 years old, pwede nang utusan at bigyan ng sweldo.
0: Pwede nang magkaroon ng negosyo. Alam ko,
1: 5 years old?
0: Naka-attend na ako, Ate May, ng parang fair na mga elementary age ang nag-start ng negosyo. Of course, with guidance.
1: Okay.
0: Oo, pero na-experience na nila sila magbebenta, sila gagawa ng limonada. Limonada!
1: Pwede.
0: Oo, pero parang
1: sa America, lemonade
0: stand pag summer.
1: Okay.
0: Alright, everybody.
1: Nga, yung mga juice-juice lang. Tapos yung noon, papiso-piso. Ngayon, wala ng piso. Walang inumin na piso. Baka
0: ngayon, puro kakawatan na lang ang tinuturo na ating mga
1: okay.
0: Ay nako, ewan ko lang, magsisimula naman. Huwag natututsang ang hair natin at puputi ang buhok. Pag corruption ang pinag-uusapan, magnegosyo na lang tayo mga kaibigan.
1: Napakasakit isipin niya yung corruption.
0: Ay no, okay. Parang hindi na natapos. Tigilan na natin yan. Feeling ko talaga financial education can help. Kasi pagka mga tao marunong sa pera, marunong din silang tumingin kung sino ang gumagawa ng kalokohan.
1: Oo. At syempre, hindi ka lang aasa sa ayuda.
0: Correct.
1: Kapag marunong kang mahumawak ng pera, no? Pag financial literate ka.
0: Tingnan mo yung guest natin, tangunang-tango. Tama. Bilisan na natin to. Excited na ako sa kanyang trending story. Kaya everybody, magbabalik ang Panalong Diskarte!
2: Ito ang diskarteng malupit.
3: Malupit!
2: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Iyakan? Check.
4: Sorry po.
2: Ha? Tawanan? Check. Kilig? Check.
5: Good boy ka na ba?
6: Good boy na po.
5: Sigurado ka?
6: Opo.
2: Pang-pamilya? Check na check.
7: Yes!
2: Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
8: Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpapalataw.

0: na natili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, go. Oh. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest
4: sigurado DZMM.
5: Kwentong sumakses.
6: Sumakses.
5: Discarding malupit.
6: Discarding malupit.
5: Sa panalong diskarte.
4: Panalong diskarte.
7: Nagbabalik ang panalong diskarte. Hindi naman tayo masyadong excited. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga viral success stories ng mga OFWs at kung paano nakakatulong. May papalakpak.
8: Yes.
7: O, diba?
8: Live na palakpak na to.
7: I love it, Ate May. Okay, kung paano nakatulong ang financial literally financial literacy mula sa pag-iipon, pag-iinvest hanggang sa paghahanda para sa mas maganda nilang kinabukasan. Para pag-usapan po yan, makakasama po natin ngayon ang isang tao na parang ano ko, ang tawag ko dito dancing jardinero to investor. O, di ba? Yan ang kanyang story. Kaya masaya pag-usapan, huwag kayong mawawala. Maraming pwedeng itanong dito dahil siya rin ay isang Registered Financial Planner or RFP at isa siyang Transformare Coach at Financial Coach ng kung saan-saan pa. Grabe ang transformation story. Dati, nag-guest natin siya via Zoom lamang.
8: Dahil siya ay nasa ibang bansa.
7: Nasa Palermo, Italy siya. Kaya pag gine-guest natin siya dito sa Panalong Diskarte, alas dos ng madaling araw sa kanyang bayan, gumigising siya. Okay. Papasukin na natin ang ating guest, si Aris Baloran, RFP and Financial Coach. Kumusta ka, Aris? Thank you so much for joining us today. All the way from Palermo and Ilocos.
8: Yay! Oo, Kabagis ang tawag ko dyan. Kasi pareho kami Ilocos.
7: Kabagis? Ano yung ibig sabihin ng Kabagis?
8: Kabituka.
7: Sige nga, mag-Ilocano nga kayo para sa mga Ilocano viewers natin.
8: Na ibang gabigat kanya,
9: Ading. Nembag gabigat kanya yung amin.
7: Ano yung ibig sabihin nun?
8: Good morning,
7: ang layo naman.
8: Younger. Oo, no.
7: Anong pinanggalingan ng ano?
8: Nako, yan na hindi Ilocano. Ko alam. Natutunan ko lang.
9: Ayan, baka hindi ko alam.
7: Kasi parang hindi siya Espanyol, di ba?
8: Hindi.
7: Ang Espanyol, Bicol. Chabacano. Chabacano.
8: May mga ano. Tapos yung ibang Tagalog terms natin, medyo similar sa Spanish.
7: So, kumusta naman ang biyahe mo galing sa Ilocos?
9: A little bit dizzy pa rin.
7: Hilo-hilo ka pa?
9: Because of Bonamine.
7: Nag-bus ka ba?
9: Opo. 10 years nang hindi nakaka-experience ng ganung klase.
8: Malayo. Ilang dati kasi parang 9 hours, ngayon ba? Kasi meron na bang mga
9: nine.
8: Bagong roads. 9 pa rin?
9: 9 hours. Oh,
7: 9 hours. Parang Bicol. Mm-hmm. Ako din, pag nagbubus ako pupuntang Bicol, kinaumagahan, medyo parang lasing-lasing ka pa. No?
8: Para kayo mga Lenny Robredo.
7: ganun talaga.
8: Nagbubus, di ba?
7: Nagbubus. Uh-huh. Mas cost-effective naman yun at good for our planet. Anyway, Aris, thank you so much for joining us. Alam ko medyo extra challenge pumunta dito dahil wala kang sasakyan dito. Ikaw ay nag-boost. Pero importante ma-experience natin ang public transport. Mm-hmm. Dahil yun ay talaga pa rin pinaka-okay na transportation. Pero ang pag-uusapan natin dito, ang iyong transformation.
8: Yeah.
7: So namin ikwento mo kaagad. How difficult was it when you first went to Italy? Gusto ko yung storya ng meluhaan.
8: Oo. Yung ilang taon ka nung pumunta ka doon?
9: Ayun. Okay. Ay, kailangan pa bang i-reveal ang age?
7: Akala ko ba kailangan magre-reklamo dyan?
8: Kasi sabihin kung gano'ng katagal ka na doon ang magkwenta. Okay.
9: Ay, nako. Mm. Kung babalikan ko lang ang nakaraan.
7: Ang nakaraan, luluha kami.
9: 25 years old. Nung ako'y pumunta ng Italy. By the way, buongiorno sa mga nanonood sa Italy ngayon and good morning to my beautiful wife.
7: Wow.
8: the name of the beautiful wife.
9: To my wife, Maricel.
7: Baka na magkamali ka sa pangalan. Chine-check lang po namin. I love you, Maricel.
9: So I was 25 years old nung pumunta ako ng Italy. I was a college professor dito sa Pilipinas for 6 years. Mm-hmm. Hindi ko alam kung ano magiging kapalaran ko doon, but I know kung ano yung trabaho. So, meron akong kwento. Ito yung mostly kinakwento ko sa lahat, which is I called the adobo story. 2 weeks right after pagdating ko sa Italy, my wife kasi maraming kakilala, so naghanap na ng trabaho kaagad.
7: Mm. Ah, mag-asawa na kayo doon. Mm-hmm. Okay.
10: Kaya nga hindi niya maiwan. Oh. Ay, hindi niya pwedeng pabayaan mag-isa doon. Kailangan humabol siya.
7: Correct.
9: So, in that 2 weeks time, meron akong trabaho, excited. Mm-hmm. My wife packed me an adobo. Adobo. Lunch ko siya.
7: Hindi napapanis.
9: Ayan. So, pagdating ko sa trabaho, it's malaking mansyon. Uh-huh. So, I am that area, naglilinis. Okay. And then, siyempre, sanay tayo dito sa Pilipinas, nakakain ng lunch natin 12 noon, right? Mm-hmm. Doon, hindi. 2 p.m. kasi ang lunch niya.
10: Gutom-gutom na ang lolo mo.
9: Gutom na ako. Ayan. So, maghahanap ako ng place kung saan ako kakain. Alangan naman nakakain ako dun sa mismong lamesa, sa dining area ng aking boss. So, wala akong mahanap na place. Ako ngayon nagtago. At doon ako mismo, doon sa bathroom, doon sa CR, nalininisan ko. Doon ako kumakain. Mm. Actually, ang bilis kong kumain. Yung pasilip-silip kong gano'n.
7: Patakas pa yun, ano?
9: Pasilip-silip kong gano'n. And then, hindi ko na mamalayan yung luha ko pumapatak na.
10: Tumutulo na.
9: That's my first ever experience. Then, pag sinishare ko yung story yan sa mga kasama namin sa Italy, mga relatives, they are laughing. Because sabi nila, hindi lang ikaw ang umiyak. Kami rin.
10: Talaga,
9: so everyone
10: normal
9: experience.
10: Yun.
9: Yeah, it's normal.
10: Ano yung mga iniisip mo nung tumutulo yung luha mo?
9: Sabi ko noon, someday I will be somebody. That's my hugot. Someday I will be somebody. Kasi nga, dito sa Pilipinas, I was a college professor. Mm-hmm. I was about to finish my master's then. I'm about to
8: ang aga graduate? 25 umalis? 6 years siyang nag-professor?
9: 19 years old. I was already
10: wala
9: I was already working.
10: 12 noon, besh. Kaya maaga-aga tayong
7: mag-graduate. May prep pa. Tapos may grade 7.
10: Oo, totoo.
7: Okay.
9: So, yun. So, after that, natanggal ako sa trabaho.
7: Dahil kumakain ka sa ano? Oh my God!
9: Dahil hindi ako marunong magtrabaho.
10: Hindi ka naman trained for ano paglilinis.
9: Yeah, so it took me siguro mga around 8 months. So every now and then, fired. May nahanap na naman after 2 weeks. I work for a house na merong 12 na dogs, would you imagine?
7: Oh my God!
9: Yeah, mabaho yung house. Pero, tapos yung house is nasa mountain.
7: Oh my God!
9: So, I will take the public bus and then, hindi kasi pumupunta yung bus sa taas.
7: Lalakarin mo?
9: Lalakarin. 3 kilometers yun, ma'am. Pataas.
10: One way, pataas. Wow!
9: Pababa rin.
10: Magkaka-abs ka nun.
9: Ang sakit ng paa ko. Pero okay lang. Sabi ko sa wife ko, okay lang. Kakayanin ko yan. Hindi ako nagre-reklamo.
10: Di ba marami tayo mga story na naririnig, not to judge anyone, yung mga Pilipino na pagpunta overseas, hindi sila nagsusurvive kasi namimili ng trabaho.
9: Ay, marami yan.
7: Choosy.
9: Maraming ganyan. Maraming, even this time, marami pa rin mga ganyan. Uh-oh. Pero ako po, in my experience, hindi talaga. Kahit saan, sige. Mm-mm. Pwede. Basta yung importante sa akin, magtrabaho. Gusto ko kasi yung wife ko na maging proud sa akin. I choose her sa aking career. Kasi di yung career ko sa Pilipinas, okay na eh, maganda na eh. Pero sabi ko sa kanya, ang challenge ko sa kanya, if you will be able to get me within a year, I will quit everything. I will sacrifice everything.
10: Ay, grabe!
9: That's a challenge.
10: Love talaga. Yan ang true love. Yan ang true love.
9: LDR for 4 years. Tapos bumalik siya. At nagpakasal kami. Huwag niyo lang tarayin yung date.
10: So, mga anong klaseng trabaho ang pinasok mo? Kasi, yun din eh, parang issue yun, Ate May, di ba? Mm-hmm. Para sa mga people who want to make it around the world, hindi lang sa Italy, sa ibang parte ng mundo, parang underqualified, overqualified ka talaga sa mga unang trabaho na papasukan mo. Is that okay?
9: Yeah. Actually, dala-dala ko nga yung resume ko eh. Pero hindi yun pwede sa Italy. Because dapat graduate ka doon.
7: So, what kung professor ka doon?
9: Wala silang pakialam.
10: So, magsisimula ka sa
9: Italy. So I tried working as a gardener, house help, and then driver. And eventually, yung driver, doon ako nag-click. Kasi I got hired by Count of Villa Tasca.
7: Count of Monte Cristo.
9: So ako yung driver nung kanilang anak. Shout out to Martina Tasca, which is a very good friend of mine na So ako yung driver ng anak nila, high school pa lang siya noon. So
8: hindi ka na nagmumultay jobs kasi iba di ba not one, two or minsan three.
9: Before isa lang.
8: Oo.
9: Ngayon tatlo.
10: Ano trabaho ko ngayon? Dalawa lang yung alam ko eh.
9: Yeah. I have 8-to-1 job and then another from 6 to Sawa and then may part-time ko ng Sunday with my wife.
8: Mm.
9: Kaya tatlo.
8: Mm.
9: Tinutulong ko yung asawa ko because kung hindi mo gagawin yun sa bansang Italia, tumataas din naman yung inflation, tumataas din naman yung mga bilihin, saka may mga pangarap din naman tayo din eh.
8: Mm.
9: Nangarap din tayo na
8: at
9: someday,
8: may pamilya ka, di
9: yeah, at may dalawa akong mga bata, mga anak. So, nangarap din naman kayong bumili ng sasakyan, nangarap din naman bumili ng bahay, ng mga sapatos na sobrang dami.
10: Mahilig sa sapatos itong si Aris Baloran.
9: Yeah, before. Siya
8: yung kwento na ano, parang tuwing sweldo bibili ako ng sapatos kasi parang niya feeling deprived siya.
9: Yeah, so, kasi diba? Nga di, basketball player tayo noon, dito sa Pilipinas.
8: Oo.
9: And then,
8: hindi ka makabili noon.
9: Hindi ako makabili ng original. So, nung nagkaroon tayo ng access, dun na. Pero, the worst part is, naging habit. Bad habit. So every time may nahawakan akong pera, nanginginig yung kumain ko, I want to spend it. I want to show off. That's why one of the most important lesson that I learned about money is one of the biggest motivation to show other people that you have money is to spend your money.
10: Nang nakikita. Conspicuous spending, di ba, tawag natin doon. Hindi pwedeng spend lang na hindi nakikita ng iba. Kailangan i-show off mo.
9: Yeah. One way of losing money is to show other people that you have money. Di ba? Pakita mo, di ba? Kung mga ganitong bagay, bili ka and then you post it on social media.
10: Dumaan ka din sa ganyan?
9: Yes. I was so insecure. I was mayabang. Even this time, dinatawag pa rin mayabang. So, I was insecure
10: before. Ang
9: dami
10: mong bashers eh. No?
9: I was insecure, mayabang, everything.
8: Until
9: pinag-pray po namin yan.
8: Oh.
9: Pinag-pray po namin yan.
8: Nauntog ka. Mm-hmm. Inuntog ka.
9: And God answered my prayer in a very strange way.
8: How?
9: Yung pagdating ng aking second son.
8: Uh-huh.
9: And that time na nalaman ko, we are crying. Kasi even my wife is not prepared. I am not financially, emotionally, spiritually, physically prepared during that time.
8: Uh-huh.
9: I was crying and then I remember yung prayer ko na, Lord, please change me. Kasi every time na may makakuha na kong pera, and even sa searching ko sa internet, all are shoes, sapatos. And then, naging cyclist din ako, naging sa bike. Naging addict na naman ako sa bike.
10: Sige nga, i-confess mo nga muna yung mga kasalanan mo. Umamin ka muna dito sa viewers natin.
9: Sabay, alam naman ng
8: marami
9: family ko.
8: Marami makarelate dyan.
9: Uh-huh. Oh, I usually own 250 pairs of shoes, yeah. Basketball shoes.
10: 250? Oh, oh. Ilan ang paa mo?
8: Hindi ka naman centipede. Sobra
10: diba,
8: pa nga.
10: Ikaw yung may joke nun, di ba? Hindi ka naman centipede, pero 250 pairs of
9: tapos,
10: shoes.
9: Tapos sa mga bicycle ko, I have two road bikes and two mountain bikes. Iba pa yung ginagamit ko for city biking. And yung road bike and yung mountain bike, they are mga carbon fiber. So, mahal talaga sila.
8: Oo, yung magagaan.
9: O, mga magaan. Mm-hmm. Parang ginagano mo lang. So, parang nakon tayo doon.
8: Pero Aris, nauna yung asawa mo doon, gusto ko lang malaman, hindi kanya pinigilan? Parang, hey, masyado yatang magastos ang lifestyle mo dito.
9: Ay,
8: so,
9: wala
8: na siya dun eh. So, naramdaman niya first hand bago ka nakarating.
9: Wala na siyang magagawa dahil pagdating ko sa bahay, nabili ko na po.
8: Oh.
9: Yan. Wala na siyang magagawa.
8: O, asawa mo ako, pumunagputakan kita.
9: That's true.
10: Naputakan din daw siya.
8: Naputakan siya, pero hindi ka pinablan. Okay.
10: Oo, nga. So, sapatos, bisikleta, meron pa ba?
9: Wala na, yun lang. I confess.
10: Lang. Until, paano nagsimula ang pagbabago after mong na-realize na hindi ka prepared financially, emotionally, spiritually para sa iyong pangalawang anak?
9: Yeah. So, when I accepted the challenge na, I remember I have a part-time noong panghapon. So, I started searching internet, financial literacy, and pop-up ng pop-up, yung ANC's On The Money. At doon ko na nakita yung aking twin. Shout out to Pastor Edric.
7: Oo nga, ayan. Baka nakikinig
8: niya. Yung twin, naging twin na niya.
9: Yan, si...
7: Twin kasi pareho daw silang guwapo.
9: Doon ko nakita sila Ma'am Salve, mm-hmm. si Ma'am Melissa, and Pastor Edric. And then ang ginawa ko, even this time on my phone, dina-download ko yung mga YouTube videos.
7: Mm-hmm.
9: And then, I converted it to MP3. Habang nagtatrabaho, wala pang Spotify kasi rin eh. Mm. So habang nagtatrabaho, while cleaning, like that, paulit, instead of music, ulit. Yeah, paulit-ulit.
8: Talagang tumagos mm-hmm. sa
7: talagang
8: kaluluwa
7: hindi ka nagsawa sa mga boses namin.
9: Even this time, binapaginan ko pa rin.
7: Hindi pa tapos ang pag-aaral.
9: No, because everyday life is a continuous study.
8: Aris, ano dun sa pinapakinggan mo, talagang hindi mo, talagang tumama na it made you really, it transformed you.
9: Compounding what? Interest. The power of compounding interest.
8: Yun. So, anong sinabi doon na sinimulan mo, na ginawa mo na talaga?
9: Yung the power of compounding interest kasi

0: investment namin na yun.
1: For how many years na pinag-compound?
0: Bale, kung nyo, 2019 nung last, susakto, 5 years. Uh-huh. Five, six years
1: ah, okay.
0: Na.
1: So, okay. So, nag-mature na yung 5 years.
0: At napatunayan ko sa kanya na, oh, tignan mo, ito yung capital natin.
1: Natulog lang yan.
0: Ito yung interest ng kuhan natin. And then, after that, I posted it sa internet para makita ng mga lovers ko and the haters. Mga followers natin that applying for it, claiming it is mabilis lang pala.
2: After a day, kahit nasa Italy ka.
0: After a day, pumasok naman kaagad dun sa aking loyalty card. So, I proved it first hand na it's really legit, not scam.
1: Parang si Alvin El. Alvin El Chico, ikaw ba yan? Ganun?
0: And then after that, parang gutom pa rin ako eh. And then I started now.
1: Naging greedy ka na sa
2: for investment.
0: Yes. For investment. Ano pa kaya?
2: Nakatikim eh. Alam mo, yan ang pinakamaganda. Masimulan mo lang talaga. Pag nasimulan mo na ito na addict na, yeah, yan ang magandang addiction.
1: Nagsimula. Hindi yung paggastos. Yeah. No? Doon mo sinimulan tumigil.
0: Doon ako nagsimulang mangulit kay Ma'am Salve.
1: Mangulit sa kanya at tinigilan mo yung pagbili, yeah, ng
0: wala
1: sapatos.
0: Wala na. Binenta ko na yung mga sapatos.
2: Magkano pala kinita mo sa pagbibenta mo?
0: Well, secret.
2: Pati bike mo, nagbenta
1: so, inubos mo lahat ng sapatos mo.
0: Sabihin na lang natin, yung pinagbentahan ko po ng sapatos is enough for me to buy a brand new Yaris Cross na Toyota sa
2: Italy. Oh, wow! Oh, diba? Kotse pala katapat ng sapatos.
1: Diyan, di naman kayang gamitin lahat.
2: Alam mo, nakakatawa ka, medyo na nagkakagulo sa YouTube ngayon. Sabi niya, 250 pairs lang naman ang lalaking Imelda. Yan yung katas ng kanyang paghihirap sa Italy. Pero investment naman yung shoe collection, lalo na pagmamahali na brand. So, totoo bang investment siya?
0: Yeah. May mga nabenta ko na binili ko ng 220 euros na benta ko around 3,000.
2: Wow!
0: Yung mga rare na mga Jordan 1.
1: Yung mga rare.
2: Basta marunong ka mag-alaga.
0: Yeah,
2: kasi depende sa condition.
0: Meron pa rin naman akong mga frozen, kasi ang tawag doon, yung mga pinaka-freeze. Hindi ko pa binibenta, especially the Kobe. Nung namatay si Kobe, yung kanilang value tumaas. So nakatago lang sila. Siguro yung mga anak ko nang magbebenta noon, so,
2: pamahan na?
0: Yeah, pamahan na sa
1: kanila. O, pag tinatago, baka masira.
0: Ay, hindi, nakalagay siya sa medyo malamig na area.
2: So, tsaka dapat, ano ba yun? Kailangan may ano, conditioning yung rubber.
0: May silicone na inilalagay dun sa loob ng...
1: Ah, okay, ba para ma-preserve.
0: Ma-preserve siya.
1: Okay.
0: Yun, binenta ko almost everything. And then, I started investing sa stock market. Sakto bumagsak ang market nung 2020. Sabi nga ni Ma'am Salve, that's bring out the guns. Ayun ko nga sa kanya.
2: Bring out the guns. Mamili muna tayo.
0: Yun. So doon, I started investing. No, I should say, we started investing kasi yung wife ko got into it na rin eh.
1: So convinced na
0: convinced
1: siya.
0: Convinced na siya.
1: Okay.
0: So we started...
1: After the MP2.
0: Yeah, after the MP2, we started investing sa stocks and then UITF and then index fund.
2: Maya-maya pag-uusapan natin, para sa couples who want to invest together, paano yung proseso? Kasi 'di ba, hindi naman you don't really marry your financial twin eh. Minsan yung isa mas advanced kesa dun sa isa, yung isa mas ibang klase investment ang gusto
1: yung
2: niya.
1: Yung isa parang risk taker, yung isa conservative.
2: At hindi pwede, tama ba? Ito, mga nakikinig para sa atin na gusto magkaroon ng tamang diskarte, anong gagawin mo kung hindi kayo pantay sa kaalaman? Pwede bang gawin mo na lang nang hindi niya nalalaman? Mamaya, pag-uusapan po natin yan. Magbabalik ang panalong diskarte. Mag-news break muna tayo. Magbabalik ang panalong diskarte!
3: Ito ang diskarteng malupet!
2: Malupet!
3: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod,

0: Magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 10:01.
1: DCMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya na patuloy na nakatatanggap ng mga reklamo ng diskriminasyon ang Commission on Human Rights sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Sinabi sa DZMM ni CHR Focal Commissioner on Gender Rights, Attorney Faida Dumarpa, na kahit may development sa pagsusulong ng pantay-pantay na karapatan, mayroon pa rin mga nabibiktima ng diskriminasyon sa LGBTQIA+ members dahil anya ito sa kakulangan ng kaalaman sa SOGI o Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, kawalan na edukasyon sa mga pinaglaban na komunidad at pagiging konserbatibo ng lipunan.
3: Ang dami pa rin po naming natatanggap na report ng discrimination, which is one of the primary cases na nakukuha namin pagdating sa ating LGBTQIA+ community, no? So, marami pa rin po talaga yung hindi pa rin siguro nakaka-recognize or kulang siguro po ng awareness or pagrespeto ng gender equality, equal rights.
2: Sa labas ng munang bansa, umabot na sa 1,400 ang namatay sa magkasunod-lindol sa Venezuela. Nasa Venezuela na rin higit 1,600 foreign rescuer para tumulong sa search and rescue operations mula sa mga bumagsak na gusali matapos sa magnitude 7.2 at 7.5 na lindol. Sa pagtay ng US Geological Survey, higit 10,000 ang pinangambang mamatay sa dalawang malakas na lindol. Nag-alay ng dasal si Pope Leo para sa mga biktima ng lindol at umaasang bubuhos ang pagtutulungan ng iba't ibang bansa sa trahedya sa Venezuela. At yan na po ang mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Ako po si Lee Cyril.
1: DZMM Balita Ngayon!
0: 10:03.
4: Kwentong sumakses.
5: Sumakses.
4: Diskarteng malupit.
5: Diskarteng malupit.
4: Sa Panalong Diskarte.
1: Panalong Diskarte.
0: Nagbabalik ang Panalong Diskarte. Meron muna tayong news report. US Embassy may paalala sa kanilang mamamayan laban sa paglahok sa mga protesta sa Pilipinas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert? Okay. Yung susunod muna. Okay, babalik muna tayo sa interview natin. Mamaya balikan natin si Bert. Kanina, bago tayo mag-end nung first segment natin, sabi ko, paano kung magkaiba ang kaalaman? Magkaiba din ang ugali, magkaiba din ang kagustuhan ng mag-asawa. Anong gagawin mo? Sabi nung, may nag-comment agad, sabi ni Pinay from DC, "My AFAM husband invest everything sa stock market. He tried to explain it to me kung paano ang galawan, pero sumasakit ang brain cells ko." Diba?
6: Kasi itong si Aris, inaral niya habang sa pakikinig bago siya gumilos. So talagang dapat aralin, diba?
0: At hindi mo naman ma-expect na pagkasabi mo lang, game na agad si Maricel, diba? So anong ginawa mo?
7: Yung result. First is the result. Dapat nakikita niya yung result eh. Ang ginawa ko sa kanya, since masakit yung loob ko nung sinabi niya sa akin na this is not for us, this is only for rich people, sabi ko sa kanya, I won't give up on our dreams.
0: Teka, balikan. Ang sabi niya, hindi to para sa atin, pang mayaman lang to.
7: Yeah. Maalala ko yun, kumakain kami nun, harap pa mismo ng family members, yun ang sabi niya sa akin because I was so passionate sharing to her. Ito yung mga natutunan ko sa araw na to. Ganito. Sabi niya sa akin, no, hindi ako naniniwala dyan.
6: Teka muna, anong magkano ang sinimulan yung investment? Para naman yung nakikinig, parang, siguro kasi euros yan, ganyan.
7: So, sa MP2, ma'am, yung sinimulan namin sa 100,000. Mm-hmm. And then, nag-ipon kami, then another 100,000. And then, natutunan ko yung tinatawag nila na peso cost averaging.
6: Mm-hmm.
7: Which is monthly, mag-kwan ka na lang. Parang magdadagdag ka.
6: Sa MP2.
7: Sa MP2. Okay. So, yun ang ginawa namin. And then, applying it na sa aming investment sa stock market, dun na rin, nag-peso cost averaging na din kami. So, ang ginawa namin is we write all the budget and then, doon sa budget doon, makikita mo kung magkano yung dapat ilagay namin sa aming investment.
6: Mm.
7: At yun, on monthly basis, on exact amount, kung hindi ako nagkakamali, we started 10% noon eh. Mga 5,000 pesos. No, 7,000 pesos. Para 7,000. Hindi pala...
0: Naka-budget ang naka-budget. Investment.
7: Mm. Then, nung nakikita namin na, okay pala, tinasan namin. Paunti-unti.
6: Dinagdagan.
7: And right now, hindi sa pagmamayabang, starting from 10%, now we are almost 43 or 42%.
6: So you were in Italy then. So parang sinasabi mo, ang mga OFs may access sa MP2 wherever in the world.
7: Hindi lang po sa MP2, even sa stock market.
6: Sa stock market, pero kasi MP2.
7: Yeah.
6: Uh-oh.
7: And I'm really an advocate of this one. Sinasabi ko sa kanila, hindi ako nagpapabayad, especially sa mga kababayan natin sa Palermo, Italy, and even sa buong Italia. Hindi ba ako nagpapabayad? So kung gusto niyo mag-open ng account, I am here. Sinasabi ko na yan sa kanila.
6: Ako samantalahin nyo, dito nagpapabayad.
0: Yeah. Oo, bihira yan.
6: Tumutulang talaga, uh-huh. Bihira yung ganyang RS.
7: Kasi hindi naman po nagpabayad sila, Ma'am Salve, nung mga pansahan.
0: Pay it forward na, ang saya ko naman.
6: Yan ang talagang... Tulong ko pa sa mo, Avelyn. Oo, tulong ko pa sa mo.
7: Pass it forward.
6: Oo.
7: Importante po yun para maging blessing din naman tayo sa iba.
6: Correct.
7: The greatest blessing in life is to be a blessing to others.
6: Yeah. I love that.
0: So ngayon, ang mga fruits ng iyong paghihirap or pag-aaral? Nasaan na tayo ngayon? Kasi naalala ko, kukwento ko lang sa mga nakikinig sa atin. Nag-vision board workshop kami online. Naka-zoom lang. Ito si Aris talaga... We didn't know him. Nag-message lang siya random. Tapos sabi ko, i-set up ng Zoom call yan kasi makulit eh. Pero nagustuhan ko yung kagustuhan mo matuto talaga and very humble. So nag-vision board tayo at sinasama ko ito lagi sa pinag-usapan natin. Doon sa vision board mo, isang papel, drinowingan ninyo mag-asawa at saka mga anak, kasama yung mga anak, kung ano ang gusto mo magkaroon. Pag ikaw ay age 60 na. So, may deadline. Diba? Doon sa original na vision board mo, ano yung mga nailagay?
7: Malayo pa, pero nakalayo na. Parang ganun yung ganun namin. So, doon sa vision board namin na ginawa namin with Ma'am Salve, andun pa rin yun. Yun ang roadmap namin. Wala pa rin nagbago doon. Siguro the figures...
6: Pero meron nang natupad.
7: Okay. Meron marami na po.
0: So, ano muna yung items na nilagay mo? Okay. Para ma-inspire ang ating
6: para ma-visualize ng mga nakikinig sa atin.
7: So, una kong inilagay noon, just to try, is at least 1 million on stock market investment. So, okay. Within the year, target namin yun. So, X yun. And then, I try, tinask ko na yun, 5 million?
6: Yeah,
7: na-reach din namin yun sa X. And then, yung Fortuner sana dito sa Pilipinas ang gusto kong bilhin na car, pero wala dun sa Italy. Mm-hmm. So, yung Yaris Cross Hybrid, which is our dream car with my wife, X din.
0: Nabili na rin.
7: Doon. Okay. Hindi naman na kasi maninirahan dito. Mm-hmm. So, doon kayo bibili.
6: Hindi, kasi sabi mo meron dito. Okay.
7: No. Yung pangarap namin dito.
6: Para investment ka rin dito.
7: And then, one of our goals also is to buy our own house doon sa Italy, which is we just did this year pala.
0: Congratulations!
7: Yun.
0: Meron na tayong titirhan pagdating natin.
7: Pasyal kayo doon. So yun, ma'am. Little by little.
0: Uh-huh. Siyempre, the basics, emergency fund. Insurance.
6: Nandun pa rin
7: insurance. Tagtatlungan na kami ng insurance ang asawa. Sabi ko sa kanya, because paano kung may mangyari sa akin, edi paano ka? O paano kung may mangyari sa'yo, paano? Paano na rin ako? So, applying all yung mga lessons na tututunan namin from Ma'am Salve and others, kasi nga, pinaka-importante is, sabi nga ni Boss Rex Mendoza, an education without execution is just pure entertainment. Na-feel mo lang, parang naiyak ka lang or natuwa ka lang, but without the application, wala eh.
6: At saka paano maniniwala yung mga kinakausap mo o mini-mentor mo kung ikaw mismo hindi na lang nakikita sa'yo. Mm-hmm. Diba? Kasi maraming nagtuturo ng mga investments o financial literacy. Pero pag yung mga usual na tanong nasan ka ngayon? Ikaw ba umangat ka na? Parang ganun. So, and ikaw yung living proof.
7: And then we don't compare ourselves to others kasi. We are just focused on our vision board and our dream. Kasi iba yung sapatos nila, iba yung sapatos mm-hmm. namin. So, dun lang kami nakakonsentrate. And then, hindi kami masyadong attached to it. Kapag, mm-hmm. for example, this year, na-reach namin yung goal of buying our own house, okay, on to the next. Mm-hmm. Hindi na kami masyadong, no. Hindi kami ganun. We put the X. Yung mga anak ko naglalagay ng X.
0: Sila. Para sarap ng pakiramdam. At kasama sila sa paghihirap mm-hmm. ng pag-iipon. Para na-experience
7: nila. Talagang kasama sila because they are our inspiration. Sabi mga ma'am, di ba, anchor it to the most important. They are the most important.
0: Your why.
6: Oo.
7: Our why.
6: Gusto ko tanungin si Aris doon sa ating tanong na anong edad sa tingin mo yun sa ating question of the day, kailangan magsimula na magnegosyo o ang isang tao?
7: As early as possible.
6: Ano nga, mga age? Kasi sabi mo, yung anak mo involved sa iyong pagpapalano.
7: I remember my son, nung tinuruan ko siya, he's age 7, yung mm-hmm. aking panganay. And right now, if you will ask him, he's 12 years old na. If you will ask him, where will you put your money? He knows. Bitcoin.
0: Teka lang muna bago tayo mapailalim. Celerio Modes sa YouTube, sabi niya, ang investment daw para sa lahat, hindi lang para sa mayaman. I think that's a lesson we all learned also, no? The more that you get into it talaga. Sabi ni Alba, planchado na yun. Ay, iba pala yun. The Amazing Superman. Sanay dyan ang Pinoy sa paluwagan. So, sa Italy ba meron din ganun?
7: Meron. Meron po, ma'am. Meron akong naririnig ng mga nagpapaluwagan. Okay din naman yun. Basta mga kababayan, be aware. Maraming mga scammers tayo.
6: Na humahawak ng pera ng paluwagan.
7: And then, kapag nalaman ng government yan, huhuliin kayo.
6: Okay.
7: Bawal yan.
0: Bawal. Mahirap gumawa ng bawal.
6: Mm-mm.
0: Ito naman si Boholanong Bugay. Gusto ko yung pangalan niya. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng bugay,
6: no,
0: Ate May?
6: No.
0: Pilya.
6: Oh.
0: MP2 member here, 2 accounts daw siya. Single mom, kailangan di iiyak bago umuwi ng Pilipinas. I love that comment. Anong reaction mo doon?
7: I love it also. Mm. Very good. Very okay. good. Approve.
0: Approve yan. Sabi ni Amazing Superman, uy, teach us daw how to begin. Saan ka ba nila pwedeng i-contact?
7: Message me on Facebook. Aris Lasiste Baloren directly.
6: At FB.
7: Kung paano magsimula, you need to start it with your why. Ano ba yung mga gusto mo? Ano ba yung mga importante sa'yo?
6: Oo.
7: Okay, sa amin kasi, specified na eh. Our Children's Education Fund, our Future Fund with my wife, which is our retirement fund. And of course, Emancipation Fund. Hindi kasi pwedeng sabihin yung pangalan ng isang, yung other term for emancipation. Hindi sabihin. Of course, our Vacation Fund, which is every year, we do travel. Magta-travel kami. And then, of course, isa pa dun yung nakalagay dun sa amin is, we want also to watch the live basketball game of the Los Angeles Lakers.
0: Wow!
7: Nandun na yun. So, be specific. Dun sa mismong why mo, ano yung mga gusto mo? Ano yung mga gusto mo? Be specific doon. And then, after achieving it, kung gusto mo yung cut ka ng mga pictures o i-drawing mo siya, basta pagkatapos
6: parang
7: na...
6: Parang reminder.
7: Yeah. And then put it on a place na palagi mong nakikita. So, kapag na-reach mo yung goal na yon, kung picture yon, tanggalin mo or lagyan mo ng X.
0: Lagyan mo ng achieved na sticker.
7: Basta merong mark doon na nakuha mo doon. And the feeling is so great.
6: Mm-mm.
7: Pag
0: sarap
7: nakikita
0: mo. Na yeah.
6: So, dati ang luho mo sapatos, tapos tinigil mo, binenta mo.
0: Iba na ang luho niya ngayon.
6: Ano na ang luho mo ngayon? Kasi parang nagtipid ka na, di ba? Kasi you use the money for investing na. So, ngayon, yung mga luho mo ngayon, yung sabi mo, traveling. Yeah. Meron pa ba yung binibili?
7: Honestly, mas gusto ko sa discounts.
6: O, oh, sale na lang.
0: Sale na lang. Pwede no, pwede maging luho yung sale, no? Mm-mm. Pero within pero, limits.
6: Yes.
0: Alright.
6: Hindi na mamakyaw ka ng sale.
0: Bitin tayo. Ang dami pa na mag-comment sa YouTube. Natutuwa daw sila. Nagkakagulo dito kung ano daw ang totoong ibig sabihin ng bugay. Babaeng pasaway. ano to? Blessing. Pilya, rugged, simple, makulit, ganun. Diba? At ang daming gusto magpatulong. Thank you so much sa ating guest today, Aris Lasiste Baloran. Kung gusto ninyo siyang tawagan or huwag naman tawagan, text lang on Facebook para makatulong sa inyo sa pagsisimula.
6: Nako, pag inulan ka, paano yan? Umawasan ng oras sa pag-monitor na investments.
0: Alam na ni Aris paano magbalanse ng kanyang buhay. Minsan na nasusobran ito sa pagtulong sa iba. Aking anak-anakan.
6: Eh, kailan ba ang balik mo sa Italia?
7: Next week na po.
6: Next week.
0: Have a safe trip. Maraming salamat. Yan po ang guest natin ngayon, si Aris Baloran, registered financial planner and financial coach at certified, ano nga yun? Certified dancing hardinero to investonero. Alright, thank you so much. Magbalik po ang Panalong Diskarte.
6: Very inspiring. Thank you.
1: Ito ang diskarteng malupet.
8: Malupet!
1: May Valle Seriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
0: Nagbabalik ang Panalong Diskarte. Meron lang tayong report. U.S. Embassy may paalala sa kanilang mamamayan laban sa paglahok sa mga protesta sa Pilipinas. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
6: Naputol.
0: Naputol.
6: Si Kelly muna.
0: Okay, balik iba naman muna tayo habang nagre-ready si Bert. QCPD may paalala sa mga pulis at mga lalahok sa protesta mamaya kontra korupsyon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
9: May salve, nagpaalala si QCPD PIO Chief Police Major Jennifer Ganaban sa mga pulis na panatilihin ang maximum tolerance sa White Ribbon Movement Prayer and Indignation Rally mamayang hapon dito sa People Power Monument. Anya tiyakin ang pagsunod sa Police Operational Procedures at paggalang sa karapatang pantao. Pinaalalahanan din ng QCPD ang mga relihista na sumunod sa napagkasunduang guidelines sa tiyaking magiging maayos at mapayapa ang protesta. Sa MOU, pinapayagan na magkasa ng kilos protesta ang mga relihista simula alas 2 ng hapon hanggang mamayang alas 8 ng gabi.
10: Ang po sa ating mga magpa-participate dito sa rally is sana po ay sumunod sila doon sa mga guidelines na ibinigay at sana panatilihin nila ang kaayusan at kapayapaan nitong gaganapin na activity.
9: Aabot sa 2,000 QCPD personnel ang nakadeploy ngayon sa lungsod kaugnay ng prayer and indignation rally. At inaasahan ring aabot sa 10,000 rallyista ang makikilahok mamaya. Samantala, sa lagay ng trapiko, moderate traffic na ngayon dito sa may EDSA northbound, habang light traffic naman sa southbound sa tapat ng PPM o People Power Monument. Mabagal na rin ang takbo ng mga sasakyan sa White Plains westbound habang light traffic naman sa eastbound. Nagpapatupad ngayon ng zipper lane sa White Plains Avenue sa gitna ng EDSA at Katipunan Avenue. Inaabisuhan ang mga motorista na gumamit muna ng mga alternatibong ruta. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly. At sa susunod nating news, U.S. Embassy may paalala sa kanilang mamamayan laban sa paglahok sa mga protesta sa Pilipinas. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
11: Salve, may nagbabala ang Embahada ng Estados Unidos sa Maynila sa mga Amerikanong nasa Pilipinas na huwag sumali sa mga isasagawang kilos protesta. Ayon sa U.S. Embassy, ang mga dayuhang sasali sa mga protesta ay maaaring maituring na lumalabag sa kanilang immigration status. Pinaiiwas naman ng embahada ang mga US citizens sa mga lugar na pag-arausan ng mga pagtitipon, maging ang pagdaan sa mga kalsadang malapit sa mga rally, lalo na sa bahagi ng EDSA at iba pang lugar. Paalala ng US Embassy, sumunod sa mga otoridad para sa seguridad at kaligtasan ng mga US citizens sa Pilipinas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN Radio Patrol sa East 30.
0: Okay, pagpapatuloy natin ang usapan mamamaya at magbabahagi rin tayo ng kaalaman sa pagdenegosyo at magbibigay ng tips kung paano pa mapapalago at mag-i-improve ang ating negosyo. Magbabalik ang Panalong Diskarte!
1: Ito ang diskarteng malupet!
8: Malupet!
1: May Valle Seriza at Salve Ibañez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
12: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang kung maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko po yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
13: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
14: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
13: May kasama kang makikinig sa'yo.
14: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
15: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
13: Ako to, si Chang Ami.
14: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
13: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
16: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
17: Hindi ako susuko!
18: Digasin!
19: Ibabalik ko yung mga dinampong ninyo sa pulis.
18: Habulin!
20: Ang lakas-lakas ng apil mo.
21: Bulaklak para sa'yo.
18: Hindi ka sasantuin.
1: Alve!
22: Alve! Alve!
6: Eto na ang say ni Salve. Mula kay RJ. Wala akong salamin, bulag.
0: Go, go, go.
6: Okay, sabi ni RJ. Magandang umaga, Miss Salve. Ako po si Chris, 25 years old, at isang food pack supplier. 2 taon na po ang aming negosyo at kasama ko rito ang aking kapatid. Masaya kami dahil may mga regular na kaming customers. Pero napapansin din namin na may ilan na lumilipat sa iba kapag may murang offer o bagong supplier. Gusto po namin humingi ng payo. Paano ba namin mapapanatiling loyal ang aming mga customers para patuloy kaming tangkilikin bilang mga batang negosyante? Gusto naming matuto kung paano mapapalago ang aming business nang hindi mawawala ang tiwala at suporta ng aming mga customers. Ano po ba ang dapat naming gawin? Maraming salamat, RJ.
0: Thank you so much, RJ, sa iyong question. Napaka-importante ng katanungan ng pricing pagdating sa pagnenegosyo. Hindi naman kasi pwedeng hugutin natin sa ere ang pricing natin. At hindi rin pwede na dahil bumababa. Dahil bumababa ang presyo ng ating mga competitors, ay agad-agad din nating bababaan ang presyo natin dahil magkakaiba naman ang kalidad nito. So, kailangan ng market study. Napakasimple lang, hindi kailangan magkaroon ng MBA para malaman ang market study. Titignan mo, babalikan mo ang iyong costing. Okay, so babalik tayo dun sa P&L natin o yung profit and loss para malaman natin kung saan tayo pwede pa magbaba ng presyo. So, aalamin mo sa cost of goods mo kung mataas ba siya at meron pang ibababa doon, itemize mo talaga. Okay, sa cost of goods, ano yung cost of goods? Yung supplier mo, tingnan mo yung
6: baka mahal
0: supply
6: pa rin
0: sa'yo. Baka meron ka pang makukuhaan ng mas supply baba na same quality na mas mababa doon. Mm-hmm. Tapos, titingnan mo din kung ano yung cost mo mismo. Baka kasi mamaya meron ka ding printing doon sa iyong binibenta, di ba? Mm-hmm. So, kumukuha ka ng pang-pack ng pagkain, tapos din may mga value added ka, tingnan mo din sa cost

0: mo kung meron ka pang mapababa doon. Now, kung hindi na talaga, merong ibang techniques ang pag-make sure na loyal ang iyong customer. Ang paborito ko, yung subscription level. Kasi napapansin ko, B2B itong iyong negosyo. Nagsusupply ka, hindi sa retailers, sa negosyante din. Ibig sabihin, kung growing yung business ng iyong sinusuplayan, tuloy-tuloy niyang kailangan yan. So what you can do is to offer on a subscription basis yung iyong produkto pero at a discounted rate. Ibig sabihin, insured ka na for 3 months kunwari or for 6 months or for 1 year, tuloy-tuloy ang order niya. Kaya you can afford to give a discount, na bulk discount sa iyong sinusuplayan. Natutunan ko ito sa isang bilyonaryong businessman kasi ang kagandahan nito, you get cash flow na constant. So you can afford to give a discount dahil sigurado ka na merong bibili in the coming months.
1: At saka maramihan siya, diba?
0: At saka maramihan ng order. Pagka mga ganyan, your relationship with your clients improves kasi nakakakuha sila ng magandang value sa'yo. Last tip na lang, relationship. Very important yan. Always find out from them ano pa ang mai-improve mo sa iyong negosyo.
1: Feedback.
0: When they feel that you care, to get their feedback, tama yun, Ate May, when they feel that you care about the business that you have with them, kahit na minsan magtaas ka ng presyo kaysa sa iba, basta alam nila na pwede ka nilang tawagan, pwede ka, maaasahan ka, kunwari may mga biglaang order na pagbibigyan mo sila, that relationship matters a lot sa iyong mga kliyente. Alright, I hope that answers your question, RJ. At para sa mga nakikinig sa atin, at para sa mga nakikinig sa atin, teka, hinahanap ko. Alright. Ngayon na nangangailangan ng advice sa kaparehan man o sa pagnenegosyo, ipadala na ang inyong mga katanungan sa ating DZMM Viber number 0919-278-3000. Minsan, brutalan ang kasagutan pero lagi may karinyo ang beshi ninyo. Garantisadong independent at practical advice ang maririnig ninyo dahil wala kaming binibenta at ibang kagustuhan maliban ang peace of mind ng ating bayan. Mula sa inyong financial beshi ng bayan, ito po si Salve Ibañez para sa Seni Salve.
2: Maliit na puhunan.
3: Maliit na puhunan.
2: Palaguin natin yan. Dahil may kita rito.
1: Okay, gusto ko lang bumati kasi
0: yes,
1: ano, yung mga friends natin sa LA nanonood ng Dodgers pero si Neng Miranda eh sa atin pa rin nakatutok.
0: Oh, I love you, Neng.
1: Oh, di ba sabay pa?
0: Oh, di ba?
1: Mirna Enriquez
0: din ako.
1: Katapat natin ang Dodgers.
0: Mirna Enriquez and Gov Fabi, thank you so much for joining. Marami tayong mga laging nakikinig linggo-linggo.
1: Mm-mm. Advance happy birthday to my brother-in-law Ed Siniza and belated happy birthday my friend Neng Arellano.
0: Diba, all right.
1: Ang dami ko Neng sa buhay. Yes.
0: Bago ang lahat, magbabalik.
1: Mag-commercial
0: muna tayo.
1: Sa ating pagbabalik fresh business ideas na pwede nyo ring simulan. Ito na. Napaka-growing business ito, ang ating ano vanilla pods. Okay, magbabalik pa po ang Panalong Diskarte.
2: Ito ang diskarteng malupet.
4: Malupet!
2: May Valyeseliza at Salve Ibañez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
5: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
6: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.

0: natin.
1: Umalis na kayo! Umalis na kayo dito! Oh my God!
2: Kapulan.
0: Naging monster!
2: Mabalot ng hiwag at misteryo ang inyong umaga dito sa Sine Sigaw.
3: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis.
4: Maliit na puhunan.
3: Palaguin natin yan. Dahil may kita rito.
5: Okay. Pag may ambisyon, may pag-asang magbago ang sitwasyon. Kaya ito ang sample idea sa mga di makaisip kung paano magkapera dahil may kita rito. Siyempre, sinabi na ni Salve kanina yung mga nagdinegosyo, yung sinasabi natin na 4 P's, importante, product, pricing, place, and paano mo ipopromote ang produkto mo. Mula sa curiosity ng isang seafarer sa Madagascar, parang ano to cartoons, nadiskubre niya ang potensyal ng vanilla hanggang sa ginawa niya itong negosyo. Isang simpleng idea na ngayon ay nakakapagbigay na ng oportunidad para sa mga farmers, pero ang tanong, pwede nga bang pagkakitaan ng vanilla farming sa Pilipinas? At ano ang mga hamon at diskarteng kailangan para magtagumpay dito? Para mas makilala natin, matulungan ang kanyang negosyo at matulungan din ni Beshi ng ibang mga mentoring. Mentor na to pero malay mo, mentor natin na isa't isa. O, kausapin natin ang UF Vanilla Farm owner na si Melvin Awid. Welcome to Panalong Diskarte, Melvin.
6: Welcome.
7: Thank you so much po, Ms. Salve and Ms. May. It's my pleasure to be here po today.
6: Nakaka-pressure din talaga.
7: Yes po.
6: Cute.
5: My pleasure sa pressure.
7: Yes po.
5: Pag may pressure ka na gusto mo magka-pera, nagkakaroon ka ng idea.
7: Ideas.
5: Ikaw ba yung nasa Madagascar?
7: Yes po. It so happened na nagkaroon po kami ng port of call sa Madagascar.
5: Mm-hmm.
7: So, nakitaan ko po siya ng potential given na major crop po nila si vanilla. And it was introduced to me in a way na ginamit niya lang po yung vanilla pod as a scent. So, dun ko po natanong kung ano po yun. And,
5: so, gumawa ng pabango? Parang gano'n? Ginamit niya pa
7: yes, kasi very distinct po yung aroma ng mga taga-Madagascar. So, out of curiosity ko
5: so, amoy vanilla
7: po.
5: Sila.
7: Yes, parang gano'n po.
6: Yung iba yung distinct yung aroma?
7: Parang amoy abroad. Something gano'n.
6: Yeah. Okay. And kaamoy ba yun nung
7: amoy
6: ano?
7: Balikbayan,
6: balikbayan
7: box.
6: Balikbayan box?
7: Yes.
6: Ah, talaga ba? Opo. I've always wondered why ang balikbayan box ay ganyan ang amoy. Meron ka bang kasagutan doon bago tayo tumuloy sa
7: wala
6: interview?
7: Wala din po. Kasi even kami, when we do ship our product, I mean, our gamit from onboard ship, well, parang iba. For us, walang amoy. Pero pagdating sa Pilipinas, ba't parang ang bango nito?
5: Something oo nga. Ba? Yeah. Bakit nga kaya?
6: Baka naman yung at nilalagay yung nila sa shipping. Container van, ini-spray yan. Baka yun. Kasi hindi ko talaga ma-crack the code.
5: Eh, kasi bakit halo-halo, di ba? Sa pagbukas mo ng balikbayan box, may delata, may pabango, may detergent.
7: May sabon.
5: Kapatid ko gano'n, may detergent.
6: Yeah. Halo-halo.
5: May bigas pa nga.
6: At may mga home decoration na nakabalot sa sa damit.
5: Correct. Di ba? Okay. So, ayan. Nakakatuwa yung kanyang barong dahil merong pods na vanilla.
6: Nang vanilla ba yan?
7: Yes, this one is vanilla plant and vanilla flower and pod.
5: And
7: po.
5: Pods, di ba?
6: So ang tanong ko sa iyo, what was the business imperative? Bakit magandang magtayo ng vanilla farm business in the Philippines? Mm-hmm.
7: So, si vanilla business po kasi as of this moment, it's an emerging industry. So, si government po, very proactive when it comes to business, I mean, to the innovations na iminungmungkahi, and they are very

0: release. So, live, ideal po na gamitin is live plant. So, nagtatanim po kami ng kakawate or yung Madridi cacao.
1: Mm.
0: So, yun po yung ginagamit na kapitan po ng vanilla.
1: Ah, so, ganun. So, parang secondary plant pa nga siya.
0: Yes.
1: So, you can have cacao product and vanilla at the same time.
0: Yes, pwede din po yun.
1: Pwedeng coconut.
0: Dinidiscourage namin si coconut kasi it gets taller kasi.
1: Ah,
0: so,
1: oh,
0: once you do the hand pollination, mahirap siya.
2: I-harvest yes, din pag masyadong mataas. Okay.
1: Dwarf coconut. Yun masasabi ang mga pandakang mga liliit ay isang
0: ideal
1: asset.
0: Ideal talaga si medium
1: cacao
0: tree po.
1: Medium tree. Yeah. So, medium aside tree. From cacao, ano pa?
0: We can use ipil-ipil.
1: Mm.
0: And yung mga, as much as possible, gamitin natin yung mga hydrogen fixing plants para ma-fix din natin yung lupa. So, it will be fertile.
1: Mm-hmm.
0: So, aside from the vanilla and the tree na ano, pag once fertile na po yung area, pwede na talagang makapagtanim ng other cash crops.
1: Mm-hmm.
0: So,
2: you help others start their vanilla business. Ganun ba?
0: Yes,
2: you mentor
0: po.
2: Them?
0: I mentor private individuals, mm-hmm. even people's organization. So, with the help of...
2: Libre ba to? O may fee?
0: Libre po siya, ma'am. Actually, si government po yung nagpo-procure ng plants para ibigay sa mga people's organizations.
1: Mm-hmm. At and so then, libre yung mga seedlings.
0: Yes,
1: seedlings
0: po.
1: Ba o pods?
0: Seedlings po.
1: Seedlings.
0: Yes. Mm-hmm. So usually nasa cuttings po siya.
2: Oo. Mm-hmm. Matagal bago siya mag-harvest. So magkano initial investment kung mga may interesadong gusto magsimula niyan?
0: Yeah, it doesn't mean na kailangan mo siyang simulan talaga ng malaki kasi
2: sabi mo nga 1,000
0: nagsimula. Yes, I started with $1,000. So,
2: US dollars.
0: Yes okay. Po.
1: Dati 51 'yun, ngayon 61 na.
0: 61 na po. Yes.
1: Yes po, opo.
2: At hindi na daw babalik sa 50. Besh.
1: Malamang bakit bumalik pa ba sa 2 piso?
2: Oo nga.
1: Galit tayo.
2: Penging pera ning.
1: Anyway, so yung mga ano, like from start of planting your first.
2: Mm-mm.
1: Ano yung cash flow? Kailan ka magkakaroon ng inflow? Kasi minsan kailangan paghandaan yun, di ba?
0: Yes.
2: Mm. Yung
0: so,
2: expectation.
0: From the planting period, magkakaroon ka ng cash flow pag simula na ng around after three years or 4 years. So,
1: medyo
0: yes.
1: Matagal, no?
2: Tagal.
0: Medyo may katagalan.
2: So, ano
0: but it's really worth it.
2: Yung Madre de Cacao, wala ba pwedeng kunin doon
1: pwede,
2: na pwedeng pagkakitaan
1: ano
2: habang hinihintay yung
0: plants? Yung cacaoate or yung Madre de Cacao po, it's different from the cacao tree.
1: Ah, iba.
0: Yes.
1: Hindi
0: so,
1: siya yung ginagawang tsokolate?
0: Hindi po.
1: Ano
2: siya? Hindi ba pwedeng yun na lang?
0: Pwede naman yung cacao tree, but the problem is very thick kasi yung dahon ni cacao. So, hindi na po magkaka-access si vanilla sa sunlight. So, kailangan din po natin ng sunlight.
1: So, Madre de Cacao, may mga uses din yung plant?
0: Yan po yung mga nakikita nating binibenta na kahoy na panggatong or panguling. And yung dahon po noon, ginagamit pong pangpakain sa mga alagang
2: baboy.
0: Hayop. Such as yung kambing. Yan po.
2: Kambing, baka.
0: Yes.
1: Pero mabilis din yun i-grow.
0: Yes, mabilis siyang i-grow. Actually, pwede natin itanim ng sabay.
1: Sabay. Mauuna yes. Siyang umakyat.
0: Yes.
1: Ay, mauuna siyang tumangkad.
0: Yeah.
1: Para hindi katulad ko, matangkad ang tangkaran.
2: Sigit mo ba talaga yan?
1: Talaga naman.
0: Yes po.
1: So, 3 years, what do you do in the
2: in between?
1: Para
2: so,
1: sa mga new farmers.
2: Parang natulog ang pera.
0: Yun nga po yung ano, yung ideal na gagamit po tayo ng mga hydrogen fixing na plants para maging fertile po yung lupain. So, after po na ma-fertile na yung lupa, pwede po tayo magtanim ng cash crop. So, green leafy vegetables.
2: Kalamansi, mabilis siya.
0: Pwede din namang kalamansi, pwede rin namang mga peanut.
1: So, para in the meantime, at least meron silang pang-maintain.
0: Yes po.
1: Wala kang irrigation na kailangan? Ano yung mga kailangan pagkagastusan?
0: We do use organic farming kasi. So, for our spray, we just make organic fermented fruit juice.
1: Mm-hmm.
0: So, yung mga pinagtalupan na prutas, lalagyan na namin ng molasses or sugar. And then, ibababad lang siya for how many days. And then, yung juice niya po,
1: mahaluan
0: lang po ng around 1 to 2 tablespoons for every liter of water.
1: Mm-hmm.
0: Then, yan lang po yung isa-spray. It's not high maintenance.
1: Oh.
0: But somehow, it's a labor-intensive kasi kailangan hands-on.
1: Oh. Every week ang
0: yes,
1: spray or ang dileg.
0: Pwede pong every week, pwede yung every day. Depende po yun sa nakasanayan natin.
2: Okay, okay. Ragi,

0: Tip talaga ako.
1: Ang kitaan. So, oo. Kunwari, in the meantime, habang hindi ka pa nag-harvest, ang dami mong pwedeng gawin. Di ba, yep. Pwede ka mag-chicken. Pwede yes. ka mag- yung poop nun, pwede mong gawin
0: gamiting fertilizer.
1: Pwede ka mag-petchay, pwede ka mag-kamatis, pwede kang all of that. Although, iba-iba din ang challenges nun, yes. di ba? Medyo high maintenance yung vegetables. After mo mag-harvest, ano yung process ng production? Mm-hmm. From the harvested pods to the concentrate.
2: So, at first po, after harvesting, kailangan po natin i-water kill yung pod natin. So, the
3: paano
2: process...
3: Paano we-water kill?
2: Iba-blanch lang po natin siya sa boiling water.
3: Wow.
2: Yes. Mm-hmm. Just for a matter of a minute lang.
3: Isang kawa.
2: Yes. So, ibababad lang siya na saglit. And then, after that, kailangan na po siyang balutin naman ng... yung ginagamit namin is katsa mm-hmm. para ma-maintain namin yung temperature and yung moisture. And then, dapat airtight yung paglalagyan namin. And then, after that one, yung process is... sa sun dry, air dry po tayo. So, salitan po yun for around, depende, it would take around 2 to 3 months or even 4 months pa nga para ma-drying natin siya, yung curing.
1: Oh.
2: Kasi, dun pa lang magsisimula yung paglabas ng aroma ni vanilla. It will start na wala po talagang amoy once na nasa gantong state pa lang siya, yung green pods pa. And yung process is nasa curing talaga lalabas yung aroma. And so, it's an art and it's a science, kumbaga, para mapalabas natin
3: maraming
2: yung aroma.
3: Maraming trabaho, yes. Kaya siya mahal.
2: Yes, yeah. So the price, it would take, I mean, range from $100 to $600 per kilo, depende po sa market.
1: Hindi nauubusan ang bumibili?
2: Hindi po. Actually, talagang kulang na kulang.
3: Kulang na kulang kasi supply. Ginagamit siya sa baking, sa pagluluto, sa pabango.
2: Yeah.
3: Diba?
2: So, it's an industrial commodity.
3: Correct.
2: Yun po. So, yun talaga yung advantage ni vanilla kasi hindi lang siya one specific clientele yung in-address natin, but it's variant of clientele. So, yun nga po, sa pabango, sa food and beverage, even pharmaceuticals, ginagamit din po siya.
1: So, anong ginagawa mo para mag-market ka?
2: So, tinutulungan po ako ni government sector. So, sa ngayon, gaya nito, this was made possible with the help of Department of Migrant Workers. So, na-link po ako with Department of Migrant Workers kasi meron naman po silang program, Silikhang Marino. So, they help yung mga previous seafarers na makapag-establish ng business para mapasok yung network ni government.
1: Mm-hmm.
2: So, as a matter of fact, national finalist po tayo last year. And ngayon, ongoing na naman po yung search nila for this year's competition. So, it will end on July 15. So, hinihikayat ko po yung mga marino natin in line with the celebration of the Seafarers Day last June 25. So, na mag-join po tayo sa Likhang Marino. So, it's really a once-in-a-lifetime opportunity and meron silang mentoring, meron silang mga opportunity na mag-link ng mga buyers, and even with promotion. So, sa Department of Agriculture naman po, marketing usually, ang laki ng tulong nila.
1: Mm-hmm.
2: So, si Department of Agriculture, Agribusiness Marketing Assistance Services dito sa Central Office and si Agribusiness Marketing Assistance Division naman po for the regional counterpart. So, yun po sila yung tumutulong. As a matter of fact,
3: ng pagbibentahan
2: yes,
3: ng mga
2: as a matter of fact, nakarating na po ako ng Dubai and Taiwan para mag-exhibit for the vanilla. So, may mga buyers na po tayong mga nakilala. Mm-hmm. And meron na po tayong mga exclusive marketing agreement.
1: You mean nag-export ka na? Hindi lang local yung sinusupplyan mo.
2: May mga buyers na po tayo.
1: Na
2: so,
1: pupunta dito?
2: Yes. Actually, last week lang, I have a buyer from France.
1: Mm-hmm.
2: So, he's very young and we met lang din online kasi naghingi siya ng tulong from ChatGPT kung saan makaka-access ng vanilla sa Philippines. So,
1: okay.
2: Yun, nabigay yung
1: lumabas
2: name
1: lumabas yung pangalan mo. Social
2: yes, po.
1: Galing.
2: Opo.
3: Ano naman ang difference ng vanilla pods ng Madagascar kesa dito? Yung quality ha. Kasi kung nag-search ka mo yung taga-France yeah. tapos lumabas ka, bakit ikaw ang napili compared sa pwede naman sa makahanap sa Madagascar?
2: Yeah. Actually, meron siyang partners in Madagascar.
3: Ah,
2: so, he helps cooperative People's Organization doon.

0: The problem is yung
1: kulang ang
0: pababa
1: supply.
0: ng supply. So they need na makahanap pa ng ibang suppliers.
1: So
0: yes.
1: Talaga yung demand for
0: it's
1: vanilla
0: rising,
1: is rising.
0: And yung production is somewhat like decreasing.
1: Mm-hmm.
0: And then another point of view niya is when it comes to the plant, mas healthy yung
1: galing sa Pilipinas.
0: Galing sa Pilipinas. Oo. Kasi ang lalaki daw po nung mga vines na nandito compared dun sa Madagascar. Po.
1: Ah, talaga? Mas mataba.
0: Yes, mas mataba
1: ang vines sa Pilipinas.
2: So, siguro at, mas makatas.
1: At pag mas mataba ba ay mas mabango ba ang vanilla? Hindi rin.
0: Di ko rin po sure. Pero
1: baka mas madami yung ano, oil.
0: Yung vanillin oil. Content.
1: Ah, vanillin ang tawag
0: yes.
1: doon.
0: Yun kasi talaga yung mahal na chemical compound na makukuha natin sa vanilla. It's the vanillin. Mm-hmm. So, with the help of the OST, yun din po yung ways forward po namin na makapag-extract ng vanillin para when we do export.
1: Stage.
0: Yes. So, when we do export, hindi na kailangang bulk yung ipapadala but just for a bottle na vanillin, for example, thinking na vanillin po ito, napakarami or ilang kilos or tons na po yung
1: kailangan mo para
0: mag-produce
1: niya.
0: Yun po. Ganun
1: kaya
0: po
1: siya
0: yung potential. Yes.
2: Mm-hmm. So you mentor kung doon sa mga gustong mag-business ng ganito.
1: I-mentor mo daw kasi siya.
2: Hindi kasi at tutulungan mo rin silang makahanap ng mga
0: yes po.
2: Ano
0: so,
2: customers.
0: Yun po somehow yung ginagawa po namin. So we mentor those who wants to engage in vanilla farming. And we link them towards our market din. Kasi, yun nga po, iniiwasan po namin yung makapag-establish ng mindset na lahat tayo dito ng vanilla growers competitors. Mm-hmm. But we really are all allies para ma-address po talaga natin yung market demand. Kasi once we have the supply, makapag-demand na naman tayo when it
2: baka
0: comes to
2: vanilla
0: price.
2: Capital of the world na ang Pilipinas.
1: Ano nga tawag nun? Yung ano, pwede rin magawa ng kooperatiba eh, di ba?
0: Yes.
1: Parang kayo, multiple farmers, pero parang one seller ka lang.
0: Yes,
1: and if you get like, may ilang, ano yun? Ilang container vans na pwede mong i-ship out regularly, mm-hmm. you can demand for a higher price.
0: Yes, yun mm-hmm. po yung power talaga ng economies of scale. Mm-hmm. So, makakapag-demand po talaga tayo ng price, makakapag-demand tayo na kung ano pa yung mga terms na gusto po natin gawin.
1: Ang dami-daming crops na pwedeng i-develop sa Pilipinas.
2: No, lahat,
1: na in
2: ube,
1: demand.
2: Ube is getting higher, is rising.
0: Yes.
1: That's a good, it's the age of ube. Para sa mga taong gustong malaman kung paano kanila
2: makukontakt,
1: paano ka ba nila tatawagan?
0: Yes, so you can reach us through our Facebook page, Urban Farms PH, or through our website www.urbanfarmsph or pwede naman pong direct na lang po sila sa Facebook account ko po. It's Melvin Awid. So, makita po nila yung profile ko. It's very patriotic. very Filipino. Yun.
2: Melvin Awid. Okay.
1: Thank you so
2: much.
1: Thank
2: you so much, Melvin.
0: Yes,
2: yan
0: you.
2: Ang ano, growing vanilla farm, vanilla business. Okay, right. maraming salamat yan po si Melvin, ang owner ng ano tawag yan? Urban Farm.
1: Yes.
2: Vanilla. Okay.
1: Thank you so much. And more power
2: thank
1: to you.
2: You.
0: Thank you so much po.
2: Diretso na ba tayo
1: yes.
2: sa ating push mo yan?
1: Yes, mami.
3: Praktikal na usapang solusyon ng hatid. Push mo yan.
2: Okay, kasi kanina, yan po ang ano business na yung mga hindi makaisip. Ito. Diba? Pero ito naman, push mo yan. Sa ating push mo yan, limang bagay na hindi dapat pinagkakagastusan. Minsan hindi malaking gastos ang problema, ang mga maliliit na gastos na paulit-ulit natin ginagawa, ang unti-unting umuubos sa ating pera. Narito ang limang bagay na dapat iwasan para tayo ay makatipid. Una, huwag kang mag-impulse buying. Hindi lahat ng naka-add to cart ay kailangang bilhin. Pag-isipan muna itong mabuti bago mag-check out. Pangalawa, iwasan ang mga mahal na pagkain o inumin. Ang maliit na gastos araw-araw ay lumalaki sa katagalan. Ipunin mo na lang at mag-invest. Diba, yung mga kape ng kape na mamahalin, huwag na, diba? Kumuha ka na lang
1: make
2: sa bahay.
1: Make
2: your own coffee. Tsaka yung mga, ano ba, yung tsa-tsa-a.
1: Make your own cha?
2: Hindi. Lagyan mo na lang ng gatsa. Gumawa ka na ng cha.

0: yan tapos hindi mo napapansin, di ba? Kung hindi mo naman palaging ginagamit, i-cancel na at mag-unsubscribe.
1: Sige na nga, sayang ang ko bawat na nga bayad.
0: Marami ka kasing pambayad. Hindi rin. Hindi mo napapansin.
1: Number... I mean, even if you have the money in your account, you shouldn't waste it.
0: Yeah,
1: diba?
0: Tama naman. Hmm. Oo, kaya nga dapat very ano tayo, very mapagbantay. Ang tawag doon sa English. Huwag mong, number four, huwag kang mag-upgrade ng mga gadgets mo kung hindi naman kailangan. Why do you have to change kung working pa?
1: Kahit kotse
0: pa?
1: Nga eh.
0: No, kahit kotse, di ba? Mm-hmm. Hindi pa, porque meron si Salve, inggit ako, ginili rin ako, di ba? O kaya meron si Melvin, bakit siya meron? Pwede rin naman ako, may pambili naman ako.
1: Hybrid.
0: Ay, wag inggitero.
1: Oh, hybrid, paano yun?
0: Hybrid? Kung kaya mo.
1: Pero para kung bawas ng...
0: Oo, tapos ibenta mo yung luma.
1: Ayun.
0: Di ba? Mm-hmm. O tama ka. Galing, natututo na ako sa beshi ko. Number five, iwasang magpa-impress. O yun ang sinabi kanina ni Aris. Di ba? Hindi porke gusto mo pakita na sa kanila umaasenso ka, sige, pakita mo. Di ba? Huwag gumastos para lang sa iba. Mas mahalaga ang financial peace and financial freedom kaysa
1: yes.
0: sa validation.
1: Oh, ito naman Ate May para sa Mike Seika rito bago tayo mag-move mm-hmm. on sa susunod na programa. Sabi ni Noemi, hello mga kadiskarte, para sa akin walang tamang hindi ka na nakapag-extro pala.
0: Hindi,
1: walang
0: okay
1: tamang edad ang pagsisimula ng negosyo. Ang oportunidad ay pwedeng simulan anumang edad, depende kung gaano ka kahanda at ano ang goal mo. Importante din yung mentoring ng parents. Alam mo, we parents, hindi lang naman tayo dapat magbigay ng pagkain at shelter. Very important yung mentoring sa mga bata.
0: Ah, tama. Katulad nga ni under 7 years old, ini-involve niya dun sa investing nila.
1: Correct.
0: Tsaka taga-ex. Sabihin ng anak mo, bakit mo daddy ini-ex? Kasi achieve na, anak. Achieve. Diba? Okay. Ito naman sabi ni Lydia Monse. For me, mga beshi, basta may puhunan at may target na negosyo, go na kahit anong edad pa yan.
1: Oh, nakakatuwa nga pag bata pa eh. Sabi ni Maming, ako po nagsimula magnegosyo. High school pa lang. Ako tinda ng yema sa mga klasiko para may pambaon. Ako, peanuts.
0: Ah, talaga?
1: Oo, at sipa. Ano yung gumagawa ko ng sipa noon eh?
0: Galing.
1: Nung nauso yun. Anime,
0: Anime, kung ngayon po, parang mahirap magsimula ng negosyo kasi maraming walang datong lugi
1: alam
0: negosyo.
1: Alam mo, totoo yan Ate May. Pag nagpupunta ako sa mall ngayon, ang bilis ng parking. Kulang na kulang yung mga taong pumunta.
0: Kawawa naman yung mga may negosyo, may stalls sa mall. Ano? Nagbabayad ng renta dun sa may-ari ng mall. Walang kita.
1: True. Hmm. Sabi ni Arnold, last na lang, basta po meron stable na kita at puhunan, pwedeng magsimula ng kahit maliit na negosyo, kahit anong edad, basta malakas ang loob sa mga challenges at hindi agad susuko.
0: Oo.
1: Napakaganda ng session natin today. Session!
0: Correct. Pero yung antaro natin, anong edad magsisimula? Wala talagang edad. The younger you involve your children, the better.
1: With the proper mentoring.
0: With the proper mentoring.
1: At mga parents ha, pag kumikita ng ating mga anak, huwag natin kukunin ang kita nila.
0: At huwag nyo mo na maobligahin agad magbayad ng kuryente o mag-valid ng wifi. Huwag na magbaon. Huwag ganun.
1: 10 years old, nagbayad ng kuryente. No? Funny. Thank you so much. Maraming salamat po sa mga pagsama ninyo sa amin. Pakibasa na po
0: at lagi niyong tandaan na ikaw ako, tayong lahat po ang susi sa ating tagumpay. Huwag po tayong tumigil mangarap. Dapat may kusang palo at dapat may action agad. At hindi dapat lang kitang ating isipin. Dapat i-share natin ang pagpapalang ating natatanggap. Ako po, ang inyong kapamilya, Mayvalia Siliza.
1: Ah, baka bilis ng oras kapag masayang pinag-uusapan ng mga inspiring stories at practical tips on how to live your best life na walang pag-aalala tungkol sa pera. Hindi kailangan perpekto ang simula, basta may simula. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez, nagsasabing, tandaan, laban lang sa hamon ng buhay dahil tayo mga Pilipino ay may panalong diskarte! Iwas sakit, iwas gastos with Dr. Luisa Gorgeousness. Susunod na!
0: Happy Pride Month sa mga friends ko!
2: Ito ang diskarteng malupe!
3: Malupe!
2: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa... Panalong diskarte sa DZFM. May iniindang sakit? Ikonsulta na yan kay Doc Luisa. Para iwas sakit, iwas gastos. Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras natin, 11:02 na po ng umaga.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya, posible magsagawa muli ng pre-trial conference sa linggong ito kaugnay ng hindi nabuksang kahon ng Bureau of Internal Revenue na pinagdalagyan ng tax records ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi sa DZM ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug na siya ring clerk of court ng impeachment court. Kahit hindi pa mag-reconvene ang senator judges, pwedeng magka-pre-trial conference kung iuutos ng liderato. Binanggit din ni Bantug na ilalabas na rin bukas ang pre-trial order at bibigyan ng kopya ang bawat partido para magkomento. Hindi pa anya isa sa publiko ang pre-trial order hanggang wala pa ang corrected copy.
3: Mahalaga dahil yan ang tinatawag natin magiging roadmap, no, ng trial para magkaroon na mas maayos at mas mabilis sa paglilitis. Yung pre-trial order, dyan natin ilalagay kung ano yung mga napagkasunduan ng partido, kung meron man.
2: Samantala naman, kinoronahan bilang Miss Philippines Earth 2026 ang pambato na Ballesteros Cagayan ni Serena Andrea de los Santos. Sa Coronation Night sa Cultural Center sa Bukidnon itong Sabado, 32 kandidata ang nagtagisa ng ganda, talino at advokasya kung saan nanguna si de los Santos. Itinanghal naman bilang Miss Philippines Air si Prima Joy Alamban ng tumawi ni Isabela. Miss Philippines Water naman si Alisa Villarinha ng Mandaluyong City. Miss Philippines Fire naman si Patricia Bangug mula Agoo, La Union. Miss Philippines Ecotourism Robilaine Castillo ng Siocon, Lanao del Norte. Pinasalamatan naman ang bago Miss Philippines Earth ang kanyang pamilya, team at fans. Sunod na lalahok si de los Santos sa Miss Earth International Pageant. At yan po mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
1: DZMM Balita Ngayon!
4: Si Doktora Luisa,
5: Doktora Luisa,
4: ating kaagapay sa kalusugan.
6: Magastos magkasakit. Ayaw natin yan. Kaya kung pwedeng iwasan, gawan na ng paraan. Narito ang ating kaagapay sa kalusugan.
7: Doktora Luisa.
6: Doktora Luisa, para magbigay ng ekspertong payo sa ating kalusugan. Kung prevention is better than cure, iwas gastos tayo sa sakit for sure. Maging handa, maging maalam para iwas sakit. Iwas gastos sa DZMM!

0: June 28, 2026, 11:06 na po ng umaga. Bago po tayo mag-umpisa sa ating punghuntahan, gusto ko munang batiin ang aking Papa. Papa Troy, happy birthday! Ang tatay ko ay tahimik at shy. Parang hindi niya ako anak. Mahal na mahal ko po ang tatay ko kasi siya, mabuting asawa at mabuting tatay. Laging niya hong iniisip ang kanyang pamilya first, no? Yun po, very, very hard to find ngayon. Ang mga lalaking makapamilya, no? Sadly, no? So, yung mga katulad niya ay parang ideal, no? Sana ay madaming katulad niya. Okay, so ngayon pong Hunyo, atin pong pinag-uusapan ang tungkol po sa ating mga kalalakihan. Okay, so 2 episodes ago ay pinag-usapan po natin ang tungkol po sa prostate cancer na isa sa mga kadahilanan kung bakit po namamatay ang ating pong mga kalalakihan. Ang causes of mortality ng ating pong kalalakihan in the country, number one daw ay lung cancer, pangalawa po ay colon cancer, at ikatlo po ang prostate cancer. So ito pong tatlo ay ang pagkamatay dito sa tatlong ito ay maiiwasan kung tayo lang po ay nag-aalaga ng ating pong sarili, no? So ating pong mga kalalakihan, napakalaki po ng role. Yun, katulad ng tatay ko, no, nagtatrabaho, nag-aalaga ng kanyang pamilya. So to the point na minsan nakakalimutan nila magpa-check up. So tayo pong mga ating pong mga pamilya, no, we should take care of our men by making sure na nagpapa-check up sila. So yung sa lung cancer, X-ray ay importante every year, pero may mga criteria tayong binabantayan. Katulad po kung chain smoker, may lahing lung cancer, yun po ay dapat po ay chest CT scan ang ginagawa annually kasi ho yung bukol, nakikita na ay malaki na on X-ray. So in other words, nahihirapan po ang ating X-ray, makita po yung maliliit na bukol. So may criteria po ito at kung dapat ang paggawa ay chest CT scan. At ang good news sa inyo, punta po kayo sa website ng lung cancer. Kapag po pasok kayo dun sa criteria, ay libre po na binibigay po ng ating government ang chest CT scan to all. Yan po, ah. So, and then yung, of course, yung colon cancer, alam naman po natin na dapat po ay chinecheck po natin ating bituka dahil may mga polyp that it takes 10 years bago po daw ito maging cancer. So sana ay kung magpapa-check up lang at matatanggal po, no, ito pong mga polyps na ito ay hindi po tayo mamamatay sa colon cancer. And of course, yung prostate cancer, pinapaalala ng lahat kung may lahing prostate cancer at age 40, may 4 na tests na dapat pinapagawa. Ito po ay ang urinalysis, ang PSA level, ang ultrasound at yung digital rectal exam. Okay, so malalaman natin more about urology dahil nandito na yung aking kaibigan, isang mukhang superman, si Dr. Samuel Erastorza, makakasama po natin today. Isa pong napakagaling na urologist, president-elect ng Urological Association of Asia and many more. Mamaya papakilala ko siya sa inyo dahil ang pag-uusapan po natin ay andropause. Okay, ano po yung andropause? Ito po daw yung parang menopause, pero andropause po ng kalalakihan. Iintindihin natin, madami ho sa ating mga kalalakihan ang nag-undergo ng andropause. And this is because of yung pagbaksak ng testosterone. Aalamin ho natin, ano ba ho yung testosterone? Okay, so ito na po, mga tatay, mga kuya. Okay, so alamin po natin to kasi yung testosterone, napakalaking role sa ating katawan, no? Sa mga katawan ng mga kalalakihan. Hindi lang on sexual function, hindi lang erectile dysfunction, pagbaba ng libido, pagbaba ng erectile desire, lahat yon, kundi pati yung muscles ng isang lalaki, kalakasan, pag-iisip, no? Nagiging ano sila, kakalimutin. So may mga effect pala ang pagbaksak ng testosterone. Okay, so meron ako natutuhang bago na may pagkakaiba pala ang menopause versus andropause. Ang menopause kasi pag tumama ka sa age ng mga 49 to 50, perimenopausal to 50 plus, bigla, no, ang pagbaksak ng estrogen, bigla ang mga symptoms, pero ang pagbaksak pala ng testosterone ng mga kalalakihan ay nag-uumpisa at age 40, tama doc?
1: Not necessarily, pwedeng ang lalaki kasi bihira magkaano talaga yung andropause, unlike sa babae may time clock talaga 'yan, no, biological clock talaga. Ang lalaki kahit na hanggang sa edad the day before na mamatay siya, pwedeng okay pa ang testosterone.
0: Oh, but so not everybody not will everybody go through it. So. Oh, pero yung pagbaksak ng testosterone, usually, anong age yan?
1: Walang definite na age eh. It really depends dun sa estado ng itlog ng lalaki. As long as nagpa-function yun ng maayos, 40, 50, 60, walang definite age. But as definitely, habang tumatanda ang isang lalaki, bumababa ang function ng itlog.
0: So walang age.
1: Walang specific
0: pero,
1: na age.
0: Pero merong mga lalaking ang nag-undergo nito. No?
1: Yes,
0: no, yung effects
1: definitely.
0: Or symptoms of pagbaksak ng testosterone. Obvious na hindi ko

0: alam yung topic.
1: Hindi naman, alam mo naman. At
0: hindi, alam ko, pero hindi ko to expertise. Kaya to the rescue si Dr. Sam Erastorza, kahit hindi ko pa napapakilala, Dr. Sam. Okay, so, yan po ang ating pag-uusapan. Yung testosterone, napakalaga niyan sa mga kalalakihan dahil nakakalbo. Tama? Okay, so nagkaka-pimple. So, lahat yan ay aalamin natin when that happens. Okay, so, at saka merong mga replacement na testosterone. I believe na nabibili. Yes. Pero sino ang mga candidates sa pag-replace ng testosterone? Kaya mga kalalakihan, sumali na kayo sa aming huntahan. Gusto ko rin matuto kasi ito ay talagang for the experts only. Okay, so this is your chance to learn about it. Lahat ba ng lalaki ay bumabaksak ang testosterone? Tama si Dr. Sam. Lahat ba ay nagkakaroon ng simptomas? Alamin natin. Lahat ba kailangan ng replacement? Diba, Doc? Yes. At ano po ang side effects nitong mga testosterone na ito? Ha? Hindi yan for everybody. Okay, Doc? So, yan po ay pag-uusapan natin mamaya. Okay, so bago ang lahat, ito po muna ang ating pong balitang pangkalusugan sa linggong nagdaan. Nagbabala po ang mga eksperto sa negatibong epekto ng kakulangan ng tulog sa araw-araw. Ayon po sa mga eksperto, ang kakulangan sa tulog ay maaring magdulot ng obesity dahil naapektuhan nito ang hormones na kumokontrol sa gutom at pagkabusog, kaya nagiging dahilan ito ng labis na pagkain. Kabilang din sa mga epekto nito ang high blood pressure, diabetes at insulin resistance. Maari rin itong magpahina ng resistensya, makaapekto sa mental health at magdulot ng palpitation. Dagdag pa ng mga doktor, ang putol-putol na tulog ay maaring dulot ng bangungot, heartburn, reflux at iba pang night distress at hindi rin sapat na bumawi ng tulog tuwing weekend. In general, pag ang sleep ay importante kasi dito ho nagaganap yung cell repair, 'di ba? So tayo po ay napapagod, exposed po tayo sa ating pong environment, ang dami hong mga nakakasira sa ating katawan, exposed po tayo sa mga super radicals, ito po yung talagang sumisira sa atin. So pag tayo po ay natutulog, dun ho yung repair nagaganap. Kaya importante ho tayo po ay nakakapahinga dahil pag wala hong tulog, madami hong kalakip na sakit ito. Okay, so very interesting po ang ating pag-uusapan ha dito po sa ating pong programang Iwas Sakit, Iwas Gastos, na lagi pong nagpapaalala na magastos pong magkasakit, kaya kung maaaring gawang paraan, ating pong itong iwasan. Tayo po ay napapanood sa Metro at Mega Manila at 630 kHz at AM band, at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want App. At para sa episode natin for today, tatalakayin nga po natin ang andropause or male menopause. Anong age yan? At ano na nga yung kahalagahan ng testosterone and everything about it. Okay? So kayo po, kung kayo po ay may katanungan, mag-text po kayo sa amin sa 0919-278-3000. Napapanood din po tayo sa YouTube at sa Facebook. I-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. Okay, so exciting na. Hindi pa nga part ni Dr. Sam. Excited na kami. Matuto tungkol sa testosterone. Madaming kwento ang testosterone. At merong replacement ang testosterone. So ayan po. Sa pagbabalik po ng Iwas Sakit, Iwas Gastos.
2: Si Dr. Luisa.
3: Dr. Luisa.
2: Ating kaagapay sa kalusugan.
4: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
4: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
4: Ako to, si Chang Ami.
5: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
7: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so

0: lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
3: Walang kalma-kalma!
4: Lahat ng tao! Huwag na tayo!
3: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
5: Itawan mo ko!
6: Pagtatanggol ko kayo.
3: Bumibuelo ka pa lang. Kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
6: Pasensya ka na. Mas mabilis ako eh.
4: Yeah! Giling mo! Giling! Pinabili po kami!
5: Ayun oh!
2: Alamin ang mga dapat at hindi dapat gawin para ang ating katawan ay always healthy. What's up, Doc? What's up, Doc?
7: Oras po natin, 11:18 na po ng umaga. What's up, Doc? Sam, what's up, Doc? Yan, nagbabalik po ang iwas sakit, iwas gastos. Si Dr. Sam po, euro yan ang tatay ko. Yan, nanonood tatay ko ngayon. Batiin mo, Doc, si Papa Choi ng happy birthday.
8: Ay, happy birthday, Papa Choi. Papa Choi, long time no see. Tagal ko hindi nakita pa ako.
7: Oo nga. Alam mo, sinabi ko daw na ano siya, na mabuting asawa at mabuting tatay. Oo, sabihin ko rin daw na matsunurin siyang asawa. Yun pala yung definition ng mabuti.
8: Yes.
7: Sumusunod sa asawa.
8: I agree with you po.
7: You agree?
8: 100%.
7: Oo, a good husband is...
8: A good follower.
7: Sabi ng tatay ko, pinupuri mo ako anak, hindi nakalimutan mong sabihin na matsunurin kay mama. Tuloy yun ang basis. So, oo, napakahirap daw abutin nun. Oo.
8: Happy wife.
7: Happy wife is a happy life. Yan. Oo. And Dr. Sam's wife is very happy.
8: Yes.
7: Oo. Congratulations, another baby.
8: Yes.
7: Along the way.
8: Yeah, girl na.
7: Oo nga. Ninang po ako ng anak ni Dr. Sam. Yeah. Yes. Oo, kaya kami ay may kumpadre kasama si Nina Corpus. No?
8: Yes.
7: Okay, so ngayon nga po ay pag-uusapan po natin ang tungkol po sa male menopause na tinatawag na andropause. But actually, hindi yan yung scientific or medical term for it. No? Yung late hypogonadism, tama ba yan, Doc?
8: Yeah, late hypogonadism. Ibig sabihin nun, hindi masyadong gumagana na yung itlog ng lalaki. But on yung general term is andropause.
7: Oo. No? Andropause.
8: Or male menopause.
7: Or menopause. Yun yung ating lay term. Okay. So, pakilala mo natin. Itong ating guest ay big shot. Ha? Hindi ko lang siya kumpadre o doktor ng tatay ko. Si Dr. Sam Erastorza ay isang urologist, presidente-elect ng President-elect ng Urological Association of Asia. Siya po ay past president ng Philippine Urological Association. Ito po yung Association ng mga Urologists sa Pilipinas, immediate past Secretary General ng Federation of Asian Urological Association at Associate Professor 4 ng University of the East Ramon Magsaysay College of Medicine. So, Professor. Welcome, Doc.
8: Welcome. Thank you. Thank you for inviting me over again to your show.
7: Okay. Big shot na. Expert talaga. Okay. Nang andropause. So, kung kayo po ay merong mga simptomas ng andropause, ayan, tatanungin natin kay Dr. Sam. Okay, Doc, what is andropause? Pareho ba to ng menopause?
8: Well, yes. No, ito yung katumbas ng menopause sa mga babae. Kaya tawag ng male menopause. Andro, just to yan yung sa lalaki, andropause. So, yes, ito yung pagbaba ng testosterone sa dugo ng mga kalalakihan. Normally, no, yung itlog, gumagana yan even up to the time na mamatay ang isang lalaki.
7: Why do we say itlog gumagana, Doc?
8: Kasi yung itlog ang

0: produce ng testosterone. 80 to 85% ng testosterone sa katawan doon ginagawa sa itlog.
1: Itlog meaning your scrotum.
0: Your testes.
1: Yung sa loob, yung testes. Yes. Okay.
0: Yun yung gumagana. So unlike sa mga babae na yung ovaries, medyo nag-stop na yan by age 45, 50, no? Talaga may cut off talaga whether you like it or not, no? Pero sa lalaki pwede pa mag-function ang itlog. Kaya makikita mo may mga 80 years old na sexually active pa, nakakabuntis pa,
1: or 90 years old nakakabuntis pa.
0: Yeah, we have several prominent personalities na ganun, di ba? We know that na ganun nakatanda, nakakabuntis pa, no, may anak pa, very very active pa. And it's because yung itlog na gumagana pa.
1: Okay, so in essence, ang sinasabi niyo po, sa mga kababaihan na nagme-menopause, may age.
0: Yes.
1: Okay, range, no? So kunyari 45 ganyan to 50 something, perimenopausal to menopause, talagang boom, wala nang estrogen, no? So makikita mo talaga yung lahat ng side effects, and all women go through it. All.
0: Yes.
1: So sa kalalakihan, ang galing. Hindi lahat. Yeah. Hindi lahat magkakaroon ng problema sa pagbaksak ng testosterone na nagmumulya nga doon sa itlog ng lalaki. So that's why, pag may testosterone, nakakabuntis pa.
0: Yes.
1: Okay, Doc, go ahead.
0: So, probably, that's the grand design talaga ng ating creator, no? Kasi, yung testosterone kasi, siya yung nagbibigay sa aming kalalakihan ng aming pagiging pagkalalaki.
1: Mm-hmm.
0: Yung energy, yung aming muscles, no, yung aming, yung hindi lang yung sexual desire, but lahat na ng desire, yung pagiging active ng isang ang lalaki. Kaya, pag ang isang lalaki nagme-menopause, para di siyang katulad ng isang babae, no, na nagme-menopause. Naging ano na yung may hot flashes, no? Para silang sinisilaban kahit na malamig ang panahon, to pang matamlayin, no? Walang ganang kumilos, hindi lang doon sa again sa sexual activity, but sa lahat ng bagay. Pang walang ganang magtrabaho, gusto lang nakahiga, gusto lang nakaupo, pang wala silang sigla, walang lakas. And then antukin, isa pa 'yon. And then katulad din sa mga babae, may mood swings din ang lalaki pag nag-andropause. Bugnutin, mainitin ang ulo, irritable. And then, iba pa, sa physical naman din aspect din, pwede magkaroon ng tinatawag na osteoporosis.
1: Mm. Parang sa babae din. Pero Doc, anong age to? Itong mga simptomas ng pagbaksak ng testosterone na inyo pong binabanggit, yes. Anong age? Kung sa mga babae nga, 40 plus to 50 plus.
0: Again, walang specific age. But as 40? Katulad sinabi kanina, habang tumatanda, talagang tumataas ang chance na magkakaroon ng andropause. Kasi lahat ng body mo, talagang umihina ang function as we grow older. Kasama na yung itlog. And then I look up again dun sa, no, sa studies, no, tama ka.
1: Uh-huh.
0: No? By the age 30-40, nagsisimula nagde-decline ang function ng itlog ng lalaki. Pero hindi pa yung significant para magkakaroon ka ng andropause.
1: Yung full symptoms.
0: No? Okay. Kailangan bumaba siya na mababang level para magkaroon na tinatawag na andropause.
1: Symptoms.
0: Yes.
1: Okay, so klaro, hindi lahat ng lalaki ay magkakaroon ng andropause or menopause sa kababaihan. No? And then slowly itong nangyayari, ayan Doc, no? Mga 40 plus pataas, slowly habang tumatanda, ay bumababa ang testosterone. Again, not for all. Okay? So may mga magagaling Doc na exempted. Ang galing naman nun. Now, normal pa rin ang testosterone hanggang pagtanda.
0: Yes.
1: Okay, so hindi nila mararamdaman yung mga symptomas ng pagkakawala ng testosterone. At yung ang andropause ay talagang full symptoms yung sinasabi ni Doc. Okay, so ano muna natin? Ipaliwanag muna natin, Doc, so maintindihan po na ating mga kalalakihan. Ano ang role ng testosterone sa atin? No? So para before we go into the symptoms, okay.
0: So as I've said kanina, yung role ng testosterone sa kalalakihan is pagbigay sa amin ng aming pagiging pagkalalaki.
1: Okay.
0: Kung sa babae, estrogen, sa amin naman ay testosterone. So, ang testosterone, siya yung nagbibigay sa aming muscle mass, yung muscle namin, yung aming sigla, yung aming lakas, yung erection sa umaga na kahit wala kang iniisip, no, bigla lang tumatayo si Manoy, yan,

0: yan ng testosterone. And then of course yung productivity, yung ano namin, para makakabuntis kami, yung sigla ng aming sperm, no, diyan yan ang epekto ng testosterone. So ito yung mga basically ang function ng testosterone, ang pagbigay sa amin ng aming pagiging pagkalalaki.
1: Oo nga. So sexually, sexual desire,
0: yes,
1: sexual erection, diba? Fertility, yes,
0: yung katawan, yung strong
1: laki
0: mass
1: ng katawan, muscle, yung buto, mass, yung energy, mood, pati memory. Oo, yes, memory, tapos confidence. Yan, at saka ano pala, may role din pala siya sa red blood cell production. So yun po yung testosterone nyo. Ah.
0: Yes.
1: Ganun kalaki ang role ng testosterone, kaya lalaking lalaki ka.
0: Yes.
1: Oo, pag okay, ang testosterone mo. Ngayon, ang pagbaksak ng testosterone ay hindi lamang dahil sa pagtanda or age, may mga factors pa lang nag-contribute.
0: Yes.
1: Oo, para maintindihan ng ating mga tatay, no, na bakit bumabaksak ang testosterone ko. Sige, Doc, what are the other reasons?
0: Of course, pag nagkaroon ng infection sa itlog early on in life, no, tinatawag na orchitis, to mga aksidente, nasipa, nabagsakan, bumagsak ka on your ano, on your scrotum, any accident that can cause injuries sa itlog, no? Yun. Third is pag masyadong mataba.
1: Obesity,
0: no? Hindi rin maganda 'yon. Mahabang reason 'yan, but basically pagiging mataba, no, can lead to ano,
1: kaya it's good to be fit
0: talaga,
1: okay,
0: din dapat.
1: Okay.
0: Of course, and then pag mga ano, mga other drugs, other ano, toxic materials, no, na intake mo sa or na expose ka, that can lead to pagkalit ng itlog ng isang lalaki.
1: Oo, so yun po, ano, so yung direct injury to your testes. Or mga ibang metabolic diseases, Doc. Obesity, hypertension,
0: oo,
1: yung mga metabolic syndrome,
0: yes,
1: oo. Pati pala, Doc, ang ano, ang stress and smoking, 'yan. At labis na pag-inom ng alak, 'yan po ay nagko-contribute. Pati paggamit ng mga droga.
0: Yes, kasi sa kanina drugs.
1: Oo, so 'yan, no?
0: So basically, sinasabi natin is dapat maganda ang katawan mo. Katulad sinabi mo ni Kenny, sleep as well. So kailangan maganda yung condition ng katawan mo para maganda ang condition din ng itlog mo and maganda din yung production ng testosterone.
1: Okay, so parang sinasabi, kahit na hindi, kasi nga, di ba, bumabagsak ang testosterone as you age, ngayon, kung ang lifestyle mo ay pangit, uminom, yes, ka ng alak, naninigarilo ka, mataba ka, may mga sakit ka, may mga hypertension, diabetes, etc., nagdodroga ka, then definitely all that will contribute to the drop of your testosterone. So hindi pala yan maganda. Okay. So ngayon, paano natin malalaman na unti-unti nang bumabaksak ang testosterone? Nabanggit mo na kanina, Doc, no? Yung sexual desire, yung mababang libido, erectile dysfunction, namamatay si Manoy.
0: Yes, kasama yon.
1: Kaya pala kahit pala bata ka pa, may mga nakaka-experience, namamatay si Manoy at age 40 pa lang.
0: Yes.
1: Because hindi lang dahil sa age, may mga ibang contributing factors.
0: Yes, yes.
1: Okay.
0: Pero pag mag-younger pa yung patient, most likely baka hindi yon. Unless, of course, may history nga na namamagang itlog, aksidente, all those things. But it's a possibility. Pero hindi siya common sa mga age 40 and below. Usually, ang andropause as a reason for ano, for erectile dysfunction, usually sa medyo mas matanda ito, mga 50 and above na mga patients. So, mga symptoms, katulad na sinabi ko kanina, no, yung matamlay si daddy, walang gana, no? Para siyang nauupos. Yan ang tamang term. And then, antukin na. Ang usual, ano, noon would be, pagkakain, biglang antok na yung, ano, yung lalaki. That is one of the common, ano, na symptoms ng, ano, ng andropause. Madali siyang antukin after meals. And then, of course, yung mga bugnutin, mainitin ng ulo, biglang nagbago yung mood swing, nagkakaroon ng mood swing si daddy. And then, yun. And then, mas nag-ano siya, yung tinatawag na tumataba, no? Yung parang wala na siyang, yung metabolism niya mahina. Kung dati, maganda fit siya. Ngayon, kahit ganong exercise na, tumataba pa rin siya.
1: Oo. No? Okay. So, yun yung sa mga physical. Pero yes, meron din pala siya effect sa mental health, no? Nagkakaroon ng depression.
0: Yun kanina, matamlay. Parang siyang nauupos, parang wala ng gana.
1: Memory loss.
0: Memory loss, dementia.

0: Okay, plus yung mood swing na sinasabi mo.
1: Yes.
0: Okay, so paano madadiagnose? So, kunyari isang lalaki nakaka-experience nito. So sabi mo rare na on the 40s. Rare.
1: Yeah, you're right.
0: Pero hindi ba magkaroon, walang early andropause, yung talagang late 40s, ganyan, na meron ng pagbaksak ng testosterone? Especially kung ganun, mataba siya and all.
1: Yes, yes, pwede. That's where yung laboratory comes in.
0: Okay. No?
1: Pag talagang highly suspicious ka na andropause na or male menopause, then you take your testosterone level.
0: Okay.
1: So, kinukuha yan sa laboratory, ang pinakamaganda would be free testosterone level. So, dyan namin nakikita. Pag mababa siya, then, baka mga, may andropause.
0: Ano ba yung normal level ng testosterone? So, blood test lang pala, blood test, no? So, kailangan.
1: Different levels yan per laboratories, but usually 300 nanograms per ml, no? And above dapat.
0: Okay,
1: so,
0: doc.
1: Below that, mababa na yan.
0: Okay, so, pag may mga symptoms na kayo na feeling nyo, ito na nga yung mga binanggit nating symptoms ng andropause or male menopause ay blood test.
1: Yes.
0: Na papagawa po ng ating po mga urologists katulad ni Dr. Sam. Dr. Sam, meron lang po muna tayong news, no? Mula kay Kelly Cordero. Ilang partidong politikal at grupo ni dating Congressman Mike Defensor nagpasabing lalahok sa White Ribbon March mamaya. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero.
2: Jean Fernandez. Dr. Luisa, kinumpirma ni Edwin Fernandez, miyembro ng Executive Committee ng White Ribbon Protest, na nagpaabot ng mensahe o notice sa kanila ang INC, PDP Laban, United People's Initiative at ang grupo ni dating Representative Mike Defensor na makikilahok din ang mga ito sa prayer at indignation rally na gaganapin sa People Power Monument mamayang hapon. Ayon kay Fernandez, bukas sila sa lahat ng grupong nais lumahok ngunit binigyan din niya na walang kinikiling ang kulay ang gaganapin protesta at mananatili itong nakatuon sa panawagang anti-corruption, anti-dynasty at pro-electoral reform. Dahil dito, inaasahan na rin ng White Ribbon Movement na ang posibilidad na lumagpas ang bilang nila sa 10,000.
3: For so long as nananalig sila sa anti-corruption, anti-dinastiya, tapos pro-electoral reform, sama kayo dito sa atin. Pero kaya puti, walang kinikiling ang kulay. Keso green ka, keso blue, keso red. Basta, lahat ng kurakot kailangan managot.
2: Pero tiniyak ng grupo na mananatiling mapayapa at maayos ang rally mamaya. Sa mga oras na ito, inihahanda na ng White Ribbon Movement ang kanilang mobile stage na gagamitin sa programa mamayang alas 2 ng hapon. Magsisimula ang pagtitipon alauna ng hapon sa EDSA Shrine at magmamarcha alauna 30 mamaya papunta dito sa People Power Monument. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, BZMN.
0: Thank you, Kelly Cordero.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMN Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras natin 11:35 na po ng umaga.

0: siyempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
2: DZMM sa East 30 ang himpilan ng malaya mamamayan.
3: Manatili po kayong nakikinig.
4: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
5: Nagbibigay ng iba't ibang information.
4: Noong araw ding yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
6: Pag walang knowledge, walang power.
4: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, pakapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: yellow.
1: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Hindi na balita. EZMM, Radyo Patrol sa Iskwenta. Una sa balita, una sa public service.
2: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga...
3: Doktora Luisa, ating kagapay sa kalusugan.
4: Nagbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos at kasama nga po natin si Dr. Samuel Erastorza, ating pong urologist ngayon pong araw na ito. Doc, at pinag-uusapan nga po natin ang tungkol po sa male menopause. Madami po ating pong kalalakihan ang dinadanas ito, but not everyone. Ayun nga ang pinakamaganda dito. Ang swerte naman ng mga lalaki, Doc. Hindi lahat ay parang mga babae na nagme-menopause. Not all. May mga kaya problema itong ng malaking problema ng mga kababaihan. Kasi sa mag-asawa, yung babae, patanda ng patanda. Tapos may mga lalaki, abay hindi bumababa ang testosterone, guwapo pa rin. Makisig pa rin. Malaki pa rin ang muscles. Very sharp. Tapos yun yes. Na nga, ang problema ay madami, di ba? Ay na-attract. Yun ang problema eh. Ang lalaki, habang tumatanda, mas lumalaki value. Sabi nga, o di ba? Doc, ano masasabi mo dyan?
5: Tanungin ko asawa ko.
4: Dangerous. Okay, pero meron mga kalalakihan naman na malaki ang tiyan, nakakalbo na. Yes, ayan, talaga ay makikita mo na bumagsak na ang testosterone. Okay, at nag-go through ng mga symptoms ito katulad nga ng erectile dysfunction,
5: yes.
4: Paghina sa sexual libido, ayan, yeah. And many more, no? Yung nawawala yung muscle mass, sumalaki tiyan. Okay, Doc, so sabi mo ay blood test to know kung baksak na nga ang testosterone. Yes. But don't despair kasi may gamot. Okay, good.
5: Yes. So may gamot for that. No? Kung mababa man ang testosterone level mo, may pwede tayong ibigay na gamot. And may pwedeng ipahid, may pwedeng iinumin lang, pero pinaka-best yung injection talaga. However, hindi basta-basta lang na pwede kang bumili na lang kagad ng testosterone, no, sa pharmacy at iinom kayo. Kailangan mo na matiyak na mababa or wala or mababa ang chance mo na magkaroon ng prostate cancer or wala kayong prostate cancer. Kasi pag nag-take kayo ng testosterone at meron pala kayong prostate cancer or high risk kayo for prostate cancer, then mataas ang chances or may tutulak niya ang cancer na mas lalong maging agresibo, no? So very very important na magpatingin muna kayo sa urologist. Patingin kayo kung number one, mababa ba talaga ang testosterone level nyo? Yan ba talaga ang dahilan kung bakit matamlay kayo? Kung bakit kayo mataba? Walang gana na sa sex or sa araw-araw na gawain? And kung candidate ba kayo for testosterone replacement therapy? Yun okay. Ang tawag doon.
4: Okay, so parang sinasabi mo, Doc, one is kailangan natin linawin, which kanina pa natin sinasabi, na hindi lahat ng pagbabago sa iyong katawan. Kunyari yan, naka-feel ka ng sexual erectile dysfunction. Hindi ibig sabihin bumagsak kang testosterone mo because of aging.
5: Yes.
4: So, Doc, pwedeng change of lifestyle din, no? Kasi nga may ibang factors, di ba?
5: Yes,
4: kung mataba or yan, naninigarilyo or umiinom. Go ahead, Doc.
5: Yes. So, lahat naman yon, no? Kung mababa ang testosterone level mo, then of course, ina-advise namin change ng lifestyle.
4: Okay.
5: Lalo kung mataba, mag-exercise, mag-diet.
4: Or may vices.
5: No? Kapag may vices kayo, mm-hmm. Siyempre, iwas from the very start, no? Whether may
4: wag
5: may
4: sana.
5: Uh-huh. Ano kayo, andropause o wala, huwag talaga mag-drugs, huwag talaga mag-nigarilyo.
4: Mm-hmm.
5: And kung mayroon kanyan, then you have to stop talaga.
4: Uh-huh. Okay, so pag nakita na but in essence, wag naman magpapa-inject ka agad na hindi mo alam kung baka naman normal eh, 'di ba?
5: Yes,
4: ang level
5: yes.
4: ng testosterone.

0: Because nga, meron din mga hindi kanais-nais na side effects Doc. Okay.
1: And pinaka number one concern yan is prostate cancer.
0: Okay, no? Yung nabanggit mo.
1: Sinabi ko, pag may prostate cancer ka, no, at nag-injection ka, lalo mong itutulak yung prostate cancer na kumalat at mag-grow. No? Secondly, may mga adverse effect din siya. No? Number one, no? Pwedeng lumapot ang dugo mo.
0: Mm-hmm, no? Tama.
1: Sinabi mo kanina, may function siya sa pag-produce ng red blood cells.
0: Mm-hmm.
1: Next would be other side effects like lalaki ang dede.
0: Acne din daw. Oo.
1: Magkakaroon ka ng pimples. No? Yun, and then again, no, sa heart din, though hindi pa kulang pa ang ano niya, ang studies on that, it might also be harmful for your heart pag basta-basta ka lang nabibigyan.
0: May are there studies showing na pag naka-testosterone ay high risk for heart attack, Doc?
1: Yes.
0: Meron.
1: Pero hindi pa ganun ka-conclusive, uh-huh, no. They're still looking into that. There's a possibility na maaaring maapektuhan yung heart mo if you give, no, yung unnecessary yung, okay, yung testosterone.
0: Okay, so in general, Doc, sino ang hindi, kunyari mababa testosterone ng isang lalaki, sino ang hindi pwedeng tumanggap nito?
1: So, number one, kailangan, lalo pag edad 40 pataas, check mo na yung PSA level nila kung mataas ba o hindi. Kung normal naman, then probably safe na magbigay ng testosterone level. Two, yung binibigyan lang talaga natin is yung may mababang testosterone level.
0: Uh-huh.
1: No, and talagang apektado na yung pamumuhay nila. Naapektuhan na yung work nila, lab life nila, yung daily activities nila. And kung very prone or nagkakaroon ng tinatawag na osteoporosis and heart problems because of the low testosterone level. So ito yung mga talagang binibigyan natin ng testosterone replacement therapy.
0: Mm-hmm. So hindi ito kasi Doc, na nabibili pala itong testosterone sa drugstore.
1: Yes, pero hindi over the counter 'yan.
0: Hindi over the counter, mm-hmm, but nevertheless, dapat alam mo may mga unfortunately dito sa ating bansa, merong mga nakakakuha.
1: Yes.
0: Even online, Doc, online, yung mga tinatawag nilang male boosters. Sige, Doc, mm-hmm, anong masasabi mo dito?
1: Yes, hindi.
0: Very dangerous very pala dangerous 'yan.
1: Oo. Hindi basta-basta 'yan, no. Again, no. Minsan akala mo pahid-pahid lang yan or tableta lang yan, normal lang yan, but the side effects could be really damaging to you.
0: Oo. So ang ibig sabihin dito ay itong recent issues, no? Meron mga nakakalusot online.
1: Yes.
0: Nagbebenta daw nito SAM nitong mga sinatawag nilang boosters. Tapos may mga malalakas na loob na nag-i-inject, no? Mag-ingat-ingat ho kayo.
1: Yes.
0: Kasi yan ay may side effect na sinasabi ni Dr. Sam, kung may cancer ka, it will push it further, no? Tapos pwedeng magkaroon ng mga blood clots, no, Doc?
1: Yes.
0: Ang daming mga pwedeng mangyari sa iyo. So rin to minomonitor.
1: Yes.
0: Oo. Tapos Doc, paano to kung kunyari pupunta po sa inyo? Paano to ini-inject, every year? Every when will it be forever?
1: Yung sa pahid, may mga yon, no? Yung testosterone na iniinom, pwede yon, may daily dosing yon. Yung injection,
0: may testosterone na iniinom.
1: Yes.
0: Which is better, the iniinom or ini-inject?
1: As I've said kanina, pinaka-best talaga would be injection.
0: Okay.
1: Kasi yung sa injection, direct to the bloodstream na kagad yun.
0: Uh-huh.
1: And usually, mga 3-month depots yan.
0: Okay.
1: Every 3 months, ini-inject.
0: Okay. Doc, tayo muna daw ay magta-time check. Ano oras na? 11:45 na po ng umaga. Oo, Doc, pero medyo may kamahalan ng injection, I believe, kumpara
1: Ang
0: laki,
1: yes.
0: Parang 12,000.
1: And then, medyo mahirap din makakuha, din mahanap din yung injection. But available. But yun kasi pinaka-best. No?
0: Okay.
1: If talaga may problem ka, then that's really the best.
0: Alam ko kasi kinuwento ng kaibigan ko. 12,000 daw, mga ganyan. Mga
1: for 3 months yun.
0: Tapos every 3 months ang injection, mm-hmm, daw. Tapos forever ba yun i-inject, Doc?
1: Yes. Parang forever na yun.
0: Forever. O pag nag-normal ang testosterone, hindi ba pwedeng itigil?
1: Hindi na. Kasi if ever meron na taga siyang andropause talaga, then ang problem talaga most likely is dun sa production sa itlog niya. No?
0: Mm-hmm.
1: And then, so hindi na siya gano'ng gumagana. What the injection does is, binibigyan ka lang ng testosterone.
0: Replacement.
1: Replacement. Uh-huh. Pero hindi niya ini-improve yung production ng itlog mo. So, the same pa rin.
0: So, kung in other words, yun yung replacement.
1: Yes.
0: Kung tigilan mo yung replacement, wala na yung epektong na

0: nadadala nito.
1: Yes.
0: In other words, yung mga advantages of which hindi na mabibigay sa'yo.
1: Hindi na.
0: So, for life. Recommendation. The question is, sa mga nabanggit nyo pong side effects, no, na maaring kung may prostate cancer, ipupush niya further. Breast cancer sa lalaki, ipupush niya further. Tapos clots,
1: yes.
0: Blood clots, or yeah, pwedeng heart attack, no, sa mga bagong pag-aaral. But hindi pa fully studied, yes. No, but nababanggit.
1: Yes.
0: Is it worth it? In other words, will you, parang ano yan eh, yung mga tinatawag na patch test na sa kababaihan ng estrogen, may mga risk of having
1: cancer,
0: breast cancer, diba? So parang sa aming mga babae, kukunin mo pa ba yung estrogen, diba? Para mawala lang yung symptoms ng menopause. So sa kalalakihan, is it worth it to get the testosterone, doc, despite all those possible risks and dangers?
1: Again, depende yun sa lalaki, no? Again, ano ba ang goal natin, no? Kung yung lalaki talaga mayroon ng mga adverse effects like cardiac problems, no, osteoporosis, talagang mahina ng katawan niya because of that, no, parang wala na, talagang listless na siya, then that could really help. So kailangan pag-usapan ng doktor tsaka ng pasyente, ano bang goals natin, ano ba talagang reason mo bakit gusto magpa-inject. May iba namang pasyente sabihin lang, eh dok, okay na ako nito, kaya ko naman to, just like with the mga babae, no, nagme-menopause na, pero sabi na, kaya ko na to, nasanay na ako, ayoko na ng gamot, no, ayoko na yung mga possible side effects ng gamot. So, nandun sa options ng ano yan, ng pasyente. And it has to be discussed extensively. Ano ang maidudulot ng ano, ng gamot, ano ang possible complications, and yan, informed consent na. Ibig sabihin, the patient now will decide ano ang best para sa kanya.
0: Mm-mm. And then, syempre, kung merong mga possible risk, pwede rin naman, doc, na magpaano ka, pa-check up ka lagi, diba?
1: So kasama
0: kung,
1: talaga yun. Pag if ever magkaroon tayo yung tinatawag na testosterone replacement therapy, whether injection, tablets, or pahid-pahid lang, kailangan regular follow-up. And very, very important, regular follow-up and test, like yung sa prostate cancer.
0: May baseline.
1: Baseline. Tapos every year, chine-check pa rin talaga yung PSA mo.
0: So in other words, you can take the risk but yet monitor yung mga binabantayan mga mo effects, na pwedeng side effects nito.
1: Lumalaki na ba ang dede niya?
0: Yung heart mo ba is good, diba? Kung, so doc, kung kunyari recently nagka-heart attack, recently nagka-stroke, yung mga ganyan, or syempre matatanda na nga. So, pwede pa ba yan bigyan ng testosterone replacement?
1: Yes, pwede pa naman. But this will have to be coordinated properly with the cardiologist.
0: Oo nga. So, pwede pa rin.
1: In a way nga, kasi remember, ang isa sa side effect or isang dulot ng andropause is heart problems. No? Kasi bumababa ang testosterone, nagkakaroon siya ng heart problems. So, in a way, giving him testosterone can help solve or address the heart problems. Pero kailangan i-coordinate ito with the cardiologist.
0: Oo. Okay, Doc. So, meron tayong mga katanungan dito mula po sa ating listeners. Mula kay Arnold, Doc, meron po bang lab test na pwede gawin para masiguradong andropause ang nararanasang simptomas ng isang lalaki?
1: Iyon, sinabi natin kanina, yung serum testosterone level. Pinaka-best talaga dyan would be free testosterone. So, mas mahal yun, but yan yung mas accurate. Kasi yun yung mas active eh.
0: Okay. So, kay Edward naman po, 35 years ako, pero nakakaranas na po ako ng erectile dysfunction. This is what I'm trying to tell you, Doc. So, meron po bang paraan para magamot ito? One is, hindi lang dahil tumatanda ka nga, baka mataba ka, yun yung
1: diabetes. So, pinaka-common cause pa rin ng erectile dysfunction would be yung mga sakit na nagdudulot ng problema sa ugat-ugat. Ano may yun? Diabetes, no? Hypertension, hypercholesterolemia, prostate problems, no? So, yun, kailangan ma-address na mabuti yun. Now, 35 years old, no? Most likely baka hindi pa yan dahil sa ano, sa testosterone level. Makikita natin yan kapag yung ikaw, kung 35 years old, meron ka pang morning erections, then baka most likely hindi yan. Anyway, mahabang ano pa rin yan, no, usapan, kailangan matingnan kayo ng isang urologist para matukoy talaga ano ang dahilan ng erectile dysfunction mo.
0: Oo. If it's because of age or yung ibang risk factors, kailangan i-correct.
1: No?
0: Baka pag pumayat ka, mag-normalize yes. na yung testosterone mo o makontrol yung diabetes mo.
2: Yes, yes.
0: So all that will have to be addressed. Doc, kanina kasi nababanggit mo, ang knowledge ko lang kasi yung injection, which is the best treatment. Mm-hmm. Mahal ah, 12,000 every 3 months.
2: Well,
0: 12,000 every 3 months. Natatawa ako sa kaibigan ko. Sabi ko, bakit mo ginagawa? Sabi niya, para buhay si Manoy. Sabi ko, grabe. 12,000 every 3 months ang injection. Mga ganon ang range. Yes. Hindi mura.
2: Hindi mura.
0: Tapos,
1: and ang the problem din kasi hindi ganun kadami ang pasyente na kailangan ng ganun. So, hindi katulad ng ibang mga sakit. Sa dami-dami ng mga pasyente, napapamura yung gamot.
0: Oh, okay.
1: But in this case, kukunti lang kasi ang mga lalaki na kailangan talaga ng replacement therapy. So, yung gamot din medyo mahal.
0: Oo.
1: Kasi yung
0: nga hindi lahat ay kailangan nito, especially if ang testosterone mo ay normal.
1: Kaya law of supply and demand.
0: So pwede rin pala, Doc, yung scenario na normal ang testosterone sa blood test pero may erectile dysfunction kasi ang sanhi ay hindi yung kundi yung other factors.
1: Other factors.
0: Okay, yun pala yun. Okay, so Doc, tell us more about, kunyari ayoko injection, hindi ko afford yung 12,000 every 3 months, pang mayaman ito. Kaya konti lang din ang kumukuha. Yung oral naman, Doc, ilan naman, gano ka-efficient yung injection versus yung oral? Yung oral ba lumalaban? Kahit 80%, yan.
1: Yeah.
0: How much?
1: Yes. Pero, as you know, di ba, pag oral kasi medicines, they pass through the liver pa. So, karamihan yan, ma-degrade na ng liver before it goes into the, into the bloodstream.
0: Mm-mm.
1: So, hindi lahat ng tinitake mo napupunta sa dugo at naging...
0: Correct. So, how much, how efficient is it kung oral?
1: Less than, I don't know the exact the studies on that, but definitely, the oral, no, kaya di siya masyadong pinopromote kasi hindi talaga ganun kaganda ang effect. And it's also quite expensive as well.
0: Magkano,
1: but kung hindi kaya, na
0: how much are the oral testosterone in the market?
1: I need to take a look at that.
0: Pag pin-rescribe, hindi ang gagastos yan. Pero hindi naman 12,000.
1: Hindi naman 12,000.
0: Kahit kalahati, hindi.
1: Yes.
0: Lesser.
1: Yes.
0: Okay.
1: Sa ngayon, ang next would be yung pinapahid.
0: Pinapahid saan yan, Doc, yung testosterone?
1: Sa balat lang.
0: Okay.
1: And then, absorb na sa bloodstream.
0: Okay.
1: So, ang kagandahan nun, pag sa balat, pag na-absorb yan, direct into the bloodstream siya. Hindi siya dumadaan sa liver. Yun, mas maganda pa nga minsan ang effect niya compared dun sa tablet.
0: So mas maganda yung pahid na testosterone compared to the
1: oral
0: tablet. Pero number one pa rin, si...
1: Injection.
0: Pero mahal.
1: Yes.
0: 12,000, grabe. Huwag na lang, di ba?
1: ganun naman ang ginagawa natin, no? Once the patient comes in, in-advise mo, injection talaga. Pag medyo nabibigatan, then doon yung dalawang option binibigay mo sa patient.
0: 12 every 3 months, Doc. Kain na lang natin sa mesa yun. Pero actually, malaking bagay kasi na mawala ang power ni Manoy sa mga kalalakihan. Di ba, Doc? So and, talagang nagsasuffer sila dito. Okay.
1: And then, pag yung sa mga pasyente talaga na from in my experience, no, iba talaga effect ng injection talaga.
0: Oo nga. Actually, yung pag-injection din yan, hindi lang doon sa sexual function. Ha? Sabi ng kaibigan ko, yung muscles daw niya. Mm. Kaya siya nag-injection kasi talagang lumalaki muscles niya, nagiging lalaki siya. Ang side effects lang daw, Doc, ay dumadami yung buhok niya. Para daw siyang nagiging, nag-hirsutism siya at nag-acne. Totoo ba to? Yun ang side effects sa kanya.
1: Hindi naman lahat yung lalabas, but for others, magkakaroon ng pimples, nalalagnas ang buhok.
0: Nakakalbo siya
1: pag
0: nagte-testosterone. Pero dito, nakakalbo daw siya. Pero sa beard, Doc? Sige,
1: on other parts of the body, nakakalbo.
0: Madaming buhok. Bakit po nangyayari yan as side effect?
1: It's the effect of the testosterone yon.
0: Okay.
1: No? Kasi yung baldness sa hair, sa ulo, that has a direct effect by the testosterone. Mahabang explanation.
0: Pero yun ang effect.
1: Mas malam mo yun, derma kaya.
0: Yun po ang effect, no? So, the more lalaki you are, the more kalbo you get.
1: Yes.
0: Yun po yun, in general. Pero hindi nakakalbo dito sa occipital area. Doc, mabilis lang. Please answer this fast because meron tayong news, no? Mula kay Ricardo, pwede po bang mapigilan ng andropause o pagbagal para hindi ma-experience agad ito ng isang lalaki?
1: Yes. Kasi pinag-usapan natin, eat healthy, no? Exercise, maintain yung magandang pangatawan, iwasan mo magka-infection sa itlog, no? Iwasan mo magka-accidente sa itlog. So those are the things na kailangan mong gawin.
0: Plus

0: Sabi na natin, meron. Yes. Mood swing, meron. At problema sa pagtulog, meron. Doc, your last message sa ating pong mga kalalakihan ngayon pong June. Sige pa, go ahead.
1: Well, no, tayong mga lalaki, tayong haligi ng tahanan. No? Mm-hmm. And ang problema natin, lagi nating sinasabi na, ayan lang, malit na problema, kaya ko yan. And secondly, sinasabi natin, unahin ko muna yung pamilya ko, papatingin ko muna sila, bago ako na pinakahuli. Well, actually, medyo baliktad yun.
0: Ikaw una.
1: Dapat ikaw una. No? Kailangan matatag ka, malakas ka, no? Nakakatulong ka, nakaka-provide ka sa pamilya mo.
0: Mm-mm.
1: Pag bumagsak ka, bagsak ang buong pamilya.
0: That's true.
1: So, kailangan alagaan natin ang sarili natin because nakasalalay sa atin ang ating pamilya.
0: Tama. Napakalaki ho ng role ng ating mga kalang. Yes. Hindi lang on the financial needs. No?
1: Yes.
0: Hindi lang po sila provider. Protection also and security.
1: Yeah.
0: Iba ho ang may lalaki po sa inyong tahanan. Diba? So, yun po yung nagpo-protect sa asawa at sa buong pamilya, sa mga anak. Diba? Yun yung lalaban for the family.
1: Yes.
0: So, we keep our men by taking care of them. Pero sa ating mga kalalakihan, pansinin niyo po inyong nararamdaman. Hindi ho lahat ay kala mo aging lang. No? Pag lumiliit ang muscles mo, may nangyayari sa inyo, check niyo ho, baka ho bumabaksak po ang inyong testosterone. No? Salin niyo po yan sa inyong pagpapa-check up. Okay, so maraming salamat. Nakasama po natin ngayon ang aking gwapong kaibigang urologist, si Dr. Sam Elastorza, ating pong associate professor ng UERM College of Medicine, past president of Philippine Urological Association, immediate past Secretary General Federation of Asian Urological Association. Yan po. So, hindi po ako magkoconnect ka dyan today. So, abangan nyo po si Franco Reyes mamaya 1:30 to 3 o'clock dahil po birthday ng tatay ko. So, ngayon po, bago po tayo magpaalam, nandito po ang ating pong report. Ay, teka lang, nasa na yung aking report, darling. Alamin po natin ang sitwasyon dyan sa EDSA White Plains dahil inaasahan ng malawakang kilos protesta kontra korupsyon mamaya. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon.
2: Yes, Doc Lorena, sa mga sandaling ito ay nagsimula na yung misa dito sa EDSA Shrine. Dito yan sa may EDSA, no? At sa mga sandaling ito ay pinangungunahan yung misa ni Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo. At ito ay kabilang na rin doon sa aktibidad na gagawin nga para doon sa mamayang White Ribbon March Rally dyan sa EDSA Monument. Kanina ay namataan na natin dito yung iba't ibang mga personalidad, kabilang sina former Congressman Franz Castro, si Makabayan President Lisa Masa, si Propa Danilo Arau, ang convener ng Contradaya, si Teddy Castillo at si Saturno Ocampo ay nandito na din sa loob ng simbahan dito sa EDSA Shrine at sila nga ay kaisa doon sa dumadalo para dito sa misa. Nakapataan din natin bukod kay Bishop Bagaforo ay nandito din si Novaliches Bishop Roberto Gaa, di ng Novaliches, no? At kasama yung iba't ibang mga pari mula sa iba't ibang mga lugar dito sa Metro Manila. Mamaya, pagkatapos itong misa, ay sisimulan na yung marcha papunta dyan sa EDSA People Power Monument dyan sa may White Plains. Sa mga sandaling ito, yung mga dumalo dito sa misa, lahat sila ay nakasuot ng kulay puti bilang pagpapakita pa rin ng kanilang pagsuporta doon sa panawagan ng kilos protesta ngayong araw na humihingi nga ng pananagutan para doon sa mga korup na opisyal sa gobyerno, pagkasulong ng tunay na anti-dynasty bill at panawagan upang bumuo ng reforma sa eleksyon. Bukod doon sa mga religious group, nandito na rin yung iba't ibang mga kinatawan mula sa progresibong grupo at mga sektor. So, Dok. Luisa, yan muna yung update mula dito sa EDSA Shrine. Patuloy pa rin yung pinapatupad na security measures ng Philippine National Police kung saan nakapose rin dito yung mga anti-riot police sa paligid ng EDSA Shrine. At kanina nakita din natin na may meron din ditong mga nakaposisyon na mga ambulansya. Nandito din yung mga kinatawan ng SWAT para nga magpanatili ng peace and order dito sa paligid ng EDSA Shrine. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Salamat, Bert Dizon. So,

0: Maraming salamat po sa pagsali po sa aming huntahan sa araw na ito, ha. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Luisa, niyo pong kaakibat sa kalusugan at sa public service dito po sa DZMM Teleradio, Radio 630. Bye! Happy Sunday, everybody!
1: Si Dra. Luisa, Dra. Luisa, ating kagabay sa kalusugan.
2: Maging updated sa mga showbiz happenings, kasama ang beshi ng bayan, DJ Jai Ho sa Bongga Ka Jai! Bongga Ka Jai! Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 12:04.
1: DZMM, Balita Ngayon!
2: Kapamilya, nilinaw ng ilang grupo na bukas sa lahat ang White Ribbon March sa EDSA People Power Monument ngayong araw. Sinabi sa DZMM ni Tama na convener David San Juan na pwede rin lumahok sa protesta ang mga politiko pero bawal silang magtalumpati sa isasagawang programa. Binigyan din ng grupo na hindi nakasentro atensyon ng publiko sa mga dadalong politiko kaya asahan anyang hindi sila papansinin sa protesta. May pasaring naman si San Juan kay dating Congressman Mike Defensor kasunod ng plan niyang pagdalo sa protesta.
3: Hindi magiging maganda kung siya ay lalabas pa at magpoprotesta. Masyado siyang affiliated po kasi sa isang dynasty na humaharap rin sa mga kaso. So,
4: yes.
3: Hindi maganda ang mensahe, di ba? Asahan na nila na hindi sila masyadong papansin.
4: Well,
3: baka makatanggap pa sila ng ilang buo mula sa mga ordinaryong mamamayan.
2: Samantala, sinabi ni San Juan na tutungo din ng kanilang grupo sa harap ng Senado sa Hulyo 6 kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Abiso naman po sa mga taga-Visayas, muli pong itataas ang yellow alert sa Visayas grid ngayong araw dahil pa rin sa manipis na supply ng kuryente. Isang oras na nakataas ang yellow alert sa Visayas grid, mamayang alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Sa abiso na National Grid Corporation of the Philippines, 15 planta ang pumalya habang 14 na iba pa ang tumatakbo sa mababang kapasidad.

At yan po ang mga balita basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.

0: mga maiinit na showbiz balita.
1: Huwag na kadyay!
0: Walang palalampasing inside story.
1: Huwag na kadyay!
0: Face off! Kasama ang mga trending personalities.
1: Huwag na kadyay!
0: Makinig!
2: Manood!
0: Now na!
1: Huwag na kadyay!
3: DJ Jai Ho! Are you ready for the top show?

0: isang magandang magandang afternoon sa lahat ng ating mga kapamilya at mga kaserbisyo. Oras po natin 12:09 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling Kabanding ang kapartner niyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho! Maraming salamat po sa inyong lahat. Wow, alam mo talaga. Kung makapagpasalamat, oo. Parang hindi every Sunday ginagawa ang programa ng Bongga Kadya. Hindi. Dapat tayong magpasalamat sa lahat ng mga nagsipagdalo, sa lahat ng mga nakisaya, nakiselebrate, nakiprotesta, of course, sa ating Love Laban 2026 na ginanap dyan sa may UP Diliman. At thank you so much sa NYC, sa National Youth Commission, for having me na maging parte ng mga programa. Isa po tayo sa naatasan na maging host sa oras na 5 p.m. to 9 p.m. Opo, yes. Taray, no, dun sa spot namin, parang andang mga performers, nandiyan yung ano, sino nga itong ano, yung last performer? Silas Baby ba yun? Silas Baby, ayan, Kalista. Oo, nakasama natin sina Elle, si Dane, si Denise, at saka si Anne. Oo, di ba lang, Kalista. At syempre, napanood din nating mag-perform ang Kapuso Big Winner na si Mika Salamanca, ang ating PBB housemate, Siso 2.0, at It's Showtime Grand Winner sa tawag ng tanghala na si Carmel. Syempre, nag-perform. Ang dami pang mga nag-perform in all fairness. Pero syempre, nakasama ko pong mag-host si Mama Fibo. Ayan, Mama Fibo, nakasama natin mag-host. Isa sa mga drag queens din talaga ng, na napapanood natin. San siya? Sa Nectar siya, di ba? Nectar siya na bar. Oh, may Nectar pa bang bar? May, wala. Talaga? Oh, wala na rin Nectar. Sa BGC ito, di ba? Si Ina Evans. Ayan, napapanood na, nakasama rin natin siya mag-host. And of course, from PBB din, Karina Bautista. At nag-opening sa atin si ano, si Migs Almendras. And of course, ang inyo pong lingkod, Jai Ho. Grabe, alam mo ba, napaka-bongga ng ano, ng spotlight namin yesterday. Talagang araw yung spotlight namin. Sinag ng araw talaga. But in all fairness, maraming salamat to the weather who cannot find the wind. What are, who cannot find the wind? Sabi! Hindi sa weather. Maraming salamat. Kasi, di ba parang this past few days, super todo ang pag-ulan. Tapos yesterday, talagang ibinigay ni Lord na walang pagbuhos ng ulan. At nailabas laban talaga ang Love Laban. Gusto ko mag-sorry on air kay Brian D. Sa head ng mentor, Kuya Brian, I'm sorry, kay Kuya Alan. Hindi kami naka-ariba sa segue namin sa White Party. Opo, pasensya na po. Kasi nagkaroon ng mga abe-aberya. Nung kami ay pauwi na, nag-decide kami na try na yung magbihes despite of the pagod, ganyan. Hindi na talaga kinaya kasi ang atake, nagkaroon pa ng aksidente o nakabangga pa ang inyong lingkod po. Opo, kaya ingat-ingat po tayo. Mabuti na lang, oo, no, baka nakikinig, pasalamatan natin kasi sarado na sa Banawe. Pero nakapagpaano pa ako, yung naipakabit ko pa yung bumper to bumper. Ayan, kay Kuya Kulot. Kuya Kulot lang yung pangalan niya. Kuya Kulot ng Aravcar Banawe. Yan. Hindi sila ano, tawag ito, nagbayad ako syempre, pero syempre maraming salamat kasi close na yung pinaka, parang ano nga yun, yung roll up nila, close na. Tapos ang atake, nakita ko lang na may uwang ng konti, nagiinom-inom ata sila, chill-chill, ganyan, kasi Sunday kinabukasan siguro, ganyan. Tapos parang, kuya, pwede po bang makisuyo, pakiusap lang, baka pwede namang pakabit yung bumper, ganyan. Ginawa nila ng paraan, na ikabit naman nila ng bonggang-bongga. Ayan, maraming salamat. At syempre, pasensya na doon sa ano, no, na naka, ano tawag doon, naka-aberyahan last night kay doktor. Hindi ko napapangalanan si doktor, baka may sabihin niya, binanggit mo pa ako sa radyo, ha. Ayan, 12:14 ang oras natin. Syempre naman, masayang chikahan na naman po ang hatid namin sa inyong lahat. Syempre, isa rin po siya sa mga nag-perform at isa rin, nag-host din ata ang anak kong ito yesterday. No? Chikahin na natin. Huwag na nating patagalin pa, of course. Siya po yung napapanood natin sa It's Showtime Online Universe. Showtime Online U. At siyang ano, hindi ko alam kung hindi na siya humahalili eh. Habang ako po ay hindi nakakapag-gypsy MM, siya po ay napapanood natin tuwing MWF. Siya po minsan ang nakikita niyong kapalitan ng beshi ng bayan para po sa gypsy MM. Pero baka mamaya, baka sa kanya na yon every MWF. Kasi nga siya hindi na kaya ng beshi ng bayan. I-welcome natin Lorraine Galvez. Hello!
1: Oh! What's up, madlang people and madlang onliners and of course, mga listeners and watchers ng DZMM.
0: Ayan, Tara. Hindi mo first time. Kasi, di ba nag-alam na this ka na before? Oo, pero ito talaga, solo guesting mo talaga siya.
1: Thank you so much for having me, Miss Jaiho.
0: Wow, grabe yung meme.
1: Diba?
0: Sobrang sanis. Hindi pa rin ito. Ikaw, as a proud ally, diba?
1: Yes.
0: Dahil, syempre, kahit na June 28 ngayon, kasi ang mga ano pala, pride event pala talaga, ay ginaganap talaga every last Saturday of the month of June. O syempre, gusto ko malaman, is it your first time ba attending pride event? Kamusta yung naging experience mo dun yesterday sa UP Diliman? Kwentuhan mo naman yung mga kapamilya natin.
1: Yes, actually, it's my first time attending and then first time ko din mag-host and mag-perform. Bilang ally, todo share talaga ako ng mga ganap ng ating mga LGBTQIA+ community.
0: Oh.
1: Syempre, proud na proud tayo sa kanila. And of course, sobrang happy ako na na-invite din ako, syempre, to speak up para makipag-protesta rin kasama ng ating community, diba?
0: So,
1: bilang ang mga, ano ko dyan, ang mga, yung kunyari sa Soyu, ang JML, ang mga fans nila, ay yung mga mamshi-mamshi natin.
0: Yes.
1: Tapos yung iba, mga ano, mga tropa-tropa, ganyan.
0: Mabit.
1: Sa akin talaga, yung mga audience ko, ay mga estudyanteng, mga bagets na Becky.
0: Talaga?
1: Yes, at saka syempre, ngayon nakikita ko na sila, mga fully nagka-transform na sila, ang mga transgender natin, mga
0: trans-woman,
1: baby, yes,
0: ganyan,
1: mga bilang ang advocacy ko rin ay protect the dolls, mga
0: Totoo,
1: ganyan,
0: yes.
1: Di ba? Syempre, sobrang happy ako na nandun ako and nakapag-speak up ako for them din.
0: Ay, nakakatuwa, oo, di ba? Ang saya, no? Ang saya umaten.
1: Sobra.
0: Pero ano, may nakita ko, di ba? Kahit na hindi ko siya na-meet in person or hindi ko sila nakasalubong in person kasi nasdiretso naman tayo sa holding area, di ba, ganyan. Parang despite of yung celebration, yung napakarami nating doon nagsispeak up for kung ano yung pinaglalaban din talaga, ano yung sineselebrate, ganyan. Meron din palang ano, sa social media nakita ko, merong mga, may dalawa ata or tatlo na yung batikos naman. Oo, meron palang ganun talaga. May, kahit pala daw dati sa mga pride events sa Marikina, meron daw talagang gano'n, yung mga batikos pa rin talaga na immoral yung mga ginagawa. Yung mga may gano'n pala. Meron pala talaga. Hindi ko sila na-witness ng live eh. Nakita ko na lang sila pag-uwi ko sa social media. Sabi ko, ay oo no, kahit pala nandoon ang sangkabekihan, ang karamihan, ang mga kapamilya at kaservisyo na LGBTQIA+ community, meron talagang mga ano, hindi umaayon.
1: Oo, hindi pa rin tanggap kahit pa
0: hindi, parang feeling ko part talaga siya ng mundo. Na hindi pwedeng laging positive, hindi pwedeng laging, kailangan talaga kahit paano merong kontrabida. Siguro para mas masaya yung buhay. Hindi, lang. Hindi, diba, totoo naman, aminin natin, parang ang sad, ang boring kapag wala yung mga buwabatikos, yung mga ganyan. Oo. Anong kinanta mo yesterday na?
1: Yesterday, nag-duet kami ng aking kasama sa TNT rin na si Anthony Castillo. Ayan.
0: Nag-host din siya.
1: Nag-host din siya. Oo. Tapos, syempre, hindi kami mapapagod. Magko-perform din kami at syempre, sinama rin namin ang Maki Impuerto of the TNT Boys.
0: Tatlo kayo, bale?
1: Tatlo kami po.
0: Wow.
1: Opo, to represent Showtime Online.
0: Ay, ganyan. Perfect. Diba? Ang saya-saya. Talagang grabe pag nasa UP ka kahapon, 'di ba? Ang UP ay kilala bilang pag magje-jogging,
1: yes,
0: walking yung mga sports enthusiast, ganyan. Kahapon talaga makitang-kita mo na ang daming ano ha, ang daming mga food stall. Yes, na yung mga food stalls. Tapos parang ang atake eh, parang may bazaar talagang nagaganap. And ang sabi sa akin, first time daw na nangyari yung may apat na stage. Oo, first time nangyari na merong Sunken Garden stage,
1: yes, Melchor
0: something, Oblation, at saka may isa pa eh.
1: May isa pa, Palma.
0: Ay, Palma Hall, parang may ganon. Ang galing.
1: At saka simultaneous, parang meron din sa Araneta, di ba?
0: Yes,
1: may mga ganon na nangyayari. So,
0: sabay-sabay diba? Na nagaganap talaga. Grabe, sabi ko nga kagabi, hindi, yung iba parang ang bongga, sumegwi. Hindi, kasi syempre siguro may mga parts sila doon. Mm. Ako naman ay invited guest lamang sa white party. Mm-hmm. So parang ang atake ko ay ano, nung hindi na kinaya at may mga aberyang naganap, sabi ko ay feeling ko ano na to ni Lord, na 'di ba?
1: Yes.
0: Yung mga redirection.
1: Uh-oh.
0: Oo, na wag na muna. Ipahinga muna, itulog muna yan sa ate ko ganoon. Pero syempre, ayan ay may report muna tayo, Lorraine. Ha, ipasok muna natin ang ating balita sa labas ng himpilan. Handa na ba ang ating unang report? Pasok na natin, sige. Grupong August 21 Movement nagkasa ng Walk for Justice sa Ninoy Aquino Monument sa Makati. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
2: DJJ nagsagawa rin ng protesta kontra korupsyon o Walk for Justice ang grupong August 21 Movement o ATOM ngayong araw sa Ninoy Aquino Monument sa Makati. Nanawagan ng grupo na ikulong at managot ang mga sangkot sa korupsyon, partikular na sa flood control scandal. Bukod pa rito, panawagan din nila na litisin na si Vice President Sara Duterte at harapin ito ang nagpapatuloy na impeachment proceedings. Ayon sa grupo, nagkaunsehan ang kampo ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte na dating magkaalyado. Kaya naman panawagan nila sa publiko maniwala at matuto sa kasaysayan na noong 2022 pa nila isiniwalat ang katiwalian ng mga Marcos. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Diretso naman tayo, susunod mga lugar na posibleng pagdausan ng mga protesta kasunod ng White Ribbon March, mahigpit na binabantayan ng PNP. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Ron Cueto. Ron.
3: Mahigpit na minomonitor ng pulisya ang mga lugar na inaasahang pagdarausan ng protesta ngayong araw kasunod na itinakdang White Ribbon March sa EDSA. Batay sa monitoring ng PNP, aktibo ang lahat ng CCTV cameras sa paligid ng Malacanang, Camp Crame, US Embassy at EDSA Shrine, nakabilang sa mga pangunahing lugar na dinarayo ng mga kalahok sa protesta. Patuloy ding nakantabay ang mga surveillance cameras sa paligid ng Senado at Luneta bilang bahagi ng security measures ng pulisya. Bukod sa CCTV monitoring, nag-deploy din ng PNP ng karagdagang mga tauhan sa mga pangunahing lugar na protesta para sa crowd control, traffic management at agarang pagtugon sa anumang insidente. Patuloy na minomonitor ng pulisya ang sitwasyon para matiyak na magiging payapa, maayos at ligtas ang isinasagawang White Ribbon protest sa buong Metro Manila. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DDMM.
0: Maraming salamat sa ating mga Radyo Patroller.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
5: Fanboying o fangirling time na! Bida ang mga idol mo dito sa FanZone!
0: Oras 12:22.

0: Nagbabalik po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho. Kasama pa rin natin ang ating very, very special guest na si Lorraine Galvez mula sa Showtime Online U. Hello!
1: Yes, hello po ulit.
0: Ayan, eto na, chikahan na tayo. Lorraine, syempre nung last time na nandito ka, kasama mo yung ibang mga katropa natin sa Showtime Online U. Ngayon naman, syempre, it's time para mas lalo kang makilala ng ating mga kapamilya at mga kaserbisyo, di ba? Oo. Pero Lorraine, ikaw ay una naming nasilayan, yung talagang pinaka ako ha, as a manunood, dun kita talaga nasubaybayan ng bonggam-bongga sa tawag ng tanghalan. Yes. Pero before that, ba, may iba ka ng mga singing reel. Ah, oh yes, sa kabilang channel.
1: Yes, sumali rin po ako doon.
0: Sa The Clash?
1: Totoo, totoo.
0: Talaga?
1: Opo, kung saan-saan din.
0: Talaga, eh nung bata ka, meron ka mga The Voice Kids,
1: The Voice Teens.
0: Yun po. Oh, yes.
1: Tsaka, parang nung bagets ako, nag-ano pa ako, hindi parang, nung ano, mga 13 ako ganyan, sumali ako ng talentadong Pinoy.
0: Talaga?
1: Yun ang pinaka-first ko. Hindi ko rin alam kung bakit suki ako ng mga television competition, di ba?
0: Pero, feeling ko, parte yan ng magiging kwento mo, di ba? Kapag ka talagang, yun na-achieve mo na yung time na, yung ang iyong bituin ay talagang todo kinang na. Parang ito, yan ay parte ito. Talaga. O, syempre, ang pinakauna na sali mo sa national television ay...
1: Talentadong Pinoy.
0: Talentadong Pinoy at the age of 13.
1: Yes po.
0: Sinong nagsabi na jumoin ka? Ikaw ba ay meron ng manager? Di ba may uso na yung mga manager that time?
1: Totoo.
0: Or kung wala man, anong kwento?
1: So, bagong lipat lang po kami dito from the province.
0: Saan ang probinsya niyo?
1: Sa La Union po.
0: Sarap naman. Malapit sa beach?
1: Totoo.
0: Wow.
1: So, dun sa La Union, syempre hindi naman kami aware na may mga ganito. Paglipat po namin dito, nakita nung papa ko sa, ano, sa isang palengke, sa Cubao, na may ginaganap na audition. So sabi, pumunta ka na dito, bilisan mo. So pumila ako, ganyan. Eh yung mga
0: sa
1: kanta,
0: mall?
1: Sa palengke. Ayun.
0: So,
1: sobrang masa, di ba?
0: Oo.
1: Tapos ano po, eh yung mga kantahan ko noon, eh, hindi naman kasi ako, ewan ko sa mga viewers po dyan, hindi po kasi ako balladeer, hindi ako bumibirit. Though kaya naman, pero hindi siya yung main genre ko.
0: Oo.
1: So nag-audition ako, medyo kakaiba yung mga songs ko. Tapos after noon, nakapasok ako, so... Experience din naman siya, in
0: totoo.
1: Fairness.
0: Nung time na nag-audition ka, na pinilit ka na tatay mo, na bumunta ka na dito ngayon na may audition dito, pasok ka.
1: Pasok! Oh. Ayan. At first ako makapasok sa isang studio na, ah, ganito pala, ganun.
0: Pero syempre, bago ba yan, sumasali ka na rin sa mga baranggayan, sa inyo, sa LU?
1: Yun nga po yung weird, kasi hindi ko pa natatry ever.
0: Oh, so first sali mo,
1: totoo.
0: TV ka agad.
1: Yes po.
0: Ano, kamusta? Take us back to that moment na, syempre di ba, yung iba parang sanay na ang tawag nga sa kanila mga ano, suki ng mga singing contest.
1: Veterana
0: na sila. Bago pa sila nag-TV, lahat na naman entablado ay dahil sabi ko sa'yo, purok 1, purok 2, purok 3, nasalihan na nila, di ba? Pero ikaw, agad-agad TV. Ito ba yung si Ryan Agoncillo yung host before?
1: Sa akin po ay si Robin Padilla na po.
0: Sa Talentadong Pinoy?
1: Yes po.
0: Oh, talaga?
1: Opo.
0: Nag-host wala si Robin ng Talentadong Pinoy. Okay.
1: Tapos ayun po, nakaka-culture shock siya kasi bilang, syempre, probinsyana, ganyan. Tapos makikita mo,
0: ang daming camera.
1: Ang lalakas ng ilaw, ganyan. Oo. Tapos yung damit, kailangan a-outfit ka talaga. Pero
0: aura.
1: Pang competition talaga. So sabi ko, ganito pala yun. So, what a great experience. Wow.
0: Nanalo ka?
1: Hindi. Pero kasi, parang stepping stone siya, kumbaga.
0: After that, ano nangyari? Parang ano na, nagkaroon ng fire sa puso mo na parang hindi ko natitigilan to. A-achievein ko na yung ano.
1: Singer, no?
0: Yung pagiging grand title, ganyan.
1: Totoo, parang pinagpatuloy ko pa rin naman yung pagkanta, ganyan. Hanggat kaya ko may workshop dito, sige puntahan natin yan.
0: Ah, sumapa ka rin sa mga workshops.
1: Opo, kahit pa paano. Siguro mga ilang taon din, 2 taon, ganyan.
0: Okay.
1: And then after nun, may auditions na ng The Voice Teens. So, ayun, nag-The Voice Teens na po siya. Kasabayan ko dito sila Jeremy G, sila Fana, Brian Cho. Kami yung first batch na halo-halo yung genre namin. Kaya siguro, hanggang ngayon,
0: sinong umikot sa yun sa The Voice?
1: Sa akin po, si Coach Sarah and si Coach Sharon.
0: Ang pinili mo ay?
1: Si Coach Sharon.
0: Oo. Tapos?
1: Ayun, tapos lahat din sila. Nagulat na, talaga? Si Coach Sharon?
0: Eh, kasi syempre, di ba, mayroong connotation ng mga kabataan na kunyari, dalaga, o
1: yes.
0: Kaya teen, ganyan, di ba? Teen. Tapos parang ang idol naman yan, pop star kagad sila, di ba? So sa'yo, bakit si Sharon ang pinili mo that time na umikot naman din sa'yo ang nag-iisang Sarah Geronimo?
1: Totoo, parang naisip ko po kasi noon, sige, tignan natin kung kanino magkoconnect lalo yung puso ko. nakita
0: kung
1: ko po
0: in
1: silang
0: the moment.
1: Yes po. Tapos parang nakita ko si Coach Aaron, parang kuminang talaga yung mata niya na parang
0: gustong-gusto kanya.
1: Opo, ganun. Parang ganoon. Kapag binabalikan ko rin actually yung audition video ko, mahal ko si Coach Sarah, pero yung moment na yun parang andun din si Coach Aaron, parang ah, okay. Baka para kay Coach Sharon talaga ako for today.
0: Correct.
1: For today.
0: For today's video. Oo, totoo. Hanggang ngayon ba, meron pa kayong, like, pag nakikita mo si Miss Sharon, meron ba kayong nag-chat ka pare? Nag-chat kayo?
1: Opo, actually,
0: siyempre, di ba, para ka na niyang maging anak-anakan.
1: Totoo din. Binibisita ko po siya minsan kapag may, kunyari, Christmas special, ganyan, ng ABS-CBN.
0: Bigay pugay.
1: Yes po, dadalaw ako ganyan. Ang laki mo na, ganyan, parang kailan lang. Kasi, ano na rin po eh, 2017, yung...
0: Oh my God, bagets na bagets ka pa niyan.
1: Totoo, 17 pa lang po ako noon. Oh, so, eh, ngayon, magda 26 na ako. So, grabe, no? Parang kailan lang.
0: So, ilan taon na ako?
1: Ah, hindi, bagets pa rin.
0: Bini lang ko talaga, sabi ko, 17 siya. Ah, siyempre, the time, di ba, oo, kasi mga anak-anakan ko sila Jeremy G. Di ba, sila Fana. Fana Chu, di ba, yes. Ganyan. Yung tawag ko sa kanya, Fana Chu, ganyan, di ba. Ang taray. Oo nga. Ang tagal mo na rin, in fairness. Tapos, ang sumunod na nito ay...
1: yung sa kabila na po. Ay, hindi, nagtawag ng tanghalan pa ako.
0: Bago ka nagda-clash.
1: Naku, sinasabi ko sa'yo, DJ Jaiho, suking-suki ako ng tawag ng tanghalan.
0: Ayong galing. O tapos?
1: Nung first salang ko po ng TNT, nag-daily winner lang po ako doon. Tapos, kumbaga ano, chinek ko rin po paano yung eksena kasi yung mga nasalian ko po ay mga tape, syempre. Oh, oh, oh. So ito, tawag ng tanghalan live. Iba yung kaba.
0: Kapag live.
1: Oo, grabe.
0: At may gong.
1: Yes, at may gong.
0: Diba?
1: At yung nakatayo ka sa gitna ng stage, tapos lahat ng mga tao nanonood sa'yo, yung hurado na sa gitna, piniplay yung VTR mo sa likod. Parang, okay, eto na yon. Kakanta ka na maya-maya.
0: Oh my God.
1: Grabe, iba yung feeling. Pero nakaka-enjoy
0: ano
1: siya.
0: Ano kinanta mo that time?
1: That time?
0: Yung unang-unang TNT mo, tawag ng tanghalan.
1: Nag-jazz na ako nun. Parang toxic ata ni Britney Spears na jazz. Parang
0: talaga?
1: Ganun.
0: Baby, can't just...
1: Ayan, yan. Mga ganyan.
0: Tapos after nun, daily winner.
1: Daily winner.
0: And then
1: after po nun, sumali na ako sa kabilang...
0: The Clash na. Sinong batch mo sa The Clash?
1: Sa The Clash, si Maya.
0: Diba
1: dito
0: sila Jeremiah Chanko? Yes. Tapos nag-TNT rin si Maya, diba?
1: Apo.
0: Yung sa All-Star?
1: Yes po.
0: Oo. Ayun. Ang taray. Galing. Oo. Anong, sa tingin mo, ano yung pinaka nagiging baon ni Lorraine Galvez sa pagsali niya sa iba't ibang mga singing competition sa television?
1: I think I just really know what my genre is. Kumbaga, hindi ko binibitawan kung ano yung pinaka-solid sa akin, na gets ko naman po, kaya na natin mga Pilipinong bumirit, kaya natin mga Pilipino. Magaling tayo sa mga emotional songs.
0: Yes,
1: ganyan.
0: Oo.
1: Pero para sa akin, hanggat kaya kong i-keep yung aking genre na ito, dito ako, mas isa-solidify ko pa yung pagiging jazz singer ko, ganyan. Yun ang ipapakita ko.
0: Mm-hmm. Pero magaling ha, kasi syempre aminin naman natin sa mga sinasalihan mo kapag hindi ka nananalo,
1: mm-hmm,
0: hindi mo na kukuha yung title, di ba? Ikaw yung tipo ng hindi ako titigil, mm-hmm, okay lang, lalaban lang ako ng lalaban. Kasi parang feeling ko, natutuwa ka dun sa na-earn mong experience.
1: Mm-hmm.
0: Kasi tinan mo, di ba, sa lahat nung hindi ka nanalo, pero ngayon, ikaw ang nananatili na continuing doing yung bagay. May trabaho ka.
1: Mm-hmm.
0: Nag-host ka ngayon sa online show ng Showtime. Eh, di ba, malaking bagay yun.
1: Totoo
0: kasi
1: po.
0: Hindi mo pwedeng sabihin na online lang naman.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, di ba, lahat ng mga, ngayon sa panahon na nasa digital world na tayo, kumbaga lahat na nanonood ng Showtime nila Meme Vice sa mainstream, talagang nakatutok din sa inyo kapag commercial gap.
1: Opo. At saka nakakatuwa din kasi hindi lang tayo national eh. For sure may mga nanonood din po ng DZN.
0: International.
1: Diba?
0: May TFC tayo, The Filipino
1: Correct.
0: Channel. Oo, oo.
1: So nakakagulat din po kapag may mga comments, "Hello Lorraine, fans mo kami." Yung wow. Mga comments ng mga nanay natin. Diba nanonood kami from California, mga ganyan.
0: Yes.
1: So nakakatuwa na may audience din tayo doon. So maraming salamat po.
0: Ang taray, hindi ka na panghihinaan kapag hindi ikaw na nanalo sa contest. Ang kasagutan sa pagbabalik, of course, ng Bongga Ka Diyan!
2: Fanboying o fangirling time na! Bida ang mga idol mo dito sa FanZone! Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes!
3: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid

0: kalsadang mga ulat sa Ronda Pasada, alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico, alas 6 ng umaga. At sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita, alas 7, kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia, alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan, alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos, alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ako si Radio Patrol Robert Mano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Aras natin, 12:35 sa buong kapuloan ng Pilipinas. Kasama niyo pa rin po nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba. Ako po si Jai Ho. Dito pa rin sa Bongga Ka Jai.
1: Bongga!
2: Bongga!
1: Bongga!
0: And of course, our very, very special guest, Lorraine Galvez. Lorraine, ayan, anak, syempre, ang kanyang tanong natin bago tayo nag-commercial ay kapag hindi mo napapanalunan ng isang competition, buti hindi ka na panghihinaan ng loob. Oo, di ba kasi yung iba parang ayoko na, baka it's not really meant for me, baka hindi para sa akin. Kamusta yung sa'yo?
3: Yung sa akin po kasi, katulad na nabanggit mo kanina, redirection, di ba?
0: Oh, yes.
3: Parang hanggat meron pang mga nagbubukas na pintuan na may audition dito, ganyan. Kaya puntahan, go, puntahan natin yan, mag-audition tayo, walang mawawala. Ganon, diba?
0: Kasi iba, diba, parang ayoko na, kasi isipin ng mga tao, lagi na lang akong thank you girl, ganyan. Lagi na lang thank you girl, pero in all fairness to you, no?
3: Pero meron din, may times din na ganyan, hindi naman siya nawawala. Kumbaga, sa back of my mind, meron pa rin siyang, tama na, parang tapos na yata, baka wala na talaga para sa akin. Pero, syempre parang, I owe it to the younger Lorena. Na si Lorraine nung baget siya, hindi naman siya nag-give up eh. Parang hanggat kaya niya. So parang, sige, ipagpatuloy natin to para sa kanya.
0: Pero growing up ba, talagang ang pagiging singer ang pangarap mo na mangyari sa'yo o pangarap ng tatay?
3: Alam mo, hindi ko masabi na sa kanila lang kasi over time na enjoy ko siya. So parang gusto ko din talaga siya nung baget sa ko.
0: Trinain ka nila nung bata?
3: Alam, yes. Alam mo yung typical na ano sa Filipino home, yung magulang. Sige, kantahin mo yan, yes. Ganyan.
0: Ah, talaga?
3: Ganon.
0: Sa karaoke?
3: Oo, ganon.
0: Tapos kinunan ka ng mga teacher, voice coach, mga ganyan?
3: Opo, nagpinasok din nila ako noon, nandito na kami sa Manila.
0: Ah, kumbaga parang nakitaan talaga din nila ng potential.
3: Yes.
0: Na ano, it will start sa bahay.
3: Mm-mm.
0: Para ma-boost yung confidence ng ano, nung anak.
3: In fairness naman sa kanila.
0: Oo, di ba, may kina-achieve naman talaga. At saka syempre, di ba, parte din, aminin mo, natutunan mo rin to reinvent yourself. Mm-hmm. Di ba?
3: Di ba? Reinvention is the key para sa bawat ano, bawat competition na sasalihan ko. Goal ko kasi yun eh. Kahit na ilang beses ako sumali sa iba-ibang competition, dapat yung Lorraine dati, hindi na yun yung Lorraine na makita
0: nila. Nag-iiba na nag-iiba.
3: Correct.
0: Totoo. Paano naman napasok sa hosting?
3: Hindi ko din po alam. Parang ano.
0: Ano ba, una ba? O, Showtime Online You?
3: Yes.
0: Or nag-I Want ASAP muna? Di ba mga ganon? Mm-hmm. Sila Jeremy G kasi sa I Want ASAP kasi nga bilang mga singer-singer sila ganyan.
3: Sa akin po, after ko po nung during pandemic, sumali po ako ng tawag ng tanghalan.
0: Mm-hmm.
3: Ulit. So, that time, naging grand finalist ako. Grand finalist? Dami. Grand finalist ako. And then, after po nun, nung hindi ko po nakuha yung title, sabi sa akin, binigyan ako ng opportunity po na mag-host sa Showtime Online You. Sabi ko, sige po, go po ako dyan. Ganyan. Pero sa utak ko, hala, kaya ko ba to? Kasi first time ko.
0: Hosting.
3: Diba? Ang alam ko lang gawin, ay nagla-livestream ako during pandemic. Bilang yun ang nakatulong sa akin na makapagtapos ng pag-aaral.
0: Talaga?
3: Ganyan. Yes, yun po. Sinisipagan ko lang talaga doon. So, pagkatapos noon, kinuha ko na lang yung personality na meron ako. Sige, bitbitin natin to sa hosting. Tapos, in fairness naman, 5 taon na po ako ngayon sa Showtime Online News. Sobrang laking pasasalamat ko kasi ang laki ng growth ko when it comes to hosting. Kumbaga, ang dami ko pang pwedeng ma-improve sa sarili ko when it comes to hosting. Pero, nakaka-proud pa rin na ito na pala ako ngayon, parang ganyan.
0: At saka hindi naloka ako na ano, na ang laki naging tulong nung live stream sa'yo sa pag-aaral mo. Eh, parang iisipin natin, di ba, yung pag-live stream, dapat katuwaan lang siya. Tapos dapat ang atake talaga nun, parang i-enjoyin mo lang talaga yung pakipag-uusap kasi pandemic.
3: Mm-mm.
0: Pero sa'yo, bukod sa na-train ka, yung nahasa yung skills mo sa pagsasalita, napagtapos ka rin sa pag-aaral ng live streaming mo.
3: Totoo po. So, naka-help siya sa aking college. Sa, syempre, kapag online classes noon, kasi iniisip ko, ititigil ko ba muna yung klase ko or ipapagpatuloy ko na lang to? Pero ano bang gagawin ko? Hindi naman namin kaya bilang pandemic. Sabi ko, sige, sipagan natin, ganyan. Work siya, live stream siya hanggat kaya niya. So, yun po ang nakapagpatapos sa akin sa pag-aaral. Nakabili ako ng laptop ko, ng phone. So, alam mo yun, ang laki help niya talaga sa schooling ko.
0: Oo, ibang level kasi talaga, aminin po natin, nung panahon ng bandang ano pa, mga panahon ng pandemic era,
3: mm-hmm.
0: Di ba? Na ang laki talaga ng kinikita ng mga live stream, especially yung mga magagaling kumanta.
3: Kanya-kanyang kayod po nun.
0: Totoo. Yung iba nga nakabili ng mga house and lot talaga. Totoo. Nakapagpatayo ng mansion. Mm-hmm. Di ba mga ganun talaga?
3: Kotse, ganyan.
0: Kotse, dahil sa Kumu.
3: Correct.
0: Di ba? Oo. Naalala
3: ko sa Kumu. Contest din ako doon.
0: May mga singing contest din. Totoo, sumasali ka rin. Nananalo ka?
3: Nananalo din naman.
0: Ang tara.
3: Pero wala talaga parang ano yun na ang hirap nun kasi kailangan mo ng mga gifters, ganyan. Sabi ko, hindi, wala akong gifters, sasali na lang ako, go na yan.
0: Yung boses na lang talaga yung pampuhunan mo. Tsaka yung puhunan mo talaga yung ano, mga V8.
3: Correct. Ah,
0: yan yung set up talaga.
3: Pindot-pindot, ganyan.
0: Correct. Uy, but aminin natin, hindi basta-basta yung natapos ng Lorraine Galvez bilang ikaw ay isang ano, registered nurse.
3: Yes po.
0: Pag registered nurse, ibig sabihin pumasa ka sa ANES, di ba?
3: Sa board exams.
0: Oy, yes. Kwento mo naman yun, T.
3: Ayan, isa na naman po yung utos ng magulang.
0: Na mag-nurse.
3: Correct, correct.
0: Oh my God. O, paano pa, paano?
3: So, ano po, sinabihan po nila na mag-nursing ako.
0: Pero parang ikaw yung nurse na ano ha, so far ha, sa mga nakapanayam ko, sa mga iba kong mga na-meet lang naman, parang in fairness, natapos mo with flying colors nang walang ngarag.
3: Yes po. I mean, may ngarag pa rin naman. Pero hindi naman siya nawawala kasi mahirap pa rin ang nursing. Pero tinapos ko talaga, sabi
0: mahirap
3: ko,
0: talaga.
3: Kailangan natin to. Oo. Bilang isa rin po akong panganay. Tapos, palagi kong sinasabi na gusto ko maging good role model sa aking mga kapatid bilang apat kaming babae.
0: Ay, talaga?
3: Yes po. So, sabi ko, kapag tinapos ko to, makikita ng mga kapatid ko na, ah, okay, kaya pala.
0: Ang ate
3: kaya
0: ay naghirap. Ang ate ay talagang nagpursige.
3: Totoo. Ay, for the cry naman. Kasi pag pinag-uusapan ko yung mga kapatid ko, naiyak ako. Pero yun, tinapos ko siya. Tapos, nag-ano na rin po ako agad. Nag-take ako ng international board. So, USRN na rin po ako.
0: Oh, yun, Tara. Yes. Oh, syempre, darating yung time na mamimili ka, di ba? Aminin mo. May moment na gano'n. Kasi, I'm sure nandiyan ang mga chika ng mga magulang, hindi mawawala, di ba? Na parang, oh, ano ka, USRN ka, tapos registered nurse ka pa dito. Hanggang kailan ka ba dyan sa ginagawa mong
3: Correct.
0: Yan? Di ba may mga ganun for sure sa loob ng bahay?
3: Hanggat sa ano, extended family, naririnig ko yan.
0: Yes, ano, wala naman nangyayari, di ba? Ganun, may ganun talaga.
3: Parang, although sinashare nila yung mga ganap, no? Parang,

0: Galvez, ganyan, napanood kita sa Kineso, ganyan. Pero ano, nandun pa rin yung, oh, kailan mo babala pumunta ng ano.
1: Magadahan-dahan.
0: Ganyan. Totoo. Oh, oh. Pero sabi ko sa kanila.
1: Ah, sa ibang bansa.
0: Sabi ko po.
1: Na-enjoy mo pa?
0: Na-enjoy ko po ito. At hanggat meron pong ganap, tatanggap po ako at tatanggap ako. Ganyan.
1: Oh, pero buti, di ba dapat hindi ka mga lawang sa magiging RN, registered nurse?
0: Opo. Oh,
1: kailangan nag-review ka pa rin ba?
0: Actually, nagbabasa-basa ako here, from here on. Charis, hindi, nagbabasa pa rin naman ako ng mga articles. Ganyan.
1: Talaga?
0: Kinatry ko i-refresh yung utak ko.
1: Review, ganun.
0: Para hindi mawala.
1: Oo. So, hindi mo pa sa ngayon, dahil nga ito yung opportunity na meron sa'yo, ito muna yung ini-enjoy mo.
0: Yes po.
1: Oo.
0: Habang kaya pa, ganyan.
1: Oh. Ano sabi ng mga kapatid mo ngayon na syempre nakikita nila na ang ate ay nakapagtapos ng RN at US registered nurse din talagang ate namin, ganyan. Mm-hmm. Pero ngayon nakikita namin na parang kung ano muna yung ikinakagalak ng kanyang puso, dun siya pumupunta.
0: Sinasabi nila sa akin, ate, pagpatuloy mo yan ha, kasi nag-e-enjoy ka dyan.
1: Ah, nandun sila sa part na pagiging magkapatid na kaya ka naman nag-RN dahil kailan mamakapa. Parang ang gusto mo talaga ay paging isang maging mahusay na singer sa Pilipinas.
0: Yes, at ngayon
1: at makilala internationally.
0: Correct. I-manifest natin yan. Eh, balay mo naman. Baka yung international na yan, international nurse pala.
1: Hindi, di ba? Hindi. Alam mo, yung sinasabi ko nga sa'yo, sabi ko nga talaga, ang dami ko ng mga nakapanayam, ganyan. Tapos natutuwa talaga ako kapag ka nakukuha nila yung unti-unti, slowly. Mm-hmm. Kasi diba, I'm sure marami rin nagsabi sa'yo na dito sa industry, patience is really a virtue. Mm-hmm. Diba, yung iba nabigay man ka agad yung pag-shine ng between nila, pero may time talaga para sa'yo na ikaw naman ang sa'yo naman aayon ng lahat, ang universe.
0: Totoo po. Palagi kong iniisip yan, sabi ko, may panahon din para sa atin, ganyan. So, hindi, okay lang kung di ako magmadali, i-take ko yung time ko sa ginagawa ko. Basta palaging gagalingan.
1: Totoo. Parang gawin mo lagi yung ganap mo as audition.
0: Correct. Kasi, hindi natin alam, bukas, baka wala na to.
1: Oo.
0: So, kailangan itong moment na to, i-take mo na yung
1: inuusayan mo talaga, ginagalingan mo talaga all the time.
0: Yes.
1: Kasi producers are everywhere.
0: Tama.
1: Diba? Oo, nanonood silang lahat sa atin ngayon. Siyempre, hindi mo binalak na mag-PBB, yung mga ganyan.
0: I mean, kung meron naman pong opportunity, go naman din.
1: Grab lang ng grab, no? Kung ano lang yung ibinibigay, grab lang ng grab. Ano, meron ka na bang naging pinakamasabi mong memorable na naging experience mo bilang bilang kontesera sa pagsali sa contest? Bukod sa na-amaze ka dahil nga from LU, di ba ganyan? Mm-hmm. Bukod sa na-amaze ka, meron ba yung parang wala yung dress, natapunan, yung mga ganun ka na ba na experience? Dress, kunyari sa singing contest, natapunan, naiwan, yung mga, may mga ganun ka bang experiences?
0: Mga moments. Naloka talaga ako. So, sumali po ako bilang Suki ng Tawag ng Tanghalan. Sumali po ako nung first season ng Tawag ng Tanghalan, duets. So, Showtime Online yung host na ako nun. Pero sabi ko, kukontest po muna ako. Alis po muna akong Soyu. Sabi kong ganyan. Pinayagan naman po nila ako.
1: Sino partner mo?
0: Si Jopa Saron po. Kasama ko rin po sa The Voice Teens.
1: So, ito yung may JML na?
0: Opo, may JML.
1: Duet. Sila nanalo, diba?
0: Nanalo sila. Okay. JML naman, hindi pa binigay sa amin. Charis.
1: Dapat na nahimik na mo.
0: Pero yun, kami po yung last na performance. Last batch kami ng mga sumalang. So, last week. Tapos, so, ang salang namin, pinaka last day, diba, Monday, Tuesday, Friday kami, Sabado, grand finals na pala. So, nanalo kami ng Friday. Saturday, anong kakantahin natin? Wala pa tayong damit, wala pa tayong areglo. Oh. So, ngaragan lahat. Pero nakaka-enjoy siya, kahit ngarag siya, kasi parang
1: adrenaline.
0: Tapos yung parang sobrang creative namin nung time na yun, hanggang sa kinanta namin yung Boom Karakaraka ni Meme Vice, ganyan.
1: Hindi jazz ba nyo ng version?
0: Opo, ganun. So, in fairness, masaya siya. Alam mo yung parang, kahit hindi kami na Jamil naman eh. Kahit nanalo yun. Jamil, parang grabe tong experience na to. Parang naging grand finalist tayo.
1: Tsaka hindi, that time, sir, may ano ka na, sanay ka na, nag-online
0: yes,
1: ka na.
0: Yes,
1: so parang
0: po.
1: Sa'yo, ine-enjoy mo na lang.
0: Correct.
1: Yung pagkanta.
0: Tsaka time ng Jamil talaga yun. Nakaka-proud sila.
1: Totoo. Ayan, so ganun.
0: Opo.
1: Friday kayo sumalang, kinabukasan, grand finals na.
0: Totoo.
1: Kumbaga, kung manalo kayo ng Friday, sabak na kayo ka.
0: Correct. Oh, hindi talaga namin ine-expect. Ah, talaga, ito na po. Sige po, go, laban na po yan. Ganyan.
1: Oo, wala na pong atrasan ito.
0: Mm-hmm.
1: Oo, at saka syempre, diba, sabi nga natin, may kanya-kanyang time sa hosting. Meron ka na ba yung parang sabaw moments, yung gano'n?
0: Meron naman.
1: O kaya yung may experience ka, parang, alang, hirap niyang interviewin kasi parang ano, hindi siya... Basta yung mga ganun. Kari,
0: alam mo yan, Mama Jai. Yes. Hindi lang yung mga, ah, kamusta ka naman? Kamusta ka? Okay lang po.
1: Yes! Ah! Pag-asagot talaga, ha? Paano to? Okay,
0: totoo,
1: okay,
0: kailangan mo siyang i-dig deeper. Oh, ganyan. Oh. Ano ba yung mga pwede mong masabi? Kung baga, ano, 90%, ikaw na yung nagsasalita. 10% lang
1: para lang may mahita.
0: Correct, ganun. Pero it's also experience, ano. Kasi, kunyari, pagbaguhan ka pa lang, ganyan. Ako din naman, nung bago ako, wala akong masyadong masabi, wala akong matanong, ganyan. Pero, as time passes by,
1: wow.
0: Parang mas nakukuha mo na paano ba yung gagawin natin kapag totoo. Ganito. And of course, yung teamwork din na nagagawa namin sa Showtime Online.
1: Actually,
0: yung matamatahan na, okay,
1: correct.
0: Paano ba
1: ikaw
0: gagawin
1: na yan.
0: Natin?
1: Oo.
0: Correct.
1: Oo. Mas ano kayo, go mo na yan.
0: Mm-hmm.
1: Tsaka yung dinod, matututunan mo sa hosting na hindi kailangan na lahat kayo ay nagsasalita.
0: Mm-hmm.
1: Hindi kailangan ay kayo makipagratratan. Mm-hmm. Diba ganyan? Alam mo, yung kahapon, diba, andun si Ina, di energetic din si Ina Evans, diba?
0: Correct.
1: Si Karina naman, ang anak kong si Karina ay talagang hindi nagpapakabog sa kanyang ano ganapa. Mm-hmm. Si Mama Pibo din ay talagang super duper rawr, ganun mm-hmm. talaga. Sabi ko, kung lahat kami dito ay sabay-sabay, rawr, para na kaming nag-aaway-away uh-huh. na apat sa entablado. So dapat, ah okay, bongga na yung energy nila. Ako na yung atras.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan maroon ka ganun. Parang hindi dapat kailangan laging ikaw ang bida ng ano, ng entablado.
0: Saluhan, no?
1: Yes,
0: ganyan.
1: Totoo.
0: May time din naman, kunyari, oy, medyo atras na ako, atras oh, ikaw na naman.
1: Yes.
0: May nga ganyan na moments.
1: Correct.
0: So, yung
1: sa sabaw moments mo, meron kang ganyan. Yung kunyari talaga, di ba ang hosting mahirap pa? Lalo na kunyari, may sama-sama pakiramdam mo.
0: Mm-hmm.
1: You're not okay kasi meron kang pinagdaanan sa bahay, di ba? Yung sinasabi na iwan sa bahay yung mga problema kapag nasa trabaho, mm-hmm. nagagawa naman po yun. Pero syempre, bilang mga tao, normal naman po na talagang hindi ka maging okay because not every day is a good day.
0: Yes. Hindi talaga. May mga moments na, kunyari, bilang ikaw, Mama Jai, di ba? Yes. May mga araw na daming ganap, ganyan.
1: Totoo, pagoda
0: totoo, ka talaga. So parang may mga moments din ako na galing sa ganap kagabi, tapos
1: yes.
0: buong araw pa, buong araw yung mga ganap. Tapos ngayon, parang kailangan ko talaga mag-game face on,
1: oo,
0: ganyan.
1: Kasi na, ay laban na to, may mga nakatutok na camera, ganyan.
0: Totoo, oo. Pero may moments talaga na ano, ano nga uli yung sinabi niya? May mga ganun.
1: Ah, talaga? Ba? Para sa utak mo lang?
0: Oo, sa utak ko lang. Tapos parang, natutunan ko din to because of Sir Louis Andrada, parang sabi niya. Siyempre, ang number one talaga sa hosting ay listening.
1: Yes, yan. Totoo.
0: So,
1: makikinig ka talaga.
0: Totoo. Yun po ang aking bit ngayon.
1: Lagi-lagi. So, pag mm-hmm. nasa trabaho ka, hindi ka pwedeng parang tuliro.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ka pwedeng yung kung ano-ano yung mga iniisip mo. Parang after na lang, mamaya na to.
0: Mm-hmm. Ganyan po.
1: Oy, antara. Ay, bonggam-bongga. Siyempre. Oy, pero teka lang, padaanin muna natin sa oras na 12:50. Dapat kasi, kapag ganyan ang eksena mo, dapat always kang malakas.
0: Mm-hmm.
1: Always kang masigla. At para sa mas masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Maraming salamat po sa pagbahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Diba? Na-segue ko yung
0: perfect
1: about sa masigla.
0: Yun, diba?
1: At saka about sa malakas. Dapat laging ganun. Ano, alive ang mind mo, diba? Your mind and body put together. Teamwork.
0: Tama. Na parang hindi napuyat kagabi.
1: Totoo. Parang hindi, parang wala mga pinagdaanan kagabi. Oo. Alam mo, isa, ikwento ko lang, ano, baka nanonood si Doc na nagka-abari, nabangga. Sabi ko nga kagabi, alam mo, syempre, hassle siya.
0: Mm-hmm.
1: Pero napaka-importante pa rin talaga ng pagiging, ano, yung presence of mind.
0: Mm-hmm.
1: At saka yung kalma na lahat ng bagay naman madadaan sa ano sa maayos na pakikiusap yung pagtitake mo ng accountability doon sa kaganapan. Like kunyari ako sabi ko pasensya na po Doc, pagod na pagod po kasi ako tapos may hinahabol lang po na ganyan so bakit nangyari tong ganito ganyan. Sabi niya, oh, kung pagod ka bakit nag-drive kami ko kasi kailangan ko pong habol may uuwi pa akong ganyan ganyan. Pero in fairness sabi ko sige Doc ako na lang po ipa-estimate niyo na lang po tapos I will settle it na lang po sabi ko sa akin ganyan. Tapos picturean niyo na lang po yung lisensya ko yung mga ganun, ganun. Para less hassle and everything ganyan. Mabuti na lang talaga bottom line end of the day walang nasaktan yung sasakyan lang yung nagkaroon ng mga tupi. May tupi, di ba?
0: Kesa naman tao, di ba?
1: Yes, yun din talaga. Tapos syempre, tinawagan ko yung parents ko tapos sinabi ko, sana na ganun yung eksena. So in fairness, thank you so much. Kaya kailangan kalmado lang. Calm, presence of mind, and pag-usapan ng mabuti, di ba?
0: Yeah.
1: Sa mundong nakakapagod.
0: Ayan, sa
1: sample tayo. Ayan, ito ang request ng ating mga ano, kapamilya at mga kaservisyo. Kung pwede mo daw kaming sampulan ng pagiging isang jazz singer ni Lorraine.
0: Ay,
1: ano kakantahin mo para sa mga, sa chorus lang naman, yung kunyari, masasabi mong kanta mo talaga na kahit nakapikit, plakado ko to.
0: Ayan. Ay, ito, suking-suki na to. Yung aking blind audition na Oops, I Did It Again. Ayan.
1: Ang hindi ko naman sabihin natin, akapela lang ha.
0: Ah, sige po.
1: Lorraine Galvez.
0: Na may live band tayo sa likod.
2: Wala tayong live charing, band.
0: Oops, I did it again. I played with your heart. Got lost in the

0: innocent. Ganun.
1: Taray. So yung boses mo hindi nga yung beat talaga. Pero hindi rin yung kalmado na parang, ano yung kay Moira, yung mga mala. Pasensya. Hindi ganun yung sayo. Yung sayo may power. Tapos jazz.
0: Yes.
1: Ay, bago sa mga hotel-hotel.
0: Opo, ganyan.
1: Ay, hindi ka nag-try? Magkatang sa mga hotel-hotel?
0: Hindi po kasi ano, kailangan mag-aral daw, sabi ng aking magulang. Ganyan.
1: Ah, kumbaga yung magiging singer on the side.
0: Correct.
1: Pero yun ang naging ano ngayon. Parang ano, dun patungo ang career.
0: Totoo din.
1: Sa acting?
0: Sa acting, hindi ko pa
1: na-try. Wala ka pa na-try?
0: Hindi po pa na-try.
1: Na-acting. Uy, di ba? Pero gusto mo.
0: Gusto, nananawagan po ako sa mga...
1: Yes, Kuya Coco o sa Sigabo, di ba? Baka na. Man, diba? Pwede siyang friend ni Sue Ramirez.
0: Correct.
1: Diba?
0: Go ako dyan.
1: Go na go ka dyan. O, diba? Laban ka. So, pinangarap mo rin yun na maging like artista talaga na umaarte.
0: Yes, why not? Diba? Lahat na itry natin. Dito sa industriyang ito, parang dapat hindi ka mag-back out.
1: Totoo.
0: Tama, diba?
1: May mga bagay ba na hindi mo carry? Pero, sige na, carry ko yan.
0: Hindi
1: na experience mo dito. Siyempre, di ba pag sa Showtime online, yung may mga biglaan.
0: Mm-hmm. Biglaan.
1: Tapos parang, oh, Lorraine, ikaw na to. Ganyan.
0: Ay, carry na siya. Parang go na yan, laban na yan.
1: Nasanay ka na sa limang
0: totoo.
1: Taon din naman in
0: totoo
1: all
0: po.
1: Fairness. Mm-hmm. No? Oo, totoo. Habang ang si Wilson ay nasa ano, Korea ngayon. Nag-online niyo pa ba si Wise?
0: Yes po.
1: Oh, talaga.
0: Sipag-sipag din yun.
1: Talaga? O, ito ipasok muna natin. Meron daw tayong balita sa labas ng himpilan. Kinapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, hinimok ang mga mananampalataya na ilagay ang Diyos sa sentro ng buhay at labanan ang pagiging makasarili na anyay ugat ng korupsyon. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert! Bert?
2: Yes, Jaiho, no? Sa mga sandaling ito ay kakatapos lang noong komunyon dito sa isinasagawang misa in connection ngayon o ano ngayon o kasa bahagi ngayon noong White Ribbon March na isasagawa mamaya dyan sa EDSA White Plains. Kanina ay pinangunahan ni Kidapawan Bishop yung homilya at binigyan din niya yung pagiging makasarili o self-centeredness, ang isa sa pinakamalalim na ugat aniya ng korupsyon at iba pang kasamaan sa lipunan. Ipinunto rin ni Bishop Bagaforo sa mga may kapangyarihan at nasa pamahalaan ang panawagan. Ayon kay Bishop Bagaforo, hindi sarili kundi ang Diyos at ang kanyang kaharian ang dapat maging sentro ng buhay ng bawat Kristiyano. Sinabi rin ng obispo na ang mga pinuno ay tinawag upang maglingkod at hindi upang unahin ang kanilang mga kapakanan at sarili, kapangyarihan o kayamanan. Idiniin pa niya na ang tunay na pagmamahal ay naglilingkod sa kapwa at hindi nagnanakaw o nag-aabuso sa iba. Nalangin si Bishop Bagaforo para sa mga dumalo dito sa misa at para sa buong bansa na ilayo ang bayan sa pagiging makasarili at bigyan ang bawat isa ng Diyos ng pusong marunong magmahal, magbahagi at maglingkod para sa kabutihan ng nakararami. Sa mga sandaling ito, Jaiho ay mahigpit pa rin yung pinatutupad na seguridad dito sa paligid ng EDSA Shrine kung saan nakapwesto na yung mga Civil Disturbance Management Unit ng Philippine National Police dito sa paligid ng EDSA Shrine. Dahil pagkatapos itong misa ay inaasahan nga na magmamarsa na itong mga dumalo sa misa para pumunta doon sa EDSA People Power Monument dyan sa may White Plains para nga doon sa gagawing programa ngayong hapon. Kaugnayan doon sa White Ribbon Rally March mamaya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patroller Bert Dizon.
3: Basta't may nangyari.

0: Yung iba sa pag-perform nila, yung mga lip singing, ganyan. Opo, talagang makikilala po natin mamaya ang isang drag queen na si Shine Vavalore in celebration. Kasama pa rin po ito sa ating Pride Month, syempre. At ang challenge kay Lorraine Galvez, ito, bilang host siya ng Showtime Online U, sasamahan niya kung ano, magko-co-host siya with our next guest. Ayan. Are you accepting the challenge, baby girl?
1: I accept, mama.
0: Yes! Wow. Antare, kaya dyan lang kayo, walang bibitaw, magabalik pa rin po ang Bongga Kajay!

0: pamilya at kaserbisyo. Panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
1: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
2: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
5: Hi. Good morning, class.
6: Ang mga una mong minahan na pelikula.
7: Lumawak ang aking imagination.
8: Magaling!
6: Nangunguna sa umaga.
9: Punta naman ang nakita mo!
10: Ah! Slow down!
6: Balikan ang mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
11: Wala ka ng alalahanin.
6: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m.

Para sa isang constitutionalist, hindi isyo ang edad sa mga batang nasasangkot sa krimen o mga tinaguriang children in conflict with the law. Sinabi sa DZMM ni Attorney Domingo Cayosa, dumaan sa seryoso at malalim na pag-aaral ng mga eksperto ang kasalukuyang threshold sa age of criminal liability na 15 anyos. Salip-aniyang magdebate sa age of criminal liability, mas maiging tutukan ang mga kakulangan sa pagpapatupad nito tulad ng pagkakaroon

0: ng bahay pag-asa sa mga probinsya para mareforma ang mga batang nasa sangkot sa krimen.
1: Ang nakakaligtaan nilang tignan, yung ibang aspeto ng batas, lalong-lalo na yung enforcement, na nagiging rason kung bakit yung ibang mga kababayan natin na naging biktima, ay sinasabi nila walang hustisya. Ito ho yung kawalan ng facility.
0: Samantala, hinihikayat ng Philippine National Police ang mga eskwelahan na makipag-ugnayan sa kanila bago idaos ang malalaking activity o off-campus activities. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
2: John, kasunod ng mga insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga estudyante, hinihikayat ng Philippine National Police sa mga paaralan na makipag-ugnayan muna sa lokal na pulisya bago magsagawa ng major off-campus activities. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., layunin itong matiyak ang maayos na security assessment, emergency response plan, traffic management at koordinasyon sa rescue at medical services. Inatasan na rin ang lahat ng police regional offices at local police stations na palakasin ang ugnayan sa Department of Education, Commission on Higher Education at mga lokal na pamahalaan para higit na maprotektahan ang mga estudyante sa loob at labas ng paaralan. Iniutos din ang mga police commander na isama ang mga paaralan sa kanilang police visibility planning at pagpapatupad nito. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. At yan ang mga balita basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Jom Garner.
3: DZMM Balita Ngayon!
4: Fanboying o fangirling time na? Bida ang mga idol mo dito sa Fanzone!

0: 106 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Nagbabalik po nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Walang iba ko po si Jai Ho. Batiin muna natin ang lahat ng mga nakatutok sa ating YouTube channel. Ayan, syempre, tutok silang lahat. Kaya naman, maraming salamat po sa inyo. Syempre, ayan, attendance check na po ito. Si Celerio Mods, magandang araw sa iyo. Si Banong X2Y, Mama Jaiho, good afternoon po sa lahat. Si Louis Basco, happy Sunday sa fresh na fresh na si DJ Jaiho at sa blooming na Beanie Lorraine. Wow, Beanie Lorraine! Diba? Sabi naman dito, oo. Watching habang nagla-launch from Valenzuela City. Si Louie daw ay aliw sa mga content mo sa TikTok.
1: Wow, thank you so much, Louie Basco.
0: Gladys sa Sulayaw. Hello, DJ Jai. Happy Sunday sa family ko dyan sa Pilipinas at sa UK. Mula po ako sa Abu Dhabi with love. Hello kay Lorraine G ng Showtime Online U. Ayan. Julius sa Bangalando. Galing-galing naman ni Lorraine, as always, mula sa Camarin, North Caloocan City. Ay, speaking of Caloocan, pengi ako ng spills natin sa ating apat na po anniversary. Ayan. Mga baby girls, pengi ako spills na yung sa apat na po natin. Ayan. Kasi meron tayong ganap, nandun ka rin.
1: Yes.
0: Sa July 18, opo, dahil ilang tulog na lang yan. Kasi June 28, 29, tapos 30, tapos grabe, nasaan talaga tayo? July, August. Ah, malapit na rin ang birth
1: month.
0: Oh my God, parang nung kailan lang, kumakountdown tayo ng 2026. Bigyan mo rin si Lorraine na ka, ayan. Kumakountdown tayo ng 2026, tapos ngayon nasa gitna na po tayo ng taon. Oo, diba? Sino pa? Sino Tita Nona Damian, nandito na ba? Kita-kitsa sa anniversary Mama Jai sa Bagumbong, North Caloocan City. At syempre nakikinig naman din si Sarah sa Los Angeles, California. Beth Kamaing, nakatutok. Tita Nona Damian, sabi dito, sino pa? Maria Dulce Orate, Halloween! Bongga! O, ito na Lorraine, o invite natin sila bilang parehas naman tayong nandoon sa July 18. Kaya naman po sa mga

0: pamilya po natin. Magkita-kita po tayo sa July 18, Sabado sa Caloocan Sports Complex sa Bagumbong Road, Caloocan City para sa DZMM 44 na po tayo.
1: Simula alas 9 ng umaga hanggang... Sorry, kinabahan.
0: Ay, bakit niya kinabahan?
1: Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 katao ang pwede ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths. Diba, Mama Jai?
0: Meron niyang mga libreng merienda, gupet, payong legal, aura reading at iba't iba pang mga discounted items at freebies mula po sa ating mga partners.
1: Ayan, may livelihood workshops din para sa ating karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artists tulad nina Brian Chong, Anne Rain, Ian Manibale, 1621, and Aja.
0: Pagpatak naman po ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito ninyong mga anchors at reporters at sama-sama po nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod nga riyan, may pagkakataon din pong makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. Ito po ay first come, first serve, mga kaserbisyo, kaya maging bahagi na po ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 44 na po tayo. Wow!
1: Yes.
0: Taray!
1: Kunyari, hindi tayo kinabahan kanina.
0: Hindi tayo kinabahan kanina. Walang ganong eksena. Di ba ikaw makakasama natin sa ano, sa online?
1: Yes po. Yeah, nakaka-excite.
0: Kayo ni ano? Ni
1: Simon.
0: Yes. Si Simon din nakakatuwa, no? Mahusay din si Simon.
1: Yes.
0: Nag-audition pala talaga si Simon, mm-hmm, in fairness.
1: Hindi kami nagkasabay sa audition.
0: Talaga? Mm-hmm. Nag-audition kayo dito?
1: Yes, nag-audition po ako.
0: Ay, talaga! I'm so proud of you, anak.
1: Thank you,
0: yes,
1: po.
0: Nakakatuwa, di ba? Ang sarap-sarap. Alam nyo, ito na may sasabihin pala ako. Kuya Fred, kagabi, hindi ko alam. Ang alam ko talaga, supposedly, yung guesting ko kay Chari Solomon at saka kay Buboy Villar sa Your Honor. Yung kanilang, ano, yung ULOL nila, parang ganon. Yung guesting ko, ang alam ko talaga, para mga third week of July pa e-ere. Kagabi, right after nung Love Laban na nasa UP, pag-uwi ko, ang dami ko ng mga... need i-review. Uh-huh. Kasi i-collaborate yung mga videos na. Sabi ko, ha? Umi-air na ba ngayon yung mga interview ko? My God, ang dami katanong sa akin, sino daw yung blind item ko doon?
1: Oh, wow.
0: Yes, oo. Maraming salamat sa ano ha, sa Your Honor, sa ating mga kapuso. Maraming salamat po sa inyo. Yan, naging guest tayo ni Chari Solomon at saka ni Buboy Villar. Panoorin nyo po sa kanilang YouTube channel. O, pero ito na, in relation to the Happy Pride Month, di ba? Siyempre, meron tayong special na bisita. I-intro mo na ang special na bisita natin,
1: ito
0: anak.
1: Ito na, kanina pa natin siya inaabangan, ang ating drag queen na si Shine Vavalor.
2: Hi! Hello po!
0: Wow, ayan. Sweet! Bumati ka muna sa lahat ng mga ano fans mo, sa family mo, Shine.
2: Hello everyone, my name is Shine Vavalor, and... I would like to... Hi po sa mga family ko, sa mga friends and supporters ko dyan.
0: Yes.
2: Oh, Shine. Happy Pride, everyone.
0: Happy Pride. Yes. Shine, ikaw ba saan namin na pwedeng mapanood? Saan ka nagpe-perform?
2: Actually, I'm just a freelance drag artist.
0: Oh.
2: And meron akong ano kasi... work talaga. Mm-hmm. Bale, fantasy ko lang pagiging drag.
0: Ah, talaga?
1: On the
2: yes.
1: Side.
2: Yes. Mm-hmm. Parang side hustle ko lang siya at the same time. Pag free lang din ako kasi since I'm busy sa work, mas focus ako sa work ko.
0: Totoo.
2: Rather than
0: yung kumaga parang ano lang to. Yun nga, side hustle, mm-hmm, side
2: yes,
0: trip, ganyan.
2: Yes.
0: Sideline, ganyan.
2: Yes. Pagkaya ng oras naman. Then,
0: nag-perform
2: yes
0: ka. Oh, bongga. Oh. Pero if you don't mind me asking, ano ang iyong ano, regular job?
2: Freelance makeup artist din.
0: Ah, kaya.
1: Okay.
0: Oh,
1: so, ilang years ka na makeup artist?
2: I've been makeup artist before. Nung college pa kasi ako, first year. So, mga parang 8 years na in the making.
1: Mm-hmm. Tapos, yes, kailan mo na-realize na, what if itry ko naman, sa akin naman?
0: Mm-hmm.
2: Actually, it were all started nung season 1 ng Drag Race Philippines.
0: Naging idol mo sila.
2: Yes.
0: Precious Paula.
2: Yes, Nicole. Mm-hmm. Sila Marina Summer.
0: Yes.
2: Then, it's just
0: Venus
2: a fantasy.
0: Venus Deluxe, yeah. Brigidine. Mm-hmm. Yeah, ano.
2: It's just a fantasy of mine. And, parang in-apply ko sa sarili ko, why not, bakit hindi ko i-apply sa sarili ko. Mm-hmm. And then, ayun.
0: Ang galing.
2: Nagustuhan ko naman siya.
0: Talent kasi ang pag-makeup, ha? Hindi,

0: Yung ayan, nakikita po natin sa screen na talagang yung nakikita nyo po sa monitor na siya po ay naka-formal look lang ngayon. Kumbaga yung normal, daily look lang niya. Pero sa screen po talaga, ibang tao na siya. Yes. Oo, siya na talaga si Shine Vavalur. Oo, right. Shine, bakit Shine Vavalur?
1: Actually, bigla ang pangalan lang po siya na ginawa ko kasi may nag-chat sa akin that time na gusto mo bang sumali ng drag lip sync battle? Tapos sabi ko, I said yes. And then from that moment on, hiningan ako ng like
0: drag name.
1: Tapos wala akong maisip. Mm-hmm. That time is kilala ako sa Makati nung sa volleyball industry na may mama na tumatawag sa akin na shine, parang ganon. Na parang MM yung pangalan lang, parang tumatak sa isip ko na why not ayun yung gamitin ko. And then yung Vavalur naman kasi since in-embrace ko naman din po yung
0: ang pagiging tulisan.
1: Yes.
2: Hindi naman.
1: Kaya ngayon parang in-incorporate ko na lang siya to embrace my authenticity.
2: Correct. Iyan na ang Shine Vavalur.
0: Kaya Vavalur.
2: Yes. Diba? Yeah. So ano yung first song na nilipsync mo?
1: I wanna dance with somebody.
0: Okay. I wanna feel the heat with somebody. Ganon, diba? Mm-hmm. Ang galing. Nanalo ka?
1: Sadly, hindi po. Kasi, first time kong sumali, and then, hindi ako nanalo kasi nga hindi ako nakapag-lip sync. Kasi yung, that time, meron akong ka-talking stage.
0: And then, broken heart eh. Nawala sa focus eh. Kakasabi lang natin kanina, di ba?
2: Kailangan game face on ka.
0: So, noong time na yun, dahil nga may ka-talking stage ka, tapos hindi ka pinanindigan, pinuyat ka lang. In-assume ko talaga na pinuyat lang sa atin, hindi siya pinanindigan.
1: Need to open up. Like, mayroon ako ka-talking stage that time. Ongoing yung contest. Dating kami, tapos biglang okay naman kami, tapos bigla siyang nag-chat na, let's stop, chururut, ganyan.
0: In the middle of the competition.
1: Ano, parang 1 week ata, ganon. Tapos nalalaman ko, jowa na siya nang parang nagmamanage sa akin.
2: Oh my God!
1: Tapos, on the day sa competition, like, in-open up sa akin nung nag-manage sa akin na, sorry, walang
2: no hard feelings.
1: Wala daw anong tawag nilang sulot or something ganon. Parang okay naman din daw kami. Kaya, nung time na nag-makeup, umiyak ako. Tapos nabubura yung makeup ko.
0: Nabubura?
1: Oo, tapos nawala ako na out of focus ako, na mental block ako, everything.
0: Oh my God.
2: Nako, Shine, malay mo, nanonood sila ngayon. Anong gusto mo sabihin sa kanila?
1: Hi.
0: Andito na ako.
1: Deserve nyo.
0: Ay! Tiyara. Ay!
1: Love.
0: Deserve nyo yung pagmamahalan. Uy, pero grabe, no? Akala natin talaga minsan, sa kabila ng mga magandang make-up, magandang ayos, di ba? Meron talagang sa likod ng bawat mga facade, no? Nakikita na, talagang facade, oh, di ba? Sa likod ng mga, nakikita natin mga kagandahan, lalo na sa mga drag queens na katulad nila, may mga ganun silang mga moments na na-experience. So parang feeling mo, that leads you dun sa pagkakatalo mo sa competition. First ever pa man din, yes. Ate. Oh, pero after that naman, syempre, may mga sumunod ka ng mga journey.
1: Actually, I was being traumatized that time. Then I stopped. Like for 1 year. I stopped for almost a year. Then came back stronger. Then, ayun. Tuloy-tuloy na siya right after 1 year.
0: Kumbaga parang ano ka lang talaga. Mas nagpalakas. Yes. Diba? Ninamnam mo lang yung pain na idinunod sa'yo. Syempre, diba yung nag-manage? Ito naman si nag-manage naman.
2: Di ba binigay naman?
0: Oo, sinasabi ko naman sa'yo. O yan tuloy. Natalo siya. Wala ka naging komisyon. Wala ka kata. Diba? Kasi mas sinuna mong kumag-ibig. Oo, diba? O, pero hayaan mo na sila, diba? At least, ikaw ay ano, mas, they made you stronger than
2: ibang
0: yesterday.
2: Ibang Shine na, diba? Oo. So, anong makukumpara mo? Kung makukumpara natin si Shine Vavalur noon, nung hindi pa siya broken-hearted, tapos ngayon na, iba ka na, anong pinagkaiba niyo?
1: Mas matibay na ako ngayon na parang kaya ko nang harapin lahat.
2: Ay.
1: Yes, kaya ko makapag-perform ng mas better kaysa before.
0: Yes. Na-meet mo na yung mga ano, mga idols mo.
1: Yes.
0: Sino yung pinakauna mong nakilala? Kasi ate, sabihin natin, 'di ba, kahapon, nagpunta ka ba kahapon sa Pride?

0: month?
1: Meron na kaming event sa work kasi kayo hindi ako nakapag-ano. Oh. Pero, ano ko, nakipag-parade ako ng very slight lang. Tapos,
0: hapon.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Talaga? O, sayang. Pero okay na, at least umapear ka pa rin sa parade, diba? Pero aminin natin, diba, kahapon talaga buhay na buhay yung mga drag queens natin talaga. Ang galing nilang lahat na nag-perform sa main stage, mm-hmm. Melchor stage, Sunken, tsaka sa Palma, diba? Mm-hmm. No, lahat sila meron. Yung mga ano sa amin, ang sumampata, mga Baguio queens.
2: Mm-hmm.
0: Yan, yung mga Baguio queens, ganyan. Sino yung unang-unang na-meet mo?
1: Hindi ko sila personally na-meet, pero mm-hmm. parang nakita ko lang sila from afar, mm-hmm. like sa mga shows and everything.
0: Napapanood mo sila? Mm-hmm.
1: Yes, oh, live.
0: Oh. Pero di ba mahal mag-drag kasi yung wig?
1: Yes, super expensive. Mahal. Mm-hmm. Actually, super expensive.
0: Yung makeup naman, siguro yung makeup, meron namang mga
2: meron, kaya naman,
0: mura.
2: Pero yung mga outfit pa eh.
0: Pero yung yes. mahal ang outfit.
2: Wigelia.
0: Yung Wigelia, grabe. Mahal. Yes. Naalala ko dati, pagka kanekalon fiber, yung texture ng wig, yung pwede mo siyang plantsahin, pwede mong kulutin, kanekalon fiber yung tawag doon. It's different sa synthetic.
2: Mm-hmm.
0: Kasi yung synthetic bawal dahil masusunog, dahil plastic siya, uh-huh. diba? Parang ganun. Pag kanekalon fiber, close to human hair.
2: Yes.
0: Wow. Perfect. Alam na alam, diba?
1: Alam na alam.
0: Kasi nga, marami akong wigs. I have 30 wigs sa bahay. Tapos hindi ako nag-drag queens. Parang gusto ko lang minsan diba sa TikTok maganda-ganda. Ha?
2: Malay mo, ikaw na yung next na may interview naman. As Sasha Babalur din naman.
0: Ano kaya ang drag name ko pagka ganun?
2: Isipan natin. Mag-comment po kayo sa ating mga live viewers.
0: Totoo. Ayoko na. Wow, talent siya rin.
2: Parang anday mo ng ganap na naman sa
0: joke. Hindi, ginagawa ko lang. Pagka nag-trip-trip ako, yung kanya sa TikTok, di ba, magaganda-gandahan ka lang sa madaling araw. Kaya nag-iiba-iba ako ng look. Pero di ba, mahal?
1: Super expensive, to be honest. Parang lucky lang din ako kasi mainly because meron akong work, may regular work ako. So, I can be able to provide the things na kailangan as a drag artist.
0: Oo. So, namuhunan ka na rin sa mga wigs mo.
1: Yes, sobrang dummy.
0: And so, hindi, di ba, parang ano siya, collection.
1: Yes. Mm-hmm. Pag nakikita mo siya na parang, hala, before, parang hindi ko
0: hindi
1: kaya bumili.
0: Yes. Totoo. Pati mga outfit mo, di ba?
1: Tapos ngayon nakakapagpatahin ako ng costume.
2: Perfect.
0: I love it.
2: Si Shine.
0: Shine, ano yung kwento mo sa mga kapamilya natin at mga kaservisyo natin na pinakamasasaya mong bonggang naging performance mo talaga? Bukod sa bongga yun kasi heartbreak.
2: Mm-hmm.
0: Pero yung after na natapos na yun, ano yung pinakabongga na parang, ay, ang tarin ni Shine Babalur. Sino to? Ganon.
1: I think ang pinaka the best or ang pinaka marami kasi yung ginawang mga eksena pero siguro ayun yung balat-balatan type ng hubod-hubad na may reveal kasi at the end naka-ano lang ako naka
0: yung ano
1: parang tiba na rhinestones tas ay ano LGBT flag ang nakatakip sa ano ko
0: reveal
1: okay. Yes,
0: ay antaray, saan to naganap?
1: Naganap ko siya sa saan nga yun?
2: Dito, pero ang dami rin kasi mga ano dito eh, no? Mga
0: ang dami na kasi
2: clubs,
0: show.
2: Mga bar.
0: Alam mo
2: yun?
1: Riva.
0: Ano yung bar?
1: Yes. Bar sa Kainta, Rizal.
0: Mm. Oo, di ba nga ang dami na? Kasi dito sa Quezon City, meron yung Rampa.
1: Mm. Yes.
0: Di ba yung asa saan ang O-bar nga? Sa may Ortigas.
2: Oo, sa may ano.
0: Oo, sa Ortigas. Yes, totoo. Meron din naman sa Cubao, yung Rapture.
2: Correct. Diba? At saka dyan, diba, parang ang laki ng mga tit din na binibigay sa mga queens
0: actually,
2: natin.
0: Actually, kasi nga marami talagang naging super, naging open.
2: Perfect.
0: Naging open kasi yung pagmamahal natin sa mga drag performers because of, yung of course, RuPaul's dati.
2: Mm-hmm.
0: Tapos nung nagkaroon pa ng franchise dito, hosted by Mama Pao, yes. Paolo Ballesteros, yes. Diba? Judge si Nakalad Karen, the late Jiggly Caliente.
2: Correct.
0: Tapos diba yung mga icon sa local scene?
2: Mm-hmm. Of course, dyan ang galing Marina Summers.
0: Marina Summers.
2: Iba, diba?
0: Sino pa? Ikaw, sinong ano mo? Drag idol mo?
2: Ako, talaga. Mahilig ako sa ano talaga, sa RuPaul. Si Sasha Velour talaga. Sasha Kobe. Sasha Kobe and
0: yes.
2: Sasha Velour, diba?
0: Ako naman,
2: ganyan-ganyan nila.
0: Manila Luzon. Gusto ko si Manila Luzon.
2: Mm-hmm.
0: Sa RuPaul, syempre. At marami din eh. Pero sa Pinas, ang gusto, Sasha Velour din yung tumatak din sa akin actually. Tapos yung sa Pilipinas, gusto ko syempre yung ka-face ko, John Federiaga.
2: Perfect!
0: Oo, diba? May, tsaka ano, magbarkada kami, ang tawagan nga namin twin.
2: Mm-hmm.
0: Oo, ni John Federiaga. Yan. Sa season nila, diba, siya yung ano, feeling natin dapat hindi siya yung ma-eliminate dun sa ano, lip-sync for your life. Mm-hmm. Diba?
1: Yes.
0: Nasubaybayan mo ng bonggang-bongga.
1: Yes.
0: Hindi ka sasali o nag-try kang sumali na. Alam ko, ano, everybody's just waiting for season 4.
1: Yes.
0: Kasali ka?

0: May NDA kasi sila sa mga sabihin. Pero nag-try ka mag-audition?
1: Hindi din.
0: Bakit?
1: Kasi since super expensive, tapos kailangan mo ng maraming connections, ng funds.
0: Ay, oo, totoo.
2: Pero malay mo naman, di ba?
0: Alam mo, itry mo na yan sa susunod kung magkaka-season 5 pa, di ba? Mm-hmm. Ayan. Kayang-kaya mo yan. Oo, di ba meron yung iba? Kasi naman, queen supports queens, di ba?
2: Queen
0: supporting queens kasi nagsusuportahan din talaga sila. Pero sa competition, syempre, aminin naman natin, talaga sila, medyo laban na laban.
2: Yung manager mo daw dati sa sponsor.
0: Ay, hindi na. Ay, hindi na. Sorry, na yun. Ayaw niya na yun. Sorry. Close chapter na yun. O, sandali lang, meron tayong report nakakatuwa dahil habang na nag-enjoy ang mga kapamilya at mga kaservisyo natin sa chikahan natin ngayong tanghaling ito po, marami rin sila mga balitang nalalaman sa labas ng ating himpilan. Ipasok na natin ngayon na. White Ribbon Movement nagbabala sa mga grupong makikilahok at magtatayo ng sariling stage mamaya sa prayer at indignation rally. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
3: DJ Jaime Dino ng grupong White Ribbon Movement ay hindi po pwedeng magtayo ng sariling stage sa mga makikilahok na grupo mamaya gaya ng INC, PDP Laban at United People's Initiative dahil sila lang ang nakakuha ng permit. Pagamat bukas sila na makisabay sa prayer at indignation rally, ang mga nasabing grupo ipapatanggal nila sakaling magtayo rin ang mga ito ng mobile stage mamaya. Ayon kay Edwin Fernandez, miyembro ng Executive Committee ng White Ribbon Protest, iisa lang dapat ang panawagan at ito ay kontra korupsyon at dinistiya. Magsusuot din sila ng puting damit para ipakita na wala silang kinikilingang kulay. Anya, nais silang magising ang taong bayan sa nangyaring harapan na katiwalian at tumilig ang mga ito. Sumabay sa panawagang managot ang mga sangkot. Samantala, nakanda naman na ang mobile stage na gagamitin sa White Ribbon Protest mamayang alas 2 ng hapon dito sa People Power Monument. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol at Kelly Cordero.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30.
0: One 26 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kasama pa rin po natin si Shine Vavalur. Siyempre naman, of course, ang nag-iisa nating napapanood sa Jeep ZMM na si
2: Lorraine Galvez.
0: Anong moniker mo?
2: Sa akin po ay Online Show Diva. Tapos kapag nag-Jeep ZMM, Online Show Diva, nasa radyo na rin Chumichika.
0: I love it! Diba? O ayan, ikaw ba may tanong kay Shine?
2: Yes, gusto ko malaman, Shine, ano ba yung drag style mo? How would you describe it?
1: Stunt queen. And yes.
2: Ah, stunt queen. So ibig sabihin, perfect talaga yung mga cartwheel,
1: yes,
2: cartwheel ganyan.
1: Tumbling. B-drop.
0: Yung mga pagbagsak.
2: Kaya niya sumampol dito ngayon.
0: Hindi niya kaya din. Hindi makikita sa lahat.
2: Sorry.
0: Nako, imbitahan mo sila kung saan ka pwedeng i-book as sa pagiging makeup artist. Kasi syempre, maraming iba na fantasy rin nila na mag-drag makeup, mm-hmm, diba? O so pwede mo silang makeupan ng
1: yes,
0: drag, diba?
1: Yes, booked and blessed.
0: Yes.
1: Actually, kakahapon, meron akong
0: inayusan.
1: Inayusan na contest.
0: Oo.
1: And I'll invite them.
0: Oh,
2: yes.
1: You can actually follow me on my social media accounts at shine_vavalur or on my personal account as onjason1. Ayan. You can DM me there para
0: for bookings sa pag-makeup. Yes. At syempre, pwede ka rin bang i-book sa mga performance?
1: Yes po, as long as I'm free and available ako that time.
0: Mm-hmm. Talaga? So parang feeling ko sa pagkakasabi niya as long as I'm free, parang feeling ko talaga
2: book and busy,
0: mm-hmm, siya talagang siksik liglig ang mga nagpapaayos, yes, sa kanyang makeup na trabaho, 'di ba? No. And congratulations for that, 'di ba? Manatiling blessed, 'di ba? Manatili tayong lahat na yung dust
2: sparkle again.
0: Sparkle dust para sa ating lahat na patuloy tayong kumita ng correct, maraming pera, pati po kayong mga nakikinig at mga nanonood, and syempre good health for everybody. Mm-hmm. Ayan, 'di ba? At sana ay mapagtagumpayan ninyo ang inyong mga ganap sa buhay. Kung may problema man, ihinga lamang ng malalim at

0: Tomorrow is another day. Laban lang mga kapamilya, yes, ba? Diba? Ayan. Maraming maraming salamat. Lorraine, ikaw naman, invite mo sila sa iyong mga ganap. Go.
1: Yes po, please watch Showtime Online U. Magte 10 years na po ang Showtime Online U. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. And of course, Jeep ZMM Monday, Wednesday, and Friday po, di ba, ng 7:35 a.m. Thank you so much. And thank you so much, DZMM, for inviting me again po dito sa show po ni DJ
0: Bongga
1: Jai. Na solo naman po niya ako ngayon.
0: Totoo,
1: tsaka
0: ang dami na napag-chika.
1: Totoo.
0: Talagang nahimay ko yung journey ni Lorraine Galvez ngayon. And maraming salamat for sharing. Thank you so much. Salamat, Lorraine. Abangan nyo siya, ha? MWF sa Gypsy. Pinasa talaga sa kanya yung corona.
1: Salamat po.
0: Lorraine Galvez and Shine, maraming maraming salamat. Happy Pride. Sa lahat po,
1: Pride.
0: Susunod na ang Koneka dyan sa DZMM Teleradio Cable at YouTube channel. At ang with due respect naman sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Monday to Friday, pakinggan nyo po ako. Alam na din with Papa Owl Paz, 9 p.m. to 10 p.m. At syempre, every Sunday ang Bongga Kajay, 12 noon to 1:30 p.m. Dito lang lahat yan sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa East 30. Ayoko nang ako lang, si Shine at si Lorraine ang bongga. Gusto ko lahat tayo dapat sabay-sabay na sisigaw ng Bongga Kajay! Bye!
2: Fanboying o fangirling time na? Bida ang mga idol mo dito sa Fanzone!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa darating pang mga panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Taas noong kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 1:31 ng hapon.
1: Sa bawat pagsubok, meron kang kaagapay.
2: Connect ka dyan!
1: Sa bawat hamon, mayroong proyektong tutulong sa muling pagbangon.
2: Connect ka dyan!
1: Ito ang puso ng programang may malasakit sa kapwa, komunidad at kalikasan. Ang magbubuklod at mag-uugnay ng serbisyo publiko at mga pangyayaring sumusubok sa tatag ng bawat kapamilyang Pilipino. Connect ka dyan! Kasama sina Dr. Luisa at Franco Reyes sa Connect ka dyan! Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Happy Sunday mga kapamilya, mga kaserbisyo, mga kapuso, mga kapatid, mga kabarkada. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapamilya. Ngayon po ay June 28, 2026. Kamusta po ang inyong selebrasyon ng Father's Day? Para po sa mga husband, para sa mga house husband, kamusta po? Yung mga kapamilya po natin dyan na nabibilad sa araw sa EDSA Shrine. Tama ba, Hana? Nasa EDSA Shrine nga ba yung mga kapamilya natin? Nasa EDSA Shrine nga ba yung mga kapamilya natin na nagra-rally? Diba? O baka po sobrang init, huwag pong kakalimutan ng tubig, uminom po kayo ng tubig. May dala po ba kayong mga mini fan? Eh, saan po ba gawa yung mga mini fan ninyo? Made in ano po ba yan? Made in China? Made in Japan? Made in Korea? Made in the USA? Ay, yung mga pamaypay po ninyo, mga payong, saan po ba gawa yan? Aba, yan po ang ating topic ngayong araw na ito, mga kapamilya, mga kaserbisyo, mga produktong Pilipino na kayang makipagsabayan sa buong mundo. Tanong nga po natin ngayon, mga kapamilya, mga kaserbisyo,

0: Bisyo, kailan ho kayo huling nakakita ng made in the Philippines sa isang produkto? Anong produkto po iyon at kailan ho ninyo huling nakita na nakalagay, nakatatak, made in the Philippines? Yung hindi ninyo ine-expect pagtingin ninyo, aba, itong gamit na ito, eh, gawang Pinoy. Hindi ba? Bukod sa mga agricultural products natin, mga saging, mga pinya, yan, mga niyog, yan, puro mga gawang mga produktong Pilipino po. Ako natatandaan ko nung araw, talagang nung araw, ano, ay may tita kami galing sa States. May dala siyang balikbayan box. Tapos meron doon na ano, baseball glove, leather, Louisville Slugger ang nakalagay. Tapos pag tingin ko nung tarjeta, ang nakalagay, made in the Philippines. May biruin yan, siguro mga 1990s yun. Made in the Philippines yung gloves na pang baseball. Ang ganda ng quality. Eh kayo po, mga kapamilya, mga kaserbisyo, mga kapuso, mga kapatid, kailan ho kayo huling nakakita ng tatak na made in the Philippines? Sabi nga po, mula sa kape na iniinom natin sa umaga hanggang sa sapatos na suot ninyo. Yan, silipin nyo yung sapatos na suot ninyo. Aminin po ninyo na ang madalas na hinahanap po nating mga Pinoy ay imported. Pero alam nyo po ba na maraming mga produkto po na gawang Pinoy ay hindi lang po pang local, kundi pang international din. International! Galing Pinas? Galing Pinas! Yan po ang ating topic ngayong hapon. Pero paano nga po ba nagiging global ang isang local na produkto? Sa gitna po ng pagdagsa ng mga dayuhang produkto sa ating merkado, paano po nakikipagsabayan ang ating mga sariling produkto? May sapat po bang tulong at programa mula sa gobyerno para sa pag-angat ng mga local products? At syempre, matututo rin po tayo. May makakasama po tayong Pinoy brand na kasalukuyang namamayagpag sa global market. Ano yung kanilang sikreto? Ay, yun ang ituturo sa atin. Ano yung mga diskarte nila? At ang disenyo po nila na nakapagpa-capture ng interest ng international audience. Congratulations po! Pero bago ang lahat, mga kapamilya, magpapakilala po muna ako. Franco Reyes po. Solo flight po tayo today minus Doctora Luisa. Dahil birthday po ng kanyang daddy. Pauwi po si Doctora Luisa. Magse-celebrate ng birthday. Happy birthday po sa lahat ng nagbe-birthday ngayon. Pero hindi po ako mag-isa. Samahan po ako ninyo, mga kapamilya, mga kaserbisyo, sa isa't kalahating oras ng masaya't matalinong talakayan. Dito lang po sa DZMM. Connect ka dyan!
1: Doctora Luisa at Franco Reyes sa Connect ka dyan!
0: Bago po ang ating topic, narito na po ang ating mga naggagandahang balita on a Sunday afternoon.
1: Connect ka dyan!
0: Good news po tayo, mga kapamilya, sa oras na 1:37 ng hapon. At narito na po ang unang good news. Mga motorista, posibleng muling magpatupad ng rollback sa presyo ng langis ang mga oil company sa susunod na linggo. Base po sa tatlong araw na trading sa world market, halos piso kada litro ang ibinaba ng presyo ng diesel, gasolina at kerosene. Ang Department of Energy pa rin ang magdidikta ng presyo ng langis habang nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang bansa. Sinabi po ni Energy Secretary Sharon Garin na sinasalamin ng presyuhan ng langis sa world market ang presyo dito po sa atin.
1: Connect ka dyan!
0: Good news pa rin po, mga kapamilya. Nakikita ng Philippine Travel Agencies Association na muling lalakas ang turismo sa huling quarter ng taon kasunod ng pagbaba ng presyo ng petrolyo. Sinabi po sa DZMM ni PTAA President Jason Yang na kumpiyansa silang gagawa ng paraan ng Department of Tourism para makabawi sa epekto ng krisis bunsod ng gyera sa Middle East. Sa datos ng DOT noong nakaraang linggo, halos 3 milyong turista ang

0: bumisita sa bansa mula January 1 hanggang June 16, 2026 na karamihan po ay mula sa Estados Unidos.
1: Connect ka dyan!
0: Marami pa pong mga magagandang balita mga kapamilya. Maglalaan po ang gobyerno ng 1.6 billion pesos na pondo para palawigin at palakasin ang fish port facility sa Navotas at Palawan. Inaprubahan ng Philippine Fisheries Development Authority Board ang mga infrastructure project kabilang ang modernization ng Navotas Fish Port Complex at pagpapatayo ng bagong fish port sa San Vicente, Palawan. Sa Navotas Fish Port, pangunahing i-rehabilitate ang Market Hall 1 at 2, gayon din ang second phase ng shipyard development project. Ayon po sa DA, sa pamamagitan ng naturang proyekto ay magkakaroon ng direct access ang mga mangingisda sa mga major trading center para mapabilis ang pagbiyahe ng mga produkto.
1: Connect ka dyan!
0: Tuloy-tuloy po ang good news, mga magagandang balita on a Sunday afternoon sa DZMM Teleradio, DZMM YouTube at DZMM Facebook, The Filipino Channel at iWant. Maaari na pong kumuha ng visa on arrival ang mga Philippine passport holders simula kahapon dyan po sa UAE. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ito ay kung mayroong valid visa, residence permit o green card mula sa ilang bansa gaya ng Amerika, mga miyembro ng European Union, Australia, Japan, Singapore, Korea, Canada at New Zealand. Maaaring bayaran ng visa pagdating sa UAE na nagkakahalaga ng 100 dirham o 1,700 pesos. Para po yan sa 14-day visa at 250 dirham naman o higit 4,000 piso para sa mas mahabang stay. Ipinagkaloob umano ito ng UAE bilang bahagi ng magandang ugnayan nito sa ating bansa.
1: Tulungan sa pakikipag-ugnayan. Connect ka dyan!

0: Mga kapamilya, samahan niyo po ako ha, mag-comment po kayo sa aming YouTube channel, sa DZMM Teleradio YouTube, sa DZMM Facebook. I-share niyo rin po yung link. Mag-subscribe po kayo. Nandito po yan. Saan nga ba yung subscribe? Dito. Yeah. Mag-subscribe po at pindutin niyo po yung subscribe button para po lagi po kayong updated sa pinakamga bagong mga balita, impormasyon at public service. Aba, nagpakitang gilas, hindi bulate. Aba, matindi ha. Very good, Hana. Hindi bantayin! Inaabangan po natin mga kapamilya, mga kaserbisyo, kung ano po ba ang magiging lagay ng panahon ngayong hapon. Dahil kahapon po may mga biglaang pag-ulan dito sa Quezon City. Biglang didilim, tapos iinit ulit, tapos didilim ulit, tapos iinit ulit. Ano ba talaga, kuya? Nangangamoy na po ba ang inyong mga labahin? Mga labada? Samahan niyo po ako mga kapamilya dahil maganda po yung topic natin ngayong hapon. Ano po ang naaalala niyong mga produktong Pilipino na may tatak na proudly made in the Philippines? Natatandaan niyo po ba yun? Pero bago po natin simulan ng ating kwentuhan, meron po muna tayong
1: Samahang Walang Iwanan.
2: Walang Iwanan.
1: Connect ka dyan!
0: Pagbabalik tanaw sa nakaraan. Sa panahon nga po ngayon mga kapamilya, sino ba ang hindi pa marunong mag-add to cart? Isang click lang, isang pindot lang, aba, nandiyan na ang inyong order. Sa mga online shopping platforms, makakabili na po kayo ng mga produkto sa Japan, sa Europe, sa Amerika, mas mabilis, mas maraming pagpipilian. Pero sa dami po ng ating mga pagpipilian, ang tanong ko nga po, kailan kayo huling nakakita ng Made in the Philippines? At kung sakaling may nakikita po kayo na ganong tatak, eh kumpiyansa po ba kayo?

0: or choice nyo pa rin ang mga imported na produkto? Balikan po natin mga kapamilya ang nakalipas na panahon. Noong dekada 70, kapag may balikbayan box na dumadating, aba, parang piyesta po sa buong barangay. Excited na buksan ang kahon dahil alam nating punong-puno ito ng imported na gamit. Imported chocolates, imported na damit, imported na pabango, mga masasarap na dilata, may sapatos. Ibang-iba ang datingan kapag nakita mong made in the USA. Noong 1980s naman po, simbolo ng success ang mga imported na appliances. Minsan nga, kailangan mo pa ng transformer para magamit yung appliances. Sino dito yung meron pang mga cassette player sa bahay? Nakapag-uwi ng stereo galing sa Saudi. Nakapagbibili ka doon sa mga tindero ng appliances sa Saudi. Alam kapag Pinoy. Kabayan, sabihin, kabayan. Kapag sinabi natin galing abroad, may kaunting yabang. Aminin man po natin o hindi. Ganun po ang naging mentalidad sa marami sa atin. At noong 1990s mga kapamilya, ayan, dumagsan na po ang mga international brands sa mga pamilihan sa Pilipinas. Marami na po ang pagpipilian. Marami ng mga shops sa mall ang may mga imported na ano na stalls. Dumarami rin po yung mga nagsasabi na kapag imported, quality yan. Sabihin, aba, itong nabili ko, quality. Pero ngayong 2026, baka panahon na po para baguhin natin ang lumang paniniwala. Dahil habang hinahanap natin noon ang gawa ng ibang bansa, ang mundo po ay unti-unting hinahanap ang gawang Pinoy. Yun nga pong guest natin mamaya, isang skincare product. Gawang Pinoy, pero sikat sa Middle East. May mga furniture po tayo na nasa mga hotel at resort sa buong mundo. Yun atin pong mga kape, kakao, tuna, mangga na paborito po ni JP, saging, mga coconut products. Kinikilala po sa mga pandaigdigang merkado. At ang pinakamaganda po rito, marami po sa mga kumpanyang yan ay nagsimula lamang sa maliit na puhunan. Pero hindi po maikakaila na mas matindi po ang kompetisyon sa panahon ngayon. Mas maraming pagpipilian ng mga Pilipino, mas madaling bumili, mas open po ang market. Pero sana po sa episode na to, piliin po natin ang gawang Pinoy, ang galing Pilipinas, ang galing Pinas.
1: Tulungan sa pakikipag-ugnayan. Connect ka dyan!

0: Tumanggap po muna tayo ng pag-uulat mula sa ating mga kapamilya sa labas ng himpilan. Pero bago yan...
1: Panahon Patrol!
0: Narito po ang ating weather report mula po kay Ms. Grace Castañeda ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang hapon po, Ms. Grace. Franco Reyes po sa DZMM.
2: Magandang hapon din po, Sir Franco, sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, yung low pressure area na minomonitor natin ay huling namataan.

0: sa lying 735 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte. Mababa po yung possibility pa nito na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Ngunit posible po itong mag-traverse or tumawid dito sa may southern Luzon, Visayas area at magdulot pa din po ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng southern Luzon, Visayas at Mindanao. Simula po yan mamayang gabi hanggang sa mga susunod po na araw. So expect po natin for today may mga scattered po ng mga pag-ulan na mararanasan sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Dala nga po nitong LPA. And bukod po sa LPA na ito, yung habagat ay naka-apekto pa rin sa western section ng Luzon. Possible pa rin po yung mga scattered ng pag-ulan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at sa area ng Palawan. Well, dito naman sa Metro Manila, nalalabing bahagi po ng ating bansa. Kung meron tayong mga pag-ulan na mararanasan, mostly yung mga isolated o mga biglaang pag-ulan lamang po, dala pa rin ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, posible pa rin po tayong makaranas ng short period ng malakas na pag-ulan. Kaya doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang hapon po.
1: Salamat po, Ma'am Grace Castañeda.
2: Panahon! Panahon! Patrol!
1: Narito na po ang pag-uulat ng ating mga Radyo Patrol! White Ribbon Movement March mula sa EDSA Shrine patungong People Power Monument nagsimula na! Kumuha tayo ng balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, come in!
3: Ito na nga, no? Simula na yung marcha ng iba't ibang grupo mula doon sa EDSA Shrine patungo sa People Power Monument bilang bahagi yan nung White Ribbon March. Ito yung rally kontra katiwalian na umano'y naglilipana sa pamahalaan. Yung ibang mga grupo na nakita natin na kasama dito sa marcha ay yung mga kasapingan ng White Ribbon Movement, yung Tama Na Coalition, Gabriela, meron ding August 21 Movement kontra Daya, Promotion of Church People's Response o PCPR, Bayan Muna, at may mga kasama rin nung miyembrong Bagong Alyansa Makabayan o Bayan. Itong mga grupo, yung ilan sa kanila ay kasama rin doon sa misang idinaos sa EDSA Shrine kaninang alas 12 ng tanghali. Kanina, nakita natin, mula doon sa mismong EDSA Shrine, bumuo ng ilang metrong human barrier yung mga pulis para hindi tumagos sa kalsada yung mga nagmamarcha patungo nga sa People Power Monument. Pero dito sa may bahagi na ito, makababa ng Ortigas Flyover, ay wala ng human barrier yung mga pulis, pero nagagamit pa rin naman yung isang bahagi ng kalsada. Kaya nga lamang, syempre, mabagal yung usad ng mga sasakyan dahil napupuno nga ng mga tao itong kalsada. Ilang metro na lamang yung layo natin mula dun sa mismong People Power Monument at dun natin nakita may human barrier ulit yung mga pulis para magpanatili na seguridad habang pumapasok sa mismong White Plains Avenue itong mga rallyista. Yung kanilang programa ay inaasahang magsisimula mamayang alas 2:30 ng hapon at magtatagal yan hanggang alas 7 ng hapon. Yan muna ang pinakauling sitwasyon dito sa may bahagi ng EDSA papuntang White Plains Avenue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legazpi, DZMM.
1: Zeus, question. Naririnig mo ako, Zeus? Ayan, magkakabit ng override si Zeus. Zeus, naririnig mo ako, Zeus?
3: Rinig.
1: Zeus, naririnig mo ako? Hello, Zeus. Ayan, kamusta
3: yes.
1: Ang ano dyan? Mayroon bang pagbabadya ng ulan sa area mo?
3: Mm-hmm. Naku, mataas yung sikat ng araw dito. Kaya nga kanina naririnig natin yung ilang organizer na dapat talaga silang magbaon ng tubig at siguraduhin na yung ano nila, yung kumbaga nakasilong sila. Kaya yung ibang mga nagmamarcha dito ay may dalang payong.
1: Alright, maraming salamat, Zeus Legazpi. Isa pang report! Mula naman po sa simbahan at mga progresibong grupo, narito si Bert Dison para sa kanyang kumpirmado at siguradong pag-uulat. Come in, Bert!
4: Yes, Franco, no? Sa mga sandaling ito, nandito lang sa pansa, kakibat ibang sektor, kakibat ibang sektor,
1: Bert, napuputol ka yung ano mo, yung noise cancellation mo parang active kaya nawawala ka. Layo ka ng konti sa ingay, layo ka ng konti dun sa maingay na area.
5: Yes, Franco. No?
1: Yan, go ahead.
5: Yes, Franco, sa baka sandaling ito, hindi dito tayo sa harap. Meron ng mga nagbabasa, hindi kita nyo, binubuo ito ng iba't ibang mga sektor, kabilang ang sektor ng simbahan, ngayon din yung iba't ibang mga progresibong grupo at mga sektor, katulad na dito, yung Kontradaya, Bayan Luna, nandito din sila Lisa Masa, nandito din sila former congressman na Pansa Castro, no? Isama dito sa mga sinasagawa ngayon. Ngayon ay nandito na sa kalahati ng Corinthians, no? Nakalagpas na tayo sa main gate ng Corinthians dito sa gawin ng EDSA, ng kabaan ng EDSA. At ilang metro na lang ay malapit na tayo doon sa People Power Monument. Ilang metro na lang ang layo. Dati patuloy pa rin yung ng mga grupo at ng simbahan na lahat ng sangkot ay dapat managot kasabay ng mainit na panahon na naranasan dito sa kahabaan ng EDSA. Ay ganoon din kainit yung panawagan itong mga iba't ibang sektor ng taong bayan na papanagutil lahat ng mga naging sabi lahat ng sa kakalain. Ngayon din at ang pinapanawagan din ng grupo yung electoral reform. Kanina sa misa ni Bishop Pagaporo sinabi niya na mahalaga na magkaroon ng isang tunay na election reform. Ngayon din yung genuine ay makakatahanan masa ng anti-political dynasty ng siya ngayon na ay tuluyan na mawakasan yung kadekadang dinistiya sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So, medyo mainit ang yung mood na mga kasama dito sa marcha ay nag-iinit din. Kaliwat kanan ng sigaw ng kanilang mga kanawagan. Iisa lang naman yung main na isinisigaw dito no sa giyagawang kilos protesta ay yung lahat ng sangkot ay dapat managot kasama ang simbahan at taumpayan ay isa ang kanilang panawagan no, yung kahirapan, labanan ng kahirapan, korupsyon at yung kuwalang panagutan ng mga namumuno sa pamahalaan at lalo na yung mga nagtamal sa kaban ng bayan. Sa mga sandaling ito, kung makikita nyo, ay nakahilera dito yung iba't ibang unit ng PNP, kabilang na dyan yung CDM, no? Yung Civil Disturbance Management Unit ng PNP na nagmamando nitong kalsada kasi itong northbound lane ng EDSA ay naupa na ng mga generalista. No? Isang lane na lang yung nadadaanan. Sinisikap itong mga polis na kontrolin nga yung crowd para nga hindi mag-overspill doon sa napitirang linya para nga hindi tuluyang maparalil sa itong daloy ng mga sasakyan. So ilang metro na lang ang layo nila ay malapit na dito sa People Power Monument yung pagmamarsya. Pinapatabi tayo saglit ng mga organizer ng marsya dahil nga paliko na sila dito sa kanto ng EDSA White Plains kung saan nga gaganapin yung White Ribbon na movement rally. No? Kung makikita nyo, sila na mga po yung kanilang panawagan. No? Ito yung mga banner. Daladala nila yung iba't ibang mga flag ng kaligaling mga sektor, maging iba't ibang mga placard na naglalaman ng kanilang mga panawagan. So ito yung mga dumalo dito, Franco, karamihan sa mga ito ay dumalo doon sa ginanap na misa kaninang alas 12 ng tanghali na pinangkulangan nga ni Kedapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, no? At kanyang panawagan din doon kanina sa misang ginanap kanina dahil sumentro yung kanyang homilya doon sa pagiging makasarili. Ang sabi niya, yung pagiging makasarili daw, ito daw yung pangunahing sumisira sa lipunan. Dahil sa pagiging makasarili, yung mga tao sa gobyerno, yung mga tao sa pamahalaan ay nakakanya-kanya, no? At kinokontrol yung kapangyarihan, kinokontrol yung ng bayan para lang sa kanilang mga sariling kapakanabangan. So ito, Franco, paliko na tayo, no? Bundle lang tayo ng kaunti.

0: Nawawala na yung audio mo. Balikan natin si Bert Dizon mamaya. Ha? Paliko na raw sila ng EDSA. At ang sabi ni Bert sa kanyang report ay... Balikan natin si Bert. Sige, kasi nga katatapos lang daw yung misa ni Kidapawan Bishop Colin Bagaporo. At ngayon ay kasama si Bert doon sa marcha ng ating mga kababayan dyan sa EDSA Shrine, kung saan nananawagan nga po sila na lahat daw ng sangkot ay dapat managot. Gusto ko malaman kay Bert mamaya kung gaano karami na ba yung mga kababayan natin dyan sa area at kung dumadami pa, nadadagdagan pa ba ng nadadagdagan. Kasi maraming mga grupo po ang nagpahayag ng intensyon na sumama. Bagamat may statement din nga ang bayan na may ibang grupo rin nga daw na sasama dun sa rally. Sige, magbabalik tayo mga kapamilya ha. Babalikan din natin yung mga report ng ating mga radio patrol dyan sa labas ng himpilan sa EDSA kaugnay nga po nitong White Ribbon March na ginaganap po dyan sa EDSA Shrine. Walang lipatan mga kapamilya dahil basta balita, basta impormasyon, basta balitang kumpirmado at sigurado. Saan kayo makikinig? DZMM!
1: Tulungan sa pakikipag-ugnayan. Connect ka dyan!

0: Dumating na sa bansa si bagong United States Ambassador to the Philippines Lee Lipton. Linggo ng umaga nang i-anunsyo ng US Embassy sa social media ang pagdating ni Lipton sa Pilipinas. Unang kinumpirma ng US Senate si Lipton noong Mayo matapos i-nominate ni President Donald Trump sa posisyon para palitan si dating American Ambassador Mary Kay Carlson. Dating nagsilbi si Lipton bilang interim permanent representative na sa United States Mission to the Organization of American States kung saan tinutukan niya ang mahakbang ng Amerika sa foreign policy sa Western Hemisphere. Dapat tiyakin na madadala sa pasilidad ng bahay pag-asa ang mga batang isinasangkot sa krimen. Sinabi sa DZMM ng constitutionalist na si Attorney Domingo Cayosa, dapat silang idiretso sa bahay pag-asa para masimulan ang proseso ng pagbabago at disiplina. Ito'y para matanggal sa isip ng mga bata na wala silang pananagutan kapag nasabit sa mga kontrobersya. Maging ang mga magulang na tinuguriang CICL ay may pananagutang sibil din o bayad danyos para sa mga pamilya ng biktima.
1: If it is a serious offense gaya ito, may namatay, murder, eh hindi ho naman sila, they are not set free. Dumadaan ho sila sa diversion proceedings, rehabilitation. At hanggat hindi na ipapakita na nagbago sila or they realize and accept the responsibility, nagbago sila, hindi ho sila basta-basta ibabalik dun sa komunidad o kaya sa pamilya nila.
0: At yan ang mga balita basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili ring nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Jom Garner.
2: DZMM Balita Ngayon! Sa tulong ng tamang health information.
3: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
4: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: Ang bawat Pilipino, pinasigla!

0: sigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga ganitong klaseng issues ng lipunan natin.
0: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
2: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
3: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
0: At masasayang usapan.
3: Choir ako dati, nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
2: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
3: Leia?
2: De Guzman.
0: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas

0: Doktora Luisa at Franco Reyes sa Koneka Dyan.
1: Koneka Dyan.
2: Tuloy-tuloy po ang balitaan, mga kapamilya, sa DZMM. Silipin naman po natin ang sitwasyon sa People Power Monument kung saan dumating na po ang mga lumahok sa White Ribbon Movement March. Narito ang balitang kumpirmado at sigurado mula sa Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kamin, Kelly.
3: Franco, tuloy-tuloy pa rin ngayon ang pagdating nitong Ribbon Movement, White Ribbon Movement, kasama ang iba't ibang grupo. Eksakto alas 2 ng hapon kanina, magsimula silang dumating dito. Ayan, ibabackcam ko para makita nyo ang White Plains westbound, halos mapuno na nitong mga relista. At kung makikita nyo, nakahanda na rin ngayon ang mga kapulisan dito. Nakaposisyon na ang Quezon City Police District para sa security, at ang Quezon City Traffic and Transport Management naman para naman gumabay dito sa traffic sa lugar. Nakaposisyon na rin dito ang mga medical booth, ano, Franco. May mga police assistance desk at medical booth sakaling magkaroon ng emergency. At doon sa dulo nitong White Plains, makikita naman nakaposisyon doon ang kanilang mobile stage. Sa ngayon, itong westbound, Franco, sarado ito sa mga motorista hanggang mamaya sa pagpapatuloy nitong White Ribbon Movement Rally. Kaya itong kaliwa, itong White Plains eastbound, naka-zipper lane naman ngayon ito para sa mga motorista. Kanina nakausap natin ang isa sa mga miyembro ng Executive Committee ng White Ribbon Protest, si Edwina Fernandez. Binubuo itong White Ribbon Movement nila ng mga faith-based groups. Pero nagpaabot raw ng mensahe sa kanila itong ibang grupo gaya ng PDP Laban, ang INC at ang United People's Initiative na makikisabay din sila dito. So may mga nakita rin tayo, may mga napansin rin tayong ibang grupo na nakilahok dito kanina. Ngayon, bukas naman daw itong White Ribbon Movement, basta walang kulay ang protest ngayon at basta iisa lang dapat ang panawagan nila. At ito ay ang kontra corruption lang at kontra dinastiya. Nagpapaalala rin ang Quezon City Police District sa mga rallyista na tiyakin ang payapa at maayos na protesta, maging sa mga pulis na naririto ngayon na panatilihin ang maximum tolerance at ang paggalang sa mga karapatang pangtao. Franco, balik sa iyo, Franco.
2: Kelly, may initial count na ba kung ilan yung mga tao nandyan or may expected ba na number?
3: Ang sabi, Franco, ng White Ribbon Movement, ang expected nila na dadalo ay 10,000. Pero dahil nga may mga nagpaabot sa kanila ng notice na sasabay na ibang grupo, inaasahan nila na lalagpas ito ng 10,000. Although sa Memorandum of Agreement ng QCPD dito sa White Ribbon Movement, hindi dapat lalagpas ng 10,000. Mm-hmm. Ayon sa White Ribbon Movement, napaabot na nila sa QCPD na posibleng ang lumagpas ng 10,000 itong bilang nila dahil nga may mga nagpaabot ng notice na sasama. Ayon naman sa QCPD, handa naman sila sakaling dumagdag o dumagsa talaga ang mga rallyista dito ngayong araw, Franco.
2: May mga nasipat ka na ba dyan na grupo, yung binabanggit ng grupong bayan, na mula sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte?
3: Kanina, mga pinapansin natin ang mga flag na winawagayway nila. Karamihan sa mga napansin natin ay mga faith-based groups lang, no? Napansin natin kanina yung anim o alyansa na nagkakaisang mamamayan, ang Philippine Council of Evangelical Churches, ang PCEC, at ang MAPSA, ang Manila Ecclesiastical Province School System Association. Pero wala pa tayong nakikita. May mga ibang progressive group gaya ng San Lakas, may mga buklurang manggagawang Pilipino, Partido Lakas ng Masa. Pero wala pa tayong nakikita gaya nung sa PDP Laban, kung may dalaman silang banner o ang INC, wala pa tayong napapansin. Mamaya, Franco, iikutin natin tong kahabaan ng westbound ng White Plains para tingnan kung may mga, kung dumalo nga itong mga miyembro ng INC, ng PDP Laban at iba pang grupo, Franco.
2: May mga personalidad ka na bang nakikita dyan na nangunguna dyan sa movement na yan?
3: So far kanina, Franco, pagpasok pa lang nila dito, ang nakikita pa lang natin, mga pari pa lang, no, ang nasa front talaga nila, mga pari, mga religious groups. So far yung mga kilalang personalidad, prominent persons, wala pa tayong nakikita, Franco. Ayon naman dun sa nakausap natin sa organizer, may mga inimbitahan sila na mga artista o mga celebrity para makilahok nga dito sa protest, sa rally, pero wala pang tiyak na listahan o kung sino yung mga dadalo mamaya.
2: Maraming salamat, Kelly Cordero.
3: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, busy na.
2: Isa pang report! Mula naman kay Radyo Patrol Roen Cueto, ilang pangunahing kalsada po sa Maynila isinara para sa paghahanda sa inaasahang kilos protesta kaugnay po ng White Ribbon March. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Roen Cueto. Kami ni Roen.
4: Franco, nagpatupad nga na mas mahigpit na seguridad sa ilang pangunahing kalsada sa lungsod ng Maynila. Kasunod yan ang posibleng pagdausan ng mga protesta kaugnay ng White Ribbon March ngayong araw. Pansamantalang isinara sa mga motorista ang ilang kalsada malapit sa paligid ng Malacañang, partikular na ang Ayala Bridge at ang bahagi ng Recto Avenue corner San Sebastian Street sa Maynila. Gayun din ang ilang kalsada patungo Mendiola. Nakabantay naman ang mga pulis mula sa Manila Police District sa harap ng US Embassy sa Rojas Boulevard habang nananatiling kalmado ang sitwasyon sa harap ng Senado sa JW Diokno Boulevard sa Pasay City. Sa kabila ng mga nakapwestong barbed wire sa lugar, ayon sa National Capital Region Police Office, halos 10,000 pulis ang ipinakalat sa buong Metro Manila para sa seguridad ng White Ribbon March. Mahigpit ding minomonitor ng mga pulisya ang mga pangunahing lugar sa mga pwedeng pagprotestahan, kabilang ang Malacañang, Camp Crame, US Embassy, Elsa Shrine, Senado at Luneta para matiyak na maging mapayapa at maayos ang sinasagawang kilos protesta. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
2: Roen, hindi kasing kapal ng tao dyan sa lugar mo, yung nandun sa Edsa Shrine.
4: Franco, kung ngayong oras na to wala pang masyado o wala na...
2: Wala talaga.
4: Walang nagpoprotesta dito sa kahabaan ng Mendiola, dito sa may Recto Avenue. Tahimik at kalmado ang sitwasyon dito sa Mendiola, Franco.
2: Mas maraming pulis.
4: Mas maraming pulis na ipinakalat dito, Franco. Sabi nga na nakausap natin pulis kanina, mula sa Calabarzon sila na nasa 1,200 yung ipinakalat na pinadala ng Calabarzon papunta dito sa Maynila. At sabi nga ng NCRPO, nasa halos 10,000 ang ipinakalat nila sa buong Metro Manila para mapanatili ang seguridad at kaayusan sa mga kilos protesta, Franco.
2: Pero may inaasahan daw ba sila dyan na biglang pagdagsa ng mga tao dahil sa mga nakalipas na kilos kontra corruption rally ay Mendiola yung isa sa pinaka-crucial na area?
4: Franco, sabi nga ng nakausap din natin pulis kanina, wala naman silang inaasahan na posibleng kilos protesta dito, pero nakatabay sila at naka-standby kung sakaling may biglang sumulpot or pumunta dito sa kahabaan ng Mendiola, Franco.
2: Okay. Sa EDSA kanina, mataas ang init ng araw. Diyan ba sa location mo, Roen? Kamusta ang weather?
4: Nako, Franco, tirik na tirik ang sikat ng araw. Kaya ngayong mga pulis na nakaposisyon kanina dito sa aking likuran sa may Mendiola sa likod ng barbed wire ay nagsiupuan muna at sumilong dahil nga sobrang init. At sa ngayon, nagpapahinga sila sa may silong dito sa kahabaan ng Mendiola, Franco.
2: Alright, maraming salamat.

0: Radyo Patrol Roen Cueto.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZLN Radyo Patrol sa Istrenda.
0: Oras ngayon mga kapamilya, 14 minuto na po nakalipas ng alas 2 ng hapon. Natunghayan po ninyo ang pag-uulat ng ating mga Radyo Patrol sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kaugnay po ng People Power dyan sa People Power Monument at sa EDSA. Mamaya po abangan pa po natin ang iba pang mga balita ng ating mga Radyo Patrol.
2: Doris Bigonia. Connect ka dyan sa DZMM.

0: yan sa Connect ka dyan sa DZMM.
1: Samahang walang iwanan.
2: Walang iwanan.
1: Connect ka dyan.
3: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
4: Sa house,
3: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time, na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipin.
5: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Balita EZM Radio Patrol sa Istwenta. Una sa balita, una sa public service.
6: Tamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha to. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
9: DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
10: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong...
1: Wala. Connect ka dyan!

0: apat na po tayo. Mula po alas 9 ng umaga hanggang 300 po na katao ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa po yan, ha? Pagsapit po ng alauna ng hapon, magbubukas naman po ang public service booth. Ano-ano po ang meron? May merienda, may libreng gupit, may payong legal mula kay Attorney Noel, may aura reading mula kay Tita Stargazer, maraming mga discounted items at freebies mula sa ating mga partner. May libreng livelihood workshop din sa mga para sa mga karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artist tulad nina Brian Chong, Anne Rain, Ian Manibales, 1621, Adja. At pagpatak po ng alas 4 ng hapon, makipag-banding po sa amin. Sino yan? Mga paborito po ninyong anchors at reporters. At sama-sama po nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan po, may pagkakataon din po kayong makatanggap ng espesyal na regalo mula po sa amin. Paalala lang po mga kapamilya, first come first serve po ang mga serbisyong ito, kaya maging bahagi ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40, apat na po tayo. At syempre, magpapasalamat din po tayo mga kapamilya para sa masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay sa ating mga kapamilya.
1: Connect ka dyan sa DZMM!

Tuloy-tuloy po tayo sa DZMM Konika dyan. Kasama po si Franco Reyes, minus Dr. Luisa. Usapang galing Pinas pa rin po tayo. Mga produktong Pinoy na may ipagmamalaki sa buong mundo. Ngayong hapon po, makakasama natin sa linya ng telepono si Ginoong Sergio Ortiz Luis Jr., Pangulo po at

0: Chief Executive Officer ng Philippine Exporters Confederation. Magandang hapon po, Sir Ortiz Luis Franco Reyes po sa DZMM.
1: Magandang hapon sa iyo, Franco, at sa mga nakikinig na tanonood sa atin.
0: Kamusta po kayo, sir?
1: Mabuti naman, mabuti naman. Tama-tama, ako eh nag-exercise ngayon.
0: Nako, napakasarap. Batang-bata pa rin si Sir Serio, ano? Okay lang po na maabala namin kayo sandali, sir.
1: Oh, sure.
0: Opo, kasi pinag-uusapan natin, sir, na nabanggit po ni Secretary Roque kanina ng DTI na tumaas daw po ang export ng Pilipinas. Ano-anong mga produkto po yung pangunahin po nating ine-export po?
1: Alam mo, surprising, yung 2025, natatakot tayo dahil sa reciprocal tariff na ginawa ni Trump, no? Fortunately, although na-ano tayo ng 19% tariff, yung kalahati, 15% na export natin kasi, pumunta sa US.
0: Mm-hmm.
1: No? Kalahati ng export natin sa US, electronics. Yung kalahati, yung iba-iba, pero marami agricultural products. Ang swerte natin, yung electronics, naka-hold yung tariff.
0: Mm-hmm.
1: Ano? Yun ang mga agricultural products, even na kagaya na coconut, naka-zero tariff pa, no?
0: Mm-hmm.
1: Tapos ngayon, sa halip na bumaba yung export natin, dahil nag-prepare tayo, tumakas pa nga, no?
0: Mm-hmm.
1: Na-break natin yung pinakamataas na export natin for the last several years, no? Yung export natin ng 2025. At even if nagkaroon ng sa Iran-gera na apektuhan din tayo, kahit paano, pataas pa rin yung export natin sa first quarter
0: ng 2026.
1: But we are still hoping na kahit paano tataas pa rin. Hindi nga lang kasi taas nung ginagawa nung dahil balit yung base natin, yung mga neighbors natin, malalaki yung export nila. Kaya lalaki ng pagtaas nila, tayo umahabol lang, naiwanan tayo.
0: Opo. Sa anong sektor po ninyo nakikita na pinakamalakas ang Pilipinas at anong sektor naman po yung medyo kailangan nating mag-improve sa export?
1: Well, ang pinakamalakas sa ating is services, ano?
0: Mm-hmm.
1: Kagaya na sama na rin dyan yung tourism natin, yung mga sektor na ano, ang malakas, ano? Sa export naman ng electronics, malakas tayo. At mayroong mga agricultural products at ang kailangan natin maitulak sana yung ating mining ores, yung mining products natin. Kasi marami tayo, hindi kaya yung mga napapakinabangan na naos to.
0: Mm-hmm.
1: Tayo wala mga ores pa lang inaan natin, hindi natin, kagaya ng nickel, hindi natin na po-process. So, hindi natin na-re-refine pa.
0: Mm-hmm.
1: So yun ang kailangan natin pagbutihin.
0: Opo. Anong klaseng suporta po ang kailangan ng mga industriya mula po sa gobyerno para mas ma-improve pa po natin yung ating exports?
1: Well, alam nyo, yung mga maliliit exporter, for instance, we are the most underbanked MSMB in the whole of Asia. Napakaliit na suporta sa financial ng gobyerno sa atin. Pag tinatanong namin nun, sabihin, saan natin kukunin? No? Ngayon, alam natin kung saan napupunta. No?
0: Mm-hmm.
1: Kaya tayo, ano. Pero, in spite of that, meron naman mga tulong ang DTI, for instance, yung site sa exhibition abroad, tsaka dito, tsaka yung promotions, meron din tayo mga development ng products, ano? Mga research and development, meron pa rin tayo mga policies na kailangan ayusin para maging at par tayo sa mga kalaban natin sa export dito sa Asia, gaya ng Thailand, Cambodia, humahabol na rin ng konti. Pero nalampas na pa sa tayo, number 6 na tayo rito dati, number 1 or 2 tayo rito.

0: Asia.
1: Kapag po ano pinag-uusapan ng mga produktong Pinoy, Sir Sergio, paano niyo po kukumbinsihin ang ating mga kababayan na suportahan naman po ang sariling atin?
0: Well, meron tayo mga policy na by Pinoy, ano? Noong araw pa, lagi inaan natin yan. At ngayon, meron tayong mga produkto na pinopromote natin. Eh, alam mo, napasin ko yun sa export. Eh, hindi naman po pwede tayo umasa ro sa nationalism ng mga Pilipino, lalo na abroad, ano? Pagka masyadong malaki ang diferensya ng presyo, eh, they still go for other products. Although, may mga brand tayo na talagang kilala, ginagaya even ng ano natin, ng mga kalaban natin dito sa Asia, no? Sa merkado. At marami na rin tayong brand na kilala abroad. Halimbawa, ano, natin sa pagkain, sa Jollibee, libo-libong stores na may isa ng ibang bansa, no? Dalawang country, San Miguel. Kilala kilala sa inumin at ibang export market, no? Sa damit, yung bench, no? Kilala na rin dito sa Asia, sa Middle East, ang Penshop, gano'n na rin, no? Sa pagkain na again, yung OEC. Mm-hmm. Yan ang produkto na kilala-kilala na rin sa Asia, kahit sa North America at sa Europe at Middle East, no? Meron ba iba mga franchises na homegrown na nagpupunta na abroad? Meron, siguro, yung mga inasal, ano? Potato Corner, yan. Yung Figaro, yung Bo Cafe.
1: Ginugutom ako sa inyo, Sir Sergio, ha?
0: Pati yung Julie's Bake Shop na marami nito, nakakapunta na abroad yan. Pati yung generic pharmacy, medyo nakakaano na rin. Ngayon, merong mga, alam mo naman, may mga bayan na kilala kung anong produkto, ano? Like for instance, tinatawag niya, ito yung geographical indication, ano?
1: Opo.
0: Halimbawa, pag sinabi mong champagne ng France, kilala yun, ano? Pag sinabi mong, sa Italy, Parmaham, yun yung ano.
1: Sarap.
0: Tayo naman, yung Gibaras mango natin, kilala rin yan, ano? Okay. Kilala na rin yan.
1: Kumbaga, kaya ano? Talaga ng mga produktong Pinoy, Sir Sergio.
0: Oo. At marami sa lalangan ng perennial handicraft, marami na rin tayong dekalidad na produkto. Alam mo nyo, for instance, that the biggest export ng canned sardines in the whole world, dahil nila rito. Beke sardines.
1: Ayan.
0: That's the biggest canned sardines in the whole world. Kilala na yan.
1: Sa Zamboanga.
0: Zamboanga. Basically, yun ang grupo. Pero napakalawak na yan, no?
1: Opo.
0: Eh, kaya kailangan niya yung suporta ng gobyerno, yung mga trade fair, dapat may budget yan, kulang na kulang, yung product development natin, yung market intelligence, ano? Saka yung mga training, na yan eh, may mga ano naman, kaya lang, hindi ganun kalaki yung budget. Alam naman natin, pagka-export ang pinag-uusapan, kailangan talaga na makakompete tayo. Hindi aasa tayo na sa loyalty ng ating mga kababayan abroad, dapat hindi rin protectionism, dapat yung quality natin tuloy-tuloy na pinagbubuti, research natin, at yung presyo dapat
1: kumpiyente.
0: Unfortunately, may mga disadvantage tayo talaga. Dahil una-una, maliliit ang budget ng mga kumpanya natin for promotion, ano? Hindi kailang kalaki yung merkado natin dito to support it. Ano? So, yun ang kailangan pagbutihin natin. Huwag tayong aasa rin sa protectionism at patriotism. Ano? Dahil pag wala kailangan depresya, iwanan din tayo ng ating mga kababayan.
1: Nako. Mag-part 2 tayo, Sir Sergio. Bitin po ang ating oras. Magparto po tayo ng ating produkto, ng ating usapan.
0: Of course. Always.
1: Yun muna po tayo. Maraming salamat po sa insights. At maganda yung binanggit po ninyo na hindi dapat umasa lang sa loyalty. Dapat talaga palakasin ang suporta ng gobyerno. Salamat po, Sir Sergio.
0: Maraming salamat din sa inyo at magandang hapon sa ating mga tagapakinig.
1: Magandang hapon po and happy Sunday, sir.
2: Samahang walang iwanan.
3: Walang iwanan.
2: Connect ka dyan.
1: Bitin yung insights na mga binigay ni Sir Sergio. Ang daming pwedeng pag-usapan. At syempre, may mention ko lang na napakasarap talaga ng gardenia. Diba? Kaya rin niyang makipag-compete worldwide. At syempre, nakasama po natin si Sir Sergio sa side po ng mga exporter. Sa side naman po ng mga mamimili, makakausap natin si Miss Amihan Mabalay, ang spokesperson po ng Suki Consumers Network. Ano po ba ngayon ang attitude ng mamimiling Pinoy? Pag-usapan natin yan kasama si Miss Amihan. Magandang hapon po! Ayun! Naputol si Ma'am Amihan. Kasi syempre, ang mentalidad ng mga mamimiling Pilipino? May mga impulse buyer pa rin ba? Meron ba mga nagdadalawang isip muna? Merong titingnan muna tapos babalikan na lang ulit mamaya. Kailangan ko ba to o gusto ko lang to? Ayan. Pero dahil nga usapang global brand to ng mga Pinoy products, makakasama natin ang CEO and founder ng C&H Cosmetics Industry and Hannah Sophie Direct Sales. Sino ba tong si Sir Apple and Raka and Henry Raka? Sila lang naman yung sikat na kumpanya dyan sa Middle East na first halal cosmetic products ba to na Pinoy? Sila na nga ang tanongin natin. Magandang hapon po, Miss Apple and Sir Henry. Welcome po sa DZMM.
4: Hello po, magandang hapon po. Happy Sunday.
1: Happy Sunday po. Salamat po at available po kayo on a Sunday, ma'am.
4: Yes naman po, Sir Franco.
1: Kwentuhan nyo nga po kami sa paano nagsimula itong C&H Cosmetics Industry at bakit kailangang ipagmalaki ito ng lahat ng Pilipino.
5: So, Sir Franco, magandang hapon po sa mga tagapakinig ng DZMM.
1: Opo.
5: So, mabati na isang magandang hapon. So, nag-start po talaga ang CNH Cosmetic Industry. So, sa halagang 5,000 piso. So, nag-start po kami ng aming mag-asawa. So, sa Batangas po talaga, ito'y kinuha po namin sa aming sabong kasal. So, yung 5,000 piso yung pinagmula namin ay sa aming sabong kasal namin kinuha para po makapag-umpisa na hanap buhay.
1: Sa halagang 5,000, ano po ba dati ang trabaho ni Sir Henry para sa kalaman po ng mga manonood natin?
5: So dati po akong salesman sa Buyer Philippines. So kami po mag-asawa ay dating ahente na nagbibenta sa mga supermarket. So kaya po kami nalinyadas dito sa pampaganda. At the same time, yun po ang hilig ng asawang may bahay ko, yung pampaganda. Kaya po nalinya kami dito.
1: Ay, kitang-kita naman po ang effectiveness ng produkto ninyo kay Ma'am Apple.
4: Thank you, sir.
1: Opo, ano-ano po yung mga produkto ninyo, ma'am? At paano ito naka-penetrate po sa global market?
4: Yung mga products po namin ay yung mga whitening soaps po. Kagaya po ng mga All White Placenta, Skin Blend Kojic, Skin Blend Kojic Luta. At meron pa po kaming mga ibang brands na kagaya po ng mga Tawas.
1: Mm-hmm.
4: At meron din pa po kami na kagaya po ng mga Haplas at mga alcohol po. At mga bubble pin, mga home care po.
1: Opo, paano nyo po napalaki na sa simula 5,000 pesos? Saan po sa Batangas ninyo sinimulan to, ma'am?
4: Sa Lipa po, taga Lipa po kami. Mm-hmm. Pati po yung isang planta namin ay sa Quezon, meron din po sa Lipa.
1: Opo.
4: Kasi nag-start po kami, sir, noong kami po ay after po ng kami magpakasal.
1: Mm-hmm.
4: Tapos po, yun po, dahil pareho kaming ahente, naipasok po agad namin ito sa mga supermarket, mga drugstores. At ang una po naming export ay Amerika kasi napaka-challenging year po sa amin yun. Pero ang maganda naman po, salamat po sa Diyos at kami naman po nakapasok sa Seafood City, sa Island Pacific. And then, nagsunod-sunod na po noong 2014, yun. Nagdire-diretso na po, ang DOST po ang tumulong sa amin, ang DOST Batangas. Kasi nga po, malaki na po yung aming export kagaya po napasok na po namin ang mga buong Middle East. And then, ngayon po, ang maganda naman po ay open po na kami ngayon sa Europe kasi nga po nakapag-start na po kami ng certification doon.
1: Wow! May Middle East, may Australia, may Europe, may Asia. Grabe! Kinikilabutan ako. Nakaka-proud naman po yung inyong mga produkto. Ma'am, ano po mga challenges nung nagsisimula kayo?
4: Nung una po, syempre, dahil kami po ay whitening soap or kami naman po ay hindi po ganun kalaking kumpanya, nung una po, syempre, nahihiya kaming mag-launch ng mga products. Pero ang inilaban na lang po talaga namin dito, sir, ay yung aming quality. Kasi nga po, since po, based po sa virgin coconut oil, yung mga products, saka natural, naniniwala ho kasi kami sa ibang bansa po, kasi more on green na po. Hindi na po doon uso ang mga peeling, hindi na po uso doon yung talagang bigla kang puputi. Ang gusto po doon, moisturizing effect at ang maganda po, refining our skin.
1: Oo, na using natural ingredients.
4: Opo.
1: Eh kung si Ma'am Apple po yung mahilig dito sa cosmetics, ano naman po ang naging role ni Sir Henry? Ano yung specialization niya?
5: So yun naman po ang aking specialization niya, yung sales. So yung pagporma ng benta. So kasabagkat meron po ako knowledge sa lahat ng mga supermarket sa buong Pilipinas. So yun po yung naging ano namin, yung marketing side. So yun po yung nagtulong kami mag-asawa para mag-form po itong kumpanyang ito. So wala pong mahalaga talaga kung hindi yung mag-asawa nakakaintindihan sana buhay para po makapagbigay ng mga pangkabuhayan.
1: Opo. Ilang taon na po kayong kasal ni Ma'am Apple?
4: 20 years na po.
1: So yung 5,000 pesos po ay regalo sa inyong kasal?
4: Apart po nung aming sabog sa kasal, kumuha lang po kami dahil noon po hindi pa noon matindi yung mga FDA. Naghalo lang kami sa likod bahay namin, sir, kasi syempre po kumbaga doon halo-halo lang po, and then yun, marunong po siya maghalo ng sabon. Ako naman po ang nagpa-plastic, ako din po ang nagte-tape, tapos ang unang packaging namin, sir, parang ang pangit pa kasi mukhang floor wax. Yun. Tapos later on po, nagkaroon na siyempre kami ng mga R&D team, nagkaroon po kami ng FDA, GMP, at iba-iba pong certification ng iba't ibang bansa.
1: Kumbaga, ano talaga, kayo mismo yung kumayod sa simula?
4: Opo, sir, siyempre po.
1: Opo. Ngayon po, ilan na po ang empleyado ninyo?
5: So yung empleyado namin, nasa mga 200 plus po nationwide. So yun po yung natutulong namin.
1: Ngayon, nagsimula po kayo sa 5,000 pesos ang mag-asawang Raka. Kung bibilhin po yung kumpanya nyo sa halagang 10 million pesos, ibebenta nyo po ba?
4: Hindi po.
1: 50 million pesos, ibebenta nyo po ba?
4: Hindi pa po siguro kasi maliliit pa rin naman po yung mga anak namin.
1: Diba,
4: kasi po yung mga anak namin, sir, ngayon, kahit pa paano po, kaya po nagtayo din po kami ng direct selling company. Tumutulong na din po silang mag-present sa mga community like yung mga barangay. Nagkaroon din po kami ng mga resellers program kasi nga po hindi lang naman po pang supermarket yung products. And then talaga pong napaka very affordable at hindi po talaga mapapahiya sa quality kasi export quality naman po yung aming mga produkto.
1: Ano pong sa ibang bansa po, anong bansa po yung pinakamataas yung market po ninyo?
4: Sa Middle East, sir.
1: Ah, Middle East, mga Pinoy din po or hindi Pinoy ang tumatangkilik?
4: Bali po, marami pong lahi. Kasi po, ang amin pong produkto ay amin na pong dinidistribute sa buong UAE at sa buong Middle East, like kagaya po ng mga Wezon, Lulu, Almaya, yung mga malalaki po.
1: At saka first halal nga po ba kayo? Tama po?
4: Opo. First halal po kami ng Prime at kami po ay na-certify na kami po ang unang-unang cosmetic po at mga whitening soap po na nakapasok po sa UAE na nagkaroon po ng certification na ito naman po ay inaccredit po ng Prime.
1: Wow, nakakatuwa. No? Ang sarap naman pakinggan ng mga ng success stories ni Mr. and Mrs. Raka. Ma'am, may mga gusto pong magnegosyo, maging parte po ng inyong kumpanya, ng inyong pamilya. Paano po magre-reach out sa inyo at paano po kayo paano sila magjo-join?
4: Kami po ay ngayon po ay ang amin po mga Facebook account ay Skin Blend Philippines, All White, Angel's Flow at Bubble Queen. At ngayon po kung kayo naman po ay gusto niyo pong bumili ng amin po mga produkto, pwede po kayong bumili sa mga supermarket nationwide. And then kung kayo naman po ay gustong mag-reseller at gustong magnegosyo sa maliit na puhunan, pwede po kayong mag-join sa Hana Sophie. Meron na po kaming 70 branches nationwide. At ito po ay nagko-compose sa mga career woman at kasama din po ang kanilang mga asawa. Para po kami po ay naniniwala na pag ang mag-asawa po ay nagtutulungan, talaga pong aasenso ang buhay. Basta po nagkakaintindihan.
1: Napaka-importante na nagkakaunawaan. Nag-away na po ba kayo? Last question na po. Nag-away na po ba kayo dahil sa negosyo?
4: Nako sir, lagi kami mag-aaway. Siyempre, nasa accounting ako, nasa sales yung asawa ko. Lagi kami sir mag-aaway dahil siyempre, baka gusto niya magpa-utang, ayaw ko naman magpa-utang. Ganun po, kinokontrol ko po.
1: Ayan, si Mrs. ang taga-control. Ay, Batanggenyo ho pareho, Batanggenyo pareho.
4: Opo, ay, si Henry po ay taga-Quezon, ako po ang taga-Lipa. Ha, kaya po yung planta po namin, dalawa din po.
1: Quezon at Lipa. Okay. Ayun. Nako, maraming maraming salamat po sa oras ninyo, Ma'am Apple and Sir Henry. Nawa po ay mas lalo pang lumago ang inyong business at marami pa po kayong matulungan.
4: Salamat Sir Franco. Salamat po sa ZZMM.
1: Salamat po and God bless.
2: Yan ang kapamilya. Salamat po mula sa Connect Ka Dyan.
1: At katuwang po natin sa public service ang ABS-CBN Foundation Incorporated. Kasama po natin sa linya ng telepono si Principal Isagani Halandoni ng Nicomedes R. Tubar Senior National High School ng San Dionisio, Iloilo. Magandang hapon po, Sir Isagani, Principal Isagani. Hello po.
3: Sir, marinig na.
1: Ayan. Oh, sir? Hello po. Sir.
3: Hello sir, good afternoon.
1: Ayan, magandang hapon po, Principal. Sir, kwentuhan niyo nga po kami kung paano madadala tong STEM sa mga rural communities.
3: Okay, magandang hapon na Sir Franco. Ito ay isang dream ko lang before na ma-open itong STEM na curriculum dito sa school. Kasi wala pang STEM dito na noon sa Nicomedes R. Tubar Senior National High School.
1: Gaano po ka-importante na masimulan siya, sir?
3: Ano po, sir?
1: Gaano po ka-importante na masimulan na po siya?
3: Kasi parang time na talagang i-offer na namin at saka i-open yung curriculum na yon kasi yung Nicomedes R. Tubar Senior National High School, Sir Franco, ay ito isang paralan na kung saan mother school ito dito sa bayan ng San Dionisio. At situated ito sa coastal municipality. The schools catered as learners from various barangays whose families largely depend on fishing, farming, and other livelihood activities. So ito ay mga challenges no na nakita namin na yung mga bata gusto mag-enroll sa STEM na curriculum pero wala pa dito sa bayan namin. So they go out dito sa municipality, mag-enroll sa city o sa malayan para lang pagpatuloy yung ambisyon nila na makapag-enroll ng STEM, Sir Franco.
1: Ay, wow. Paano naman po ito tinanggap ng mga estudyante at ng mga magulang?
3: So before, kasi parang ano lang yun na, Sir Franco, parang dream lang, parang ambition lang ata. Inspiration, kumbaga. No? That came from the dreams of our learners. So marami ang, for many years, ang mga student namin wish to pursue mga careers ng engineering, medicine, information technology, marine sciences, and other STEM-related fields. That had to travel outside the municipality to access specialized education. So siguro isang dahilan kung bakit na binuo o yung eagerness namin na talagang ma-open ko ito, yung stand ito sa bayan ng San Dionisio. Kasi we are the farthest part ng, kumbaga, malayo kami sa city. We are located, situated in the northern part of Iloilo. So it takes for 3 hours papuntang city.
1: Naku,
3: so marami yung families na simply lang could not afford to the additional expenses para

0: At saka yung kay Gloria D. Foundation, nakapunta ka na nga sila dito eh para maghatid ng mga tulong nila sa aming mga STEM learners. At lalong-lalo na sa programang niyo ng ESBN Foundation, headed by our program head na si Teacher Marie Caristoli. We've been working with her for almost 5 years. Mm-hmm. So isang ito ay ang suporta nila kung saan nag-create ng meaningful opportunities sa nag-inspire ng mga countless young people in our community. So, at sa pa, we're going to invite more partners na mag-join us in building a future where no learners is limited to, by geographic or economic status or circumstance rather. So, every investment in STEM, education creates opportunities, nurture talents, and transform the lives of our young learners here in San Dionisio.
1: Very well said po. Yan po si Principal Isagani Halandoni ng Nicomedes R. Tuber Senior National High School dyan po sa San Dionisio, Iloilo. Maraming salamat po, sir, and God bless po.
0: Maraming salamat din, Sir Franco.
1: Mga kapamilya, noong araw po, ang imported ang simbolo ng kalidad. Pero ngayon, panahon na po para baguhin ang ating pananaw na ito. Marami ng produktong Pilipino ang kinikilala sa buong mundo. Ang tanong na lang po, tayo ba mismo ang unang maniniwala sa mga produktong yun? Hindi po masamang tangkilikin ang dayuhang produkto. Pero kung hindi natin susuportahan ang sariling atin, paano po lalago ang ating mga negosyante? Paano dadami ang trabaho para sa ating mga kapwa Pilipino? Bawat pagbili po ng produktong gawang Pinoy ay suporta sa tiwala, sa husay, sa sipag at sa talino ng manggagawang Pilipino. Dahil ang tunay na galing Pinas ay nagsisimula hindi po sa ibang bansa, kundi sa paniniwala ng bawat Pilipino sa sarili nitong galing. Ako po si Franco Reyes. Kaserbisyo na, kapamilya pa dito po sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Susunod na po ang travel ni Awel kasama si Mr. Wright. At lagi po nating sinisigaw, everything's gonna be alright!

0: ang inyong kaagapay sa public service at mga proyektong makabuluhan sa lipunan. Connect ka dyan!
1: Connect ka dyan!
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin, 3:05 ng hapon.
1: DZMM Balita!
0: Magsasagawa ang Senate Committee on Social Welfare o Social Justice, Welfare and Rural Development ng total review sa Juvenile Justice and Welfare Act. Sinabi ni Committee Chairman Senator Erwin Tulfo na sesentro ang kanilang pagdinig sa kulang na pasilidad para sa mga batang nasa sangkot sa krimen o mga tinaguriang children in conflict with the law. Gayon din ang pagiging epektibo ng umiiral na intervention sa mga naturang kabataan at pananagutan ng mga magulang sa krimen ng kanilang mga anak. Dagdag ni Tulfo, rerepasuhin din ng komite ang minimum age of criminal liability na 15 anyos para matukoy kung napapanahon pa rin ito. Una nang itinakda ng Senado ang imbisigasyon sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City sa July 1. Sa labas ng bansa, sa ikalawang sunod na gabi, tinarget ng Amerika ang Iran dahil sa panibagong insidente sa Strait of Hormuz. Sinasabing pinunterya ng US ang military surveillance infrastructure, communication system at drone storage facilities ng Tehran dahil sa drone attack sa commercial vessel na dumaan sa Strait of Hormuz. Sa post sa social media, nagbabala si US President Donald Trump na baka mauwi sa mas matinding labanan ang pagsuway ng Iran sa pinirmahang Memorandum of Understanding para mapanatili ang kapayapaan sa Middle East. At yan ang mga balita. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Jom Garner.
1: DZMM Balita Ngayon!
2: Buong mundo'y libutin! Sumama na kayo sa amin! Sakay na at makijoin sa Usapang Biyahe!
3: Usapang Biyahe!
2: Daanin natin sa masayang kwentuhan na kapupulutan ng instant hacks sa mga travel goals. Bitbitin nyo na ang mga gamit nyo. Tuklasin natin ang ganda ng mundo. Kapit ka ng mahigpit sa Travel ni Owl! Travel ni Owl sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: This is a reminder to all passengers for flight radio sa East 30. Ikabit ang earphones para sa mas magandang pakikinig. Ayusin ang signal para malinaw ang TV o gadget. We are ready to take off. And last call for passenger Owl Paz. Owl Paz, you're on the air.

0: June 28, 2026. Kapamilya, kaservisyo, isang nagmamadaling hapon sa inyong lahat. Ay, yung mga buwabiyahe ngayon sa mga oras na ito, dahan-dahan sa pagmamaneho, ha? Eh, lahat tayo may kanya-kanyang oras na inahabol. Pero ganun pa man, laging iisipin ang kaligtasan, ha? Hindi lang ng sarili ng pamilya, kundi yung mga taong nakakasalamuhan natin, di ba? Medyo hinihingal-hingal pa ako, ha? Halata ba nagmamadali? Excited na excited lang, kapamilya, kaserbisyo, na makasama ka ngayong hapon na ito. Kaya naman, napansamantalang humahalili ang nauna, nag-iisang hugutero at ang Mr. Right mo kay Papa Awel dito sa programang Travel ni Awel. Kapamilya, kaserbisyo, ang DZMM Radio Patrol sa East 30 ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at syempre sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant. Ay, napapanood din kami, ano raw? Nabubulol, kakamadali eh. Ay, napapanood din kami, ha? Sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook, kaya like at subscribe na. Ayan, ha? Hinga-hinga muna, hinga-hinga. Doon sa mga kasalukuyang nagme-merienda sa mga oras na ito, ay mas masarap ang pagkain, ha? Kapag dahan-dahang inunguya, kapag dahan-dahang nilulunok ka. Kaya naman samahan mo ako mula ngayon hanggang mamayang alas 4:30. Marami tayong pagkukwentuhan, ha? Marami tayong pag-uusapan. At syempre, hindi mawawala ang ating mga kahuntahan, ang ating mga kakwentuhan ngayong episode na ito. O, usapang souvenir tayo, di ba? Hindi nawawala yan every time na pupunta tayo sa isang lugar. Lalo na first time natin pupunta sa lugar na yun. Sabi, dapat may bit-bit tayong souvenir, di ba? Yun yung mga bagay na hinihintay sa atin nung mga papasalubungan natin. At syempre, tayo na rin, di ba? Yung kapag nakita natin yung isang bagay na yun, sabi, parang bumabalik na rin tayo sa moment na pumunta tayo kung saan man tayo dinala ng ating destinasyon. Kaya naman mula dito sa Quezon City, Philippines, teka nga, meron tayong kapamilya kaserbisyo na gustong bumati sa atin. Diyan lang naman siya, lapit-lapit lang. Mula sa Belgium. Sige nga, pakinggan muna natin ang bati niya.
1: Hello po sa inyong lahat mula dito sa Antwerp, Belgium. Buong mundo, libutin po. Sumama kayo sa amin sa travel ni Awel!
0: Iyon ho, kaya patunay lang kahit nasang panig ka man ng mundo. Basta meron kang internet connection. Abat kahit anong gamit mo, cellphone man yan, laptop o desktop, abay makakasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio, di ba? Kaya wala tong iwanan na, ha? At syempre, tuloy-tuloy na natin to. Sabi ko nga, di ba, usapang souvenir tayo. At syempre, every time na may souvenir, ibig sabihin, meron kang pinupuntahan, di ba? Eh, maliban na lang yung souvenir na hiningi mo, eh yung bagay na ibibigay sa'yo ng tao, na minsan kapag nauwi sa hiwalayan, may nangyayaring sulian. Ay, wag nang ganyan ha. Kapag naibigay, eh, naibigay na. Maaala-ala na lang yun. Yung iba, tinatapong, sinusunog, yung sakit nun, no? Anyway, ang una nating guest ay isang mermaid ba to? Mermaid? Hindi. Siyempre, di ba? Isa siyang seafarer. Ayan, ha? Ay, kapag ganyan, siyempre, di ba, lagi yan nasa dagat. O, sabi nga nila, hindi madali ang buhay ng ganyan, di ba? Minsan, isang buwan, wala ka makikita, kundi puro tubig. Siya ay si Lovely Estrella. Kilala rin sa kanyang TikTok account bilang The Lovely Mermaid. Uy. Kaakibat ng pagiging seafarer niya, ang kakayahan niyang tawirin ang mga dagat makapunta sa iba't ibang lugar sa mundo. Sarap niyan, ha? Naging seafarer siya way back 2010. Tagal na, 16 years, ha? Kasama rin niyang naging seafarer ang kanyang partner. Pati ba sa pagiging seafarer, may partner na? Paano kung nagsosolo ka, hindi na pwede? O mas masarap lang talaga kapag may kasama? Sa dami na ng kanyang napuntahan, hindi daw kailanman dumapli sa kanyang isipan na mag-uwi ng remembrance. Naging routine na raw niya kada baba sa port, diretso na sa souvenir shops. Mahilig kasing magkolekta ng ref magnets at tumbler si Lovely sa iba't ibang bansa. Sa hindi mabilang na destinations na napuntahan niya, hindi na rin mabilang ang ref magnets niya. Kaya naman hindi na ito kakasya sa ref. Oh, ito yung sa sobrang dami, kulang na lang pati loob ng ref lalagyan eh, no? Kaya naman pinagawa nila ito ng customized na frame at i-display sa kanilang tahanan. O mas maganda nga naman tignan, di ba? Naka-display. Ano kayang pakiramdam kapag nakikita ito ni Lovely sa araw-araw paggising niya sa umaga? Para ibahagi sa atin ang kanyang travel collection, makakausap natin via Zoom. Walang iba kundi si Lovely Australia.
2: Hi, good afternoon po.
0: Hi, good afternoon, Lovely. Kumusta? Welcome sa travel ni Awel. Kumusta?
2: Okay lang po, Mr. Wright. Kakauwi lang din po namin ng Pilipinas ng husband ko.
0: Oo, saan kayo galing? Ship. Saan kayo
2: galing? Galing po sa barko. Katatapos lang po ng contract namin. Kakababa lang po namin.
0: Okay, ngayon, nasaan kayo sa Pilipinas? Ang banda?
2: Sa Cavite po kami.
0: Nasa Cavite.
2: Sa General Trias, okay. Cavite.
0: Ano yung last na bansa ang pinanggalingan ninyo bago kayo dumiretso ng Pilipinas?
2: Sa US po. Naka-base po yung ship po namin sa Miami.
0: Oh, okay. So, kumusta doon? Ramdam na ramdam mo ba yung kaibahan? Every time na nanggagaling ka sa ibang bansa, tapos uuwi ka ng Pinas, ano yung masasabi mo na, ay, nasa Pilipinas na nga ako? Yung pagtungtong na pagtungtong ng eroplano, paglabas mo ng airport, sasabihin mo, ay, Pilipinas na nga to.
2: Yes po, ang una po naming nararamdaman is mainit. Malisangan.
0: Yun talaga, no? Yun talaga. So, ang weather ngayon sa US, ano ba? Katamtaman? Malamig? Para sa kaalaman ng ating mga kapamilya at kaservisyo.
2: Katamtaman lang naman po. Actually, hindi po kasi kami madalas na lumalabas. So, most likely nasa barko lang po kami. So, okay. Lumalabas lang po kami. Bihira. Siguro sa isang buwan, mga dalawang beses.
0: Oh,
2: pero kung sa Miami naman po, okay, okay naman po yung weather doon. Mm-hmm. Hindi siya ganun kalamig at kainit.
0: Gaano katagal yung usualing kontrata ninyo bago kayo makabalik sa Pilipinas? Katulad ngayon, kakarating nyo lang. So, gaano kahaba yung wala kayo dito sa Pilipinas at umiikot kayo sa ibang bansa?
2: Okay, yung contract po namin sa barko, since contractual po kami, bali 6 to 7 months on. I mean, okay. On board. Tapos, 2 months off naman po. 2 months na nakabakasyon sa Pilipinas.
0: So, mga September, ber months, mga ibang bansa na naman kayo?
2: Yes po.
0: So, US-based talaga itong destination ninyo. Laging every yes time po. Na mag-ring yung contract.
2: Yes po. Correct po, US. US po lagi yung home port po namin.
0: Lovely, no? Sinasabi ng iba, syempre kapag nakakapag-travel ka outside the country, ang sarap naman niya, nakakapag-travel siya. And advantage mo rin yun, and privilege, di ba? Kasi syempre nakakapag-travel ka, trabaho, kumikita ka, at the same time, nakakapunta ka sa iba't ibang bansa. So sasabihin ng iba, ang swerte-swerte ni Lovely, nakarating sa ganito, may picture na ganyan, nakakapunta sa iba't ibang lugar for free. Pero masasabi mo ba na okay talaga o may mga challenges din na masasabi mo akala nyo lang masarap talaga pero totoo niyan, ganito yung pinagdaraanan namin?
2: Well, actually, being a seafarer po, dream job ko po talaga to na to travel for free at the same time you get paid. At alam ko na dream din siya ng iba. Ang challenges lang naman po talaga sa pagiging seafarer po kapag nasa barko na po kami, yung internet, yung signal, tapos yung internet, babayaran namin. Whereas kung nasa land base ka naman, lagi kang may internet, lagi kang may signal.
0: So, yung communication with your special someone, sa mga mahal mo sa buhay, na hindi mo kasama, yun yung pinaka-challenge. Kasi pag wala kang internet ngayon, di ba, putol yung communication eh.
2: That's true.
0: So, ano yung ginagawa mo to cope doon sa homesick na nararamdaman mo, lalo-lalo na, ang tagal mo rin sa laot, di ba? Halos minsan, ilang linggo bago ka makakita ng lupa, nandun ka sa gitna ng dagat. So, ano yung ginagawa mo para makapag-cope ka doon sa feeling na, ah, hindi ko sila nakakausap, walang internet?
2: Well, una sa lahat, Mr. Wright, meron naman po kaming internet sa barko. Mm-mm. Kaso nga lang, babayaran po namin. So, some hour salary po yun.
0: Okay.
2: So, syempre, doon kami nagsasacrifice. Talagang nagbabayad kami, bumibili po kami lagi ng internet, like everyday, para po makatawag sa family namin. Katulad namin mag-asawa, meron kaming tatlong anak. So, we have to call them every day, every night. Mm-hmm. Tapos, ang isa din sa mga challenges is yung time difference. So, gabi doon, umaga dito.
0: Yes.
2: Umaga naman doon, gabi naman dito. So, kami po yung nag-a-adjust palagi para po maano po namin, makuha po namin yung oras po ng mga kids.
0: Mm-hmm. So magkasama kayo ni ano, no? Magkasama kayo ni hubby, ni husband.
2: Yes.
0: Mas komportable ba kayo sa isa't isa at komportable kayo doon sa trabaho na magkasama kayo, or may disadvantage din ba na magkasama yung magkarelasyon sa isang trabaho?
2: Actually, Mr. Wright, wala po akong nakitang disadvantage. Mm-hmm. Actually, gustong-gusto po ng every seafarer po yun, na makasama po yung mga couple nila, husband nila, boyfriend, girlfriend nila sa barko. Kasi it feels like we are inseparable eh.
0: Yes,
2: lagi kami magkasama sa lahat. Sa lahat ng bagay. Kasi kadalasan ng mga seafarer, mag-isa lang talaga nagtatrabaho sa barko.
0: Mm-hmm.
2: Yung family nila, yung couple nila, asawa, mga partners nila, nasa Pilipinas po talaga yan. So, only few cases lang po talaga na magkakasama yung mag-partner sa barko. At isa po kami doon. Kaya sobrang blessed po na magkasama po kami ng husband ko.
0: Oo. Ang sarap, no? At talaga matutuling mo na blessing itong kung nasaan ka ngayon. Kasi unang-una, kasama mo yung special someone mo, yung husband mo. Pangalawa, nakaka-travel ka for free. At the same time, binabayaran ka, di ba? Part ng trabaho mo yung pag-travel, which is you really enjoy it na gawin, di ba? Yung pagpunta sa iba't ibang lugar. Kayo ba ang dalawa? Kayo mag-asawa? Nagkakilala na ba kayo bago pa kayo sumampa ng barko? Or nagkakilala kayo dyan sa trabaho?
2: We are, college boyfriend, girlfriend po. So, way back 2007, magkakilala na po kami.
0: Nice,
2: tapos sabay
0: nice.
2: Po kami gumraduate at nagbarko. Nag-start po siya sa cargo ship, ako naman sa cruise ship. And then, later on, nahila ko na po siya sa cruise ship. So, magkasama na po kami palagi.
0: Sarap, no? Ang ganda ng love story nyo, no? Ang ganda ng love story na, di ba, bihira eh. Bihira yung ganyang sitwasyon, yung ganyang pagkakataon. And gano'n kayo katagal ng kasal?
2: 14 years married po.
0: Wow, 14 years and getting stronger.
2: Yes, getting stronger of course.
0: And lalo na ngayon, 'di ba? Kasi siyempre magkasama kayo lagi eh. Magkasama kayo lagi. Yung bonding ninyo, hindi lang kayo as co-worker eh, 'di ba? May special bond kung bakit kayo nag-i-stay doon sa relationship niyo, especially you have kids. And sabi mo, no, nangongolekta ka ng mga souvenir. So sa dami ng bansa na napuntahan mo, meron ka bang isang souvenir na parang natatangi, special siya? Yung talaga, ito yung pinaka the best sa lahat ng mga souvenir na nakuha ko.
2: Yes po. Yung actually, ang favorite na country ko kasi that I've sailed so far is yung, among the countries that I've sailed so far, is yung Norway po. The best. The best po yung Norway. So yung every magnet po na nakolect ko from Norway, talagang, natutuwa ako tuwing nakikita ko siya sa wall namin. Kasi yung fridge magnet, yung mga fridge magnets namin, ilagay namin siya sa wall.
0: Oh, nice. Ito ko.
2: Kasi yun na nga, tulad nga nung sabi, hindi na kasi siya magkasa sa rep. So yun, tinutusan ko, idea ko na ilagay siya sa wall, and then si husband yung nag-customize noon.
0: Galing
2: yun. Kasi yung gumawa lahat-lahat.
0: Oo. Sales and travels. Ang galing, no?
2: Yes.
0: Ayos yun. And kung ikaw yung tatanungin ngayon, meron ka bang idea roughly kung ilan na lahat yung ref magnet na nasa inyo ngayon?
2: Hala, hindi ko po nabilang.
0: Mga estimate mo?
2: Hindi ko po nabilang, pero more than 100. Kasi po, I've sailed to like more than 40 countries na.
0: Mm-hmm.
2: Pero bawat country kasi, bumibili ako ng at least 3 different magnets.
0: Okay.
2: So, ayun, kinokollect ko siya. So, I think that's more than 100
0: na. More than 100 na, no?
2: Magnet dun sa wall.
0: And malamang yan, magdadag kayo ng panibagong frame na sasabitan ninyo ng mga ref magnet in the long run, no? Kasi, siyempre, wala naman tigil yung pagtatrabaho, and then it also means na wala rin tigil yung pagtatravel ninyo at pagpunta ninyo sa ibang bansa, di ba? So, may tanong lang ako, no, Lovely. Sa tingin mo, bakit kaya lagi ah? Kasi maski yung mga kaibigan ko, for example, pupunta ako sa ibang lugar, sasabihin lang nila, uy, ref magnet lang, okay na ha? Bakit kaya sa tingin mo, yun yung pinakalagi nga iniisip na maging souvenir sa isang bansa? Pero bago mo sagutin yan ha, pag-iisipan mo muna mabuti yan, baka may mas malalim na kahulugan eh, kung bakit yun nga ang madalas na binibili at kinukolekta na souvenir ng mga nagtatravel. O, pabalikan kita dyan, lovely ha?
2: Okay.
0: O, oras muna natin, kapamilya, kaserbisyo, 3:26 na. O, ayan ha, kapamilya, kaserbisyo, di ba? Kahit sino siguro mag-a-agree sa akin, di ba? Bago pa nauso yung ref magnet, syempre may mga postcard, di ba, na sinasabi na kapag nasa ibang bansa, minsan yun yung pinapadali. O, sige, papadala ang postcard, ha? Lalong-lalo na kung wala ka naman time para makapag-picture at maipadala dun sa mga special someone mo. Siguro makaka-relate dito, no, yung mga OFWs na bumabiyahe noon-noon pa, siguro early 80s hanggang 90s, di ba? Yun yung kadalasan, nagpapadala ng postcard. O, ewan ko kung inabutan ng ating mga kapamilya at kaserbisyo, malamang yung mga nakikinig ngayon, yung voice tape, di ba? Wala pa naman kasi dating video call, wala pa tayong mga ginagamit na gadget, wala pa tayong internet dati na talagang mayat maya, nandyan lang. Kapag gumawa ka naman ng long distance call, ang mahal, di ba? Kaya ang nangyayari, voice tape yung pinapadala. Sige nga, comment ka, kapamilya, kaserbisyo, doon sa mga nakatutok ngayon sa ating DZMM Teleradyo, sa ating YouTube, sa Facebook, at doon sa anuman yung ginagamit mo na pinapanooran ngayon. Naranasan mo ba yung ganyan? O ano yung means of communication ninyo para huwag nyo masyadong mamiss o mawala yung pagkamiss nyo sa isa't isa? O, ayan ha, ano yung ginagamit ninyo para mawala yung homesick na nararanasan ninyo every time na nagta-travel kayo at matagal yung pag-stay nyo sa isang lugar na yun? O, balikan natin kapamilya ha, si Lovely. Lovely, so yun yung tanong ko kanina, no? Bakit kaya? Bakit ref magnet? May mas malalim bang dahilan o yun yung pinakamadali na bilhin na hindi rin kamahalan?
2: Yes, actually, maraming reasons na nakita ko na kung bakit ref magnets yung pinaka-common na binibiling souvenir ng mga nagta-travel. I think una is, yun na nga, magaan siya, hindi siya mabigat. So, hindi ka ma-overluggage pag inuwi mo siya. Tapos, pangalawa, yung mga ref magnets kasi, hindi lang kasi siya for souvenirs na parang ipapamigay mo. Ano kasi siya, part kasi siya ng house decoration. So, pwede mo siyang ikabit sa ref mo or sa wall mo. And that's it. Naging house, part na siya ng house decoration mo. Tapos, pangatlo yung availability niya. So, kasi napapansin ko, sa mga tourist spots, tuwing pumupunta ka to any tourist spot, lalo na dun sa mga ports, famous ports na pinagdadaungan ng barko namin. Paglabas na paglabas mo ng puerto, may mga stores, may mga souvenir shops dyan. Talagang magnets yung lagi mong unang nakikita. So, yung availability nun, ang dali mo lang makita. So, yun, lalo na't mabilisan lang naman ng paglabas mo sa barko, babalik ka agad. Ayun. Kukunin mo lang siya, bibilin mo lang. And that's it. Pwede ka nang bumalik sa barko. Ang bilis mong makita yung mga magnets everywhere.
0: Diyan sa mga, bukod sa mga ref magnets na kinokolekta ninyo at nagiging souvenir doon sa mga bansa na narating na ninyo, napuntahan na ninyo, may isang bagay ba na nabili mo na souvenir pero hindi ref magnet na talagang tinitreasure ninyong mag-asawa?
2: Yung husband ko hindi siya mahilig mag-collect. Ako lang talaga yung mahilig mag-collect ng mga souvenir sa amin. Isa din sa mga kinokolekt ko, nung hindi pa nag-face out to, yung Starbucks na tumbler. Meron kasing dalawang klaseng souvenirs yung Starbucks. Meron, ang pinaka-communist yung mugs. Ayoko kasi ng mugs kasi nababasag siya. Maliliit pa yung mga anak ko before and then mabigat din siya. So I tried to collect Starbucks mug. Ano din siya, yung may mga names din ng mga countries. Kung saan yung Starbucks. Kaso, nag-phase out na. So, hindi mo na siya masyadong nakikita, lalo na sa iba't ibang bansa na napupuntahan ng mga barko. Hindi, wala na masyadong mga available na Starbucks tumbler.
0: Dati yung Starbucks tumbler na yun, no? Yung nabibili mo sa iba't ibang bansa, kasi isa yung design nila, na iba lang sa kulay. Pero yung itsura, pare-pareha, sa iba lang yung pangalan at saka kulay, no? Oo, sayang no, sana ibalik nila no, kasi isang siyang magandang collection no. Ang ganda kasi tingnan pag pare-parehas. And ngayon nagbebenta na rin yung Starbucks no. I don't know kung tama ako no, pero one time kasi may napuntahan din ako na bansa. Binibenta na nila yung maliliit na teacup na babasagin din, pero mas maliit na siya compared doon sa ordinaryo mug na, na okay din na maging koleksyon. I don't know kung yun ba yung pinalit nila or yun kasi yung pinakamadali na pwedeng mabili rin, di ba? Na hindi, una, hindi ganun kamahalan, tapos madali ring bitbitin.
2: Yes, meron na din ako nakitang mga ganun.
0: So, dito kayo ngayon sa Pilipinas, so galing kayo ng Miami, pag alis ninyo, saan agad yung destination ninyo sa September?
2: New York naman.
0: New York kayo. And then another 6 to 7 months naman yon.
2: Yes, another 7 month contract.
0: Mm-hmm. So lovely, no? Siyempre, ang tagal na ninyo na ganyan yung trabaho, seafarer kayo for 16 years, I guess, more than 16 years pa. Doon sa mga aspiring at gustong maging katulad yung ginagawa ninyo, ano yung maipapayo mo sa kanila?
2: Well, ang lagi ko namang sinasabi sa mga nag-message sa akin kung paano makapasok. Well, first talaga is ang experience. Kailangan kasi talaga ng hindi ka naman kasi basta-basta makapag-work sa barko kung wala kang experience. So, so go get experience first sa Pinas, any 5-star hotel dito, at least a year. Pwede na 'yon, and then try to apply kung anong field ang gusto mong applyan, at kailangan yung a-applyan mong job is gusto mo.
0: Malaking passion bagay mo. Yun, no? Napakalaking bagay na gusto mo yung ginagawa mo. Kasi minsan, yung mga trabaho na, sige, sabihin na natin, well compensated, maganda yung benefits, pero alam mo sa sarili mo na hindi mo yung gusto. Darating yung panahon, medyo, hindi na masama nanawa ka, pero mas mararamdaman mo yung pagod eh, no?
2: Yes, totoo yan. Hindi talaga, feeling ko nga lahat ng mga nagtatrabaho sa cruise ship pagod everyday. Pero dahil nga well compensated naman lahat. Imagine umabot kami ng 16 years sa pagtatrabaho.
0: Yes, oo.
2: Tapos kada kontrata sinasabi namin or sinasabi ng madalas ng mga nagbabarko na huling kontrata na to. Pero ang ending, umabot ka, dumabalik pa rin.
0: Sasampa pa rin. Well, siyempre marami tayong dapat i-consider. Siyempre, finances, di ba? Magpakatotoo lang tayo, di ba? Kaya tayo nagtatrabaho, kailangan talaga natin kumita ng pera. Kaya minsan, maski parang, ang hirap na, pagod na ako, hindi ka pwedeng sumayaw, hindi ka pwedeng sumuko, lalo na, di ba? Kung meron ko pa maliliit na anak, meron ko pa pinag-aaral, and siyempre, hindi naman lahat ay well-off sa buhay, minsan meron pang mga binabayaran na nakautangan, na kailangan punan, di ba? Kayo lovely, no? Kayo ni Mr., kayo ni husband, gaano pa katagal sa tingin ninyo na sasampa kayo at magta-travel pero hindi na nagtatrabaho? Hanggang kailan yung time na sa tingin mo, siguro okay na to. Magta-travel tayo pero magta-travel na lang talaga to enjoy. Meron ba kayong napag-uusapan na ito yung ano natin, na goal natin? After this year o pagkatapos o pagkalipas ng ilang taon, hinto na tayo. May ganun na ba kayong usapan?
2: Lagi actually namin yung pinag-uusapan. Every year, every sampa ng barko, every uwi. Lagi kami nag-uusap na kailan tayo hihinto. Ako, kakasabi ko lang sa kanya na gusto ko nang huminto. And then, marirealize ko ulit na sayang yung sahod eh. Kaya ko nang huminto, as in, agad-agad ngayon, kaya ko nang huminto kahit siya na lang yung sumakay ng barko, bumalik ng barko. Kaso tuwing naiisip ko yung sahod, sayang na sayang, hindi ko kikitain dito. Doon, napapaisip ulit ako na okay. Sasakay ulit ako kasi sayang. Manghihinayang ka talaga sa sahod din.
0: Tsaka hanggat kaya eh. No? Hanggat kaya, hanggat may lakas. Sayang. And katulad nga na pinag-usapan natin kanina, not everyone nabibigyan ng same opportunity na kung ano ang meron kayong mag-asawa. Di ba?
2: Tama.
0: Doon sa mga kids ninyo, ilang taon na ba yung mga bata?
2: Yung eldest po namin is 12. And then we have 10 years old son. Tsaka yung youngest is 5.
0: So, siyempre, mga bagets pa to, no? Wala pang teenager. May mga time ba na sinasabi sa inyo na, Ma, pa, huwag na kayong umalis, dito na lang kayo. May mga ganun bang moment?
2: Before, nung maliliit pa sila, pero ngayon parang sanay na sila. sanay na sila na nakikita kami lagi sa video call, sanay na sila. Tapos pag umuwi kami, siyempre, masaya sila. Nagsa-travel din kami within the Philippines. Pero pag umalis kami, hindi na sila masyadong as emotional as before. Kasi habang lumalaki sila, mas naiintindihan nila eh. At yun na nga, gawa nga ng may video call naman, feeling ko nakatulong talaga yun.
0: And thank you sa technology, no? Kasi kahit pa paano,
2: yes.
0: naibsan eh, di ba? Nabawasan eh, mm-hmm. yung separation anxiety ng mga tao na yes. umaalis, yung mga naiiwan. Kaya okay pa rin as long as gagamitin natin ang technology ng tama at dun sa naaayon ko saan yes. siya dapat gamitin, no? So, lovely, no? Ah, ang tagal na ninyo sumasakay sa barko, ang dami nyo ng bansang napupuntahan. May isa ka pa bang bansa na sa tingin mo, gusto kong puntahan to, dapat mapuntahan ko to at hindi ako titigil sa pagbiyahe hangga't di ko nararating tong bansang to?
2: Maybe Alaska. Although mm-hmm. marami naman kaming chance na makapunta doon sa mga lugar na yon. Mm-hmm. Kasi nagro-rotate naman kami ng mga ship at saka ng mga itineraries mm-hmm. every contract. Mm-hmm. Pero yung Alaska, hindi ko pa napuntahan. So, isa yon siguro sa gusto kong puntahan.
0: Alaska. So, yun eh, sa uh-huh. ibang bansa. Dito ba sa Philippines, marami ka na rin napuntahan na lugar na nakapag-collecta ka rin ng ref magnet?
2: Yes. Ang ginagawa namin kada-uwi namin ng asawa ko, uh-huh. is nagta-travel kami naman domestic.
0: Okay. Mm-hmm. So, ano itong pag-uwi ninyo? Go ahead.
2: Kasi originally from Jensen kami ng husband ko and then dito na kami tumira sa Cavite. So, yun pa lang yung mga napuntahan namin. So, kaya tuwing nakabakasyon kami, tinatry namin i-travel yung... Eto, kakagaling nga lang namin 2 days ago sa Bohol eh. Mm-mm. So, nagtatry kami mag-travel domestic para naman makita namin yung ganda ng Pilipinas. Kasi alos lahat napuntahan na namin ng asawa ko eh. Pero Mm-mm. hindi pa namin nakita yung ganda ng sarili naming bansa.
0: Mm-mm-mm. Tama naman, no? At para naman madagdagan yung collection ninyo nang galing dito mm-hmm. sa Pilipinas, 'di ba? Syempre iba pa rin, 'di ba? Iba pa rin kapag sariling atin. Yes, malaki yung difference yung outside the country na travel, iba yung lugar, iba yung mga tao, iba yung klima, pero syempre iba pa rin yung masasabi mo na dito sa Pilipinas napuntahan ko na itong mga bansa to. Itong mga lugar na to, mm-hmm. 'di ba? Siguro lovely, no? Final words sa ating mga kapamilya at kaserbisyo. Kanina nasabi mo na kung yung mga dapat nilang tandaan. Kung gusto nilang pasukin yung same career kung nasaan kayo mag-asawa para doon naman sa mga gustong mag-travel lang to enjoy, ano naman yung gusto mong sabihin sa kanila?
2: Mag-collect din kayo ng mga magnets kasi mm-hmm. isa yun sa magbibigay sa inyo ng inspiration eh. Kasi pagkatapos nyo mag-travel, syempre yung memories, maglalas naman talaga yung memories, meron kayong mga photos, pero iba din yung naibibigay ng pag-collect ng mga travel ng mga fridge magnets. Kasi uh-huh. the moment na makikita mo ulit yan, na okay, I've been there.
0: Yes.
2: At uh-huh. matutuwa ka pag maalala mo na napuntahan mo yung mga lugar na yon. So uh-huh. yeah, fridge magnet, keep yeah. on collecting.
0: Correct. Lovely, maraming salamat ha sa panahon at chance na makakwentuhan ka at magbigay ng kwento doon sa mga na-experience mo na travel outside the Philippines. And good luck sa inyong mag-asawa. More fridge magnets to come. And good luck sa mga future plans at mga travels pa dito, ha?
2: Okay po. Thank you, Mr. Rice.
0: Maraming salamat. Good afternoon. Kapamilya kaserbisyo, yan si Lovely Estrella, isang travel souvenir collector at ang kanyang kinukolekta ay fridge magnet. Ikaw, kapamilya kaserbisyo, may ganyan ka ba? May kinukolekta ka rin ba na hindi pwedeng hindi mo mabili o hindi mo makuha every time na umaalis ka, namamasyal, nagbabakasyon sa isang lugar na hindi mo madalas puntahan? No? Isipin mo yan at i-comment mo na rin yan, ha, para pagkwentuhan natin yan dito sa Travel ni Awel. Pero oras muna natin, kapamilya kaserbisyo, 3:39 na. Ay, kapamilya kaserbisyo ha, bago ang lahat, pakinggan muna natin ang balitang ito.
3: DCMM Balita Ngayon!
0: Bilang ng mga realista sa People Power Monument, umabot na sa halos 4,000. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kerry Cordero. Hello, good afternoon. Ayan, hintay lang natin. Ha? Inaayos lang natin ang linya ng ating komunikasyon para alamin kung ano na nga ba ang latest na kaganapan dyan sa nagaganap na rally at tumadagsa na ang dami ng tao. Tawagin din natin ang ating Radyo Patrol, Kerry Cordero.
4: Umabot na sa 3,600 ang crowd estimate dito sa People Power Monument as of 2:40 p.m. Ayon yan, kaya QCPD-TIO Chief Police Major General Ganaban, Jennifer Ganaban, ayon kay Police Major Ganaban na ipaalam na sa kanila ng organizer ng White Ribbon Movement na may planong sumama ang ibang grupo na hindi nakasecure ng permit. Inayaga naman aanyo nila ito basta piyakin lang ang ligtas at mapayapang prayer at indignation rally.
5: Coordination po yung mga organizers doon sa ibang mga...
4: ...ito basta piyakin lang ang ligtas at mapayapang prayer at indignation rally.
5: Coordination po yung mga organizers doon sa ibang mga grupo. And as long as yung organizers, ini-ensure niya tayo sa kapulisan na maayos yung kanilang pag-uusap, is wala namang problema. Patuloy pa rin po yung ating kapulisan sa pag-maintain ng presence.
4: Inaasahan pa ang pagdating ng iba pang rallyista mamaya. Sa mga oras na ito, nagsisimula na ang programa at wala namang naitatala na anumang untoward incidents. Ilan sa mga grupong naririto ngayon ay ang faith-based groups, mga estudyante, samahan ng progresibong kabataan, bagong aliansang makabayan, buklura ng magagawang Pilipino, San Lakas, Partido Lakas ng Masa, Ilocano Defenders Party List at marami pang iba. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Kelly Cordero.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Kapamilya ka-servisyo, oras muna natin at 3:41 na.
6: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel.
0: Kapamilya ka-servisyo, nagbabalik tayo dito sa Travel ni Awel. Kasama mo pa rin ang hugutero at ang Mr. Right mo. O ayan ha, kanina nakausap natin si Lovely. O ano yung mga kinukolekta mo? Meron na rin bang mga fridge magnet o ref magnet dyan sa ref mo? Mapupuno na ba? Alam mo, totoo yun. Bawat ref magnet na kinukolekta mo na dinidikit mo doon sa ref ninyo, o kaya naman, maski hindi mo dinidikit, itinatabi mo na lang. Bawat isa yan, merong kwento talaga, di ba? So doon sa mga may koleksyon, o kaya naman, kahit hindi koleksyon, yung mga may nakadikit na ref magnet sa inyo-inyo mga fridge, itry mong tignan, titigan mo lang. Tapos sigurado ko may alaala, may memories na babalik sa iyong isipan at yun yung masarap na balikan, di ba? Kaya nga lagi ko sinasabi, di ba? Dapat yung mga alaala, iniingatan mo yan. Kasi yun yung mga memories, mga moments na pwede mong balikan kapag medyo ikaw ay nadadown, lalong-lalo na kung yung mga alaala na kasama ng mga souvenir na yun ay magpapaalala sa iyo ng happiness, di ba? Yung mga time na pinagsaluhan ninyo ng inyong mga pamilya, yung mga mahal sa buhay, di ba? Well, siguro may time na medyo mapapaluha ka kasi hindi na maibabalik yung dati. But ang mahalaga nun, minsan pinepreserve ng mga souvenir na yun, yung mga alaala na inyong pinagsamahan. Kaya ikaw, kapamilya, kaservisyo, ha? Balikan mo nga yung mga travel ninyo ng pamilya mo at isipin mo kung ano yung hindi mo malilimutan at i-comment mo yan dito. Sa Travel ni Owl, kasama pa rin ang hugutero at ang Mr. Right po.
7: Hello, ito po si I.I. De Las Alas at gusto kong pumunta sa Hong Kong dahil marami mga Pilipino dyan na gusto ko talagang makita at magkita-kita tayo dyan.
8: Mundo'y libutin! Sumama na kayo!
3: Travel ni Awel!
9: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes! Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano

0: at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada, alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico, alas 6 ng umaga. At sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising, Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita, alas 7, kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia, alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan, alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Nina Corpus kasama si Mix Bustos, alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DZMM.
3: Sa DZMM.
1: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30.
4: Show para sa mga nangongolekta, oras muna natin, 3:46 na.
5: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel.

0: Ay, kapamilya, kaservisyo, ano man ang iyong ginagawa sa mga oras na ito, kasalukuyang buwabiyahe sa kakalsadahan ng Metro at Mega Manila. Abay, doble alalay at ingat ha. At doon sa sabi nga natin kanina, share mo nga kung ano yung mga bagay-bagay na kinokolekta mo at bakit mo ginagawa yan ha. Abay, dito sa ating bagong pag-uusapan, aba, dito lang yan sa Travel Pass segment.
1: Paspas ang biyahe kasama si Awel Pass sa Travel Pass.
0: Para sa ating Travel Pass, isang kapamilya natin sa DZMM ang nagpadala din sa atin ng kanyang entry sa ating episode theme na Travel Souvenirs. Ayon sa ating kapamilya, sa lahat ng kanyang mga pinupuntahan sa loob o labas man ng bansa, ay hindi pwedeng hindi siya mag-uwi ng travel souvenir gaya ng ref magnet, keychain at maging currency sa bansang kanyang pinasyalan. Dagdag pa niya, isa sa paborito niyang destinasyon ay ang South Korea na 3 beses na niyang pinuntahan, kaya naman 3 na rin ang travel souvenir niya mula sa South Korea. At kapamilya kaserbisyo, iyan ang ating Travel Pass.
1: Paspas ang biyahe kasama si Awel Pass sa Travel Pass.
0: O, diba? Ganun talaga, no? Lalo na kung hindi ka sigurado kung na makakabalik ka pa dun sa bansang yun. Pero, siyempre, lahat naman tayo gusto natin kapag may pinuntahan tayong isang lugar at lalo na't na-enjoy natin, makabalik tayo. Kaya sisiguraduhin mo kahit na ano, diba? Kahit nga minsan, tama yun, ha, yung currency doon sa bansa na yun. Malaking bagay din yun, diba? Kahit yung isang barya, masasabi mo na, ito yung ginagamit na pera doon sa bansang yun, diba? Sarap nun, 3 beses na nakakabalik sa South Korea, diba? And hopefully, marami pang pagkakataon na makabalik sa bansang yun. At hindi lang makaikot sa South Korea, kundi sa iba't ibang bansa pa sa buong mundo. Diba? Sarap yung mag-travel, no? Pan-travel na lang ang kailangan talaga. Siyempre, totoo naman yun. Magpakatotoo tayo. Every time na lumalakad tayo, kailangan meron laman yung bulsa. Dito nga,

0: lang sa Pilipinas, 'di ba? Kapag malayo ang biyahe, hindi naman pwedeng lakarin eh. Sasakay ka pa rin ng tricycle, padjak o kaya ng jeep. Okay, magkano na pamasahe ngayon, 'di ba? Kaya kung gusto magpunta sa ibang lugar, abay kailangan ipon-ipon din, ha? At sabi ko nga, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan dito sa Travel ni Awel. Ang susunod naman nating makakausap ay isa ring certified traveler. Isang Pilipina na tubong Quezon at kasalukuyang OFW sa Middle East. Childhood dream ni Myra ang makasakay ng eroplano at makapunta sa ibang bansa. Nagsimula ang childhood dream na ito kada nakikita siya o nakakakita siya ng eroplanong dumadaan sa langit. 6 na taong gulang pa lamang siya noon nang mangarap na siyang makapunta sa 50 countries sa mundo. At alam niyo ba, natupad na niya at higit pa. Dahil nakalipad na siya sa humigit kumulang na 51 countries at 200 cities sa mundo. Sarap naman noon. Ang kanyang inspiring and fulfilling travel journey ay bunga ng pagtanggap ng full-time at part-time jobs para magkaipon sa kanyang travel. Sa bawat biyahe, hindi siya umuuwing luhaan. I mean, hindi luhaan, walang remembrance. Yun, walang remembrance para sa kanyang sarili. Yun naman talaga dapat, diba? Mahilig siyang mag-ipon ng ref magnets, mugs, tumblers, at banknotes. Para sa kanya, ang ref magnets ang isa sa pinakamadaling bilhin at iuwi. Kaya naman ngayon, she lost count na raw sa dami. Kasama na ref magnets ay ang pagkolekta niya rin ng mugs at tumblers na may nakasulat na pangalan ng bansang napuntahan niya. Nag-iipon din siya ng banknotes mula sa iba't ibang bansa at nilalagay niya ito sa isang frame. Para ibahagi sa atin ang kanyang inspiring travel story at ang kanyang hilig sa pagkolekta ng mga souvenirs, makakausap natin via Zoom, walang iba kundi si Myra Patalay. Myra, magandang hapon.
1: Magandang hapon.
0: Good afternoon. Kumusta po? Kumusta?
1: Okay naman po.
0: Mm-hmm.
1: Fine.
0: Nasaan kayo ngayon? Huwag niyo sabihin nasa ibang bansa na naman kayo, ha?
1: Ano, actually, right now nasa Philippines po for vacation.
0: Baliktad na, no, sa Pilipinas ka na nagbabakasyon, no?
1: Mm-hmm. Yes.
0: Sarap, sarap. So, gano'n ka na katagal dito sa Pilipinas na nagbabakasyon and kailan yung next na alis?
1: Actually, pa 2 weeks ko pa lang this week.
0: Mm-hmm. So, fresh ka pa sa Philippines pala.
1: Oo, kakarating lang, but I'll be leaving end of August pa. So I have 2 months vacation.
0: Mm-hmm. So pag bago ka umuwi ng Pilipinas, saan bansang galing?
1: Actually, naka-base ako sa Middle East, sa bansang Oman.
0: Sa Oman. And then pag alis mo uli sa August, balik doon sa Oman.
1: Yes, sa Oman ulit ang destination.
0: Mm-hmm. So ano, Myra, no? Myra, okay lang ba
1: Myra,
0: na Myra, pagkwentuhan natin. Ano yung pinagkakaabalahan mo sa Oman? Ano yung trabaho at bakit doon ka kailangan na naka-base?
1: Bale, university lecturer po ako sa Oman. Mm-hmm. I'm handling IT subjects, teaching Omani students. So it's a government university.
0: Mm-hmm.
1: So, yun. So, lecturer po ako doon.
0: Wow. So, ma'am pala dapat palang tawag ko. Ma'am.
1: No.
0: So, ma'am, gano'n nakatagal na lecturer ka doon, na yun yung ginagawa mo para minsan nakakapagbakasyon ka lang sa Pilipinas at talagang parang ang naging tirahan mo na yung Oman. Gano'n nakatagal to?
1: Bali, I accepted the teaching job noong 2014. So since 2014,
0: wow,
1: doon ako naka-base.
0: Mm-hmm.
1: Pero umuwi naman ako ng Pilipinas every 10 months.
0: Mm-hmm, mm-hmm. So every 10 months?
1: Twice a year pwede umuwi, yes.
0: Wow.
1: Or once a year, ganun.
0: Okay. So 12 years, more than a decade ka na, na ganyan yung ginagawa,
1: yes,
0: mo. So masasabi mo ba na parang lokal ka na rin doon sa Oman?
1: Yes, kasi I consider myself na parang local and at the same time, mm-hmm, yun na rin yung second home po. Sabi, mm-hmm, ko nga, every time umaalis ako, I'm leaving home to go home.
0: So parang, totoo naman, di ba? Totoo naman.
1: Yeah.
0: Oh, ang,
1: yes.
0: At ang sarap, parang dalawa yung tahanan mo na babalikan, di ba? Ang sarap din sa ganung feeling. Pero nagsisimula ka pa lang, ma'am, meron bang mga hindrances, mga challenges na parang hindi ko to kaya, parang ayaw ko na? May ganun ka bang moment?
1: Ah, meron din. Actually, first year, sabi ko, 2 years lang ako dito, uuwi na ako. Kasi yung culture, magkaiba talaga eh. So, and besides, away from the family, hindi ako sanay. So, talagang that's the first time na nag-travel ako.

0: na matagal. Although nakaka-travel ako before, work-related din, pero hindi ganun katagal eh. This time, parang 10 months. Matagal na sa akin yan. So, 10 months, saka pa lang ako uuwi. So, yun. So, yun ang unang struggle. And then, the culture, iba rin yung pag-handle ng students doon, iba yung pag-handle ng students dito sa Philippines.
1: When you say, ma'am, na iba yung pag-handle ng students doon, kaysa sa pag-handle ng students dito sa Philippines. So, nagkaroon din kayo ng career muna dito sa Philippines sa pagtuturo?
0: Ay, yes. So, nagturo po ako ng 14 years sa Manila, universities in Manila, before po inaccept yung job in Oman.
1: And I guess, mas maganda yung offer sa Oman, kaya nyo tinanggap at doon na kayo nag-stay.
0: So, medyo po, salary-wise, yeah. Medyo okay po.
1: Salary-wise, it's okay. In terms of handling students, syempre, maikukumpara nyo yan, di ba? 14 years at 12 years, halos hindi naman na nagkakalayo yung taon at haba ng inyong pagtuturo. Ano yung dalawang bagay na makikita ninyo na iba ang estudyanteng Pinoy sa mga estudyante sa Oman?
0: Hindi ko napaghandaan yung question. That's a nice question, actually. Mm-hmm. So, ang pagkakaiba, siguro, kasi doon, medyo may system, parang naka-box. Mm-hmm. Hindi ka pwedeng lumabas doon sa box. Mm-hmm. Yung education is based din sa rules and regulations ng country.
1: Okay.
0: Medyo less yung academic freedom namin. Pero, in terms of yung respect na binibigay ng mga students, the same naman. So, siguro doon lang sa sistema ako na nibago nung una.
1: Mm-hmm. So, kumbaga, may sinusunod kayo kasi dito, for example, sa Philippines, meron tayong syllabus na nagagawin mo, pero diskarte mo kung paano mo i-introduce sa students yung syllabus, di ba? Pero doon sa Oman,
0: Sa Oman, we have to follow a certain plan.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na yung sa campus namin kasi it's like 13 campuses.
1: Wow, dami.
0: Across Oman. So, kailangan sundin namin kung ano yung sa main. So, pare-pareho dapat yung 13 campuses.
1: So, by the book to, lahat ng gagawin ninyo, kailangan nakasulat doon kung ano yung mga dapat talagang gawin.
0: Exactly, yes.
1: In terms of language barrier, ma'am, gaano ka katagal bago natuto, bago mo naging komportable doon sa language na kinagamit nila?
0: Actually, until now, hindi ako marunong mag-Arabic eh.
1: Mm-hmm. Ah, okay.
0: Arabic, because we have to teach also the lesson in English.
1: Ah, I see.
0: So, yun. Hindi ko talaga natutunan yung language ng country. Although, basic, alam ko, pero hindi ako fluent to communicate in that language.
1: Okay, so hindi naman required na kailangan bago ka magturo dito, kailangan marunong kang mag-Arabic. Hindi naman po ganun.
0: Okay, kailangan English talaga. English yung pagtuturo sa university doon.
1: Okay.
0: English yung ginagamit namin. Yeah.
1: Mm-hmm. Siguro ma'am, no, babalikan kita maya-maya lang. Gusto ko pagbalik natin, parinig naman kahit greetings lang sa Arabic ng magandang hapon mga kapamilya. Babalikan kita, madam, ha? Maya-maya lang, babalikan kita mamaya at papakinggan ko para maturuan na rin natin ang ating mga kapamilya at kaservisyo kung paano bumate sa hapon sa Arabic, ha? Babalikan natin mamaya, ha, si Ma'am Myra at pakinggan natin kung paano ang pagbate sa Arabic, ha? Pero ngayon, pakinggan muna natin to mga kapamilya at kaservisyo. Ilang bahagi ng EDSA nakaranas ng mabigat na daloy ng trapiko ngayong hapon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, good afternoon.
2: Mabigat na daloy ng mga sasakyan sa ilang bahagi ng EDSA ngayong hapon, kasabay ng idinaraos na White Ribbon Movement March sa People Power Monument ngayong araw. Southbound lane ng EDSA, mabigat na ang daloy ng mga sasakyan sa bahagi ng Cubao. Ay moderate naman ang daloy sa Aurora Underpass. Unti-unti rin nagbi-build up ang traffic sa pagpasok sa P2Azon underpass hanggang sa maging bumper-to-bumper ang sitwasyon sa P2Azon. Lalong bumigat ang daloy ng traffic sa paakyat ng Santolan flyover matapos magsisika ng mga sasakyan at magkaroon ng minor na banggaan sa pagitan ng isang motorsiklo at kotse. Dahil dito, nagkaroon ng bottleneck o pag-iimbudo ng mga sasakyan sa lugar. Paglampas ng Santolan, tuloy-tuloy na muli ang daloy ng traffic hanggang sa Ortigas flyover southbound. Samantala, sa northbound lane ng EDSA, nagsisimula na rin bumigat ang traffic mula Guadalupe. Sa Shaw Underpass, bumper to bumper na mga sasakyan at halos wala nang galawan ang daloy ng traffic. Patuloy namang nakamonitor ang mga traffic enforcer at police sa mga pangunahing lansangan para matiyak ang kaayusan ng traffic at seguridad

0: Masa'al khair. Yun ang alam ko. Usually, ang usual greeting ng mga Arabic kasi is Assalamualaikum. Whatever day, whatever time of the day, Assalamualaikum, which means peace be upon you. So, yun ang usual na greeting na, yun din yung natutunan ko, yun yung lagi kong sinasabi.
1: Tapos in return, sasagot, di ba? May sinasagot na salaikum,
0: malaikum salam.
1: Yes. So, yun yung lagi. Yes. So, kumbaga, staple na yun, napagbate ng mga kapatid natin.
0: Yeah, any time of the day, parang yun yung greeting sa'yo lagi, ng mga local.
1: O at least, di ba, may mga kapamilya tayo na mapadpad sa bansang yan, eh, kahit pa paano may idea na sila kung paano babatiin yung mga nakakasalubong nila. So, Ma'am Myra, no, sabi mo nga, nung bata ka, ikaw ay nananaginip lang, nangangarap ka lang, every time na may daraan na eroplano sa langit na balang araw makakapunta rin ako sa iba't ibang bansa at binigyan mo pa ng limit, 50 lang. Pero nalagpasan mo pa yun na 51 countries and 200 cities. Anong pakiramdam?
0: Okay.
1: Ma'am Myra? Ayun, narinig po ba yung tanong? Anong feeling?
0: Anong
1: feeling?
0: Ano po yung tanong?
1: Anong feeling na parang, yung panaginip ko nung bata ako, yung dream ko na 51 countries ang pupuntahan ko, 50 countries ang pupuntahan ko, pero nalagpasan mo pa 51 countries in 200 cities.
0: Yeah.
1: Nung na-fulfill mo yun, anong pakiramdam?
0: Sobrang saya, actually. Overwhelming yung experience. Actually, nung na-reach ko yung 50th country ko, pinost ko yun sa Facebook ko naiyak talaga ako nung umi-enter na ako dun sa 50th country. This year ko lang kasi nagawa yun since January. So, ang sarap sa pakiramdam.
1: And congratulations, no? And I guess hindi pa dito matatapos to. Madadagdagan pa. Pati yung mga collection ninyo na ref magnet, mugs, at kung ano-ano pa, yung mga pera sa ibang bansa. At sa pagbabalik natin, ha, Ma'am Myra, pag-uusapan naman natin yung mga collection mo, ha?
0: Yes, no problem.
1: Ayan, kapamilya ka serbisyo. Baka ikaw meron ding mga koleksyon na gusto mong i-share at kung ano yun. Ha? Sabayan natin sa kwentuhan mamaya si Ma'am Myra. Ha? Ayan, dyan ka lang. Kami ay magbabalik mabilis na mabilis lang to dito sa Travel ni Owl. Kasama pa rin ang Hugotero at ang Mr. Right Mo.
2: Hello, hello. Ako si JR at ang aking dream destination ay sa Bahamas. Gusto ko pumunta doon. Hindi pa ako nakakapunta. Gusto ko mag-bake sa sun, mag-swimming, and kumain ng seafood doon. So, papaawal na lang na ako doon, please.
3: Mundo'y libutin. Sumama na kayo!
4: Travel ni Owl!

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 4:04 na.
1: DZMM, Balita Ngayon!
2: Umapilang samahan ng BPO workers sa Department of Labor and Employment na pakinggan ang kanilang hiling na 1,200 pesos na arawang sahod sa kanilang hanay. Sinabi sa DZMM ni Renzo Bahala, Secretary General ng BPO Industry Employees Network, na wala pang pahiwatig ang NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board na magkakaroon ng desisyon sa kanilang petisyon kahit 2 beses nang isinagawa ang konsultasyon. April 29, nang ihain ng grupo ang naturang petisyon sa harap ng tumataas na presyo ng bilihin at serbisyo.
3: Nakatali tayo sa 2 wage consultation at isang public hearing on wage determination. Wala pa rin na ibabang desisyon o pagdedesisyonan pa lang ito ng Regional Wage Tripartite Board. Yung pagliit ng halaga ng piso.
4: Tama.
3: Ibig sabihin, malaking cut na rin yun sa aming mga sahod. At medyo mahirap pakiramdaman kung ito ba ay ma-aproba o hindi.
2: Iginiit ni Defense Secretary Gilberto Chudor Jr. na pagpapakita ng kawalan ng sinseridad ang komento ng Chinese Embassy sa pahayag ng Department of Foreign Affairs sa 2016 Arbitral Award. Sinabi ni Chudor na pasilip ang pahayag ng embahada sa totoong intensyon ng Chinese Communist Party sa pakikipag-ugnayan sa Pilipinas. Noong nakaraang linggo, kinundena ng DFA ang pagtanggi ng China na kilalanin ang arbitral victory ng Pilipinas at iginit na ito'y final and binding. Tinawag naman ng Chinese Embassy na political manipulation in disguise ang arbitral award at sinabing inabuso nito ang mga mekanismo ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Sa kabila nito, nanindigan si Chudor na hindi pasisiil ang Pilipinas sa naturang aksyon ng embahada. At yan ang mga balita. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Jom Garner.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: DZMM, napakahalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
2: DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
5: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
6: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
4: At masasayang usapan.
6: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train siya.
5: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
6: Leia?
5: De Guzman.
4: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: mas matabang pa sa kape ang tunay na barako.
1: Ubusan ito ng lahat.
2: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
0: Mabagsik at walang sinasanto.
3: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
4: Serbisyo oras muna natin at 4:09 na.
5: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel.
4: Kapamilya, kaserbisyo, nagbabalik tayo dito sa Travel ni Awel at syempre kasama pa rin nasa kapilang linya si Ma'am Myla. At bago tayo kanina naputol sa usapan, sabi ko pag-uusapan naman natin kung ano yung mga kinokolekta niya, yung mga souvenirs na nabili niya sa iba't ibang bansa. Balikan natin si Ma'am Myla, ha? Ma'am, good afternoon uli. Hello po, Ma'am Myla. Ayan, sige, Ma'am Myla, hello.
6: Hi, yes, hello po.
4: Ayun, kala ko, nagbukasyon na uli sa Oman si Ma'am ayan, ha. Ma'am, kanina sabi ko, di ba, pag-uusapan natin yung mga souvenirs na kinokolekta ninyo. Sa lahat ng bansa na napuntahan ninyo, 51 countries and 200 cities, lahat ba yun, meron ka talagang naiuwi na souvenir?
6: As much as possible talaga. Bumibili ako kahit isang maliit na item from a country na pinuntahan ko, yes. Rep magnets, yes.

0: Ref magnets, yan ang talaga dapat hindi ko kakalimutan, kailangan na bago ko umalis sa bansang to, eh meron ako talagang kailangan may uwi. Ganon, ganon yung feeling every time na pupunta ka sa ibang bansa.
1: Yes, totoo yun.
0: So, every time na pupunta kayo sa isang country, tapos may kinukolekta ka, iuwi mo, inuuwi mo ba sa Pilipinas lahat yan? Lahat ba ng collection mo na sa Pilipinas? Nag-iiwan ka rin ng ito, tinatago mo lang, nasa sa iyo lang talaga?
1: Actually, yung rep magnets ko, yung rep namin dito sa Pilipinas, so halos mapuno na yung door.
0: Wow.
1: And then yung rep ko dun sa Oman, andun din yung iba. But later, parang pagsasamahin ko siya in a frame. Pero yung rep magnets, nasa rep doors pa lang ngayon. Nasa doon. Yeah.
0: And siyempre, sabi mo nga, mapuno-puno na halos sa yung pinto nung fridge ninyo, nung ref ninyo. And hindi lang naman yun yung kinokolekta mo, di ba? Meron din kayong mugs, tapos yung mga bills, yung
1: currency,
0: di ba? Sa iba't ibang bansa. Every time na nakikita mo itong mga to na galing sa iba't ibang bansa, ano yung nasasabi mo sa sarili mo? Ano yung nararamdaman mo?
1: Fulfillment siya na pag nakikita mo yung mga souvenirs. Tapos, ang maganda sa kanya, parang yun yung source of encouragement ko na to travel more, na dagdagan kung ano yung kulang dun sa nakikita kong walang rep magnet. Kung ano yung kulang, parang ini-encourage niya ako na pumunta pa dun sa places na hindi ko napuntahan. Parang ganun.
0: And ang sarap sa feeling, no? Kasi parang yun yung nagsisilbing motivation ninyo para, hindi ako titigil dito. Naka 51 countries na ako. Magpas na ako doon sa gusto ko. Hindi ako tapos dapat matapos dito. Dapat more pa, di ba? And every time na nagta-travel ka and kumukuha ka ng souvenir, tapos naiuwi mo na, lagi bang may kwento nakalakip yung bawat souvenir na naiuwi mo?
1: Yes, laging may unique story bawat isang item na inuuwi ko from a country na pinanggalingan ko. So, may story talaga yon, yung bawat items na yun.
0: Sa dami ng koleksyon ninyo, sa dami ng mga souvenir na nabili, mayroon ka bang isang natatandaan na talagang yun, hindi mo mawawala sa isip mo and willing mong i-share sa amin yung kwento behind that souvenir and what country siya galing?
1: Okay. Siguro yun yung lagi ko kasi siyang dala-dala, pero hindi siya rep magnet actually. So lagi kong dala-dala yon. So dalawang rosary yon, isa na binili ko sa Vatican, tapos yung isa binili ko talaga sa Holy Land. And bakit siya special? Kasi nung time na pumunta ako sa Holy Land, that was the time na medyo magulo pa, kakabomba ng Israel. And then ng Jerusalem, so that time. Pero yung group namin, tumuloy pa rin para mag-travel. So, nakakatawa nga kasi we asked the travel agency, sabi namin, safe po ba na tumuloy? And then ang reply niya, ma'am, magulo naman na po for the last 200 years. So, what's the difference? So, parang ganun yung nasa amin na yung decision.
0: Parang wala kasiguraduhan eh, no?
1: So, tutuloy ba tayo? Pero yung group namin, tumuloy pa rin. And then I bought that rosary na dinadala ko siya. Kahit saan ako pumunta, nasa bag ko lang yung rosary na yun.
0: And it brings you peace, no? Napaka-ironic lang, no, ma'am? No? Na yung lugar na pinanggalingan ng rosary na yun, ikaw saan ang galing yung gulo. But this time, every time na hawak mo siya, it brings you peace.
1: Yes, yes.
0: So siguro, no, sa dami na napuntahan ninyong lugar, meron ka nang may advice sa ating mga kapamilya at kaserbisyo every time na nagta-travel sila sa ibang bansa. Go ahead.
1: Siguro ang mai-travel ko, kasi depende sa age group yan usually yung mga bata, as much as possible, they want to cover so many itineraries. Pero sa tulad ko, kasi yung parang mga travel buddies ko, same age ko, ini-enjoy talaga namin yung place. Kasi I believe pwede mong balikan yung ibang lugar. Kailangan ma-enjoy mo yung isang lugar muna. Stay ka doon ng medyo matagal, hindi nagmamadali, para ma-appreciate mo yung beauty ng place. At saka ano rin ako hindi naman ako talaga yung, budget traveler to middle traveler lang ako So, yun. You have to plan your trip ahead of time para makasave ka rin sa budget, mapag-ipunan, and mapagplanuhan yung itinerary.
0: Yun.
1: Nice po.
0: And dapat sinusulit talaga. Sinusulit ang bawat minuto at bawat segundo.
1: Sinusulit, yes.
0: Ma'am Myra, maraming salamat ha. Thank you sa pagbabahagi ng kwento at hopefully madagdagan pa yung 51 countries and 200 cities na napuntahan ninyo and sa

0: Susunod nating kwentuhan. Marami pa kayong i-share na kwento base doon sa mga souvenir na nakuha ninyo galing sa bansang yun.
1: Yes po. Thank you.
0: Thank you. Maraming salamat, Miss Myra Patalay. Din. Ingat po kayo. Ayan, kapamilya ka-servisyo. And napakahalaga nun tulon nun, di ba? Meron siya nabiling rosary galing doon sa isang bansa na naging magulo. But this time, parang kapayapaan yung bigay sa kanya nung bagay, nung rosary na yon na nanggaling sa bansang yon. And ganun talaga, bawat isang item na kinukuha natin o nanggagaling doon sa isang lugar, laging may kwento. At yun ang mas mahalaga roon. Actually, hindi naman yung gamit, di ba? Yung mismong kwento sa likod nung souvenir. Kaya kapamilya, ka-servisyo, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan. Huwag kang aalis at tuto ka lang dito sa Travel ni Awel. Magbabalik po kami kasama pa rin ang Hugutero at ang Mr. Right Mo.
2: Hi, this is Hugo Edrilon at ang dream destination ko ay makapunta ng Europe sa Greece. Yun, gusto ko talaga makapunta dyan eh.
3: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel!
4: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Umakay po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Tamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street.

0: ating kapamilya kaserbisyo for 19 na.
1: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel.
0: Kapamilya, tuloy-tuloy ang kwentuhan dito sa Travel ni Awel kasama ang Hugutero at ang Mr. Right mo. Oya, muling mapupuno ng kulay at sigla ang Bukawe, Bulacan dahil sa taunang pagdiriwang ng Bukawe Pagoda Festival. Ginaganap tuwing unang linggo ng Hulyo. Tampok dito ang pinakahihintay na malaking pagoda na sakay ang mapaghimalang cruise sa Wawa. Kasama ng mga maliliit na bangka na dinisyuhanan ng palamuti mula sa iba't ibang barangay. Taon-taon, libo-libong deboto ang nagtitipon para magpasalamat, manalangin at makisaya sa pagdiriwang. Alam nyo ba saan nanggaling ang cruise sa Wawa? Dahil daw ito sa isang cruise na natagpuan noong unang linggo ng Hulyo, 1850, ng isang mangingisda na palutang-lutang sa bukana ng ilog ng Bukawe na tinawag na Wawang Kapis. Kaya naman ang pagdiriwang nito taon-taon ay tuwing ika-unang linggo ng Hulyo at tinatawag na Cruz ng Wawa. Kumalat din

0: ng balita na nagbigay ito ng himala at pag-asa. Mula noon, naging bahagi na ito ng kasaysayan at pananampalataya ng mga taga-Bukawi. Ang bawat isa na lalahok sa pagdiriwang na ito ay kailangan dumaan sa katikismo para malaman ang pinagmulan ng debosyon. Tampok din sa pagdiriwang ang sayawan at hindi kumpleto ang selebrasyon kung walang basaan. Para sa mga lokal dito, itinuturing nila itong basbas mula sa puon na nasa pagoda. Bago sumamba sa bangka at pagoda, kailangan magsuot ng life vest para sa pag-iingat. At syempre, para ibahagi po sa atin ang paghahanda para sa Bukawi Pagoda Festival, makasama natin si Mr. Mark Coronel Lorenzo mula sa Tourism Office ng Municipality of Bukawi. Pero bago yan, oras muna natin kapamilya kaserbisyo. Abay, 4:21 na. At siyempre, para bigyan tayo ng mas marami pang impormasyon at ideya, sabi ko nga, di ba, nasa kabilang linya na natin si Mr. Mark Coronel Lorenzo. Hello sir, good afternoon po.
1: Mabuhay and good afternoon po sa inyong lahat.
0: Magandang hapon po sa inyo, kumusta po kayo?
1: Mabuti naman, Mr. Ryan, I'm very good.
0: Yan. Dito po sa darating na paghahanda natin para sa mapaghimalang cruise sa Wawa, anong mga preparation ang ginagawa po natin bago sumapit ang mismong araw ng pagdiriwang?
1: Maraming paghahandang ginagawa ang simbahan, ang St. Martin of Tours Parish Church, ang committee ng pista, katuwang ang LGU Bukawi kapag darating na ang Pagoda Festival. Usually, the preparation starts at April pa lang. We will be having different meetings para mapag-usapan ang paghahanda. And ang pinakamalaking paghahanda dito ay ang pakikipag-usap natin at pakikipag-ugnayan natin sa Coast Guard, sa Philippine Coast Guard natin. Dahil we have to make sure that all of the people who will be joining and who will be riding the pagoda will be safe on the feast day itself.
0: At mahalaga po talaga ang kaligtasan ng ating mga kapamilya every time na may gagawin po tayo na festival at pagdiriwang. So sa ngayon pong darating na araw na ito, meron bang aasahan ng ating mga kapamilya sa Bukawi o sa buong Bulacan na masasabi na kakaiba kumpara doon sa mga nakaraan na pista?
1: Lagi namang exciting ang Pagoda Festival at inaabangan talaga sa Bulacan at buong Pilipinas tuwing first Sunday ng July. Kasi ang inaabangan unang-una sa lahat, ano ba ang magiging disenyo ng Pagoda Festival, ng Pagoda itself na babahaya ng ating mahal na poon ng Cruz sa Wawa. So, yun talaga yung napakahalagang bahagi nito. Ngayon, ang ginawang design na meron tayo ng ating Pagoda Festival ay gawa ito sa original na itsura ng kauna-unahang bahay ng mahal na poon ng Cruz sa Wawa. Gawa ito sa Kawayan, sa Pawid. Kaya napaka-exciting. At last June 25, ay nabasbasan na ito, kaya nagsimula na ang lutrina sa aming mahal na dakilang bayan ng Bukawi. Pag so, sinabi nating lutrina, yun yung siyam na araw na pagdarasal at katekismo, then sasakay dun sa pagoda gabi-gabi, and then pagkatapos nun, unang linggo yun yung pinaka-pagoda festival na, yung may ligiran na may mga bangkanan.
0: Ito yung paparada, magpuprosesyon na mismo doon sa bahagi ng tubig at mapapanood ng ating mga kababayan.
1: Sa ilog ng Bukawi, manggagaling ang krus sa simbahan, ang mahal na po ng krus sa Wawa ay dadalhin sa pagoda. Ang pagoda kasi, for everybody's knowledge, nabuo siya kasi ito yung tahanan. Unang tahanan ng mahal na po ng krus sa Wawa nung natagpuan to noong 1850. So 176 years na yung pagoda festival. And then pagkahatid sa simbahan sa pagoda, ililibot na ito sa ilog. Pagkatapos ng paglibot ay iahon ito at dadalhin muli sa simbahan. Yung pag-ahon doon masaya na din kasi doon na yung basaan.
0: Ayun. And dito po no, para din doon sa kaalaman ng ating mga kapamilya at kaserbisyo na hindi taga Bulacan pero gustong ma-experience at gustong mapanood yung selebrasyon na ito. Anong oras magsisimula po yung prosesyon na iiikot at yung oras ng basaan? Mga estimate time po natin na para pwede silang makisali doon sa pagdiriwang.
1: Okay, inaanyayahan po namin kayo, kami mga taga Bukawi, lubos na nagagalak na bigyan kayo ng

0: participasyon or inaanyayahan kayong sumali sa Pagoda Festival dito. It's going to be on July 5th na. Mag-start po yung paghahatid ng krus, mahal na po ng krus sa Wawa, sa pagoda ng 10 a.m.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos po, liligid po ito sa ilog ng Bukawe hanggang 2 p.m. And then, iaahon po ang krus. Pagkatapos po, magkakaroon na tayo ng basaan mula doon po paghatid papunta sa St. Martin of Tours Parish.
1: Mm-hmm.
0: So, from 10 a.m. hanggang 4 p.m. po, talagang masayang-masaya sa bayan ng Bukawe dahil sineselebrate namin ang mahal na po ng pagkakatagpo sa mahal na po ng Krusawawa at ang Pagoda Festival.
1: Mm-hmm. And sir, doon sa mga kababayan natin at kapamilya na nais maging bahagi ng festival, meron ba kayong mga paalala o bilin doon sa mga gustong lumahok at maging parte nitong Pagoda Festival?
0: Opo, napaka-importante po na kapag kuwari po gusto natin sumakay doon po kasi sa siyam na araw eh, may pagkakataon po tayo na sumakay po sa pagoda para po magdasal at umaten po ng catechism kung saan ituturo po yung pagkatuklas sa mahal na po ng Krusawawa at ang kwento ng Pagoda Festival. Kapag kayo po ay a-attend, kailangan pong magpa-register po tayo. May registration and then meron po mga panuntunan sa mga sinusuot po. Bawal po yung naka-shorts, bawal po ang sleeveless. Pagkatapos po, kailangan po magsusuot po tayo ng life vest. Mm-hmm. At saka kung ano lang po yung kapasidad na i-declare ng ating Coast Guard na kaya ng pagoda, katulad po ng design ng pagoda natin ngayon, 90 lang po yung kaya niya na isakay bago maglibot sa ilog, yun lamang po ang susundin natin.
1: Yun. Sir, maraming salamat, no? And hopefully at lahat tayo ay nananalangin ng isang payapa, masaya at successful na Pagoda Festival ngayong taon na ito.
0: Maraming salamat po sa inyong imbitasyon at inaanyayahan ko po muli kayo na makiisa at mag-participate sa Pagoda Festival 2026. Mabuhay po ang dakilang bayan ng Bukawe. Explore Bukawe, the River Town Wonders, Tena sa Bukawe po.
1: Maraming salamat po muli kay Mr. Mark Coronel Lorenzo, Tourism Officer, Municipality of Bukawe. Ayan, kapabilya kaserbisyo ha, inarinig na ninyo ang imbitasyon ni Sir Mark. Enjoy pero dapat isipin pa rin ang safety at ang tunay na kahulugan at essence ng pagdiriwang na ito. Ayan, kapabilya ha, maraming salamat sa iyo at sa pagtutok mula pa kaninang alas 3 hanggang ngayon. Abay mag-aalas 4:30 na ha, pero wala pa rin bibitaw ha. Kaya thank you for flying on air with DZMM Radio Patrol sa East 30. Maligayang paglalakbay sa DZMM Teleradio. Isang kasiyahan na makasama namin kayo sa biyaheng ito sa ngalan ng ating piloto, Gerson Cruz, kasama ang ating flight purser, Sweet Margen, John Paul Pasawa, Mary Panopio, Jay Vertusio, Jay Yabut, at mga flight attendants na sina Hannah Alquezar, Joyce Mansay, Don Ray Gise, Mary Jane Robles. Ito po ang inyong hugotero at ang Mr. Right mo hanggang sa muli nating pagbiyahe dito sa Travel ni Awel. Samantala, kapamilya, oras muna natin. Aba, 4:28 na.

0: We are united to defend and protect what we have.
1: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod, tayo ang kapamilya.

0: Plus, ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend!
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, exclusive, 15 anyos arestado sa pampabato ng basag na bote sa fuel pump attendant sa Maynila. Pinatilyo, sakit umano ng ulo sa lugar. Dalawang grupo ng mga kabataan nagrambulan sa gasolinahan sa Nueva Ecija. Tatlong bata nalunod sa Laguna Lake. Trahedya isinisi sa hinukay na bahagi ng Lawa.
4: Serbisyo sa tao!
3: Ilang grupo ng alampag laban sa korupsyon, nanawagan ding huwag maantala ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at investigasyon sa paanomalyang flood control projects. Celebrities nakibahagi sa kaliwat kanang Pride Celebration. At batang lubos ang pasasalamat sa natanggap na sorpresang bike kinagiliwan ng netizens.
1: Kapamilya, sa poll sa video ang pamamato ng 15 anyos na binatilyo ng basag na bote sa isang gasoline attendant sa Maynila. Ayon sa pulisya, hindi ligtas sa pananagutan ang magulang ng menor de edad kung mapatutunayang ilang ulit nang nasangkot sa gulo ang binatilyo. Exclusive, nagpapatrol Jesse Cruzat.
5: Mula sa loob ng jeep, kitang bumaba ang 15 anyos na binatilyong ito sa isang gasolinahan sa Sampaloc, Maynila, Biyernes ng hapon. Nagkainitan kasi ang binatilyo at ang gasoline attendant matapos siyang paalisin sa lugar. Sa isang anggulo ng video, nakipaghabulan at inambahan pa ng menor de edad ang gasoline attendant hanggang sa tuluyan niyang batuhin ng basag na bote ang gasoline attendant sabay sabit sa napadaang jeep.
6: Tapang! Bataan, di natataot, no? Diretso.
5: Sugatan ang gasoline boy sa kanang braso matapos tamaan ng basag na bote.
7: Kasi po, nakaban po dito sa amin yun dahil binabalahura po niya yung CR namin. Tapos yung mga nakaparada ng jeep, ninanakawan po.
5: Ayon sa ilang motorista na nakakita sa insidente, naging bayulente talaga ang binatilyo.
8: Pinagda-dirty finger ng bata yung supervisor. Sumakay siya sa jeep. Dina-dirty finger niya pa rin. Tapos sabi ng bata, puputokan kita, hintay mo ako dyan. Bumaba. Tapos may kinuha siyang parang basag na bote dito, yung ulo. Tinamaan si kuya.
9: Kahapit-kapit ng mga jeep dyan. Mataba, makakas niya. Inayaan ko lang. Baka maya, alin pa na kami pa alin.
5: Sabado ng umaga, nang isuko sa otoridad ng ina ang kanyang 15 anyos na anak. Pero sa halip na humingi ng dispensa sa nagawa, nagbanta pa ang binatilyo.
10: Lahat pa kayo lang dyan,
11: Inausap din ito sa barangay at yung ating complainant o yung ating biktima rito na pump attendant ay hindi na magtutuloy ng reklamo.
5: Pinuntahan ng ABS-CBN News ang gasolinahan pero hindi umano pumasok ang nasugatang attendant. Pero ayon sa mga katrabaho, sakit na talaga ng ulo nila ang naturang binatilyo.
12: Binanasin ng management yun dito, sir, kasi binabalaura ko yung CR. Tapos may tendency po kasing kunin niya yung ibang gamit dito sa station. Yung CRO, kinakalat po yung basura, tapos yung bowl po, nilalagyan po ng kung ano-ano para bumara.
5: Ayon sa pulisya, hindi ligtas sa pananagutan ang magulang ng minor de edad.
11: Meron tayong tinatawag na responsible parenting in the city of Manila kung saan nga yung mga bata na nai-involve sa iba't ibang mga insidente. Nakahalintulad nito, depende yun sa edad, yung sa ika-apat na paglabag, ang mananagot na dito yung magulang o yung guardian ng bata.

0: na i-turnover na sa Manila Reception and Action Center ang menor de edad na sasailalim sa rehabilitasyon. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
1: Tatlong bata naman ang magkakasamang nalunod sa Santa Rosa City, Laguna. Sinisisi ng mga kaanak ng biktima ang disgrasya sa iniwang malalalim na hukay sa lawa para maalis ang barge. Nagpapatrol, Dennis Datu.
2: Naglulupasay si Rapunzel matapos malamang kabilang sa tatlong nalunod ang kanyang bunsong anak at apo sa lawa sa barangay Sinalhan noong Huwebes ng hapon. Abala siya noon sa paglalaba at inakalang naglalaro lamang ang mga bata. Pero nagtaka siya nang mawala ang ingay ng mga ito. Hanggang sa makasalubong niya ang isa pa niyang apo.
3: Bit-bit niya yung dalawang tsinelas. Tsinelas ng bunso ko, tsinelas na yung apo ko. Tigisan kami niyang kapit, naiyak. Sabi ko, nak, nasaan ang mga mayari ng tsinelas? Bakit daladala mo na yan? Tapos nasan sila? Apat kayo ah. Bakit ikaw na lang yung umuwi? Naiyak po yan, sabi niya. Pagtingin ko nga po sa likod, wala na silang lahat.
2: Lumipas ang halos isang oras bago natagpuan sa ilalim ng lawa ang mga biktima. Kabilang ang anak ni Rapunzel na si MM na 12 anyos, apong si Vince na 6 na taong gulang, at isa pang kalaro na si Tewi, 3 taong gulang.
4: Hindi ko patanggap. Hindi ko kaya. Sila yung buhay ko eh.
2: Nagtungo umalo sa lawa ang mga bata para maligo at kumuha ng shells. Isinisi naman ng mga magulang ng mga bata ang insidente ng lunod sa iniwang hukay sa lawa para maalis ang sumadsad na barge.
5: Hindi po talaga namin tanggap. Wala naman po maa-aksidente doon, sir, kung hindi po hinukay yun. Hinukay lang po talaga yun eh, tapos hindi na po nila binalik. Pang-anim na po yan na nalunod. Sila lang po yung tatlong hindi pinalad.
3: Binalik man lang sana po yung lupa na nailes. Hindi yung ganyan nag-antay pa sila may mangyayaring masamang trahedya sa mga taga rito.
2: Inilarawan din ang mangisdang si Junri kung gaano kalalim ang parte ng lawa kung saan niya nakuha ang mga bangkay.
6: Delikado talaga po kasi sobrang lalim ho. Kasi hindi naman ho binalik ng kontraktor ng barge. Sana ho mabigyan nila ng action ho.
2: Naglagay na lokal na pamahalaan ng mga harang at babala sa lawa. Pero nais ng pamilya na may mapanagot sa insidente.
5: Patatapusin ko lang po pag nailibing na po yan. Sabi ko po, aasikasuhin ko po. Magre-reklamo po kami para mabigyan ng hustisya yung anak ko.
2: Tumutulong na ang lokal na pamahalaan ng Santa Rosa City sa pangangailangan ng pamilya ng mga nasawi.
7: Ang paglilibingan po ng mga bata ay tayo na rin po ang sasagot. Gagawa natin ang paraan kung paano nila mas mababantayan yung mga anak nila na kung kailangan ng livelihood na doon na lamang.
2: Nag-iimbestiga na rin ang lokal na pamahalaan para matukoy kung sino ang dapat managot sa insidente. Dennis Datu, ABS-CBN News.
8: Muntik malunod ang dalawang batang lalaki sa kanilang family outing sa isang beach resort sa Katanawan, Quezon nitong Sabado. Ayon sa mga kasama ng mga bata, napalayo ang 7 taong gulang at 8 taong gulang ng mga bata sa Pampang habang kinukuha ang isang nakalutang na bote. Agad namang rumesponde ang ilang naliligo sa resort at nasagip sila. Nagkamalay rin ang mga bata matapos bigyan ng cardiopulmonary resuscitation o CPR. Dinala sila kalaunan sa ospital para maobserbahan. Parehong nasa maayos ng kondisyon ang mga bata. Tuloy na tuloy na sa July 6 ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang ilalabas ang pre-trial order sa Lunes. Iginiit naman ng prosekusyon na mabuksan at maisama bilang ebidensya ang PIR box na naglalaman ng tax records ng bise. Umaasa mga taga-usig na mas mapalalakas nito ang kaso laban kay Duterte. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
9: Hindi na muna isa sa publiko agad ang pre-trial order na nakatakdang ilabas ngayong Lunes, June 29. Nilalaman nito ang mga napagkasunduan ng House Prosecution Panel at kampo ni Vice President Sara Duterte at mga kwestiyong lumutang sa pre-trial conference na magiging gabay sa mismong

0: mong paglilitis.
1: That's actually the summation of everything that was discussed during the pre-trial conference. There are proposed evidence, proposed stipulation of facts that either can be accepted by both camps. Ano po yung magiging directive ng korte? Ano yung magiging parameters? Ano accepted? Ano yung may include?
2: Bibigyan natin sila ng 3 araw para makapagsubmit sila ng kanilang comment. Maaari naman maging public na siya paglabas ng corrected copy ng pre-trial order.
0: Tuloy na sa July 6 ang pagsisimula ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Hindi pa idinetalya ng prosecution kung ano ang aasahan sa unang araw bilang bahagi ng kanilang legal strategy.
1: Unang araw po, we expect na pag-uusapan dyan the sequence of the articles of impeachment. That would also include the presentation of evidence and the witnesses. Inaasahan po natin first day, yan po magkakaroon ng ganyang flow.
0: Pero ang tanong pa din ng marami, kung mabubuksan ba ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng mga tax record ng bise. Nauna nang sinabi ng prosecution na kapag nabuksan, mas lalakas ang ebidensya laban sa kanya. Kaya naman hiniling nilang markahan ito at tanggapin bilang ebidensya.
2: Posible siya. Yan ay depende sa magiging pasya ng impeachment court. Nasa draft siya ng pre-trial order. Pwede siya mangyari before July 6 at pwede rin naman mangyari ng after July 6.
0: Puspusan ang paghahanda ng impeachment court para sa paglilitis, lalo't inaabangan ito ng sambayan ng Pilipino. Bihira kasing mangyari sa kasaysayan ang impeachment trial. Tanging ang Pangulo, pangalawang Pangulo, mga miyembro ng Korte Suprema at Constitutional Commissions, partikular ang Civil Service Commission, Commission on Elections at Commission on Audit at ang Ombudsman ang pwedeng tanggalin sa posisyon sa pamamagitan ng impeachment process. Itinuturing na impeachable offenses ang sadyang paglabag sa konstitusyon, pagtataksil sa pamahalaan o sa bansa, pangingikil, katiwalian at iba pang high crimes. Bagamat may ilang opisyal na na-impeach o formal na inakusahan ng ilang paglabag sa level ng Kamara, tanging si dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona ang natapos ang paglilitis at nahatulang guilty ng Senate Impeachment Court noong 2012.
2: Yung aming preparasyon, itong bukas at Martes, kailangan mag-ikot, matignan at ma-check ng gusto yung mga rooms na gagamitin, yung session hall, ma-check yung audio. More on the logistics and physical preparation na tayo.
0: Bubuksan sa publiko ang paglilitis ng Senate Impeachment Court.
2: Pwedeng walk-in pero kailangan mag-register doon sa visitor management system ng Senado. Yung reservation ay gagawin mo online. Yung mga free seats na hindi ka kailanganin ng staff ng mga senador, staff ng mga prosecution of defense, yan ay ibibigay natin sa publiko. 1/3 para sa mga iimbitahan ng defense, 1/3 sa iimbitahan ng prosecution at 1/3 for the general public.
0: Nasa website na rin ng Senado at accessible na sa publiko ang mga dokumento kaugnay ng impeachment, kasama na ang mga ebidensya ng parehong panig.
3: Taong 2023 pa nang unang lumutang ang mga question sa paggamit ng confidential funds ng pangalawang Pangulo. Sa susunod na linggo, simula na ng paglilitis kung saan titimbangin ng mga senator judges kung sapat nga ba ang ebidensya laban sa kanya. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
4: Makalipas ang 3 taon, natapos na rin ang naantalang tulay sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro, na naging malaking sakit ng ulo at kalbaryo sa mga residente at motorista. Sa pagbisita naman ni Public Works Secretary Vince Dizon sa lugar, sinabi niyang matatapos na rin ang Puerto Galera Abra de Ilog Road na higit isang dekada nang ginagawa. Nagpapatrol, Dennis Datu.
5: May mga lumulusong sa malalim na ilog o kaya naman ay mga umaakyat sa improvised na hagdan para makaabot sa hindi natapos na tulay. Yan ang kalbaryong pinagdaraanan ng mga residente at motorista sa Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Nasaksihan mismo ito ni DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang pagbisita sa lugar noong Pebrero. Nagbigay siya noon ng ultimatum, dapat tapos na ang tulay pagsapit ng Hunyo. At sa muling pagbisita ng kalihim noong June 25, tapos na ang tulay. Kaya nagwakas na rin ang mahabang pagtitiis ng mga residente.
6: Kasi po yung naranasan po namin na Kahit baha ho, pag may namatay, talaga pong pinipilit na makaliban po kami. Pero ngayon sa ngayon ho, talagang sobrang saya ho. Talaga dahil natapos na rin.

0: po ang tulay at sana po ay tuloy-tuloy na po pati po yung aming mga kalsada.
1: Talagang nakaka-prove naman ang damdamin, no? Dahil natapos na ho, ng maganda ho. Saka kami ho, dito ho ng aming taniman, makakadaan ho kami kahit anong oras ho, basta't lumaki tubig.
2: Sabi ng mayor ng Abra de Ilog, mapapabilis na ng lokal na pamahalaan ang paghati ng serbisyo sa malalayong komunidad dahil sa bagong tulay.
3: Kaya po pag may mga kalamidad ay madali na po namin sila mapupuntahan. And this barangay comprises more than 50% of the Maari Mangyan population. Kaya po napaka-crucial na health services at disaster response ay magagawa namin dahil sa pamamagitan ng proyekto po niyong ito.
2: May habang 115 metro ang two-lane Udalo Bridge na bahagi ng Puerto Galera, Abra de Ilog Road. 3 kalahating taong na tenga ang proyekto dahil sa problema sa pondo.
4: Humingi ako ng paumanhin, pati si PBBM humingi ng paumanhin sa kanila. Pero from now on, kailangan talaga ayusin na natin yung mga proyektong ganito. At napakita natin dito na kaya naman pagang matapos.
2: Inaasang matatapos rin ang natitirang 7 kilometrong hindi sementadong bahagi ng Puerto Galera Abra de Ilog Road section ng Mindoro Circumferential Road na crucial link sa northern part ng Mindoro Island. 12 taong na pabayaan ang proyekto na dating mga
4: matatapos na rin natin.
2: Sa oras na matapos ang Puerto Galera Abra de Ilog Road, ang dating 10 oras sa biyahe ay aabuti na lamang ng 1 hanggang 2 oras. Dennis Datu, ABS-CBN News.
5: Mapapa OMG ka sa free TV dahil simula June 29, bukas na yan, tatawid na sa telebisyon ang Oh My Gan. Samahan si Star Patroller Ganiel Krishnan sa kanyang kwentuhan kasama ang mga artista at personalidad tungkol sa kanilang buhay sa loob at labas ng camera. Mapapanood ang Oh My Gan sa A to Z na...
6: Mga taong simbahan at civil society groups nagmarcha kontra katiwalian. At Pride celebrations, hitik sa naglalakihang LGBTQIA+ stars at allies sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
7: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
8: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
9: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
8: May kasama kang makikinig sa'yo.
9: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
10: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
8: Ako to, si Chang Ami.
9: Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
11: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
12: Hey! Kilala ba kung sino ko?
11: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
12: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
11: Ang swabing bigotilyo.
13: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
14: Wala naman akong boyfriend din.
13: Swerte pala ako. E, pag-asa pa ako sa'yo.
11: Malinis trumabaho.
12: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
11: Walang aksyong di tatata.
12: Ano?
11: Lahat.
6: Nagrambulan ang dalawang grupo ng kabataan sa parking lot ng isang gasolinahan sa Barangay Sumakab Este, Kabanatuan City, Nueva Ecija, gabi ng Biyernes, June 26. Sa kuha sa cellphone video, ilang kabataang lalaki ang nagsusuntukan habang sinusubukan sila.

0: awatin ng ilang kasamahang babae. Nahagip din sa video ang isa sa mga lalaking napahiga sa semento matapos masuntok sa mukha. Hindi na naabutan ng Kabanatuan City Police sa lugar ang mga sangkot sa rambol. Wala rin umanong nagtungo sa himpilan ng pulisya para magreklamo kaugnay ng insidente. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang dahilan ng rambol at ang pagkakakilanlan ng mga sangkot sa insidente.
1: Nagtipon at nagmarcha ang iba-ibang church at civil society groups para ipanawagan ang pananagutan sa pamahalaan at kondinahin ang korupsyon sa Makati at Quezon City ngayong araw. Live mula EDSA People Power Monument sa Quezon City, nagpapatrol Allison Ko. Allison, sino-sinong grupo o individual ang nariyan at hanggang anong oras tatagal ang Kiros protesta?
2: Zen, inorganisa ng White Ribbon Movement ang pagtitipon ngayong linggo dito sa EDSA People Power Monument para ipanawagang wakasan ang korupsyon sa gobyerno at isulong ang tuloy-tuloy na pananagutan at paglilitis kay Vice President Sara Duterte, pati na rin ang mga investigasyon sa manumaliang flood control projects. Nagsimula ang White Ribbon March sa isang misa kaninang alas 12 ng tanghali sa EDSA Shrine sa EDSA Ortigas. Pinangunahan ni Bishop Jose Colin Bagaforo ang banal na misa. Sa kanyang homily, nanawagan siya sa mga opisyal ng pamahalaan na huwag maging makasarili at unahin ang kabutihan ng nakararami.
3: Ang sentro ng buhay natin ay hindi ako. Ang sentro ay walang iba kung hindi si Kristo. At dito natin makikita ang isang pinakamalaking problema ng ating lipunan ngayon. Maraming nagsasabi na ang ugat ng kasamaan ay kahirapan, kakulangan ng edukasyon, o kakulangan ng oportunidad. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, may isa pang ugat ng maraming kasalanan at kaguluhan sa mundo. Ano yon? Self-centeredness.
2: Dumalo sa misa ang ilang dating mambabatas sa Makabayan Block sa Kamara tulad ni na Teddy Casino at Franz Castro at iba pang miyembro ng bagong alyansang Makabayan o Bayan. Mula sa EDSA Shrine, nagmarcha ang mga lumahok patungong People Power Monument sa panulukan ng EDSA at White Plains Avenue. Ayon sa bayan, walang pinapanigan ang kanilang panawagang tapusin na ang katiwalian sa bansa.
4: The different groups already expressed that this rally, ang panawagan, lahat ng sangkot dapat managot. At yan ay patungkol hindi lamang kay Ginoong Marcos, kundi kay VP Duterte din. At sa iba pang mga politiko, iba pang mga opisyales na nangyaring sangkot dito sa korupsyon. So hindi ito pro-Duterte rally, hindi rin ito pro-Marcos rally, kundi isang klarong anti-corruption protest na malinaw, pinapanagot lahat ng sangkot.
2: Sa isang pahayag, dismayado ang Ecumenical Bishops Forum saan nila'y mabagal ang pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal. Sa hiwalay na protesta sa Makati, maagang sinimulan ng mga grupong August 21 Movement o ATOM at Tindig Pilipinas ang Walk Against Corruption Initiative alas 7 linggo ng umaga. Nagkaroon ng maikling programa sa harap ng monumento ni dating Senador Ninoy Aquino na nawagan sila para sa tuloy-tuloy na paglilitis ni Vice President Sara Duterte at investigasyon sa maanumalyang flood control projects.
5: Ginugunitahan natin yung pagkilos ng mga tao nung panahon ng diktadura kung saan tayo ay tumindig para sa kalayaan laban sa mapaniil na rehimen. Kahit sinong korap, dapat panagutin.
2: Mahigit 9,500 pulis ang ipinakalat ng PNP-NCRPO ngayong araw sa iba-ibang bahagi ng Metro Manila para mapanatili ang kaayusan. Sa ngayon, mapayapa ang mga protesta at pagtitipon, wala rin natatanggap na anumang banta sa seguridad ang pulisya.
1: Zen, sa ngayon patuloy pa rin ang programa dito sa EDSA People Power Monument. Pansamantala pa rin nakasara ang kalahating bahagi ng White Plains Avenue kaya mayroong kaunting build-up sa EDSA Ortigas.

0: Sa northbound lane. Kaya pinapayuhan rin po ang mga motorista na magplano ng alternatibong ruta. Yan muna ang latest mula rito sa EDSA People Power Monument. Balik sa iyo, Zen.
1: Maraming salamat, Alison Ko.
2: Makulay na itinagdiwang ng LGBTQIA+ at mga alay ang Pride Month nitong Sabado ng gabi. Ilan sa mga kapamilya artists na nakaisa ay ang BGYO, Maki at Uncomogable Superstar na si Vice Ganda. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
3: Makulay, masaya at makabuluhan ang selebrasyon ng Pride Month. Kasama sa nakiisa sa Love, Love and Pride Festival nitong Sabado, ang ilang personalidad at LGBTQIA+ community at allies. Kabilang dyan sina Janela Salvador, kasama ang Open Endings cast na si Clea Pineda at Jasmine Curtis. Nag-post din si Janela ng sweet photos kasama si Clea na may paalala sa caption na to be met with love and respect and never just tolerance. Nakiisa at nakisigaw din si Maki sa Pride Movement.
4: Regardless kung anong sexuality mo, you are lovable. You can love who you want to love. Lahat po tayo may karapatang magmahal. At sa lahat ng kinakatakutan natin sa mundo, dapat hindi pagmamahal.
3: Bukod sa kanyang hits, kinover din ni Maki ang kantang Heather na pinili niya para mismo sa event. Nakiisa rin ang ilang P-pop groups tulad ng BGYO na inawit ang bagong kanta nilang Sinta at Forever Tonight. Present din ang Baby Dolls, Kaya, Alamat, G22, at may performances din ang Cup of Joe, habang umiikse na rin ang drag queens. Matapos sa QC, itinuloy naman ang laban at kasiyahan hanggang madaling araw sa Pasay City sa White Party Manila Reignite. Isa sa highlights ang fashion show ni Bang Pineda na sinabayan ni Maki sa pag-awit ng mega hit na Dilaw. At ang pasabog, headliner ng fashion show ang nag-iisang Uncomogable Superstar na si Vice Ganda. Kasama rin sa rumamba sina Janela Salvador, Chi Filomeno, Mimia at marami pang iba. Ilan sa performers ang Ben & Ben, Block 9 at ang Sex Bomb Girls na inawarda ng White Party bilang Icon of the Year. Pero higit sa kasiyahan, nakalikom din ng 700,000 pesos para sa Love Yourself, isang HIV/AIDS healthcare community-based organization na dinagdagan ng event organizer ng 300,000 pesos para sa kabuuang 1 milyon. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
2: Isang makulay at masiglang pagdiriwang ng pag-ibig, self-expression at diversity ang ginanap sa isang mall sa Bacoor, Cavite nitong Sabado. Tampok sa Rainbow Pride Parade 2026 ang world-class performances, fabulous drag queens at pambihirang talento mula sa LGBTQIA+ na layong isulong ang inclusivity at pagkakapantay-pantay. Pagkakataon din ang okasyon para mapakinggan ang mga natatanging kwento, pagkamalikhain at kinang ng bawat individual sa pamamagitan umano ng ganitong mga hakbang na patutunayan na ang pagkakaisa at pagtanggap sa lipunan ay walang pinipiling kasarian. We are celebrating.

0: Cho at Vanessa Wu, kasama ang singer na si Ashin. Inawit nila sa harap ng fans sa mga walang kamatayang kanta tulad ng Meteor Rain, Can't Lose You at Di Ye Shi Jan na naghatid ng matinding nostalgia sa fans. Naging usap-usapan din ang pambihirang fangirl moment ng aktres na si Ellen Adarna matapos siyang makasama sa isang malapitang interaction ng Taiwanese superstar na si Jerry Yan. Nagpakilig ng husto sa aktres ang 10 segundong hawak kamay at titigan habang hiyawan naman ang mga tao sa kanyang paligid. Bukod kay Ellen, hindi rin naitago ang kilig ng volleyball star na si Michelle Gumabaw. Hindi lang kasi isa, kundi tatlong lead actors ng Meteor Garden ang naka-interaction niya ng malapitan. Nakipagpalitan din siya ng hand-heart signs sa tatlong Taiwanese superstars. Present din sa concert si Quanti Melay Cantiveros na napasabay rin sa pagkanta ng mga hit song ng F4. Susunod, rider tumilapon matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa kotse sa Cebu City. At trending content creator na si Lance, nagsalita kaugnay sa pagkukumpara ng ilang netizens sa kanya at sa ibang kababaihan sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
1: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
2: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
3: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ko sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
4: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
5: DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
6: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Dele Radyo.
7: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
8: Cass Abelga, Jesse Cruzat.
7: Sa Suko sa DZMM.
9: Suko sa DZMM.
7: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas.
0: Sa poll sa CCTV, ang banggaan ng kotse at motorsiklo sa bahagi ng General Maxilom Avenue sa Cebu City. Patungong Echaves Street ang kotse, pero nang paliko na ito, nasalpok ang humaharurot na motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider ng motorsiklo. Ayon sa Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, mali ang kotse dahil no left turn sa bahaging iyon. Bukod sa traffic violation, maharap ang driver ng kotse sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property at physical injury.

0: Nakalabas na ng ospital at diretso sa presinto ang dalawa sa mga suspect sa enkwentro sa NLEX Bocaue, Bulacan nitong Biyernes ng hapon. Ayon kay Police Brigadier General Jess Mendez, Regional Director ng Police Regional Office 3, isang suspect pa ang nagpapagaling sa ospital. Nakakulong naman sa Bocaue Police Station ang dalawa sa kanyang mga kasamahan. Magugunitang naka-enkwentro ng mga pulis ang grupo na robbery hold-up gang umano na sangkot sa serya ng nakawan sa ilang lugar sa bansa. Nakatakda silang isailalim sa inquest proceedings sa harap ng piskal sa Lunes, June 29. Posibleng maharap sila sa ilang reklamo, kabilang ang illegal possession of firearms and ammunition, illegal possession of dangerous drugs, at direct assault to a person in authority. Patuloy pa rin tinutugis ang iba pang kasabwat ng mga suspect.
1: Kinundena ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pahayag ng Embahada ng China na itinuturing nitong null and void ang 2016 Arbitral Tribunal ruling. Isang dekada na sa Hulyo ang desisyon ng tribunal na kinatigan at pinagtibay ang sovereign rights ng Pilipinas sa exclusive economic zone sa South China Sea. Pero giit pa rin ng China, hindi nito kinikilala o tinatanggap ang anumang pag-angkin o aksyon base sa arbitral award. Hindi rin umano apektado ng desisyon ang territorial sovereignty at maritime rights ng China. Buwelta naman ni Teodoro, nagpapakita ito ng kawalan ng katapatan at pagbabalat kayo ng mga opisyal ng embahada. Kinundena ng kalihim ang anyay arrogante at mapagkunwaring galit. Hindi raw kapani-paniwala ang sinasabi ng embahada, kaya idinadaan na lang sa pag-aalboroto ng China ang issue. Sa kabila nito, iginit niyang hindi pasisiil ang Pilipinas.
0: Dumating na sa bansa ang bagong ambassador ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ibinahagi ng U.S. Embassy sa social media account nito ang larawan ni Ambassador Lee Lipton at pagbati sa kanyang pagtatalaga ngayong linggo. Inaprubahan ng U.S. Senate noong Mayo ang appointment ni Lipton bilang bagong envoy ng Washington, D.C. sa Maynila. Matapos irekomenda ni U.S. President Donald Trump na kapalit ni dating Ambassador Mary Kay Carlson. Bago italaga sa Pilipinas, naglingkod si Lipton bilang Interim Permanent Representative sa United States Mission to the Organization of American States.
1: Sa patuloy na pagbaba ng jet fuel surcharge, umaasa ang ilang travel group na lalakas muli ang turismo sa buong mundo. Isang nakikitang trend ngayon ang pagbiyahe ng mga Pinoy sa ibang bansa para manood ng concert. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
2: Excited na pinakita ni Lauren ang mga BTS merch na nakuha niya sa concert ng pinakasikat na K-pop group noong nakaraang linggo sa Busan, South Korea. Bilang ARMY o fan ng BTS, marami na siyang nakolektang photocards, albums at iba pa. Marami na rin siyang napanood na concert ng grupo gaya sa Singapore at US. Pero memorable anya ang sa Busan dahil anniversary ng kanyang paboritong grupo.
3: It's like meeting your group, your favorite, your bias live. It's something you can't explain the feeling. So it's really fun. And enjoying the entire time during the concert, that was the best.
2: Ayon sa mga travel group, dumarami ang mga Pilipinong bumabiyahe abroad para lang manood ng concert. Dahil dito, umaasa ang organizer ng Travel Madness Expo na magkakaroon muli ng tinatawag na revenge travel dahil kumalma na din ang sitwasyon sa Middle East.
4: Concerts of the famous Bruno Mars, BTS are giving a big boost also for travel. And I was so amazed that the flight to Singapore was so expensive. Oh, only for me to find out because the BTS are playing in Singapore for that period.
2: Inaasahan na rin bababa pa ang presyo ng airline tickets, kaya marami ang babiyahe sa mga susunod na buwan. Bumaba na kasi sa level 12 ang jet fuel surcharge na nasa 1,200 hanggang 9,500 pesos sa international flight mula sa level 19 noong Abril na umabot sa 2,000 hanggang 15,300 pesos. Nagbubukas din ng mga bagong ruta ang ilang airline. Makatutulong rin ang pagluwag sa visa processes. Inanunsyo ng Department of Foreign Affairs na maaring maka-avail ang mga Pilipino ng visa on arrival sa United Arab Emirates basta't may valid visa sila ng mga piling bansa gaya ng US at EU. Nilinaw rin ng Embahada ng Japan na libre pa rin ang tourist o temporary visitor visa para sa mga Pilipino. Ang babayaran lang ay fee ng travel agency o third-party agency. Ito'y matapos i-anunsyo ng Foreign Ministry ito ang pagtaas ng visa fees para sa mga turista.
5: That's why yung mga Pilipino gustong magbiyahe sa Japan because ang baba ng yen. O yung sinasabi dati na mahal yung Japan, medyo nababago na yung ganyang impression.
4: Travel is no longer a luxury. It's our way of life. Konti lang ang pera mo, malaking pera mo, let's travel.
2: Sa dami-an nila na nangyari sa mundo, ang pagbabakasyon ay nakatutulong para makapag-relax o pahinga. Hindi rin anila kailangang pumunta sa mamahaling lugar. Pwede rin sa malalapit na lungsod o probinsya para makaranas ng change of scenery, routine o bagong kultura at magkaroon ng mga bagong karanasan. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
0: Pagtupad sa pangarap na bike ng isang batang lalaki, humakot ng milyon-milyong views sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
6: Iyakan? Check.
7: Sorry po.
6: Ha? Tawanan? Check. Kilig? Check.
8: Good boy ka na ba?
9: Good boy na po.
8: Sigurado ka?
9: Opo.
6: Pang-pamilya, check na check.
10: Yes!
6: Makabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Takilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
11: Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpapalataw.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: sa lakara ng mundo para sa mga hari.
1: Ako nang pahala dyan.
0: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster Movies, abot kaya.
2: Talaga?
1: Talaga ho?
0: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
3: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano.
4: Tinatigan ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang hiling ng prosekusyon na i-freeze o i-hold ang lahat ng perang nasamsam mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong siya ay arestuhin noong Marso 2025. Isinapubliko ng depensa ang mga dokumento ng partial ruling sa hiling ng prosekusyon noong Biyernes. Itinuturing na isa itong malaking pre-trial ruling bago ang formal na paglilitis. Dahil dito hindi magagamit o maililipat ng kanyang kampo ang naturang pondo. Idineklara rin ng mga hukom na premature o napakaaga pa para bigyan ang prosekusyon ng blanket access sa iba pang gamit ng dating pangulo sa ngayon. Inatasan ng mga investigador na maghain ang magkakahiwalay at mas partikular na hiling kung mayroon silang tiyak na kagamitang gustong siyasatin mula sa gagawing bagong listahan. Una nang sinabi ng mga abogado ni Duterte na ang kahilingan ay walang praktikal na epekto dahil ang pera ay nasa kustodiya na ng ICC Registry. Layon umano ng pag-freeze na masigurong may sapat na pondo para sa mga posibleng danyos at reparation para sa mga biktima ng madugong giyera kontra droga. Sa iba pang mga nasamsam na bagay, hiniling ng depensa sa trial chamber na mahigpit na ipatupad ang deadline na June 30 sa anumang posibleng dagdag na hiling ng prosecution para maiwasang maantala ang paglilitis.
5: Tara na at makisaya sa pagdiriwang ng Sabuyan Festival sa Pola Oriental Mindoro. Bukod sa basaan ng tubig, tampok din ang iba-ibang luto ng mga seafood. Makiindak naman tayo sa street dance ng Real Quezon at sumabay sa karerahan ng maliliit na bangka sa Tabaco City sa Albay. Nagpapatrol, Dennis Datu.
6: Makulay, maingay at todo sa pag-indak ang mga kalahok sa street dance showdown sa Real Quezon. Bahagi ito ng ika-63 taong selebrasyon ng pagkakatatag ng bayan ng Real. Napapawaw sa galing ang mga turista sa bawat paggalaw ng katawan ng mga sumasayaw. Talagang todo sa paghataw ang siyam na grupo. Pero sa huli, wagi sa kompetisyon ang Barangay 61. Daang-daang bangka naman ang lumayag sa fluvial procession kay St. John the Baptist sa Pola Oriental Mindoro. Pagkatapos ng prosesyon sa dagat, inilibot din ang patron ng bayan sa mga kalsada pabalik sa simbahan ng Pola. Pero kasabay nito ang Sabuyan Festival. Sinasabuyan ng tubig ang mga kasama sa prosesyon. May ilang gumamit ng water gun. At para itodo ang basaan, bumbero na ang nagsasaboy ng tubig. Pagpupugay ito sa patron na si San Juan Bautista para sa biyaya ng masaganang kabuhayan. At dahil fiesta, syempre may libreng kainan. Nakahilera sa kalsada ang mga lamesang punong-puno ng iba-ibang pagkain. At hindi mawawala dyan ang lechon. Pero itinampok ng mga taga-Pola ang mga pagkain na masagana sa kanilang bayan. Gaya ng mga seafoods, andyan ang kanilang pinagmamalaking lukan o kabibi.
7: Yan ang aming produkto sa buhay na tubig, niyog, saging, mga seafood.
8: Kami din kasi mga bisita para din makita nila ano ang meron sa bayan ng Pola, lalo na pagdating sa pagkain.
6: Dumayo naman tayo sa Tabaco City, Albay, kung saan may sibidan race o karera ng mga maliliit na bangkang disagwan na tinatawag na sibid-sibid. 33 ang sumali sa pagsagwan sakay ng sibid-sibid mula San Miguel Island patungo sa Barangay San Roque. Ang Sibidan Race ay sumasalamin sa kultura, kasaysayan at kabuhayan ng mga taga-isla na hanggang ngayon ay umaasa pa rin sa sibid-sibid bilang transportasyon at hanap buhay. Dennis Datu, ABS-CBN News.
5: At sa araw na ito, tampok sa patrol ng Pilipino ang veterinary student at viral content creator na si Lance na kinagiliwan sa kanyang positibong paghahatid ng mga kwento tungkol sa mga hayop at iba pa. Pero sa likod nito, matatapang din ang kanyang mga salita laban sa kanya ay kawalan ng respeto at pagkukumpara ng kababaihan sa social media. Kilalanin natin siya kasama si Anjo Bagawisan.
2: This is Lance!
9: Intro pa lang, kuha agad ng 24 na taong gulang na content creator na si Luis Ann Nagal o mas kilalang si Lance, ang kiliti ng marami sa social media. Mapatrivia at impormasyon tungkol sa mga hayop at siyensya. O kaya motivational at may hugot na content. Milyon-milyon ang views ng bawat video niya at may 5.6 million followers na sa Facebook. Nalulula pa rin siya sa mas malaking atensyon at kasikatan. Lalo't pinagsasabay pa rin niya ang content sa responsibilidad bilang 5th-year veterinary medicine student sa Cavite State University.
10: Lahat ng po ito is by the grace of God, I believe na nilagay na po tayo dito kasi alam niyang we're gonna do something, we're gonna do our purpose, i-achieve po natin yan. Mahirap po kasi na akuhin siya eh, kasi hindi lang naman po ako yung nag-build din kay Lance. It's not about Lance po, it's about what Lance gives to the people. So dun po talaga ako mas focus po right now.
9: Pero kadikit ng mabilis ang pag-trend ni Luis Ann, aminadong nainis naman siya sa paggamit ng ilang netizens sa wholesome image niya para ikumpara sa ibang babaeng content creator. Ang ilan, ginamitan pa ng AI ang mukha niya para mapagsama sa litrato. Kinumpronta niya ito sa isang post at giniit na hindi dapat ikinakahon ang kababaihan.
10: Parang ang hypocrite na sabihin na gayahin si Lance. Si Lance, worthy and irespeto. For all the women out there, stay who you are. Appearance, yes, importante, pero your character is what's more important. And to those people po na nagmamaliit or hindi po may respeto sa iba, think twice po because it's a reflection of who you are, not what you saw or kung ano yung nakikita mo. This is Lance! Ganun lang po siya. Tapos mahaba po.
11: kailangan ko siyang sundan din.
10: Okay, hindi naman po, pero...
11: This is Ash!
9: Malaki ang pasasalamat ni Luis Ann na sa mas malaki niyang platform ngayon, maipakakalat pa niya ang advokasya sa pag-alaga sa mga hayop at sa kalikasan.
10: Akala po kasi ng karamihan, dahil educational content creator ka, alam mo na lahat. Pero in all honesty po, during the process po ng paggawa natin ng content, so ako rin po ay natututo po sa proseso na yun. Kaya maraming salamat po sa opportunity na yun.
9: Nais pa niyang mainganyo ang kapwa kabataan na maging mapanuri online at humanap ng paraan para maglingkod at maging blessing sa iba.
10: Goodness.
9: Anjo Bagawisan, ABS-CBN News.
4: Good vibes din ang hatid sa netizens ng batang lalaking lubos ang pasasalamat matapos makatanggap ng sorpresang regalong bisikleta. Umani ito ng 20 milyong views sa loob lang ng 2 araw. Nagpapatrol, Hernel Tokmo.
12: Ito ang emosyonal na reaksyon ng 10 taong gulang ni si Jeda Villanueva matapos sorpresahin ng kanyang mga magulang ng bagong bisikleta. Sa labis na pagkagulat, napaluhod at napaiyak sa saya si Jeda habang nagpapasalamat sa kanyang mga magulang. Hanggang sa panayam sa kanya, puno pa rin siya sa pagpapasalamat dahil matagal na pala niya itong pinangarap.
13: Kasi pinangarap po yun eh. And hindi ko talaga na-expect na binili ng nanay ko. And yung papa ko, matagal ko na rin yung pinapangarap. harap eh. Kaya napaluto talaga ako sa pinto namin.
12: Umani ng higit 20 milyong views sa Facebook ang video ni Jeddah sa loob ng 2 araw. Nais lang sana nilang ipadala ang video sa tatay niyang OFW na nagbigay ng bisikleta na halos 20,000 piso ang halaga. Kaya hindi nila inasahang milyon-milyon pala ang manonood.
13: Sabi nila, sobrang ganda nun. Tapos yun na, nagandahan ako. Tapos taga-gabi-gabi, palagi ko yung iniisip. Sinasabi ko sa ate ko na, ate, paano kaya kung isang araw magkabilan ako ng daddy ko ng bike na ganyan? Mag-pray lang daw ako.
12: Mula 1 year old nang magsimulang magbisikleta si Jeddah at kalaunay naging hilig na niya ito. Nakikita lang niya dati sa mga kalaro ang magandang bisikleta, pero hindi niya inasahang magkakaroon din siya nito.
2: Sabi ng asawa ko, i-video ninyo ha, kasi tingnan ko yung reaction ng anak ko. Sobrang happy, hindi ko rin in-expect na ganun siya, pero actually, siya kahit sa pagkain man lang, ganyan talaga siya mag-react pag mayroong ibigay. Kahit kunting bagay ibigay mo sa kanya, ma-appreciate niya yun, ganun siya.
12: Ipinangako naman ni Jeddah sa mga magulang na maging maingat at pagbubutihin ang pag-aaral bilang pasalamat sa pinangarap na bisikleta. Hernal Tokmo, ABS-CBN News.
4: Ang cute ni Jeddah. Oo.
14: Diba? At ang nakakatuwa dito sa gitna ng mga report tungkol sa mga kabataan, ito ay positibo naman, pinapakita na yung gratitude, diba? Talagang
4: yes,
14: sobra-sobra yung pasasalamat
4: bata
14: niya.
4: At yun nga, since 1 year old, ano, bihira yung gano'n na alam niya kung ano yung gusto niya, ano yung hobby niya.
14: Uh-oh.
4: Tapos ano ha, physical activity.
14: Yun ang
4: kasi
14: maganda.
4: Usually yung mga bata ngayon, gusto iPad, 'di ba? Cellphone, ayan. Pero si Jeddah, iba.
14: Oo. Kaya maganda eh sa
4: para
14: mga kabataan. Oo, laro-laro din sa kalsada, na maputikan pa minsan-minsan, 'di ba?
4: Uy, masaya yun ha sa mga kids, masaya yun na ma-experience yung naglalaro. Yun nga sabi mo, napuputikan. Nag-ano ka ba yung gumagawa ng ako yung gumamele. Yung dinidikdik mo dinidikdik mo yung gumamela tapos magiging ano yon may soap magbabubble.
14: Baka oo. Tapos yun nga yung mga iba pang laro sa kalsada kaysa yung nakatutok lagi sa tablet, sa mga computer.
4: Para healthy tayo.
14: 'Di ba hindi pa magandang impluwensya yung nalalaman ng mga kabataan.
4: Tsaka yung
14: maganda yan.
4: Socializing, 'di ba? Sa mga kalaro, yung mga kaedaran mo, mga kaibigan mo, edi
14: mga
4: masaya
14: kaedaran
4: yun
14: natin. Yung mga kaedaran.
4: Usually ganoon.
14: Yung mga kaedaran natin kahapon na nasa Pride Month na mga celebration. Happy Pride.
4: Happy Pride po sa lahat ng LGBTQIA+. At syempre, ang mga allies katulad namin.
14: Yung mga allies, kasi yun yung nagsusuporta, di ba? Pero may mga konting na traffic, pero yun
4: hindi,
14: nga.
4: Ay hindi, para sa ganyang mga event na puno ng saya, di ba? Malamig ang ulo ng mga tao. Kasi minsan lang naman.
14: Pero may mga sumasalungat din eh. May mga paminsan-minsan makikita ka sa social media eh, di ba? Yung mga nagpipreach.
4: Yes.
14: Eh, siguro maganda eh, sa ibang rally na lang din sila pumunta.
4: Diba? And which means, tuloy pa rin talaga dapat yung education ng mga tao.
14: Dahil ang Pride ay protesta.
4: Sa kabilang banda may rally tungkol sa korupsyon, laban pa rin natin yan.
14: Ayan, patuloy pa rin nating tutukan yung mga corruption stories na yan.
4: Mm-hmm.
14: At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A2C. Para sa iba pang balita, mag-log on po sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ako po si Adrian Ayali.
4: Gusto ko rin i-follow pala si ako si Lance. Napapanood ng live ang TV Patrol Weekend at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa iwant.ph. At sama-sama rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan, Kaya Mo. At sa mga Kapamilya platform, syempre pa ang ASAP XP.
15: DZMM, numero uno sa aksyon!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP ang oras, alas 5:30 ng gabi.
1: Mga puputok na i-issue, mga balitang dapat abangan, malalim na talakayan, ating pakinggan, tinig ng magkabilang panig, ating iparirinig. Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas sa Story Outlook. Story Outlook.

0: Para sa ating story outlook, White Ribbon March isinagawa sa Quezon City kontra katiwalian. Walk Against Corruption Initiative ginanap naman sa Makati. Pre-trial conference posible sa darating na linggo. Kopya ng pre-trial order ilalabas bukas. Mahigpit na pagpapatupad ng batas sa CICL inihirit. Ilang eksperto iginiit na dapat tiyaking may mga pasilidad para sa CICL. Dating AFP General nanutok ng barel sa sinitang driver sa Mandaluyong City. At panibagong paggalaw sa presyo ng petrolyo aarangkada sa Martes, presyo ng LPG posibleng may rollback. Story sa mga detalye ng mga balita. Nagprotesta ang iba't ibang church at civil society groups para ipanawagan ang pananagutan sa pamahalaan at kondenahin ang korupsyon sa Makati at Quezon City ngayong linggo. Inorganisa ng White Ribbon Movement ang pagtitipon sa EDSA People Power Monument para sa panawagang wakasan ang korupsyon at isulong ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte, gayon din sa maanomalyang flood control project. Pinangunahan ni Bishop Jose Colin Bagaforo ang banal na misa at nanawagan siya sa mga opisyal ng pamahalaan na huwag maging makasarili at unahin ang kabutihan ng nakararami. Lumalo sa misa ang ilang dating mambabatas na makabayan block sa kamara tulad nina Teddy Casino at Franz Castro at iba pang miyembro ng bagong Alyansa Makabayan o Bayan. Mula EDSA Shrine, nagmarcha ang mga lumahok patungong People Power Monument sa panulukan ng EDSA at Wine Plains Avenue. Sa isang pahayag, dismayado ang Ecumenical Bishops Forum sa anilay mabagal na pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal. Sa hiwalay na protesta sa Makati, maagang sinimula ng grupong August 21 Movement o ATOM at Tindig Pilipinas ang Walk Against Corruption Initiative alas 7 linggo ng umaga. Nagkaroon ng maikling programa sa harap ng monumento ni dating Senador Ninoy Aquino. Mahigit 9,000 at demanda ang pulis ang ipinakalat ng PNP-NCRPO sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para mapanatili ang kaayusan. Mapayapa naman ang mga protesta at pagtitipon at wala rin natatanggap na anumang banta sa seguridad ang pulisya. Sa ibang mga balita, posibleng magsagawa muli ng pre-trial conference sa linggong ito kaugnay ng hindi nabuksang kahon ng Bureau of Internal Revenue na pinaglalagyan ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr. na siya ring clerk of court ng impeachment court. Kahit hindi pa mag-reconvene ang senator judges, pwedeng magka-pre-trial conference kung iuutos ng liderato. Binanggit din ni Bantog na ilalabas na rin bukas ang pre-trial order at bibigyan ng kopya ang bawat partido para magkomento. Hindi pa niya isa sa publiko ang pre-trial order hanggang wala pa ang corrected copy. Story outlook. Para sa isang constitutionalist, hindi issue ang edad sa mga batang nasasangkot sa krimen o mga tinaguriang children in conflict with the law. Sinabi sa DZMM ni Attorney Domingo Cayosa, dumaan sa seryoso at malalim na pag-aaral ng mga eksperto ang kasalukuyang threshold sa age of criminal liability na 15 anyos. Sa halip anyang magdebate sa age of criminal liability, mas maiging tutukan ang mga kakulangan sa pagpapatupad nito tulad ng pagkakaroon ng bahay pag-asa sa mga probinsya para mareforma ang mga batang masasangkot sa krimen. Story outlook. Dapat tiyakin na madadala sa pasilidad ng bahay pag-asa ang mga batang isinasangkot sa krimen. Sinabi sa DZMM ng constitutionalist na si Attorney Domingo Cayosa, dapat silang idiretso sa bahay pag-asa para masimulan ang proseso ng pagbabago at disiplina. Ito'y para matanggal sa isip ng mga bata na wala silang pananagutan kapag nasabit sa mga kontrobersya. Maging ang mga magulang ng tinaguriang CICL ay may pananagutang sibil din o bayadanyo sa pamilya ng mga biktima. Story outlook. Sa ibang mga balita, sinita at tinutukan pa ng baril ng isang nagpakilalang dating general ang driver ng sasakyang pumarada sa tapat ng kanyang bahay sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City. Nagkaroon ng mainit ang pagtatalo ang lalaki at driver bago tutukan ng baril, kaya agad din itong umalis. Pinuntahan at nakumpirma ng pulisya na isang retired general ng Armed Forces of the Philippines ang lalaki. Iniimbestigahan na ngayon kung rehistrado ang baril na ginamit sa insidente habang hinihintay na lumantad sa mga otoridad ang driver. Samantala, sinabi naman ng MMDA na kapwa may maling nagawa ang lalaki at driver. 5:36 ang ating oras. Abiso po sa mga motorista, makinig po kayo. Asahan ang panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes, Hunyo at 30. Base sa estimate, posibleng bababa ng piso o tataas ng 90 sentimos sa diesel, rollback na 10 sentimos o silid na 1.90 sa gasolina, at tapyas na 70 sentimos o pagtaas na 1.30 sa kerosene. Sinabi po sa DZMM ni Energy Secretary Sharon Garin na duda siyang babalik ang dating presuhan bago ang giyera sa Middle East, lalo't hindi pa niya nakikita ang downward trend sa presyo ng petrolyo. Samantala, may namumurong rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa unang araw ng Hulyo. Sinabi sa DZMM ni Rigasco President Arnel T. na posibleng umabot sa 12 pesos kada kilo ang tapyas o katumbas ng 136 pesos kada regular na tangke. Ipatutupad ng Rigasco ang rollback sa Martes. Magandang hapon mga kapamilya, ako po si Christian Yosores at yan ang ating Story Outlook.
1: Yan ang istoryang aabang-abangan. Ngayon, issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook.
0: Magandang hapon po mga kapamilya, ngayon po ay June 28, 2026, hapon ng Linggo. Huling Linggo po ng Hunyo. At sa Miyerkules po ay sabay-sabay tayong sasalubong sa buwan naman ng Hulyo. Samahan niyo po ako hanggang alas 7 ng gabi dito po sa programang Story Outlook. At syempre po ay babalikan natin at patuloy po natututukan yung iba't ibang mga storya na ating binantayan sa nakalipas na Linggo. At syempre po yung mga kailangan nating bantayan sa papasok po na panibagong Linggo. At syempre, hihingi tayo ng update mamaya no, dyan sa idinaos na White Ribbon Movement March dyan sa EDSA. Ang sabi ng mga nakausap nating organizers ng mga nakalipas na araw, ang target nilang oras ay alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Pero naroon po ang ating mga radio patrol at mamaya ay tatanggap tayong update mula dyan sa field kung kamusta ang sitwasyon. Matapos na ba yung mga programa at ano ang napulot po ng mga dumalo dyan sa pagtitipon sa EDSA. At syempre hanggang alas 7 ng gabi, pag-uusapan din po natin ang mainit na talakayan tungkol doon sa nangyaring pamamaril sa Tacloban. Kung saan bukod po doon sa debate kung dapat bang makulong o maparusahan yung dalawang minor de edad na sangkot doon sa pamamaril, malaking usapin ngayon ay dapat bang ibaba ang edad ng pananagutan ng mga kabataang nasasangkot sa krimen o paglabag sa batas? Mamaya po may makakausap tayo mula sa Akbayan Party List. At babalikan din natin siyempre yung mga nangyaring protesta ngayong araw kasama ang August 21 movement, pati na rin po ang San Lakas na nag-daos po ng mga protesta ngayong araw. Pati na rin ang MMDA kung kumusta po ang kanilang assessment sa mga nangyaring protesta. At kakausap din po tayo ng isang organization kaugnay naman sa pagpapalakas ng seguridad sa mga paaralan. Very timely po no, dahil wala pang isang buwan mula nang magbukas ang klase sa mga public schools, and yet mula doon sa mga problema natin nung nakaraan sa education crisis, sa estado ng trabaho ng mga guro, estado ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral, nadagdagan po yung problema na kinakaharap po ng sektor ng edukasyon. Mamaya po makakausap natin ang Philippine Business for Education. Pero itama po muna nyo ang inyong mga oras natin. Ang oras natin ay 5:40. Magbabalik po ang programang Story Outlook.
1: Walang break ang balitaan sa Story Outlook. Story Outlook. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
2: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
3: May kasama kang makikinig sa'yo.
2: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
4: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Open na open niya na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
5: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero.
6: Taga Baleno, Masbate po ako.
5: High school ako, naisip ko nang pong maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
7: Hindi ako susuko!
1: Digaxin!
8: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis!
1: Habulin!
9: Ang lakas-lakas ng apil mo.
10: Bulaklak para sa'yo.
1: Hindi ka sasantuhin.
11: Si Maroy! Bumaga na kaboy!
12: Talagang
1: ang bumangga.
13: Diba?
14: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
1: Sinong sina dito?
15: Ako!
16: Palakpakan po natin ang pag-ibig na lalaki!
1: Sinesiga sa sinimo. Hari ka rito!
17: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KVP Golden Dove Awards for Radio! Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
18: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
19: DZMM Radyo Patrol sa 6:30. Una sa balita, una sa public service.

0: 5:44 ang ating oras. Nagbabalik po ang programang Story Outlook. Kasama niyo pa rin Christian Yosores hanggang alas 7 po ngayong araw ng Linggo. Mahilig po ang usapin tungkol doon sa nangyari sa Tacloban, at bukod po doon sa nangyaring school violence sa Tacloban, ay may mga nasaksihan din po tayo na iba't ibang mga karahasan sa mga paaralan itong mga nakalipas na araw at Linggo. At hindi po biro itong mga karahasang naitala po sa mga paaralan. Kung dati ay simpleng away estudyante, simpleng away ng mga kabataan, ngayon po ay merong buhay na nawala at meron pong mga buhay na nalagay sa panganib at peligro dahil mismong mga kaklase din po nila, kanilang mga kasamahan sa eskwelahan, ang naging punot dulo po nung takot. At muli pong nabubuksan yung usapin kung dapat bang amyendahan yung umiiral na batas ngayon na age of criminal liability. Sa kasalukuyang batas po kasi kapag 15 years old ay kailangang humarap sa korte at kailangang i-determine yung kanyang discernment doon sa kanyang nagawang krimen o paglabag sa batas. Kapag 14 below, yan naman ay kailangan dalhin sa facility ng DSWD. Marami nagsusulong, may gustong ibaba pa sa 10 years old, 12 years old ang age of criminal liability. May mga tumututol din po. Kayo po mga kapamilya, ano po ang inyong posisyon sa issue na ito? Magpadala po kayo ng inyong mga sagot, mga komento sa aming Viber number 0919-278-3000. Pwede rin po kayo mag-comment sa aming YouTube live sa at DZMM Teleradio. Yan po ang ating magiging paksa maya-maya lamang. Pero sa oras po na 5:46 ay pasadaan po muna natin ang report ng ating mga Radyo Patrol. Dahil nga po mayroong idinaos na White Ribbon Movement March dyan sa EDSA, puntahan natin si Zeus Legazpi, dating Congressman Mike Defensor at ibang mga taga-suporta ng Pamilya Duterte. Dumalo rin dyan sa White Ribbon March ngayong araw. Zeus Legazpi, magandang hapon sa iyo, Zeus.
1: Magandang hapon, Christian. Nandito nga tayo sa kabaan ng White Plains Avenue kung saan isinasagawa yung palatuntunan sa White Ribbon Movement March ngayong ngayang araw na Linggo. At ilang metro yung layo mula dito sa entablado kung saan nga isinasagawa yung programa ay nagtipon yung iba't ibang miyembro ng ilang mga grupong sumusuporta sa Pamilya Duterte. Kabilang dyan, si dating Congressman Mike Defensor. Sa panayam, ipinaliwanag niya na bagamat nakikilahok sila sa rally kung tiwalian, minabuti nilang hindi sumama doon sa mismong etablado para maiwasan yung posibleng girian. Sila lang kasi taliwas, Christian, sa panawagan ng grupong kinabibilangan ni Defensor ang ilang grupong nagpaprograma sa etablado. Kabilang dyan, yung bagong alyansa mga bayan o bayan. Anya, kahit naman malayo sila sa etablado, kaysa pa rin sila ng protesta para mapanagot sangkot sa korupsyon. Ipinaliwanag naman ni Attorney Harold Respicio na dapat panindigan ng mga grupo ang sinasabing walang politika sa protesta. Tanda silang umakyat at magsalita sa etablado kung bibigyan ng pagkakataon. Samantala, nakapag-name naman natin si Teddy Casino, ang dating bayan po na representative, at yung pinasasaringan ni na dating Congressman Mike Defensor na nagbitaw ng manghang na pahayag tungkol sa mga taga-suporta ng Pamilya Duterte. Ayon kay Casino, hindi naman nila pinipigilan ang mga Duterte supporter na makilahok dito sa protesta. Dapat tamang anyang patas ang panawagan ng mga ito at hindi ipagtatanggol si Vice President Sara Duterte sa mga akusasyon ng katiwalian. Nilinaw din ni Casino na yung problema sa katiwalian ay sistema na sa bansa, kaya dapat maalala ng taong bayan na nasa kanilang kapangyarihan para baguhin ito. Ngayon, Christian, pasado alas 5 na nga ng hapon, at unti-unti na nababawasan yung mga rallies na nandito sa bahagi na ito ng White Plains Avenue. So pinakahuling tala ng Quezon City Police District, nasa 2,000 yung mga rallies na nandito. Higit na mas mababa yan kumpara doon sa 3,500 na kanilang tinala mga pasado alas 3 kanina hapon. Ngayon nagpro-programa pa rin yung mga organizer ng White Ribbon Movement, pero anila, nakakuha din tayo ng schedule ng kanilang programa ngayon, ilang sandali na lamang matatapos na rin ito. Yan ang pinakauling sitwasyon dito sa White Plains Avenue, Christian. Yan ang balitang sumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Zeus, nabanggit mo na medyo nababawasan na yung mga tao. No? Kumbaga, hinihintay na lang natin yung official na declaration ng mga organizers na tapos na yung kanilang programa. Pero nakikita mo pa rin ba dyan kung nandyan pa yung grupo nila dating Congressman Defensor?
1: Mm-hmm.
2: Christian, nakita pa lang ah, mga medical responders dito sa White, mga medical responders sa White.
0: Yes, go ahead, Zeus.
1: Christian, eto nga, no? Nandito kasi tayo. Ito lamang kasi yung bahagi ng White Plains Avenue ngayon na mayroong signal. Ilang metro yung layo nito mula doon sa EDSA. At yung pinagtitipunan ng grupo ni Mike Defensor ay ilang metro rin yung layo papunta naman doon sa may bahagi ng Katipunan. Kaya kung mula rito, hindi natin sila tanaw. Pero yung pinakahuli nating pagtingin doon sa may bahagi na iyon ng kalsadang ito, mga bandang ilang sandali lamang naman yung nakalilipas, ilang minuto pa lang yung nakalilipas, eh nandun pa rin sila.
0: Oo, pero meron silang sariling programa doon. Yun sinasabi mo, tama ba, Zeus?
1: Wala, Christian. Nagtipon lamang sila doon sa may state, okay. Sa may bahagi nga ng White Plains Avenue. Pupunta na ito doon sa may Katipunan Avenue. Wala silang isinasagawang programa doon. Bagamat meron silang megaphone at paulit-ulit nilang isinisigaw yung pangalan ng mga sinusuportahan nila, particular si Vice President Sara Duterte, wala naman nagaganap doon ang programa. Talagang pagtitipon lamang yung naabutan natin doon, Christian.
0: Alright. Zeus, maraming salamat. Babalikan ka namin mamaya. Thank you, Zeus Legaspi. Isa pang report mula din po dyan sa Quezon City, ilang lumahok sa White Ribbon March, binigyan ng paunang lunas. Isang rallyista isinugod pa po sa ospital. Naroon naman si Radyo Patrol Roen Cueto. Roen, go!
2: Christian, naging abala nga mga medical responder dito sa sinagawang White Ribbon March matapos maklola sa mga rallyistang nakaranas ng iba't ibang karamdaman habang ang isang kalahok naman ay sinugod pa nga sa ospital matapos mawala ng malay sa gitna ng programa. Aabot sa 20 katao ang nilapatan na paunang lunas ng medical team habang sinasagawa ang White Ribbon March sa People Power Monument matapos makaranas ng iba't ibang karamdaman dulot ng matinding init at mahabang oras ng paglalakad sa pagtitipon. Kabilang sa mga binigyan ng agarang atensyon, medikal ang mga nakaranas na pananakit ng ulo, mataas na presyon ng dugo, pagkahilo, pagtatae. May ilang senior citizens din tayong nakita na nakilahok na sa rally at kinakailangang alalayan ng mga responder matapos makaramdam ng panghihina. Isang kalahok naman na nagtamo ng minor head injury matapos madapa habang naglalakad mula sa bahagi ng White Plains. Agad siyang nilipatan na paunang lunas. Samantala, isang lalaki na kabilang sa mga rallyista ang nahimatay bandang alas 2 ng hapon at dinala sa Quirino Memorial Medical Center palapatan ng paunang lunas. Ayon sa mga responder, nasa mabuti ng kondisyon ang lalaki. Sa kabila ng mga insidenteng medikal, nagpapatuloy ang White Ribbon March sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad at mga emergency response team na nakapwesto sa iba't ibang bahagi ng ruta ng protesta upang agad makatugon sa anumang emergency.
3: Wala naman so far major na naging sakit maliban dun sa nanghina dahil sa mainit po yung ng tirik ng araw kanina.
2: Yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat si Radyo Patrol Roen Cueto.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Story Outlook.
0: Mga bumabiyahe ngayong linggo ng gabi, yung mga nagagawi po dyan sa kahabaan ng EDSA, balitaan nyo nga po kami kung kamusta ang lagay ng trapiko kung kayo po ay bumabaybay dyan sa may north at southbound. Kasi kanina po may report din dyan si Roen na mayroon ng pagbigat ng daloy ng mga sasakyan sa southbound. May aksidente kanina sa may paakyat ng Santolan Flyover. At yung mga pa-northbound naman dahil nga po dyan sa programa sa White Plains. Eh, ang report naman ni Zeus, patapos na rin po ata yung programa. So any moment ay maaaring tapusin na ng mga organizers yung kanilang programa. Mamaya mag-follow up din tayo kung kamusta ang kanilang assessment. Ano? Pero kung kayo nga po, kung kayo po ay dumaan dyan kanina sa may EDSA, baka pwede nyo kaming bigyan ng sitwasyon. Ano ba ang inyong na-experience sa inyong biyahe? Lalo na po yung mga galing sa mga mall, yung mga nag-family day ba? Diba? Sunday eh. Family day eh. Send kayo sa aming Viber number 0919-278-3000. Anim na minuto bago po ang alas 6 ng gabi. Kasama na po natin ang National President ng Akbayan Party List, si Ma'am Rafaela David. Ma'am, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa Story Outlook. Christian Yosores po.
5: Hello Christian, magandang gabi at gayon din sa mga tagapakinig natin ngayong Sunday.
0: Mainit po yung usapin, ma'am, dito nga po sa panukalang ibaba yung age of criminal liability na mga kabataan pong nasasangkot sa paglagbag sa batas o sa krimen. Ano po ang siguro po initial na posisyon dito ng Akbayan Party?
5: Well, unang-una gusto natin magpaabot ng ating pakikiramay, pakikiisa dun sa mga naging biktima noong Tacloban shooting sa eskwelahan a few days. Ano, lalo na dun sa mga pamilya nung nasawi, tapos may ilan pang mga nasa ospital pa. And yun nga lang, naniniwala din tayo na yung panukala na pababain yung minimum age of criminal liability ay nanggagaling sa paniniwala na o pag-aakala at disinformation na kapag ikaw ay minor de edad ay wala ka ng pananagutan. Kailangan pong balikan natin yung nasa batas na Juvenile Justice and Welfare Act. Actually po dun sa batas, kahit minor de edad ka, ay may kaukulan na pananagutan. Correct. At hindi ibig sabihin nun ay takas na ang ating mga nag-commit nitong nakakalungkot na trahedya. Ano? Yun nga lang, syempre, merong matibay na, na component on rehabilitation dahil klaro naman mga bata yung nag-commit nitong, nitong shooting. So, kailangang sumailalim din sila doon sa mas malalim na rehabilitation, lalo pa ay nagde-develop pa at mahaba pa ang kanilang pagde-develop at pagmamature bilang mga mamamayan ng Pilipinas.
0: Opo, ang particular po na tinututulan ng Akbayan, kung tama po, ano, ay yung bill na ifinile ni Senator Robin Padilla na ibaba sa 10 taong gulang yung age of criminal liability. Ano po yung nakikita ninyong ang magiging implication nun or ano ang malalagay at risk kung meron man po, no, kung mula 15 years old na kasalukuyang age of criminal liability, ibababa natin sa 10 taong gulang?
5: Oo, ang nakakagulat kay Senator Robin, gusto niya ikulong yung mga minor de edad, yung mga bata, pero yung isang 64-year-old na si Bato de la Rosa na akusadong mass murderer, pinatakas niya. Kaya medyo, ano talaga, medyo merong irony o malinto na doon sa panawagan ni Robin na yung mga bata mismo na dapat nga ay pinoprotektahan natin, inaalagaan para hindi sila mapariwara. Sila yung pinagpupunderyahan niya, pero yung mga matatanda na dapat alam na yung ginagawa nila, pinapatakas niya. At ang klaro naman sa atin, yung mga bata, yung children na tinatawag natin, yes, ay hindi pa, at ito yung mga child rights experts, even medical experts natin, ay sinasabi nga, yung mga kabataan hindi pa tapos yung brain development nila, ibig sabihin hindi pa fully mature, yung kanilang pagdedesisyon ay nabubuo pa sa kanilang pagtanda. And we don't want to bring these children in adult jails kung saan malalagay din yung kanilang kapakanan at risk at yung kanilang karapatan din para maka-rehabilitate at matuto pa dun sa kanilang pagkakamali. At muli, kailangan din kasi natin i-correct yung fake news. Ang akala kasi ng iba kapag minor de edad, wala ka ng penalties na kakaharap. Mali po yun. Kung 15 years old at yung isa po sa mga shooter ay 15 years old, ay merong discernment na. Ibig sabihin na patunayan na alam niya na ang tama at mali. Mm-mm. Pwede po siyang humarap at may criminal liability po yun. Ibig sabihin, dadaan po siya sa trial bilang adult. So kailangan lang po i-correct yung fake news na yun. Yun naman pong isa na 14 years old at yung iba pang mas bata sa kanya na posibleng gumawa din ng kaparehong krimen, ay pwede pa rin pong maging child deprived of liberty. Ano po ibig sabihin nun? Sila ay papasok sa bahay pag-asa kung saan may intensive intervention and rehabilitation sila. So, yung kung pinail ni Robin, sa totoo lang po, para sa amin na hindi na kailangan, kasi yung batas ay malakas naman sa pagpapanagot sa mga kabataan. Yun lang po kasi may disinformation na kumakalat online na kapag ikaw ay minor de edad, ay hindi ka na mananagot. Ay, yun po ay hindi totoo at kailangan po natin ating itama.
0: Opo, himayin natin, ma'am, yung nabanggit po ninyong statement na to. Merong misconception na akala ng ilang mga kabataan ay wala na silang pananagutan dahil sila ay minor. Pero may lumabas po kasing information, whether hindi pa to confirm kung talagang totoo yung sinabi nung dalawang minors na na-involved doon sa Tacloban shooting, na sa pagkakaintindi nila, kapag kinomit nila yung ginawa nilang krimen, ay absuelto sila, wala silang magiging pananagutan. Paano kaya natin i-resolve yung ganun doon sa kaisipan siguro ng iba ring kabataan na baka nag-iisip na kung ano man ang paglabag sa batas o worst crime na maaari nilang gawin habang sila ay wala pa si legal age, ay they can easily get away with it?
5: Nako, lalo na po yung mga matatanda na wini-weaponize yung mga kabataan, na sila yung pinapagawa ng hindi magandang gawain. Dapat po ay ipakalat natin yung information na yung Juvenile Justice and Welfare Act ay hindi ibig sabihin nun absuelto na yung mga kabataan natin, dahil sila ay on the one hand, pag 15 years old to 18 years old, kapag may discernment na, alam, again, klaro na sa kanila ano yung

0: importante pong i-review natin yung implementation ng batas. Kasama na po dyan yung well-funded ba, yung mga bahay pag-asa, yung rehabilitation programs ba ay talagang maayos na na-implement, at gayon din yung information drive tungkol sa batas kailangan po nating paigtingin. Kasama rin po dyan yung parental guidance, yung mga magulang po ba at yung pamilya at yung komunidad ng mga children in conflict with the law, sila po ba ay natutulungan para matugunan yung pangangailangan ng mga kabataan na kailangan ng rehabilitation. Lahat po ito kailangan nating reviewin, at kung meron man pong aamyandahan sa batas, sa amin po yun yung stronger gun control. Kasi napakahalagang i-review po natin yung gun access sa Pilipinas. Kung madali po sa kabataan na magkaroon ng hawak na baril, baka kailangan pong pansitin na natin ano yung mga possible loopholes in terms of accessing lethal weapons para masigurado pong hindi mauulit ito.
1: So ang nakikita natin, Ma'am Rafaela, it's more of on the implementation side. Kasi kung maganda naman pala ang nakasaad doon sa umiiral na batas natin, doon tayo sa implementasyon nagkakaroon ng problema. Like you mentioned, kailangan ng karagdagang batas, pondo para doon sa mga bahay pag-asa and other supporting measures dapat para fully implemented, well implemented yung ating batas tungkol po sa juvenile justice.
0: That's right. And napakahalaga din na tingnan natin na ang batas na ito meron talagang diin sa rehabilitation, lalo na sa mga kabataan na nagde-develop pa at hindi pa buo yung kanilang discernment. Kaya nga, di ba, meron tayong tinatawag, kumbaga hindi nga tayo nagpapakasal bago pa umabot sa kung ang kabataan ay nasa age of, minor age pa, 'di ba? Kasi we don't expect them to make responsible decisions yet kung sila ay minor de edad pa, kasi nagde-develop pa yung brains nila. Napaka-importante na itong batas na ito, ang kanyang diin ay yung rehabilitation, dahil yung bata ay may possibility pa ng pagbabago, at importante na may community of support siya habang siya ay nag-undergo ng rehab, at siguraduhin meron pang mas magandang kinabukasan bilang mamamayan ng Pilipinas.
1: Opo. Sang-ayon po ba kayo doon sa sentimento rin po ng ilan na sa mga ganitong kaso, wag puntiryahin yung mga batang nasasangkot, but let's focus also on the liability ng mga magulang, dahil sila yung mas nasa hustong gulang, sila yung mas merong supposedly mas may maayos na kaisipan para sana naprotektahan yung kanilang mga kabataan, yung kanilang mga anak na magkaroon ng idea or ma-lead sa ganong mga klaseng sitwasyon?
0: Yes, actually, lalo na for minor offenders or yung children in conflict with the law, pag ma-nayan na merong parental neglect or parental negligence, ibig sabihin ay hindi sila naaalagaan o kaya sila ay naaabuso din sa loob ng pamilya, halimbawa, ay sila ay meron ding civil and even possibly criminal liability. So yun po ang makikita natin sa batas na ito, hindi lang tungkol dun sa child offender, pero even yung kanyang mga magulang ay kailangan tingnan kung meron din silang liability, bakit nangyari yung offense nung kanilang anak. Gayon din, lalo na kung yung access dun sa guns ay nanggaling din sa parent or other guardians. Tapos, gusto rin natin ipaalala, hindi lang ito tungkol sa usapin ng safe ba ang pamilya, safe ba ang eskwelahan para sa mga kabataan. Magandang tingnan din yung online spaces. Kasi nababalitaan natin in the past few months yung mga iba't ibang social media platforms, yung ibang mga online platforms na designed for children, pinapasok ng mga iba't ibang sexual predators at groomers. Tapos yung mga extremist group, yung mga radical groups na nagtuturo sa mga kabataan na gumamit ng dahas, mag-self-harm at manakit ng kapwa. So yung mga online spaces din po, kailangan tingnan natin kung ligtas. Kasi kung hindi po ligtas yung online spaces, hindi natin alam anong natututunan ng mga kabataan natin pag sila ay nagla-login na sa kanilang mga social media accounts.
1: Opo, isa rin pong debate ay kung dapat nga bang magpatupad ng ban or restriction sa mga kabataan sa pag-access nila sa social media or sa mga online

0: Games. O dapat ito ay nasa responsibilidad din ng mga nakatatanda, ng mga magulang na sa loob pa lamang ng bahay dapat na isiset nila ng maayos yung usapin kung paano dapat maging responsable din yung kanilang mga anak sa paggamit ng gadgets, ng mga online games, pati ng social media. O dapat talagang completely no access ang mga minors doon sa technology na yon.
1: Alam mo, dapat talaga pag-aralan natin yan. Kasi on the one hand, nakikita na natin na ang social media ay nagbubukas ng maraming opportunity para sa mga bad faith actors. Ito yung mga gustong mang-abuso ng kabataan natin. At i-radicalize sila o kaya ay abusuhin sila. At siguro kailangan meron silang ang ating mga anak, mga kabataang Pilipino, dapat protektado sa ganitong mga risks. Kaya on the one hand, parents should guide their children pagdating sa paggamit ng social media. Siguraduhin na yung mga age-appropriate restrictions sa mga social media accounts nila ay naka-enable. Pero kailangan din nating tanungin yung mga online platforms na ito, maski Facebook man yan, TikTok, X, o kaya yung mga online games, yung Roblox at Warbox na rinig natin. Ay, hindi dahil sa ayaw nating maglaro yung mga kabataan, pero kailangan itong mga platforms na ito ay panatalihing ligtas. At kung may ma-improve pa dun sa mga platforms to make sure na ligtas yung kabataan natin, ay dapat nating siguraduhin ma-implement yung mga pagbabago at interventions na ito.
0: Opo, Ma'am Rafaela, maraming salamat po sa magandang kwentuhan, and we hope no na urgent din yung maging action dito ng mga related agencies or mga officials, kung sino man po yung may responsibilidad din sa pagbibigay ng agad-agarang action, lalo na po doon sa usapin ng budget. Sakto, magba-budget season na naman tayo, dapat at least sana mapag-usapan o mabigyan ulit ng karampatang discussion yung pagbibigay ng pondo doon sa mga measures na ipinapatupad kaugnay po ng pagbibigay proteksyon sa mga kabataan.
1: Maraming salamat, Christian, at ngayon din ang appealing na way maging responsive ang ating gobyerno para protektahan ang ating mga kabataan.
0: Papahabol na lang, ma'am, ang akbayan ba ay lumahok din sa White Ribbon Movement March kanyang araw?
1: Yung sa White Ribbon Movement, ibang grupo po ang nag-organize. Kami po ay siyempre saludo sa lahat ng tumitindig laban sa korupsyon.
0: Ma'am, maraming salamat po at ingat po. Happy Sunday.
1: Maraming salamat. Magandang hapon.
2: Story Outlook.
0: Ang national president po ng Akbayan Party List na si Ma'am Rafaela David nagbigay ng kanilang panig tungkol nga po dito sa usapin kung dapat bang ibaba ang age of criminal liability ng mga batang nasasangkot po sa mga krimen at paglabag sa batas. Sabi ni Ma'am Maria Dulce Orate, kailangan pag-aralan ng mabuti ang tungkol sa gagawing amyenda sa batas kung ukol sa edad ng mga minor de edad para sa parusang kriminal. Pwede po kayong magpadala ng inyong mga komento at inyong pong saloobin sa ating mga pinag-uusapang paksa hanggang 7 o'clock po ng gabi. Ang story outlook ngayong linggo ng gabi, at mamaya ibabalikan pa rin po natin ang usapin tungkol sa security, sa kaligtasan po ng mga eskwelahan at ng mga kabataan. Siyempre, maikibalita po tayo dyan sa White Ribbon Movement, a march na ginaganap po o ginanap dyan sa kahabaan ng EDSA. Ang oras natin ay 6:10 ng gabi. Magbabalik po ang programang Story Outlook.
2: Issue, balita at talakayan, ating pakinggan. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, kontrobersya. Ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.

0: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi.

0: na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa atin pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
2: Ito ang Radio Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radio Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinakover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
1: Hutan.
3: This is insane. Anong gagawin natin?
4: Umalis na kayo dito! Umalis na!
1: Kapulan. Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas! Story Outlook!
5: Story Outlook.

0: Nagbabalik po ang programang Story Outlook. Kasama niyo pa rin Christian Yosores hanggang alas 7 po ng gabi. Kanina po ay nakausap natin ng Akbayan Party List na bigyan sila ng kanilang posisyon at saloobin. Tungkol nga po doon sa paano kalang ibaba ang age of criminal liability ng mga kabataan. Mamaya babalikan po natin ang discussion na yan. Pero sa dakong ito po ay pag-uusapan naman natin yung mga idinaos na protesta ngayong araw. Dalawang magkahiwalay na protesta po ang idinaos. Isa sa Makati kaninang umaga at ngayon po ay ongoing pa yung White Ribbon Movement March dyan sa EDSA White Plains. At maya-maya po makakausap natin ang August 21 movement dahil halos hindi naman nagkakapareho yung naging punto nung mga protestang idinaos nila at nung protestang ginagawa po ngayon sa EDSA. Pareho pong kontra sa korupsyon, parehong panawagan po sa pananagutan, accountability po ng mga opisyal ng gobyerno. Kumusta po ang inyong linggo, no, mga kapamilya? Nakita po ba ninyo, nadaanan niyo po ba yung mga protestang yan kanina sa Makati at ngayon po ay sa Quezon City? Baka po meron kayong maibabahagi rin po sa amin na experience tungkol po doon sa mga nasaksihan po ninyong protesta kanina. Ano ba ang inyong saloobin? Ano ba ang inyong posisyon din po sa mga nangyayari ngayon sa bansa? Ano ba ang dapat na gawin ng mga nakaupong opisyal ng gobyerno tungkol doon sa kanilang responsibility din na tugunan at aksyonan po yung mga issue na yan? At syempre yung panawagan po, yung pagkalampag po ng publiko na panagutin ang mga dapat panagutin at sagutin po yung mga dapat sagutin na mga issue. Pare-parehong mga issue po yan, issue ng korupsyon, issue ng flood control scandal, ang hinaharap na impeachment case ni VP Sara, pare-pareho pong mga opisyal ng gobyerno yung nalalagay sa hot seat sa mga issue na yan. At tayo po bang publiko ay dapat manatiling bystanders lang, taga-obserba lamang, o meron din tayong pwedeng gawin para kahit papaano po'y kumilos yung mga opisyal na yan? Samali po kayo sa aming talakayan hanggang 7 o'clock ng gabi, 0919-278-3000. Kasama po natin ang Secretary General ng Grupong Sanlakas, si Attorney Aaron Pedrosa. Attorney, magandang gabi po sa inyo. Si Christian po ito sa DZMM.
1: Hello?
0: Good evening po, Attorney. Good evening. Si Christian po ito.
1: Good evening, Christian. At good evening sa lahat na nakikinig sa atin ngayon.
0: Tama po, no? Ang Sanlakas po ay lumahok dyan sa White Ribbon March movement sa EDSA ngayon.
1: Opo, kakatapos lang natin yung ating programa at nagsimula kaninang tanghaling tapat. Sobrang init. Despite yung init ay sa pagtaya ng mga organizer at its peak, naabot naman yung kinatarget natin, lalo na yung lawak ng gumalong mga congregation, faith-based and religious denominations dito sa Pilipinas, yung lagat sa mga partners tulad ng Sanlakas at yung mga organized groups.
0: Opo, ilan po yung numero, Attorney, na inyo pong na-achieve na lumahok po sa ating protesta ngayong araw?
1: Sa pagtaya ni, uh, sa

0: question na unang ginanap ang hinuhope niya ng ni Bishop Colin Bagnaporo ay ma-reach man lang yung 10,000 target. At sa pag-uusap kanina, at its peak, ay may pagtayang narating yung ganong target mula pa dun sa EDSA Shrine, yung nagtipon na dito sa kanto ng EDSA at sa Ortigas Avenue, and at its peak of the program, lalo na yung mga tumating sa iba pang mga probinsya, baka motorcade, naabot yung target natin.
1: Opo. Pahingi po kami ng assessment, attorney, no, sa idinaos na mula po dun sa MISA, nagmarcha kayo hanggang nagdaos po ng programa dyan sa White Plains Avenue. Kamusta po ang inyong assessment, attorney? Na-observe naman po ba natin, nailabas po ba natin ang ating saloobin at naging sapat ba yung kahit paano para makalampag yung mga opisyal natin?
0: Opo. Yung mensaheng bitbit ng White Ribbon, una, yung panawagan lahat ng sangkot dapat manabot. Ating remarka na hindi ito lang usapin ng pagpanig ng isa laban ng sa isa, no? Or kay Marcos, or kay Duterte, kundi ka po dapat sila managot. At lahat ng sangkot usapin ng korupsyon. At yung panawagan sa anti-political dynasty laws, isang batas niya, at yung electoral reforms. At ang isa pang matingkad na mapapansin sa maghanap kanina, yung mga hindi usual na sumasama ng mga grupo, ibang reliyon, ilan sila naging bahagi tulad ng Philippine Council for Evangelical Churches, yung Orthodox Catholic Church, yung ating mga kapatid na Muslim, at kahit yung mga Catholic schools, although kanilang nakaraan, sumama din sila sa mga sa Brilliant People's March ng nakaraan. Ngayon, brother po yung ating pagkilos. Isa pang masayang development, if I may, no? Yung commitment ng, sa muling pagsasama-sama,
1: yes,
0: sa mga panawagan dito sa paparating na mga relevant na dates, no? Tulad ng pagbubukas ng impeachment trial,
1: mm-mm,
0: leading up to the State of the Nation address sa darating na Hulyo 27.
1: So maaari po na masundan pa yung gantong kalaking protesta, attorney, bago yung SONA ni Pangulong Marcos?
0: We could only hope na that the message has resonated. Ito ang masasabi ko. No? Kasi bukod dito sa mga diocese sa Metro Manila, ay tumugon at nagpayag ng suporta ang iba't ibang mga diocese, kasama na ang Diocese of Cebu, of San Carlos, of Pitil sa Zamboanga, at iba pa, labas sa iba't ibang mga religions and religious denominations.
1: Opo.
0: So we are looking at the movement picking up yet again, no? At magandang development, kasi ibig sabihin, hindi pa rin natatapos yung pagsusumikap ng ating mga kababayan, mga taong bayan, sa paghahanap ng hustisya at pananagutan doon sa lahat ng sangkot sa usapin ng korupsyon.
1: Ang haba po ng listahan, attorney, ng mga grupong lumahok dito at ang nasa, let's say, forefront, yung nanguna po talagang nag-organize dito ay mula po sa sektor ng simbahan. Sa
2: Kasya ba?
1: Ano ho ang, ang ini-implicate nun, attorney, na this time kinailangan ang mismong simbahan, ang sektor po ng simbahan ang manguna, magpanawagan po sa iba't ibang grupo na magsama-samang kumilos?
0: Well, that is only being consistent dun sa mission ng simbahan. It is the church after all of the poor, no? Kaya ang ating panawagan ay suportahan sana itong masimulan ng ating mga religious leaders at hindi lang dito sa Metro Manila, hindi dumaluyong sa iba't ibang probinsya, sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At pangalawang mensahe, I think, no, and this was articulated din sa ating programa, ito'y kudya, no, na doon sa mga sangkot, no, na nandito na ang taong bayan kasama ang simbahan, nangangalampag para sa pananagutan. They should be terrified, no? They should be really afraid because the people are coming out and coming to get them. Especially as nakikita natin, hindi pa nag-deliver, no? Nung expected natin, sana may makulong na.
1: Mm-mm.
0: May nakulong nga, pero it's only the start.

0: the process, hindi pa yung malaking isda, so to speak.
1: So sa ngayon, attorney, dahil natapos na po yung programa, totally po mag-clear out na rin po tayo dyan sa White Plains. Unti-unti na rin pong aalis yung mga lumawak sa pagtitipon.
0: Yes, Christian?
1: Dahil po natapos na yung activity, ibig sabihin po din ay unti-unti na rin pong mag-aalisan po yung mga lumahok dyan sa pagtitipon.
0: Opo, opo. Tapos na yung ating activity ngayon at magkakaroon pa ng mga tulong, pag-uusap sa mga darating ng araw. So the next steps na sub-sed, deklarado naman din, ay yung inaasahan natin na kung hindi man yung buong movement, ay ang iba't ibang grupo magkakasa ng protesta sa darating na pagbubukas ng impeachment trial all the way to the State of the Nation address sa paparating na July 27 in the immediate horizon. But we are just getting started. Yun ang mensahe dito. Hindi naman ito one-time event. Ang mensahe ng White Ribbon ay between yung tatlong unities, yung lahat ng agot, lahat ng sangkot managot, yung anti-political law na dapat ipasa na, yung totoong anti-political dynasty law at yung electoral reforms, no? At magtutuloy-tuloy yan hanggat hindi nakakamit yung ating mga panahon.
1: Alright. Attorney, maraming salamat po at ingat po kayo. Good luck po. Salamat po sa inyo.
0: Maraming salamat po siya at maraming salamat sa lahat ng nakikinig sa atin.
2: Story Outlook.
1: Si Attorney Aaron Pedrosa, ang Secretary General ng Grupong Sanlakas. Ngayon puntahan po natin ang August 21 movement, ang Grupong Atom. Kasama po natin ang kanilang presidente na si Sir Volt Bohol. Sir Volt, good evening po sa inyo. Si Christian po ito sa DZMM.
3: Good evening, Christian, at salamat sa pag-imbita at sa mga nakikinig at nanonood ng programa mo. Magandang gabi po.
1: Salamat po. Nauna po ang inyong grupo sa pagdaos po, no, ng activity kaninang umaga. Ito pong tinawag natin na Roar Against Corruption, A Walk for Justice. Siguro, Sir Volt, ano ba ang kaibahan nito doon sa idinaos na White Ribbon Movement March?
3: Well, nagkataon lang na nagkasabay ng pecha, no? Kasi we have been doing this naman on our part. Siguro, a lot of the media people is already aware of this. Almost every month, nandiyan dyan kami sa Ayala. So, ganito pa rin ho, nagkataon na parehas ngayon ng aming panawagan halos, no? We have the same calls almost, and in fact, talagang yun din ang panawagan namin. Finally, pwede bang pakikulong naman yung malalaking isda? Dahil sabi nga namin, isang taon na po yung isona ng Minister Marcos Jr. kung saan binitawan niya ang katagang mahiya naman kayo. Kaya lang wala pa hong nangyayari doon sa katagang yon. Kaya next month, isona na naman. Ang taong bayan na po ang nagsasalita ng mahiya naman kayo.
1: Yun nga po.
3: Kasama na rin po ang impeachment, of course. Yan, yes. Panawagan din namin na matuloy.
1: Yun nga po, yung binabanggit ninyo, mag-iisang taon na mula po nung binanggit ni Pangulong Marcos yung katagang yun. Ano? Sa palagay po ba ninyo, talaga nga bang, meron na bang nahiya mula po doon sa mga ginawang investigasyon sa korupsyon?
3: Alam nyo, I think hindi lang kami yung disappointed. No? Marami sa mga kababayan natin are very disappointed. In fact, nakailang mga pangako na napapako. Yung huli nga po ay yung buwan ng Mayo kung saan ang ombudsman mismo nagbitaw at lumabas po ito sa mga media outlets na kapasuhan na nga daw si former Speaker Martin Romualdez. Inantay po natin ito. Anong petsa na po ngayon? Hunyo na po. Asa na po yung pangako na yun? Ang previous to that, there was a promise to jail before Christmas. Hindi naman pala natin nalinaw ano nga palang taon ng Pasko. Baka nga naman 2026 or 2027 ang Pasko po yung ibig sabihin nila. Ngayon po, kaya ang aming parang nararamdaman ngayon, sino ngayon ang dapat mahiya? Diba? Nakakahiya na wala pong nangyayari sa mga pangako. At sabi nga namin, taong bayan na po at kami na mismo nagsasabing mahiya naman kayo. Sana naman may mangyari na sa mga pangako ninyo.
1: Nasa ang sitwasyon na ba tayo ngayon, Sir Volt, mula po doon sa mga iba't ibang kontrobersyang nasiwalat last year at yung iba pang mga pending issues for the past years? Nakaroon man lang ba ng kahit papano'y kaunting improvement? May nakita ba tayong kaunting kaginhawaan mula po doon sa mabibigat na issues na yon?
3: Well, there are some senators, I understand, na kinulong, no? And in fact, dalawa na ata sila, and there are non-senators din na kinulong. Pero we should understand na itong dalawang nakakulong na senador ngayon, dati na rin galing yan dyan, no? Now, I'm not questioning yung

0: personality na kinulong. All I'm saying is that that is not, is that the big fish that you have promised?
1: Mm-mm.
0: Parang hindi pa ho ata yan. Kasi, or parang ang minsan nararamdaman namin, ano ho ba to? Pampalubag loob lang ho ba to? Kasi total, naikulong na sila dati. Baka madali na uling ikulong uli. Hindi ko rin alam. Ano? Pero ito ay mga, of course, we're just speculating right now. Para sa akin, hindi enough. Unless we see something that that really resembles a big fish. At yung pangako nga, na sabi nga nila, si Speaker Romualdez ay makakasuhan.
1: Mm-hmm.
0: Wala man lang explanation kung ba't hindi nangyayari pa ito.
1: Opo. Nabanggitin nyo kanina, Sir Volt, na ito namang ginawa ninyong programa kanina. Ay, hindi naman ito bago at constant kayong magpoprotesta at mananawagan for accountability. Gaano po kahalaga na ipinagpapatuloy po natin yung ganitong mga pagkilos po sa gitna po ng andami-daming mga nangyayari ngayon sa bansa. Baka ang pangamo po ng ilan, baka natatabunan na lamang po yung malalaking kontrobersya dahil parang every now and then may panibagong sumusunod na mga issues.
0: Yeah. Minsan, we cannot help but also think of that. Na ano ba yan? Sinasadya ba yan? To divert our attention, you know? Pero siguro ang importante sa mga Pilipino right now is to make sure we are focused on our goals. Dalawa lang ang focus in, as far as our organization goals. Yung flood control scandal, yung promises to get big fishes jailed. Pangalawa, yung forthwith, the impeachment trial na nabinbin since last year. Sa aming importante yon, kasi it's so unprecedented yung ginawa sa pagbabago nila sa ibig sabihin ng forthwith. That is so unprecedented. No other Senate in the past have ever done that. In the past, pag may na-impeach, tuloy-tuloy sa impeachment trial. Ngayon, binigyan ng ibang ibig sabihin ng forthwith. Importante sa atom yan sapagkat ito po ay nasasaad dapat sa 1987 Constitution. Bakit po importante sa atom ang 1987 Constitution? Because kung hindi po tayo susunod sa 1987 Constitution, sa Constitution natin, di napakadali na lang pong lagi baluktutin ang batas.
1: Mm-hmm.
0: At ang ibig sabihin po niyan, ganito po ba talaga tayo? Ang bansa po ba natin ay para lang ang batas po ba natin ay applicable lang sa mga wala sa kapangyarihan? Hindi po pwede yun.
1: Mm-hmm.
0: The mere fact na ang atom po, especially the 1983 batch of Boots Aquino, they campaigned hard for this Constitution to be passed into law or you know to be ratified. This is after the 1986 EDSA Revolution. And kaya sa amin, importante mabigyan ng halaga at sundin po ano nasasaad sa Constitution. Huwag po natin basta babaguhin ang ibig sabihin ng napakasimpleng word lang na forthwith. Kahit sino pong Pilipino, pag binuksan ng diksyonaryo, ang ibig sabihin niyan, agad-agad. Ngayon, marami po tayong abogado na nakakagawa ng paraan para baguhin ang ibig sabihin nito.
1: At
0: pero sa dictionary, grade school, magbukas niyan, agad-agad po ang ibig sabihin niya.
1: At matitest talaga natin, Sir Volt, kung talagang may paninindigan ang bagong liderato ng Senado dyan sa katagang forthwith dahil isineset nila yung schedule next Monday, July 6, doon sa pagbubukas ng impeachment trial na ni VP Sara, abangan po natin. Pero siguro panghuli na lamang po, no, Sir Volt, para lang din po sa pangunawa ng ating publiko na siguro every now and then na babalitaan po yung mga protesta. No? What do we make out of these protests, these actions po na isinasagawa po natin every now and then?
0: As far as our group goes, alam mo, marami kaming nakakahalubilong mga taong Pilipinong nagpa-participate with us. Ang importante, itong mga tao na to hindi ito mga aktivista. Hindi ito mga aktivista, pangkaraniwang tao to na may mga sariling day jobs, may sariling pamilya. But they have to go out to the streets with us kasi nararamdaman nila kung gaano ka-importante gawin ito. At dahil kung hindi natin gagawin ito at pababayaan lang natin ito, anong klaseng bansa ang ipapamana natin sa mga anak natin, sa mga magiging apo natin? I for one, before I end this, I for one, my parents were there from 1983 to 1986 during the last few years of the Marcos dictatorship. Lumaban po sila, one of the nameless, yung parents ko. And I saw them fight. Ngayon, can you imagine yung anak na nila lumalaban? And I know why they fought back then.
1: Mm-hmm.
0: Para sa kinabukasan ko, I don't want my child to grow up in a country na pagdating ng panahon, yung anak ko naman ang lalabas sa kalye dahil wala pa tayong napapakulong ever since. Importante, big fish, importante, may makulong na Marcos, na Duterte, na Romualdez, kung kinakailangan at kung malaki ang ebidensya.

0: wag na po sana sa mag, tayong magpaligoy-ligoy. Kung nanangako, nangako po tayo, tuparin po natin yung pangako. Ikulong po lahat ng mga kurapot, impeach na po lahat ng mga kurapot.
1: Sir Volt, maraming salamat po sa ating kwentuhan, and we hope na magkaroon din ng kahit papaano'y impluwensa o mapukaw ang pag-iisip po ng ilang mga kababayan natin sa ating naging discussion ngayong gabi. Maraming salamat, Sir Volt.
0: Maraming salamat po. More power sa programa po ninyo.
1: Story Outlook. Si Sir Volt Bohol, ang presidente ng August 21 Movement. At kaugnay nga po ng mga protesta ngayong araw, puntahan natin si Zeus de Gaspi dyan sa EDSA dahil ilang organizer ng White Ribbon Movement March naniniwalang matagumpay ang protesta ngayong araw. Zeus, go ahead.
2: Christian, kung ang mga grupong Tama Na at Artikulo 11 ang tatanungin, matagumpay ang naging White Ribbon March na isinagawa ngayong araw. Ayon kay Tama Na convener Professor David San Juan, pinag-isa ng White Ribbon March ang iba't ibang mga grupo para ipanawagan ang pagkontra sa katiwalian sa pamahalaan. Anya, malakas nitong naiparating na hindi pa nalilimutan ng tao ba ang isyu ng korupsyon at katiwalian sa flood control projects kahit pa inulan ng iba't ibang isyu ang bansa noong mga nagdaang buwan. Ayon naman kay Attorney Luke Espiritu, naipanawagan ng protesta na dapat walang kinakampihan ang laban sa korupsyon. Sa tala ng mga organizer, umabot ng 8,000 ang dumalo sa rally. Taliwas, tatala ng Quezon City Police District na 3,500. Dagdag pa ng mga grupo, magpo-protesta silang muli sa Senado sa July 6 para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at sa July 27 sa State of the Nation address ng Pangulo. Christian, dito sa White Plains Avenue ay nagsiuwian na yung mga nakilahok doon sa White Ribbon March at isinasaayos na lamang yung sitwasyon sa kalsada, inaalis na rin yung entablado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ang oras natin ay 6:34, magbabalik po ang programang Story Outlook.
3: Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas, Story Outlook! Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, iyakan?
4: Check! Sorry po.
3: Ha? Tawanan? Check! Kilig? Check!
5: Good boy ka na ba?
6: Good boy na po.
5: Sigurado ka?
6: Opo.
3: Pang-pamilya, check na check. Yes! Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
7: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tanong.
8: Manatili po kayong nakikinig.
9: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
10: Nagbibigay ng iba't ibang information.
9: Noong araw ding yun, narinig po ang pang-newscast ni Kair na Baron.
11: Pag walang knowledge,
3: ZMM!

0: Story Outlook. Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas. Story Outlook.
1: Story Outlook.
0: Walang break ang balitaan sa Story Outlook.
1: Story Outlook.

0: Story Outlook.
1: Nagbabalik po ang programang Story Outlook. Magandang gabi po mga kapamilya. Binabati ko lang ang aking pamilya sa Cavite, Vilma at Junior Sores, sa aking mga magulang dyan sa Imus, Cavite. Magandang gabi po sa inyo. Mga nanonood po sa atin ngayong linggo ng gabi. O yung mga galing po ng simbahan, ha? Ingat po kayo. O yung may mga hahabulin pong misa ngayong Sunday evening, mag-ingat din po kayo. Ha? Ingat po sa pagmamaneho at yung mga babiyahe po, yung mga paluwas na po papuntang Metro Manila o pauwi po ng probinsya, mag-iingat din po kayo. Happy Sunday po sa ating lahat. Sa oras na 6:38, kuha lang po tayo ng report sa labas ng himpilan. Kaugnay pa rin po ng idinaos na protesta dyan, ano, sa EDSA Shrine, People Power Monument, idinaos na White Ribbon Movement March, naging mapayapa ayon sa Quezon City Police District. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol Roen Cueto. Good evening, Roen.
2: Magandang gabi. Naging mapayapa at maayos ang sinagawang White Ribbon March sa People Power Monument sa Quezon City ngayong araw. Ayon kay QCPD Public Information Office Chief Police Major Jennifer Ganaban, walang naitalang anumang malaking insidente sa programa at ng iba't ibang grupo na nakiisa sa kilos protesta. Bago mag-alas 6 ng gabi ay formal lang nagtapos ang programa ng iba't ibang grupo. Kaagad naman nagsagawa ng clearing operation sa mga tauhan ng Quezon City Department of Sanitation and Cleanup Works, katuwa ng MMDA upang linisin ang lugar. Sa kasalukuyan, patuloy na iniligtit ang entablado at iba pang kagamitang ginamit sa programa habang unti-unti nang bumabalik sa normal ang sitwasyon sa paligid ng People Power Monument. Gayun man, nananatiling mabigat ang dali ng trapiko sa northbound lane ng EDSA sa harap ng People Power Monument dahil sa paglabas ng mga sasakyan ng pulisya at iba pang mga sasakyan na nakiisa sa pagtitipon mula sa White Plains area. Inaasahang luluwag din ang dali ng trapiko matapos na makumpleto ang clearing operation at tuluyang makalis ang mga dumalo sa programa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
1: Pero Roen, may mga ano naman, may mga tauhan naman ba ng MMDA or traffic na nagmamando ng lagay ng yung daloy ng traffic o bilang nabanggit mga merong mabigat pa rin na traffic dyan sa area?
2: Yes, Christian, kasalukuyan nga may mga nagmamando dito ng mga opisyal ng police at saka ng MMDA at saka iba't ibang tauhan ng gobyerno. Kasalukuyan kasi dito sa White Plains, isang linya pa lang yung bukas sa eastbound at sa westbound lane ng White Plains sa Christian.
1: Yung EDSA northbound naman, kamusta roon?
2: Yung EDSA northbound, Christian, sobrang bigat ng traffic dito sa harapan ng People Power Monument. Pero yung southbound lane ng EDSA ngayon ay maluwag at tuloy-tuloy yung traffic dito sa tapat ng People Power Monument.
1: Oh, mabigat ang daloy pa northbound dahil may mga galing sa White Plains Avenue na papalabas din ng EDSA.
2: Tama ka dyan, Christian. Kasi yung mga police mobile at saka yung mga ambulance at saka yung mga ginamit sa programa dito ng iba't ibang grupo ay unti-unti nang lumalabas dito sa mula sa White Plains patungo sa northbound lane ng EDSA. Kaya medyo mabigat yung daloy ng traffic dito sa EDSA sa may People Power Monument, Christian.
1: Oo, at kamusta naman yung mga organizers? Natatanong mo ba kung nagbabaklas na rin ba sila nung kanilang stage, nung kanilang setup dyan?
2: Actually, Christian, dito nga sa kinakatayuan ko ay natatanong ko wala na yung stage, pero may mga nagliligpit pa ng mga speakers at saka may mga naglilinis pa ng mga tauhan ng QC at saka ng MMDA para masiguro na maibabalik sa mabilis na oras yung kalsada at magapit na ng mga motoristang dadaan dito sa White Plains.
1: Alright, Roen, maraming salamat at ingat.
2: Maraming salamat, Christian. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.

0: at may nangyari, nakareport agad sa DZMN Radio Patrol sa East 30.
1: Story Outlook.
2: Diretsahin na po natin ang update tungkol nga po dyan sa idinaos na White Ribbon Movement March. Kasama na po natin ang General Manager ng MMDA, si Retired Police General Nicolas Torre III. General, good evening po.
3: Magandang gabi sir at magandang gabi sa inyong mga tagapakinig.
2: Kamusta po ang assessment ng MMDA dito po sa idinaos na White Ribbon Movement March dyan po sa EDSA?
3: Naidaos naman ng maayos at natapos naman ng maayos. Sa ngayon po ay nagde-debumilize na at ang mga participants at tapos na po ang kanilang mga programa.
2: Ang MMDA po ba, General, meron ding naging crowd estimate or assessment po kung gaano kadami ang na-monitor po ninyong pumunta po dyan sa EDSA?
3: Pwede ko bang iwanan ko na sa security forces natin ang kanilang crowd estimation? Kasi ang naging role lang naman ng MMDA ay tulungan ang ating security forces para sa pag-set up ng mga physical barriers, specifically yung mga barriers natin na ginagamit dun sa bus lane. So, nandun ang ating mga tauhan kanina para tulungan ang ating police at ang ating iba pang mga agencies na ayusin ang mga barrier na ito in accordance sa kanilang kagustuhan para hindi magsarado ang EDSA.
2: Sa ngayon po, may mga deployed tayong traffic personnel, General, na natumutulong po doon?
3: Opo, hanggang sa ngayon po, andun ang ating road emergency group na dahil nandun ang ating mga boom trucks. Andun yung ating mga traffic personnel na tumutulong sa pagsasayos uli ng trapiko. At pagkatapos, nandun pa rin, nakastandby ang ating mga HPCEPO, yung mga sa emergency rescue natin, na maglilinis, nakaantabi ang mga ambulansya at yung mga metro aid natin na maglilinis sa area sa dahil inexpected natin may mga maiiwan ng mga kalat.
2: Opo. May mga sinara po bang kalsada kanina, General? At anong oras po kayo ina-expect na magbukas, kung meron man po?
3: Ito lang naman, ang sa White Plains lang naman na kalsada dyan, ang apektado talaga na isinarado. At hindi pa nga total closure kanina dahil nakakadaan man sa isang lane. Pero sa ngayon ay pag yan ay na-demobilize na at natanggal natin yan, in a few hours ay tapos na po yan at balik na po sa dating sa normal na daloy.
2: Opo. Na-monitor din po ba ninyo yung hiwalay na grupo na I think nabanggit po nung reporter namin, bandang Katipuno naman pumuesto yung hiwalay na grupo. I think ito yung grupo nila at dating Congressman Mike Defensor. May na-monitor din po ba kayong pagtitipon doon?
3: Kanina may mga pagtitipon nga kanina, pati hanggang Makati nga, meron pa kaming na-monitor. Pero lahat naman yan ay self-dispersed naman na.
2: Opo. Kamusta naman din po, General, yung sa paglilinis naman ng kalat? Kasi most of the time, kapag may mga ganitong pagtitipon, hindi maiwasang may maiwan po ng mga kalat.
3: Yan po. At meron tayong isang garbage truck na nandiyan yan. At ibang mga several teams ng ating mga tagalinis at street sweepers ang nakadeploy. At naghihintay na mawala lang mga tao para makapaglinis na sila. At pagkatapos yung mga portalets natin, nandyan na rin at pagtatanggalin na rin natin ang mga yan.
2: Opo, so yung mga motorista po can expect na hindi naman po aabutin ng hating gabi bago po tuluyang lumawag yung daloy ng trapiko po dyan sa area?
3: Hindi po. Matatapos na po yan maya-maya lang at tinatapos na lang yung pagsasaayos ng mga lanes at pag yan ay natapos na, palagay ko balik na yan sa dating kalagayan at pwede na magamit ang ating mga kalsada in the normal flow.
2: Okay po. Maiba lang ako, General, no? Masingit ko lang kasi ang MMDA may naging statement doon sa yung insidente sa Mandaluyong na isang retired general ng AFP ang nanutok ng barel doon sa isang PUB driver. Pero ang sabi po ng MMDA, mukhang pareho namang may pagkakamali eh. Yung nanutok na dating general, pati po yung PUB driver na nagpark ng sasakyan doon sa tapat ng bahay.
3: Regarding naman sa mga ganyan, pwede pong i-deflect ko na lang muna sa Philippine National Police sapagkat nagkakaroon na rin sila ng investigasyon. Pero in the strongest terms, kinokondem po natin yung paggamit ng baril sa ganyang mga insidente sapagkat hindi naman po karapat-dapat, hindi huwakma ang lugar na yan at ang insidente na yan at ang sitwasyon na yan para maglabas ng baril. Ang mga bagay-bagay po ay dapat pinag-uusapan na mahinahon. Ngayon po, nag-conduct po ng investigation na rin pati ang LTO, pati na rin ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan natin, lalo na ang kapulisan, para malaman ang dulot at mapanagot ang dapat mapanagot sa kaso na yan.
2: Opo, tsaka siguro po para po mapaalalahanan din yung mga motorista natin. Ano, I'm sure mayroon pong patakaran ang MMDA when it comes to yung pagpapark po, lalo na po doon sa

0: mga pangunahing kalsada. Pakipaalala lang po, General, yung ating patakaran doon.
1: Ang parking po ay nakasulat naman yan ng maliwanag sa ating Republic Act 4136, mm-hmm. the Land Transportation Code of the Philippines. Nandyan po yan, nakalagay at maliwanag yan, ay pinagbabawal naman ang parking sa mga driveways o sa mga daanan na maaaring makasagabal sa paggalaw ng ibang mga tao. Pero ganun pa man, hindi pa rin natin pwedeng maging rason yan na dahil may illegal parking ay may inilalabas na baril ang kahit sino man sa atin.
0: Opo, alright po. General, maraming salamat po sa pagbibigay ng update at happy Sunday po. Thank you, sir.
1: Maraming salamat din po, sir.
0: Si Retired Police General Nicolas Torre III, ang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o ang MMDA. So ngayon, nakatutok na po ang MMDA para pabalikin po sa normal yung daloy ng trapiko doon sa area ng EDSA at siyempre po yung paglilinis ng mga naiwang kalat kung meron man po, no, yung mga nagdaos po ng protesta dyan kanina sa EDSA.
2: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook.
0: At isa pa nga rin po sa babalikan nating issue, mahalagang issue pong pag-usapan ay yung nangyari pong shooting incident dyan sa Tacloban. Napakarami pong mga angulo ang kailangan pag-usapan bukod po doon sa usapin ng pagpapababa. Posibleng pagpapababa po ng age of criminal liability. Isa rin po sa mainit na pinag-uusapan ay kung gaano ba kaligtas ang seguridad sa mga paaralan at ano po ang responsibilidad at pwede pang gawin ng ating mga eskwelahan para tuwing nagpupunta po ang mga estudyante, tuwing iniiwan po ng mga magulang ang kanilang mga anak, ay sigurado silang nasa secured na lugar yung kanilang mga anak. Kasama po natin ang Executive Director ng Philippine Business for Education, PBED, si Sir Hannibal Bal Camwa. Sir Bal, good evening po sa inyo. Christian po sa DZMM.
3: Good evening also, Sir Christian, at maraming salamat sa inyong imbitasyon.
0: Nakakalungkot po, no, yung nangyari doon sa Tacloban, at ang isa pong pinag-uusapan ngayon ay gaano ka-safe ba ang ating mga paaralan? Ano ang pwedeng gawin po ng ating mga eskwelahan para matiyak po na tuwing pumapasok at tumalabas ang mga estudyante ay safe and secured po yung ating mga menor de edad, mga estudyante?
3: Mm-hmm. Talagang nakakalungkot po yung nangyari sa Tacloban. Pero kung tayo po ay nakasubaybay sa mga pangyayari sa paaralan, hindi po yan isolated case. May weeks before that, and even there are months before, no? May mga instances na rin po ng violence in school, no? So it has been an urgent problem na dapat kailangang tutukan ng ating pamahalaan, particularly ng DepEd. Kami sa PBED, naniniwala po kami na unang-una kailangan po na nating i-secure ang, let's say, ang kaligtasan ng mga bata sa loob ng eskwelahan. Kasi ang eskwelahan ay tinuturing na parang pangalawang tahanan ng mga bata. Almost majority of their time, kapag nag-umpisa na pong pumasok sa eskwelahan ng isang bata, malaking oras, malaking bahagi ng kanilang oras ay ginugugol nila sa eskwelahan. So kung hindi tiyak ang kanilang seguridad sa eskwelahan, ay napakalaking problema po yan at napakalaking question po yan kung unang-una ay it's not conducive to their learning. No? So kung hindi po tiyak ang kanilang seguridad sa loob ng classroom, eh we can forget about the questions of talaga bang natututo sila. Kasi nga, hindi nila, they are not secure in the first place. So kailangan natin, I think, ng isang komprehensibong aksyon at sistematikong programa para to make sure that children go to school, mm-hmm. and they feel safe and secure para conducive ang kanilang pagkakatutang, ang environment sa kanilang pagkakatutang. Apo.
0: Nabanggitin nyo, Sir Bal, hindi naman to isolated case. Yun ang nangyari sa Tacloban. Long before this, may mga naitatala na rin tayong violence sa mga paaralan. Sa palagay po ninyo ng PBED po, no, ano ho ang mga nakita po ninyong loopholes when it comes to implementation ng security sa mga paaralan? At ano po yung dapat nilang i-improve? Starting today, lalo na po, ganun na po kalala yung naging sitwasyon, may namatay na po.
3: Mm-hmm. So, kami sa PBED, suportado naman po namin yung mga hakbang na ginagawa ng ating kagawaran ng edukasyon, ng DepEd. Particularly dun sa school safety audit na kanilang ginagawa, pagkatapos nga po ng sunod-sunod na pangyayari ng

0: karahasan sa eskwelahan, no, or threats to security din ng mga learners. So yung school safety audit, and then particularly yung heightened na security measures na ginagawa din in partnership ng mga schools at ng kanilang mga local governments. Pero kami sa PBED, naniniwala kami na dapat ito po ay dapat it should be a sustained action. Hindi po siya dapat na, dahil may nangyari, magkakaroon tayo ng heightened security in the schools. Ang ano po dyan is dapat na anticipate at dapat po siya, sustained po siya. Kasi nga, katulad po, no? Doon po tayo mag-focus lang muna sa nangyari sa Tacloban. Ang nasa news po ay parang madami po yung entrance and exit ng isa ng paaralan po na yun. Pero iisa lang po ang security guard. So ano po kaya po ang naging, ano po ang reason po noon? Is it a question of budget? Wala po bang budget ang eskwelahan para mag-hire ng mas maraming security guard? That's a question that we want to, in this case, baka pwedeng maisagot. Kung meron man pong budget, ay bakit hindi po nag-hire ng mas maraming security guard?
1: Correct.
0: Another po is, baka po pwedeng matingnan na dapat may partnership with their local government units. Meron pong mga eskwelahan na may mga partnership po sila sa kanilang mga munisipyo, sa kanilang mga barangay, para po mag-deploy ng mga additional na mga personnel to secure the school premises. Not because na may ganitong nangyayari, pero it's a common practice for them. So let's say, for example, we've been to schools na tumutulong po ang barangay, nandoon po nakadistino yung mga kanilang mga tanod, especially kapag pasukan at labasan po ng mga estudyante para maging secure at maging matiwasay po yung pagpasok at paglabas ng mga estudyante. So I think it should be, as what I've said, sustained po dapat. Hindi lang po na dahil may nangyari, hindi lang po na dahil may sunod-sunod po itong mga nangyayaring karahasan at question sa security ng ating mga learners ay magkakaroon ng ganitong mga aksyon. For us in PBED, we are calling the government, particularly DepEd, for sustained action on this.
1: Yes.
0: So para hindi na po siya mangyari ulit and we address the root of the problem.
2: Pero hindi naman po para maging hudyat itong mga nangyaring violence sa mga eskwelahan para payagan ang presensya ng mga polis sa loob na mismo ng mga eskwelahan.
0: Definitely po, kailangang pag-aralan po yan. Kasi looking at as well, kung titingnan po natin yan sa perspektibo or sa lente ng child protection, no? Iba po yung dating or iba po yung pananaw ng mga bata kapag may nakikita po silang mga uniform or armed personnel sa loob ng kanilang mga spaces na kung saan they feel safe. There are children na hindi nila nararamdaman na secure sila kapag may nakakakita sila ng let's say armed personnel. So at the lens of child protection, ibang usapin po 'yon. Kaya ang pag-deploy ng mga kapulisan sa loob mismo ng paaralan, baka mas kailangang pag-aralan po 'yan at baka yung mga eksperto sa child protection ang kailangang magbigay linaw on that. But what we are, kami po sa PBED, ang amin pong pinapanawagan sa issue na ito ay kailangan secure ang ating mga eskwelahan para tuloy-tuloy ang pagkatuto ng ating mga mag-aaral. Hindi po matututo ang ating mag-aaral, ang ating mga mag-aaral at mga estudyante kung una sa lahat, hindi nila ramdam na sila po ay safe and secure sa loob ng paaralan.
2: One last point na lang sa akin, Sir Bal, nabanggit mo kanina yung kahalagahan ng budget kasi may nakausap din po kaming nagbigay din ng posisyon tungkol dito na may mga umiiral naman tayong batas pero mukhang ang nagkakaproblema ay sa implementation at nabanggit din po doon yung usapin ng budget. Sa tingin po ninyo, anong assurance ang dapat ibigay ng DepEd? Lalong-lalo na po sa mga public schools kasi yan ang matagal lang may mga problema at dumadagdag pa ngayon tuloy yung usapin ng seguridad. Gaano po kahalaga na merong mailaan na karapatang budget ang DepEd bukod po doon sa mga facilities ng eskwelahan tungkol naman po sa security? Lalo na po't may mga gantong balitang lumabas kamakailan.
0: I think dito sa usapin ng budget, napakalaki naman po ng naging budget ng education for this year, particularly for DepEd. Malaki yung kanilang naging budget. No? But kung titingnan natin, itong school violence, may root cause ito eh. At kami, naniniwala kami, and studies would show, may mga pag-aaral po ang EDCOM 2 na may mga mataas ang cases ng bullying, particularly in schools, particularly in public schools. No? So, and this is contributory to heightened presence, no? Or yung sa mataas na, let's say, presensya ng school violence because of bullying. Kung titingnan din natin, may budget po ang DepEd, I think starting 2025 and 2026 for additional guidance counselors in each of these schools para tumulong po, particularly sa mental health and psychosocial services, para may matakbuhan po at may mapagsanggunian ang mga mag-aaral natin kapag may mga ganito po silang problema. Ang nagiging issue po, ngayon na may budget na, is kulang po ang tao. Wala pong mga kulang po ang mga registered na guidance counselors, at konti po yung mga nag-a-apply to become, let's say, guidance associate or guidance counselor assistants, as hindi ko lang po alam kung anong tamang tawag po doon. So konti po yung nag-a-apply, pero marami po, may mga items po yan at nabudgetan po yan ng DepEd. So particular to that, on guidance counseling, meron po yan, pero it's as what you've said, it's really the implementation at the school level. Kaya kami sa PIBED, naniniwala po kami na itong mga problema, itong mga issues na to, dapat empowered po ang ating mga eskwelahan, particularly yung ating mga principal, mga school heads, at ang ating mga kaguruan, para sila po yung gumawa ng solusyon sa patnubay at gabay ng DepEd, sila po ang makakagawa ng solusyon na angkop sa kanilang problema. So let's say for example, kung ang isang eskwelahan katulad ng San Jose National High School in Tacloban, ang nagiging problema nila ay seguridad because ang daming entry and exit points, hindi nila mamomonitor, i-empower po natin ang eskwelahan na makipag-partner sa kanilang barangay, sa kanilang city government, para makapag-augment, matulungan po si ang eskwelahan sa mga problema at sa mga issues na kailangan nilang tugunan. So, I think kailangan din natin siyang tingnan na ang education kasi, especially doon sa local level at the school level, community responsibility po yan. Hindi po yan na responsibilidad lang po ng eskwelahan at ng mga guro. No? Community responsibility po kasi ang education. So dapat malaki po ang papel ng ating mga local government units. Malaki din po dapat ang papel na ginagampanan ng ating mga parents. And then of course, yung ating mga eskwelahan at ang sangay ng gobyerno na in charge po sa education, which in this case is ang DepEd. So it takes a whole of community approach to solve these problems. Kami, ang siguro pang huling statement ko na lang po is, kailangan po, and I want to emphasize on it, na kailangan we make sure that our learners feel safe and secure inside the schools, para po sila ay matuto.
2: Apo.
0: Para po sila ay tuloy-tuloy po ang kanilang pagkatuto.
2: Magandang punto po, Sir Bal. Sir Bal, maraming salamat po sa ating discussion, and we hope na talagang maikonsider din ito ng ating mga leaders at ng mga opisyal. Salamat po, Sir Bal. Till next time.
0: Thank you. Anytime. Maraming salamat din po.
2: Ang Executive Director ng Philippine Business for Education, ang PIBED, si Sir Hannibal Bal Camua.
1: Story Outlook.
2: Alas 7 impundo ng gabi, mga kapamilya. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa isang oras at kalahating kwentuhan dito po sa programang Story Outlook. Mabilis sa pagbati lamang po kay Tandy Maano dyan sa Lipa, Batangas. Good evening at ingat. Muli ako po si Christian Yosores. Inyo pong natunghayan ang programang Story Outlook. Susunod na ang GBU. God bless you. Kasama sina ating Aimee Estereja at Father Eric Lacandula, SVD. Ingat po, mga kapamilya. Have a great Sunday evening.
1: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook.

0: Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, salamat sa mga biyayang iyong pinagkaloob sa amin sa mga nakalipas na araw. At ngayong gabi, hinihiling po namin na basbasan mo kami sa aming mga pagninilay at basbasan mo ang darating na linggong ito. Nawa ang aming mga plano at desisyon na gagawin sa buhay ay naayon sa iyong kalooban. Patuloy nawang dumaloy ang iyong biyaya at mga pagpapala sa buhay namin upang kami ay maging matatag sa pagsunod sa iyong anak at maging instrumento rin kami ng pagpapala sa aming kapwa. Basbasan mo kami at basbasan mo ang God bless you. At ang lahat ng ito ay naalin namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang evening po sa inyong lahat at welcome po sa God bless you. Ito po si Father Eric Lacandula, SBD. At syempre kasama natin ang ate ng ating programa.
1: Kala ko ate ng bayan. Ito na po ang inyong ating IBS Tareha nagbabalik. Syempre para sa God bless you, 7 to 8 p.m. dito pa rin sa DZMM Radio Patrol sa Strength at DZMM Teleradio.
0: Yun!
1: Diba? June 28, last Sunday.
0: Last Sunday of June. The month.
1: Yes, oo.
0: Ang ganda ng pinos mo nung ano ha, nung isang araw.
1: Alin dun,
0: ay, kahapon yata yun. Nakalahati na ng buwan. Single pa rin.
1: I love the consistency, Father.
0: Oh, consistency. Tama, no? Oh, so baka hanggang, ano yan, hanggang December.
1: And you know, pero huwag daw mag-alala, Father. Oh. Sa mga single dyan, wala naman daw namamatay sa pagiging single.
0: Tama.
1: Pero maraming napapariwara at binabawian ng buhay sa maling partner.
0: Darating din yung para sa inyo.
1: Yes,
0: laging maghintay at huwag padalos-dalos sa mga desisyon na ginagawa sa buhay.
1: At kung wala pang dumarating, isinusulat pa po ni Lord Jesus yung ating love story.
0: Mm-hmm.
1: Papagadin. Yun.
0: Alam mo, may marami akong na-meet kayong linggo. At sabi sa akin, nanunood daw sila at nakasubaybay sa ating programa.
1: Wow, salamat po. Actually, ang aga-aga si Calando Marquez ng LTAP, nakatutok na sa atin. Alam mo, bago pala nag-i-start ang program, naka-tune in na sila talaga.
0: Oo, binabati ko rin si Ma'am Red De Leon. Magandang evening po.
1: Tapos, syempre, dito si Alan, sino ba to? Edgar Alan. Ayan, potensyano, nanonood din ngayon.
0: Yun!
1: Mga nakatutok sila. Marami yan eh. Actually, marami. Si Dr. Happy na lagi nakatutok din sa atin ang mag-asawa. So hindi lang po namin kaya kayo maisa-isa. Pero pwede naman kayo magpadala ng inyong mga greetings, di ba? At sumali kayo sa aming talakayan. So ito, siguro para maganda, Father, simulan na natin sa tema.
0: Itong tema natin ngayong gabi ay napapanahon. Yes, napapanahon. Tapos fit siya sa lahat ng aspeto ng buhay.
1: Yes,
0: Dahil po yung tema natin ngayong gabi ay pagbabalanse ng oras sa pagitan ng paglilingkod, trabaho at personal na buhay.
1: Yun,
0: pagbabalanse.
1: Alam mo, sa tatlong yan, nandun tayo lahat sa trabaho eh. Di ba?
0: Ang hirap nga, Ate Amy, kasi time para mag-relax, para magpahinga, dinadala pa yung trabaho.
1: Yes, so hindi mo naman maiwasan. Minsan yung opisina, iniiwan mo na, so humahabol
0: pa. Yung kaibigan ko, sinabihan ko siya, alam mo, sa ginagawa mong yan, Saturday and Sunday, wala ka ng me time.
1: Yes, totoo yan.
0: Parang ang lahat ng oras mo, ng araw mo, ay nakagugulan sa trabaho.
1: Correct, pinaparinggan mo ba ako, Father? Sabay, de, meron akong me time. I see to eat yung, kumbaga, kunyari, sa gabi, di ba, may program, sa gabi dito, at saka ito, itong Sunday, di ba?
0: Yes.
1: So, yung umaga, tapos yung ibang mga oras, talagang nakaano lang yung nakasentro sa sarili ko at sa pamilya. At syempre sa Panginoon.
0: Ayun.
1: Yan. Meron ka talaga dapat nakalaan para doon. Huwag mong kalilimutan.
0: Alam mo kasi, Ate Amy, yung sinasabi na there is wisdom in moderation or balance sa lahat ng bagay.
1: Yes, oo.
0: Kasi halimbawa, sa pag-aaral na lamang, no, kahit kaano ka katalino or kasigasig mag-aaral, pag ang health mo ay nag-fail,
1: wala na lahat. Correct, oo. At yung pinagtrabahuhan mong pera, kulang
0: na kulang pa yun para panggasto sa iyong mga bill sa ospital.
1: Tama, baka nga may utang pa, di ba? Tapos bandang huli kapag hindi ka pinalad at pumanaw ka, nakukawawa ang pamilya mo, di ba?
0: Kaya yung mga nagsasabi tawag nito, hindi para to sa pamilya ko, yung ginagawa ko. Hindi, kasi pag nagkasakit ka, yung pamilya mo, yung

0: magbabatak ng hira para asikasuhin ka, alagaan
1: ka. Yung mga naiwan mong problema, di ba? Na actually, pag tiningnan mo, ikaw rin naman yung may gawa.
0: Yes.
1: So, tulad na nagkasakit ka, di ba? Tapos napunta ka sa, yun na, sa pagpanaw, eh kasi yun, hindi mo inalagaan yung sarili mo. At dito, medyo napapanahon yung ano ko, pero naalala ko dun sa F4 na ano na concert, di ba? Sabi ni ni Dao Mingzi, nagsalita siya. Okay. O, sabi niya, yung greatest regret daw sa buhay, eh, hindi naman talaga yung pagkawala nung isa. Kundi yung hindi mo kasi nabigay o hindi mo, alam mo yun, yung isang araw marirealize mo, yung tao pala na mahalaga sa'yo, memory na lang.
0: Yun nga yung napakahirap.
1: Yes. Kasi nga, wala kang oras, hindi mo mabalanse yung paglilingkod, yung trabaho, personal na buhay,
0: yes,
1: importante po yun.
0: Ganon din sa paglilingkod, Ate Aimee.
1: Yes.
0: Kung uubusin mo yung oras mo sa paglilingkod, tapos nawawalan ka ng oras para sa pamilya mo, parang hindi masaya si Lord doon.
1: Correct. Ayaw niya yun, na iniiwan mo naman talaga yung pamilya. Dapat nga sinasama mo yung pamilya mo.
0: Sila. Ang napakahalaga doon ay dapat na balance sa pagitan ng paglilingkod sa simbahan at sa pamilya o sa personal na buhay.
1: Kasi di ba, Father, kapag naglilingkod ka sa pamilya mo, it's like naglilingkod ka rin sa Panginoon.
0: Yes, oo.
1: Kasi sila yung parang ipinagkatiwala sa iyo para alagaan mo sa mundo, yung mga anak mo, di ba?
0: Iiwanan mo yung nanay mo na may sakit. Tapos mag-join ka doon sa isang activity sa church. Mas magandang unahin mo muna yung ano mo, yung parents mo.
1: Maiintindihan 'yon.
0: In fact, isa siya sa mga ano sa Ten Commandments.
1: Ano yun, Father? Sige nga.
0: Honor your father and your mother.
1: Hindi lang
0: pagpapahalaga.
1: Hindi lang yung nangungupo ka o kaya nagpapadala ka ng pera.
0: Hindi lang yun. Kundi yung pagbibigay ng oras. Sabi nga, kung mahal mo yung isang tao, dapat lagi kang mayroon ng time. You create time for that person.
1: Tama, alam mo, Father, talaga, ngayon, sa family namin, Father, no, may pumanaw sa pamilya ko, no?
0: Okay.
1: Sa kaanak. Ngayon, alam mo, nakakalungkot na kung kailan wala na, at saka ngayon, kasi ano ba't biglang namatay? Actually, hindi biglang namatay. Kaya lang, hindi mo na malaya na lumipas yung panahon. Tapos hindi mo na malaya na meron na siyang masakit, di ba? So, nung nandun na, tsaka mo lang na-realize, sasabihin natin, ang bilis ng panahon, bigla siyang namatay.
0: At lalong-lalo na kung yung tao ay malihim.
1: Tama,
0: hindi ko na to sasabihin. Hindi ko na to sasabihin kasi ayokong mag-alala sa akin.
1: Mag-alala, So, kailangan may time talaga tayo para makita natin at maramdaman naman ng taong mahal natin na mahal natin. Hindi yan ano lang salita, di ba, Father?
0: So, lahat ng sobra ay hindi maganda.
1: Ayan, tama. Amen. Amen to that, Father.
0: Kung kaya nga yung ating question ngayong gabi, paano mo binibigyang halaga ang iyong spiritual na buhay sa kabila ng maraming kabisihan sa trabaho at personal na buhay?
1: Naku, maraming tatamaan dito, Father. Ayan.
0: Paano mo ba binibigyang halaga, no? Kaservisyo.
1: Hindi makapagsimba dahil pagod na pagod daw sa trabaho.
0: Yun nga. Diba? Alam mo, Ate Aimee, kanina, yung isa sa mga paalala ko ay, wala naman talagang taong busy. Like itong inuulit-ulit, walang taong busy. Nakadepende yan sa lahat ng ating priorities at yung values natin na pinapahalagahan sa buhay.
1: Ayun. So doon nakadepende.
0: If you would always make excuses para sa pamilya mo na busy ka sa trabaho mo, ang ibig sabihin lang yan ay hindi mo prioridad ang pamilya mo.
1: Yes. So bakit ka ba nagtatrabaho? Baka para personal mo
0: para
1: na.
0: Para personal.
1: Oo, 'di ba? Yung mga gusto mong mapuri ka, gusto mo na magkaroon ka ng maraming material things na sabi mo sa pamilya mo pero actually para sa sarili mo ng kasiyahan.
0: Meron nga akong kaibigan natin, isa siyang teacher, mas pinipili niya mag-stay sa boarding house up to weekend.
1: Bakit?
0: Sabi ko, mag-stay ka sa ano mo, sa mga anak mo. Napakahalaga niyan. Kasi yung presence mo bilang nanay, wag ka lang nakadepende sa tatay. Although yung tatay ay hands-on naman siya sa mga bata. Pero iba pa rin kasi yung presensya ng nanay. Huwag mong gagawing rason ang trabaho, ang school, work. It's a noble profession, ang pagtuturo.
1: Yes.
0: Pero iba pa rin ang yung role ng isang nanay na ginagampanan niya. Pagkatapos ng kanyang trabaho sa school, uwi siya sa bahay. At doon niya na-exercise ang kaniyang papel bilang nanay, ilaw ng tahanan.
1: Tama. Doon nararamdaman ng bata . Actually, kahit busugin mo yan ng material things, di ba?
0: Tama.
1: Pagdating ng paglaki niya, di ba, may pelikulang ganun. Para binigay ko lahat, sabi ni Vilma Santos.
0: Tapos bakit
1: ganyan yung ugali mo, di ba? Wala akong kasalanan sa iyo. Ano sabi ng bata doon sa dialogue, no? Akala mo lang wala. Pero meron. Kasi hindi yan tungkol sa pera talaga. Diba? Iyan niya ay tungkol sa presensya mo kapag ka nalulungkot yung bata o kung sino man yung mahal mo sa buhay, ay nandun ka sa tabi niya. Yun. So ulitin natin ang tanong. Father.
0: Paano mo binibigyang halaga ang iyong spirit?

0: Spiritual na buhay sa kabila ng maraming kabisihan sa trabaho at personal na buhay.
1: Ganon din kay Lord, eh, no? Ah, busy ka ba? Sige, busy rin ako, eh.
0: Bahala ka!
1: Ito po yung number. Ipadala po ninyo ang inyong mga sagot sa 0919-278-3000. Ayan, ha? Diyan nyo po ikomento yung sagot dun sa tanong at baka meron pa kayong ibang mga gustong ipabati or yung mga gustong komento sa amin pong discussion ni Father Eric tonight. Ayan, diyan po kayo magpadala. Okay, yung may mga tanong pala, Father. Agahan niyo yung pagpapadala.
0: Oo naman, para mabasa natin kaagad. Para masagot. Prepare tayo o masagot natin.
1: Para masagot po yung inyong mga tanong. So ngayon, Father, bilang panimula.
2: Serbisyong simbahan.
1: Hinimok po ni Cardinal Jose Advincula ang mga Katoliko na maging instrumento ng pagbabago sa halip na maging keyboard warriors sa social media. Sa kanyang humilia sa Quiapo Church sa pagdiriwang ng kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, sinabi ng Cardinal na madaling punahin ang mga problema sa lipunan, pamilya at simbahan, ngunit kakaunti ang handang kumilos upang magdulot ng pagbabago. Binigyang diin ni Advincula na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa sariling pagbabagong loob, integridad at paglilingkod sa kapwa. Hinikayat din niya ang mga mananampalataya na tularan si San Juan Bautista sa tapang sa kababaang loob at pangunguna sa pag-akay ng iba palapit sa Diyos.
0: At isa pang serbisyong simbahan, inaprubahan ng Vatican ang pontifical coronation ng imahe ng Maria, ina ng kapayapaan na dinarayo ng mga deboto sa Montalban, Rizal. Ayon kay Antipolo Bishop Roberto Santos, ang pagkilala ay isang makasaysayang biyaya para sa dioceses at espesyal na grasya sa pagdiriwang ng Jubilee Year ng simbahan. Sinabi ng obispo na kinikilala ng simbahang pandaigdig ang malalim na debosyon ng mga mananampalataya kay Maria, ina ng kapayapaan, at ang kaniyang patuloy na paggabay sa sambayanan. Ang pontifical coronation ay isang pambihirang karangalang ipinagkaloob sa ngalan ng Santo Papa bilang pagkilala sa matagal at malawak na debosyon sa isang imahen ng mahal na Birheng Maria.
2: Serbisyong simbahan.
1: Balikan nga natin ito ng konti, Father, pontifical coronation ng imahe ng Maria, ng ina ng kapayapaan na dinarayo ng mga deboto sa Montalban, Rizal. Bakit kailangan, Father, ng pontifical coronation?
0: Ito ay recognition, Ate Aimee, na hindi lang ito lokal, kundi ang recognition niya ay umaabot sa iba't ibang bahagi ng mundo.
1: Okay, Vatican
0: na,
1: talaga
0: na Vatican
1: mismo.
0: Ang nag-approve ng coronation niya. Pero naman kasi yung coronation ay nasa diocesan level or nasa national level, pero ito ay international recognition.
1: Wow. Yun pala yun. Kaya ko tinanong.
0: So, inaakyat yung level ng pagkilala.
1: Kaya ko po, para mas maintindihan ng tao kung ano ba yun sinasabi. Kasi yung mga ganito, parang hindi nga naiintindihan ng mga ordinaryong nagsisimba. Ayun pala
0: yun. So, ibig sabihin, pag mayroon ng pontifical, ibig sabihin, ang Santo Papa ang nagbigay ng approval.
1: Wow. So, ganun pala yun. Imagine that, no? Hindi natin alam yung mga nagsisimba doon sa may Montalban, Rizal. Ang talagang Pilipinas ay maraming devotee dito ni Mama Mary.
0: Mama Mary.
1: Yes, talagang yan ay kinikilala ng mga Katolikong Pilipino.
0: Yes.
1: Diba? Uy, kanina bago tayo mag-gap, Father, at bago natin para mabigyan daan yung ating guest. Kanina doon sa simbahan, kinuwento ni Father doon sa St. Paul po, yung doon sa Roma, Father, kasi syempre hindi naman kakaunti ang Pilipino nakakarating pa doon. Pero meron pala doon, hindi ko pa po kasi yun narating. So meron pala doon tatlong fountains.
0: Yeah.
1: Oo, na ang ganda pala ng sinisimbolo noon, Father.
0: Tres
1: Fontanes?
0: Fontanes,
1: Na ang sinisimbolo pala noon, nung pinugutan ng ulo.
0: Yung tatlong beses kasing lumundag yung ulo.
1: Ni
0: St. Paul. At doon sa bawat nilundagan, ay mayroon ng spring na bumpal.
1: At
0: yung spring na yon ay nakakapagpagaling.
1: Wow, yun daw yung talaga. Actually, parang dugo yata yung gumanon doon. Pero nagkaroon nga ng bukal ng tubig. Tapos yun pala yung parang meron tatlong, parang sa loob, no, may tatlong, paano ba tawag doon, kapilya.
0: Yes.
1: Doon yung exact location, Father.
0: Yes.
1: Wow, ang galing, no?
0: Nakarating ako doon, Ate Aimee.
1: Kaya nga,
0: isang biyaya din ang marating yung iba't ibang mga basilika na ito sa Roma mismo.
1: Ayun, ang tawag is basilika.
0: Basilika. St. Paul.
1: St. Paul, Pero diba, no, doon grabe, sabi nga kanina, kahit hindi sinasabi na gawin natin yung ginawa niya, di ba? Pero ano ba yung pwede mong, yun talagang yung buhay mo, di ba?

0: Iaalay mo, doon nakita kung bakit sila talaga yung sinasabing pillars ng ating...
1: Sa akin, Ate Amy, nakikita ko yung ano, yung si Saint John the Baptist bilang modelo ng yung ano siya ng truth, advocate siya ng truth.
0: Truth.
1: Lalo na sa ano natin, sa profession na ito, sa trabahong ganito.
0: At sa mundo na napakaingay na puro parang nangingibabaw ang kasinungalingan.
1: Fake news, yung disinformation. Dapat maging masigasig talaga tayo sa pagpapahayag ng katotohanan.
0: Yes. Kanina nga may prayer din ano bago nagsimula yung mass para doon. Na talagang sana ang komunidad po ay magising tayo at magsalita tayo para sa katapatan at katotohanan. Huwag tayo magbulag-bulagan sa mali.
1: Yes,
0: diba? Kasi pag tayo nagbulag-bulagan sa mali, para nakikiisa na tayo dun sa mali.
1: Dinotolerate natin yun.
0: Yes, yun po. No? So ang ganda, sana nakapagsimba ang lahat. Diba? Yung mga hindi po nakapagsimba, pwede pa naman online, pero syempre iba talaga kung pupunta tayo doon.
1: Yes, yung participation natin sa pagdiriwang ay napakalaga. Physical presence natin.
0: Ayan. Okay, 7:18, siguro agahan ko ng konti ang gap, no? Para pagbalik po namin, makakausap na natin sa pamamagitan po ng Zoom. Sino ba father ito? No?
1: Okay, yung atin pong bisita ngayong gabi ay member ng Knights of Columbus, isang Eucharistic minister at the Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word, sa A. Rodriguez Avenue, Quezon City. At member din siya ng lectors and commentators sa Manila Cathedral. Medyo busy itong guest natin ito.
0: Wow.
1: In fact, Ate, may pangalawa niya na to dito sa programa.
0: Okay.
1: Last year din ay na-invite natin siya.
0: Okay.
1: So mamaya po pagbalik natin, i-welcome natin sa programa si Brother Michael Cabra.
0: Yes, nasa Zoom na siya. So Brother Michael, diyan ka lang ha. Huwag kang aalis, saglit lamang. Muli magbabalik po ang
1: God bless you!
2: GBU, GBU, God bless you, God bless you.
3: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
4: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa...

0: God bless you. Sadi ZMM. Palaganapin ang salita ng Diyos at ibahagi ang pangakaranasang magpapatibay sa Lakbay Bahagina.
1: Okay, we're back po, ating Aimee, syempre with
2: Brother Michael. Good evening po at welcome sa God Bless You.
1: Good evening, brother.
3: Magandang gabi po sa

0: lahat ng nakikinig. Magandang gabi po, Father Eric. At magandang gabi po, Sister Emmy.
1: Ayun, good evening po. Kumusta po kayo ngayong gabi? Ngayong araw?
0: Medyo naging abala lang din sa services kanina.
1: Ah, yes. Salamat.
2: Lalo na paglinggo, no?
1: Salamat po paglinggo dahil po. Alam namin, abala ka, pagod, pero and yet may oras ka para po dito sa God Bless You. Salamat sa lahat.
0: Ayaw po, pagkakataon din po ito para makapagservisyo po doon sa mga nakikinig po sa DCMM. Wow. Lalo na po sa programa natin na
1: God bless you.
0: God bless you.
1: Opo. Siguro best description ng iyong pang-araw-araw na buhay, brother. Pero paano mo po ba binabalansi pa yung oras? Kasi 24 hours lang ang isang araw, pero ikaw mukhang pang 48 hours yung duty, yung ano mo, pinagkakaabalahan mo. Anong ginagawa mo? Tapos ano ba yung sa personal na buhay? Ano yung mga iba mo pang, alam na, activities daily?
0: Unang-una po, syempre, pagising po sa umaga, kailangan nating magdasal agad kasi pasalamat na tayo ay nagising pa. Napakahalaga po ng tamang pagbabalanse ng oras dahil ang Diyos po yung nagbigay sa atin ng iba't ibang responsibilidad natin sa pamilya, sa trabaho, tsaka po yung services po natin sa simbahan. Kapag napabayaan natin ang isa, naapektuhan po yung kabuuan ng ating buhay. Sa aking personal na buhay po, inuuna ko yung relasyon ko siyempre sa Diyos. Kaya nga po pagkagising, katulad po ng sinabi ko kanina, nananalangin po agad ako bilang pasasalamat na nagising pa po ako. Pagninilay din po sa kanyang salita. Pagkabangon ko po sa kama, diretso po ako dun sa TV, bubuksan ko po siya, makikinig po ako ng online mass. Kapag na nakikinig po ako nung misa araw-araw, malaking tulong po yun kasi nakakapagnilay-nilay po ako sa banal na salita ng Diyos. Kasunod po nito, syempre, yung aking pamilya at yung trabaho ko rin po. Yung ministry po ay mahalagang bahagi ng buhay ko. Ngunit, syempre, naniniwala ako na mas magiging mabunga po yung paglilingkod ko kung maayos din po yung personal kong buhay. Ang tunay na balanse po kasi hindi pagbibigay ng pantay na oras sa lahat ng serbisyo ko, kundi pagbibigay po ng tamang prioridad ayon sa kalooban po ng Diyos.
1: Napakaganda na sinabi, diba? So kung hindi nga naman maayos yung at balanse yung personal mong buhay, parang lahat nga magiging magulo eh, no?
2: Tama, oo. Kasi yung first thought mo sa umaga, yan ay yung mag-lead sa'yo eh. Sa buong araw. Kung nagsimula kang wala kang plano,
1: nakasimangot ka.
2: Ang sama ng gising mo.
1: Pagod ka.
2: Yun. The whole day, sigurado ako, apektado ang iyong mga gagawin sa buhay.
1: At maganda rin yung sinabi ni brother na pagkagising niya sa umaga, talagang prayer muna. Taksi, talagang magpapasalamat ka ba? Salamat, nagising ako.
2: Yung malaking biyaya yan, Ate Aimee. Yung iba hindi na binigyan ng ng pagkakataon ng Panginoon na
1: magising. Diba?
2: Na-extend yung tulog.
1: Tapos siya, dahil may nakapila na siyang gagawin eh. May mga plano na siya on a daily basis. Trabaho, everything, pamilya, diba? Lahat ng yung gifts from God. Yeah. So, kumbaga, the fact na meron kang pagpupuntahan trabaho, abay, sobrang nagising ka na, may trabaho ka pa, may pamilya ka. Ang daming dapat ipagpasalamat sa umaga.
2: Ang problema kasi sa karamihan ay yung pagising, pagdilat ng mata sa umaga, ang unang hinahanap ay...
1: Problema. Diba?
2: Cellphone,
1: sagot ko problema kasi isipin niya agad na ano kulang na naman yung budget ko ngayong araw na to. Di ba problema yun, Father?
2: Tama.
1: Tapos cellphone. Kasi titingin sa cellphone, problema na naman ang nakita. Ayan. So anyway, Father.
2: Brother, sa paglilingkod sa simbahan at sa pagmimisyon, tayo ay mga tinatawag na collaborators lamang. Tayo ay mga servants lamang o kabahagi ng misyon ng Panginoon. So para sa iyo po, bilang lingkod ng simbahan ng matagal ng panahon, siguro nagsimula ka bilang kabataan mo pa or nung
1: nagsakristan
2: ka pa siguro noon, bago naging extraordinary minister of the Eucharist. Tapos ngayon, member ka ng lectors and commentators at iba-iba pa mga ministers sa simbahan. Ano yung understanding mo? Paano ba na leader?
1: Pinagsama.
2: Kasi napakahalaga nito, Ate Aimee, sa buhay ng paglilingkod sa simbahan.
1: Sige po, brother.
0: Yes po, ang idolo ko po talaga pagdating po sa servant leadership, yung pong

0: si Brother Rene Sarmiento po. Isa po siya sa dati pong state deputy po ng Knights of Columbus. Lagi ko po siyang iniidolo sa mga gawain po niya sa simbahan. Sa kanya ko rin po natutunan na ang servant leader ay hindi naghahanap ng posisyon, kundi ng pagkakataong makapaglingkod. Ginaya natin si Jesus na nagsabi, ang anak ng Diyos ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Ang servant leader ay mapagkumbaba, marunong makinig, may malasakit, responsable, may integridad, at marunong magturo at maghubog ng iba. At higit sa lahat po, inuuna ang kalooban ng Diyos kaysa sa sariling kagustuhan.
1: Okay.
0: Hindi siya naghahangad ng pagkilala, kundi ng kaluwalhatian ng Diyos.
1: Opo.
0: Ang tunay na leader ay unang naging mabuting lingkod.
1: Brother, are we talking about Attorney Rene Sarmiento? Tama po ba?
0: Yes po, the former commissioner po ng COMELEC.
1: Oo, member siya ng Constitutional 1986 Constitutional Commission.
0: Yes po, tama po kayo dyan.
1: Isa sila sa nag-draft ng 1987 Constitution. Imagine, pero at, ang dami niyang lakas para sa simbahan.
2: Yun, oo. At diba? Misa din ay nagkisipa yan sa amin.
0: Kaya nga po, idol ko po talaga siya, Sister Amy. Napakagaling po niya.
1: Okay, naku. Pero ang hirap talaga, no? Pag inisip mo, hindi ko alam kung ano. Talagang biyaya ng Diyos yung lakas nila, Father.
2: Oo.
1: Kasi yung maging simpleng servant ka,
2: oo,
1: ang sobra ng mahirap, diba? Tapos yung maging leader ka pa, habang ikaw ay nagiging servant, napakahirap.
2: Napakaganda kasi nito, Ate Aimee, na ikaw yung naging instrumento para ang ibang tao ay ma-direct sa Panginoon.
1: Yes,
2: hindi ma-direct sa'yo.
1: Oo.
2: Kasi ang iniiwasan natin dito sa ministry ay maging me.
1: Oo. Ikaw yung
2: naging
1: mahalaga.
2: Sentro.
1: Oo.
2: Na instead na dadalhin mo ang mga tao kay Lord, nagiging ikaw yung sentro ng kanilang atensyon.
1: Pagka ganun, nagiging parang isa lang siyang
2: Not sa ano natin, sa kabubuti natin, kundi sa kabubuti ng simbahan at sa kaluwalhatian ni Lord.
1: Amen. So ito yung parang hindi mo kumbaga hindi rekta, pero nagiging parang isa kang disciple, diba? Bilang ikaw ay servant leader.
2: At sa ministry mo rin bilang isang servant leader, ay dito mo na exercise, dito mo na ipapahayag ang iyong pananampalataya.
1: Opo.
2: Oo, kung gaano ka kalakas ang prayer life mo, kung gaano ka kalapit sa Panginoon, dito yan nakikita sa pamamagitan ng iyong commitment sa iyong paglilingkod.
1: Amen, ganun yun.
2: Oo.
1: Pero kumbaga ang training ni brother, ilang taon ka nagsimula, brother, dun sa para maabot mo yung pagiging yung level na yan ng paglilingkod.
0: Actually po, palaki po ako ng mga brothers and priest po ng Salesians of Don Bosco.
1: Okay.
0: 6 years old pa lang po ako. Nag-aati na po ako ng katesismo na binibigay po ng mga Don Bosco priests and brothers po doon sa Don Bosco Mandaluyong. Kasi batang kalsada po ako Batang kalye. Kami po yung mga nahatak ng mga pare para doon maglaro sa kanilang basketball court at football field. So, dahil po doon, nailayo po ako sa mga masamang elemento sa kalsada at doon ko po nasaksihan yung mga servant leadership ng ating pong mga Salesian priests and brothers. Okay. At dahil po sa kanila, na inspire po ako. Kaya nung ako po ay grade 4 pa lang, sa murang edad ko ng 10 taon, nakakapagturo na rin po ako ng katesismo sa ganong edad pa lang po.
2: Oh.
0: At nagpatuloy po yun, nagdire-diretso po yun hanggang sa ako po'y nag-high school. At nung ako po'y nag-college, na inspired din po ako na pumasok sa seminaryo kasi nga po, yun yung aking naging inspirasyon o motivation, maglingkod sa simbahan. Katulad po nung naranasan ko pong paglilingkod sa amin ng mga Salesian priests and brothers po. Kaya nadala ko po yun hanggang ngayon. Mm-hmm. Ngayon po, miyembro po ako ng Knights of Columbus.
2: Mm-hmm.
0: Ako po ay nagkoconduct po ng mga formation seminar para po sa mga different levels po ng Knights. At the same time, ako po ay dahil po dun sa binigay sa akin ang king talento na makapagpahayag, ako po ay nag-lector commentator po sa Manila Cathedral.
1: Wow.
0: Napakasarap po ng feeling 20

0: Pupunta ka po doon sa harap ng altar, babasahin mo yung salita ng Diyos, mo yung talento mo na ibabahagi mo yung salita ng Diyos doon sa mga ma-attend po ng misa.
1: Wow, napakaganda, di ba? Yung journey pala niya, yun. No? Mula sa kalsada, patungo sa simbahan, patungo sa harapan ng Panginoon, di ba? So dito talaga, ang ganda na ikwento ni brother, no, yung kwento ng kanyang, yung journey niya.
2: Oo.
1: Kasi dito, maganda itanong father, yung, di ba, nakikialahok siya sa iba-ibang mga activities sa church, di ba? So ikaw, brother, sa karanasan mo, para maibahagi din natin, ano yung mga effect nito, bagamat kitang-kita na sa kanya, pero ano yung effect nito sa iyo sa buhay ng isang tao, yung nakikilahok siya sa simbahan, hindi lang siya ordinaryong
3: nagsisimba
1: once a week, 'di ba?
3: Yung iba kasi diyan sa mga maninimba, dito na lang ako, maupo na lang ako dito, makinig na lang
1: nandun
3: ako.
1: Nandun pa sa dulong-dulo.
3: Nasa pinakadulo pa yan.
1: Nakikita ko yung sa simbahan, luwag naman sa harapan, lahat ng tao nasa dulo. Diba?
3: Ano po yung positive at mga challenges na dulot nito sa buhay ng isang mananampalataya?
0: Opo, napakaraming biyaya ang paglilingkod sa iba't ibang ministry po sa simbahan. Lumalalim ang ating pananampalataya, lumalawak ang ating samahan sa simbahan, at mas nagagamit natin yung mga talentong ipinagkaloob ng Diyos para sa kapakanan po ng iba. Kung merong kang kakayahan na magpahayag, katulad po nung ginagawa ko as lector commentator, malaking tulong po yun sa mga umaaten sa simbahan. Kung meron ka namang talento sa pagkanta, pwede ka pong sumali sa choir para mas maging maganda yung takbo po ng misa kapag maganda po yung boses ng mga kumakanta. Ganon din po yung mga nagseservisyo sa altar, yung mga altar servers po natin. Ganon din po yung mga greeters and collectors. Kapag ikaw po kasi naglilingkod, bahagi ka po ng ministry, mas naiintindihan mo po yung nagaganap na misa. May mga hamon din kapag sobra yung tinatanggap nating ministry. Yung bang lector commentator ka na, extraordinary minister ka pa, tapos ikaw pa yung altar server, tapos walang choir, ikaw na rin yung kakanta, yung trabaho pwede maapektuhan, at maging yung mga personal na panalangin natin, maapektuhan din po. Kaya mahalaga po yung discernment. Hindi lahat po kasi ng magandang opportunity o hindi lahat ng ministry salihan natin, automatikong tawag po ng Diyos yun. Mas mahalaga po kasi yung maging tapat kaysa maging abala.
3: Oo. Ipapasok ko na rin dito yung multitasking, Ate Aimee. Kasi isa sa mga nais natin na itanong kay Brother Michael ay yung masasabi mo sa kanina, choir na, lector pa, sacristan pa, eucharistic minister pa, tapos collector pa.
1: Altar server pa.
3: Parang sa kanya na nakasentro ang lahat ng mga gawain.
1: Buti na lang si Father, hindi niya pinalitan.
3: So ito yung mga challenging na aspeto ng paglilingkod, Ate Aimee. Na para bang kung marami kang hats na ginagampanan sa isang ministry, sa isang simbahan, sa isang community.
1: Opo.
3: Nawawalan din yung yung quality ng paglilingkod mo.
1: Yes. Oo, syempre. Divide mo lang yung lakas mo tsaka oras mo.
3: So yung time na para sana sa pagka-choir, pagbabasa, hindi mo maibibigay yung best mo.
1: May tawag kami diyan sa trabaho namin, Father. Depukado ka. Depukado. Akala mo naka-focus ka, pero sa dami ng pinupukusan mo, na-depukado ka na. So wala nang quality lahat 'yon. Tatapos mo naman lahat, totoo 'yon. Nagampanan mo lahat.
3: Pero yung kalidad ng pagtrabaho mo, yung trabaho mo, yung output mo,
1: less yung quality. Meron pa sanang igaganda 'yon. So 'yon.
3: Okay lang sana kung isang ministry, pero nandun yung heart mo.
1: Ay, sabi nga niya kanina ni brother, mas mahalaga maging tapat kaysa maging abala. Tama. Kasi when you enter on something, kailangan i-focus mo yung sarili mo, ibigay mo lahat doon. And then kung meron ka pang matitira at na perfect mo na yan, tsaka ka ngayon magpunta sa isa pa. Hindi yung lahat gusto mo.
3: Ang tagumpay sa isang ministry ay hindi sa kabisihan.
1: Correct.
3: Kundi sa quality ng pagsiservisyo na ibinibigay mo.
1: Kaya nga dalawa lang kamay natin. Di ba, binigay ni Lord? Hindi katulad ng octopus, ang dami. Di ba? So dalawa lang ang ibinigay niya sa atin kasi isa lang ang puso natin. Di ba? So yun. Pero maganda yung tanong.

0: multitasking father.
1: Okay, sige.
2: Opo, naniniwala ako na may limitasyon po ang multitasking.
0: Ah.
2: Maaari itong maging kapakipakinabang kung maayos ang pagpaplano, pero kapag sobra na, sabay-sabay na ang responsibilidad, bumababa po yung kalidad ng ating paglilingkod.
1: Yun.
2: Sa community po, maaaring mawala ng continuity yung programa. Sa pamilya, babawasan yung kalidad ng oras sa pamilya. Sa ministry naman po, maaaring maging sanhi ito ng burnout at mababawasan po yung sigla natin sa paglilingkod. So, mas mahalaga yung pagiging faithful kaysa pagiging busy uli. So, mas mabuting mahusay ang isang ministry kaysa maging marami yung ministry ngunit kulang naman yung atensyon.
1: Oo.
0: Tama.
1: Alam mo ate, ay ito yung nakakatakot din. Yung masigasig sa una, first 1 year, 2 years, 3 years.
0: Tapos nawawala.
1: Tapos mamaya, sasabihin, ayoko na dahil pagod na ako.
0: Na burn out.
1: Oo.
0: Hindi ko alam kung saan yan masisisi, kung dun sa komunidad o siya natumanggap ng napakaraming
1: responsibilities.
0: Tapos bandang huli, hindi pala makakaya.
1: Oo,
0: diba? So yun, well, siguro isa nga yun sa challenges. No? At kanina sabi ni Brother Michael, mahalaga na magkaroon tayo ng discernment. Hindi lahat ng opportunities na dumarating ay galing sa Panginoon. O nais man niya, galing man sa kanya. Yun ang maganda sa ano natin eh, Father, pagiging Kristiyano. Binibigyan niya tayo ng liberty na mag-isip at mag-desisyon.
1: Oh, kasi
0: with his guidance, of course.
1: At the end of the day kasi, tayo pa rin magpapasya kung alin doon yung pipiliin natin at ikabubuti din natin, na ma-exercise natin, ma-share natin kung anong meron tayo, yung talents natin.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kasi binigyan tayo ng talents, tapos hindi natin gagamitin, malulungkot si Lord doon.
0: Tama.
1: Pero sa paggamit naman natin ng ating mga talents, dapat babalansehin natin.
0: Ayaw din naman yan na maabuso yun.
1: Yun yung danger na pwede nating ma-experience sa pakikilahok natin sa iba't ibang ministry sa loob ng simbahan.
0: Amen. Naku. So, Father, magbe-break lang ako ha. Brother Mike, diyan ka lang po sa Zoom. Huwag ka munang bibitaw. Magbibigay lang kami ng ilang paalaala ni Father Eric. So, diyan lang kayo dahil hindi pa po tapos ang...
1: God bless you!
3: GBU. God bless you. Sa DZMM.
4: Napapaluod dami yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Hindi na balita. EZMM, Radyo Patrol 620. Una sa balita, una sa public service.
5: Tamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
7: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
8: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Ito ang Radio Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
10: Pesa House.
11: Retrabaho mo bilang Radio Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
12: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung trend or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.

0: GBU. God bless you. God bless you.
1: Okay, ayan, balik muna tayo dito, 'di ba? Dahil para tapusin na natin ang ating yung ating munang interview kay Brother Michael Cabra. Member po siya ng Knights of Columbus, Eucharistic Minister ng Diocesan Shrine of Jesus sa Divine Word sa Quezon City at miyembro siya ng Lectors and Commentators sa Manila Cathedral. Wow. Ang dami niyang hats, kumbaga.
2: Oo. Pero sabi nga natin kanina, paano ibabalanse ang lahat ng ito?
1: Oo.
2: Na hindi naman ako compromise ang isang ministry over mm-hmm. the other. Mm-hmm. Kaya nga, di ba, pag sobra yung ating ministry, ang dami nating ginagampanan na tungkulin, yung quality ng ating paglilingkod ay naaapektuhan.
1: Yes, so pero magandang matanong si si brother no sa may art ang multitasking eh. Pero syempre lalo ngayon na parang mas abala ang mga tao, parang ang dami-dami pinagkakaabalahan ng mundo ngayon. Pero paano nga ba ma-encourage yung lahat ng servant leaders no, Brother Michael, sa simbahan na nagpe-persevere, you know, nagsisikap na pagbutihin pa yung ministry. At siguro dagdag natin, paano tayo makaka-encourage pa ng mga tao
2: na mas dumami pa ang maging active sa ministry.
1: Yes, na maglingkod sa church. Yun, no? Hindi lamang sa trabaho at sa pamilya, kundi pati sa church, isama yun. Brother?
3: Ayan, hello parang, po, medyo mahina lang po yung dating. Pero para po rin sa question natin na paano natin i-encourage ang lahat ng servant leaders sa simbahan na mag-persevere at pagbutihin po ang ministry. Sa lahat po ng servant leaders na nakikinig po sa atin ngayon, nais ko pong ipaalala na ang bawat sakripisyo natin ay nakikita po ni Lord. May mga pagkakataong mapapagod tayo, madidismaya, o tila hindi napapansin yung ating ginagawa. Ngunit ang tunay nating pinaglilingkuran ay si Kristo po. Patuloy tayong manalangin, magpalalim ng relasyon sa Diyos. Suportahan po natin yung isa't isa at huwag nating kalimutang alagaan din natin yung sarili natin para mas tumagal at mas maging mabunga yung ating pong paglilingkod. Tandaan natin yung sinabi ni San Pablo, it is required in stewards that they be found faithful. Mm-hmm. Hindi tayo tinatawag ng Diyos na maging abala lamang, kundi maging tapat.
2: Yun.
1: Naman, di ba? Hindi tayo tinatawag ng Diyos na maging abala lamang, kundi maging
2: yes,
1: tapat.
2: Yes, faithful servant. Hindi lang yung busy ka sa maraming bagay, pero wala namang direksyon.
1: Wala yung puso mo.
2: Wala yung puso mo doon.
1: Meron kasi marami kang ginagawa kasi napipilitan ka at nauubliga ka. Iba yung kusa mong ginagawa nang may saya sa puso.
2: Wala kong napipilitan ka lang. Parang dinadrag mo lang ang paa mo just to comply kung anong mayroon dyan.
1: Tama. Para lang magkaroon ka ng output. Yun ang sinasabi namin sa trabaho namin. Output-based ka lang. Wala ka sa quality.
2: Yun.
1: Okay. So maraming salamat po, Brother Michael, sa oras mo. Napakaganda ng mga ibinahagi
2: yung
1: mo sa
2: insights
1: amin.
2: Ni Brother.
1: Salamat po. So, uulitin po ha, kukulitin ka ulit
3: po,
1: namin.
3: Maraming salamat din po sa pagkakataon na makabahagi po ngayong gabi.
1: Okay.
3: Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, nais kong ipaalala na ang tunay na sukatan ng ating paglilingkod ay hindi kung gaano tayo kaabala, kundi kung gaano tayo katapat sa Diyos.
2: Amen.
3: Huwag natin kumpara yung sarili natin sa iba. May kanya-kanyang tawag ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang mahalaga, matutunan natin na balansehin ang ating pananampalataya, pamilya at trabaho para yung paglilingkod po nating ginagawa ay maging para sa higit na kaluwalhatian po ni Lord.
1: Amen. Ako, Brother salamat. Michael, napakaganda po ng iyong mensahe. Salamat po.
3: And maraming salamat din po.
1: Ayan. Ingat po, ingat.
3: Salamat din po sa lahat.
1: Yan po again si Brother Michael Cabra, member ng Knights of Columbus, Eucharistic Minister ng Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word sa Quezon City, at member po siya ng Lectors and Commentators ng Manila Cathedral. Sana may natutunan tayo talaga doon.
2: Dapat lang na mag-sink in sa atin. Kasi napakahalaga nito. Kahit hindi sa buhay, paglilingkod sa simbahan, sa pang-araw-araw na lang nating buhay.
1: Sa trabaho.
2: Sa trabaho.
1: Kumukuha ka na maraming racket just for the sake of it. Diba? Para marami kang pera o may pampuno ka. Tama naman yun.
2: Saka hindi lahat yata ay mag-fit sa multitasking.
1: Tama.
2: Mayroong iba talaga na gifted.
1: Pero,
2: na kayang pagsabay.

0: Yan.
1: Pero pag kinausap mo sila, are they happy? Tanungin mo, are you happy?
0: Oh,
1: hindi ang sagot. Ang sagot madalas, Father,
0: hindi
1: ko alam. Basta kailangan ko lang gawin to.
0: So
1: lahat, ako naniniwala na yung iba na pupunta sa ganun sitwasyon because tinutulak ng pagkakataon.
0: Ayan,
1: hanggang naging buhay na niya.
0: Pero huwag nating abusuhin yung ano, no? Yung, lalong-lalo na yung ating kalusugan.
1: Opo. At ang pasensya ng inyong mga mahal sa buhay.
0: Yeah.
1: Hindi porke, hindi, nandyan lang naman yung mga yan, maghihintay sa akin. Baka mamaya pagbalik mo kasi sa bahay mo, may kulang na pala doon sa mga taong mahal mo.
0: Or malay natin, ikaw na yung memory ka na lamang.
1: Yes, ikaw yung maging memory na lang sa kanila.
0: Nakakalungkot yun. Huwag nating hintayin yung puntong yun ng buhay natin na tayo ay maging alaala na lamang.
1: Yes.
0: Mawawala yung saysay ang lahat ng iyong mga pinaghirapan,
1: mm-hmm.
0: ang iyong multitasking, ang iyong overtime, kung at the end of the day, ikaw na rin yung wala.
1: Tama. Mm-hmm. Naku. Okay, sa bahaging ito po, no? Sige, pakinggan na po natin ang ating Sunday Gospel. Diyan lang po kayo, pakinggan natin mabuti.
2: Sumainyo ang Panginoon. Nung tayo ay bininyagan, nakisa tayo sa buhay, misyon at krus ng Panginoon. Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi madali. Napakaraming pagsubok na kakaharapin. Hindi ibig sabihin na ang pagiging malapit sa Panginoon ay nangangahulugang maayos na buhay, walang problema, walang hamon at walang kahirapan. Ang pagpasa ng krus ay bahagi ng ating buhay, pagsunod sa Panginoon. Ang bawat pagpasan ng krus ay nagpapatibay ng ating pananampalataya at relasyon sa Kanya. Ngunit tinitiyak sa atin ang Panginoon na Siya ay makakasama natin hanggang sa katapusan ng panahon. Tinitiyak niya ito sa pamamagitan ng Kanyang walang hanggang presensya, eternal presence, na magpapalakas ng ating kalooban upang ma-overcome natin ang maraming challenges na ating kakaharapin. Maraming reward, maraming biyaya ang darating sa buhay kapag tayo ay nagpasya na sumunod at paglingkuran ng Panginoon at maging tapat sa Kanya. Hindi mo mamamalayan ang nag-uumapaw na biyaya sa buhay mo at sa iyong mga mahal sa buhay dahil sa pagsasabuhay mo ng turo ng Ebanghelyo, the joy of the gospel. Mga kapatid, sa pagsunod at paglingkod sa Panginoon, ang turo ng Ebanghelyo ay dapat na nakalapat sa ating buhay. Sumasalamin sa ating mga pagkilos at ugnayan sa isa't isa. Sabi nga po ni Mother Teresa of Calcutta, at the end of our lives, we will not be judged by how many diplomas we have received, how much money we have made, or how many great things we have done. We will be judged by how hungry I was, you gave me something to eat. I was naked, and you clothed me. I was homeless, and you took me in. Amen.
1: Father,
0: oo.
1: Ang ganda nung sinabi, 'di ba? Hindi talaga doon nasusukat 'e.
0: Oo.
1: 'Di ba? Sa pag travel natin dito sa mundo, sa journey natin,
0: oo.
1: Sa life's journey,
0: oo.
1: No. Lahat tayo, parang may post yata kung ganun, no. Lahat tayo isang araw lilisan.
0: Oo.
1: Sa itinakdang araw, pero walang nakakaalam ng oras.
0: Yes.
1: 'Di ba? So, pero ang mahalaga kasi pagka umalis tayo, sana maganda yung mabuti.
0: Memories. Yung memories na iiwan natin.
1: Mabuti at maganda yung alaalang maiiwan
0: natin. And at the end of the day, yung maalala sa atin, yung gesture ng goodness na ginawa natin, na ipinadama natin sa mga sa kapwa.
1: Oo. Kasi Father, tama ba? Hindi naman kailangan na nasa loob ka ng simbahan para maging disipulo ka.
0: Uh-huh.
1: Hindi makailangan na nandun ka, nakasuot ka ng abito para masabing tagapaglingkod ka.
0: Tayong lahat, we are all called sa buhay ng kabanalan.
1: Mm-hmm.
0: Kahit ikaw ay may asawa, ano man, single ka man for life, pari ka man, madre ka man, katikista ka man, we are all called sa isang bukasyon, ang pagpapakabanal. Hindi mo kailangan magpari.
1: Mm-hmm.
0: Hindi mo kailangan magmadre. Pero kasi, ang buhay kabanalan, ay yun yung common denominator sa ating lahat. At yun yung ini-expect sa atin ng Panginoon.
1: Okay. Pag sinabing kabanalan, Father, marami ang magsasabi, tataas ang kilay sa panahon ngayon, di ba? They challenge the church,
0: yeah.
1: Di ba? They challenge the you know, yung faith, di ba?
0: Na,
1: teka, kabanalan, hindi kami santo. Di ba? Hindi kami ganito, hindi namin kaya yan.
0: We are all striving, no, sa buhay na yon. Tayo ay nag-strive.

0: tayo ay nag-uumpisa. Oo. Tayo ay sumusubok.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Sa pagsubok natin na yan, lagi natin kakalimutan that the grace of God is enough. Ang mahalaga doon, ikaw ay nagka-try. Ikaw ay nag-strive rather than doing nothing.
1: Oo nga, no? Mabuti pa yung parang ano din yan sa love. Mabuti pang mabigo.
0: Oo.
1: Kesa nag-try ka. Oo, kesa wala kang ginawa
0: yun,
1: totally. Doon talaga nabubuo ang regret.
0: Yun. So kung kaya nga, sa buhay pananampalataya, lagi na po nating iisipin na yung effort mo,
1: yes,
0: gaano mo yan ka-small,
1: mm-hmm,
0: you're striving, Lord, nahirapan ako sa life of discipleship.
1: Yeah.
0: Sa pagsunod ko sa iyo, nahirapan ako magpakatotoo. Nahirapan ako na gawin ang mga bagay-bagay na ito, pero I'm trying my best.
1: Mm-hmm.
0: Sabi nga ni Lord, kahit 1 inch lang yan na growth mo,
1: yeah,
0: sa isang taon,
1: mm-mm,
0: but you are really giving your best para ma-improve ang iyong sarili mo. Growth is growth no matter how small
1: ayun,
0: it is.
1: Ayun, oo. Hindi niya tinitingnan, diba, kung gaano kalaki yung hakbang mo.
0: Oh, hindi. Oh, yung effort mo.
1: Yung effort ang tinitingnan niya.
0: Tapos yung consistency na ginagawa mo sa iyong buhay.
1: Oo. At malalaman mo yun, di ba, Father?
0: Oo.
1: Tama ba? Kunyari, ito ka, nagpipilit ka na sumunod.
0: Oo.
1: Pero syempre, may sabit ka pa rin minsan eh.
0: Oo.
1: Pero the fact na nire-realize mo, oops, teka lang, teka lang, Lord, parang sabit ako dun ha. Sorry po.
0: Ganon
1: so,
0: din
1: babalik ka.
0: Ganon din sa love, di ba? Pag mahal natin yung isang tao, yung pattern, yung consistency ang napakahalaga doon.
1: Mm-mm.
0: Hindi man perfect yan, hindi yan perfect.
1: Ang mahalaga, na iko-correct mo yung mga...
0: Na iko-correct mo yun. Aware ka doon,
1: yes,
0: at you're trying your best na ma-improve kung ano man, paano mo express ang iyong pagmamahal,
1: tama,
0: at yung pananampalataya.
1: Amen. Yun ang mahalaga. Alam mo na nagkakamali ka at bumabalik ka ulit. Diba? Teka, Lord, nagkamali ako. Sorry, tulungan mo ako para hindi ko maulit yun. Tapos you don't repeat the same mistake, ha?
0: Oh, sabi nga kung saan ka nadapa, huwag ka muli doon madadapa.
1: Oo, pwede daw magkamali. Basta iba-iba yung mali. Sabi ng boss ko yan dati. Oo, hanggang ma-perfect mo. So anyway, no? Ayan, ako, ang bilis ng oras, Father, 7:56 na. So eto, mukhang busy ang ating mga kapamilya.
0: But anyway, sige lang, napakaganda, napaka-substantial ang ating mga pinagnilayan kanina.
1: Correct,
0: with Brother Michael. Sabi po ni Dory Azares Banias, para po sa akin, mayroon po akong budget ng mga gawain sa araw-araw. Hindi po tayo naubusan ng gawain, lalo na sa tahanan. Subalit kung may maayos tayong budget sa ating gawain,
1: mm-hmm,
0: magiging maayos po ang daloy ng ating mga ginagawa, lalo't higit ang pag-uukol natin ng panahon sa pagsisimba. Kapag araw ng Linggo, dapat nating ugaliin at hikayatin din ang ating mga kasambahay na tumanggap ng pagpapalang spiritual, sapagkat sa Panginoon nanggagaling ang mga bagay na mayroon tayo ngayon. Salamat po.
1: Siguro yung budget na sinasabi niya, Father, budget
0: yung
1: sa oras.
0: Oras, time management siguro ito.
1: Time management. Kasi lahat daw ng gawain ay meron siyang budget. So, meaning niya, may oras siya. Ayun.
0: Mayroong inilalaan na oras.
1: Si Ginoong Eduardo Llobrera, sabi niya, ang pagbibigay halaga sa aking espiritualidad ay naisa sa buhay ko sa pamamagitan ng araw-araw na pasasalamat, taos-pusong panalangin, at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Sa pamamagitan nito ay nagkakaroon o magkakaroon ako ng kapayapaan ng isip at matibay na gabay moral na sa gitna ng mga hamon ng buhay.
0: Oh,
1: oo, totoo yun. When we are spiritually strong, nakakaya natin anuman yung dumating sa atin.
0: Yung moral compass natin, yung compass natin, direction, nagiging malinaw,
1: mm-mm,
0: kung ano yung landas na tatahakin natin amid ng maraming distractions sa paligid natin.
1: Yes.
0: Alam natin kung saan tayo pupunta,
1: mm-hmm,
0: alam natin kung ano yung pipiliin natin. Kasi sa bawat pagpili natin, Ate Amy, sa buhay, doon natin makikita at matcha-challenge yung values natin. Ano yung pinapahalagahan mo?
1: Oh.
0: Ano yung importante sa'yo?
1: Saan ka nakaangkla?
0: Yun.
1: May nabanggit ka sa akin before eh.
0: Uh-oh.
1: Kapag when you're, pag alam mo yun, naliligaw ka, hindi mo alam yung landas mo, bumalik ka sa...
0: Sa Galilee mo.
1: Sa Galilee mo.
0: Uh-oh.
1: Ang ganda nun, Father, hindi ko yun nakakalimutan. Actually, na-share ko na rin yun sa ilan.
0: Uh-oh.
1: Bumalik ka sa Galilee mo. Diba?
0: Yung Galilee kasi natin, katulad ng mga alagad, doon nila unlang na experience yung call, yung pagtawag ng Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Nung dumating na yung persecution, kung saan si Lord ay nagpakasakit, silang lahat ay na-disperse.
1: Mm-hmm.
0: And after 3 days ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon, siya ay nagpakita.
1: Mm-hmm.
0: At ang kanyang instruction ay, I will meet you in Galilee.
1: Ayun.
0: So ang halagan kasi ng Galilee, Ate Amy, nagpapaalala sa atin yung God encounter moment natin.
1: Mm-hmm.
0: Na kung saan natin na-experience at naramdaman ang presensya ng Diyos sa buhay natin.
1: Doon ka bumalik.
0: Doon tayo bumalik. Huwag tayong babalik doon sa lugar na kung saan tayo nagkasakit.
1: Mm-hmm.
0: Bumalik ka doon sa lugar na kung saan ka na-inspire. Saan mo nakita ang presensya ng Diyos, naramdaman ang presensya ng Diyos at iyong paglago.

0: Oo, kasi napakahalaga nito. Because if you go back to your Galilee, you will be inspired again.
1: Ayun. Oo. Yung nawa, yung panlalamig, muling mag-aalam. Diba? Oo. Napakaganda. Ayan. Oo. So, pag tayo nawawala, bumalik tayo sa ating Galilee. Oo.
0: So, lahat tayo mayroon ng personal na Galilee.
1: Amen. Oo, naku, napakaganda. Natin. Pero ay, oo, tapos na ulit ang oras natin, Father. Susunod sa amin ni Father Eric, by the way, ang K-Pops playlist, kasama naman si Pops Eric G. Uh-oh. Ano ba nakakalito kayong dalawa? Pareho kayong Eric, di ba?
0: Magkasunod pa tayong programa.
1: Correct, oo, magkasunod na magkasunod. So, napakaganda naman po ng ating usapan ngayong gabi. Salamat sa aming bisita kanina kay Brother Michael. Father, salamat po. Mm-hmm. At tulad po ng dati, lagi kong sinasabi ng inyong ating Amy, kung tayo po ay punong-puno ng agam-agam at katanungan sa buhay, just let go and let God. Ako po si ating Amy Estareja. Salamat at mga kapamilya.
0: Ito po si Father Eric Lacandula, SBD, na lagi nagsasabi na you're a blessing and always be a blessing to others. God bless you at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ngayong gabi. Bye-bye!
2: GBU, GBU. God bless you. God bless you.
3: Mas exciting! Mas pinalakas! Mas pinalusog ang ating umaga!
4: Good morning!
3: Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang The Secret of Health. The Secret of Health. Matuto sa dagdag kaalaman para sa mabuting kalusugan. The Secret of Health. Kasama sina Michelle Hines at Doc LG. The Secret of Health sa DZMM.
5: Good morning. Isang malusog na morning sa lahat ng ating mga kapamilya at mga kaserbisyong nakikinig at nanonood sa The Secret of Health sa DZMM. Ito po muli ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Ako po muli si Michelle Hines, isa sa inyo pong certified naturopathic practitioner. Mga kasama po dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kasama ang isa sa ating pong DOH PTAC certified naturopathic practitioner at isa pong alternative medicine doctor, Doc LG Bakla. Doc LG, good morning po.
6: Good morning, partner, at good morning sa lahat po na ating mga kapamilya, kaserbisyong nanonood, nakikinig po sa ating palatuntunan. Welcome po.
5: Tayo po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa inyo pong AM band at sa bayan po tayo napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available din po tayo mga kapamilya sa free-to-air digital TV sa PRT Prime Media Channel 31 mamayang alas 6 po ng umaga. At syempre, tayo po ay napapanood na ngayon ng live sa atin pong Yastro Health Facebook page at sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook page. Ha? At kung kayo po ay nakikinig na ngayon at nanonood sa atin pong live streaming, eh nako, napakaswerte na Doc, dahil may regalong hatid kaagad sa inyo ang Yastro Health.
6: Tama ka dyan, partner, kasi pwede silang marigaluhan sa ating healthy kapamilya giveaways. Ano? At simple lang po ang kanilang gagawin, i-share ang ating Facebook live streaming, The Secret of Health, at i-comment ang inyong good experiences sa paggamit ng mga produkto po ng Yes to Health. At mamaya, dalawa ho yung maswerteng mapipili natin na mariregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix Gift Packs.
5: Ayun, no? Kaya ka, mga kapamilya, sundin nyo lang po ang ating mechanics sa malay nyo po. Kayo ang maswerteng mariregaluhan po natin ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Samahan po kami ni Doc LG dito sa ating pong talakayan.

0: Ngayon po natin yan, mga kapamilya, sa pagbabalik ng
1: The Secret of Health.
2: Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
4: Sa house,
3: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
2: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
6: kailangan ng gabay na maaasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
6: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
5: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.

0: Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ngayon pong umaga mga pamilya, ipag-uusapan naman natin ang tungkol sa daloy ng atin pong dugo o blood circulation. Madalas kasi Doc, na sakit, na mga sakit ngayon ay tinuturing na malubha at mapanganib ay may kinalaman sa daloy ng atin pong dugo, mga kaibigan. Doc, bakit mga ba kailangan nating bigyan ng pansin ang pagpapanatili ng maayos na daloy ng dugo sa ating pangangatawan?
2: Actually, yung blood circulation, isa ito sa pinaka-importante sa lahat. Mm-hmm. Kumbaga, yung ating circulatory system, na ito yung buong sistema ng pagdaloy ng dugo mula sa puso natin, ang pinakang transportation hub ng ating sistema. Mm-hmm. Kumbaga, lahat ng resources ng katawan natin, kung hindi, kahit pa masabi natin makakuha ka ng magandang nutrients,
1: uh-oh,
2: kung hindi naman maganda yung transportation ng mga nutrients,
1: hindi naman maihahatid.
2: Hindi rin magiging okay. Ano? Mm-hmm. And, lahat ng kinakailangan ng katawan to stay alive and healthy and strong ay dumidepende sa magandang daloy ng ating dugo. Parang sa ano lang yan eh. Parang sa regular na pangyayari, yung mga pagdadala ng mga supplies.
1: Mm-hmm.
2: Kung madidelay, may problema.
1: Tama to.
2: So, yung ating circulatory system actually, karamihan sa mga problema ang nakaka-apekto at leading cause of death sa buong mundo ay maiugnay natin sa hindi magandang daloy ng dugo. Sabi nga ng World Health Organization, kung titingnan natin yung data, sa buong mundo, yung cardiovascular diseases, ibig sabihin yung sakit na tumatama, cardio means heart, vascular, yung mga daloy ng ating dugo, pumapatay sa approximately 2.5 million people a year.
1: Ganun kadami.
2: Kung titingnan mo yung datos na yon, 20 million, kahit nga 1 million lang eh. Kung sa isang taon, ganun ang namamatay based on statistics, nakaka-alarma. Nasa 85% ng mga namamatay na yun ay dahilan sa heart attack.
1: Mm-hmm.
2: And 80% nangyayari doon sa mga lugar na middle and low income countries. Kung saan siguro, dahil hindi pa lahat ng tao aware o yung resources, hindi masyadong sapat. Ano? Kaya maraming namamatay sa mga lugar na yun. So yung mga problema sa circulation nagko-contribute sa mga

0: na sakit na tumatama una-una yung tinatawag na peripheral artery disease. Ito yung mga sakit na tumatama sa mga daluyan, sa kamay at sa ating mga paa.
1: Mm-hmm.
0: Na kung saan marami mga tao hindi nila talaga na nasususpetsa na meron silang problema sa ganun.
1: Tama,
0: until such a time na meron silang baradong mga daluyan ng dugo, mm-hmm, na pwedeng dahilan ng pagkaputol ng isang bahagi ng katawan, di ba? So may mga nagkukos din sa ating daloy ng dugo kaya bumabagal yung, mm-hmm, diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Na ang diabetes is sabi ng International Diabetes Federation, na estimate nila na more than 540 million adults worldwide ang may active case of diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga ito yung mga major reason why we have circulatory disturbances, ano. And another cause of problem sa ating circulatory system ay hypertension.
1: Mm-hmm.
0: Just imagine yung 1.3 billion na adult, mm-hmm, sa buong mundo affected ng hypertension. So ito yung pinakang namumunang dahilan kung bakit nagkakaroon ng heart attack, yung pagkakaroon ng high blood pressure, ano. And sa Pilipinas, sa datos, one in every show. So ito yung pinakang namumunang dahilan kung bakit nagkakaroon ng heart attack, yung pagkakaroon ng high blood pressure, ano. And sa Pilipinas, sa datos, one in every four Filipinos ay affected, approximately, mm-hmm, affected ng hypertension o ng, mm-hmm, alta presyon. At sa Pilipinas din, continuously ang pagtaas ng bilang na nagkakaroon ng diabetes and prediabetes. Mm-hmm. So, kung titinan mo, karamihan ng mga killer diseases na binabanggit natin kanina, out of that five top killer diseases, nangunguna doon yung mga may kinalaman sa daloy ng dugo.
1: Oh.
0: Kaya napaka-importante talaga na malaman natin paano natin papanatilihing healthy yung daloy ng ating dugo. Kasi yun yung yung isa sa pinakang mapanganib na kondisyon, mm-hmm, na tumatama sa mga tao ngayon.
1: Doc, para sa mga listeners natin at sa mga viewers natin, ano ba itong circulatory system at paano po ito nagkatrabaho para, mm-hmm, mapanatili na healthy yung pangangatawan natin?
0: So una, sinabi ko na kanina na yun yung transport system ng katawan.
1: Mm-hmm.
0: So any delay, any blockage, mm-hmm, can hamper yung pinaka-importanting bagay sa ating cells, yung pagkain,
1: mm-hmm,
0: including yung oxygen, including yung mga hormones,
1: mm-hmm,
0: and lahat ng kailangan ng katawan natin is bumabagal. Okay? Kung titingnan natin yung circulatory system, para sa kaalaman, ito pinag-aaralan naman ng kahit na sino mga nag-aaral sa elementary, high school at saka college. Nagsisimula sa puso natin. So, the pumping station is our heart, na kung saan ang puso natin ang pinakang iniingatan, kasi pag yan ang nasira at napagod, kumbaga, kahit sa pag-ibig niya, pag napagod daw yung puso, talaga magkakaroon tayo ng malaking problema. Just imagine yung puso natin, matinding trabaho, beating 100,000 times a day, and pumping right amount of 7,000 to 8,000 liters of blood. So, ibig sabihin, matindi yung work ng puso natin. While we have the arteries, yung artery, mga kapamilya, yan yung, kung titinan mo doon sa chart, yan yung pula. Ibig sabihin, yan yung nagbibigay ng fresh blood sa iba't ibang cells and tissues ng ating katawan. And meron tayong veins na tinatawag.
1: Mm-hmm.
0: Kung titinan mo sa chart, blue, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, yun ang babalik naman yun ng mga impure and unoxygenated blood sa ating heart. Ano? So, ganun ka-complicated yung takbo ng ating circulatory system. Meron pa tayo mga tinatawag na capillaries, okay? Na doon na nangyayari yung mga exchanges. So, itong basic na part ng circulatory system, isa lang dyan ang magka-problema. Sabihin na natin magkaroon ng bara yung veins natin,
1: mm-hmm,
0: na nangyayari kapag mayroong mga tinatawag na varicose, di ba? Apektado pa rin yung general circulation. Or magbara yung arteries. O magbara yung isang artery ng puso natin, talagang apektado yung buong sistema ng ating buong circulatory system.
1: Oo. Maraming makaka-relate nito, Doc, kasi basic ito sa anatomy and physiology na napag-aaralan. Ano, Doc. Pero kung normal, itong daloy ng dugo sa ating pangangatawan, walang problema, ano naman ang positibong epekto nito, Doc, sa ating pangangatawan?
0: So, ibig sabihin, kapag hindi magkakaproblema yung circulatory system natin, mananatili tayong ligtas doon sa number one killer na sakit, yung heart attack.
1: Yan.
0: And sa Bible nga nakalagay, biblical passage, nakalagay sa Proverbs 4:23, "Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life." So ang pinaka-ultimate goal natin, hindi magkaroon ng disturbances yung daloy ng dugo natin.
1: Yun, no.
0: So, and

0: anything from fat or plaque formation, hindi dapat mabuo sa ating katawan. Kasi kung mangyayari yun, talagang buong sistema natin na magsasuffer.
1: Apektuhan.
0: Yung healthy circulation, nagsusuplayan sa ating sistema ng mga oxygen, yung glucose, kahit pa may sabihin natin meron kang kinakain na glucose for energy, kung hindi naman makakarating na sapat, baliwala po yun. Yung mga amino acids from protein, yung mga vitamins, yung mga minerals, yung mga hormones, lahat ng yan. In a blink of an eye. Kaya di ba yung tibok ng puso natin, napaka-rhythmic. So, ibig sabihin, yun yung rhythm na sinusunod para hindi magkulang na supply yung bawat parte ng katawan natin. So, kung maganda rin yung circulation natin, madali din natatanggal sa katawan natin yung mga dumi o toxins. Like yung carbon dioxide na nilalabas ng katawan in exchange of oxygen. Yung mga toxins na nanggagaling sa kung saan-saan from food we eat. And yung mga tinatawag na metabolic waste. Kasi ang katawan natin, parang isang malaking makina yan eh. Once we are using energy, we have also metabolic waste na kinakailang regularly may lalabas ng ating katawan. So kung maganda yung circulation natin, maganda rin yung ating brain function dahil supply ng dugo sa utak is napaka-importante din na hindi pwedeng maabala. Yung ating memory, yung ating skin is makikita mo kasi pag hindi magandang dali ng dugo, dalawang bagay, isang maputla at isang bluish na parang wala ng buhay. Di ba? Sa mga gangrene, yung ating kidney filtration system is okay. Pero kung hindi maganda yung dugo natin, hindi maganda yung daloy, malapot, commonly nasisira ang kidney. One of the major complications of hypertension and diabetes, yung kidney problem. And also, panunaw natin is much better. Yung ating performance ng ating mga kalamnan, maganda rin. Isa ito sa yung sexual performance is also okay. Kasi pag hindi po magandali ng dugo, isa yan sa palatandaan. For example, ikaw ay lalaki. At the age of 45, wala ka ng erection.
1: Ako.
0: Diba? Pacheck ka, baka diabetic ka na. Kasi one of the cause of that problem sa lalaki, pag tumataas yung sugar, kumbaga kaakibat yan kasi hindi na nagiging maganda yung dali ng dugo. And also yung ating balance of hormone, yung ating immune system response, and also yung ating healing of wound and healing of the whole system. Kaya yung mga taong pag nagkakasugat, especially sa lower part ng katawan, sa mga paa, binti, hindi na madaling gumagaling, magpa-check up, baka po hindi na maganda yung inyong daloy po ng dugo.
1: Ano naman, Dok, ang mga dahilan kung bakit bumabagal yung daloy ng dugo sa ating pangangataon? May kinalaman ba dyan yung pagkain natin, lifestyle natin, or itong mga hereditary tendencies?
0: Lahat ng binanggit mo may kinalaman doon. So, ang mga pangunahing dahilan, kasi hindi naman nangyayari ang paghina ng daloy ng dugo overnight. Hindi ito aksidente. Actually, it develops over time. As we age, it develops. For example, yung development ng atherosclerosis. Itong atherosclerosis is pag-develop ng paninigas ng artery dahil nagkakaroon siya ng plaque formation because of cholesterol deposit, mga oxidized LDL, inflammatory conditions. So, pag nagkaroon tayo ng atherosclerosis, isa na itong, kumbaga, recipe to develop heart disease. So, yun yung una, no? Maraming tao, una, nagde-develop niyan, hindi nila alam. Until such a time na nagkakaroon ng mga numbness, palpitation, then sasabihin ng doktor, uy, meron kang problema sa sirkulasyon. Another reason is chronic inflammation. Kasi pag meron tayong chronic inflammation, kasi inflammation is normal naman
1: Tama, Doko.
0: Natural response ang katawan yan for survival. But the problem is, kapag meron tayong paulit-ulit na inflammatory condition, nasisira yung meron tayong parte kasi ng ating blood vessel, yung endothelial, endothelium, made up of endothelial cells. Na itong endothelium natin, it creates nitric oxide. Na yung nitric oxide ang nagre-relax ng ating daloy ng dugo. Kung maganda yung nitric oxide natin sa katawan, mas maganda rin yung elasticity, yung relaxation ng blood vessels natin. So isa yon inflammation. And another thing is yung hyper glucose in the body. So pag mamataas ang yung blood sugar, maganda bang daloy ng dugo? No. Kasi literally ang ating dugo punong-puno ng sugar.

0: na kung saan kahit naman sino, kapag may mataas na blood sugar level, iba yung pakiramdam. Parang sluggish ka, at hindi even yung mga pakiramdam ng iyong mga kamay at paa, minsan nga parang manhid at tinutusok-tusok, kasi may one of the major complication din ng hypersugar o yung diabetes is yung neuropathy, nasisira yung nerve natin. Ano. So, another is yung smoking. Yan, hindi nare-realize ng iba that, that smoking can impede yung oxygen supply sa ating katawan. So, pag mababa yung oxygen, it also affects our circulation. And also, nagko-constrict yung arteries kapag nagkakaroon tayo ng exposure sa chemical from smoking. Ano. Kaya dapat iwasan yung paninigarilyo. Obesity or yung sobrang pagtaba. Is another thing, ano? Pag meron tayong obesity, mas prone tayo sa mga sakit na may kinalaman sa daloy ng dugo. Kaya, pag napapansin na natin na masyado na tayong bumibigat,
1: malaki na.
0: Do something, ano? Para mabawasan po yung danger. Another thing is yung sedentary lifestyle. So, pag tinawag na sedentary lifestyle, yan yung lifestyle na walang masyadong exercise.
1: Lack of physical activity.
0: O, alam mo kung bakit? Kahit yung paglalakad ay malaking bagay sa daloy ng dugo. Kasi meron tayong parte ng katawan na tinatawag na second heart. Yung ating cup muscle. Itong cup muscle natin, ito yung nandito sa binti natin. Yung, pag tinira yung binti natin, yung bumubukol dyan sa gitna ng binti. Yan yung cup muscle natin. So, ang tawag ng iba dyan, second heart. Bakit? Dahil kapag lumalakad tayo, yan ay tumutulong para may recirculate yung dugo pabalik sa ating heart. So, kaya yung mga nag-e-exercise, even yung walking exercises lang that moves your cup muscle, is malaking tulong ito sa heart natin and sa general circulation. Kaya yung mga hindi nag-e-ehersisyo, lagi nakaupo, lagi nagko-computer, sedentary lifestyle is napakalaking factor sa development ng any problem sa ating daloy ng dugo. And ito yung isa sa pinakamatindi, yung hypertension, heart disease, alta presyon, ang tawag nila dyan, o high blood. Siguraduhin natin na ang ating presyon ay hindi aangat sa mahigit 120, kasi ang classification ng hypertension ay dati 140 over 90. Pero dahil lang sa dami ng namamatay sa heart attack, ibinaba na yan sa pag nasa 130 ka na, ibig sabihin hypertensive ka na, or 120 over 80 elevated blood pressure na dati normal. So iwasan po natin yon. Another is yung poor diet. Yung mga pagkain natin, hindi natin tinitingnan yung quality, basta makain lang natin. That is commonly punong-puno ng fats, punong-puno ng empty calories na hindi magbibigay ng lakas sa katawan. At karamihan ng pagkain ngayon, kung titingnan mo, masarap pero nagpapalapot ng dugo.
1: Tama, Dok.
0: Yun ang malaking problema. At chronic stress. Alam ba natin na kapag tayo na stress, na galit, nagko-constrict ang daluyan ng ating dugo. Kaya kahit wala kang heart attack o heart disease, you feel something like para kang atakihin sa puso. Because if you feel anger, automatic yung stress hormone can make the body's circulation stiffer. Kaya mas mahirap. Kaya huwag tayo masyadong magalit. Nakakapagpatanda yun. And last but not the least, aging. Naturally, ang ating daloy ng dugo, pag tumatanda tayo, yung ating blood vessel, medyo lumulutong ng konti yan. So, habang umiidad ang tao, kailangan din ng measure para mabigyan sila ng sapat na ayuda ng tamang sustansya, tamang pagkain, to prevent yung cause ng circulatory disturbances because of aging process. O kaya kumbaga, habang tumatanda tayo, meron talagang risk ng pagbagal ng daloy ng dugo. Pero kailangan nating mabigyan ng solusyon yun. True nutrition.
1: Napaka-importante po mga kapamilya ng laging nasa maayos ang kondisyon ng daloy ng dugo sa atin pong pangangatawan. Totok lang mga kapamilya, dahil pag-uusapan pa natin, Dok, ang ilang mga bagay-bagay, ano? At detalye patungkol sa atin pong dugo. Pero bago tayo mag-break, Doc, ay narito po muli ang mechanics natin sa atin pong Healthy Kapamilya Giveaway. I-share lamang ang atin pong Facebook live streaming ng The Secret of Health, at i-comment ang inyong mga good experiences patungkol sa pagsubok ng atin pong mga produkto. At huwag din kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya, Doc, i-anunsyo natin ang mga maswerte na mariregaluhan na atin pong giveaways. Kaya tutok lang, dahil magbabalik po ang programang
2: The Secret of Health. Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM.
3: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
4: Ibang ibig sabihin din ito, kasi yun ang sinasabi ng kabilang pari.
3: Ang naninindigan...

0: Sa katotohanan, nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit. Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
1: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
0: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
2: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
3: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
0: At masasayang usapan.
3: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
2: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
3: Leia
2: De Guzman.
0: Alvin El Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Matulong ang DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
5: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Una sa balita. Una sa public service.
6: Nagbabalik po ang programang The Secret of Health.
7: Ang The Secret of Health ay hatid sa inyo na Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ang katuwang po natin para makaiwas sa mga pagkakasakit.
6: Ang Santon Plus Gold ay isa pong supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. At ito po ay mabibili sa mga leading drug stores nationwide, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, at sa ating pong Yes to Health office sa Quezon City. Ha? Pwede kayo tumawag sa kanila pong numero 0969-671-1262. Doc, balik tayo sa ating pong pinag-uusapan po tungkol sa blood circulation at yung mga consequences kung hindi po ito mapanatiling healthy. Paano nga ba, Doc, malalaman ang mga posibleng pinag-uumpisahan na ng hindi maayos na daloy ng dugo sa ating pong pangangatawan?
7: So, madali namang malaman kung hindi maganda yung daloy ng dugo natin. Number one, kapag may malalamig na kamay at paa tayo, ibig sabihin, hindi talaga maganda yung daloy ng dugo. Ano? Next is, nakakaramdam na tayo ng parang mga tusok-tusok, pamamanhid. O yan, isa yan sa palatandaan. Yung iba naman, nakakaramdam ng parang lagi silang pagod. Laging mabigat ang kanilang katawan kahit wala silang ginagawang mabibigat na trabaho. Yung iba, nagkakaroon ng parang pamamaga ng isang bahagi ng or pamamanas. Isa yon sa pwedeng maging palatandaan na hindi maganda. Kasi pag namamanas ka, ibig sabihin, hindi maganda yung flow ng dugo mo sa lower extremities natin. Pwedeng may kinalaman din sa ibang sakit, ano, aside from circulation. Pwede rin maka-apekto to dun sa binabanggit natin kanin, hindi magandang pagaling ng sugat. Sa lalaki, pwedeng erectile dysfunction. Sa iba, parang memory loss. Yung iba, paglabo ng mata. Yung mga simpleng palatandaan na yun, pwedeng maging mitsa na tayo po ay magpapacheck up dapat.
6: Yeah.
7: So anything that affects kasi yung normal sensation ng katawan natin, can also means na hindi maganda yung ating daloy ng dugo. Especially kung dati naman okay, pero biglang nagka-problema. So, kailangan, saka medyo bata pa naman kayo. So, you need to go to a doctor for consultation. No?
6: Mm-hmm. Ayan. Eh, Doc, ang Santon Gold ba natin, pwede ba sa mga kababayan natin na mayroong problema sa daloy ng dugo?
7: Definitely, kasi ang Santon Plus Gold naman may mga extract and may mga nutrients na talaga ang purpose is to help the blood circulation.
6: Ayun.
7: Kung titignan natin, meron niyang garlic, meron niyang spirulina, mayroon niyang ampalaya for those having blood sugar issues. Kumbaga, ang ginawa ng Yes to Health, yung Santon Plus Gold, ginawa niyang parang general supplement. Ano? Para makatulong sa

0: mga taong mayroong problema sa circulation as a nutritional support. Hindi siya bilang gamot sa mga taong may problema sa daloy ng dugo. Isang suportang kinakailangan po ng ating mga kababayan dahil commonly nutritional kasi ang issue sa una ng may problema sa daloy ng dugo. Mm-hmm.
1: Ayun. Oh. Kaya sa mga kababayan din, ha, pwede kayong sumubok ng ating pong Santone Gold Herbal Capsule, ha, lalo na pagka nararamdaman yun, ha, na nagkakaroon ng problema sa daloy ng dugo, mga kapamilya. Okay? Mm-hmm. Eto, Doc, batingin lang natin mga viewers natin sa ating pong FB Live, si Sir Romeo Aguda, Ma'am Melita Galot from Leyte pa ito, ha, at Wing Jara Elevera.
0: Ayan.
1: Good morning sa inyo pong lahat, mga kapamilya.
0: At syempre, ang maswerteng makakatanggap ng regalo ngayon po ay si Ma'am Rowena Lorenzo. Congratulations po, Ma'am Rowena, sa inyong pag-share ng inyong experiences sa ating pong programa.
1: Ayan. Maraming salamat, Doc, sa mga info about this topic, ano, itong blood circulation. At susunod pa ng linggo, ating pagpapatuloy pa, Doc, dahil mahaba itong topic na ito, ano, ay atin pong
0: tusugan ang pinaka-importante sa lahat. Kaya alamin po natin ang mga sikreto upang maiwasan natin ang anumang uri ng sakit, katuwang po ang tamang nutrisyon at siyempre Santone Plus Gold. Ako po si Doc Algie mula po sa Yes to Health.
1: Ako naman po si Michelle Hinas. Maraming salamat sa pagtutok sa ating pong programang
0: The Secret of Health.
2: Sina Michelle Hinas at Doc Algie ang magbabahagi ng The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Hanap mo ba'y trabahong sapat? Gusto mo ba na kitang higit pa sa sapat? Kitang higit pa sa sapat? Approve yan!
4: Dito sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kasama si Danny Buenafe.
3: Tara nang matuto sa paghahanap ng trabaho at practical tips sa maayos na paghahanap buhay. Ano man ang pinag-aralan, kahit saan sektor ka pakabilang, approve yan! Approve yan!

Good morning, it's Sunday, June 28, 2026. Ako po si Danny Buenafe para dito sa ating programa, no? Sa mga lahat ng manggagawa, basta mga usapang trabaho, syempre, papanood sa DZMM Teleradio. Samahan niyo na naman kami sa isa na namang makabuluhang edisyon ng programang katuwang ng bawat manggagawang Pilipino. Ito ang approved sa mga balitang may kaugnayan sa labor at employment issues at approved din sa mga inspiring at success stories ng ating mga kababayan saan mang panig ng mundo. I-follow lang ho kami at i-like ang DZMM Teleradio Official Facebook page para updated ho sa pinakamainit na balita at ating pagtutulungan. Mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Higit 1.4 million na tayo kaserbisyo, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates at para sa mga mensahe o reaksyon ng inyong mga tinatalakay natin dito. Pwede ho tayong mag-send sa Viber number. Ito ha, tignan nyo yung number, 0919. O teka, nauna yung 0919-278-3000. Okay, pwede rin. Masyado excited itong mga ano. Ito, mga social media accounts ng DZMM Teleradio. Babasahin natin maya-maya lamang. O ano ba pag-uusapan natin, mga usapang trabaho, ngayong araw na to ng Linggo,

0: BPO workers, nanawagan ng 1,200 pesos dyan sa NCR na minimum wage. Aba, alamin natin kung anong kakalakaran niya, no, yung decision niya sa petisyon. At maaring lumabas daw ito sa Hulyo ayon sa DOLE. Tapos itong BIFAR, yung catfish, yung ito, hito, di ba, yung livelihood program, kamusta? Ha? Ang kasalukuyang estado nito at epekto sa mga benepisyaryo. At sa ating trabaho ngayon, iba't ibang trabaho iaalok sa local recruit para sa Pinoy students. At inyong abangan din sa ating kwentuhan ngayon dito sa Aprubyan. Okay? Samantala, bisa sa mga motorista, magkakaroon ho ng paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo. Eh, alam niyo naman, tuwing Martes yan, di ba? Sa June 30. Pero medyo ano, hindi pa sigurado, pero base dun sa mga estimates, no, posibleng bababa ng piso o tataas ng 90 centimos ang diesel. Tapos rollback na 10 centimos o sirit naman na 1.90 sa gasolina. So pwede hong tumaas, pwedeng mag-rollback, pero mas mabababa lang naman. At sa presyo naman ng kerosene, pagtaas sa 1.30 dyan sa kerosene. So mga namumurong rollback sa presyo naman ng yan nakikita niyo na nga sa inyong TV screen. Pwedeng rollback, pwedeng pagtaas, ha? Diesel 1 peso, pwedeng 90 centavos ang itaas. O 10 centavos na rollback sa gasolina or 190 centavos. Malalaman natin yan by tomorrow, ha? Siguro magiging steady na yan. Kerosene 70 centavos na posibleng per liter na rollback or 1 peso and 30 centavos per liter na pagtataas. Yon, okay? So, abangan natin ho lahat yan, no? Dito ho sa programang Aprubyan. Okay, ready na ba tayo sa ating... sinabi ho ng LPG sa unang araw naman ng Hulyo, sinabi ng DZM, sa DZM may regular na tangke. So, ipatutupad ng Regasco ang rollback sa Martes, ha? June 30. Okay, abangan natin yan lahat, ha? At syempre, mamaya ho, may naka-schedule na ito, yung White Ribbon na malaking rally ito. Ito in connection pa rin to sa corruption, eh. Yung naalala nyo yung mga Trillion March, Trillion Peso March, yung mga nakaraan, no, di ba, September 21, November 30, mamaya may naka-schedule rin. Alam ko dyan sa People Power Monument, kukuha tayo mamaya ng update kung ano na yung mga posibleng mga activities na gagawin dyan, no. Alas 2 yata, no? Pero kukunin natin yung exact na mga detalye maya-maya lang at may makakausap tayo, hopefully, tungkol dyan sa issue na yan ng corruption, na, di ba? Okay, magko-commercial break lang ho kami. Huwag ko kayong alis dahil magpapatuloy pa rin ang programang Aprubyan.
1: Si Danny Buenanate, ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa bago pa man sumikat ang araw.
2: Kape.
3: Good morning!
1: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
4: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
6: DZMM Radio Patrol sa I-Strenta. Una sa balita, una sa public service.
7: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga taga.
8: Tamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na

0: mamamayang alamang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
4: Boy, kilig.
5: Saray.
6: Cute ka pala, no?
4: Boy, kinikilig.
7: Ganda ko, no?
3: Sobra.
8: Yakapin mo! Ganon!
4: Totoo ba ang nadarama?
6: I love you!
8: Sorry! I don't love you!
9: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
4: Oh, shucks! Ito ba'y pag-ibig na?
8: I love you! I love you! I love you! I love you!
9: My love, your braso.
3: Ayan oh, sobre!
4: Sine kibig!
10: Saturday and Sunday!
4: Dito sa sine mo, hari ka rito!
10: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
11: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
12: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: Sa tulong ng tamang health information.
13: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
0: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
14: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
15: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
0: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Trabalita! Trabalita!
16: Okay, nagbabalik ko ang programang approve yan. At ngayon, nasa linya na ho ng telepono, makakausap po natin dahil humihirit ho sila ng 1,200 pesos na minimum daily wage ha, dito sa NCR. Ito mga BPO, ha, Industry Employees Network, or BIEN. Makakausap natin ang Secretary General mismo ng BIEN, walang iba kundi si Renzo Bahala. Renzo, good morning sa programang approve yan.
17: Good morning!
18: Good morning po, sir, at maganda umaga din sa lahat na nakikinig ng programa po natin ngayong umaga.
16: Yeah, oo, good morning. Si Danny Buenapito, no, sa Aprubyan. Anyway, Renzo, gusto ko lang malaman, so kamusta na ang inyong panawagan, di ba? Dahil nung April 29, naghain na kayo ng parang demand, di ba? At request na sana ay mataasan ang minimum daily wage nitong mga BPO, mga Industry Employees Network, sa 1,200 pesos. For now, anong status nito, Renzo?
18: Ito pa rin po ay pending na gaya po ng sabi nyo, yes po na i-file natin yung wage petition sa NCR, Regional Wage Tripartite Wage Board. Isang petition na itaas ang sahod na dito sa NCR pa lang na 1,200 pesos per day. At ngayon, nakadalo tayo sa dalawang wage, isang wage consultation at isang public hearing on wage determination. Pero doon sa two events na dinaluhan natin ay wala pa rin naibabang decision o pagdedesisyonan pa lang ito ng Regional Wage Tripartite Board. At naghihintay pa rin tayo ng updates regarding our wage petition.
16: If ever ba, Renzo, mga ilan mga

0: Let's say mabibenepisyohan nito, in terms of may datos ka ba? Yung itong mga BPO, yung Industry Employees Network, yung BN, as far as your group is concerned? Mga ilan?
1: Dito pa lang sa NCR ay possible million dahil sobrang dami talagang nagtatrabaho.
0: Oo.
1: Sa loob ng BPO industry. Nationwide, we are 1.9 million.
0: Wow. NCR lang?
1: In the NCR BPO
0: lang?
1: Industry. Pero not just within BPO industry magbe-benefit yung sa pagtaas ng sahod sa 1,200 dahil i-final natin yung petition na yun. In consideration din sa lahat ng mga sa lahat ng mga manggagawa sa loob ng NCR.
0: Kaya nga, so more or less ito ang bilang niyo, mga 1.9 million sa NCR. Yung
1: and more.
0: Pangkalahatan
1: more po,
0: BPO.
1: NCR.
0: Okay. Pero itong inihain nyo, di ba, hopefully daw, magkaroon daw na desisyon ng DOLE no? Sa July. Pero next month, ano na yan, malapit na. Ito nga week na to, July na nga, di ba, sa papasok ng Hulyo. Pero paano, how did you arrive dun sa 1,000? Kasi alam ko rin, ang Ibon Foundation, sabi nila talaga ang dissenting family living wage ay 1,266 para dun sa pamilyang may limang miyembro sa NCR. So tama ba? Do you agree with that observation? 1,266 kada araw ang medyo disente at kaya makakope ng living condition dyan sa NCR?
1: Yes po. Yun po. Yun din po yung ating pinaniwalaan or naniniwala tayo dun sa study na yun dahil in terms of consultation din with other BPO workers, we did ask kung ano ba yung makatarungang sahod para sa kanila. And hindi lahat ay aware on the study of Ibon Foundation, but sharing na based on the study of academics ay ito yung kailangan para mabuhay ng disente. And we appreciate yun na sa term pa lang na ito yung kailangan para sa disenteng pamumuhay at hindi pa ito sobra-sobra. So pati sila, naniniwala sila na yun ay deserve ng bawat manggagawang Pilipino. Kaya yun yung tinitindigan natin na pag-aaral. That's how we come up with 1,200 na per day na wage petition natin na na-file last April. Bukod pa doon, we also come up with the petition or the idea to file a wage petition dahil sa mga supervening event katulad ng hindi natin naasahan na maaapektuhan tayo ng agresyong gera sa Middle East na diba na naka-apekto din sa paggalaw ng presyo ng petrolyo, naka-apekto din sa presyo ng mga bilihin at sa ilang mga pamasahe. Bukod pa doon, yung kamakailan lang na inailabas ng datos ng government na yung pagliit ng halaga ng piso.
0: Tama.
1: Ibig sabihin, malaking cut na rin yun sa aming mga sahod. At bumababa yung real wages ng bawat Filipino workers, not just within NCR, but also in the whole of nation approach. That's why, not just in NCR, na tayo ay nag-file, our local chapters in different areas in Visayas also did, where Cebu filed their own, and Iloilo and Tacloban.
0: Kasi alam mo rin, so for now, di ba ang existing natin na minimum daily wage ay 695 pesos dito sa NCR.
1: Yes po.
0: So for now ba, meron pa ba tayo mga BPO workers na ganito rin ang sahod pa rin, minimum daily wage, or medyo above the threshold naman tayo?
1: There are some na above the threshold na when it comes, kung iko-compute siya into a daily wage, kasi ang binibigay sa amin ay offer, pero we're being in sa katotohanan, we are being paid by the hour. So if we compute it, sometimes our basic salary would fall on some are receiving 14,000, as low as 14,000 as a basic salary. But common is
0: 20% ng BPO. Di ba

0: Dito sa akin, advice, 20% ng BPO workers ay tumatanggap pa rin ng 15 to 17,000 basic monthly salary. Tama ba? Salary?
1: Opo, opo. Mm. Yun yung pinaka-common eh. Actually, if we ask yung mga newbies, we call them newbies, yung mga baguhan sa loob ng industriya.
0: Oo.
1: Ang talagang nadadatnan nilang offer, ang first offer na ibinibigay sa kanila pag nag-a-apply sila, o pag natatanggap sila, ay around 15,000.
0: Ang liit?
1: Na basic salary.
0: NCR na yan? NCR na?
1: Talaga ang pasahod na ibinibigay sa BPO industry. That's why we call it a race to the bottom wages eh.
0: Ano yan?
1: Paunahan na lang talaga mga kumpanya na pababain yung sahod na ibinibigay sa loob ng industry.
0: Pero yung sinasabi mo, let's say entry level yan, yung mga 15,000, yung mga baguhan talaga. Pero mga normally, gaano kahaba mga working hours niyan?
1: Ang working hours pa rin ay 8 hours pa rin po tayo.
0: Okay, online
1: pero
0: naman eh, online, di ba?
1: Hindi natin maikakaila na due to different programs at different yung complexity ng mga accounts na hinahandle ng iba't ibang mga manggagawa sa BPO, it really differs. At sometimes workers tend to do overtime. Mm-hmm. Sometimes it is paid.
0: Mm-hmm.
1: Pero sadly, we also hear some reports coming from the workers na overtime that are not being paid or unpaid overtime. Or what we call it, OTTY or overtime na thank you na lang.
0: Okay, bali ngayon, Renzo, pag kino-compute ko, no? So ibig sabihin, kung ang minimum daily wage ay 695 at humihirit kayo ng 1,200 pesos, so halos doble ang gusto nyong mangyari, di ba, na parang minimum wage for the BPO employees. Tama ba, Renzo? Halos doble.
1: Yes po.
0: Diba?
1: Yung
0: minimum wage ay daily rate.
1: Yung aming ina-ask na adjustment para doon.
0: Pero for now ba, ano ba ang feedback ng mga, siyempre, aalma na naman dyan yung mga employers, no? Kung kakayanin, baka marami magsara na naman, or whatever, di ba? Yun ang parang risk lagi dyan eh. So ano ba ang feedback doon sa mga, let's say, employers, kakayanin ba? Ha, Renzo?
1: Oo. Pagdating po dyan sa katanungan kung kaya po, with consideration with the, kasi na, doon sa mga consultation ay dumadalo ang lahat. Hindi lang po yung grupo ng mga manggagawa, pati na rin yung grupo ng mga employers. Halo-halo din po, may mga employers na malalaki at meron ding employers coming from the MSMEs. Diba? With consideration sa MSMEs, ipinapanawagan naman yan ng labor movement na with knowing na yung due to limitations of the MSMEs, that's why there are calls for subsidies coming from the government. But when it comes to BPO industry, kung saan it is mainly composed of big companies, multinational corporations pa nga, yung katanungan kung kaya ba, ay kayang-kaya. With the numbers that are being published by the Association of the Employers of BPO Companies here in the Philippines, where they reported na there are revenues or they have revenue at almost 40 billion US dollars last 2025. So ibig sabihin yung maliit na adjustment sa sahod namin, yung pagtaas ng sahod na hinihingi ng mga manggagawa ay bariya-bariya lang. And also, malaki talaga yung naipitipid ng mga BPO companies when it comes to yung operations nila dito sa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinakamalaki lang talaga ay yung, di ba, syempre expenses sa utilities such as electricity, kasi talagang sa Southeast Asia, mataas talagang singila ng Pilipinas. Isa sa bansa na may pinakamataas na singila ng kuryente. So, pero when it comes to other incentives such as tax holiday incentives, ibibigay naman yan sa kanila. So malaking tipid. Kaya sa pag-aaral din namin kung kakayanin siya sa loob ng BPO industry ay kayang-kaya.
0: Kaya. So bali batay sa pagsusuri ninyo, itong mga malalaki o mga dambuhala mga BPO companies in terms of revenue stream, feeling mo kayang-kaya nila tugunan kasi sabi mo multi-million dollar ang mga ano niyan eh, 'di ba? Mga pondo niyan at saka talagang malalaki na

0: sila at malaking tulong naman yung mga BPO workers na para at least mapalago ang kanilang negosyo. So yung adjustment na ganyan na halos sa kalahating increase is something they can afford. Di ba? Tama ba, Renzo?
1: Yes po, they can afford it. Mm-hmm. Gaya nga po yung sinasabi po namin na when we saw that there is increase in revenue, it means that there are also increase in workers' productivity.
0: Oh, yun na rin.
1: Ibig sabihin,
0: tama.
1: May success na nangyayari sa loob.
0: Mamomotivate ang mga BPO. Mamomotivate lalo. Di ba mga BPO employees
1: yes,
0: if po, increase in their
1: labor? Kumbaga yung success na yan ay dapat translated din into epekto o nararamdaman ng mga manggagawa na syempre hindi naman maaabot ng BPO industry yung ganong success kung wala yung mga workers.
0: So, bigyan mo ako ng konting idea para lang dun sa mga, let's say, hindi masyadong bihasa sa trabaho ng mga BPO employees. Bakit kayo kailangan ma-entitle na halos kalahating increase, no? Let's say 1,200 na minimum wage. Yung benefit of value that you give to the company. Ano, for example, para dun sa mga nakikinig sa atin.
1: Sige po.
0: Oo.
1: Dominated yung BPO industry ng mga contact centers.
0: Yes.
1: In average, we receive 60 calls per day.
0: Oh.
1: Or mas mataas pa.
0: Dami, no?
1: Kasi, we mostly support foreign-based corporations or mga businesses in Western countries.
0: Yes.
1: Yung oras namin ay baligtad, ginagawa naming araw ang gabi. Ang aming araw
0: time
1: ay
0: zone.
1: Ginagawa
0: namin time zone issue yan eh. Di ba?
1: Oo, night shift at very prone for accidents or incidents na hindi ligtas para sa amin. Also stressful din yung job kasi basically kami yung takbuhan ng bawat tao sa buong mundo pag sila ay may problema when it comes to pang-araw-araw na pangangailangan katulad ng mga internet providers, mga network providers sa US, when it comes to sales, kami ang nagtitinda. Kami yung nagbebenta ng mga products ng mga big corporations na ito like Amazon. Diba? We make sure that takbo ng mga businesses sa buong mundo, halos globally, kasi kalat-kalat din itong mga businesses nila. We make sure that it runs smoothly sa pag-connect sa bawat mga customers on the businesses that they need, on the services that they need. We fix those loopholes.
0: Kaya nga, isa pa alam mo, napansin ko karamihan ng mga BPO mga workers, 'di ba? Sabi mo nga, aside sa being stressful, yung parang may rest din sa kanilang kalusugan, 'di ba? Dahil nga sa sobrang nakaupo sila, tapos minsan nagkakasakit na, 'di ba? Dahil ang kinakain hindi na, 'di ba, yung mga nourished na mga foods o yung tamang sangkap, 'di ba? Or kung ano, minsan nga mga noodles na lang, 'di ba? Something that can cause their 'di ba? Mag-deteriorate ang medical nila condition.
1: Tama po. Siyempre, hindi rin talaga kalakihan yung aming sahod. So, gaya po ng maraming Pilipino, kami rin po ay nagtitipid. So, pag panahon na ng kagipitan, talagang ang kakainin na lang namin tuwing lunchtime ay yung mga, siyempre, yung affordable. Diba, alam naman natin, hindi lahat ng affordable ay healthy para i-consume. So, yung mga noodles na yan, nag-noodles din po kami. Or kumakain sa labas yung mga pares-pares lang, mga lugaw.
0: Kaya nga, oo.
1: Diba? Minsan lang kami makakatikim ng mga masasarap.
0: Pero yun nga lang, di ba? Pero hindi nga, masyadong maganda sa katawan o sa kalusugan natin, di ba?
1: Opo.
0: Kaya yun na naririnig ko na mga malulungkot na kwento, no, 'di ba? Although kumikita ka nga ng kahit konti pero yung nako-compromise ang health mo yung kalusugan .
1: Opo.
0: Renzo, 'di ba?
1: At bukod doon, yung aming health coverage o yung HMO,
0: yung
1: kawagin,
0: Hindi maganda.
1: Hindi covered na lahat ng sakit na mai-incur namin habang kami ay nagtatrabaho sa BPO industry. So, yung dahil siya ay insurance, considered na

0: sure, and so mahirap siya gamitin. And alam naman natin sa Pilipinas, mahirap din talaga yung sistema ng yung kalagayan ng sistema ng healthcare natin dito.
1: Okay, so bago kita bitawan, eh siguro at least gamitin mo nito pagkakataon kung meron kang panawagan dito sa Dole, no? Kasi hopefully July nga. So this will be anytime na, ito matter of days. So ano yung panawagan mo at binanggit mo naman yung value na dinadala ng mga BPO officials o mga employees?
0: Sige, ang aming magiging mensahe na sana pakinggan ng Dole o ng NCR Regional Wage Tripartite Board yung kahilingan yung demands ng BPO workers, not just BPO workers, lahat ng petitioners, lahat ng mga manggagawa na humihiling ng pagtaas ng sahod sa antas o level na 1,200 per day. At bukod pa doon, at kung tayo magiging honest, medyo mahirap pakiramdaman kung ito ba ay ma-aproba o hindi. Bukod pa doon, hinihiling din natin, not just with Dole, sa Marcos Jr. administration din, na buwagin na, not just in NCR, itaas din ng sahod sa iba't ibang mga rehiyon, sa iba't ibang region, sa iba't ibang probinsya, o magkaroon ng nationalized na 1,200 na national minimum wage. Bukod doon yung panawagan din na pagbubuwag doon sa regional wages. Kasi I think it's not fair, lalo na sa BPO settings, na magkaroon ng regional wage settings na magkaiba yung sahod ng BPO worker sa Manila at BPO worker, for example, in Cebu, pero kung parehas ang kanilang ginagawa. So parang it really shows the unfairness.
1: Okay.
0: Yung hindi pantay na sahod kahit pantay yung trabaho na ginagawa.
1: Okay.
0: At bukod pa doon, syempre, panawagan na pakinggan.
1: Tama.
0: At protektahan, sumandig sa bawat manggagawang Pilipino na protektahan yung kanilang right and welfare.
1: Tama. Sige. Renzo, hopefully nga, by July 27, may SONA na ang Pangulo. Siguro mayroon naman balita tungkol dyan sa mga adjustment din sa wages o sahod na magagawa.
0: At talagang tayo yung makikinig
1: sa
0: update ng Marcos Jr. administration sa kanilang performance when it comes to workers.
1: Sige. Maraming salamat, Renzo, sa oras on a Sunday morning.
0: Maraming salamat po, sir. Thank you po.
1: Yan ho, si Renzo Bahala, Secretary General ng BPO Industry Employees Network or BIEN. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo dito sa programang Prubyahan. Na ngayon naman ay ito, binabanggit ko kanina, di ba, may nakaschedule na rally, no? Yung Quilos Protesta. In connection ito sa corruption, di ba? Ito yung mula pa noong September 21, November 30. So ito na yung susunod, no? Makakausap natin sa linya ng telepono convener siya ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado, Network Alliance, tama na. Walang iba kundi si Professor David San Juan. Prof, si Danny Buenafeo sa programa ng Prubyahan.
2: Magandang umaga po, Sir Danny, at sa ating mga tagapakinig.
1: Okay.
2: Magandang umaga po.
1: Oo, magandang umaga ho, Prof. At maraming salamat. So kayo ho ba ay magiging bahagi ng nakaschedule na ano ho ngayon? Mamayang alas dos ba ang Kilos Protesta ho dyan sa People Power Monument ho ba, Prof?
2: Apo, alas dos media po ang programa sa People Power Monument.
1: Mm-hmm.
2: Pero may misa po muna ng alas 12 ng tanghali sa EDSA Shrine, pangungunahan ng misa ni Bishop Colin Bagaforo, isa sa mga leaders ng White Ribbon Movement na siyang pangunahing organisasyon na nagsasagawa nitong White Ribbon March. No?
1: Mm-hmm.

0: ng grupo, pero as of today, wala kaming natanggap na tugon or pahiwatig sa kanila na sila ay pupunta. No?
1: Okay.
0: Pero sigurado po kami na makakasama namin sa araw na ito, syempre ang grupo ko, tama na ang Kilusang Bayang Kontra Corakot, ang Bayan, ang San Lakas, Artikulo 11, Bunyog, at napakarami pa pong ibang mga organisasyon. Ano? Ang siyempre, ang Diocese ng Novaliches at iba pang mga Roman Catholic Dioceses at ang mga grupong simbahan gaya ng National Council of Churches in the Philippines or NCCP at iba pang mga simbahan.
1: Bali, para lang mapaglininaw dun sa mga nakikinig sa atin, bakit nyo tinawag na White Ribbon March ho ito, Prof?
0: Ang paliwanag po ay simple lamang, ano, ang sa siyensya ho, pag pinagsama-sama raw ang lahat ng kulay, no, sa spectrum, ang lalabas talaga diyan ay puti, no, pag sa politika, sa spectrum, no, puti ang lalabas. At siyempre yung traditional din na paliwanag na ang puti ay sumisimbolo sa kalinisan. Yung hinahangad din natin na malinis na gobyerno para yung pondo na ninanakaw ay mabawi. At yung mga susunod na gobyerno, kung hindi na kurakot, mas magkakaroon na ng sapat na pondo para sa edukasyon, serbisyong pangkalusugan, pabahay, at iba pang mga serbisyo publiko, no, na sa ngayon ay kulang na kulang ang budget kasi nga ninanakaw ang pera at napupunta sa bulsa ng ilang kontraktor at dinastiya lamang.
1: Bali, Prof, kasi di ba may mga lumulutang din sa social media na itong White Ribbon March, no, na mamaya gagawin, eh may mga ilang din mga personalidad na parang identified with the DDS, like sila Mike Defensor, might attend. Nabalitaan niyo ho ba to at kumpirmado ho ba to?
0: Nabasa po namin online yon, pero kung yung pahayag lamang ni Sir Mike Defensor, hindi natin masyadong iniisip yung pagpunta niya kasi sa pagkakaalam natin ay may ifinail na kaso sa kanya, kasalukuyang NBI director. So, sa palagay natin ay hindi magiging maganda kung siya ay lalabas pa at magpoprotesta sa araw
1: sasama
0: na ito.
1: Kasi
0: mukhang may pending investigation sa kanya.
1: Okay.
0: Pero ano't ano man, ang masasabi naman natin, open nga sa lahat ang imbitasyon. Eh. So, basang asahan lang nila, dapat aware sila.
1: Na pwede naman mga posibleng, sila, diba? Posibleng na feedback, di ba, ng mga followers niyo. Pag, let's say, mga high-profile personalities, alam mo naman kung saan sila pumapanig, di ba? So, tingin nyo, hindi, mukhang hindi maganda magiging, let's say, pagkakilala sa kanila when they show up there, ganon.
0: Tama po. Kumbaga, asahan na nila na hindi sila masyadong papansin
1: welcome
0: ng tao.
1: Tama.
0: At baka makatanggap pa sila ng ilang boo mula sa mga ordinaryong mamamayan na galit na galit sa korupsyon ng mga iba't ibang administrasyon, Mapa Duterte at Mapa Marcos, di ba? Masyado siyang affiliated po kasi sa isang dynasty na humaharap rin sa mga kaso. So, hindi maganda ang mensahe, di ba? Tsaka yun nga, ang sana lang iwasan din nila kung pupunta, pakiusap natin sa kanila kung pupunta sila. Huwag na silang magpa-interview sa media, huwag na silang pumronta, etc.
1: Okay.
0: Kasi hindi naman sila nga yung focus dapat ng atensyon ng mga tao, kundi yung panawagang lahat ng sangkot dapat managot.
1: Pero Prof, meron ba tayo mga, let's say, dun sa mga activities nyo o programa, meron bang mga nakischedule na, let's say, mga mambabatas, mga congressmen o senators na a-attend?
0: Ang malinaw po sa White Ribbon March, sino man, kahit ang mga sitting politicians, pwedeng lumahok.
1: Mm-hmm.
0: Pwedeng lumahok mag-participate. Pero malinaw po, ang kasunduan sa programa po ay walang aakyat ng stage
1: hindi sila pwede magsalita.
0: Current politician. Hindi sila magsasalita. Kasi ang gusto natin, mas marinig ang boses ng taumbayan, ng iba't ibang sektor. At may panalangin din. No? Prayer rally po ito. May mga panalangin tayo para sa paglutas ng mga suliranin ng ating bayan. Yung laban natin sa kahirapan, korupsyon at kawalan ng pananagutan. Hindi sila magsasalita kasi ang gusto natin mas marinig ang boses ng taumbayan, ng iba't ibang sektor. At may panalangin din. No? Prayer rally po ito. May mga panalangin tayo para sa paglutas ng mga suliranin ng ating bayan, yung laban natin sa kahirapan, korupsyon at kawalan ng pananagutan.
1: Okay, so ito nga, isang

0: malaking prayer rally, no, na 2:30 at 12 noon nga merong misa. Kasi this will go almost a week before the start of the trial ni Vice President Sara. Is this something na kayo rin ho ay talagang nakabantay ang grupo nyo itong Tama Na?
1: Opo. Kung ninyo pong makikita sa aming mga pahayag, ang Tama Na po ay bahagi rin noong bantay impeachment, no, na inilunsad rin ilang mga linggo na nakakaraan. At sa July 6, ano, ay nasa harapan din po kami ng Senado para mangalampag, para magbantay. At ipaalala sa Senado na kailangan na nilang gampanan ng kanilang tungkulin na simulan na ang paglilitis ni VP Sara Duterte. Kasi yun nga ang panawagan natin, di ba, sa araw na ito, lahat ng sangkot dapat managot. So hindi lang yan flood control corruption. Pati yung corruption ng pagwawaldas ng pera ng bayan sa confidential fund.
0: Okay.
1: Si VP Duterte, klaro na dyan eh. At gusto rin nating sabihin, ang Marcos administration may 1 billion pesos na confidential fund. Kaya hindi lang ang Vice Presidente ang binabantayan natin. Pati yung paggasta ng kasalukuyang administrasyon, kailangan ting bulat-latin.
0: Okay. Bali, ito sinabi nyo, may mga aatende na mga alagad ng simbahan, no? Mga opisyal, at saka yung ano, sabi nyo siguro mga members of academe. Ito ho ba, they will be part, no? Sabi nyo, Artikulo 11. So, I am expecting itong grupo ito nila, ano, nila Erin Tanyada. Tama ba, Prof?
1: Sir Erin Tanyada po ay, yes, kasama siya sa Artikulo 11. Pero ang magre-represent mamaya sa Artikulo 11 ay yung ilang iba pong spokesperson nila. No? Kasi broad din po na grupo yan eh.
0: Okay.
1: Pero yun nga, may possibility rin na pumunta yung iba pang mga kasama sa broader network nila. So, ang mahalaga naman po ay basta nagkakaisa doon sa panawagan nga na lahat ng sangkot dapat managot, Marcos Duterte at iba pang dinastiya, papangalanan yan lahat ng mga speakers mamaya. So, yun ang ano, maaasahan natin sa rallying ito. Hindi selective. Hindi ho tayo namimili ng papanagutin. No? Lahat
0: Pero,
1: ng sangkot.
0: Yeah, Bali, Prof, I would assume na meron naman ho kayong permit, no, to hold the rally today. At alam, siguro may mga pulis para at least to prevent any untoward incident, ho, Prof.
1: Nakipag-coordinate po kami sa LGU po ng Quezon City at sa QCRPO tapos sa PNP in general, no, nakapag-coordination meeting po kami, naka-attend din ako sa coordination meeting ang aming head, ano, kaugnay ng coordination and preparation dito ay si Sir Edwin Fernandez na retired uniform personnel din, kaya talagang familiar naman po siya sa mga ganyan at maayos naman po ang koordinasyon namin sa mga otoridad.
0: Kasi ang pangamba na marami dyan, alam nyo na, di ba, may mga ibang hanay na pwedeng ano dyan, makigulo. Alam nyo na, dahil yung issue nitong destabilization plot, lagi nandyan, di ba, pag mga ganyan, baka mahaluan ho yung grupo ninyo ng iba-ibang, ano, let's say, mga pwedeng mag-abuso, di ba? Kaya siguro, babantayan din ninyo yung hanay ninyo, Prof?
1: Tama po. Bawat organisasyon po at network na kabahagi dito sa White Ribbon March ay may nakatoka pong marshals.
0: Tama.
1: At meron din kaming head of security, ano, si former General Willie Franco. Ano? So talagang ano ito, maayos naman po ito at nakapag-meeting na rin po ang aming security committee at may protocols kami sa anong gagawin kung sakali na huwag mang mangyari ay may tumating na parang magtatangkamang gulo. May clear protocols po kami. No? So,
0: sige,
1: huwag pong mag-alala ating mga kababayan at ito ay mananatiling kagaya rin ng Bahasa Luneta at noong mga nakaraan pang protesta na mapayapa at aktibong pangalampag sa gobyerno, no, para umaksyon dito sa mga issue natin.
0: Okay. Nako, marami salamat, Prof. At good luck ho mamaya. Sana ho medyo walang problema at mapayapa ho yung kilos protesta. Salamat po.
1: Maraming salamat po at maganda umaga po.
0: Okay. Good morning. Yan ho si Professor David San Juan. Siya ho ang convener nitong Tama Na. Ito pa yung Tama Na. Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance. Mamaya ho yan, ha. 12 noon may misa dyan sa EDSA Shrine. And then 2:30 dyan ho sa People Power Monument. Para at least magbigay ng update kaugnay nitong kilos protesta at prayer rally ay naroon ang ating kasama via Zoom, si Bert Dizon. Bert, anong balita?
2: Sa EDSA white page ay umabot na sa 600, mahigit 600 na mga kauha ng PNP ang nakadeploy ngayon dito sa EDSA.

0: sa people power mo, debate sa EDSA White. Sa mga sandalito, kung makikita nyo, ay ito yung mga polis ay kanina ay nagbigay ng timon yung ground commander sa kanila para sa magiging deployment nila. Nandito na din itinatayo, Danny, yung ating yung gagamitin na medical tents para nga dun sa mga nangangailangan na atensyong medical. Nandito yung mga tauhan mula sa PCDRMO at itinatayo na nila itong mga tent kung saan ay kaya na niyang maglaman ng mga medical beds para doon sa mga nangangailangan ng atensyong medical. Ang sabi sa atin kanina ni Major Jennifer Ganaban, yung pinakasalita ng PCPG, ay inaasahan nila na aabot ng mahigit 10,000 yung mga participants na pupunta rito, mga ranglista. At sabi din sa atin kanina ni spokesperson Ganaban, ay aabot sa mahigit 2,000 yung mga nakadeploy dito sa EDSA White Plains, particular na dito sa Maya EDSA People Power Monument. Sa mga sandaling ito ay doon naman sa hanay ng mga organizer ng White Ribbon March ay wala pang movement na nangyayari. Wala pa silang sineset up ng mga stage na mga gagamitin nila para dito nga sa gagawin nilang palatuntunan mamaya. So far, Dan, yan muna yung mga update mula dito sa EDSA People Park. Yes, Danny.
1: Bali, nakita ko para makulimlim, no, ngayon dyan. Hindi naman umuulan. Bert?
0: So far, Danny, hindi siya makulimlim. Maaraw, actually, Dan, dito lang tayo sa may kumanda center nila dahil nakatend sila. Pero kung makikita nyo, tirik na tirik yung araw dito sa EDSA People Power Monument. Kanina lang, ay nagkaroon lang ng konting ambono nandoon naman tayo sa may EDSA Shrine. No? Pero hindi naman yung nagtagal. Pero sa mga sandaling ito, ay tirik na tirik yung araw. At yung ating mga kapulisan dito ay nagsisimula na nga mag-i-deploy nga doon sa kanilang mga tatayuan mamaya sa paungunan ngayon ng Civil Disturbance Management Unit ng National ng NCRPO. Dali.
1: So sinabi kanina, no, nakausap ko si Professor David San Juan, yung convener nitong Tama Na, di ba, yung taong bayan sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance. Sabi niya, kung meron man darating daw, welcome naman daw yung mga legislators, pero they will not be part of the program. Bawal silang tumayo sa stage. Siguro bantayan mo yun, Bert, kung talagang mangyayari, di ba?
0: Tama ka dyan, Daddy. At ang isa pa natin binabantayan yan, kasi kaya nakakatanggap din tayo ng mga informasyon na mayroong mga mula sa DBS
1: kaya nga,
0: camp na magtutungo dito sa EDSA People Power Monument mamayang hapon. So titingnan natin kung ano yung mga magiging setup. Pero doon sa initial information natin from their camp ay magtitipon sila dito sa may Corinthian Gate, dito sa may kakapaan ng EDSA. So doon sila magtitipon. Hindi natin mamaya malalaman po, aalamin pa natin kung ano yung magiging setup nila, kung sila ba ay sasama o magkasagawa sila ng separate. Programa doon. Pero ang sabi ni Major Jennifer Ganaban kanina ay ang pinayagan lang, ang nagkaroon lang ng Memorandum of Agreement between the PCLGU ay itong White Ribbon ng movement na magsagawa ng Kilos Protesta ngayong araw.
1: Okay, so bali kumpirmado ba yan, Bert? Sabi mo na meron ding hanay ng mga DDS ang posibleng magsagawa rin na separate? Kumpirmado na yan?
0: Actually, nakatanggap tayo ng impormasyon mula din doon sa camp ni mga DBS. In particular nga, si dating Congressman ex Mike Defensor. Congressman Mike Defensor. At ang sabi nga niya, ay dadalo sila. Dadalo sila dito sa... Actually, may mga ipinadala sa ating mga social media posting na nag-i-invite sila from their camp na tumungo nga dito at makiisa doon sa kanila.
1: Pero at least umaasa tayo dahil binanggit mo nga 2,000 ang ipapakalat na pulis diyan, no? So at least ma-maintain yung peace and order at siyempre babantayan mo naman yan, Bert, no?
0: Tama ka dyan, Danny, at mamaya ay pupunta naman tayo doon sa EDSA People Power doon sa EDSA Shrine para alamin nga yung ginagawang paghahanda doon dahil mamaya ng mga alas 12 ng tanghali ay gagalipin yung misa doon sa EDSA Shrine. Tapos from there magmamarcha sila papunta rito sa EDSA People Power Monument dito sa White Plains.
1: Okay. Extra, Bert. Thank you.
0: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, TIGZMF.
1: Okay. Yan o si Bert Dizon mula dyan sa People Power Monument. Pantayan natin ang mga kaganapan dyan mamaya. Ang time check natin, 8:49 in the morning.

DCM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Nung araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Iyong pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: tunay na matapang. Hindi ko magapa.
1: Tatapang ninyo ah. Pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
2: Walang masyadong madrama. Pang-action lang tayo eh.
0: Hindi kinakalawang.
3: Ibang klase ka pare, intindi mo.
4: Buhay ang inutang nila sa akin. Lalaban ako.
0: Hindi mo malilin lang.
5: Wala akong connection. Pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo. Pag walang nangyari sa usgato.
0: Ilabas ang mga matatapang.
6: Darating na ako dyan. Huwag mo sabihin, gawin mo.
0: Dito sa Sine Matapang.
7: Kung talagang matapang ka, mag one on one tayo.
8: Diyo na siya sa inyo!
0: Sa sine mo, hari ka rito.
9: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
10: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
11: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yung sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
12: Ito po si Radyo Patrol Bert Lizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.

0: balita tungkol sa paggawa at empleo. Talakayan sa isyu ng manggagawa. Alamin ang latest dito sa Trabalita. Trabalita.
1: Nagbabalik ko ang programang Probyaan at sa puntong ito ay may makakausap naman tayo. Tungkol sa BIFAR naman, yung fish seed production dito sa catfish, yung hito. Walang iba kundi si Dr. Angelito de la Cruz. Doc, good morning si Danny Buenafe sa Probyaan. Good morning.
2: Magandang umaga po sa inyo, Sir Danny.
1: Oo, maraming salamat, Doc, sa inyong pagsasama sa ating programa dito sa Probyaan. Bigyan nyo nga kami ng konting idea. So, itong sinasabi, BIFAR Catfish Livelihood Program, ito yung hito, di ba, sa Nueva Ecija. Kamusta ho ba ang status dito at epekto nito sa mga beneficiaryo?
2: Okay, dito po, Sir, sa Nueva Ecija, sa ngayon po ay may mga ginagawa po tayong intervention sa
1: okay.
2: Catfish production tungkol po sa livelihood ng atin pong mga namamalaisdaan.
1: Oo.
2: Isa po dito ay yung bibigay po natin sa kanila ng mga trainings and

0: Pilipinas tungkol sa pag-aalaga at pagpapalaki ng hito.
1: Hito, oo. Bakit ho ba in particular itong catfish business? Ano ho ba ang, let's say, in terms of income, additional income, malaki ho ba ito? At saka hindi naman ganun ba kahirap ang mag-alaga ng hito?
0: Yes, sir. Tama po kayo. Ang pag-alaga po ng hito ay maaring gawin sa backyard lamang po. Ano? Mm. So, hindi na kailangan ding... Hindi ito nangangailangan ng maluwang na lupa para pag-alagaan o gawing fish pond para pag-alagaan. Doon po sa mga sa bahayan lamang po, halimbawa may mga naiwang may mga kulungan sila ng baboy na hindi na nila masyadong ginagamit, maari po nila itong
1: i-convert
0: pag-alagaan ng hito i-convert sa hito farming. Yes, sir.
1: Okay.
0: Ngayon po yung kita, mataas po ang presyo ng hito dito po sa Laybaysia.
1: Ganun ba?
0: Nasa 150 hanggang 180 pesos po per kilo.
1: Oo. Po. Pero ito ba, Doc, yung ganitong pag-feed, no? Itong pag-aalaga o livelihood package nga dito, maganda ba ang production ng hito pag tag-ulan?
0: Pag tag-ulan po, karaniwan...
1: Kasi nag-uulan lately.
0: Very ideal po ito sa breeding naman. Pag ngayong onset ng rainy season natin, maganda po ang pagpaparami ng hito, yung tinatawag po nating hatchery. Pagpapaitlo, ganyan, propagation. Pagdating naman po sa pagpapalaki into marketable size, wala pong problema ano sa catfish. Yun nga lang po, kailangan talagang binabantayan po ito ng ating mga catfish growers.
1: Okay, so balik kayo dahil 'di ba gusto nyo pangunahan ng mga trainings and seminars dito sa mga let's say explore nila itong livelihood package na to. BIFAR ang mangunguna dito. Hindi kayo bahagi ba kayo ng BIFAR?
0: Yes po, sir. Nandito po tayo sa BIFAR National Freshwater Technology Center.
1: Yun.
0: Nandito rin po tayo within Region 3 Central Luzon sa BIFAR Regional Office. Actually po ang BIFAR Region 3 may binibigay po silang livelihood package katulad po ng nabanggit nyo na kung saan ito pong mga nag-aalaga po ng hito, binibigyan natin sila ng fingerlings.
1: Okay.
0: At pati po yung pangunang feeds, ano, yung pagkaing feeds at iba pang mga kagamitan tungkol sa pag-aalaga ng hito po katulad ng lambat, ganyan po.
1: So, ibig sabihin, kunwari, mga nakikinig ngayon na gustong explore yan, do, sabi nila kung may mga bakante naman silang lote na pwede ma-convert, tutulong kayo in terms of, let's say, pagbibigay o libre ba to, training ito, yung seminar at saka yung mga fingerlings na kapakakailanganin ng mga gustong, let's say, i-explore itong negosyo?
0: Yes, sir. Opo. Tama po kayo doon. Libre po ang, meron po tayong weekly seminar. Anytime po, alas 9 ng umaga, pupunta po sila dito sa opisina natin sa BIFAR, dito sa Science City of Muñoz. At nagtuturo po tayo ng iba't ibang teknolohiya, hindi lamang po catfish, pati po sa tilapia, sa mga ulang, sa mga freshwater species po, pwede po natin silang nating ituro. And then, pagkayari po ng training, sir, meron po tayong binibigay na initial fingerlings support. Doon po sa mga umaten po ng training, nagbibigay po tayo ng libreng similya, ang tilapia, ng hito po.
1: Okay. At least maganda pala, yung basta ma-encourage na sila, importante lang dito yung info drive, di ba? Na alam, yung may magkaroon ng awareness. So, ibig sabihin, ito ba, alam naman ng mga LGUs natin o yung mga barangay officials doon na sabi nyo, weekly pala, may 9 a.m. na seminar na kinukondak ang BIFAR, di ba?
0: Yes, sir. Tama po kayo. Kasama po natin ang mga LGUs para po sa info drive na nabanggit po ninyo. Alam po nila... actually, sila po yung nagre-refer sa atin na every Wednesday po at 9 o'clock in the morning. Regular po ito. Ito po yung tinatawag natin na weekly Wednesday seminar series for fish farmers.
1: Okay, so sinimulan pala ito nung April pa, no? Tama ba, Doc?
0: Yes, sir. Actually po, may mga nauna pa pong mga petsa noong inumpisahan po natin ito.
1: Ayun, oh. So at least para dun sa

0: mga taga Nueva Ecija, pero sabi nyo, hawak nyo na rin yung Region 3. So, hindi lang ito covered ng Nueva Ecija, di ba, ng mga magsasaka doon? Pwede rin sa iba? Sa Region 3?
1: Yes po, sir. Ang BIFA Regional Office po, sa panguna po ni ang aming Director Wilfredo Cruz, sila po yung tumutulong po sa buong region. Patungkol po dito sa mga programa ng BIFAR, particularly po yung Special Area for Agricultural Development o yung pong tinatawag natin na SAAD program.
0: Oo, tama. Okay. Mga ano ba, for now ho ba, anong feedback? Marami mga interesado, mga magsasaka dyan, mga mangingisda na maggawa ng ganyan, kanya-kanyang bakura na i-convert nila na into fish pond.
1: Opo, sir. Yung pong mga ibang nahihirapan ng ibalik, yung pag-aalaga nila ng baboy, kinonvert na po nila yung mga ibang tulungan nila para naman po sa ito. Ano? May tawag nga po tayo hituan sa baboy yan. Dati po kasing mga tulungan ng baboy ito na kinonvert na sa hito farming. Marami na po nagkaka-interesado, sir. Actually, hindi lang po dito sa Nueva Ecija, kahit sa mga ibang lugar pa, pumupunta po rin sila dito sa opisina at talagang very interested po sila sa hito farming.
0: Doc, bali kung ikaw, kung let's say may nakikinig sa atin na isang magsasaka o mangingisda dyan, o taga ano, sabi nyo, yung office nyo dyan sa Muñoz, di ba, yung BIFAR. Pero let's say, mga magkano kakailanganin nila, let's say in terms of capital, para lang maisimula nila yung ma-convert yung kanilang ano, kasi tutulong naman kayo eh, di ba, doon sa mismong training, libre, at saka yung fingerlings, more or less mga budget, allocation din eh, no? Pag-isipan nila, di ba, para karagdagang income. Tama, Doc?
1: Pwede na po, sir, yung 10 to 15,000 po, ano, na pwede pang-suporta na doon po sa... Kasi po, sir, doon sa paggagawaan po nila ng pag-aalagaan nila ng hito sa konkretong tangke, iaayos pa po yun. Bali, aayusin po yun baka para sa mga tagas ng tubig.
0: Oo, tama.
1: And then, ile-level po yung floor. Talagyan po ng maliit na catch basin at i-improve po yung water lines, water supply lines.
0: Oh, at least, di ba, mga interesado dyan, ha? At least mga 10 to 15,000 pwede ko kayo mag-invest. Ha? Tapos, mako-convert na ho ng, let's say, ito, breeding ground na ng mga hito, o kaya tilapia, tutulungan kayo ng BIFAR. Maraming salamat to sa oras, Doc.
1: Yes, sir. Maraming salamat rin po sa inyo at sa lahat po ng tagapaginig, sir.
0: Okay.
1: Benefe.
0: Okay, salamat po, Doc. Okay, salamat, Doc. Yan ho si Dr. Angelito de la Cruz. Siya ho ang head ng fish seed production, focal person on catfish o hito. Pati tilapia, tumutulong sila dyan sa mga additional income ng ating mga mangingisda at saka magsasaka dyan ho sa Nueva Ecija at saka Region 3 as a whole, di ba? Okay, mag-new news break lang ho kami. Huwag ho kayong alis dahil hindi pa ho tapos ang approve yan.
2: Si Danny Buenanake, ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprubyan sa DZMM. Aprubyan!
3: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
4: Hindi ako susuko!
5: Digasin.
6: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
5: Habulin!
7: Ang lakas-lakas ng apil mo.
8: Bulaklak para sa'yo.
5: Hindi ka sasantuhin.
9: Si Maroy! Bubuga na kaboy!
10: Talagang
5: ang bumangga.
10: Iba!
11: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
5: Sinong sila dito?
11: Ako!
12: Palakpak ang puna din ng pagiting na lalaki!
5: Sinesiga sa sinimo. Hari ka rito!
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga.

0: Pagkasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
1: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
2: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
0: At masasayang usapan.
2: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
1: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
2: Leia?
1: De Guzman.
0: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
4: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
3: May kasama kang makikinig sa'yo.
4: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
5: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
3: Ako to, si Chang Ami.
4: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
6: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
0: DZMM Radyo Patrol sa 630. Una sa balita, una sa public service.

0: Trabaho ba hanap mo? Job opportunities, local man o abroad, ihahatid sa Trabaho! Trabaho! Ngayon!
1: Oh, balik na ho tayo, ha? Oh, teka, time check muna tayo. 9:07 in the morning. Okay, dito ulit tayo sa Approve Yan. At ito, magandang segment lagi, yung trabaho, no? Ito naman ay dyan sa Angono. Angono Rizal, yan. Okay, manager ng Peso doon. Walang iba kundi si Primo Angelo San Juan. Boss Primo, si Danny Buenafeo sa programang Approve Yan.
2: Magandang umaga po, Sir Danny. At syempre, magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng ating programa.
1: Okay. So, meron kayong nakaschedule, tama ba, July 2, para dito sa mga trabaho na naghihintay dito sa Angono Rizal? Mga ilang trabaho ba at saka ilang mga participants sa mga ine-expect natin ng mga, let's say, employers?
2: Actually, sir, meron kaming local recruitment activity this coming July 2 sa tanggapan po ng Peso Angono, no?
1: Uh-oh.
2: At ito po ay katuwang natin dito ang GMAD Manpower Services.
1: Yun.
2: Ang GMAD Manpower po ay ang agency po ng Jollibee at Mang Inasal.
1: Uh-huh.
2: At sila po ay magbubukas ng mga bagong branches po sa isang barangay natin sa Mahabang Parang. Uh-huh. At dahil po doon ay sila po ay mag-hire ng mga kinakailangan mga posisyon pagdating po sa operation ng kanilang mga tatay yung mga stores.
1: So for now, ano yung mga diyan pinapakita natin yung yung mismong 'di ba, yung announcement, no? Ano mga, let's say, dun sa mga interesado mag-apply, Primo? Primo ba o Angelo na lang tawag ko sa iyo?
2: Angelo na lang, sir.
1: Angelo. Okay, bali ano yung mga trabaho ganyan katulad ba nito, mga kitchen crew at saka counter crew, mga more or less mga ilan ang pangangailangan para lang doon sa mga interested?
2: Well, give or take po, mga nasa bawat store, mga nangangailangan sila ng mga nasa 60 to 70. Mm-hmm. Na mga iba't ibang mga staff nila, no?
1: Tama po
2: kayo, from kitchen crew, counter crew, dining crew, drive-thru counter, party host, mga stockman at saka mga maintenance doon sa store nila, no?
1: So
2: isa po itong napakalaking oportunidad para po sa mga taga-Angono Rizal.
1: Oo.

0: At gayon din para po dun sa mga taga-barangay mahabang parang natin.
1: Oh, so ito ay para sa nasa barangay mahabang parang yung pangalan, tama ba, Angelo?
0: Oh. Yes, Sir Danny. Doon po ang inaasahang itatayo ng mga bagong branches ng Jollibee at ang Mang Inasal.
1: Kaya nga, so abali hindi pa siya nakatayo, existing na, pero nangangailangan sila ng mga, let's say, mga tao, di ba? For that, dahil sa kababagong bukas pa lang, ganun.
0: Yes, sir. Yes, sir. Opo. In anticipation of their opening very, very soon,
1: okay.
0: Ay ito po yung mga hinahanap na po nila para po pagka nagsimula na, nagbukas na, dire-diretso na po ang operation.
1: Okay. Bali, pati yata dito, no? May nakasulat din dito, mga riders, kailangan nyo rin, di ba? Mga deliverers, yung mga nag-ano rin, yung mga nagmomotor, di ba? Kailangan yan kasi sa mga food delivery, di ba?
0: Yes po, Sir Danny. Marami rin pong opportunity tayo dyan. Bukod po sa July 2, meron din po tayong mga ongoing at continuous na mga recruitment. Ano po?
1: Okay. So, ito, aside dun sa dalawa na sinasabi mo, dun sa July 2, ito ho ba meron din mga chances ang mga, let's say, ma-hire mga, gusto ng mga senior citizen, no? Gusto nila productive pa at kaya pa naman, pwede naman.
0: Yes, sir. Yes, sir. Actually, meron po tayong ordinansa dito sa bayan ng Anggono na hinihikayat po natin ang ating mga food establishments kagaya ng Jollibee, Mang Inasal at iba pang malalaking food establishments na mag-hire ng mga senior citizens at mga PWDs, no?
1: Tama.
0: Sa kanilang store.
1: Okay. So ano ba yung mga kailangan dalhin? Baka may mga nakikinig sa atin ngayon, Angelo.
0: Ano lang po, magdala lang po ng kanilang valid resume.
1: Okay.
0: At kung sakali man na magkakaroon po ng challenge, no, na sila ay makapag-print ng mga resume o mga picture, magtungo lang po sila ng mas maaga sa tanggapan ng peso at ito po ibibigay namin na libreng serbisyo.
1: Okay, so bali pag pumunta sila doon, meron tagang magkoconduct na interview, di ba, Angelo? Ganun mangyayari. Interviewin kaagad sila.
0: Yes. Yes sir. Darating po yung taga-GMAT Manpower Services at sila po ang magkukonduct ng actual interview para on the spot malalaman kung ang ating aplikante ay tanggap na.
1: Oh, okay. Yun ang importante. So mga ilan ang ini-expect mo? Let's say yung ma-hire on the spot on that very day. July 2, ano na to? Thursday ba? Friday? Thursday?
0: Sa Webes po. Sa Webes.
1: Oh, mga ilan? Mga ini-expect natin?
0: Inaasahan po natin at tayo po ay talagang umaasa na sana po lahat ng pangangailangan nitong dalawang bagong bubuksan natin na stores ay makuha na sa Webes, ano? We are hoping na itong mga more or less 130 to 140 ay na mga positions ay makuha na po at ma-fill up na by Thursday.
1: So mga ganun karami, mga 130, 140 posible na ma-hire na on the spot, tama ba?
0: Yes sir, we are very hopeful na marami pong mag-apply.
1: At saka regardless, di ba, kung babae o lalaki, basta aswa kayo dito being kitchen crew or counter crew, yung mga di ba, yung aggregator or deliverer, okay lang. Wala kayong pinipili.
0: Yes. Yes po sir. Basta po between 80 at least senior high school graduate.
1: Single.
0: And of course,
1: high school graduate.
0: 18 years old.
1: Okay. Sige, siguro kailangan bigyan mo sila ng tip, no? Kasi karamihan dito sa mga ganyan, pag laging segment, kinakabahan yung mga ini-interview, eh. Parang feeling nila, na-intimidate. Di ba, ano ba ang dapat na ibigay mong advice sa mga mag-a-apply?
0: Ay, napakaganda po nung inyong pinunto, Sir Danny,
1: diba?
0: No? Kasi marami pong opportunity na wala dahil lang naharang nung kaba. Upon interview, no? Kaya maganda po na dapat ay relax ka lang at mag-focus ka lang na sagutin ang tanong ng iyong mga ng iyong interviewer at mag-focus ka na ipagmalaki kung ano man ang laman ng iyong resume o ng iyong biodata para doon na lamang umikot ang pag-uusap at hindi ka ma-mental block ba o mawala doon sa wisyo.
1: Oo. Pero alam mo itong mga karaniwan, ha, di ba itong mga trabaho na to, very attractive to para sa mga estudyante, lalo na yung mga young graduates. Kayo ba, let's say, kunwari, estudyante siya, gusto niya lang gawing part-time to para kumita siya, is that something na available din sa kanila? Just in case, 4 hours sila, mag-trabahong ganyan, o hindi available, kailangan full-time?
0: Ito pong hinahanap ngayon ng dalawang

0: stores na magbubukas. Hindi, ito po ay full time.
1: Full time,
0: na
1: okay.
0: Po, pero ang lokal na pamahalan po ay taunan. Meron naman po tayo yung tinatawag na yung summer job o yung SPES,
1: kaya
0: no?
1: Nga,
0: Yung
1: open
0: para
1: ba
0: doon sa
1: yun?
0: mga nag-aaral pa at naghahanap lamang ng pangdagdag pantustos
1: Nga.
0: sa kanilang pag-aaral.
1: So this is something that they can avail. Kung sakali lang, let's say, papayag din siguro itong mga, yung management itong Jollibee at saka ano, Inasal, tama ba? Kung sakaling gano'n.
0: I think so, sir. Kasi magandang opportunity
1: flexible,
0: naman.
1: Flexible. Oo. Di ba?
0: Experience. Yes, sir.
1: Experience. Tama ba, Angelo? Di ba? Gano'n ang gusto nila eh. Iba? Oo.
0: Apo, apo.
1: Okay. Nako, maraming salamat. Tsaka good luck sa July 2, ha? Yung inyong ano.
0: Sir, thank you very much po sa pagbibigay ng pagkakataon sa amin na maipatalastas ang aming mga employment activities.
1: Okay. Salamat, Angelo. Thank you.
0: Salamat po.
1: Yan o si Primo Angelo San Juan. Siya ho ang manager ng Peso Angono Rizal. Ha? July 2, yung kanilang job, actually opportunity. Marami dito yung hiring para dyan sa dalawang fast food chain. Anyway, tuloy-tuloy na ho tayo. Via Zoom naman, makakausap naman natin itong isang sikat na naman at talagang very inspiring story na isang creator and founder ng abacada.org. Alamin natin kung ano yan. Walang iba kundi si Ramon Logan Jr. Ramon, si Danny Buenafe sa programang Aprubyan.
2: Good morning po, sir.
1: Oo.
2: Good morning po sa inyong mga manonood at saka
1: maraming,
2: tagapakilig.
1: Yun, maraming salamat sa oras. Naku, napakabata pa pala nito si Ramon eh. Ah, so ano ka, taga rito ka ba? Sa Manila ka naka-base for now?
2: UAE po, sa Abu Dhabi po, sir.
1: Abu Dhabi ka ngayon. So madaling araw ngayon dyan, tama ba? Di ba?
2: Yes, sir. Around 5:16 ng umaga po.
1: Oo nga pala. Thank you very much for joining. At siguro i-share mo lang yung istorya mo. How did you become, gano'ng katagal ka na pala dyan? Sa Dubai ka ba? Or sa Abu Dhabi?
2: Abu Dhabi po.
1: Abu Dhabi. Gano'ng katagal ka na dyan?
2: Almost 10 years na po.
1: Aba, okay. And then, when you arrived there, siguro, ikwento mo, maikli, yung journey mo, paano ka nakapunta dyan 10 years ago, dyan sa Abu Dhabi?
2: Kinuha po ako ng brother ko po. Then, dito na po ako nag-continue ng profession ko po.
1: And then, you are a graduate dito sa Pilipinas? Ng anong course?
2: Yes po. Sa BSIT po.
1: IT? Okay.
2: Yes, sir.
1: Okay. And then, for now, tama ba, creator ka and founder of abacada.org? Anong, bigyan mo ako ng konting idea, what is this all about?
2: It's an open source, directory of open source software. Free po siya na productivity tools na makakatulong sa mga students po natin, especially doon sa mga nasa rural areas na may mahihiin ang internet.
1: Oo.
2: Ginamit ko pong technology dito ay ang PWA or Progressive Web App, kung saan maski mahina po yung internet ng isang estudyante, ma-access niya po ng mabilis ang kanyang productivity tool at pwede niya pong ma-download po ito. At kung ma-close niya man po ang browser, may mga naka-imbak po o naka-save po na mga files doon na pwede niya pong bisitahin ulit maski wala pong internet.
1: Okay, so ibig sabihin, sinishare mo to idea para din sa hindi lang dyan na mga rural areas. Talaga designed ito para dun sa mga areas na mahina internet connectivity. Sa mga rural areas dati sa Pilipinas. Tama ba, Ramon?
2: Correct, sir.
1: Mm-hmm. Okay, and then siguro ikwento mo lang, how does it work? Kasi for someone like me na mahina, no, hindi naman ako techie. How will this work? Para lang dun sa mga, let's say, nakikinig sa atin. Paano, kunwari, nasa rural area siya, nasa mga liblib na lugar na wala masyadong connectivity, how can he maging productive nga na tool to?
2: Let's say, isang household po, dun sa rural area, ang ordinaryong Filipino po ay, let's say, wala na pong budget to subscribe for licensed software.
1: Oo.
2: So, ito pong abacada.org created na po or may directory na po siya ng mga free and open source tools na pwede po nilang i-download for free for lifetime po. So, pwede po nilang magamit itong productivity tool sa kanilang

0: studies, ganyan rin po sa mga teachers, pwede rin po nila magamit ito sa teaching.
1: O yun, napaka ano nito ha, importante pala itong dapat mapakinggan ng mga ating mga viewers do, lalo na yung, kasi lalo na yung mga naapektuhan ng mga baha or whatever, kahit sa bahay sila, kung malagay lang nila itong app na to, di ba Ramon?
0: Yes, sir.
1: Oo.
0: Actually, nag-iisa lang po akong pinopromote yan. So, may isang organization din, ang bettergov.ph, na tinutulungan ako to promote that web application. Ganyan rin po ang Open Source Software Philippines na kasama ko po sa pag-promote ng web app na yan.
1: Kaya nga. So, ngayon ba, let's say, na-cascade mo na ba yan, yung technology na yan? May mga natulungan ka na mga lugar na specific na mga rural areas sa Pilipinas?
0: As of now, yung advisor ko po sa Solano High School, ginagamit po
1: Solano,
0: nila yan.
1: Solano, Nueva Vizcaya? Tama ba?
0: Yes, sir.
1: O yun?
0: Yes, sir.
1: Alam ko yung lugar.
0: Doon sa kung saan po ako graduate sa rural area. So,
1: taga-Solano ka? Vizcaya?
0: Yes, sir.
1: Okay, kasi father ko, taga-Solano, Vizcaya. I'm very familiar with the place. So, ibig sabihin, yan, at least na-impart mo yan doon sa, isang university o isang eskwelahan sa Solano?
0: Yes, sir. Kinakausap po yung dati ko pong advisor noong nasa high school pa po ako noon.
1: Mm-hmm. Okay. So, yung web app na yan, ibig sabihin, para lang doon sa hindi rin ganun nga kateki, how long does it take, let's say, para mailagay yung app, no? At saka, libre lang ba to?
0: Libre po. Yung mga application po nakalagay po dyan sa directory niyan, 100% libre po. At saka, ang mga gumawa po niyan, mga developer po sa iba't ibang bansa rin po. So, bilang in exchange po sa kanilang kabutihang loob, pinopromote ko rin po yung kanilang website, let's say ang LibreOffice. Alternative po siya doon sa sikat na office suite natin. So, yung LibreOffice na yun, libre po yun for life. So, malaki pong tulong ito sa mga student po natin.
1: Pero ito, Ramon, ito hindi naman kailangan specifically for schools. Pwede ito individually na pwede nilang i-apply itong sabi mo, yung web app na to. At lalo na kung ganyan, sa bahay lang sila, mahina internet nila at wala silang ganun nga, they can i-store mo lang to. Tapos, di ba, makakapag-ano ka pa ng mga, sabi mo, yung masisave yung mga mga mahalaga mo mga files, tama ba?
0: Yes, correct, sir. And lately lang po, in-integrate ko rin po yung open source na AI para makatulong po sa ating mga kabataan, yung Olyama AI po. Large language model, naka-integrate na rin po dyan sa Abacada toolkit. So, free po nilang magagamit po yan.
1: Kaya maganda pala ito, no? Ibig sabihin, i-promote natin. Let's say, katulad niya, sa Solano, na-start mo na doon. So, kung may mga nakikinig sa atin, let's say, kasi importante rito yung awareness, ha? Mon, kailangan na siguro maingganyo natin ang mga local government units sa atin dito sa Pilipinas, lalo na yung mga lugar na hindi talaga matao, di ba? Yung mga hindi naman, yung mga rural nga, liblim na mga lugar. This is something that they can work it out para at least maging productive din yung mga estudyante natin. May learning tool din to di ba, Ramon?
0: Correct, sir. Especially nowadays na nasa digital age na po tayo.
1: Tama.
0: Kailangan po ng mga student po natin na mag-excel po sa larangan ng digital digital skills.
1: Pero kailangan lang, importante, meron kay smartphone. Di ba? Kahit wala kang computer o wala kang laptop.
0: Yes, sir. Old phone. Old laptop. Walang problema po. Modelo po siya dyan.
1: Oo. Ang how can this work, no? Kung nari, wala naman siyang, let's say, internet provider doon sa lugar niya. Walang signal masyado. So, hindi magiging problema to na, let's say, kunin lang itong web.

0: app na to?
1: Mabibisita po nila yung web platform na yan.
0: Oh, sige, minimum paano, po paano?
1: 2G.
0: Oh. 2G?
1: 2G. Yes.
0: Okay.
1: 2G po.
0: Okay, anong so, dapat hanapin nila?
1: Makikita po nila yung platform na yan, yung mga direct software po sa loob, maski 2G lang po yung internet connection nila. Mm-hmm. And doon po sa Avocado Toolkit, maski 2G at nakat na po yung ano po nila, data, magagamit po nila yung mga generator doon, yung mga converter na inilagay ko po, maski mm-hmm. offline.
0: Ah, mga ano yun, let's say ikunin nila yun na web app na yan sa isang araw o kalahating araw magagawa nila yan?
1: Yes sir.
0: Madali lang, ganun?
1: Oo. Yes sir.
0: Okay, so kailan mo sinimulan to? Yung let's say yung sa Solano.
1: Sa Solano po siguro amantago lang po eh. Kinakausap ko po yung mga advisor ko po, mga dati ko pong teacher. So, ang hirap pong i-promote actually na nag-iisa.
0: Oo nga, kaya nga eh. So, at least na ano nga ako, na-inspire ako sa mga kwento mo na ganyan. So, ibig sabihin, ito, pwede mong i-expand into other provinces kung interested sila at they're now listening. Pwede mong magawa ito and then pwede ka rin siguro willing ka naman magturo, no? How to do this?
1: Yes, tama? Sir. Yes,
0: basta
1: sir.
0: Siguro via Zoom. Siguro you can encourage them na, sige, ganito. Para at least ma-explain mo yung mga step by step, how they should do it.
1: Yes, sir.
0: Willing ka, ganon. Okay sa'yo. I-share mo yung experience na yan.
1: Yes, sir. Walang problema po sa akin.
0: Oo.
1: Advocacy ko po to.
0: Okay. For now ba, ano yung regular job mo talaga dyan sa Abu Dhabi?
1: Full stack developer po, sir, sa isang ICT company.
0: ICT company. Okay. Ano yun? Yes, for sir. 10 years na rin, dyan ka sa ICT?
1: Dito po sa ICT na to, 3 years na po.
0: Okay. So, yung ICT company, ano yan? Internet company? Anong siya? Anong kumpanya?
1: More on infrastructure po.
0: Okay. Infra. And then, kasi maraming Pilipino dyan eh. Sa Dubai, Abu Dhabi, nag-base na rin ako
1: yes,
0: dyan for a while. So, ibig sabihin, ito ba, na-share mo sa mga kasama mo dyan na medyo nasa kabataan din na stage, na ano to, anong feedback sa kanila? Is this something na parang welcome development for them?
1: Dito po, hindi ko po ma-share dahil ibang lahi po yung mga co-work ko. Mostly of them are Indians
0: po. Hindi mga Pinoy?
1: Sa bahay lang po kasi ako eh.
0: Bahay ka after, lang. Work from home, parang ganun.
1: No po, after work, opisina, bahay lang po. So, introvert po.
0: Okay, bali ko ba, Ramon, ano ka? Nandiyan ang parents mo o yung kapatid mo lang kasama mo?
1: Nandito po yung brother ko po.
0: Oo.
1: Pero pumunta na rin po sa ibang bansa, sa UK po.
0: UK na, okay. And then do you see yourself na talagang mag-stay on lang muna dyan sa Dubai? May pamilya ka na dyan sa Abu Dhabi?
1: Yes, sir. May misis na po ako at may isang anak po.
0: May isang anak na. Nakaka-uwi ka pa sa atin, sa Solano?
1: 10 years nang hindi po nakaka-uwi. Hopefully by next year, kasi plano po namin sanang umuwi this year, kaso nagkaroon po ng conflict or tension po dito sa
0: Middle East.
1: GCC.
0: Middle East. Pero for now, mukhang umuhupa na. So, sana makabisita ka rin, no? At hindi naman kailangan siguro umuwi ka naman ng Solano kahit sa Maynila naman. Siguro may mga relatives ka rin dito, di ba?
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Oo. Pero very inspiring yan, yung sineshare mo sa amin. Kasi at least, kung may nakikinig sa atin, sana sa mga, hindi lang, maraming probinsya ang pwede alam mo, napaka-importante rin yan, lalo na, di ba, we're facing mga historical times . Merong parating na zona, merong mga impeachment trial, merong election ng 2028. Parang this is something na parang pwede silang matuto . 'Di ba? Lalo na kung ganyan.
1: Yes, sir.
0: Oo, 'di ba? Kung sila ay connected, 'di ba, Ramon?
1: Yes, sir. Para maiba naman po.
0: Oo. Tama. Oo, pero hindi siya mahirap, ha? So, siguro ba anong pwede mong ibigay na advice bilang panghuli?
1: Mag-aral lang sa

0: mga kabataan po, mag-aral lang po tayo ng maayos, mabuti, upang sa ganun po makatulong po tayo sa ating pamilya at makatulong po tayo sa economic po ng Pilipinas.
1: Yun, okay. Yan ho ah, napaka very ano, inspiring ang storya ni Ramon Logan Jr. Maraming salamat Ramon sa oras. Thank you, sir.
0: Okay. Thank you, sir. Oh, God
1: pwede,
0: bless po.
1: Pwede ka nang pahinga na muna dahil medyo ano, maaga-maaga pa dyan sa Abu Dhabi. Thank you, ah, Ramon. Okay, salamat.
0: Thank you po. Thank you po, sir. Thank you.
1: Okay, yan ho si Ramon Logan Jr., creator and founder ng abacada.org. Nako, ang bilis ng oras. 9:30 na ho, ah. Ito na naman ho ang programa nating Approve Yan. See you next week. Bye-bye. See you next week.
2: Si Danny Buenanake ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Approve Yan sa DZMM. Approve Yan! Balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong ganap?
2: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosones at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung
3: anong ganap?
2: Anong

0: Listen up.
1: Good morning! Kaya ko yan.
2: Kaya mo yan. Po,
3: good morning!
1: Good morning mga kapamilya. Happy, happy Sunday. It's the last Sunday of June. June 28, 2026. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy, happy Sunday.
2: Good morning!
1: Good morning! May hinahanap akong babasahin. Wala yung babasahin natin. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Christian Yosores.
2: At ako naman po si Victoria Tulad. Kami po ang inyong kasama sa balitaan at impormasyon tuwing weekend.
1: Ba, syempre dito lamang po yan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio na napakikinggan sa 650 kHz AM band at sa bayan po napapanood sa DZMM Teleradio. Para sa mga balitang kumpirmado.
2: Sigurado.
1: Kabisado na natin, ano?
2: Ang ganda, sigurado lang yung kabisado.
1: Basta kayo po ay tumutok sa amin hanggang 8 o'clock ngayong umaga. At kung meron po kayong mga mensahe, mga komento po, at meron kayong mga katanungan sa ating mga panauhin mamaya, ay pwede kayong mag-send sa aming Viber number 0919-278-3000.
2: Muli, 0919-278-3000, at pipilitin po namin na mabasa po ang lahat ng inyong mga komento.
1: Oo, at syempre pwede din sa ating mga social media accounts sa at DZMM Teleradio, Facebook, sa TikTok, pati na rin
2: YouTube.
1: Sa YouTube.
2: May TikTok tayo?
1: Yes, oo. Kung kailangan nyo ng mabilisang recap, meron tayong TikTok, pwede rin sa Facebook, at pwede rin po sa YouTube para po sa Anong Ganap at sa iba't iba pa pong mga programa ng DZMM. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
2: anong ganap?
1: Kaya mo yan, Zach. Thank you. Good morning.
2: Bakit na ba laging patay kapag Sunday?
1: Lalagot.
2: Hindi naman. Nagtataka lang.
3: Anong ganap?
1: Good morning po. No? It's the last Sunday of the month. Let's make the most of the time ngayong huling araw, huling linggo po ng Hunyo, dahil by Wednesday, basta sasalubungin na po natin ang July, ikapitong buwan ng taon.
2: Grabe, July na.
1: That time flies so fast. Pero syempre, hindi po tumitigil ang pagbabantay natin sa mga balita, at hindi rin po tumitigil ang mga balita. Syempre, kahit po umuusad ang mga buwan natin, at lalo pa po umiinit ang mga balitang ating binabantay.

0: yung isa doon sa mga punto niya, yung grave threat in particular, yun daw ay freedom of expression lamang. At hindi naman daw yun pagbabanta talaga. At sinabi rin po niya na maging ang mga negatibong komento ay freedom of expression pa rin naman.
1: So ibig sabihin, sa level lang kahit sa pre-trial pa lang, partner, bago yung mismong trial, pwede nang magsagutan ang panig ng prosecution at ng defense team initially doon sa mga initial ding ipinresent nila regarding doon sa impeachment case.
0: Hindi, partner, yan yung, if you would recall, merong day na nagsubmit ng sagot ang camp ni VP on the articles of impeachment even before the pre-trial conference.
1: Ah, okay. Ito kasi yung kasagsagan
0: ng... So wala pang sagutan sa pre-trial.
1: Ito yung kasagsagan kasi nang medyo nagkakagulo sa Senado, hindi ba? Tama ba?
0: Oo, yata. After yan na nagkaputukan. Yan yung marami pang ganap sa Senado. There was a day, di ba parang there was a deadline for the VP camp to submit their answer to the articles of impeachment. Tapos yung prosecution, meron din. Nag-submit din sila. Tapos saka nag-pre-trial conference. So dito sa pre-trial conference, puro marking pa lang,
1: yes,
0: puro statement of facts, listahan ng witnesses, wala pa yung sagutan talaga.
1: At yung isa sa inaabangan nga natin na pag-usapan natin kahapon sa legal spokesperson ng House Prosecution Panel ay yung magiging kapalaran noong mga kahon ng BIR na naglalaman ng records ni VP Sara ng kanyang records ng financial
0: tax
1: records, kung yun ba ay mamamarkahan bago yung start ng trial proper, or makikita ba natin yun sa trial proper na mabubuksan, kung mamamarkahan man siya before the trial proper.
0: Tsaka isa pa doon sa mga sagot niya, partner, doon sa articles of impeachment ay wala naman daw ebidensya na magsasubstantiate doon sa mga allegation gaya ng bribery. At meron pang isang unexplained wealth din yata ay wala naman daw sapat na ebidensya para i-pin down siya doon. So yun yung ilan doon sa mga sagot niya.
1: Oo, pero I think the public is more expecting naman galing sa mismong bibig ni VP Sara yung pagtanggi, yung pag-deny, yung pagkontra doon sa mga reklamo laban sa kanya. Bukod pa dito syempre sa mga isinasubmit ng kanyang mga abogado. Dahil pwede rin naman pwede naman ang mga kanyang mga abogado na mag-represent para sa kanya. Pero siya yung mismong sentro at focus ng mga reklamo. Siyempre, mas makabubuti kung marinig natin mula sa kanya yung denial at pagtanggi sa mga yan.
0: Sabi naman ni Attorney Michael Poa, pupunta ang ikalawang pangulo kung siya ay ire-require ng korte.
1: Mm-mm.
0: Although sa pre-trial conference, alam ko,
1: dapat nandun na siya.
0: Pero may sinasabi yung defense niya na hindi naman daw required. So let's see, dapat sa trial, yun talaga. Doon natin siya dapat talaga makita. Lalo nga at maraming tanong. Marami siyang dapat ipaliwanag.
1: Abangan!
2: Anong ganap?
0: Ako ba?
3: Yes.
0: Sa kanyang vlog nitong Sabado, sinabi ni Pangulong Marcos Jr., o binigyan niya ng pansin ang mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan at pagpapaigting ng safety measures, kanyang iniutos.
1: Oh, inis sa isa ng Pangulo yung mga recent na violence sa mga public schools gaya nung nangyari sa Tacloban, sa Cavite. Ibig sabihin po, nakarating naman sa level ng Pangulo yung mga pangyayari ito.
0: Oo, dapat talaga.
1: At naglabas siya ng mga direktiba kung paano dapat resolbahin hindi lamang ng mga law enforcement agencies kundi ng mga paaralan ng DepEd para hindi na maulit yung mga gantong klaseng karasan.
0: At di ba open ang Pangulo to lowering the minimum age of criminal responsibility?
1: Sabi ng Malacanang, 12 years old. Kasi natanong yan doon sa PNP noong nag-press con sa Malacanang, suportado ba ninyo yung mga panukala hanggang sa ang edad? Sabi ng PNP, 12 years old. Sang-ayon ba ang Malacanang? Sabi ni Yusek Clear, sang-ayon sila. Pero yan ay depende pa rin kung ano ang mga bersyong makakarating sa Pangulo. Dahil kailangan din niyang timbangin kung talaga makakabuti ba yan para sa publiko at sa mga kabataan.
0: Kasi yung nabasa ko, parang walang specific age. Yung pala nag-agree si Yusek Clear doon sa 12 ng PNP.
1: Yes.
0: Okay. Si Senator Robin Hood Padilla ang pinupush naman ay 10.
1: Mas mababa pa.
0: Oo. Pero syempre marami po ang mga eksperto na sinasabing hindi yan ang solusyon.
1: Mm-mm.
0: Dahil kumbaga ilalagak mo lang yung bata sa isang sitwasyon na mas mapapasama siya. Dahil kung i-expose mo siya sa ganyang environment, parang sinabi mo na rin na wala nang pag-asa for him na magbago. Ang kailangan talaga ay reformative action at hindi po punitive action. Lalo nga at yung mga ganyang edad, nagde-develop pa yung utak, yung pag-iisip. Hindi pa nga raw alam yung kanilang sariling

0: identity. So kailangan talaga, although ginawa yung krimen, eh gabayan pa rin at hindi naman ilagay sa isang kulungan.
1: Maraming panig ang nagsasalita sa isyo na ito, no? At least magandang napag-uusapan. Mm-hmm. Let's have a healthy discussion. Pero yung mga inaasahan nating mga opisyal na dapat gumawa ng mga hakbang dito ay maging discerning din. Mm-hmm. At kung paano nga ba ito mapapakinabangan kung may mga amyendahan mang batas or kung wag ba magpapagpapasa ng mga batas para magkaroon ng kalinawan kung sino ba dapat ang naparurusahan, ano ba dapat ang parusa, at ano ang mga patakaran para naiiwasan yung mga gantong klaseng karahasan, lalo na po sangkot ang mga kabataan.
0: Mamaya pa makakausap natin ang isang constitutional law expert. Tanungin po natin kung ano ang kanyang take dito sa pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility.
1: Speaking of Attorney Claire Castro, pala, belated happy birthday kayo si Claire kahapon.
0: Oh, belated music. Kahapon? Happy birthday! Tawagan natin for today.
1: Belated happy birthday, you si Claire Castro. Birthday
0: belated
1: kahapon.
0: Belated happy birthday.
1: Nag-notip sa Viber ko. 6:11 ang oras, defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hiniling sa International Criminal Court na ibasura ang hiling ng prosekusyon na suriin ang mga nakumpiska noong siya ay inaresto. Bakit? At gaano pa ka-relevant yun sa pagpunta doon sa trial proper sa November 30? At ano ba mga nakumpiska nung sa inaresto?
0: Oo nga, ano nga ba yun? Hindi ko pa napakinggan itong item na ito. Pero alam mo, di ba parang pareho silang may pinagdadaanan?
1: Tatay, father, yung anak.
0: The National Criminal Court, the VP, dito naman. November 30 pa. Medyo ito mas matagal ang trial ng dating Pangulong Duterte. So, mahaba-haba pa po ang tatakbuhin ito. At marami pa pong mga pleadings nga na maaaring gawin itong defense.
1: Pero ano kaya yung mga nakumpiska noong siya ay inaresto na huli? At ano ba ang relevance noon sa kung ano man din ang posisyon ng prosecution doon sa mga bagay na yun, hindi ba?
0: Pero ang nakita ko dito, ang ino-oppose nila ay yung access to his personal belongings.
1: Mm-mm.
0: Pero baka iba pa itong nakumpiska noong siya. Tama, baka itong
1: maaari, oo.
0: Oo, mga nakumpiska noong siya ay inaresto. So yung mga personal belongings ng dating Pangulo, yung kanilang yung access ng prosecution yung kanilang kinukuha.
1: Tabangi, kung kasama doon sa mga personal belongings ang ay cellphone, syempre may mga private conversation doon. Mm-mm. Baka may maungkat at may kailangan din protektahan doon sa mga pribadong mensahe na yon or other documents din na maaaring bit-bit ng dating Pangulo nung siya po ay binit-bit siyaan sa Villamore Air Base.
0: Oo, privacy nga yung kanilang ina-assert partner. Lalo na't may mga private belongings ng kanyang mga family members daw na nadala siguro ng Pangulo. Isang retiradong general ng Armed Forces of the Philippines na sasangkot sa isang viral video matapos manutok ng baril sa Mandaluyong City dahil sa issue ng parking.
1: Ano? Isang mataas na opisyal?
0: Isang retiradong general ng Armed Forces of the Philippines. Natuntun na raw ng mga pulis itong former general na ito. Pero hindi nila mahanap o hindi pa nagsasampa ng reklamo yung kanyang nakasagutan. I think, if I'm not mistaken, jeepney driver yata ito, yung kanyang nakasagutan. At hinihikayat ng pulis yung kabilang panig na magsampa ng reklamo kung gusto nila talaga na magkaroon ng
1: ayan,
0: ng pananagutan.
1: Medyo related yan doon sa discussion natin kahapon, di ba, yung responsible na pag-aari ng mga armas, whether lalo na sa mga may rehistradong armas, di ba? Ano ba ang limitations mo sa paggamit niyan? Sa ang mga insidente mo nga ba dapat ginagamit yung pag-aari ninyong mga baril?
0: Hindi naman kasi lisensya ang baril,
1: correct,
0: ang armas para maging agresibo ka, para manakot ka. Lahat naman tayo pantay-pantay, mapami baril o wala. Lalo na't hindi dapat yan for safety nga. Hindi yan dapat ginagamit para sa mga traffic altercation.
1: Correct.
0: Or sa mga sagutan. Hindi po. Kaya dapat talaga rin, alam mo yun, although kasi dating general.
1: Mm-mm.
0: So kahit nasabihin natin na strict yung review or yung para doon sa qualifications, mm-mm, papasa siya talaga.
1: Mm-mm.
0: Ang ano talaga is yung responsibility ng person na yun after. So, di ba sabi ni Sir Ed kahapon, iba dapat yung weight ng responsibility na meron kang hawak na baril. Dapat talaga isa buhay mo yun.
1: Mm-mm. Pero siguro, baka talagang mas napapanahon ngayon na i-review natin ang ating mga patakaran sa gun ownership. Kasi kung merong mga individual na nakapapasa doon sa kanilang application, regardless kung anumang mga requirements yan, pero nung sila ay meron ng pagmamayaring mga baril, ay naiiba na yung kanilang parang estado o yung kanilang pananaw sa pagmamayari ng kanilang mga baril. Baka kailangan din doon ng bagong patakaran ba o mas striktong patakaran kung bukod doon sa pagbawi kapag sila ay napatunayang gumamit ng hindi tama ay meron ding mas mabigat na kaparusahan. Kasi the fact na nakalusot sila, ibig sabihin qualified sila. Correct. Pero yung after the fact na sila ay nagawaran na, mas malaking hamon kasi yun ang pagbabantay doon.
0: Hindi dapat matigil sa pag-cancel ng iyong right to own a gun, yung lisensya. Dapat meron pang something else.
1: Mm-mm.
0: Lalo na at kung ginagamit mo siya bilang panakot sa iba, as an advantage over someone na hindi naman tama.
1: Para namang minaliit natin yung emosyon, yung nararamdaman din nung taong pinaggamitan noong lisensyadong barel dahil lang yun ay license, sige, tanggalin natin yung pag-aari sa kanya, pero tapos na yun. Dapat hindi natatapos doon yung pananagutan ng isang taong may lisensyadong barel pero ginamit niya ng sa hindi tamang pamamaraan. Lalo pat retiradong general, di ba? Napakatagal mo ay hawak na armas.
0: Mm-mm.
1: Alam mo ang responsibilidad mo. Hindi naman natatapos dahil ikaw ay hindi na opisyal na miyembro ng armed forces, hindi ba?
0: Wag po natin pairali ng init ng ulo.
1: Idaan sa matinong usapan kung merong hindi pagkakaunawaan at huwag humugot agad ng barel. Hindi yan ang pangresolba.
2: Anong
1: ganap? Lamang po yan sa mga malalaking ganap sa magdamag. Antabayan po ang mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol. Balita alas 7, weekend.
2: Anong ganap?
1: Sa oras po na 6:17, alamin natin ang lagay ng panahon ngayong Linggo.
3: Panahon! Panahon! Patrol!
1: Mula yan kay Sir Dan Villamil, ang ating pag-asa weather forecaster. Magandang umaga, Sir Dan!
0: Hi, Sir Dan!
4: Yes po, good morning Christian, Victoria at sa ating mga taga-subaybay sa Teleradyo. Sa kasalukuyan, may binabantayan tayong low pressure area sa loob ng ating PAR. Latest location kaninang madaling araw nasa layong 890 kilometers silangan ng Mindanao. Sa ngayon, nananatiling maliit yung tsansa ng nasabing low pressure area, pero sa mga susunod na araw, starting tomorrow, ay inaasahan natin yung pagtawid nito over most of Southern Luzon and Visayas. So low chance na maging bagyo, pero magdudulot ito ng mga pag-ulan for today dito sa area ng Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Samantala, bahagyang humina yung epekto ng habagat na kung saan nakaka-apekto na lamang ito sa kanlurang bahagi ng Luzon. So makaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat at pag-ulan ngayong araw sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at sa Palawan. Sa Metro Manila at alalabing bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na ating inaasahan, pero nandiyan pa rin yung mga panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman ating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Christian, Victoria.
1: Ngayong araw, Sir Dan, ay merong White Ribbon March dito sa Metro Manila. Ano ba ang aasahan po ng mga lalabas ngayong araw?
4: Well, as we speak po, no, may as we speak, may nakataas pong thunderstorm advisory dito sa northern portion ng Metro Manila. So, posible ngayong umaga po, may mga panandalian po tayong pag-ulan, pero hindi naman natin ito inaasahang magtatagal buong araw.
1: Opo, hindi naman siya magiging maghapon po na maulan dahil dun sa thunderstorm.
4: Yes po, so possible po tanghali, hapon, magiging light rain sa lamang ito, tapos hindi naman po ito magtatagal hanggang mamayang gabi.
0: Mm-hmm. At this week, sir, ano ang ina-expect po nating lagay ng panahon?
4: For today, hindi ganun kasustain yung mga pag-ulan sa Metro Manila, pero starting tomorrow, dahil may nasaan po tayong papalapit na low pressure area, malaking bahagi ng Southern Luzon, which includes Metro Manila, most of Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, pati na rin itong Visayas at itong northern portions ng Mindanao makaranas ng mga pag-ulan. So posible po magtagal yung mga pag-ulan na ito hanggang sa araw ng Miyerkules this week.
0: Alright. Sir Dan, maraming salamat po.
1: Salamat, sir.
4: Thank you po and good morning.
0: Happy weekend!
2: Anong ganap?
1: Si Sir Dan Villamil ang ating pag-asa weather forecaster.
0: Ayun, mamaya doon po sa mga dadalo sa White Ribbon March.
1: Mm-mm.
0: 2:30, tama?
1: Alas dos, oo.
0: Alas dos ang simula. Noong pagtitipon po dyan sa may EDSA, magdala po ng payo, pananggalan sa ulan, lalo po at may posibleng mga thunderstorm.
1: Correct. Ang sabi naman ay hindi naman sila magtatagal din or abuti ng gabi kasi parang estimate nila hanggang 5 o'clock. Pero siguro kung may mga motorista rin tayong dadaan dyan, pakiiwasan na lamang po kung may merong malaking bilang ng mga tao kung kayo may mga pupuntahan dito sa area ng Quezon City para di kayo maipit sa traffic.
0: Kanina dumaan ako doon, partner, nasilip ko yung White Plains. Ano, konting police pa lang yun nandun. Tapos may mga barikada na pero nasa gilid.
1: Okay.
0: So wala pa. Kasi mamaya pang
1: so meron na rin set up doon?
0: Yung barikada pa lang yung napansin ko. Wala pa ako nakita kung merong stage. Kasi doon ako sa EDSA duman, hindi doon sa White Plains. Pero nadaanan ko siya. So, mamaya po siguro magsa-set up na rin yan.
1: Kaya
0: yung mga motorista nga,
1: yes.
0: Nako, be wary po at baka po magkaroon ng traffic po sa area na yan.
1: Ang oras na ay 6:21. Mabilis sa pagbati lamang po sa ating mga maagang listeners and viewers this Sunday. Good morning po kina Sir CEO ng Manila. Hindi ng Toronto. Good morning. Nagpuyat daw siya kagabi. O, nanood ng ano kay Alex Calieja. Good morning.
0: Ang dami niyang pinupuntahan.
1: O, eh syempre. Babalik pa yan eh.
0: Oy, tapos next week yata nasa...
1: Something there. Huwag muna in-announce. Baka may mga followers din siya.
0: Wow.
1: Good morning po pa. Siyempre, pati kay Jill Borjal.
0: Kising na ba ang Jill Borjal?
1: Oo, nag-party-party kahapon. Nakita ko nasa Pride March ang kahapon. Good morning.
0: Good morning. Si Pascual Gala, andyan po, sabi niya, in the end, hindi talaga ma-impeach yan. Question mark. Si Miss Elsie Balion Florentine, kumakaway. Andyan din po si Clifford Subianto at si Eileen Grace Villar, sabi, bakit pag ordinaryong nagbabanta sa PBBM, dadamputin agad, samantalang si VP Sara nagbanta through live online, sasabihin pa niya, freedom of speech.
1: Sabi ni Ma'am Lina Hon ng Plaridel, Bulacan, huwag isise sa batas ni Senator Kiko Pangilinan ang batang abusado. Mas may pananagutan ang parents na pabaya. Konsentidor, kung kulang sa disiplina, hindi tama ang palaki. Gaano man busy ang parents, dapat unahin ang anak mo.
0: Si Farah Robles, mabati po ng good morning. Nabati na ba natin si Sir Renato Otavio?
1: Hindi pa.
0: Aba, good morning, sir. Good morning. Si Donna Damian, nandyan din po. At si Sir Ramon Legaspi.
1: Miguel Andre Mira, Benji Tahon, Maria Dulce Orate, good morning po. Si Nenita Bartolazzo, maganda umaga rin po. Fati Mendoza, good morning from Rome, Italy.
0: At si Mac Haritoa Bordo, nandyan din po. Sabi po niya, simple lang naman yan eh. Ang krimen ay krimen. Kahit ano pa ang edad, dapat panagutin.
1: Siyempre, good morning po sa mga Tanggalipa, Batangas, kina Melissa Malabanan and family at kay Tandy Maano. Good morning.
0: Good morning, good morning.
1: 6:23, magbabalik po ang Anong Ganap?
2: Anong Ganap?
3: Anong Ganap? Sa DZMM.
1: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
5: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ng bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.

0: December, napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, bumabaha. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
1: DCFM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DCMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpapalit.
3: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains, so naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
5: Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
6: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pala ang mga ako rito. Pinalabas tayo kagad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin. Hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung naging resulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
7: Tamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Bago pa man sumikat ang araw,
10: kape.
11: Good morning!
9: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon.
12: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
13: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
9: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
14: Iyakan? Check!
15: Sorry po.
14: Ha? Tawanan? Check! Kilig? Check!
16: Good boy ka na ba?
17: Good boy na po.
16: Sigurado ka?
17: Opo.
14: Pang-pamilya? Check na check!
18: Yes!
14: Mapa ba

0: o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
1: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
2: Hindi bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
1: Ang naninindigan para sa katotohanan.
3: Nakaupulang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
1: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela
1: na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
5: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
6: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
4: At masasayang usapan.
6: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
5: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
6: Leia?
5: De Guzman.
1: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
7: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM Radio Patrol 6:30. Una sa balita, una sa public service.

0: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap.
1: Anong ganap?
2: Anong ganap?
3: Good morning!
4: Good morning!
3: Good morning!
4: Good morning.
3: Nagbabalik po ang Anong Ganap? At humahabol din ang pagbati sa atin si Sir Richard Merck. Good morning
4: Good
3: po
4: morning
3: sa inyo,
4: po.
3: Sir. At sa oras po na 6:26, kahapon, partner, ay meron din tayong ipinagdiriwang na Pride March.
4: Mm-mm.
3: Pero ang kabuuan po ng Hunyo ay Pride Month para po sa ating mga kapatid na LGBTQIA+ community.
4: Yes.
3: At hindi lamang tuwing Pride Month ang pag-uusapan palagi yung pagsusulong ng karapatan para sa sektor na ito. No? At kasama po natin ang Commission on Human Rights, ang Focal Commissioner on Gender on Rights mula po sa CHR, si Attorney Faida Maniri Dumarpa. Attorney, good morning po sa inyo. Welcome po sa DZMM Christian at Victoria.
4: Good morning po.
5: Good morning!
6: Yes, Sir Christian, magandang umaga po. Magandang umaga po, Ma'am Victoria also. Good morning po.
4: Good morning po.
3: Good morning po. Pagbati po ng Happy Pride, of course, no? Ngayong,
4: yes, Happy Pride po.
3: Buwan po ng Hunyo.
6: Opo, Happy Pride.
3: Opo, ngayong kasabay din po no ng pagdiriwang ng Pride Month, ang CHR po ay patuloy pong nagsusulong para po sa pantay na karapatan ng LGBTQIA+ community. In so far po ba, Attorney, kamusta ba ang estado ng sektor sa Pilipinas? Nakikita natin na parang mas malaya nang nakapag-i-express ang mga Pilipino ng kanilang SOGI, pero when it comes to their rights, kapag usapin po ng karapatan, nasaan po ba ang estado ngayon sa bansa?
6: Sir Christian, no? May mga, of course, positive developments naman, no? Pagdating sa pagsusulong ng karapatan ng ating LGBTQIA+ community, no? Katulad ng may mga LGU na nagsusulong, may mga sariling local ordinance sila, no? Na nagpo-promote ng equal rights, no? Para sa lahat, no? Particular sa ating LGBTQIA+ community. Kaya lang po, no, sa kabilang banda, Sir Christian, meron pa rin of course mga gaps, no? Nandiyan po yung hindi pa rin po naipapasa, no? It's I think 25 years this year, no, since it was first filed in Congress, particular in the Senate, in the House.

0: ating SOJ quality bill, or pwede rin naman po, no, yung ating comprehensive anti-discrimination bill. So siguro nandyan tayo sa ngayon, no, dahil kahapon po nasa Pride Month din po ako. Ako po ay of course sumuporta, tayo po ay sumama, no, bilang representative ng komisyon, no. At yun yung narinig natin na talagang call ng mga nag-participate, no, at sumama sa Pride Month celebration kahapon dito sa Quezon City po, Sir Christian, no, sa may UP kahapon.
1: Opo, kapag pinag-uusapan po yung equal rights, ano po ba ang angkop o tama pong definition? Kapag sinabi po nating equal rights, bukod po sa pag-acknowledge, pagkilala at respeto, ano po yung sa pananaw po ng CHR ay dapat na ma-grant o mabigyang pansin po kapag pinag-uusapan ang karapatan po ng LGBTQIA+ community?
0: Yes, Sir Christian, when we see equal rights, actually, kasi I think that this is I'm really thankful you asked this, no? Kasi there's this misconception na yung hinihingi ng ating, particularly halimbawa sa usapin natin ngayong umaga, LGBTQIA+ community, our rights that are addition or extra ine-enjoy na nila, no?
1: Mm-mm.
0: But actually, when we see equal rights, at hindi naman yung gusto natin, yun yung position natin, no, for everyone, is kung ano yung tinatamasa ng, for example, normal na Pilipino o normal tao, no? Kumbaga, hindi siya member ng LGBTQIA+ community, ay matamasa rin ng mga, at ma-enjoy, no? Maramdaman ng mga members ng LGBTQIA+ community. Siguro po, allow me very quickly as an example. When it comes to employment, promotion, di ba? There are cases kasi, no, of course, these are reported cases, no, na halimbawa hindi na pa-promote, no, ang isang member ng LGBTQIA+ community, hindi dahil hindi siya capable, hindi siya competent, wala siyang kakayahan, but because yung preference niya sa kanyang SOGI, no, or yung kanyang preference sa sexuality, gender expression, identity, no, and yung mga ganyang factors, sir. So hindi po kumbaga pantay na pagtingin yon, no, sa individual pagka ganon. So yun po yung ibig sabihin natin yun yung gender equality.
1: Yeah.
0: Hindi mo tinitingnan yung preference ng tao, kundi yung kung ano lang yung, for example, when it comes to work, yung qualities sa competency, integrity, no, hindi dahil lang siya ay nananamit pang babae pero siya ay lalaki, ganun, sir, no.
1: Opo, how about yung access naman sa social services, attorney? Kasi nabanggit mo may mga LGUs nang progressive at gumagawa ng mga measures, ng mga policies na mapaikinabangan po ng LGBTQIA+ community. Kamusta naman din po? Ano ang pangangailangan ng sektor para po dun sa access sa social services? Halimbawa na lamang po dito sa Quezon City, di ba? Nag-trending noon yung kanilang right to care card para sa mga LGBTQIA+ couples na dahil wala namang legal marriage for the sector dito sa Pilipinas, binibigyan ng karapatan yung mga mag-partners na kung sakaling may emergency, pwede silang mag-represent as immediate family.
0: I remember that, no. And I think there's another local government unit po na also are doing, no, ganyang program, no, if I recall correctly, I heard it on the news. But tama, sir, no, isa yan sa pinag-appeal actually ng ating LGBTQIA+ community, because there are same-sex couples, for example, together for more than a decade or 20 years or 30 years, and nonetheless, pag kami mga medical decisions na gagawin, no, dahil sa mata ng ating batas, wala silang kumbaga recognized na partnership, no, marriage, for example po, wala silang right at all, no, or say, no, sa magiging decision on a particular medical decision na gagawin sa partner nila. So isa ito sa gap, sir, no, na gusto rin natin na kumbaga at least nationally, no, while there are local government units na ina-acknowledge ito at kumbaga ginagrant naman yung mga ganong karapatan, when it comes to national legislation, ito po ay kulang. So we agree in the commission, sir, na these are one of the gaps, no, na pwedeng ma-address sa pagkilala at pagbibigay ng pantay na karapatan sa ating LGBTQIA+ community.
2: Attorney, over the years po ba, particularly ngayon, nakita nyo na mas aware naman ang mga Pilipino, mas accepting at mas respectful sa LGBTQIA+ community?
0: Yes, Ma'am Victoria, we are actually observing, no, in the commission, no, especially as we've been participating and of course expressing our support every year to gender equality when we celebrate the Pride Month, no. Padami ng padami yung participants. Hindi lang po, sabi ko nga po, hindi lang naman po ang pumunta sa Pride Month or LGBTQIA+ community, but those na ang advocacy po ay yung pagkilala talaga ng pantay na karapatan ng mga tao, no. But having said that, ma'am, no, ang dami pa rin po naming natatanggap na report ng discrimination, which is one of the kumbaga primary cases na nakukuha namin pagdating sa ating LGBTQIA+ community, no. So, marami pa rin po talaga yung hindi pa rin siguro nakaka-recognize or kulang siguro po ng awareness, no, sa pagdating sa pag-recognize or pagrespeto ng gender equality, equal rights for all. Meron pa rin po, ma'am. We have reports of discrimination. Marami pa rin po.
2: Opo. Ma'am, ano yung nakikita niyong dahilan? Bakit closed pa rin yung mind ng marami rin sa atin?
0: One of the reasons probably is, sabi ko nga po kanina, ma'am, kulang lang po ng awareness, no? Kulang lang ng pagtuturo, no? Because of a lot of misconceptions na yung hinihingi ng ating LGBTQIA+ community are rights that are added to, for example, what an ordinary Filipino is enjoying at present, no? Parang gusto nila special rights, no? So parang dun siguro nagkakaroon din ng parang maling misconception. Secondly, because one of the reasons that we see also is that we are a very conservative country, ma'am, no?
1: Mm-hmm.
0: We are primarily, of course, a Catholic country. And then the minority rin naman po are very conservative sectors as well. I myself po, no? I belong to the Muslim community, no? So isa rin po yun siguro. Because of yung ating tradition, cultures, no, teaching. So these are the reasons na nagkakaroon tayo ng misunderstanding or misconception, no, of what we mean when we say gender equality. These are not special rights, no. Mm-hmm. These are just same rights as anybody should be enjoying, ma'am.
1: Opo. Sa level po ng mga lokal na pamahalaan na pag-usapan natin kanina, attorney, na may mga nauna nang gumawa ng mga policies at takbang. Pero sa level po ng national, ang national government po, ano po ang pwedeng gawin para kahit paano po ay mag-grant itong ipinapanawagan, isinusulong po na rights ng LGBTQIA+ community? Kasi yung SOGIESC bill pa lang po, ang tagal-tagal ng pinag-uusapan sa Kongreso, hindi po na ipapasa. Pero is there other way or policy or batas na pwede pong isulong ng gobyerno para bukod sa napaikinggan ang sektor ay mag-grant din po yung karapatan, yung isinusulong po na ito para po sa sektor?
0: Yes, sir, Christian, no? Allow me po, ano, we have to acknowledge also na may mga kumbaga developments tayo, positive things.
1: Yes.
0: We have the Safe Spaces Act, yung bawal ba sa, no? yan po ay kumbaga para sa lahat kasama ng ating LGBTQ+ community, no? May mga batas naman po. But nonetheless, sabi ko nga po, no, yung sa tanong niyo naman, sir, no, ang talagang based sa aming monitoring, based sa aming naririnig sa ating community, CSOs, no, ang talagang hinihingi po at inaapila talaga nila sa ating kongreso, sa ating gobyerno, would be the passage of the Social Equality Bill into law, no? But as an another measure that also the state can also consider passing, no, para gawing batas, would be the comprehensive anti-discrimination law, no? As we know, sir, no, yung SOGI Equality Bill, ang naging contention talaga dyan ng several groups would be yun nga po yung dahil sinasabi nila na it's very specific, no, special rights to the LGBTQIA+ community. But actually, it's not because SOGI bill siya, pero hindi naman para lang yan sa, for example, a person
3: correct.
0: Who identifies herself as male, no? Hindi yun. Kahit po ako bilang babae at nag-identify bilang babae, may SOGI ako,
3: yes.
0: Applicable. But sabi ko nga po may misconception kasi nahihirapan siguro tayong magbigay ng tamang awareness, no? But nonetheless, kung yun po ay talagang very contentious at talagang may mga objections ang karamihan sa ating ibang kumbaga sector ng society, sa amin po sa Commission on Human Rights, we've been also advocating na maipasa yung Comprehensive Anti-Discrimination Bill. And having said that po, ano, Sir Christian, allow me po very quickly.
3: Apo.
0: When we say Comprehensive Anti-Discrimination, yun po ay talagang comprehensive. Sakop lahat. Sakop ang, for example, diba, men, women, LGBTQIA+ community, schools, workplace, no? Para po, masakop din yung issue on discrimination basing it on SOGI ng isang tao, no? Yun po siguro ang magiging proposal namin, no, isang alternative, no, na gusto rin na i-propose po ng Commission on Human Rights po, Sir Christian.
1: Ending lahat naman dito maikinabang, eh, hindi lang naman ang sektor ng LGBTQIA+ community, even yung mga we so-called straight people, 'di ba? Sila naman din ay maikinabang dito. It goes beyond hindi lang ang sektor ng LGBTQIA+ community, dahil lang sila yung maingay na nagsusulong, that doesn't mean na exclusive para sa kanila yung ipinapalawagan nilang karapatan. Karagdagang karapatan, pero para pa rin naman ito sa lahat, attorney.
0: Yes, Sir Christian, it's actually for everyone, no? Whether you identify as male, female, or binary, non-binary, no? Kung ano man yung identity mo or yung pag-recognize mo sa sarili mo, it applies to you equally, no? Hindi po special sa isang particular community or group to, or additional na karapatang sa tao na binibigay, but rather para po sa ating lahat.
1: All right po.
0: Tama po kayo.
1: Attorney, maraming salamat po sa discussion at sa pagsusulong din po ng rights na ito for the sector and for everyone po. Maraming salamat.
2: Thank
1: po
2: you so
1: sa
2: much
1: CHR.
2: Thank you so much po, attorney.
0: Maraming salamat po, Ma'am Victoria and Sir Christian. Muli po, magandang umaga po.
1: Happy Pride.
2: Po. Happy Pride.
1: Si Attorney Faida Maniri Dumarpa, Focal Commissioner on Gender Rights, mula po sa Commission on Human Rights. Ang oras
2: 6:42.
4: Sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong ganap?
5: Anong ganap?
6: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero.
7: Taga-Baleno, Masbate po ako.
6: High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Nadideploy po ko sa isang story. Makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging boses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoo kwento sa masa.
8: Tamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita?
3: maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Kung may matraffic sa kalsada,

0: na mainit.
1: Makinig na balita, DZMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pangkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa tulong ng tamang health information.
4: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
3: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
5: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Ang bawat Pilipino, pinasigla.
3: Pinasigla sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
3: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigonia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radio Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigonia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem ni na Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
9: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
10: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
2: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
0: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
11: At masasayang usapan!
0: Kuwaira ko dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train kay...
2: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
0: Leia...
2: De Guzman.
3: Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
12: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
13: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
14: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
15: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na kumaga sa DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Maiiwan, maging insider sa talakayan. Anong ganap?
3: Anong ganap?
4: Diba? Diba?
5: Tama.
4: Ganun naman talaga dapat eh. Mm-mm. Do it for the other person, not for yourself.
5: Ako po, Zach.
4: Ang pinag-uusapan natin pag commercial break. Good morning po. Nagbabalik po ang anong ganap.
5: Nakita pa yung pag-ubo ko.
4: ako po si Christian Yosores.
5: At ako po si Victoria Tulad.
4: At sa dakong ito part ng pag-usapan natin, syempre lahat tayo ay moving forward pa rin doon sa magaganap na impeachment trial ni VP Sara. Mm. Kasama na po natin ng Senate Secretary si Attorney Renato Bantog Jr. Attorney, good morning po sa inyo. Welcome po sa DZMM Anong Ganap. Christian at Victoria po.
5: Good morning, Attorney.
6: Good morning, Christian. Good morning, Victoria.
5: Apo. Salamat po. Si Attorney Bantog ay ang impeachment clerk, impeachment court clerk of court din. Ayan. So, Sec, bukas, ang sabi niyo po, kailan niyo ba? Ang sabi niyo po nung Friday ay Monday ilalabas ang pre-trial order. Tuloy po ba ito?
6: Opo. Patunayan ay kagabi nag-review ako ng draft. Hanggang mamaya siguro mag-review tayo ng draft para mailabas natin ang pre-trial order bukas.
5: Mm-mm. At ito po ay ifa-furnish sa mga parties, prosec and defense. Pero ipapublicize din po ba, Secretary?
6: Hindi pa muna. Habang iniintay natin na kailang mga komento, bibigyan natin sila ng 3 araw para makapag-submit sila ng kanilang comment tungkol doon sa pre-trial order na ilalabas natin bukas.
5: Mm-mm. And then after nun, sir, pwede nang ipublicize kapag final na talaga? Or it's talaga sa parties lang siya?
6: Maari naman maging public.

0: na siya paglabas ng corrected copy ng pretrial order.
1: Opo. At yung pretrial order, sir, pakiulit nyo lang po, ano po ang lalamanin nito? Gaano po kahalaga ang document na ito?
0: Mahalaga dahil yan ang tinatawag natin magiging roadmap, no, ng trial para magkaroon na mas maayos at mas mabilis sa paglilitis. Yung pretrial order, dyan natin ilalagay kung ano yung mga napagkasunduan ng partido, kung mayroon man. Dyan din nakalagay yung mga witnesses nila at yung mga issues na hindi na kailangan pagdebatihan pa o pagdiskusyonan sa paglilitis.
1: And even yung dates po ng trial, nandyan din?
0: Yes, yung dates ng trial, yun nga, nabanggit nila na 62 trial dates for the prosecution at 30, no, for the defense.
2: Opo. So certain na ba yun, attorney, na yung July 6 na sinasabing petsa ay makapagsisimula na po yung mismong trial?
0: Opo, no? Sa ngayon, ang tinitignan natin na petsa ay isa lang, July 6, no, bilang start ng ating trial.
2: Opo. Pero paano po kaya ire-resolve yung punto doon sa hindi namarkahang ebidensya na mga kahon po na may laman ng BIR tax records ni VP Sara? Kasi ang sabi po kahapon, nakausap po namin si Attorney Tolosa at nabanggit po niya na baka possible na pong magkaroon ulit ng pre-trial.
1: Mm-mm.
2: Na maaaring closed door
1: or executive session,
2: Or executive session para doon po mamarkahan yung mga kahon.
0: Maaari, posible siya. Yan ay depende sa magiging pasya ng impeachment court, no? Nakapaghain ang depensa ng comment, no, last Friday na isubmit nila 'yon. Yan ay nasa draft siya ng pre-trial order kung ano yung pwedeng gawin, kung ano yung magiging pasya ng impeachment court.
2: So pwede pong mangyari yung marking na 'yon this week bago yung start, or pwede rin po siyang mangyari after nung July 6 kapag gumugulong na po yung mismong trial?
0: Tama po yan. Pwede siyang mangyari before July 6 at pwede rin naman mangyari ng after July 6.
1: Ah, so Sec, ibig sabihin yung desisyon sa gagawin sa BIR box contained na sa pre-trial order?
0: Sa ngayon, nandun siya, no? Nandun sa draft. But again, no? nasa pagpasya yan ng impeachment court kung paano nila gustong i-handle yung issue na yan. Pero sa ngayon, kasama siya dun sa draft pre-trial order.
1: Sec, pwede ba namin ma-confirm kung tama ba ang sabi ng defense ay wala naman sila, hindi naman nila kinokontra yung pagmamarka doon sa BIR box?
0: Kung yan ay galing sa kanila, then I can confirm na sinabi nila that they are not averse.
1: Okay. So ibig sabihin din po, Sec, kahit na hindi pa convened uli, kahit na hindi pa nagre-reconvene yung impeachment court, pwedeng mag-decide ang senator judges, ano po ba, through memos, through messages lang na, oh, ito ang gagawin natin sa BIR box?
0: Pwede naman yun. Kung sila ay makapag-usap-usap, then through the presiding officer, through the Senate President, then pwede lang ipag-utos sa clerk of court na sige, ganito ang gawin natin.
1: Okay. So possible nga na may executive session or pre-trial conference uli this week for that box.
0: Posible po yun. Posible
1: po. Apo. Sec, ilang araw na lang, July 6 na. Ano pa po ang ibang preparations ng Senado para po sa impeachment trial?
0: Medyo marami rin pa. Yung physical preparations, yung logistics, lahat naman yan ay kakayanin. But yun nga, no, sa mga naging ganap sa Senado, naging tight yung ating schedule, pero ako na may kumpiyansa na lahat yan ay maiisaayos natin bago mag-July 6.
1: Yung logistics, sir, di ba? Yun yung parang isa sa pinaka-challenging. Kasi can you give us a picture lang po? Ano yung mga kailangang ayusin in terms of room allocation siguro sa session hall? Ano rin po ang kailangan ayusin?
0: Yung room allocation, napaka-importante dahil pagdating natin ng ikahuling linggo ng Hulyo, magsisimula na yung ating second regular session, no? Siyempre, yan, magkakaroon ng legislative business, magkakaroon ng legislative functions, at siguro mga pagkalipas ng isang buwan, yung ating budget na, ating tatalakayin, no? So, napakalaki ng challenges natin. Kabisado din naman po ang gusali ng Senado, napakalimited talaga ng espasyo, iilan lang ang committee rooms, at tayo naman kailangan magreserba, no? Ng mga rooms para sa

0: po yung mismong impeachment trial, pati po yung mga sesyon at mga hearing sa Senado?
1: Yan ang challenge talaga, no? Lalo na pag pumasok na yung mga budget hearings.
0: Yes.
1: Kailangan magkaroon ng magandang plano, like sa pagpasok ng mga tao. Dahil alam naman natin, pag nag-budget hearing sa Senate, punong-puno halos ang second floor natin. No?
0: Mm-hmm.
1: So maaari na makiusap tayo sa mga ahensya na limitahan muna, no, yung mga resource persons na dadalo. Baka yung iba pwede naman i-online, no, yung mga support staff.
0: Opo. At tama po ba sa yung mismong trial po ay bubuksan din sa publiko? Mm-hmm. May mga normal na publiko pong papayagang makapasok at makanood po nung mismong trial?
1: Opo, kasi nakalagay sa rules ng impeachment trial ng Senate na it must be open to the public, no? At all times, no? So maglalaan tayo ng mga seats, no, na para sa publiko.
0: Opo. At ano po ang magiging patakaran natin doon, attorney? Kasi hindi po lingid sa kaalaman natin ang dami pong mga nangyari sa Senado nitong mga nakalipas na linggo.
2: Mm-hmm.
0: May mga nagsistage po ng protesta sa tapat ng Senado. Paano natin masisiguro na sligtas naman po yung mga papasok at talagang will act accordingly din po sa patakaran ng impeachment trial?
1: Isa pa yung concern, no? Kaya ngayon o bukas mag-uusap din kami ni Sergeant Atams kung ano magiging security procedure, kasi hindi naman natin pwede pabayaan yon. Sabi nyo nga, no, dito mga nakaraang linggo, mga nakaraang araw, may mga protesta, may mga pagtitipon sa harap ng Senado. So yan naman ay kasama rin sa aming preparasyon, no?
2: Mm-mm. Tayo po ay still heightened security, Sec, tama?
1: Yes, ganun pa din hanggang sa malift yan. Mamaya siguro bukas baka magkaroon ng konting modification. Hindi ko pa alam, no, mag-uusap pa kami ni Sergeant at Arm.
2: So baka mas maluwag, tama po ba, ang maging arrangement for the trial?
1: Hindi naman siguro yung seguridad medyo mahigpit pa din, no? Pero baka, yeah, may konting pagluluwag siguro.
2: Mm-mm. Sir, doon lang po sa public na gustong umattend ng impeachment trial, paano sila makakapasok? Kailangan ba nilang mag-register doon sa visitor management system or pwedeng walk-in?
1: Pwedeng walk-in, pero kailangan mag-register doon sa visitor management system ng Senado. At yung magiging sistema, ma-finalize namin mamaya o bukas, no? Maaring yung reservation ay gagawin mo online.
0: At ilan po ang ia-allow natin?
2: Mm-hmm.
0: May numero po ba tayong tinitingnan, attorney? Kasi syempre, puruan din yung slot doon.
2: Oo.
0: Sa session hall. Kailangan mabigyan yung each sides din ng pwesto, pati yung ibang mga mag-aabang din po.
1: Bali ang mangyayari, hindi ko lang matanda ngayon exact numero, no, pero yung mga free seats na hindi kakailanganin ng staff ng mga senador, staff ng mga prosecution at defense, yan ibibigay natin sa publiko. So hahatiin natin 1/3 para sa mga iimbitahan ng defense, 1/3 sa iimbitahan ng prosecution, at 1/3 for the general public.
2: So ibig sabihin, sir, kung gusto mong magpunta doon, mas maganda gawin mo a day before para po sigurado na ma-approve ka?
1: Yes, siguro daily maglalabas kami, no, yung pwede mong i-click na link para makapag-reserba ka ng upuan sa session hall, no. So yan gagawin araw-araw.
0: Mm-hmm.
2: Sir, may latest bilin ba si Senate President Win Gatchalian regarding dito sa impeachment?
1: Pag hindi yung aming preparasyon, so itong bukas tsaka Martes, no, kailangan mag-ikot, matignan at ma-check ng gusto yung mga rooms na gagamitin, yung session hall, ma-check yung audio, lahat. More on the logistics and physical preparation na tayo.
0: Opo. Mabalikan ko lang, attorney, yung doon sa preparation sa impeachment, dahil nga po kahapon nabanggit din na iimbitahan si Mary Grace Piatos, pati yung dating Davao sheriff na sinuntok ni VP Sara. Pero may statement po yung dating sheriff na
2: si Abby Andres.
0: Yes, na hindi siya willing to participate. Ayaw niya, dumidistansya po siya. Pero ang sinasabi ay the Senate Impeachment Court can still compel him. Ano po ba ang magiging

0: sitwasyon po dun sa bagay na yon kung sakali?
1: Yan ay may pwede natin tawagin na it's a legal or substantive issue, no, na bilang clerk of court, medyo lalagpas ako sa aking authority. So hindi na muna ako magkukomento po tungkol doon.
2: Doon naman, sir, ang estimate po ni SP ay baka 7 months abutin itong impeachment trial. Pwede po ba, di ba apat yung articles of impeachment, pwede possible ba na sabihin bigla ng prosecution na after the first article, okay na kami, pwede na tayong mag-ruling, itigil na natin yung trial. Pwede ba yon, Sec?
1: Pwede po yun. Ay, yan po yung ginawa dun sa impeachment trial ni Chief Justice Corona. Hindi na sila nagpresenta ng mga ibang articles. Sa tingin nila, nakapag-establish na sila ng magandang ebidensya. So, winave na nila yung presentasyon dun sa mga nalalabing articles. Nangyari naman po yun.
2: Okay. So, so, pwedeng hindi tayo umabot ng 7 months. Pwedeng mas maikse.
0: Kung nasatisfy pwede na yung isang panig.
1: Pwede tayong sumagad ng 7 months, pwede tayong umigsi, no? Depende po sa takbo ng trial.
2: Okay. Sige, medyo tight yung inyong this
0: deadline,
2: week, sir.
0: Deadline, eh.
1: Oo. Very tight. Ito yung sinasabi natin na ang deadline kahapon, di ba?
0: Pero we still have the rest of the week para po mag-abang din po ng mga development and announcement po from the Senate and the impeachment court for the July 6th.
2: Sec, kahabol lang po pala. Kung if you can discuss lang kahit briefly, sabi niyo yung sa security, medyo may magbabago, medyo may magluluwag. Ano po in particular yung magluluwag? Kasi ngayon, di ba, sarado yung basement parking, talagang dadaan ka dun sa gate, meron tayong yung electronic na pagsascan sa ilalim ng mga sasakyan. Ano po yung luluwag, sir? If you can tell us lang.
1: Ayoko naman i-preempt ang ating Sergeant at Arms, no? Yung scanning ng vehicles will stay. Yung basement, yung covered parking ang baka yata mag-relax doon.
2: Okay.
1: Pero yata pa lang. Hindi pa kami nakapag-usap ni Sergeant at Arms, pero baka pwede i-consider na maparadahan na uli yung covered parking.
2: Opo. Pero we won't need augmentation naman from PNP, from AFP for the trial.
1: Yan naman ay ina-assess on a day-to-day basis, kuminsan on the R itself. Ang kagandahan naman kasi yung ating mga kasamahan sa Pasay City, PNP, meron din silang kanilang mga assessment at kuminsan sila na mismo yung kusa nagpapadala ng augmentation.
2: Lalo na nga po't kung may mga magpoprotesta sa labas. Sec, thank you so much po sa inyong oras.
0: Salamat, sir. Thank you.
1: Maraming salamat, Christian. Maraming salamat, Victoria.
0: Ingat po.
2: See you po tomorrow.
0: Yes. Si Attorney Renato Bantog Jr., Senate Secretary at ang Clerk of Court.
2: Ng Impeachment Court.
0: Ang oras na rin, 7:01. Magbabalik po ang Anong Ganap.
3: Anong Ganap?
4: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap?
5: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
6: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
7: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
4: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
8: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
4: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
9: DZMM.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Nung araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po, kapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Sa house.
1: Pretrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas. At ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
3: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
4: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
5: Ubusan ito ng lahat.
6: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
4: Mabagsik at walang sinasanto.
7: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
4: Tabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
8: Sa akin ka pa rin babagsak!
9: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
10: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
11: Talaga mainit ang pagsalubong sa akin.
12: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
13: Saan?
12: Sa puso mo.
4: Sine Barako. Sa sine mo, hari ka rito.
14: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
4: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon.
15: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
16: Ibahin mo ko.
4: Maaksyong tapatan.
17: Papakita ko sa iyo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki.
18: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pahalikin kita sa lupa.
4: Maaksyong baridan.

0: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
1: Punong-puno ng aksyon! Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
2: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
1: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo, ari ka rito! Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan! Iyakan? Check!
3: Sorry po!
1: Ha? Tawanan! Check! Kilig! Check!
4: Good boy ka na ba?
5: Good boy na po.
4: Sigurado ka?
5: Opo.
1: Pang-pamilya, check na check!
6: Yes!
1: Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya! Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa Sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Sine mo official accounts na.
7: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
8: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
9: Tamaan po tayo ng presyo.
10: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
10: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
10: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap? Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radio Patrol sa East 30.
11: Anong ganap? Anong ganap?
12: Good morning! 7:36 ang ating oras. Nagbabalik po ang Anong Ganap? Hanggang 8 o'clock po kami ni Partner Beck this Sunday. Mabilis sa pagbati lamang po kila Louis Basco, kina Monteya ng Taiwan, si Ma'am Eufemia Lunzaga, si Geraldine Salvador Maestro, si Precious Wisdom, good morning din. Pati na rin si Ma Maria Dulce Orate at yung mga humahabol po sa ating live chat. Good morning po sa inyo. Bon Ramos mula sa Riyadh, si Necro, si Geraldine Salvador Maestro, nabati ko kanina, at si Josh Kyle Edip Official. Keep on coming lamang po sa mga pabati at kung meron din kayong mga komento at reaksyon sa ating magandang tatlakayan ngayong umaga dahil continuation ito ng ating discussion tungkol sa mainit na usapin po kung dapat nga bang ibaba yung age of criminal liability sa mga kabataang nasasangkot sa paglabag sa batas o krimen kasunod nga po nung nangyaring pamamaril dyan sa Tacloban City. Kasama na po natin constitutional law expert, past president ng Integrated Bar of the Philippines. Suki din natin dito sa Anong Ganap si Attorney Domingo Igon Cayosa. Attorney, welcome back po. Good morning.
13: Welcome back, sir.
14: Good morning. Magandang umaga sa ating mga kababayan.
13: So, ang laki po ng debate tungkol nga po dito sa pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility, sir. Ano po ang inyong masasabi regarding this?
14: Yung ganitong klaseng debate, yung pagpababa, paulit-ulit na natin naririnig yan. It seems to be a knee-jerk reaction every time may kabataan o minor de edad na sangkot sa violence. At ang nakikita naman natin after that,

0: ay hindi naman binabago yung age brackets. Bakit? Kasi yung mga age brackets na yan, matagal na kong pinag-aralan yan. It's based on serious and in-depth study ng mga psychologists, sociologists, neuroscientists. At yun nga ang nakita nila na angkop na mga threshold ages para sa kabataan, bata o murang kaisipan na magiging liable or vis-a-vis yung krimen o yung responsibilidad para sa krimen. Kaya eventually, pag gagawin ng trabaho ng mga research staff o ng mambabatas mismo o yung papapanukala ngayon, hindi rin na natutuloy. So, ganun ho ang nangyayari. Pero ang nakakaligtaan nilang tignan, yung ibang aspeto ng batas, lalong-lalo na yung enforcement, na nagiging rason kung bakit yung ibang mga kababayan natin na naging biktima, ay sinasabi nila walang hustisya. Ito ho yung kawalan ng facility sa bahay pangarap, maraming LGU na wala pang mga diversion or yung intervention mechanisms at walang staff. Pangalawa, yung ating address sa yung bullying o yung implementation ng Safe Spaces Act at yung exposure ng ating kabataan sa violence, hindi lang ho sa nakikita nilang ehemplo sa ating mga namumuno, kundi sa internet. So ito ho yung mga ibang aspeto. At pang-apat, ako bilang isang abogado, eh nagsasabi na rin na kung titingnan natin ang jurisprudence, ang track record ng piskalya at ng mga pwes, eh sobrang bagal ho bago malutas yung mga problema ito at mapanagot yung mga magulang ng mga child offenders. At kung mapapanagot man yung civil damages, masyadong mababa yung binigay ng korte. So ito, nag-contribute lahat ito dun sa paningin ng iba na, o paniniwala, maling paniniwala kahit ng kabataan na pag ako ay gumawa ng kalukohan o krimen, ay makakalusot ako. Wala akong responsibilidad, wala akong liability. Maling-mali ho yun eh. At maganda na tinatalakay nyo ito para maliwanagan ng kabataan at mga magulang. Mm-hmm. Meron ho silang liability.
1: Mm-hmm. Paki-elaborate nyo nga po yun, attorney. Kasi yun nga, di ba, dun sa supposed chat nung dalawang estudyante, sinasabi na kahit gawin natin to, hindi tayo mapaparusahan kasi 15 years old tayo and below.
2: Ganun ang pagkakaunawa nila.
1: Ano po yung punishment para dito sa mga menor de edad na gagawa ng mga ganitong krimen?
2: Under ng existing laws po natin.
0: Number one, yung mga magulang nila, kung nagpabaya o kaya kasabwat doon by their negligence o yung kanilang pag-aabuso kung meron man sa mga anak nila, eh nangyari ito, they are liable for civil damages. Magbabayad sila ng ganyos sa mga pamilya ng biktima. Pangalawa, doon sa kabataan mismo, hindi ho totoo na walang mangyayari sa kanila. Hindi man sila mailagay sa ordinaryong kulungan, pwede ho silang ilagay, kukupupin, ilalagay doon sa bahay pangarap na kung saan merong mga diversion mechanisms at rehabilitation mechanisms, psychological counseling, psychological study, community service, at pagre-report sa kanila para makita, may pakita na naiintindihan nila yung kanilang ginawa, maling ginawa nila at sila ay na-train o nadidisiplina. So hindi ho walang mangyayari. Mali ho yung kaalaman batang yun eh. Kaya lang ito kasi ang problema. Ang nakikita siguro nila, nagkakabalitaan sa mga kanayunan, eh dun sa mga munisipyo na walang bahay pangarap, walang DSWD, walang social worker, eh pagkatapos yan, walang magagawa yung pulis, wala silang paglalagyan ng bata. So, gumagala-gala lang. But if it is a serious offense gayon to, may namatay, murder, eh hindi ho naman sila, they are not set free. Dumadaan ho sila sa diversion proceedings, rehabilitation. At hanggat hindi na ipapakita na nagbago sila or they realize and accept the responsibility, nagbago sila, hindi ho sila basta-basta ibabalik dun sa komunidad o kaya sa pamilya nila.
2: So, kung ang isang minor po ay nakapag-commit po ng ganong level ng crime, pero siya po ay let's say 13 or 14 years old at siya ay dinala sa DSWD facility, pag siya po ay tumuntong na sa legal age,

0: of 18. What's next po ba? Bukod dun sa sinasabi po ninyo na maaari siyang palabasin kapag na-discern na or merong improvement, matutuloy po ba yung kaso sa kanya? Ipafilan po ba siya ng kaso doon sa kanya na commit na paglabag?
1: Pag below 15, wala ko siyang criminal, 15 or below.
0: Apo.
1: Wala ko siyang criminal case. Yun nga, diversion, alternative mechanisms yung ginagawa. Restorative justice, no? Pag above 15 and below 18, minor de edad din ho kasi yan eh. And the child acted with discernment. Ibig sabihin, alam niya ang tama at mali, alam niya yung legal, illegal, at alam niya ang consequences ng kanyang gagawin at mapapatunayan yun sa paglilitis, mananagot siya. He will be criminally and civilly held accountable. So magbabayad ng danyos ang magulang. Siya ho naman, habang minor de edad siya, siyempre hindi siya ihahalo sa mga hardened criminals kasi nga mas maging negative yung effect nun eh. So mananagot ho siya, dun ho siya sa facility. And then pag eventually kung hindi pa siya na-reform, na-rehab, and then he can serve the sentence in the place after maging of age na siya. So hindi ho tama yung akala ng lahat na you go scot-free, walang mangyayari sa'yo. Meron hong pananagutan ng magulang mo, ikaw rin may pananagutan, ibang sistema lang ho ang ipapairal. Dahil nga naman, malinaw ko naman ang pag-aaral at datos na kung yung murang kaisipan, ihalo mo dun sa hardened criminals at ipapasok mo dun sa regular or ordinary criminal justice system, hindi nakakatulong ito bagkos nagiging drives the youth into something more serious rather than him being restored as a useful citizen, law-abiding citizen. So kaya ho ito yung batas ngayon, naiiba lang yung treatment nila.
0: Ang sinasabi po ng ilan, kaya din po isinusulong yung pag-amyendo doon sa Juvenile Justice and Welfare Act ay dahil antagal na rin po kasi parang more than 20 years na ba?
2: 2006, Chair.
0: Oo, so 20 years na. Parang it is a high time daw po na talagang amyendahan, baguhin. Pero sa pananaw po ninyo, attorney, sa pagkakaunawa po ninyo sa batas, may mga butas na po ba yung batas? May mga loopholes na po ba na hindi na-applied for the current situation natin dito sa bansa, sa setting po ng mga kabataan?
1: I-correct lang natin, hindi ako accurate na 2006 pa lang yan. Na-amyendahan ako ang batas nito. Dahil nga dun sa clamor na, so na-amyendahan, naging mas stricto, naging mas definite. Ang problema, ang mga nakikita kong butas, number one, yun nga, paano, saan nila ilalagay yung bata kung wala namang bahay pangarap dun sa munisipyo? So meron tayong magagandang mga regional haven for children ng DSWD. Meron ding ibang mga probinsya, mga syudad, mga bayan-bayan na magaganda ang kanilang bahay pangarap. Pero kung titignan mo, at dapat ino-audit ito, meron namang oversight committee ito, sobrang marami pa rin LGUs ang walang bahay pangarap. So kung may nangyayaring krimen, siyempre yung pulis, alam nila, hindi mo yan pwedeng ilagay dun sa kulungan. Wala nga paglalagyan, edi pinapauwi ulit. Dun nagkakaroon ng misconception na walang responsibility at balik sa pamilya kagad yung nagkasala. So yun, isang loophole. Pangatlong loophole ho, yung ating mismong justice system. Kung titignan ho natin, yung mga nalitis na. Kasi hindi ho naman totoo na walang kaso, may kaso eh. Iba nga lang yung approach at saka yung mga parusa at sino nagbabayad ng danyos. So kung titignan natin, sobrang bagal ho yung justisya. So kung minsan, nagkakalimutan na, napapatawad, tapos hindi na dumadaan dun sa tamang proseso ng diversion, rehabilitation, community service, discipline, at yung counseling and guidance. So yun ho, pang-apat, kung sakasakaling ang matuloy at guilty at merong civil damages. Minsan, no, kung titingnan natin yung mga civil damages ina-award ng korte, sobrang maliit. So yung mga magulang din, okay lang yan, konti lang naman ang babayaran na danyos. Eh. So yun yung mga nakikita nating loopholes na dapat tignan ng gobyerno o ng taong bayan. Kasi hindi ho maganda na titignan lang yung edad. Kasi yan edad

0: yan, eh medyo hindi ho nagbabago yung statistics at science behind it.
1: So sa palagay po ninyo, attorney, walang kailangan baguhin doon sa age of criminal liability. Yung ibang provision ng batas ang mas kailangang higpitan o baguhin kung aamyendahan man po ito.
0: Oh, hindi lang ho yung batas kasi yun ang major reaction natin, baguhin yung batas. Tingnan yung implementasyon. Hindi na implement ng kabuuan o kaya ng wasto. Tingnan din natin yung ating mga korte, mga hukom, mga piskalya na napakababa kung minsan ho at napakatagal bago magkaroon ng mga judgments against the guilty party. So yun ho ang tingnan. At saka ho yung approach din ho natin dun sa ibang factors. Kasi ito yung violence is already yung ito na effect ng mga deep rooted causes eh. Yung gun violence, gun control halimbawa, di ba? So masyadong loose din ho, ang daming mga unlicensed firearms, yung mga nabigyan naman ng lisensya, very careless sa safekeeping ng kanilang baril. So dapat ho ito, nananagot din sila, di ba? At tinitingnan din. So it should be, hindi lang ho yung batas mismo, pero yung implementation, yung funding kung minsan. Hindi ho yan priority eh, di ba? Kasi siguro sa bahay pangarap, madaling lahat interested yan, magagwardyahan. So yung malalaking mga bilyones nandyan sa flood control halimbawa na nawawala, pero nakakalimutan. Hindi rin ho ito, kahit nasa batas na dapat gawin ng LGU, eh yung pondo hindi ho nila priority kuminsan eh. So ito ho yung mga dapat tignan ngayon at aralin.
2: Apo. Sorry, attorney, tama po, bahay pag-asa? Hindi bahay pangarap? Ano ba ang tamang term po nung...
0: I stand correct. Bahay pangarap.
3: Pag-asa.
0: Pag-asa.
2: Ayan. Oh. Okay. Tapos sir, you were mentioning na hindi na tama na yung implementation itong Juvenile Justice Welfare Act. Meron din po tayo ibang mga batas eh, di ba? Na yung Anti-Bullying Act, yung Mental Wellness Health Act para specifically for students na unfortunately ay hindi rin po naipapatupad ng maayos. Ganun po ba? Kaya hindi rin po siguro na gagabayan ng mahusay yung mga estudyante?
0: Tama ho. Hindi lang ho yung hindi sa naipapatupad pero hindi maayos ang pagpapatupad. At kulang ng pondo o kulang yung infrastructure, kulang ng personal. Halimbawa, kahit meron kang bahay pag-asa pero wala ka namang qualified sociologist, yung kamag-anak ni mayor o yung political appointee na hindi naman social worker o hindi naman psychologist, di ba? So yun ho ang nagiging epekto. Hindi maayos, hindi sapat ang implementasyon.
2: How about doon po sa mga nagsusulong ng social media ban for minors? Mm-mm,
1: pati yung mga online games.
2: Pati yung online games. Do you think makakatulong po?
0: Well, it's a bigger concept po naman yan. No? Pero we should learn from the experience at yung mga ginagawa ng ibang bansa. Eh, ngayon nga ho sa ibang mga more advanced countries than we are, eh, talagang linilimit na nila yan. Di ba? Sa Japan man yan, linilimit na nila for minors 2 hours a day lang doon na ang paggamit ng mga gadgets. Doon ho sa mga sa ibang bansa, sa Europe, sa Australia, eh binaban na nila sa mga minors yung mga app na yan. So pwede hong gawin yan. As a matter of fact, pwede ho, meron ng sapat na kapangyarihan ang NTC at ibang ahensya ng gobyerno na gawin ito. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit kulang ba sila ng kaalaman o masyado silang busy, walang pera para gawin ito. So sana ko naman ma-update yan. Magandang punto ko yan kasi yung impluwensya sa kabataan nawawala na sa pamilya eh, at saka sa educational institution o sa simbahan. Nandun ako sa kanilang kabarkada, hindi lang physical kundi yung social media, buong mundo. At naglipa na dyan yung mga hindi angkop at hindi magandang impluwensya sa murang kaisipan ng kabataan.
1: Ano po yung nakikita po ninyong pwedeng kahit natnan or maging at risk po kung itong mga bagay na pinag-uusapan natin, attorney, ay hindi pa mapo-fully realize immediately nung

0: mga officials or ng mga offices na dapat ay magpatupad? Kung pinag-uusapan po natin yung implementation ng batas na nakikita natin na parang may pagkukulang, ano po ang magiging sitwasyon kung hindi pa po ma-actionan ito agad?
1: Ang nakikita nating malamang mangyari, mauulit ito. Ito ho, hindi, this is not the first time. Marami ho, but ganun ho kasi ang ating mga politicians kung minsan magkukomento habang headline, after that, nakalimutan na. Ganun din ho yung ating mga nasa gobyerno, ating komunidad. Pag hindi na headline, nakakalimutan. Sana ho ito talagang seryosohin nila, i-audit ng gobyerno ang sarili niya. Yung mga politicians, may oversight committee naman ito. Gawin ng Kongreso yon. I-review nila ano ang nangyayari dito. Kasi isa ho ito dun sa mga maraming mga social measures, kagaya ng edukasyon, na alam na natin yung kamalian, pero kulang ang pondo, hindi natin nabibigyan ng priority.
0: Sa bagay kasi, laging pinag-uusapan kapag may ganyan, repasuhin ng batas, amyendahan. Pero kung, let's say, na-amyendahan, pero hindi mo pa rin naman na-implement ng maayos, baliwala rin.
2: Yun din yung nakakalungkot, di ba, partner and attorney? Kasi kailangan ba, sabi nga ni attorney, this is not the first time. Ito siguro yung first time na may baril. Pero yung, may mga pananaksak na before, may mga nasugatan, nasakta na rin. It's a crime din. Pero kailangan ba na every time na lang sasabihin na biglang mabibring up yung topic na repasuhin natin,
0: amyendahan,
2: i-review natin.
0: Ganyan.
2: When we know to begin with that may kailangan naman talaga.
0: Existing
2: may need.
1: Opo. So yung hindi yung repasuhin, yung tamang pag implement. Yun ho ang nawawala sa atin yung and then the root causes. Kasi yung, ang napakadaling sabihin o gawin nating liable hanggang 10 years old, 12 years old, which is contrary to science, di ba? At pag-aaral. Pero ang daling sabihin yan, popular yan Halimbawa, dun sa aming sector na lang, kami mga abogado, mga juez, mga fiskal, ang bagal ng ating justisya So it doesn't become a deterrent. At nadidismaya yung mga biktima kasi bago mabigyan ng hustisya, kahit may civil damage, sa abutin ng siyam-siyam, nagkakalimutan. Nawawala yung mga testigo, hindi nagtetestigo. Tapos kagala-gala lang sa barangay o kaya sa municipality, yung offender, dahil wala nang paglagyan, wala nang mag-aasikaso sa kanila. Yun, yan ang nakakagulo, nagbibigay ng missing presyon sa ating taong bayan at yung walang kawalan ng katarungan. Kung mabilis-bilis sana yan, kompleto ang facility, marirehas ng kabataan, huwag natin gawin to kasi mananagot din pala tayo.
2: Alright, ako, yun lang aking mga katanungan. Attorney, thank you so much po sa inyong pong oras ngayong Sunday.
0: Maraming salamat po, Attorney.
1: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
0: Si Attorney Domingo Igon Cayosa, constitutional law expert, past president ng Integrated Bar of the Philippines.
3: Anong ganap?
0: Maganda yung mga discussion na ganito, partner, pero sana hindi rin magtagal at meron ding mapulot yung lalong-lalo na po yung mga may responsibilidad na umaksyon sa mga ganitong usapin, kung mga mambabatas man, mga opisyal, mga ahensya, dahil ito po ay hindi kailangan na matagal na usapan, immediate na action po ang kailangan po dito.
2: Saka nga kasi andyan yung batas to be properly implemented in the first place. Hindi yung lalabas lang siya, tapos hayaan na natin dyan lang siya, tapos biglang mapag-uusapan na lang kapag may mangyayaring ganitong
0: incident. Hindi natatapos.
2: Counterproductive.
0: Hindi natatapos sa naipasa mo, may IRR. Hindi yun natatapos. Ang success story ng isang ipinasang batas ay talagang magmamatter kung ito ay na-implement ng maayos, hindi yung basta naipasa mo lang.
2: Oo. At bigyan ng tamang pondo.
0: Yes.
2: Kasi nandiyan naman yan para magamit in the first place. Halimbawa, yung mental well healthness, ang sinasabi ni Congressman Roman Romulo, may batas for say guidance counselors, pero hanggang ngayon, kulang. Sayang.
0: Walang pondo.
2: Hi.
0: Ang oras ay 7:57. Makibalita lang tayo, partner, sa PNP, no? Dahil nga merong White Ribbon March ngayong araw. Kasama natin ang tagapagsalita ng NCRPO, si Police Major Hazel Asilo. Major, good morning po sa inyo. Thank you.
2: Good morning po, ma'am.
4: Yes po, magandang umaga po.
2: Opo. Kumusta, ma'am, ang security natin para po dito sa White Ribbon protest?
4: Sa ngayon po, nakalatag na po yung ating nasa 9,602 na PNP personnel na siyang magbabantay po sa buong Metro Manila. In line po dito sa ating gaganapin na White Ribbon Rally dito sa White Plains mamaya pong alas 2 ng hapon.
2: Opo. Sa mga pupunta, ma'am, magkakaroon ba ng inspeksyon? Ano ba ang mga bawal at pwedeng dalhin?
4: Based po dun sa kanilang memorandum of understanding, bawal yung mga usual po natin na bawal ang magsigarilyo.

0: walang gumamit na. Bawal po tayong magdala ng bottled water at yung mga styrofoam na materials, bawal po yun. So, pinagbabawal po maaari, although wala naman pong ordinance necessity regarding sa pagsusuot ng balaklava. Huwag na lang po tayong magsuot since maaari po kayong masita kung i-conceal po ninyo ang inyong identity since ito po ay isang peaceful rally. Wala pong reason para mag-cover tayo ng ating mukha or takpan po natin yung ating mukha. At syempre, pinapaalalahanan po ng dadalo na maging po wala pong pagsusunog na magaganap.
1: Apo.
0: Wala din pong pagmamarcha mula sa isang lugar papunta isa pang venue. Isa po yan sa mga napagkasunduan ng ating
1: Opo. Ano po ang major, yung 9,000 na deployed, yun po ay NCRPO lamang or meron pa, kasama na rin po dito yung augment from other police offices?
0: Kasama po dito yung nasa 1,000 na augmented na personnel po mula sa Region 3 at sa Region 4.
1: Opo. At ang deployment po ng lahat ng ito ay dyan lamang po ba sa EDSA or meron din po tayong i-deploy sa iba't iba mga area sa Metro Manila?
0: Ito pong 9,600 natin ay hindi lamang po parang EDSA po yan sa buong Metro Manila kasama po yung ating mga identified rally sites kagaya po ng ating Mindanao, Mindanao Philippines Embassy, maging Senate at House of Representatives at mga iba pa pong lugar na kalimutan po rin nagkakaroon ng mga pagtitipon at nagsarali.
1: Opo, may info po ba tayo kung posibleng may mga magprotesta din doon sa ibang areas like sa Congress, sa Malacanang,
2: sa Senate.
1: Senate or sa US Embassy? Ayun, mukhang nawala yung linya ni Major. Pero ang malinaw po, 9,000 yung kanilang deployed.
2: 9,602.
1: O, bukod sa NCRPO ay may mga augmented din sila. Hindi lang sa EDSA ang concentration ng deployment, kundi may ibang areas din po dito sa Metro Manila. I'm pretty sure sa maghapon naman ay makakausap pa rin natin ang NCRPO at ang PNP dahil kukuha tayo ng update from time to time sa estado ng seguridad dyan sa EDSA, dyan sa protesta.
2: Siyempre, antabayanan po yung coverage ng DZMM tungkol dyan nga po sa White Ribbon Rally.
1: Yes.
2: At paalala po ha doon sa mga pupunta, bukod po sa mga gamit pa ng galang sa ulan, wag na po magdala ng mga bawal.
1: Yes.
2: Yung mga matutulis, yung sinasabi ni ma'am na ano, balaklava?
1: Balaklava, yung pantakip sa mukha.
2: Let us keep the rally, the protest safe and peaceful.
1: Yes. At pakiplano ng maayos ang inyong mga biyahe para hindi maipit sa traffic. 8:01 ang ating oras. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ni Partner Beck this Sunday morning. Muli ako po si Christian Yosores.
2: Nako, huling linggo na po ng saan ngang June. Namin na po natin. Ako po si Victoria Tula.
1: At programang Anong Ganap? Bye.
2: Bye.
1: Ingat po kayo.
3: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap?
4: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM.
5: Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
6: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. TZMM, Radyo Patrol 620. Una sa balita, una sa public service.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
8: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
9: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
7: At masasayang usapan.
9: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
8: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
9: Leia?
8: De Guzman.
7: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Sa talas ng kanilang mata sa mga isyu, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
10: Ibig sabihin din ito kasi

0: Yun ang sinasabi ng kabilang party.
1: Ang naninindigan para sa katotohanan. Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit. Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
2: Iyakan?
3: Check. Sorry po.
2: Ha? Tawanan? Check. Kilig. Check.
4: Good boy ka na ba?
5: Good boy na po.
4: Sigurado ka?
5: Opo.
2: Pangpamilya, check na check.
6: Yes!
2: Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
1: Bago pa man sumikat ang araw,
7: Kape!
8: Good morning!
1: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
9: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
10: Tamaan po tayo ng presyo.
11: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
10: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
11: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
10: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
11: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
12: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
13: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
14: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
15: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
1: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan.

0: sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
1: DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
2: DZMM Radio Patrol 6:30. Una sa balita, una sa public service.

0: kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
1: Manatili po kayong nakikinig.
2: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
3: Nagbibigay ng iba't ibang information.
2: Noong araw ding yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
4: Pag walang knowledge, walang power.
2: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapawid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: mga kapamilya at kaserbisyo. Panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Napapanood lagi yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Hindi na balita. EZMM, Radyo Patrol sa Istwenta. Una sa balita, una sa family service.
2: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
3: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
4: Cass Abelga,
5: Jesse Cruzat.
3: Sa Suko sa DZMM.
6: Suko sa DZMM.
3: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Bongga Kajay! Mga maiinit na showbiz balita.
8: Bongga Kajay!
7: Walang palalampasing inside story.
8: Bongga Kajay!
7: Face off! Kasama ang mga trending personalities.
8: Bongga Kajay!
7: Makinig! Manood! Now na!
8: Bongga Kajay!
9: DJ Jai Ho!

isang magandang maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda afternoon sa lahat ng ating mga kapamilya at mga kaserbisyo. Oras po natin 12:09 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling Kabandeng ang kapartner niyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba, ako po si Jai Ho. Maraming salamat po sa inyong lahat. Wow, kala mo talaga. Kung makamagpasalamat, oo. Parang hindi every Sunday ginagawa ang programa ng Bongga Ka Jai. Hindi. Dapat tayong magpasalamat sa lahat ng mga nagsipagdalo, sa lahat ng mga nakisaya, nakiselebrate, nakiprotesta, of course, sa ating Love Laban 2026 na ginanap dyan sa may UP Diliman. At thank you so much sa NYC, sa National Youth Commission for having me na maging parte ng mga programa. Isa po tayo sa naatasan na maging host sa oras na 5 p.m. to 9 p.m. Opo, yes. Taray, no? Dun sa spot namin, parang andang mga performers. Nandiyan yung ano, sino nga itong ano yung last performer? Silas Baby ba yun? Silas Baby, ayan. Kalista. Oo, nakasama natin sina Elle, si Dane, si Denise, at saka si Anne. Oo, di ba lang? Kalista! At syempre, napanood din nating mag-perform ang Kapuso Big Winner na si Mika Salamanca, ang ating PBB housemate, Siso 2.0, at It's Showtime Grand Winner sa Tawag ng Tanghalan na si Carmel. Syempre, nag-perform. Ang dami pang mga nag-perform in all fairness. Pero syempre, nakasama ko pong mag-host si Mama Fibo. Ayan, Mama Fibo, nakasama natin mag-host. Isa sa mga drag queens din talaga ng, na napapanood natin. Saan siya? Sa Nectar siya, di ba? Nectar siya na bar. O, may Nectar pa bang bar? May, wala. Talaga.

0: who cannot find the wind. Water. Who cannot find the wind? Sabi. Hindi sa weather. Maraming salamat. Kasi, di ba parang this past few days, super todo ang pag-ulan. Tapos yesterday, talagang ibinigay ni Lord na walang pagbuhos ng ulan. At nailaban talaga ang love laban. Gusto ko mag-sorry on air kay Brian D. Sa head ng mentor. Kuya Brian, I'm sorry. Kuya Alan, hindi kami naka-ariba sa segue namin sa white party. Opo, pasensya na po. Kasi nagkaroon ng mga abe-aberya. Nung kami ay pauwi na, nag-decide kami na try na yung magbihes despite of the pagod, ganyan. Hindi na talaga kinaya kasi ang atake, nagkaroon pa ng aksidente o nakabangga pa ang inyong lingkod po. Opo, kaya ingat-ingat po tayo. Mabuti na lang, oo, no, baka nakikinig, pasalamatan natin kasi sarado na sa Banawe. Pero nakapagpaano pa ako, yung naipakabit ko pa yung bumper to bumper. Ayan, kay Kuya Kulot, Kuya Kulot lang yung pangalan niya, Kuya Kulot ng Aravcar Banawe. Yan, hindi sila tawag dito, nagbayad ako syempre, pero syempre maraming salamat kasi close na yung pinaka parang ano nga yun, yung roll up nila close na. Tapos ang atake, nakita ko lang na may uwang ng konti, nagiinom-inom ata sila, chill-chill ganyan kasi Sunday kinabukasan siguro, ganyan. Tapos parang, kuya, pwede po bang makisuyo, pakiusap lang, baka pwede namang pakabit yung bumper, ganyan. Ginawa nila ng paraan na ikabit naman nila ng bonggam-bongga. Ayan, maraming salamat. At syempre, pasensya na doon sa naka-aberyahan last night kay doktor. Hindi ko napapangalanan si doktor, baka may sabihin niya, binanggit mo pa ako sa radyo, ha. Ayan, 12:14 ang oras natin. Syempre naman, masayang chikahan na naman po ang hatid namin sa inyong lahat. Syempre, isa rin po siya sa mga nag-perform at isa rin, nag-host din ata ang anak kong ito yesterday. No? Chikahin na natin. Huwag na nating patagalin pa, of course. Siya po yung napapanood natin sa It's Showtime Online Universe. Showtime Online U. At siyang hindi ko alam kung hindi na siya humahalili eh. Habang ako po ay hindi nakakapag Gypsy MM. Siya po ay napapanood natin tuwing MWF. Siya po minsan ang nakikita niyong kapalitan ng beshi ng bayan para po sa Gypsy MM. Pero baka mamaya, baka sa kanya na yon every MWF. Kasi nga siya hindi na kaya ng beshi ng bayan. I-welcome natin Lorraine Galvez. Hello!
1: Oh! What's up, madlang people and madlang onliners and of course, ang mga listeners and watchers ng DZMM.
0: Ay, Antara, hindi mo first time. Kasi, di ba nag-alam na this ka na before?
1: Sorry.
0: Oh, pero ito talaga, solo guesting
1: solo.
0: Mo talaga siya.
1: Thank you so much for having me, Miss Jaiho.
0: Wow, grabe yung meme.
1: Di ba?
0: Sobrang sorry. Pero ito, ikaw, as a proud ally, di ba?
1: Yes.
0: Dahil, syempre, kahit na June 28 ngayon, kasi ang mga pride event pala talaga ay ginaganap talaga every last Saturday of the month of June. O syempre, gusto ko malaman, is it your first time ba attending Pride event? Kamusta yung naging experience mo dun yesterday sa UP Diliman? Kwentuhan mo naman yung mga kapamilya natin.
1: Yes, actually, it's my first time attending and then first time ko din mag-host and mag-perform. Bilang ally, todo share talaga ako ng mga ganap ng ating mga LGBTQIA+ community.
0: Oh.
1: Syempre, proud na proud tayo sa kanila. And of course, sobrang happy ako na na-invite din ako, syempre, to speak up para makipag-protesta rin kasama ng ating community, diba?
0: So,
1: bilang ang mga, yung kunyari sa Soyu, ang JMIL, ang mga fans nila ay yung mga momshi-momshi natin.
0: Yes.
1: Tapos yung iba, mga tropa-tropa, ganyan.
0: Okay.
1: Sa akin talaga, yung mga audience ko ay mga estudyanteng, mga bagets na Becky.
0: Talaga?
1: Yes, at syempre, siyempre, ngayon nakikita ko na sila, mga fully nagtatransform na sila, mga transgender natin, mga trans baby,
0: woman,
1: yes,
0: ganyan,
1: mga bilang ang advocacy ko rin ay protect the dolls, mga
0: ito,
1: ganyan,
0: yes.
1: Di ba? Siyempre, sobrang happy ako na nandun ako and nakapag-speak up ako for them din.
0: Ay, nakakatuwa, oo, di ba? Ang saya, no? Ang saya umatin.
1: So,
0: pero alam mo, yung nakita ko, di ba, kahit na hindi ko siya na-meet in person or hindi ko sila nakasalubong in person kasi nasa-diretso naman tayo sa holding area, di ba ganyan? Parang despite of yung celebration, yung napakarami nating doon nagsispeak up for kung ano yung pinaglalaban din talaga, yung sinaselebrate, ganyan. Meron din palang sa social media nakita ko merong mga, may dalawa ata or tatlo na yung batikos naman. Oo, meron palang ganun talaga. Kahit pala daw dati sa mga Pride events sa Marikina, meron daw talagang gano'n, yung mga batikos pa rin talaga na immoral yung mga ginagawa. Yung mga may gano'n pala. Meron pala talaga.

0: hindi ko sila na witness ng live eh. Nakita ko na lang sila pag-uwi ko sa social media. Sabi ko, ay oo, oh, no, kahit pala nandoon ang sangkabekihan, ang karamihan, ang mga kapamilya at kaservisyo na LGBTQIA+ community, meron talagang mga ano, hindi umaayon.
1: Oh, hindi pa rin tanggap kahit pa paano.
0: Hindi, parang feeling ko part talaga siya ng mundo. Na hindi pwedeng laging positive, hindi pwedeng laging, kailangan talaga kahit pa paano merong kontrabida. Mm-hmm. Siguro para mas masaya yung buhay. Eme lang, hindi, diba? Totoo naman, aminin natin, parang ang sad, ang boring, kapag wala yung mga buwabatikos, yung mga ganyan. Oo. Anong kinanta mo yesterday na?
1: Yesterday, nagduet kami ng aking kasama sa TNT rin na si Anthony Castillo. Ayan,
0: nag-host syempre, din siya.
1: Nag-host din siya. Oo. Tapos, syempre, hindi kami mapapagod. Magka-perform din kami. At syempre, sinama rin namin ang Maki Imperto of the TNT Boys.
0: Tatlo kayo, bale?
1: Tatlo kami po. Wow. Apo, to represent Showtime Online.
0: Ay, ganyan. Perfect. Diba? Ang saya-saya. Talagang grabe pag nasa UP ka kahapon. Diba? Ang UP ay kilala bilang pag magja-jogging,
1: yes,
0: walking, yung mga sports enthusiast, ganyan. Kahapon talaga, makitang-kita mo na ang daming ano ha, ang daming mga food stall. Yes, na mga food stalls. Tapos parang ang atake eh, parang may bazaar talagang nagaganap. And ang sabi sa akin, first time daw na nangyari yung may apat na stage.
1: Mm-hmm.
0: Oo, first time nangyari na merong Sunken Garden stage, yes, Melchor something, Oblation, at saka may isa pa eh.
1: May isa pa, Palma?
0: Ay, Palma Hall, parang may ganon. Ang galing.
1: At saka simultaneous, parang meron din sa Araneta, di ba?
0: Yes,
1: may mga ganon na nangyayari. So,
0: sabay-sabay diba? Na nagaganap talaga. Grabe, sabi ko nga kagabi, hindi, yung iba parang ang bongga, sumegwi. Hindi, kasi siyempre siguro may mga part sila doon. Mm-hmm. Ako naman ay invited guest lamang sa white party.
1: Mm-hmm.
0: So parang ang atake ko ay ano, nung hindi na kinaya at may mga aberyang naganap, sabi ko ay feeling ko ano na to ni Lord na, diba?
1: Yes.
0: Yung mga redirection.
1: Oo,
0: na wag na muna, ipahinga muna, itulog muna yan sa ate ko, ganon. Pero syempre, ayan ay may report muna tayo, Lorraine, na ipasok muna natin ang ating balita sa labas ng himpilan. Handa na ba ang ating unang report? Pasok na natin, sige. Grupong August 21 Movement nagkasa ng Walk for Justice sa Ninoy Aquino Monument sa Makati. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
2: DJJ nagsagawa rin ng protesta kontra korupsyon o Walk for Justice ang grupong August 21 Movement o ATOM ngayong araw sa Ninoy Aquino Monument sa Makati. Nanawagan ng grupo na ikulong at managot ang mga sangkot sa korupsyon, partikular na sa flood control scandal. Bukod pa rito, panawagan din nila na litisin na si Vice President Sara Duterte at harapin ito ang nagpapatuloy na impeachment proceedings. Ayon sa grupo, nagkaunsehan ang kampo ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte na dating magkaalyado. Kaya naman panawagan nila sa publiko, maniwala at matuto sa kasaysayan na noong 2022 pa nila isiniwalat ang katiwalian ng mga Marcos. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Diretso naman tayo, susunod mga lugar na posibleng pagdausan ng mga protesta kasunod ng White Ribbon March, mahigpit na binabantayan ng PNP. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Ron Cueto. Ron.
3: Mahigpit na minomonitor ng pulisya ang mga lugar na inaasahang pagdarausan ng protesta ngayong araw kasunod na itinakdang White Ribbon March sa EDSA. Batay sa monitoring ng PNP, aktibo ang lahat ng CCTV cameras sa paligid ng Malacanang, Camp Crame, US Embassy at EDSA Shrine, nakabilang sa mga pangunahing lugar na dinarayo ng mga kalahok sa protesta. Patuloy ding nakantabay ang mga surveillance cameras sa paligid ng Senado at Luneta bilang bahagi ng security measures ng pulisya. Bukod sa CCTV monitoring, nag-deploy din ng PNP ng karagdagang mga tauhan sa mga pangunahing lugar ng protesta para sa crowd control, traffic management at agarang pagtugon sa anumang insidente. Patuloy na minomonitor ng pulisya ang sitwasyon para matiyak na magiging payapa, maayos at ligtas ang isinasagawang White Ribbon protest sa buong Metro Manila. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat sa ating mga Radyo Patroller.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras natin.
5: Fanboying o fangirling time na?

0: Nagbabalik po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho. Kasama pa rin natin ang ating very, very special guest na si Lorraine Galvez mula sa Showtime Online U. Hello!
1: Yes, hello po ulit.
0: Ayan, eto na, chikahan na tayo. Lorraine, syempre nung last time na nandito ka, kasama mo yung ibang mga katropa natin sa Showtime Online U. Ngayon naman, syempre, it's time para mas lalo kang makilala ng ating mga kapamilya at mga kaservisyo, di ba? Oo. Pero Lorraine, ikaw ay una naming nasilayan, yung talagang pinaka ako ha, as a manunood, dun kita talaga nasubaybayan ng bonggam-bongga sa tawag ng tanghalan. Yes. Pero before that, ba, may iba ka ng mga singing reel? Ah, oh yes, sa kabilang channel.
1: Yes, sumali rin po ako doon.
0: Sa The Clash.
1: Totoo. Opo, kung saan-saan din.
0: Talaga, eh nung bata ka, meron ka mga The Voice Kids.
1: The Voice Teens.
0: Yun
1: po.
0: Oh, yes.
1: Tsaka, parang nung bagas ako, nag-ano pa ako. Hindi parang, nung ano, mga 13 ako ganyan, sumali ako ng talentadong Pinoy.
0: Talaga?
1: Yun ang pinaka-first ko. Hindi ko rin alam kung bakit suki ako ng mga television competition, di ba?
0: Hindi, feeling ko, parte yan ng magiging kwento mo, di ba? Kapag ka talagang, yung na-achieve mo na yung time na, yung ang iyong bituin ay talagang todo kinang na. Parang yan ay parte talaga. O, syempre, ang pinakauna na sali mo sa national television ay...
1: Talentadong Pinoy.
0: Pinoy at the age of 13.
1: Yes po.
0: Sinong nagsabi na jumoin ka? Ikaw ba ay meron ng manager? Di ba may uso na yung mga manager that time?
1: Totoo.
0: Or kung wala man, anong kwento?
1: So, bagong lipat lang po kami dito from the province.
0: Saan ang probinsya niyo?
1: Sa La Union po.
0: Sarap naman. Malapit sa beach?
1: Totoo.
0: Wow.
1: So, dun sa La Union, syempre hindi naman kami aware na may mga ganito. Paglipat po namin dito, nakita nung papa ko sa ano sa isang palengke, sa Cubao, na may ginaganap na audition. So sabi, pumunta ka na dito, bilisan mo. So pumila ako, ganyan. Eh yung mga
0: sa
1: kanta,
0: mall?
1: Sa palengke. Ayun. Sobrang masa, di ba?
0: Oo.
1: Tapos ano po, eh yung mga kantahan ko noon, eh, hindi naman kasi ako, ewan ko sa mga viewers po dyan, hindi po kasi ako balladeer, hindi ako bumibirit. Though kaya naman, pero hindi siya yung main genre ko. So nag-audition ako, medyo kakaiba yung mga songs ko. Tapos after noon, nakapasok ako, so... Experience din naman siya, in
0: Totoo.
1: Fairness.
0: Nung time na nag-audition ka, na pinilit ka ng tatay mo, na pumunta ka na dito ngayon na may audition dito, pasok ka.
1: Pasok! Oh. Ayan. At first ako makapasok sa isang studio na, ah, ganito pala,
0: Antara. Pero syempre, bago ba yan, sumasali ka na rin sa mga barangayan, sa inyo, sa LU?
1: Yun nga po yung weird, kasi hindi ko pa natatry ever.
0: So first, sali mo,
1: Totoo.
0: TV ka agad.
1: Yes po.
0: Ano, kamusta? Take us back to that moment na, syempre, di ba, yung iba parang sanay na ang tawag sa kanila mga ano suki ng mga singing contest.
1: Veterana
0: na sila. Bago pa sila nag-TV, lahat na naman maintablado ay dahil sabi ko sa'yo, purok 1, purok 2, purok 3, nasalihan na nila, di ba? Pero ikaw, agad-agad TV. Ito ba yung si Ryan Agoncillo pa yung host before?
1: Sa akin po ay si Robin Padilla na po.
0: Sa Talentadong Pinoy?
1: Yes po.
0: Oh, talaga?
1: Opo.
0: Nag-host wala si Robin ng Talentadong Pinoy. Okay.
1: Tapos ayun po, nakaka-culture shock siya kasi bilang, syempre, probinsyana, ganyan. Tapos makikita mo,
0: Ang daming camera.
1: Ang lalakas ng ilaw, ganyan. Tapos yung damit, kailangan outfit ka talaga.
0: Pero aura.
1: Pang competition talaga. So sabi ko, ganito pala yun. So, what a great experience. Wow.
0: Nanalo ka?
1: Hindi. Pero kasi, parang stepping stone siya, kumbaga.
0: After that, ano nangyari? Parang ano na, nagkaroon ng fire sa puso mo na parang hindi ko natitigilan to. A-achievein ko na yung ano.
1: Singer, no?
0: Yung pagiging grand title, ganyan.
1: Totoo, parang pinagpatuloy ko pa rin naman yung pagganta, ganyan. Hanggat kaya ko may workshop dito, sige puntahan natin.
0: Sumapa ka rin sa mga workshops.
1: Opo, kahit pa. Siguro mga ilang taon din, 2 taon, ganyan. Okay. And then after nun, may auditions na ng The Voice Teens. So, ayun, nag-The Voice Teens na po siya. Kasabayan ko dito sila Jeremy G, sila Fana, Brian Cho. Yung kami yung first batch na halo-halo yung genre namin. Kaya siguro, hanggang ngayon,
0: anong umikot sa iyo sa The Voice?
1: Sa akin po, si Coach Sarah and si Coach Sharon.
0: Ang pinili mo ay?
1: Si Coach Sharon.
0: Oo. Tapos?
1: Ayun, tapos lahat din sila. Nagulat na, talaga? Si Coach Sharon?
0: Eh, kasi syempre, di ba, mayroong connotation ng mga kabataan na kunyari, dalaga, o kaya teen, ganyan, di ba? Teen. Tapos parang ang idol naman yan, pop star kagad sila, di ba? So sa'yo, bakit si Sharon ang pinili mo that time na umikot naman din sa'yo ang nag-iisang Sarah Heronimo?
1: Totoo, parang naisip ko po kasi noon, sige, tignan natin kung kanino magkoconnect lalo yung puso ko. Nakita
0: kung
1: ko po sila
0: in the moment.
1: Yes po. Tapos parang nakita ko si Coach Sharon, parang kuminang talaga yung mata niya. Na parang,
0: gusto ka niya.
1: Opo, ganun. Parang ganun. Kapag binabalikan ko rin actually yung audition video ko, mahal ko si Coach Sarah, pero yung moment na yun, parang andun din si Coach Sharon, parang, ah, okay, baka para kay Coach Sharon talaga ako for today.
0: Correct.
1: For today.
0: For today's video. Oo, totoo. Hanggang ngayon ba, meron pa kayong, like, pag nakikita mo si Sasha, si Miss Sharon, meron ba kayong nagsashot ka, pare? Nagsashot-shot kayo?
1: Opo, actually,
0: siyempre, di ba, para ka na niyang maging anak-anak.
1: Totoo din. Binibisita ko po siya minsan kapag may, kunyari, Christmas special, ganyan, ng ABS-CBN.
0: Bigay pugay.
1: Yes po, dadalaw ako ganyan. Ang laki mo na, ganyan, parang kailan lang. Kasi, ano na rin po eh, 2017, yung...
0: Oh my God, bagets na bagets ka pa niyan.
1: Totoo, 17 pa lang po ako noon. So, eh ngayon, magda 26 na ako. So, grabe, no? Parang kailan lang.
0: So, ilang taon na ako?
1: Ah, hindi, bagets pa rin.
0: Bini lang po talaga, sabi ko, 17 siya. Ah, siyempre, the time, di ba, oo, kasi mga anak-anakan ko sila Jeremy G. Di ba, sila Fana. Fana Chu, di ba, yes. Ganyan. Yung tawag ko sa kanya, Fana Chu, ganyan, di ba. Ang taray. Oo nga. Ang tagal mo na rin, in fairness. Tapos, ang sumunod na nito ay...
1: yung sa kabila na po. Ay, hindi, nagtawag ng tanghalan pa ako.
0: Bago ka nagda-clash.
1: Naku, sinasabi ko sa'yo, DJ Jaiho, suking-suki ako ng tawag ng tanghalan.
0: Ayong galing. O tapos?
1: Nung first salang ko po ng TNT, nag-daily winner lang po ako doon. Tapos, kumbaga ano, chinek ko rin po paano yung eksena kasi yung mga nasalian ko po ay mga tape, syempre. Oh, oh, oh. So ito, tawag na tanghalan live. Iba yung kaba.
0: Kapag live.
1: Oo, oh, grabe.
0: At may gong.
1: Yes, at may gong. Diba? At yung nakatayo ka sa gitna ng stage, tapos lahat ng mga tao nanonood sa'yo, hurado na sa gitna, piniplay yung VTR mo sa likod. Parang, okay, eto na yon, kakanta ka na maya-maya.
0: Oh my God.
1: Grabe, iba yung feeling. Pero nakaka-enjoy
0: ano
1: siya.
0: Ano kinanta mo that time?
1: That time?
0: Yung unang-unang TNT mo, tawag ng tanghalan.
1: Nag-jazz na ako nun. Parang toxic ata ni Britney Spears na jazz. Parang
0: talaga?
1: Ganun.
0: Baby, can't just...
1: Ayan, yan. Mga ganyan.
0: Tapos after nun, daily winner.
1: Daily winner.
0: And then?
1: And then after po nun, sumali na ako sa kabilang...
0: The Clash na. Sino batch mo sa The Clash?
1: Sa The Clash, si
0: diba,
1: Maya
0: dito sila
1: po
0: Jeremiah Chanko?
1: Opo.
0: Yes! Tapos nag-TNT rin si Maya, di ba?
1: Opo, opo.
0: Yung sa All Star?
1: Yes po.
0: Oo, antaray. Galing, oo. Anong sa tingin mo, ano yung pinaka nagiging baon ni Lorraine Galvez sa pagsali niya sa iba't ibang mga singing competition sa television?
1: I think I just really know what my genre is. Kumbaga, hindi ko binibitawan kung ano yung pinaka-solid sa akin, na gets ko naman po, kaya na natin mga Pilipinong bumirit, kaya natin mga Pilipino. Magaling tayo sa mga emotional songs.
0: Yes, oo.
1: Pero para sa akin, hanggat kaya kong i-keep yung aking genre na ito, dito ako, mas isa-solidify ko pa yung pagiging jazz singer ko, ganyan. Yun ang ipapakita ko.
0: Mm-hmm. Pero magaling ha, kasi syempre aminin naman natin sa mga sinasalihan mo kapag hindi ka nananalo, mm-hmm. hindi mo nakukuha yung title, di ba? Ikaw yung tipo ng hindi ako titigil, mm-hmm. okay lang, lalaban lang ako ng lalaban. Kasi parang feeling ko, natutuwa ka dun sa na-earn mong experience.
1: Mm-hmm.
0: Kasi tinan mo, di ba, sa lahat nung hindi ka nanalo, pero ngayon, ikaw ang nananatili na continuing doing yung bagay. May trabaho ka.
1: Mm-hmm.
0: Nag-host ka ngayon sa online show ng Showtime. Eh, di ba, malaking bagay yun.
1: Totoo
0: kasi
1: po.
0: Hindi mo pwedeng sabihin na online lang naman.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, di ba, lahat ng mga, ngayon sa panahon na nasa digital world na tayo, kumbaga lahat na nanonood ng Showtime nila, Meme Vice sa mainstream, mm-hmm. Talagang nakatutok din sa inyo kapag commercial gap.
1: Opo. At saka nakakatuwa din kasi hindi lang tayo national eh. For sure, may mga nanonood din po ng DZN.
0: International.
1: Diba?
0: May TFC tayo, The Filipino
1: Correct.
0: Channel.
1: Oo. So nakakagulat din po kapag may mga comments, hello Lorraine, fans mo kami. May
0: wow.
1: mga comments sa mga nanay natin. Diba, nanonood kami from California, mga ganyan.
0: Yes.
1: So nakakatuwa na may audience din tayo doon. So maraming salamat po.
0: Antara, hindi ka na panghihinaan kapag hindi ikaw nanalo sa contest. Ang kasagutan sa pagbabalik, of course, ng Bongga Ka Diyan!
2: Fanboying o fangirling time na! Bida ang mga idol mo dito sa Fanzone!
3: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
4: Matinding babaka na taksyon! Ramdam sa iba't ibang lokasyon!
5: Teritoryo ko ito!
4: Gawin niya espesyal ang bawat araw! Sa mga super pelikulang kakaayaw! Matinig na kapata! Ding isang palala tayo! Maaangas na sagutan!
5: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo.
6: Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
7: Sorry, kailangan ng patayin.
8: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
4: Ito lang yan sa Sino. Ari ka rito!
9: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
10: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
11: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita, DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
12: Sa tulong ng tamang health information.
13: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
12: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
14: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
15: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
12: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
16: Ito ang Radio Patrol, Christian Yosores, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radio Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
17: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpapakinig.
18: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
19: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
18: Sa Suko sa DZMM.
20: Suko sa DZMM.
18: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
21: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
22: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
18: Bago pa man sumikat ang araw,
23: kape.
24: Good morning!
18: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
25: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
18: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
26: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
27: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
28: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
26: At masasayang usapan.
28: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train siya.
27: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
28: Leia?
27: De Guzman.
18: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Oras natin, 12:35 sa buong kapuloan ng Pilipinas. Kasama niyo pa rin po, nag-isang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho. Dito pa rin sa Bongga Ka Dja.
1: Bongga!
2: Bongga!
1: Bongga!
0: Of course, our very, very special guest, Lorraine Galvez. Lorraine, ayan, anak, syempre, ang kainang tanong natin bago tayo nag-commercial ay kapag hindi mo napapanalunan ng isang competition, buti hindi ka na panghihinaan ng loob. Mm-hmm. Oo, di ba kasi yung iba parang ayoko na, baka it's not really meant for me, baka hindi para sa akin. Kamusta yung sa'yo?
3: Yung sa akin po kasi, katulad na nabanggit mo kanina, redirection,
0: oh,
3: di ba?
0: Yes.
3: Parang hanggat meron pang mga nagbubukas na pintuan na may audition dito, ganyan. Kaya puntahan, go, puntahan natin yan, mag-audition tayo, walang mawawala. Ganon, diba?
0: Kasi iba, diba, parang ayoko na, kasi isipin ng mga tao, lagi na lang akong thank you girl, ganyan. Lagi na lang thank you girl, pero in all fairness to you, no?
3: Pero meron din, may times din na ganyan, hindi naman siya nawawala. Kumbaga, sa back of my mind, meron pa rin siyang, tama na, parang tapos na yata, baka wala na talaga para sa akin. Pero, syempre parang, I owe it to the younger Lorena. Na si Lorraine nung baget siya, hindi naman siya nag-give up eh. Parang hanggat kaya niya. So parang, sige, ipagpatuloy natin to para sa kanya.
0: Pero growing up ba, talagang ang pagiging singer ang pangarap mo na mangyari sa'yo o pangarap ng tatay?
3: Alam mo, hindi ko masabi na sa kanila lang kasi over time na enjoy ko siya. So parang gusto ko din talaga siya nung baget sa ko.
0: Trinayin ka nila nung bata?
3: Alam, yes. Alam mo yung typical na ano sa Filipino home, yung magulang, sige, kantahin mo yan,
0: yes.
3: Ganyan.
0: Ah, talaga?
3: Ganon.
0: Sa karaoke?
3: Ganon.
0: Tapos kinunan ka ng mga teacher, voice coach, mga ganyan?
3: Opo, nagpinasok din nila ako noon, nandito na kami sa Manila.
0: Ah, kumbaga parang nakitaan talaga din nila ng potential,
3: yes.
0: Na ano, it will start sa bahay.
3: Mm-mm.
0: Para ma-boost yung confidence ng ano, nung anak.
3: In fairness naman sa kanila.
0: Oo, di ba, may kina-achieve naman talaga. At saka syempre, di ba, parte din, aminin mo, natutunan mo rin to reinvent yourself.
3: Mm-hmm.
0: Di ba?
3: Di ba? Reinvention is the key para sa bawat ano, bawat competition na sasalihan ko. Goal ko kasi yun eh. Kahit na ilang beses ako sumali sa iba-ibang competition, dapat yung Lorraine dati, hindi na yun yung Lorraine na makita
0: nila. Nag-iiba na nag-iiba.
3: Correct.
0: Totoo. Paano naman napasok sa hosting?
3: Hindi ko din po alam. Parang ano.
0: Ano ba una ba? O, Showtime Online You?
3: Yes.
0: Or nag-I Want ASAP muna? Di ba mga ganon? Mm-hmm. Sila Jeremy G kasi sa I Want ASAP kasi nga bilang mga singer-singer sila. Ganyan.
3: Sa akin po, after ko po nung during pandemic, sumali po ako ng tawag ng tanghalan.
0: Mm-hmm.
3: Ulit. So, that time, naging grand finalist ako. Grand finalist? Dami. Grand finalist ako. And then, after po nun, nung hindi ko po nakuha yung title, sabi sa akin, binigyan ako ng opportunity po na mag-host sa Showtime Online You. Sabi ko, sige po, go po ako dyan. Ganyan. Pero sa utak ko, hala, kaya ko ba to? Kasi first time ko.
0: Hosting.
3: Diba? Yes. Ang alam ko lang gawin, ay nagle-livestream ako during pandemic. Bilang yun ang nakatulong sa akin na makapagtapos ng pag-aaral.
0: Talaga?
3: Yes, yun po. Sinisipagan ko lang talaga doon. So, pagkatapos noon, kinuha ko na lang yung personality na meron ako. Sige, bitbitin natin to sa hosting. Tapos, in fairness naman, 5 taon na po ako ngayon sa Showtime Online News. Sobrang laking pasasalamat ko kasi ang laki ng growth ko when it comes to hosting. Kumbaga, ang dami ko pang pwedeng ma-improve sa sarili ko when it comes to hosting. Pero, nakaka-proud pa rin na ito na pala ako ngayon, parang ganyan.
0: At saka hindi naloka ako na ano, na ang laki naging tulong nung live stream sa'yo sa pag-aaral mo. Eh, parang iisipin natin, di ba, yung pag-live stream, dapat katuwaan lang siya. Tapos dapat ang atake talaga nun, parang i-enjoyin mo lang talaga yung pakipag-uusap kasi pandemic.
3: Mm-mm.
0: Pero sa'yo, bukod sa na-train ka, yung nahasa yung skills mo sa pagsasalita, napagtapos ka rin sa pag-aaral ng live streaming mo.
3: Totoo po. So, naka-help siya sa aking college, sa, syempre, kapag online classes noon. Kasi iniisip ko, ititigil ko ba muna yung klase ko or ipapagpatuloy ko na lang to? Pero ano bang gagawin ko? Hindi naman namin kaya bilang pandemic.
0: Oo.
3: Sabi ko, sige, sipagan natin, ganyan. Work siya, live stream siya hanggat kaya niya. So, yun po ang nakapagpatapos sa akin sa pag-aaral. Nakabili ako ng laptop ko, ng phone. So, alam mo yun, ang laki help niya talaga sa schooling ko.
0: Oo, ibang level kasi talaga, aminin po natin, nung panahon ng bandang ano pa, mga panahon ng pandemic era, di ba, na ang laki talaga ng kinikita ng mga nag-live stream, especially yung mga magagaling kumanta.
3: Kanya-kanyang kayod po nun.
0: Totoo. Yung iba nga nakabili ng mga house and lot talaga.
3: Totoo.
0: Nakapagpatayo ng mansyon. Mm-hmm. Di ba, mga ganun talaga?
3: Kotse, ganyan.
0: Kotse, dahil sa Kumu.
3: Correct.
0: Di ba?
3: Kumu. Yes. May contest din ako doon.
0: May mga singing contest din. Totoo, sumasali ka rin.
3: Nananalo ka. Ako doon. Nananalo din naman.
0: Antara.
3: Pero wala talaga parang ano yun na ang hirap doon kasi kailangan mo na mga gifters, ganyan. Sabi ko, hindi, wala akong gifters, pero sasali na lang ako, go na yan.
0: Yung bosses na lang talaga yung pampuhunan mo. Tsaka yung puhunan mo talaga yung ano, mga V8.
3: Correct. Oh,
0: yan yung set up talaga.
3: Pindot-pindot, ganyan.
0: Correct. Uy, but aminin natin, hindi ba sabasa yung natapos ng Lorraine Galvez bilang ikaw ay isang ano, registered nurse.
3: Yes po.
0: Pag registered nurse, ibig sabihin pumasa ka sa ANES, di ba?
3: Sa board exams.
0: Oy, yes. Kwento mo naman yun, T.
3: Ayan, isa na naman po yung utos ng magulang.
0: Na mag-nurse.
3: Correct, correct.
0: Oh my God, o paano pa, paano?
3: So, ano po, sinabihan po nila na mag-nursing ako.
0: Pero parang ikaw yung nurse na ano ha, sa, so far ha, sa mga nakapanayam ko, sa mga iba kong mga na-meet lang naman, parang in fairness, natapos mo with flying colors ng walang ngarag.
3: Yes po. I mean, may ngarag pa rin naman. Pero hindi naman siya nawawala kasi mahirap pa rin ang nursing. Pero tinapos ko talaga. Sabi
0: mahirap
3: ko,
0: talaga.
3: Kailangan natin to. Oo. Bilang isa rin po akong panganay. Tapos, parang kong sinasabi na gusto ko maging good role model sa aking mga kapatid. Bilang apat kaming babae.
0: Ay, talaga?
3: Yes po. So sabi ko, kapag tinapos ko to, makikita ng mga kapatid ko na, ah, okay, kaya pala.
0: Ang ate
3: kaya
0: ay
3: ni
0: naghirap.
3: Ate.
0: Ang ate ay talagang nagpursige.
3: Totoo. Ay, for the cry naman. Kasi pag pinag-uusapan ko yung mga kapatid ko, naiyak ako. Pero yon tinapos ko siya. Tapos, nag-ano na rin po ako agad. Nag-take ako ng international board. So, USRN na rin po ako.
0: Oh, yun tara. Yes. Oh, syempre, darating yung time na mamimili ka, di ba? Aminin mo. May moment na gano'n. Kasi, I'm sure nandiyan ang mga chika ng mga magulang, hindi mawawala, di ba? Na parang, oh, ano ka, USRN ka, tapos registered nurse ka pa dito. Hanggang kailan ka ba dyan sa ginagawa mong
3: correct.
0: Yan? Di ba? May mga ganun for sure sa loob ng bahay.
3: Hanggat sa ano, extended family, naririnig ko yan.
0: Yes, ano, wala naman nangyayari, di ba? Ganun, may ganun talaga.
3: Parang, although sinashare nila yung mga ganap, no? Parang Lorraine Galvez, ganyan, napanood kita sa Kineso, ganyan. Pero ano, nandun pa rin yung, oh, kailan mo babala kumunta ng ano?
0: Pagadahan-dahan.
3: Totoo. Oh, oh. Pero sabi ko sa kanila,
0: ah, sa ibang bansa.
3: Sabi ko po,
0: na-enjoy mo pa?
3: Na-enjoy ko po ito at hanggat meron pong ganap, tatanggap po ako at tatanggap ako. Ganyan.
0: Oh, pero buti, di ba dapat hindi ka mga lawang sa magiging RN, registered nurse?
3: Opo. Ganyan.
0: Kailangan nag-review ka pa rin ba?
3: Actually, nagbabasa-basa ako from here on. Charis, hindi, nagbabasa pa rin naman ako ng mga articles. Ganyan.
0: Talaga?
3: Kina-try ko i-refresh yung utak
0: review, ganun.
3: Para hindi mawala.
0: Oo. So, hindi mo pa sa ngayon, dahil nga ito yung opportunity na meron sa'yo, ito muna yung ini-enjoy mo.
3: Yes po.
0: Oo.
3: Habang kaya pa, ganyan.
0: Oh. Ano sabi ng mga kapatid mo ngayon na syempre nakikita nila na ang ate ay nakapagtapos ng RN at US registered nurse din talaga ang ate namin, ganyan. Mm-hmm. Pero ngayon nakikita namin na parang kung ano muna yung ikinakagalak ng kanyang puso, dun siya pumupunta.
3: Sinasabi nila sa akin, ate, pagpatuloy mo yan ha, kasi nag-e-enjoy ka dyan. Sabi
0: nila. Nandun sila sa part na pagiging magkapatid na kaya ka naman nag-RN dahil kailangan mawala. Di ba? Parang ang gusto mo talaga ay paging isang maging mahusay na singer sa Pilipinas.
3: Yes. At ngayon
0: ay makilala internationally.
3: Correct. I-manifest natin yan. Eh, balay mo naman. Baka yung international na yan, international nurse pala.
0: Hindi, di ba? Hindi. Alam mo, yung sinasabi ko nga sa'yo, sabi ko nga talaga, ang dami ko ng mga nakapanayam, ganyan. Tapos natutuwa talaga ako kapag ka nakukuha nila yung unti-unti, slowly. Mm-hmm. Kasi di ba I'm sure marami rin nagsabi sa'yo na dito sa industry, patience is really a virtue. Mm-hmm. Di ba yung iba na bigay man ka agad yung pag-shine ng between nila, pero may time talaga para sa'yo na ikaw naman ang sa'yo naman aayon ng lahat, ang universe.
3: Totoo po. Palagi kong iniisip yan, sabi ko, may panahon din para sa atin, ganyan. So hindi, okay lang kung hindi ako magmadali, i-take ko yung time ko sa ginagawa ko. Basta palaging gagalingan.
0: Totoo. Parang gawin mo lagi yung ganap mo as ano, audition.
3: Correct. Kasi hindi natin alam, bukas baka wala na to.
0: Oo.
3: So kailangan itong moment na to, i-take mo na yung
0: ginagalingan mo talaga.
3: Correct.
0: Ginagalingan mo talaga all the time.
3: Yes.
0: Kasi producers are everywhere.
3: Tama.
0: Diba? Oo, nanonood silang lahat sa atin ngayon. Siyempre, hindi mo binalak na mag-PBB, yung mga ganyan.
3: I mean, kung kung meron naman pong opportunity, go naman din.
0: Grab lang ng grab, no? Kung ano lang yung ibinibigay, grab lang ng grab. Ano, meron ka na bang naging pinakamasabi mong memorable na naging experience mo bilang bilang kontesera sa pagsali sa contest, bukod sa na-amaze ka dahil nga from LU, di ba ganyan? Mm-hmm. Bukod sa na-amaze ka, meron ba yung parang wala yung dress, natapunan, may mga ganun ka na ba na experience? Dress, kunyari sa singing contest, natapunan, naiwan, yung mga, may mga ganun ka bang experience?
3: Mga moments. Naloka talaga ako. So, sumali po ako bilang Suki ng Tawag ng Tanghalan. Sumali po ako nung first season ng Tawag ng Tanghalan, duets. So, Showtime Online yung host na ako nun. Pero sabi ko, kukontest po muna ako. Alis po muna ako. Sabi ko ganyan. Pinayagan naman po nila ako.
0: Sino partner mo?
3: Si Jo Pasaron po. Kasama ko rin po sa The Voice Teens.
0: So, ito yung may JML na?
3: Opo, may JML.
0: Duet. Sila nanalo, diba?
3: Nanalo sila. Okay. JML naman, hindi pa binigay sa amin. Charis.
0: Dap na nahimik na mo.
3: Pero yun, kami po yung last na performance. Last batch kami ng mga sumalang. So, last week, tapos, so, ang salang namin, pinaka last day, diba, Monday, Tuesday, Friday kami, Sabado, grand finals na pala. So, nanalo kami ng Friday, Saturday, anong kakantahin natin? Wala pa tayong damit, wala pa tayong areglo. So, ngaragan lahat. Pero nakaka-enjoy siya, kahit ngarag siya, kasi parang,
0: adrenaline.
3: Tapos yung parang, sobrang creative namin noong time na yun, hanggang sa kinanta namin yung Boom Karakaraka ni Meme Vice, ganyan.
0: Iniba niyo ng version.
3: Opo, ganun. So, in fairness, masaya siya. Alam mo yung parang, kahit hindi kami na Jamil naman eh. Kahit nanalo yun, charis. Hi, Jamil! Jamie, parang grabe tong experience na to. Parang naging grand finalist tayo.
0: Tsaka hindi, that time, sir, may ano ka na, sanay ka na, nag-online
3: yes,
0: so parang sa'yo, ini-enjoy mo na lang
3: correct.
0: Yung pagkanta.
3: Tsaka time ng Jamie talaga yun, nakaka-proud sila.
0: Totoo. Ayun, so ganun. Friday kayo sumalang, kinabukasan, grand finals na.
3: Totoo.
0: Kumbaga kung manalo kayo ng Friday, sabak na kayo ka.
3: Correct. Oh, hindi talaga namin ine-expect. Talaga, ito na po. Sige po, go. Laban na po yan. Ganyan.
0: Wala na pong atrasan ito. Mm-hmm. At saka syempre, diba, sabi nga natin, may kanya-kanyang time sa hosting. Meron ka na ba yung parang sabaw moments, yung gano'n?
3: Meron naman.
0: O kaya
3: talaga.
0: Yung may experience ka, parang, alang, hirap niyang interviewin kasi parang, ano, hindi siya... Basta yung mga
3: gano'n. Alam mo yan, Mama Jai. Yes. Bilang yung mga... kamusta ka naman? Kamusta ka? Okay lang po.
0: Yes! Pag-asagot talaga. Ha? Paano to? Okay.
3: Kailangan mo siyang i-dig deeper. Oh, ganyan. Ano ba yung mga pwede mong masabi? Kumbaga, ano, 90%, ikaw na yung nagsasalita. 10% lang
0: para
3: yung
0: sagot niya. Para lang
3: may mahita. Correct. Ganun. Oh. Pero it's also an experience, ano. Kasi, kunyari, pagbaguhan ka pa lang, ganyan. Ako din naman, nung bago ko, wala akong masyadong masabi, wala akong matanong, ganyan. Pero, as time passes by,
0: wow.
3: Parang mas nakukuha mo na paano ba yung gagawin natin kapag ganito. And of course, yung teamwork din na nagagawa
0: actually,
3: namin sa Showtime Online. Yung matamatahan na, okay,
0: correct.
3: Ano ba
0: ikaw
3: gagawin
0: na yan.
3: Natin?
0: Mas ano kayo, go mo na yan.
3: Mm-hmm.
0: Tsaka hindi, no, matututunan mo sa hosting na hindi kailangan na lahat kayo ay nagsasalita.
3: Mm-hmm.
0: Hindi kailangan ay kayo makipagratratan. Mm-hmm. Di ba ganyan? Alam mo, yung kahapon, di ba, ando si Ina, di energetic din si Ina Evans, di ba? Si Karina naman, ang anak kong si Karina ay talagang hindi nagpapakabog sa kanyang ano, ganapa. Si Mama Pibo din ay talagang super duper rawr. Ganun talaga. Sabi ko, kung lahat kami dito ay sabay-sabay, para na kaming nag-aaway-aaway na apat sa entablado. So dapat, okay, bongga na yung energy nila. Ako na yung atras. Kailangan maroon kang ganun. Parang hindi dapat kailangan laging ikaw ang bida ng ano, ng entablado.
3: Saluhan, no?
0: Yes,
3: ganyan. May time din naman, kunyari, medyo atras na ako. Ikaw naman.
0: Yes.
3: May nga ganyan na moments.
0: Correct.
3: So, yung
0: sa sabaw moments mo, meron kang ganyan. Yung kunyari talaga, di ba ang hosting mahirap pa? Lalo na kunyari, may sama-sama pakiramdam mo.
3: Mm-hmm.
0: You're not okay kasi meron kang pinagdaanan sa bahay, di ba? Yung sinasabi na iwan sa bahay yung mga problema kapag nasa trabaho, nagagawa naman po yun. Pero syempre, bilang mga tao, normal naman po na talagang hindi ka maging okay because not every day is a good day.
3: Yes. Hindi talaga. May mga moments na, kunyari, bilang ikaw, Mama Jai, di ba? Yes. May mga araw na daming ganap, ganyan.
0: Totoo, pagoda
3: totoo. So parang may mga moments din ako na galing sa ganap kagabi, tapos buong araw yung mga ganap. Tapos ngayon, parang, kailangan ko talaga mag-game face on, ganyan.
0: Oo, kasi ay laban na to, may mga nakatutok na camera, ganyan.
3: Totoo, pero may moments talaga na ano nga uli yung sinabi niya? May mga ganun
0: din. Ah, talaga? Ba? Para sa utak mo lang?
3: Oo, sa utak ko lang. Tapos parang, natutunan ko din to because of Sir Louis Andrada, parang sabi niya. Siyempre, ang number one talaga sa hosting ay listening.
0: Yes, yeah. Totoo. So, makikinig ka talaga.
3: Totoo, yun po ang aking bit ngayon.
0: Lagi-lagi. So, pag nasa trabaho ka, hindi ka pwedeng parang tuliro. Mm-hmm. Hindi ka pwedeng yung kung ano-ano yung mga iniisip mo. Parang after na lang, mamaya na to.
3: Mm-hmm. Ganyan po.
0: Oh, yan taray. Bonggam-bongga. Sabot sa malakas. Dapat laging ganun, alive ang mind mo, di ba? Your mind and body put together, teamwork.
3: Tama, yes. Na parang hindi napuyat kagabi.
0: Totoo, parang wala mga pinagdaanan kagabi, oo. Alam mo, isa, ikwento ko lang, baka nanonood si Doc na nagka-abere, nabangga. Sabi ko nga kagabi, alam mo, syempre, hassle siya, pero napaka-importante pa rin talaga ng pagiging, yung presence of mind, at saka yung kalmado, na lahat ng bagay naman madadaan sa maayos na pakikiusap. Yung pagtitake mo ng accountability doon sa kaganapan. Like, kunyari ako, sabi ko, pasensya na po, Doc. Pagod na pagod po kasi ako. Tapos may hinahabol lang po na ganyan. So, bakit nangyari itong ganito? Mm-hmm. Ganyan. Sabi niya, kung pagod ka, bakit nag-drive? Sabi ko, kasi kailangan ko pong habol. May uuwi pa akong ganyan. Pero in fairness, sabi ko, sige, Doc, ako na lang po. Ipa-estimate nyo na lang po. Tapos, I will settle it na lang po. Sabi ko, sabi niya. Tapos, picturean nyo na lang po yung lisensya ko, yung mga ganyan. Para less hassle and everything. Ganyan. Mabuti na lang talaga. Bottom line, end of the day, walang nasaktan, yung sasakyan lang yung nagkaroon ng mga tupi. May tupi, di ba?
3: Kesa naman tao, di ba?
0: Yes, yun din talaga. Tapos syempre, tinawagan ko yung parents ko, tapos sinabi ko, sana na ganoon yung eksena. So in fairness, thank you so much. Kaya kailangan kalmado lang. Calm, presence of mind, and pag-usapan ng mabuti, di ba? Yeah. Sa mundong nakakapagod.
3: Ayan,
0: sa sample time. Ayan, ito ang request ng ating mga kapamilya at mga kaservisyo. Kung pwede mo daw kaming sampulan ng pagiging isang jazz singer ni Lorraine.
3: Jazz singer.
0: Anong kakantahin mo para sa mga, sa chorus lang naman, yung kunyari, masasabi mong kanta mo talaga na kahit nakapikit, plakado ko to.
3: Ayan. Ay, ito, suking-suki na to. Yung aking blind audition na Oops, I Did It Again.
0: Ayan.
3: Ang hindi ko naman sa Britney.
0: Natin, acapella lang ha.
3: Ah, sige po.
0: Lorraine Galvez.
3: Na may live band tayo sa likod.
1: Wala tayo live charing, band. Charing.
3: Oops, I did it again. I played with your heart. Got lost in

0: Innocent. Ganun.
1: Taray. So yung boses mo hindi nga yung biro talaga. Pero hindi rin yung kalmado na parang, ano yung kay Moira, yung mga mala. Pasensya. Hindi ganun yung sayo. Yung sayo may power. Tapos jazz.
0: Yes.
1: Ay, bago sa mga hotel-hotel.
0: Opo, ganyan.
1: Ay, hindi ka nag-try magkatang sa mga hotel-hotel?
0: Hindi po kasi ano, kailangan mag-aral daw, sabi ng aking magulang. Ganyan.
1: Kumbaga yung magiging singer on the side.
0: Correct.
1: Pero yun ang naging ano ngayon. Parang ano, dun patungo ang career.
0: Totoo din.
1: Sa acting?
0: Sa acting, hindi ko pa
1: na-try. Wala ka pa na-try?
0: Hindi po pa na-try.
1: Na-acting. Uy, oo, oh, diba? Pero gusto mo.
0: Gusto, nananawagan po ako sa mga...
1: Yes, Kuya Coco o sa Sigabo, diba?
0: Oo, diba?
1: Baka naman, diba? Pwede siyang friend ni Sue Ramirez.
0: Correct.
1: Diba?
0: Go ako dyan.
1: Go na go ka dyan. Oo, diba? Laban ka. So, pinangarap mo rin yun na maging like artista talaga na umaarte.
0: Yes, why not, 'di ba? Lahat na i-try natin dito sa industriyang ito, parang dapat hindi ka magwa-back out.
1: Totoo.
0: Tama, 'di ba?
1: May mga bagay ba na hindi mo carry, pero sige na, carry ko 'yan.
0: Hindi
1: na experience mo dito. Siyempre, 'di ba pag sa Showtime online, yung may mga biglaan.
0: Mm-hmm. Biglaan.
1: Oh, tapos parang, oh, Lorraine, ikaw na 'to, ganyan.
0: Ay, carry na siya, parang go na yan, laban na yan.
1: Nasanay ka na sa limang
0: totoo.
1: Taon din naman, in
0: totoo
1: all
0: po.
1: Fairness, mm-hmm. No? Oo, totoo. Habang ang si Wilson ay nasa ano, Korea ngayon. Nag-online niyo pa ba si Wise?
0: Yes po.
1: Oh, talaga.
0: Mm-hmm. Sipag-sipag din yun.
1: Talaga? O, ito ipasok muna natin, meron daw tayong balita sa labas ng himpilan. Kinapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, hinimok ang mga mananampalataya na ilagay ang Diyos sa sentro ng buhay at labanan ang pagiging makasarili na anyay ugat ng korupsyon. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert! Bert?
2: Yes, Jaiho, no? Sa mga sandaling ito ay kakatapos lang noong komunyon dito sa itinasagawang misa in connection ngayon o ano ngayon o kasa bahagi ngayon noong White Ribbon March na isasagawa mamaya dyan sa EDSA White Plains. Kanina ay pinangunahan ni Kinapawan Bishop yung homilya at binigyan din niya yung pagiging makasarili o self-centeredness, ang isa sa pinakamalalim na ugat aniya ng korupsyon at iba pang kasamaan sa lipunan. Ipinunto rin ni Bishop Bagaforo sa mga may kapangyarihan at nasa pamahalaan ang panawagan. Ayon kay Bishop Bagaforo, hindi sarili kundi ang Diyos at ang kanyang kaharian ang dapat maging sentro ng buhay ng bawat Kristiyano. Sinabi rin ng obispo na ang mga pinuno ay tinawag upang maglingkod at hindi upang unahin ang kanilang mga kapakanan at sarili, kapangyarihan o kayamanan. Idiniin pa niya na ang tunay na pagmamahal ay naglilingkod sa kapwa at hindi nagnanakaw o nag-aabuso sa iba. Nalangin si Bishop Bagaforo para sa mga dumalo dito sa misa at para sa buong bansa na ilayo ang bayan sa pagiging makasarili at bigyan ang bawat isa ng Diyos ng pusong marunong magmahal, magbahagi at maglingkod para sa kabutihan ng nakararani. Sa mga sandaling ito, Jaiho ay mahigpit pa rin yung pinatutupad na seguridad dito sa paligid ng EDSA Shrine kung saan nakapwesto na yung mga Civil Disturbance Management Unit ng Philippine National Police dito sa paligid ng EDSA Shrine dahil pagkatapos itong misa ay inaasahan nga na magmamarsa na itong mga dumalo sa misa para pumunta doon sa EDSA People Power Monument dyan sa may White Plains para nga doon sa gagawing programa ngayong hapon. Kaugnayan doon sa White Ribbon Rally March mamaya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patroller Bert Dizon.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Wow, 12:57 ang oras natin sa buong kapulauan ng Pilipinas. Syempre kasama pa rin natin ang ating espesyal na bisita, ang inyo pong napapanood every MWF sa Jeep ZMM. Ayo, taray. Parang nagpapasahan ng pinasa na po ang corona. Wow, taray, 'di ba? Lorraine Galvez, opo mga kapamilya at mga kaserbisyo. Sa ating pagbabalik po, meron tayong makakasama. Syempre dahil nga Happy Pride ang panimulaan ng ating chikahan kanina, may makakasama po tayong drag queen. Yes, sila po ang mga mahusay, mga very, very creative na mga napapanood po natin na yung iba talaga live singing din sila. Yung iba sa pag-perform nila, yung mga lip singing, ganyan. Opo, talagang makikilala po natin mamaya ang isang drag queen na si Shine Vavalor in celebration. Kasama pa rin po ito sa ating Pride Month, syempre. At ang challenge kay Lorraine Galvez, ito, bilang host siya ng Showtime Online U, sasamahan niya akong magko-host siya with our next guest. Ayan. Are you accepting the challenge, baby girl?
0: I accept, mamaw.
1: Yes! Antare, kaya dyan lang kayo, walang bibitaw, magabalik pa rin po ang Bongga Kajay!

0: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Super sa kastikan.
4: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
5: Tabla-tabla muna, tol.
3: Super sa katatawanan.
6: Okay na ba to? Ha? Ito pa!
3: Super pati sa pogi points.
7: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
6: Hindi ko maipaliwanag, parang bang may magic.
3: Super sa lahat ng hanap mo.
8: For everybody.
3: Super exciting ang sine tuwing Sabado sa Super Sabado Sine. Dito sa sine mo, hari ka rito.
9: Manatili po kayong nakikinig.
10: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadelic magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
11: Nagbibigay ng iba't ibang information.
10: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
12: Pag walang knowledge, walang power.
10: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapawid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, go. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: mga kapamilya at kaserbisyo. Panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
1: Ano ang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
0: Ang naninindigan para sa katotohanan.
2: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
0: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Tamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
5: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
6: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
7: Makukulit na hit, Tatak Dolphy.
8: Ano yun?
9: Shooting star.
8: Ah! Ano yun?
9: Falling star.
7: Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
10: Tutunayan ko siya, mas malaki limanda sa 1,000. Kuha ka mo.
7: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you. Chocolate yan, imported. Yan ang Tatak Dolphy.
11: Muscle yan, oh.
7: Hanggang dito, umabot ang muscle. Tatak hari ng comedy.
12: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
13: Lupit naman nyo.
7: Sa sini mo, hari ang saya. Hari ka rito.
14: Wala kayong gagawin kundi mag-relax.
15: Uminom. Wow! Ang sakit sa lalamunan.
16: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin. mga kailangan sa pang-araw-araw.
9: DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Lorraine G ng Showtime Online U. Ayan. Julius Bangalando. Galing-galing naman ni Lorraine as always mula sa Camarin, North Caloocan City. Ay, speaking of Caloocan, pengi ako ng ano, spills natin sa ating apat na po anniversary. Ayan. Mga baby girls, yung sa apat na po natin. Ayan. Kasi meron tayong ganap, nandun ka rin.
1: Yes.
0: Sa July 18, opo, dahil ilang tulog na lang yan. Kasi June 28, 29, tapos 30, tapos, grabe, nasaan na talaga tayo? July, August. Oh, malapit na rin ang
1: bilis,
0: no? Oh my God, parang nung kailan lang, kumaka-countdown tayo ng 2026. Bigyan mo rin si Lorraine na ka, ayan. Kumaka-countdown tayo ng 2026, tapos ngayon, nasa gitna na po tayo ng taon. Oo, diba? Sino pa? Sino Tita Nona Damian, nandito na ba? Kita-kitsa sa anniversary Mama Jai sa Bagumbong, North Caloocan City. At syempre, nakikinig naman din si Sarah sa Los Angeles, California. Beth Kamaing, nakatutok. Tita Nona Damian, sabi dito, sino pa? Maria Dulce Orate, Halloween! Bongga. O, ito na Lorraine. O, invite natin sila bilang parehas naman tayong nandoon sa July 18. Kaya naman po, sa mga kapamilya po natin, magkita-kita po tayo sa July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex, sa Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 44 na po tayo.
1: Simula alas 9 ng umaga hanggang... Sorry, kinabahan.
0: Ay, bakit niya kinabahan?
1: Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 katao ang pwede ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths. Diba, Mama Jai?
0: Meron niya ang mga libreng merienda, gupet, payong legal, aura reading at iba't iba pang mga discounted items at freebies mula po sa ating mga partners.
1: Ayan, may livelihood workshops din para sa ating karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artists tulad nina Brian Chong, Anne Rain, Ian Manibale, 1621, and Aja.
0: Pagpatak naman po ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito ninyong mga anchors at reporters at sama-sama po nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod nga riyan, may pagkakataon din pong makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. Ito po ay first come, first serve, mga kaserbisyo, kaya maging bahagi na po ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 44 na po tayo. Wow!
1: Yes.
0: Tara!
1: Kunyari, hindi tayo kinabahan kanina.
0: Hindi tayo kinabahan kanina.
1: Wala kayo na lang din,
0: eksena. Di ba ikaw makakasama natin sa ano, sa online?
1: Yes po! Nakaka-excite!
0: Kayo ni ano? Ni
1: Simon.
0: Simon, yes. Si Simon din nakakatuwa, no? Mahusay din si Simon.
1: Yes.
0: Nag-audition pala talaga si Simon, in fairness.
1: Hindi kami nagkasabay sa audition.
0: Talaga? Mm-hmm. Nag-audition kayo dito?
1: Yes, nag-audition po ako.
0: Ay, talaga! I'm so proud of you, anak.
1: Thank you,
0: yes,
1: po.
0: Nakakatuwa, diba? Ang sarap-sarap. Alam nyo, ito na may sasabihin pala ako. Kuya Fred, kagabi, hindi ko alam. Ang alam ko talaga, supposedly, yung guesting ko kay Chari Solomon at saka kay Buboy Villar sa Your Honor. Yung kanilang, ano, yung ULOL nila, parang ganon. Yung guesting ko, ang alam ko talaga, para mga third week of July pa e-ere. Kagabi, right after nung Love Laban na nasa UP, pag-uwi ko, ang dami ko ng mga... need review. Kasi i-collaborate yung mga videos na. Sabi ko, ha? Umi-air na ba ngayon yung mga interview ko? My God, ang dami katanong sa akin, sino daw yung blind item ko doon?
1: Oh, wow.
0: Yes, oo. Maraming salamat sa ano ha, sa Your Honor, sa ating mga kapuso. Maraming salamat po sa inyo. Yan, naging guest tayo ni Chari Solomon at saka ni Buboy Villar. Panoorin nyo po sa kanilang YouTube channel. O, pero ito na, in relation to the Happy Pride Month, diba? Siyempre, meron tayong special na bisita. I-intro mo na ang special na bisita natin,
1: ito
0: anak.
1: Ito na, kanina pa natin siya inaabangan, ang ating drag queen na si Shine Vavalor.
2: Hi!
3: Hello po!
0: Wow, ayan. Sweet! Bumati ka muna sa lahat ng mga ano fans mo, sa family mo, Shine.
2: Hello everyone, my name is Shine Vavalor, and I would like to... Inaabangan ako siya. Hi po sa mga family ko, sa mga friends and supporters ko dyan.
0: Yes. Yeah. Oh, Shine.
2: Happy Pride, everyone.
0: Happy Pride. Yes. Shine, ikaw ba yung saan namin na pwedeng mapanood? Saan ka nagpe-perform?
2: Actually, I'm just a freelance drag artist. Oh. And

0: Meron akong ano kasi work talaga. Mm-hmm. Bali, fantasy ko lang pagiging drag.
1: Ah, talaga?
2: On the
0: yes.
2: Side.
0: Yes, mm-hmm. Parang side hustle ko lang siya at the same time. Pag free lang din ako kasi since I'm busy sa work, mas focus ako sa work ko.
1: Totoo.
0: Rather than
1: yung kumaga parang ano lang to, yun yan, side hustle, mm-hmm. side yes. trip, ganyan. Yes. Sideline, ganyan.
0: Yes, pagkaya ng oras naman. Then,
1: nagaperform
0: yes.
1: ka. Oh, bongga. Oh. Pero if you don't mind me asking, ano ang iyong ano, regular job?
0: Freelance makeup artist din.
1: Ah, kaya. Okay. Oh,
2: so, ilang years ka na makeup artist?
0: I've been... makeup artist before. Nung college pa kasi ako, first year, so mga parang 8 years na in the making.
2: Mm-hmm. Tapos, yeah. Kailan mo na-realize na, what if itry ko naman sa akin naman?
1: Mm-hmm.
0: Actually, it were all started nung season 1 ng Drag Race Philippines.
1: Naging idol mo sila.
0: Yes.
1: Precious Paula.
0: Yes, Nicole. Mm-hmm. Sila Marina Summer.
1: Yes.
0: Then, it's just
1: Venus
0: a fantasy.
1: Venus Deluxe, yeah. Brigidine. Mm-hmm. Yeah, ano.
0: It's just a fantasy of mine. And parang in-apply ko sa sarili ko, why not, bakit hindi ko i-apply sa sarili ko. Mm-hmm. And then, ayun.
1: Ang galing.
0: Nagustuhan ko naman siya.
1: Talent kasi ang pagme-makeup, ha? Hindi yung, ayan, nakikita po natin sa screen na talagang, yung nakikita nyo po sa monitor, naka siya po ay naka-formal look lang ngayon. Kumbaga, normal, daily look lang niya. Pero sa screen po talaga, ibang tao na siya.
0: Yes.
1: Oo, siya na talaga si Shine Vavalure. Oo. Shine, bakit Shine Vavalure?
0: Actually, bigla ang pangalan lang po siya na ginawa ko kasi may nag-chat sa akin that time na gusto mo bang sumali ng drag lip-sync battle? Tapos sabi ko, I said yes. And then from that moment on, hiningan ako ng like
1: drag name.
0: Tapos wala akong maisip. Mm-hmm. That time is kilala ako sa Makati nung sa volleyball industry na may mama na tumatawag sa akin na shine, parang ganon, na parang MM yung pangalan lang, parang tumatak sa isip ko na why not ayun yung gamitin ko. And then yung Vavalure naman kasi since in-embrace ko naman din po yung
1: ang pagiging tulisan.
0: Yes.
1: Hindi naman.
0: Ay, yeah, kaya ngayon parang in-incorporate ko na lang siya to embrace my authenticity.
2: Correct. Yan ang Shine Vavalure.
1: Kaya Vavalure.
2: Diba? Yeah. So, ano yung first song na nilipsync mo?
0: I wanna dance with somebody.
1: Okay. I wanna feel the heat with somebody. Ganon, diba? Mm-hmm. Ang galing. Nanalo ka?
0: Sadly, hindi po. Kasi... First time kong sumali, and then, hindi ako nanalo kasi nga hindi ako nakapag-lip-sync kasi yung, that time, meron akong katoking stage.
1: Broken heart, eh. Nawala sa focus,
0: yes.
1: Eh. Kakasabi lang natin kanina, diba?
2: Diba? Kailangan game face on.
1: Kaso nung time na yun, dahil nga may katoking stage ka, tapos hindi ka pinanindigan, pinuyat ka lang... Inassume ko talaga na pinuyot lang sa atin. Isa pinag-inigit.
0: Oo, diba? Oo. Open up. Like, may nang ako talking stage that time. Ongoing yung contest. Dating kami. Mm-hmm. Tapos, biglang, okay naman kami. Tapos bigla siyang nag-chat na, let's stop chururut. Ganyan.
1: In the middle of the competition.
0: Oo. Ano, parang 1 week ata, ganon. Tapos, nalalaman ko, jowa na siya nang parang nagmamanage sa akin.
2: Oh my God!
0: Tapos, on the day sa competition, like, in-open up sa akin ng nagmanage sa akin na, sorry, walang...
2: no hard feelings.
0: Wala daw, anong tawag nilang sulot or something ganon. Parang okay naman din daw kami. Kaya, nung time na nagme-makeup, umiyak ako. Tapos, so, nabubura yung makeup ko.
1: Nabubura?
0: Oo, tapos, nawala ko sa, na-out of focus ako, na mental block ako, everything.
1: Oh my God.
2: Nako, Shine, malay mo, nanonood sila ngayon. Anong gusto mo sabihin sa kanila?
0: Hi.
1: Andito na ako.
0: Deserve nyo.
1: Ay! Tiyara. Ay!
0: Yeah.
1: Deserve nyo yung pagmamahalan. Uy, pero grabe, no? Akala natin talaga minsan, sa kabila ng mga magandang make-up, magandang ayos, di ba? Meron talagang sa likod ng bawat mga facade, no? Nakikita na, talagang facade, oh, di ba?
2: Diba?
1: Sa likod ng mga, nakikita natin mga kagandahan, lalo na sa mga drag queens na katulad nila, may mga ganun sila.

0: ang mga moments na na-experience. So parang feeling mo, that leads you dun sa pagkakatalo mo sa competition. First ever pa man din, yes. Ate. Mm-hmm. Pero after that naman, syempre, may mga sumunod ka ng mga journey.
1: Actually, I was being traumatized that time. Then I stopped. Like for 1 year. I stopped for almost a year. Then came back stronger. Then, ayun. Tuloy-tuloy na siya right after 1 year.
0: Kumbaga parang ano ka lang talaga. Mas nagpalakas. Diba? Ninamnam mo lang yung pain na idinulot sa'yo. Siyempre, diba yung nag-manage? Ito naman si nag-manage naman.
2: Di ba binigay naman?
0: Oo, sinasabi ko naman. So, o yan tuloy. Natalo siya. Wala ka naging komisyon. Wala ka
2: pa.
0: Diba? Kasi sinina mong kumag-ibig. Oo, diba? Oo, pero hayaan mo na sila, diba? At least, ikaw ay ano, mas, they made you stronger than
2: ibang
0: yesterday.
2: Ibang shine na, diba? Oo. So, anong makukumpara mo? Kung makukumpara natin si Shine Vavalor noon, nung hindi pa siya broken-hearted, tapos ngayon na, iba ka na, anong pinagkaiba niyo?
1: Mas matibay na ako ngayon na parang kaya ko nang harapin lahat.
2: Ay.
1: Yes, kaya ko makapag-perform ng mas better kaysa before.
0: Yes. Na-meet mo na yung mga ano, mga idols mo.
1: Yes po.
0: Sino yung pinakauna mong nakilala? Kasi ate, sabihin natin, 'di ba, kahapon, nagpunta ka ba kahapon sa Pride Month?
1: Meron na kaming event sa work kasi kaya hindi ako nakapag ano. Oh. Pero ano ko, nakipag-parade ako ng very slight lang tapos
0: kahapon.
1: Yes.
0: Talaga? O sayang. Pero okay na, at least umapir ka pa rin sa parade, ba? Diba? Pero aminin natin, ba? Diba? Kahapon talaga buhay na buhay. Correct. Yung mga drag queens natin talaga. Ang galing nilang lahat na nag-perform sa main stage, Melchor stage, Sun Ken, tsaka sa Palma, ba? Diba? No, lahat sila meron. Yung mga ano sa amin, ang sumampata, mga Baguio Queens.
2: Mm-hmm.
0: Yan, yung mga Baguio Queens, ganyan. Sino yung unang-unang na-meet mo?
1: Hindi ko sila personally na-meet, pero parang nakita ko lang sila from afar, like sa mga shows and everything.
0: Napapanood mo sila?
1: Yes, live.
0: Oh. Pero di ba mahal mag-drag kasi yung wig?
1: Yes, super expensive.
0: Mahal.
1: Actually, super expensive.
0: Yung makeup naman, siguro yung makeup, meron naman mga
2: meron, kaya naman,
0: mura.
2: Pero yung mga outfit pa eh.
0: Pero yung mahal ang outfit.
2: Wigelia.
0: Yung Wigelia, mahal.
1: Yes.
0: Naalala ko dati, pagka Kanekalon Fiber, yung texture ng wig, yung pwede mo siyang plansahin, correct. Pwede mong kulutin, Kanekalon Fiber yung tawag doon. It's different sa synthetic.
1: Mm-mm.
0: Kasi yung synthetic bawal dahil masusunog, dahil plastic siya, di ba? Parang gano'n. Pag Kanekalon Fiber, close to human hair.
2: Yes.
0: Wow. Perfect. Alam na alam, di ba?
1: Alam na alam.
0: Kasi nga, marami akong wigs. I have 30 wigs sa bahay. Tapos hindi ako nag-drag queens. Parang gusto ko lang minsan sa TikTok maganda-ganda.
2: Malay mo, ikaw na yung next na may interview naman. As Sasha Vavalor din naman.
0: Ano kaya ang drag name ko pagka ganun?
2: Isipan natin. Mag-comment po kayo sa ating mga live viewers.
0: Totoo. Ayoko na. Wow, talagang siya rin.
2: Parang andayin mo ng ganap na siya sa
0: gabi. Ginagawa ko lang yung pagka nag-trip ako. Yung kanya sa TikTok, di ba, magaganda-gandahan ka lang sa madaling araw. Kaya nag-iba-iba ako ng look. Pero di ba, mahal?
1: Super expensive, to be honest. Parang lucky lang din ako kasi mainly because meron akong work, may regular work ako. So, I can be able to provide the things na kailangan as a drag artist.
0: Oo. So, namuhunan ka na rin sa mga wigs mo?
1: Yes, yeah, sobrang dami. And
0: saka hindi, di ba, parang ano siya, collection?
1: Yes. Mm-hmm. Pag nakikita mo siya na parang, hala, before, parang hindi ko
0: hindi
1: kaya
0: makabili.
1: Bumili.
0: Yes. Totoo. Pati mga outfit mo, di ba?
1: Tapos ngayon nakakapagpatahin ako ng costume.
2: Perfect.
0: I love it. Shine, ano yung kwento mo sa mga kapamilya natin at mga kaservisyo natin na pinakamasasaya mong bonggang naging performance mo talaga? Bukod sa bongga yun kasi heartbreak.
2: Mm-hmm.
0: Pero yung after na natapos na yun, ano yung pinakabongga na parang, ay, ang tarin ni Shine Vavalor, sino to? Ganon.
1: I think ang pinaka the best or ang pinaka, marami kasi yung ginawang mga eksena, pero siguro ayun yung balat-balatan type ng hubod-hubad na may reveal-reveal. Tapos at the end, naka-ano lang ako, naka...
0: Yung ano...
1: Parang tiba na rhinestones. Tapos ay ano, LGBT flag ang nakatakip sa ano ko.
0: Reveal-reveal.
1: Reveal-reveal, yes.
0: Ay, ang taray. Saan to naganap?
1: Naganap ko siya sa... Saan nga yun?
2: Dito, pero ang dami rin kasi mga ano dito eh, no? Mga
0: ang dami na
2: clubs, mga bar.
0: Alam mo yun?
1: Riva.
0: Ano yung bar?
1: Yes. Bar sa Kainta, Rizal. Mm.
0: Oo, di ba nga ang dami na? Kasi dito sa Quezon City, meron yung Rampa.
1: Yes.
0: Di ba yung sa Saan ang Obar nga? Sa may Ortigas.
2: Oh, sa may ano?
0: Oo, sa Ortigas. Yes, totoo. Meron din naman sa Cubao, yung Rapture.
2: Correct. Diba? At saka dyan,

0: ang laki ng mga tip din na binibigay sa mga queens
1: actually,
0: natin.
1: Actually, kasi nga marami talagang naging super, naging open.
0: Perfect.
1: Naging open kasi yung pagmamahal natin sa mga drag performers because of, yung of course, RuPaul's dati. Mm-hmm. Tapos nung nagkaroon pa ng franchise dito hosted by Mama Pao, yes. Paolo Ballesteros, yes. Diba? Judge si Nakalad Karen, the late Jiggly Caliente. Correct. Tapos diba yung mga icon sa local scene?
0: Mm-hmm. Of course, dyan ang galing Marina Summers.
1: Marina Summers.
0: Iba, diba?
1: Sino pa? Ikaw, sinong ano mo? Drag idol mo?
0: Ako, talaga. Mahilig ako sa ano talaga, sa RuPaul. Si Sasha Velour talaga. Sasha Kobe. Sasha Kobe and Sasha Velour, diba?
1: Ako naman.
0: Mga paganyan-ganyan nila.
1: Manila Luzon. Gusto ko si Manila Luzon. Mm-hmm. Sa RuPaul, syempre. At marami din eh. Pero sa Pinas, ang gusto, si Sasha Velour din yung tumatak din sa akin, actually. Tapos yung sa Pilipinas, gusto ko syempre yung ka-face ko. John Federiaga.
0: Yes!
1: Oo, diba? May, tsaka ano, magbarkada kami. Ang tawagan nga namin, twin.
0: Mm-hmm.
1: Oo, ni John Federiaga. Yan. Sa season nila, diba, siya yung ano, feeling natin dapat hindi siya yung ma-eliminate dun sa ano, lip-sync for your life. Mm-hmm. Diba? Yes. Nasubaybayan mo ng bonggang-bongga. Yes. Hindi ka sasali o nag-try kang sumali na. Alam ko, ano, everybody's just waiting for season 4.
2: Yes.
1: Kasali ka? About, may NDA kasi sila, diba? Sabi. Pero nag-try ka mag-audition?
2: Hindi din.
1: Bakit?
2: Kasi, since super expensive, tapos, kailangan mo ng maraming connections, ng funds.
1: Ay, oo, totoo.
0: Pero malay mo naman, diba?
1: Oo, alam mo, itry mo na yan sa susunod kung magkaka-season 5 pa, diba? Mm-hmm. Ayan. Kayang-kaya mo yan. Oo, diba meron yung iba? Kasi naman, queen supports queens, diba?
0: Meron.
1: Queen supporting queens
0: mo.
1: Kasi nagsusuportahan din talaga sila. Pero sa competition, syempre, aminin naman natin, ano talaga sila? Medyo
0: laban. Wait, nag-message. Yung manager mo daw dati sa sponsor.
1: Ay, hindi na. Ayaw niya na yun. Close chapter na yun. O, sandali lang, meron tayong report na nakakatuwa dahil habang na nag-enjoy ang mga kapamilya at mga kaservisyo natin sa chikahan natin ngayong tanghaling ito po, marami rin sila mga balitang nalalaman sa labas ng ating himpilan. Ipasok na natin ngayon na. White Ribbon Movement nagbabala sa mga grupong makikilahok at magtatayo ng sariling stage mamaya sa prayer at indignation rally. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
3: DJ Jain, hindi ng grupong White Ribbon Movement ay hindi po pwedeng magtayo ng sariling stage sa mga makikilahok na grupo mamaya gaya ng INC, PDP Laban at United People's Initiative dahil sila lang ang nakakuha ng permit. Pagamat bukas sila na makisabay sa prayer at indignation rally, ang mga nasabing grupo ipapatanggal nila sakaling magtayo rin ng mga ito ng mobile stage mamaya. Ayon kay Edwin Fernandez, miyembro ng Executive Committee ng White Ribbon Protest, iisa lang dapat ang panawagan at ito ay kontra-korupsyon at dinestiya. Magsusuot din sila ng puting damit para ipakita na wala silang kinikilingang kulay. Anya, nais nilang magising ang taong bayan sa nangyaring harapan na katiwalian at tumilihig ang mga ito. Sumabay sa panawagang managot ang mga sangkot. Samantala, nakanda naman na ang mobile stage na gagamitin sa White Ribbon Protest mamayang alas 2 ng hapon dito sa People Power Monument. At yan, ang balitan kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol at Kelly Cordero.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa

0: 1:26 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kasama pa rin po natin si Shino Vavalor. Siyempre naman, of course, ang nag-iisa nating napapanood sa GZMM na si
1: Lorraine Galvez.
0: Anong moniker mo?
1: Sa akin po ay Online Show Diva. Tapos kapag nag-GZMM, Online Show Diva, nasa radyo na rin chumichika.
0: I love it! Diba? O ayan, ikaw ba may tanong kay Shine?
1: Yes, gusto ko malaman, Shine, ano ba yung drag style mo? How would you describe it?
2: Stunt queen. Oh. And, yes.
1: Ah, stunt queen. So, ibig sabihin, perfect talaga yung mga pag-ano mo, cartwheel,
2: tumbling, V-drop.
0: Yung mga pagbagsak.
1: Kaya niya sumampol dito ngayon.
0: Sorry. Imbitahan mo sila kung saan ka pwedeng i-book sa pagiging makeup artist. Kasi, syempre, maraming iba na fantasy rin nila na, ano,

0: mag-drag makeup, di ba? O, so pwede mo sila makeupan ng drag, di ba?
1: Yes, booked and blessed.
0: Yes.
1: Actually, kakahapon, meron akong...
0: Inayusan.
1: Inayusan na contest.
0: Oo.
1: And I'll invite them.
0: Oo,
2: yes.
1: You can actually follow me on my social media account at shine_vavalour or on my personal account as onjason1. Ayan. You can DM me there para...
0: For booking sa pag-makeup. Yes. At syempre, pwede ka rin bang i-book sa mga performance?
1: Yes po. As long as I'm free and available ako that time.
0: Mm-hmm. Talaga. So parang feeling ko sa pagkakasabi niya as long as I'm free, parang feeling ko talaga.
2: Book and busy kasi.
0: Book and busy siya. Talagang ano, no? Siksik liglig ang mga nagpapaayos sa kanyang makeup pa. Na trabaho, 'di ba? No. And congratulations for that, 'di ba? Manatiling blessed, 'di ba? Manatili tayong lahat na yung ano yung dust, anong tawag dyan?
2: Sparkle again.
0: Sparkle dust para sa ating lahat na patuloy tayong ano, kumita ng maraming pera, pati po kayong mga nakikinig at mga nanonood. And syempre, good health for everybody. Mm-hmm. Ayan, di ba? At sana ay mapagtagumpayan ninyo ang inyong mga ganap sa buhay. Kung may problema man, ihinga lamang ng malalim. At tomorrow is another day. Laban lang mga kapamilya, yes. Di ba? Ayan. Maraming salamat. Lorraine, ikaw naman, invite mo sila sa iyong mga ganap. Go.
2: Yes po, please watch Showtime Online U. Magte 10 years na po ang Showtime Online U. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. And of course, Jeep ZMM Monday, Wednesday, and Friday po, 'di ba, nang 7:35 AM. Thank you so much. And thank you so much DZMM for inviting me again po dito sa show po ni DJ
0: Bongga
2: Jai. Na solo naman po niya ako ngayon.
0: Totoo,
2: salamat.
0: Totoo, ang dami na napagchikahan.
2: Totoo.
0: Talaga nahimay ko yung ano, journey ni Lorraine Galvez ngayon. And maraming salamat for sharing. Thank you so much. Salamat Lorraine. Abang ano siya ha, MWF sa Gypsy. Pinasa talaga sa kanya yung corona.
2: Salamat po.
0: Lorraine Galvez and Shine, maraming salamat. Happy Pride. Sa lahat po,
2: Pride.
0: Susunod na ang Connect Ka Dyan sa DZMM Teleradio Cable at YouTube channel. At ang With Due Respect naman sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Monday to Friday, pakinggan niyo po ako, Alam Na This with Papa Awel Paz, 9 PM to 10 PM. At syempre, every Sunday ang Bongga Ka Jai, 12 noon to 1:30 PM. Dito lang lahat yan sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa East 30. Ayoko nang ako lang, si Shine at si Lorraine ang bongga. Gusto ko lahat tayo dapat sabay-sabay na sisigaw ng Bongga Ka Jai! Bye!
3: Fanboying o fangirling time na! Bida ang mga idol mo dito sa FanZone! Gustong umunlad sa pag-iipon? Dito ka na sa programang hahasain ng galing ng Pilipino. Basta't may diskarte, panalo! Kasama si May Valle Ceniza at ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez. Sila ang magbibigay sa atin ng panalong diskarte.

0: Microphone! Sunday na naman! Shake, shake, shake it off ang mga bad vibes at nega sa buhay and smile! Kasi andito na naman ang makukulit na mga beshies na si Tito May at Ate Salve. kahit ano pa man ang pinagdadaanan natin sa buhay, we are here for you! Pag-uusapan natin lahat ng may kinalaman sa kaperahan at tandaan, safe space ang alay ng mga lola ninyo. Kaya't walang a-absent mga beshies! Ikaw man ay 30-hin, 40-hin, 50-hin o 60-hin, tumatagos pa rin ang lagi nating sinasabi na everything will be alright. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez.
1: Yes! Good morning! Happy Sunday nga! Isang masaganang araw mga kapamilya. Ako po, si Mayvalia Siniza. Bow. Okay. Ito po ang programang tutulong para turuan kayong palaguin ang inyong mga iniipon at gabay ninyo para tuparin ang inyong mga pangarap. Kailangan pagtibayin lang natin ang ating kaalaman sa pagmamanage ng ating mga perang iniipon at pinaghihirapan talaga ng maramdam ko yun.

0: Dahil dito, pag-uusapan po natin ang mga paraan kung paano yan lalago at para hindi rin tayo maskam at maisahan. At syempre, ano mang pagpaplano, kailangan natin ng push. Pagpupursige, unawa, savings at hangarin. Di ba, Besh?
1: Yes, ang daming energy today dahil very special ang ating guest. Huwag kayong mawawala. Very trending ang kanyang story.
0: Ay.
1: Kaya mga kapamilya, salamat po sa pagpatuloy na pagtutok sa amin. Ang DZMM Radyo Patrol sa East 30 ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila, sa 630 kHz sa AM band, at sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel. At sa buong mundo lang naman sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWatt. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradyo YouTube at Facebook, kaya like at subscribe na. Uy, may notification.
0: Oh, di ba?
1: Kaching-kaching. Kaching-kaching. Ay, inulit.
0: Parang pera lang na. Yung sa ano, pumapaso. Sa mga abo. Yung parang
1: ikaw
0: yung
1: talaga
0: coin.
1: Malaruin sa ab.
0: Coin.
1: Sana totoong coin.
0: Aha, eto, pera nga ang paksa natin ngayon. At ito ang lugar kung saan maaari ninyong itanong ang mga burning questions na hindi nyo matanong-tanong kahit kanino. Walang judgment dito, tama ka ba, Beshi? Ipadala sa DZMM Viber number ang inyong mga tanong, reaksyon, at syempre pati na rin yung mga, pwede na rin ang bate sa 0919-278-3000, at babasahin namin yan maya't maya as they come in. At syempre, kailangan ng participation ninyo.
1: Yes.
0: Huwag lang kinig ng kinig. Kailangan meron din kayong contribution dito sa programa dahil kasama namin kayo dito. Ang ating tanong para sa may say ka dito for today, kapamilya, para sa inyo. Natakot ba kayo? Hindi. Ano mo sabi na anak ko? Sabi ng mga friends niya.
1: Anish.
0: Scared sila kasi I have a RBF. No, I'm gonna smile all the time.
1: Resting beauty face.
0: Oh, kung ganun, okay, di ba? Pero yung isa, wag. Okay, smile lang. Para sa inyo ngayon, ang ating tanong, ano ang tamang age para magsimula ng sariling negosyo?
1: Ganda katanungan yan.
0: Mm-mm. Pwede, ay hindi naman negosyo. Kasi meron tayong tip noon na kahit 5 years old, pwede nang utusan at bigyan ng sweldo.
1: Pwede nang magkaroon ng negosyo. Alam ko,
0: 5 years old?
1: Naka-attend na ako, Ate May, ng parang fair na mga elementary age ang nag-start ng negosyo. Of course, with guidance.
0: Okay.
1: Oo, pero na-experience na nila sila magbebenta, sila gagawa ng limonada. Limonada!
0: Pwede.
1: Oo, pero parang
0: America, lemonade
1: stand pag summer.
0: Okay.
1: Alright, everybody.
0: Pwede nga, no? Yung mga juice-juice lang. Tapos yung noon, papiso-piso. Ngayon, wala ng piso. Walang inumin na piso. Baka
1: ngayon, puro kakawatan na lang ang tinaturo natin mga
0: okay.
1: Ay nako, ewan ko lang, magsisimula naman. Huwag natututsang ang hair natin at puputi ang buhok. Pag corruption ang pinag-uusapan, magnegosyo na lang tayo mga kaibigan.
0: Napakasakit isipin niya yung corruption naman.
1: I know, okay. Parang hindi na natapos. Tigilan na natin yan. Feeling ko talaga financial education can help. Kasi pagka mga tao marunong sa pera, marunong din silang tumingin kung sino ang gumagawa ng kalokohan.
0: Oo. At syempre, hindi ka lang aasa sa ayuda.
1: Correct.
0: Kapag marunong kang mahumawak ng pera, no? Pag financial literate ka.
1: Tingnan mo yung guest natin, tango ng tango. Bilisan na natin to. Excited na ako sa kanyang trending story. Kaya everybody, magbabalik ang
2: Panalong Diskarte!
3: Ito ang diskarteng malupit.
4: Malupit!
3: May Valles Elisa at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
5: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
6: Sa house,
5: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko, at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to, kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisa batas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.

0: pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
1: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
1: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
2: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
1: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
3: Disyembre, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha to. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
4: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
5: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka.
6: Sana nasanay ko dyan.
5: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka.
7: Hello to Marian.
8: Hello, Lola.
9: Cute na.
5: Kung malastik ang kulitan, tumawa ka.
10: Patay ka ngayon.
11: Sino ba patayin mo?
9: Ako.
5: Kung sila ang araw-araw mong kasama,
12: walang hiyatong lapad ng ipin mo. Parang palak mo ng Indian.
5: Sure kang tatawa ng tatawa.
13: Netawa ako.
14: Isn't it fantastic?
5: Yes! Netawanan. Monday to Friday, 5 p.m. dito sa sine mo, hari ka rito.
0: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
15: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
0: Ang naninindigan para sa katotohanan.
16: Nakaumulang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
0: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
17: Kwentong sumakses.
18: Sumakses.
17: Discarding malupit.
18: Discarding malupit.
17: Sa Pananong Diskarte.
0: Pananong Diskarte.
19: Nagbabalik ang Pananong Diskarte. Hindi naman tayo masyadong excited. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga viral success stories ng mga OFWs at kung paano nakakatulong. May papalakpak.
20: Yes.
19: O, diba?
20: Live na palakpak to.
19: I love it, Ate May. Okay, kung paano nakatulong ang financial financial literacy mula sa pag-iipon, pag-iinvest, hanggang sa paghahanda para sa mas maganda nilang kinabukasan. Para pag-usapan po yan, makakasama po natin ngayon ang isang tao na parang ano ko, ang tawag ko dito, dancing jardinero to investor. O, di ba? Yan ang kanyang story. Kaya masaya pag-usapan. Huwag kayong mawawala. Maraming pwedeng itanong dito dahil siya rin ay isang registered financial planner or RFP at isa siyang transformare coach at financial coach ng kung saan-saan pa. Grabe ang transformation story. Dati, nag-guest natin siya via Zoom lamang.
20: Dahil siya ay nasa ibang bansa.
19: Nasa Palermo, Italy siya. Kaya pag gine-guest natin siya dito sa Panalong Diskarte, alas 2 ng madaling araw sa kanyang bayan, gumigising siya. Okay, papasukin na natin ang ating guest, si Aris Baloran, RFP and financial coach. Kumusta ka, Aris? Thank you so much for joining us today. All the way from Palermo and Ilocos.
20: Yay! Oo, Kabagis ang tawag ko dyan. Kasi ano? Pareho kami Ilocos.
19: Kabagis! Ano yung ibig sabihin ng Kabagis?
20: Kabituka.
19: Sige nga, mag-Ilocano nga kayo para sa mga Ilocano viewers natin.
20: Na imbagabigat kanya, mag-ading.
21: Nembagabigat kanya, you amin.
19: Ano yung ibig sabihin nun?
20: Good morning, my
19: ang layo naman.
20: Younger. Oo, no.
19: Anong pinanggalingan ng ano?
20: Nako, yan na hindi Ilocano. Ko alam. Natutunan ko lang.
21: Baka po, hindi ko alam.
19: Kasi parang hindi siya Espanyol, di ba?
20: Hindi.
19: Ang Espanyol, Bicol.
20: Chabacano. Oo, Chabacano.
19: May mga ano.
20: Tapos yung ibang Tagalog terms natin, medyo similar sa Spanish.
19: So, kumusta naman ang biyahe mo galing sa Ilocos? Uh-oh.
21: A little bit dizzy pa rin.
19: Hilo-hilo ka pa?
21: Because of Bonamin.
19: Nag-bus ka? Nag-bus ka ba?
21: Opo. 10 years nang hindi nakaka-experience ng ganong klase.
20: Malayo. Ilang, dati kasi parang 9 hours. Ngayon,

0: ba? Kasi meron na bang mga
1: nine.
0: Bagong roads.
1: Nine hours.
2: My God.
3: 9 hours.
2: Parang Bicol. Mm-hmm. Ako din, pag nagbubus ako pupuntang Bicol, kinaumagahan, medyo parang lasing-lasing ka pa.
0: para kayo mga Lenny Robredo.
2: Oo, ganun talaga.
0: Nagbubus, di ba?
2: Nagbubus. Mas ano, mas cost-effective naman yun, not good for our planet. Anyway, Aries, thank you so much for joining us. Alam ko medyo extra challenge pumunta dito dahil wala kang sasakyan dito. Ikaw ay nag-bus, pero importante ma-experience natin ang public transport. Mm-hmm. Dahil ano, yun ay talaga pa rin pinaka-okay na transportation. Pero ang pag-uusapan natin dito, ang iyong transformation.
0: Yeah.
2: So namin ikwento mo kaagad, how difficult was it when you first went to Italy? Gusto ko yung storya ng meluhaan.
0: Oo. Yung ano, no, ilang taon ka nung pumunta ka dun?
1: Ayun. Okay. Ay, kailangan ba bang i-reveal ang age?
2: Akala ko ba kailangan magre-reklamo dyan?
0: Kasi sabihin kung gano'ng katagal ka na dun ang magkwenta. Okay.
1: Ay, nako. Mm. Kung babalikan ko lang ang nakaraan.
2: Ang nakaraan, luluha kami.
1: I 25 years old. Nung ako'y pumunta ng Italy. By the way, buongiorno sa mga nanonood sa Italy ngayon and good morning to my beautiful wife.
2: Wow.
0: the name of the beautiful wife.
1: To my wife, Maricel.
2: Baka daw magkamali ka sa pangalan. Chine-check lang po namin. I love you, Maricel.
1: So I was 25 years old nung pumunta ako ng Italy. I was a college professor dito sa Pilipinas for 6 years. Mm-hmm. Hindi ko alam kung ano magiging kapalaran ko doon, but I know kung ano yung trabaho. So, mayroon akong kwento. Ito yung mostly kinakwento ko sa lahat, which is I called the adobo story. 2 weeks right after pagdating ko sa Italy, my wife kasi maraming kakilala, so naghanap na ng trabaho kaagad.
0: Mm. Ah, mag-asawa na kayo doon. Mm-hmm. Okay.
2: Kaya nga hindi niya maiwan. Oh. Ay, hindi niya pwedeng pabayaan mag-isa doon. Kailangan humabol siya.
0: Correct.
1: So, in that 2 weeks time, meron akong trabaho, excited. Mm-hmm. My wife packed me an adobo. Adobo.
2: Adobo na
1: lunch ko siya.
0: Hindi napapanis.
1: Ayan. So, pagdating ko sa trabaho, it's malaking mansyon. Uh-huh. So, I am that area, naglilinis. Okay. And then, siyempre, sanay tayo dito sa Pilipinas, nakakain ng lunch natin 12 noon, right? Mm-hmm. Doon hindi, 2 p.m. kasi ang lunch nila.
2: Gutom-gutom na ang lolo mo.
1: Gutom na ako, ayun. So, maghahanap ako ng place kung saan ako kakain. Alangan naman nakakain ako doon sa mismong lamesa, sa dining area ng aking boss. So, wala akong mahanap na place. Ako ngayon nagtago. At doon ako mismo, doon sa bathroom, doon sa CR, nalilinisan ko. Doon ako kumakain. Mm. Actually, ang bilis kong kumain, yung pasilip-silip kong gano'n.
0: Patakas pa yun,
1: pasilip-silip kong gano'n. And then, hindi ko na mamalayan yung luha ko pumapatak na.
2: Tumutulon. Yeah.
1: That's my first ever experience. And pag sinishare ko yung story yan sa mga kasama namin sa Italy, mga relatives, they are laughing. Because sabi nila, hindi lang ikaw ang umiyak, kami rin. So, everyone experience. Yeah, it's normal.
2: Ano yung mga iniisip mo nung tumutulo yung luha mo?
1: Sabi ko noon, someday I will be somebody. That's my hugot. Someday I will be somebody. Kasi nga, dito sa Pilipinas, I was a college professor. Mm-hmm. I was about to finish my master's then. I'm about to
0: ang aga graduate? Mm-hmm. 25 umalis? 6 years siyang nag-professor? Mm-hmm.
1: 19 years old. I was already
2: wala
1: was already
2: pang K-12 nun, besh. Kaya maaga-aga tayo
0: kung
2: mag-graduate. Tapos
0: may prep pa. Tapos may grade 7.
2: Oo, totoo.
0: Okay.
1: So, yun. So, after that, natanggal ako sa trabaho.
0: Dahil kumakain ka sa ano? Oh my God!
1: Dahil hindi ako marunong magtrabaho.
2: Uh-huh. Yeah, and then, hindi ka naman trained for ano paglilinis.
1: Yeah, so okay. It took me siguro mga around 8 months. So every now and then, fired, may nahanap na naman after 2 weeks. I work for a house na mayroong 12 na dogs, would you imagine?
2: Oh my God.
1: Yeah, mabaho yung house. Pero, tapos yung house is nasa mountain.
2: Oh my God.
1: So, I will take the public bus and then, hindi kasi pupunta yung bus sa taas.
0: Lalakarin mo.
1: So, 3 kilometers yun, ma'am. Pataas.
2: One way, pataas. Wow.
1: Pababa rin.
2: Magkaka-abs ka nun.
1: Ang sakit ng pa ako. Pero okay lang. Sabi ko sa wife ko, okay lang. Kakayanin ko yan. Hindi ako nagre-reklamo.
2: Mm. Di ba marami tayo mga story na naririnig, not to judge anyone, yung mga Pilipino na pagpunta overseas, hindi sila nagsusurvive kasi namimili ng trabaho.
1: Ay, marami yan.
2: Choosy.
1: Maraming ganyan. Maraming, even this time, marami pa rin mga ganyan. Uh-oh. Pero ako po, on my experience, hindi talaga. Kahit saan, sige. Mm-mm. Pwede. Basta yung importante sa

0: akin, magtrabaho. Gusto ko kasi yung wife ko na maging proud sa akin. Na I choose her sa aking career. Kasi yung career ko sa Pilipinas, okay na eh, maganda na eh. Pero sabi ko sa kanya, ang challenge ko sa kanya, if you will be able to get me within a year, I will quit everything. I will sacrifice everything.
1: Ay, grabe!
0: Yeah, that's in a challenge.
2: Love, in love talaga. Yan ang true para love.
1: Yan ang true love.
0: LDR for 4 years. Tapos bumalik siya. At nagpakasal kami. Huwag niyo lang tarayin yung date.
1: So, mga anong klaseng trabaho ang pinasok mo? Kasi, yun din eh, parang issue yun, Ate May, di ba? Para sa mga people who want to make it around the world, hindi lang sa Italy, sa ibang parte ng mundo. Parang underqualified, overqualified ka talaga sa mga unang trabaho na papasukan mo. Is that okay?
0: Yeah. Actually, dala-dala ko nga yung resume ko eh. Pero hindi yun pwede sa Italy. Because dapat graduate sabihin ka doon.
3: So, what kung professor ka doon?
0: Wala silang pake.
1: So, magsisimula ka sa
0: Italy. So I tried working as a gardener, house help, and then driver. And eventually, yung driver, doon ako nag-click. Kasi I got hired by Count of Villa Tasca.
3: Count of Monte Cristo.
0: So ako yung driver nung kanilang anak. Shout out to Martina Tasca, which is a very good friend of mine. So ako yung driver nung anak nila. High school pa lang siya noon. So
3: hindi ka na nagmumultay jobs? Kasi iba, di ba, not one, two, or minsan three
0: Before, isa lang.
3: Uh-oh.
0: Ngayon, tatlo.
1: Ano trabaho? Dalawa lang yung alam ko eh. Yeah.
0: I have 8-to-1 job, and then another from 6-to-sawa, and then may part-time ko ng Sunday with my wife. Kaya tatlo. Tinutulong ko yung asawa ko. Because kung hindi mo gagawin yun sa bansang Italia, tumataas din naman yung inflation, tumataas din naman yung mga bilihin, saka may mga pangarap din naman tayo din eh. Nangarap din tayo na someday,
3: at may pamilya ka, di ba?
0: At may dalawa akong mga bata, mga anak. So, nangarap din naman kayong bumili ng sasakyan, nangarap din naman bumili ng bahay, ng mga sapatos na sobrang dami.
1: Mahilig sa sapatos itong si Aris Baloran.
0: Yeah, before. That
3: Ayan, siya yung kwento na ano, parang tuwing sweldo bibili ako ng sapatos kasi parang niya feeling deprived siya.
0: Yeah, basketball player tayo dito sa Pilipinas. And then,
3: hindi
0: ako makabili ng original. So, nung nagkaroon tayo ng access, dun na. Pero, the worst part is, naging habit. Bad habit. So every time may nahawakan akong pera, nanginginig yung kumain ko, I want to spend it. I want to show off. That's why one of the most important lesson that I learned about money is one of the biggest motivation to show other people that you have money is to spend your money.
1: Nang nakikita. Conspicuous spending, di ba, tawag natin doon. Hindi pwedeng spend lang na hindi nakikita ng iba. Kailangan is to show off
0: money. Yeah, one way of losing money is to show other people that you have money. 'Di ba? Pakita mo, 'di ba? Kung mga ganitong bagay, bili ka and then you post it on social media.
1: Dumaan ka din sa ganyan?
0: Yes, I was so insecure, I was mayabang. Even this time, tinatawag pa rin mayabang. So I was insecure
1: before. Dami mong bashers eh, no?
0: I was insecure, mayabang, everything.
3: Until
0: pinag-pray po namin yan.
3: Nauntog ka. Inuntog ka.
0: And God answered my prayer in a very strange way. How? Yung pagdating ng aking second son.
3: Uh-huh.
0: And that time na nalaman ko, we are crying. Kasi even my wife is not prepared. I am not financially, emotionally, spiritually, physically prepared during that time. I was crying and then I remember yung prayer ko na, Lord, please change me. Kasi every time na may makakuha akong pera, and even sa searching ko sa internet, all are shoes, sapatos. And then, naging cyclist din ako, naging sa bike. naging addict na naman ako sa bike.
1: Sige nga, i-confess mo nga muna yung mga kasalanan mo. Umamin ka muna dito sa viewers natin.
0: Sa bagay, alam naman ng
3: marami
0: family.
3: Marami makarelate dyan.
0: I usually own 250 pairs of shoes, wow. Basketball shoes.
1: 250? Oh. Ilan ang paa mo?
3: Hindi ka naman centipede. Sobra
1: diba,
3: pa nga.
1: Ito yung may joke nun, di ba? Hindi ka naman centipede, pero 250 pairs of shoes.

0: tapos sa mga bicycle ko, I have two road bikes and two mountain bikes. Iba pa yung ginagamit ko for city biking. And yung road bike and yung mountain bike, they are mga carbon fiber. So, mahal talaga sila.
1: Oo, yung magagaan.
0: Oo, mga magaan. Mm-hmm. Parang
1: ginagalong
0: mo lang. So, parang nakuan tayo doon.
1: So, pero Aris, nauna yung asawa mo doon, gusto ko lang malaman, hindi kanya pinigilan? Parang, hey, masyado yatang magastos ang lifestyle mo dito.
0: Ay,
1: so,
0: wala
1: na siya doon eh. So, naramdaman niya first hand bago ka nakarating.
0: Wala na siyang magagawa dahil pagdating ko sa bahay, nabili ko na po.
1: Oh.
0: Yan. Wala na siyang magagawa.
1: Asawa mo ako, pumunputakan kita.
0: That's true.
1: Naputakan din daw siya.
2: Naputakan siya, pero hindi ka pinablan. Okay.
1: Oo nga. So, sapatos, bisikleta, meron pa ba?
0: Wala na, yun lang. I confess.
1: Yun lang. Until, paano nagsimula ang pagbabago after mong na-realize na hindi ka prepared financially, emotionally, spiritually para sa iyong pangalawang anak?
0: So, when I accepted the challenge na, I remember I have a part-time noong panghapon. So, I started searching internet, financial literacy, and pop-up ng pop-up, yung ANC's On The Money. At doon ko na nakita yung aking twin. Shoutout to Pastor Edric.
1: Oo nga, ayan. Baka nakikinig.
2: Bakit? Yung twin, naging twin na niya.
0: Ayan,
1: twin kasi pareho daw silang guwapo.
0: Doon ko nakita sila Ma'am Salve, mm-hmm. si Ma'am Melissa, and Pastor Edric. And then, ang ginawa ko, even this time on my phone, dina-download ko yung mga YouTube videos.
1: Mm-hmm.
0: And then, I converted it to MP3. At habang nagtatrabaho, wala pang Spotify kasi rin. Mm-hmm. So, habang nagtatrabaho, while cleaning, like that,
1: paulit,
0: instead of music, ulit. Yeah, paulit-ulit.
1: Para
0: ulit.
1: Talagang tumagos mm-hmm. sa
2: talagang
1: kaluluwa
2: hindi ka nagsawa
1: niya.
2: Sa mga boses namin.
0: Even this time, pinapag-inan ko pa rin.
1: Hindi pa tapos ang pag-aaral.
0: No, because everyday life is a continuous study.
1: Aris, ano dun sa pinapakinggan mo, talagang hindi mo, talagang tumama na it made you really, it transformed you.
0: Compounding what? Interest. The power of compounding interest.
1: Yun. So, anong sinabi doon na sinimulan mo, na ginawa mo na talaga?
0: Yung the power of compounding interest kasi yun yung pagdoble-doble ng pera, nakita ng from the kita, binabalik mo sa
1: hindi
0: sa
1: mo
0: capital.
1: Hindi mo kinukuha yung kita.
0: Which is, nung ipresent ko yan sa asawa ko, sabi niya, hindi ako naniniwala dyan.
1: Mm.
0: Hindi ako naniniwala dyan. Para sa mga mayaman lang yan. Yan ang sabi niya sa akin.
1: Kasi pag wala kang pera, parang kaya nga ako nag-invest kasi para yung kita magamit ko. Pero pag compounding, hindi mo gagalawin yung kita, di ba?
0: Kaya nga, ang challenge ko sa kanya, which is our first ever investment before, is the pag-ibig MP2.
1: Mm-hmm.
0: Which is compounding yun, nagko-compound.
1: So, yun ang una niyong
0: invest. Una namin in-invest. And today, this week pala, I should say, nakubra na namin yung investment namin na yun.
1: For how many years na pinag-compound?
0: Bale, 2019 nung last, susakto, 5 years.
1: Uh-huh.
0: Five, six years
1: okay.
0: na.
1: So, okay. So, nag-mature na yung 5 years.
0: At napatunayan ko sa kanya na, tignan mo, ito yung capital natin.
1: Natulog lang yan.
0: Ito yung interest nung kwan natin. And then, after that, I posted it sa internet para makita ng mga lovers ko, hindi haters. Mga followers natin, that applying for it, claiming it, is mabilis lang pala.
1: Mm-hmm.
0: After
1: kahit
0: a day,
1: nasa Italy ka.
0: A day, pumasok naman kagad dun sa aking loyalty card.
1: Mm-hmm.
0: So, I proved it firsthand na it's really legit, not scam.
1: Parang si Alvin Alvin El Chico, ikaw ba yan? Ganun?
0: And then after that, parang gutom pa rin ako eh. And then I started now.
1: Naging greedy ka na sa
0: investment.
2: Nakatikim eh. Alam mo, yan ang pinakamaganda. Masimulan mo lang talaga.
1: Mm-mm.
2: Pag nasimulan mo na ito na addict na, yan ang magandang addiction.
1: Hindi yung paggastos.
0: Yeah.
1: No? Doon mo sinimulan tumigil.
0: Doon ako tagsimulang mangulit kay Ma'am Salve.
1: Mangulit sa kanya at tinigilan mo yung pagbili ng sapatos.
0: Wala na. Binenta ko na yung mga sapatos.
2: Magkano pala kinita mo sa pagbibenta?
0: Well, secret.
2: Pati bike mo, nagbenta
1: ka. Inubos mo lahat ng sapatos mo.
0: Sabihin na lang natin, yung pinagbentahan ko po ng sapatos is enough for me to buy a brand new Yaris Cross na Toyota sa
1: Italy.
2: Oh,
1: God.
2: Diba? Kotse pala katapat ng
1: sapatos. Diyan, di naman kayang gamitin lahat.
2: Alam mo, nakakatawa nga, medyo
1: na
2: nagkakagulo
1: ano?
2: Sa YouTube ngayon. Sabi niya, 250 pairs lang naman ang lalaking Imelda. Yan yung katas ng kanyang paghihirap sa Italy. Pero

0: investment naman yung shoe collection, lalo na pagmamahalin na brand. So, totoo bang investment siya?
1: Yeah. May mga nabenta ko na binili ko ng 220 euros na benta ko around 3,000.
0: Wow!
1: Yung mga rare ng mga Jordan 1.
0: Oo, yung mga rare. Basta marunong ka mag-alaga.
1: Yeah,
0: kasi lang. Depende sa condition.
1: Meron pa rin naman akong mga frozen, kasi ang tawag doon, yung mga pinaka-freeze. Hindi ko pa binibenta, especially Kobe. Nung namatay si Kobe, yung kanilang value tumaas. So, nakatago lang sila. Siguro yung mga anak ko na ang magbebenta noon. So,
0: pamana na
1: sa kanila.
2: O, pag tinatago, baka masira.
1: Ay, hindi, nakalagay siya sa medyo malamig na area.
0: So, tsaka dapat, ano ba yun? Kailangan may ano, conditioning yung rubber.
1: May silicone na inilalagay dun sa loob ng...
2: Ah, okay, para ma-preserve.
1: Ma-preserve siya.
2: Okay.
1: Yun, binenta ko almost everything. And then, I started investing sa stock market. Sakto bumagsak ang market noong 2020. Sabi nga ni Ma'am Salve, that's bring out the guns. Ayun ko.
0: Bring out the guns. Mamili muna tayo.
1: Yun. So doon, I started investing. No, I should say, we started investing kasi yung wife ko got into it na rin eh.
2: Oh, so convinced na siya.
1: Okay. So we started...
2: After the MP2.
1: Yeah, after the MP2, we started investing sa stocks and then UITF and then index fund.
0: Maya-maya pag-uusapan natin, para sa couples who want to invest together, paano yung proseso? Kasi 'di ba, hindi naman you don't really marry your financial twin eh. Minsan yung isa mas advanced kaysa dun sa isa, yung isa mas ibang klaseng investment ang gusto
2: yung
0: niya.
2: Yung isa parang risk taker, yung isa conservative.
0: At hindi pwede, tama ba? Ito mga nakikinig para sa atin na gusto magkaroon ng tamang diskarte, anong gagawin mo kung hindi kayo pantay sa kaalaman? Pwede bang gawin mo na lang nang hindi niya nalalaman? Mamaya pag-uusapan po natin yan. Magbabalik ang panalong diskarte. Mag-news break muna tayo. Magbabalik ang panalong diskarte!
3: Ito ang diskarteng malupit.
4: Malupit!
3: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
5: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
6: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pala ang mga ako rito, pinalabas tayo kagad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung naging resulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
7: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
8: Manatili po kayong nakikinig.
9: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
10: Nagbibigay ng iba't ibang information.
9: Noong araw ding yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
11: Pag walang knowledge, walang power.
9: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: iyakan?
1: Check. Sorry po.
0: Ha? Tawanan? Check. Kilig? Check.
2: Good boy ka na ba?
3: Good boy na po.
2: Sigurado ka?
3: Opo.
0: Pang-pamilya? Check na check.
4: Yes!
0: Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya.

0: Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sinimo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Sinimo official accounts na.
1: Success!
2: Discarding malupit!
3: Discarding malupit!
1: Sa
2: Bananong Diskarte!
1: Bananong Diskarte!
4: Nagbabalik ang Panalong Diskarte. Meron muna tayong news report. US Embassy may paalala sa kanilang mamamayan laban sa paglahok sa mga protesta sa Pilipinas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert? Okay. Yung susunod muna, okay, babalik muna tayo sa interview natin. Mamaya balikan natin si Bert. Kanina, bago tayo mag-end nung first segment natin, sabi ko, paano kung magkaiba ang kaalaman? Magkaiba din ang ugali, magkaiba din ang kagustuhan ng mag-asawa, anong gagawin mo? Sabi nung, may nag-comment agad, sabi ni Pinay from DC, "My AFAM husband invest everything sa stock market. He tried to explain it to me kung paano ang galawan, pero sumasakit ang brain cells ko." O, diba?
5: Kasi itong si Aris, inaral niya habang sa pakikinig bago siya gumilos.
4: So
5: talagang dapat aralin, diba?
4: At hindi mo naman ma-expect na pagkasabi mo lang, game na agad si Maricel, diba? So anong ginawa mo?
6: Yung result. First is the result. Dapat nakikita niya yung result eh. Ang ginawa ko sa kanya, since masakit yung loob ko nung sinabi niya sa akin na this is not for us, this is only for rich people, sabi ko sa kanya, I won't give up on our dreams.
4: Teka, balikan. Ang sabi niya, hindi to para sa atin, pang mayaman
5: lang to.
6: Yeah. Maalala ko yun, kumakain kami nun. Harap pa mismo ng family members. Yun ang sabi niya sa akin because I was so passionate sharing to her. Ito yung mga natutunan ko sa araw na to. Ganito. Sabi niya sa akin, no, hindi ako naniniwala
5: dyan. Teka muna, anong magkano ang sinimulan yung investment? Para naman yung nakikinig, parang, siguro kasi euros yan, ganyan, o.
6: So, sa MP2, ma'am, yung sinimulan namin sa 100,000. Then, nag-ipon kami, then another 100,000. And then, natutunan ko yung tinatawag nila na peso cost averaging.
4: Mm-hmm.
6: Which is monthly, magkuhan ka na lang. Parang magdadagdag ka.
5: Sa MP2?
6: Sa MP2. Okay. So, yun ang ginawa namin. And then, applying it na sa aming investment sa stock market, dun na rin, nag-peso cost averaging na din kami. So, ang ginawa namin is we write all the budget and then doon sa budget doon makikita mo kung magkano yung dapat ilagay namin sa aming investment. At yun, on monthly basis, on exact amount, kung hindi ako nagkakamali, we started 10% noon eh. Mga 5,000 pesos. No, 7,000 pesos. Para 7,000. Hindi pala,
4: in short, naka-budget ang investment.
6: Then, nung nakikita namin na, okay pala, tinasan namin. Paunti-unti.
5: Dinagdagan.
6: And right now, hindi sa pagmamayabang, starting from 10%, now we are almost 43 or 42%.
5: So you were in Italy then. So parang sinasabi mo, ang mga OFs, may access sa MP2 wherever in the world.
6: Hindi lang po sa MP2, even sa stock market.
5: Sa stock market, pero kasi MP2.
6: And I'm really an advocate of this one. Sinasabi ko sa kanila, hindi ako nagpapabayad, especially sa mga kababayan natin sa Palermo, Italy, and even sa buong Italia. Hindi ba ako nagpapabayad? So kung gusto niyo mag-open ng account, I am here. Sinasabi ko na yan sa kanila.
5: Ako samantalahin nyo, dito

0: kinig sa atin. Nag-vision board workshop kami online. Naka-Zoom lang. Ito si Aris talaga, we didn't know him. Nag-message lang siya random. Tapos sabi ko, i-set up ng Zoom call yan kasi makulit eh. Pero nagustuhan ko yung kagustuhan mong matuto talaga and very humble. So nag-vision board tayo at sinasama ko ito lagi sa pinag-usapan natin. Doon sa vision board mo, isang papel, drinowingan ninyo mag-asawa at saka mga anak, kasama yung mga anak, kung ano ang gusto mo magkaroon pag ikaw ay age 60 na. So may deadline, 'di ba? Doon sa original na vision board mo, ano yung mga nailagay?
1: Oh, malayo pa pero nakalayo na. Parang ganun yung ganun namin. So doon sa vision board namin na ginawa namin with Ma'am Salve, andun pa rin 'yun. 'Yun ang roadmap namin. Wala pa rin nagbago doon. Siguro the figures.
2: Pero meron nang natupad.
1: Okay.
2: Meron
1: marami na po.
0: So ano muna yung items na nilagay mo? Okay. Para ma-inspire ang ating
2: para ma-visualize ng mga nakikinig sa atin.
1: So una kong inilagay noon just to try is at least 1 million on stock market investment. So okay, within the year target namin 'yun. So X 'yun. And then I try, tinask ko na yun, 5 million?
2: Yeah,
1: na-reach din namin yun sa X. And then, yung Fortuner sana dito sa Pilipinas ang gusto kong bilhin na car, pero wala dun sa Italy. Mm-hmm. So, yung Yaris Cross Hybrid, which is our dream car with my wife, X.
0: Nabili na rin.
1: Doon, nabili niya doon. Okay. Hindi naman na kasi maninirahan dito. Mm-hmm. So doon kayo bibili.
2: Hindi kasi sabi mo meron dito. Okay.
1: No. Yung pangarap namin dito.
2: Para investment ka rin dito.
1: And then, one of our goals also is to buy our own house doon sa Italy. Which is we just did this year pala.
0: Congratulations!
1: Yun. Yan,
0: meron na tayong titirhan pagdating natin.
1: Pasyal kayo doon. So yun, ma'am. Little by little.
0: Siyempre, the basics, emergency fund.
1: Emergency fund. Insurance.
2: Nandun pa rin
1: yun. Insurance. O, tagtatlo nga na kami ng insurance ang asawa. Sabi ko sa kanya, because paano kung may mangyari sa akin, edi paano ka? O paano kung may mangyari sa'yo, paano? Paano na rin ako? So, applying all yung mga lessons na tutunan namin from Ma'am Salve and others, kasi nga, pinaka-importante is, sabi nga ni Boss Rex Mendoza, an education without execution is just pure entertainment. Na-feel mo lang, parang naiyak ka lang or natuwa ka lang, but without the application, wala eh.
2: At saka paano maniniwala yung mga kinakausap mo o mini-mentor mo kung ikaw mismo hindi na lang nakikita sa'yo. Mm-hmm. Diba? Kasi maraming nagtuturo ng mga investments o financial literacy, pero pag yung mga usual na tanong nasan ka ngayon? Ikaw ba umangat ka na? Parang ganon. So, and ikaw yung living proof.
1: And then we don't compare ourselves to others kasi. We are just focused on our vision board and our dream. Kasi iba yung sapatos nila. Iba yung sapatos namin. So, dun lang kami nakakonsentrate. And then, hindi kami masyadong attached to it. Kapag, for example, this year na-reach namin yung goal of buying our own house, okay, on to the next. Hindi na kami masyadong, no. Hindi kami ganun. We put the X. Yung mga anak ko naglalagay ng X.
0: Sila. Para sarap ng pakiramdam. At kasama sila sa paghihirap ng pag-iipon. Para na-experience
1: nila. Talagang kasama sila because they are our inspiration. Sabi mo nga, ma'am, di ba? Anchor it to the most important. They are the most important.
0: Your why.
1: Our why.
2: Gusto ko tanungin si Aris doon sa ating tanong na anong edad sa tingin mo yun sa ating question of the day, kailangan magsimula na magnegosyo o ang isang tao?
1: As early as possible.
2: Ano nga, mga age? Kasi sabi mo, yung anak mo involved sa iyong pagpapalano.
1: I remember my son, nung tinuruan ko siya, he's age 7, yung aking panganay. And right now, if you will ask him, he's 12 years old na. If you will ask him, where will you put your money? He knows. Bitcoin daw, Bitcoin.
0: Teka lang muna bago tayo mapailalim. Celerio Modes sa YouTube, sabi niya, ang investment daw para sa lahat, hindi lang para sa mayaman. I think that's a lesson we all learned also, no? The more that you get into it talaga. Sabi ni Alba Planchado na yun. Ay, iba pala yun. The Amazing Superman. Sanay dyan ang Pinoy sa paluwagan. So, sa Italy ba meron din ganun?
1: Meron. Meron po, ma'am. Meron akong naririnig ng mga nagpapaluwagan. Okay din naman yun. Basta mga kababayan, be aware, ha? Maraming mga scammers tayo.
2: Na humahawa.

0: ng pera na paluwagan.
1: And then kapag nalaman ng government yan, uhuliin kayo.
0: Ah, okay.
1: Bawal yan.
2: Bawal. Mahirap gumawa ng bawal. Mm-mm. Ito naman si Boholanong Bugay. Gusto ko yung pangalan niya. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng bugay,
0: no,
2: Ate May?
0: No,
2: no. Pilya. Oh. MP2 member here, 2 accounts daw siya. Single mom, kailangan di iiyak bago umuwi ng Pilipinas. I love that comment. Anong reaction mo doon?
1: I love it also. Very good. Very okay. Good. Approve.
2: Approve yan. Sabi ni Amazing Superman, uy, teach us daw how to begin. I-mention, saan ka ba nila pwedeng i-contact?
1: Message me on Facebook, Aris Lasiste Baloren directly.
0: At FB.
1: Kung paano magsimula, you need to start it with your why. Ano ba yung mga gusto mo? Ano ba yung mga importante sa'yo? Okay, sa amin kasi, specified na eh. Our children's education fund, our future fund with my wife, which is our retirement fund, and of course emancipation fund. Hindi kasi pwedeng sabihin yung pangalan ng isang, yung other term for emancipation. Hindi sabihin. Of course our vacation fund, which is every year we do travel. Magta-travel kami. And then of course isa pa doon yung nakalagay dun sa amin is we want also to watch the live basketball game of the Los Angeles Lakers.
2: Wow.
1: So be specific. Dun sa mismong why mo, ano yung mga gusto mo? Ano yung mga gusto mo? Be specific doon. And then, after achieving it, kung gusto mo yung cut ka ng mga pictures o i-drawing mo siya, basta pagkatapos
0: parang
1: na...
0: Parang reminder.
1: Yeah, and then put it on a place na palagi mong nakikita. So, kapag na-reach mo yung goal na yon, kung picture yon, tanggalin mo or lagyan mo ng X.
2: Lagyan mo ng achieved na sticker.
1: Basta merong... mark doon na nakuha mo doon. And the feeling is so great.
0: Pag
2: sarap nakikita, nga nung pakiramdam.
0: Yeah. So dati ang luho mo sapatos, tapos tinigil mo, binenta
2: iba
0: mo.
2: Iba na ang luho niya ngayon.
0: Ano na ang luho mo ngayon? Kasi parang nagtipid ka na, di ba? Kasi you use the money for investing na. So ngayon, yung mga luho mo ngayon, sabi mo, traveling. Yeah. Meron pa ba yung binibili?
1: Honestly, mas gusto ko sa discounts.
0: Oh, sale na lang.
2: Sale na lang. Pwede maging luho yung sale, no?
0: Mm-mm.
2: Pero within limits.
0: Yes.
2: Alright.
0: Hindi na mamakyaw ka ng sale.
2: Bitin tayo. Ang dami pa namang comments sa YouTube. Natutuwa daw sila. Nagkakagulo dito kung ano daw ang totoong ibig sabihin ng bugay. Babaeng pasaway. ano to? Blessing. Pilya, rugged, simple, makulit, ganun. Diba? At ang daming gusto magpatulong. Thank you so much sa ating guest today, Aris Lasiste Baloren. Kung gusto ninyo siyang tawagan or huwag naman tawagan, text lang on Facebook para makatulong sa inyo sa pagsisimula.
0: Nako, pag inulan ka, paano yan?
2: Oo nga.
0: Mabawasan ang oras sa pag-monitor na investments.
2: Alam na ni Aris paano magbalanse ng kanyang buhay. Minsan na nasusobran ito sa pagtulong sa iba. Aking anak-anakan.
0: Kailan ba ang balik mo sa Italia?
1: Next week na po.
0: Have a safe trip.
2: Maraming salamat. Yan po ang guest natin ngayon, si Aris Baloren, registered financial planner and financial coach at certified, ano nga yun? Certified dancing hardinero to investonero. Alright, thank you so much. Nagbabalik ang panalong diskarte. Meron lang tayong report. U.S. Embassy may paalala sa kanilang mamamayan laban sa paglahok sa mga protesta sa Pilipinas. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
0: Naputol. Si Kelly muna.
2: Okay, balik. Iba naman muna tayo habang nagre-ready si Bert. QCPD may paalala sa mga pulis at mga lalahok sa protesta mamaya kontra korupsyon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
3: May Salve, nagpaalala ang QCPDP, nagpaalala si QCPDPIO Chief Police Major Jennifer Ganaban sa mga pulis na panatilihin ang maximum tolerance sa White Ribbon Movement Prayer and Indignation Rally mamayang hapon dito sa People Power Monument. Anya, tiyakin ang pagsunod sa police operational procedures at paggalang sa karapatang pantao. Pinaalalahanan din ng QCPD ang mga relihista na sumunod sa napagkasundo ang guidelines sa tiyaking magiging maayos at mapayapa ang protesta. Sa MOU, pinapayagan na magkasa ng kilos protesta ang mga relihista simula alas 2 ng hapon hanggang mamayang alas 8 ng gabi.
4: Po sa ating mga magpa-participate dito sa rally is sana po ay sumunod sila doon sa mga guidelines na ibinigay at sana panatilihin nila ang kaayusan at kapayapaan nitong gaganapin na activity.
3: Aabot sa 2,000 QCPD personnel ang nakadeploy ngayon sa lungsod kaugnay ng prayer and indignation rally. At inaasahan ding aabot sa 10,000 relihista ang makikilahok mamaya. Samantala, sa lagay ng trapiko, moderate traffic na ngayon dito sa may EDSA northbound, habang light traffic naman sa southbound sa tapat ng PPM o People Power Monument. Mabagal na rin ang takbo ng mga sasakyan sa White Plains westbound habang light traffic naman sa eastbound. Nagpapatupad ngayon ang zipper lane sa White Plains Avenue sa gitna ng EDSA at Katipunan Avenue. Inaabisuhan ang mga motorista na gumamit muna ng mga alternatibong ruta. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DDMM.
2: Maraming salamat, Kelly. At sa susunod nating news, US Embassy may paalala sa kanilang mamamayan laban sa paglahok sa mga protesta sa Pilipinas. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
5: Salve, May, nagbabala ang Embahada ng Estados Unidos sa Maynila sa mga Amerikanong nasa Pilipinas na huwag sumali sa mga isasagawang kilos protesta. Ayon sa US Embassy, ang mga dayuhang sasali sa mga protesta ay maaaring maituring na lumalabag sa kanilang immigration status. Pinaiiwas naman ng embahada ang mga US citizens sa mga lugar na pag-arausan ng mga pagtitipon, maging ang pagdaan sa mga kalsadang malapit sa mga rally, lalo na sa bahagi ng EDSA at iba pang lugar. Paalala ng US Embassy, sumunod sa mga otoridad para sa seguridad at kaligtasan ng mga US citizens sa Pilipinas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Bert Dizon.
6: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Okay, pagpapatuloy natin ang usapan mamamaya at magbabahagi rin tayo ng kaalaman sa pagdenegosyo at magbibigay ng tips kung paano pa mapapalago at mag-improve ang ating negosyo. Magbabalik ang Panalong Diskarte!
7: Ito ang diskarteng malupit!
8: Malupit!
7: May Valles Eliza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
9: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Serbisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
11: Sa Sinisigaw.
8: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
11: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
12: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
8: At masasayang usapan.
12: Kuwaira ko dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
11: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
12: Leia?
11: De Guzman.
8: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Alvin.
0: Ito na ang say ni Salve. Mula kay RJ, wala akong salamin, bulag.
2: Go.
0: Okay, sabi ni RJ. Magandang umaga, Miss Salve. Ako po si Chris, 25 years old, at isang food pack supplier. 2 taon na po ang aming negosyo at kasama ko rito ang aking kapatid. Masaya kami dahil may mga regular na kaming customers. Pero napapansin din namin na may ilan na lumilipat sa iba kapag may murang offer o bagong supplier. Gusto po namin humingi ng payo. Paano ba namin mapapanatiling loyal ang aming mga customers para patuloy kaming tangkilikin bilang mga batang negosyante? Gusto naming matuto kung paano mapapalago ang aming business nang hindi mawawala ang tiwala at suporta ng aming mga customers. Ano po ba ang dapat naming gawin? Maraming salamat. RJ.
2: Thank you so much, RJ, sa iyong question. Napaka-importante ng katanungan ng pricing pagdating sa pagnenegosyo. Hindi naman kasi pwedeng hugutin natin sa ere ang pricing natin. At hindi rin pwede na dahil bumababa. Dahil bumababa ang presyo ng ating mga competitors, ay agad-agad din nating bababaan ang presyo natin dahil magkakaiba naman ang kalidad nito. So, kailangan ng market study. Napakasimple lang, hindi kailangan magkaroon ng MBA para malaman ang market study. Titignan mo, babalikan mo ang iyong costing. Okay, so babalik tayo dun sa P&L natin o yung profit and loss para malaman natin kung saan tayo pwede pa magbaba ng presyo. So, aalamin mo sa cost of goods mo kung mataas ba siya at meron pang ibababa doon. Itemize mo talaga. Mm-hmm. Okay, sa cost of goods. Ano yung cost of goods? Yung supplier mo, tingnan mo yung
0: baka mahal
2: supply
0: pa rin
2: sa'yo. Oh. Baka meron ka pang makukuhaan ng
0: mas
2: supply
0: baba
2: na same quality na mas mababa doon. Mm-hmm. Tapos, titingnan mo din kung ano yung cost mo mismo. Baka kasi mamaya meron ka ding printing doon sa iyong binibenta, di ba?
0: Mm-hmm.
2: So, kumukuha ka ng pang-pack ng pagkain, tapos din may mga value added ka, tingnan mo din sa costing mo kung meron ka pang mapababa doon. Now, kung hindi na talaga, merong ibang techniques ang pag-make sure na loyal ang iyong customer. Ang paborito ko, yung subscription level, kasi napapansin ko, B2B itong iyong negosyo. Nagsusupply ka, hindi sa retailers, sa negosyante din. Ibig sabihin, kung growing yung business ng iyong sinusuplayan, tuloy-tuloy niyang kailangan yan. So what you can do is to offer on a subscription basis yung iyong produkto pero at a discounted rate. Ibig sabihin, insured ka na for 3 months kunwari or for 6 months or for 1 year, tuloy-tuloy ang order niya. Kaya you can afford to give a discount, na bulk discount sa iyong sinusuplayan. Natutunan ko ito sa isang bilyonaryong businessman kasi ang kagandahan nito, you get cash flow na constant. So you can afford to give a discount dahil sigurado ka na merong bibili in the coming months.
0: At saka maramihan siya, di ba?
2: At saka maramihan ng order. Pagka mga ganyan, your relationship with your clients improves kasi nakakakuha sila ng magandang value sa'yo. Last tip na lang, relationship. Very important yan. Always find out from them ano pa ang mai-improve mo sa iyong negosyo. When
0: feedback,
2: they feel that you care, to get their feedback, tama yun, Ate May, when they feel that you care about the business that you have with them, kahit na minsan magtaas ka ng presyo kaysa sa iba, basta alam nila na pwede ka nilang tawagan, pwede ka, maaasahan ka. Kunwari may mga biglaang order na pagbibigyan mo sila. That relationship matters a lot sa iyong mga kliyente. Alright, I hope that answers your question, RJ. At para sa mga nakikinig sa atin, at para sa mga nakikinig sa atin, teka, hinahanap ko. Alright. Ngayon na nangangailangan ng advice sa kaparehan man o sa pagnenegosyo, ipadala na ang inyong mga katanungan sa ating DZMM Viber number 0919-278-3000. Minsan, brutalan ang kasagutan pero lagi may karinyo ang beshi ninyo. Garantisadong independent at practical advice ang maririnig ninyo dahil wala kaming binibenta at ibang kagustuhan maliban ang peace of mind ng ating bayan. Mula sa inyong financial beshi ng bayan, ito po si Salve Ibañez para sa Sini Salve.
13: Maliit na puhunan. Palaguin natin yan. Dahil may kita rito.
0: Okay, gusto ko lang bumati kasi yes, ano, yung mga friends natin sa LA nanonood ng Dodgers pero si Neng Miranda eh sa atin pa rin nakatutok.
2: Oh, I love you, Neng. Oh, 'di ba sabay pa?
0: Oh, 'di ba?
2: Mirna Enriquez din ako.
0: Katapat natin ang Dodgers.
2: Mirna Enriquez and Gob Fabi, thank you so much for joining. Marami tayong mga laging nakikinig linggo-linggo.
0: Mm-mm. Advance happy birthday to my brother-in-law Ed Siniza and belated happy birthday my friend Neng Arellano.
2: All right.
0: Bago sa buhay. Yes.
2: Bago ang lahat, magbabalik. Mag-commercial muna tayo.
0: Sa ating pagbabalik, fresh business ideas na pwede nyo ring simulan. Ito, napaka-growing business ito. Ang ating ano vanilla pods. Okay, magbabalik pa po ang Panalong Diskarte.
14: Ito ang diskarteng malupit.
15: Malupit.
14: May Valle Seriza at Salve Ibañez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
16: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Tulumakayawan sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
17: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
18: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
19: Hindi bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
18: Ang naninindigan para sa katotohanan.
20: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
18: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
21: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Ano na balita? EZMM, Radio Patrol 620. Una sa balita, una sa public service.
22: Ang Radio Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila no yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.

0: na puhunan.
1: Maliit na puhunan.
0: Palagoin natin yan. Dahil may kita rito.
2: Okay. Pag may ambisyon, may pag-asang magbago ang sitwasyon. Kaya ito ang sample idea sa mga di makaisip kung paano magkapera dahil may kita rito. Siyempre, sinabi na ni Salve kanina yung mga nagdinegosyo, yung sinasabi natin na 4 P's, importante, product, pricing, place, and paano mo ipopromote ang produkto mo. Mula sa curiosity ng isang seafarer sa Madagascar, parang ano to cartoons, nadiskubre niya ang potensyal ng vanilla hanggang sa ginawa niya itong negosyo. Isang simpleng idea na ngayon ay nakakapagbigay na ng oportunidad para sa mga farmers, pero ang tanong, pwede nga bang pagkakitaan ng vanilla farming sa Pilipinas? At ano ang mga hamon at diskarteng kailangan para magtagumpay dito? Para mas makilala natin, matulungan ang kanyang negosyo at matulungan din ni Beshi ng ibang mga mentoring. Mentor na to pero malay mo, mentor natin na isa't isa. Kausapin natin ang UF Vanilla Farm owner na si Melvin Awid. Welcome to Panalong Diskarte, Melvin.
3: Welcome.
4: Thank you so much po, Ms. Salve and Ms. May. It's my pleasure to be here po today.
3: Nakaka-pressure din talaga.
4: Yes po.
3: Cute.
2: My pleasure sa pressure.
4: Yes po.
2: Oo, pag may pressure ka na gusto mo magka-pera, nagkakaroon ka ng idea.
4: Ideas.
2: Ikaw ba yung nasa Madagascar?
4: Yes po. It so happened na nagkaroon po kami ng port of call sa Madagascar.
2: Mm-hmm.
4: So nakitaan ko po siya ng potential given na major crop po nila si vanilla. And it was introduced to me in a way na ginamit niya lang po yung vanilla pod as a scent. So, dun ko po natanong kung ano po yun. And,
2: so, gumawa ng pabango, parang gano'n, ginamit ni Padilla.
4: Yes, kasi very distinct po yung aroma ng mga taga Madagascar. So, out of curiosity ko
2: sila. So, amoy vanilla
4: po.
2: Sila.
4: Yes, parang gano'n po.
3: Yung iba yung
4: parang amoy abroad. Something
2: gano'n. Okay.
3: Ang kaamoy ba yun?
4: Amoy balikbayan,
3: balikbayan box.
4: Balikbayan
3: ba?
4: Yes,
3: ah, talaga? I've always wondered why ang balikbayan box ay ganyan ang amoy. Meron ka bang kasagutan doon bago tayo tumuloy sa interview?
4: Wala din po. Kasi even kami, when we do ship our product, I mean, our gamit from onboard ship, well, parang iba. For us, walang amoy. Pero pagdating sa Pilipinas, ba't parang ang bango nito?
2: Something oo nga. Ba? Yeah. Bakit nga kaya?
3: Baka naman yung nilalagay yung nila sa shipping. Container ba? Ini-spray yan. Baka yun. Kasi hindi ko talaga ma-crack the code.
2: Eh, kasi bakit halo-halo, di ba? Sa pagbukas mo ng balikbayan box, may delata, may pabango, may detergent.
4: May sabon.
2: Kapatid ko gano'n, may detergent. Yeah.
3: Halo-halo.
2: May bigas pa nga.
3: At may mga home decoration na nakabalot sa sa damit.
2: Correct. Oo, di ba? Okay. So, ayan. Nakakatuwa yung kanyang barong dahil merong pods na vanilla.
3: Yes.
2: Pods.
3: Vanilla ba yan?
4: Yes, this one is vanilla plant and vanilla flower and pod.
2: And pods, diba?
3: So ang tanong ko sa iyo, what was the business imperative? Bakit magandang magtayo ng vanilla farm business in the Philippines? Mm-hmm.
4: So, si vanilla business po kasi as of this moment, it's an emerging industry. So, si government po, very proactive when it comes to business, to the innovations na iminumungkahi, and they are very, collaborative sila with other agencies. So, with that, we are working on the promotion of the vanilla into the farmers, into the market. So,
2: ideal ba ang weather ng Pilipinas para mag-grow tayo ng vanilla?
4: Yes po. Kasi si Philippines almost the same naman
2: so
4: siya.
2: So, kailangan
4: with,
2: tropical
4: yes
2: country. Okay.
4: Ang hate lang naman talaga ni vanilla is yung water lag. So, for as long as nasa slope area or nasa highland or even yung nasa patag, for as long as hindi talaga bahain, okay na okay po talaga.
2: Ayaw niya
4: si
2: ng matubig.
4: Yes po.
2: At kasi hindi siya alagain.
4: Hindi po.
2: Kailangan
4: as a matter of fact, I am not an agriculturist by profession. So, seaman po talaga ako pero nakayanan ko siyang buhayin and nakayanan ko siyang gawing negosyo. So, I believe kayang-kaya siyang gawin ni Numan. Mapa young professionals, mapa may edad or bata, out of school youth pwede po. So, it's really an opportunity for all. Ganun po.
2: Alam mo, this is interesting. Kasi yung pinsan ko, hi, Ate Monina, mahilig siya mag-bake. Pero itong, ano, she makes her own vanilla. So, ang ginagawa niya, bumibili siya ng pods. Mahal daw. At kasi mahal din. Sabi ko nga, eh, magkano yung, pakita mo nga yung bote ng ganyang kalaki. Yeah. So, yan. For, magkano?
4: For the 500 ml, we're selling this for 4.5.
2: 4.5.
4: Yes.
2: Pero matagal mo nang gagamitin.
4: Matagal
2: kasi concentrated
4: yes,
2: siya.
4: Po.
2: So, what my cousin did was to buy the pods and soak it in vodka and...
4: Yes, depende po sa medium na ginagamit po natin.
2: Oo.
4: So
2: pero matagal 'yon, hindi mo agad magagamit. Patutulugin yes, mo siya ng taon.
4: It takes time before siya magagamit.
2: Mm-mm.
3: Like how long?
4: Possible 6 months, 1 year, 2 years. But the longer it gets, the better it tastes po talaga.
2: Mm-hmm.
4: Hindi naman po siya nag-expire.
2: Ah, hindi nag-expire.
4: Yes,
2: nice.
3: So tell us how you started. Paano yung ano, paano mo sinimulan at ano yung mga lessons na pinagdaanan mo along the way?
4: Yeah, so
3: unexpected lessons.
4: Opo. So nung sinimulan ko po siyang buhayin, I started with $1,000 na investment. So after a week yung mga itinanim ko po, nakitaan ko na po siya na parang nagsisprout na naman siya ng another vine. So after that one, invest na naman po ako. After a week lang, ganun po siya talaga, kumbaga, mag-trigger ng curiosity and ng excitement. Nakaka-overwhelm actually.
3: So fast grower siya.
4: Yes po, but it takes time para makapag-harvest po tayo kasi the vine needs to get mature para makapag-flower po siya. And then, nagkaroon po kasi ng opportunity na makilala ko si Young Farmers Challenge Fund Program ni Department of Agriculture. So, as a matter of fact, ongoing po yung pag-collect po nila ng mga applicants for this year's competition. So, it's a competitive grant competition wherein you pitch your business idea and they fund it. So, you can get as much as 500,000 pesos. So, during that time, nakilala ko si Young Farmers Challenge Fund Program. Doon po kumbaga nagsimulang mabago yung perspective ko. Kasi when I started to grow my own vanilla, I have this mindset na I don't need to promote it kasi ayoko magkaroon ng competitors. Just like what happened to Kakao. Kumbaga, si Kakao kasi the industry is somewhat like... nagko-compete yung mga brands or even the farmers para makakuha ng buyers. But with the promotions na nakukuha from or na-avail ko from the government sector, just like DOST, DTI, DMW, and Department of Agriculture. So yun po, economies of scale po talaga pala yung labanan when it comes to the agribusiness. So,
2: meaning,
4: kailangan talagang kumbaga
2: padamihin
4: yung supply
3: para
4: mapadamihin yung supply para ma-meet natin yung market demand.
2: Mm-hmm.
4: So hindi natin kailangan maging competitor sa isa't isa,
2: magtulungan
4: para ma-address talaga yung market demand.
3: So how big is your farm now?
4: So currently meron po akong 1 hectare farm in Sarangani province. So
3: ang lapit naman. Parang lalakad lang tayo papunta doon sa kabilang kanto.
4: Yes,
3: Sarangani. Pero ang ganda ng weather doon, di ba? Hindi masyadong binabagyo doon?
4: Yeah. Region 12 in general is very safe when it comes to bagyo kasi hindi talaga bagyuhin yung Region 12. So very ideal siya sa vanilla business kasi safe talaga yung area.
2: So kailangan ba maaraw yung lugar kapag meron kang tanim na ano vanilla?
4: Yeah, not necessarily na maaraw dapat kasi as you can see po sa mga nafa-flash sa screen, we have this shooter tree or yung trellis. So live ideal po na gamitin is live plant. So nagtatanim po kami ng kakawate or yung Madre de Cacao. So yun po yung ginagamit na kapitan po ng vanilla.
3: Ah,
4: so
3: ganun. So parang secondary plant pa nga siya.
4: Yes,
3: so you can have cacao product and vanilla at the same time.
4: Yes, pwede din po yun.
3: Pwedeng coconut.
4: Dinidiscourage namin si coconut kasi it gets taller kasi. Once you do the hand pollination, mahirap siya.
2: I-harvest yes, din pa masyadong mataan.
3: Oh. Dwarf coconut. Yun masasabi ang mga panda kang mga liliit ay isang
4: ideal
3: asset.
4: Ideal talaga si medium
3: cacao
4: tree po.
3: Medium tree. So, aside from cacao, ano pa?
4: We can use ipil-ipil and yung mga, as much as possible, gamitin natin yung mga hydrogen fixing plants para ma-fix din natin yung lupa So it will be fertile. Mm-hmm. So aside from the vanilla and the tree na ano, pag once fertile na po yung area, pwede na talagang makapagtanim ng other cash crops.
2: Mm-hmm. So you help others start their vanilla business. Ganun ba? You,
4: yes,
2: mentor
4: po
2: them.
4: I mentor private individuals, mm-hmm, even people's organization. So with the help of
2: libre ba to o may fee?
4: Libre po siya, ma'am. Actually si government po yung nagpo-procure ng plants para ibigay sa mga people's organizations.
3: Mm-hmm. At and so then, libre yung mga seedlings.
4: Yes,
3: seedlings
4: po
3: ba o pods?
4: Seedlings po.
3: Seedlings.
4: Yes. Mm-hmm. So usually nasa cuttings po siya.
2: Oo. Mm-hmm. Okay. Matagal bago siya mag-harvest. So magkano initial investment kung mga may interesadong gusto magsimula niyan?
4: Yeah, it doesn't mean na kailangan mo siyang simulan talaga ng malaki kasi
2: sabi mo nga 1,000 nagsimula.
4: Yes, I started with $1,000.
2: So, US dollars.
4: Mm-hmm. Yes, okay po.
3: Dati 51 'yun, ngayon 61 na.
4: Mm-hmm. Yes,
3: yes. Yes po, opo.
2: At hindi na daw babalik sa 50. Besh.
3: Malamang bakit bumalik pa ba sa 2 piso?
2: Oo nga.
3: Oo,
2: pengin pera neng.
3: Anyway, so yung mga ano, like from start of planting your first,
2: mm-mm,
3: ano yung cash flow? Kailan ka magkakaroon ng inflow? Kasi minsan kailangan paghandaan yun, di ba?
4: Yes.
3: Mm,
2: yung
4: so,
2: expectation.
4: So from the planting period, magkakaroon ka ng cash flow pag simula na ng around after three years or 4 years. So,
3: medyo
4: yes,
3: matagal, no?
2: Tagal.
4: Medyo may katagalan.
2: So, ano
4: but it's really
2: in
4: worth it.
2: Yung Madre de Cacao, wala bang pwedeng kunin doon?
3: Pwede,
2: na pwedeng pagkakitaan
3: ano
2: habang hinihintay yung pan?
4: Yung kakawate or yung Madre de Cacao po, it's different from the cacao tree.
3: Ah, iba.
4: Yes,
3: hindi
4: so,
3: siya yung ginagawang tsokolate?
4: Hindi po.
2: Ano siya? Hindi ba pwedeng yun na lang?
4: Pwede naman yung cacao tree, but the problem is sana very
2: malaki,
4: thick kasi yung dahon ni cacao. So, hindi na po magkaka-access si vanilla sa sunlight. So, kailangan din po natin ng sunlight.
3: So, Madre de Cacao, may mga uses din yung plant?
4: Yan po yung mga nakikita nating binibenta na kahoy na panggatong or panguling. And yung dahon po noon, ginagamit pong pangpakain sa mga alagang
2: baboy,
4: hayo. Such as yung kambing. Yan po.
2: Kambing, baka.
4: Yes.
3: Pero mabilis din yun i-grow.
4: Yes, mabilis siyang i-grow. Actually, pwede natin itanim ng sabay.
3: Sabay. Mauuna, yes, siyang umakyat.
4: Yes.
3: Ay, mauuna siyang tumangkad.
4: Yeah.
3: Para hindi katulad ko, matangkad.
2: Sigit mo ba talaga yan?
3: Talaga naman.
4: Yes po.
3: So, 3 years, what do you do in the in between?
2: Para
3: so,
2: sa mga new farmers.
3: Parang natulog ang pera.
4: Yun nga po yung ano, yung ideal na gagamit po tayo ng mga hydrogen fixing na plants para maging fertile po yung lupain. So, after po na ma-fertile na yung lupa, pwede po tayo magtanim ng cash crop. So, green leafy vegetables.
2: Kalamansi, mabilis siya.
4: Pwede din namang kalamansi, pwede rin namang mga peanut.
3: So, para in the meantime, at least meron silang pang-maintain.
4: Yes po.
3: Wala kang irrigation na kailangan? Ano yung mga kailangan
4: pong
3: pagkagastusan?
4: We do use organic farming kasi. So, for our spray, we just make organic fermented fruit juice.
3: Mm-hmm.
4: So, yung mga pinagtalupan na prutas, lalagyan na namin ng molasses or sugar. And then, ibababad lang siya for how many days. And then, yung juice niya po,
3: haluan
4: lang po ng around 1 to 2 tablespoons for every liter of water.
3: Mm-hmm.
4: Then, yan lang po yung isa-spray. It's not high maintenance.
3: Oh.
4: But somehow, it's a labor-intensive kasi kailangan hands-on.
3: Oh. Every week ang ano, ang
4: yes,
3: spray or ang dileg.
4: Pwede pong every week, pwede ng every day. Depende po yun sa nakasanayan natin.
2: Okay. Nag-iisip talaga ako.
3: Ang kitaan. So, kunwari, in the meantime, habang hindi ka pa nag-harvest, ang dami mong pwedeng gawin. Di ba, pwede ka mag-chicken. Pwede
4: yes,
3: ka yung poop nun, pwede mong gawin.
2: Gamitin fertilizer.
3: Pwede ka mag-petchay, pwede ka mag-kamatis, pwede kang all of that. Although, iba-iba din ang challenges nun,
4: yes,
3: di ba? Medyo high maintenance yung vegetables. After mo mag-harvest, ano yung process ng production?
2: Mm-hmm.
3: From the harvested
4: pods to
3: the concentrate.
4: So, at first po, after harvesting, kailangan po natin i-water kill yung pod natin. So, the
2: paano
4: process,
2: paano in-water kill?
4: Iba-blanch lang po natin siya sa boiling water.
2: Wow.
4: Yes. Just for a matter of a minute lang.
2: Isang kawa.
4: Yes. So, ibababad lang siya na saglit. And then, after that, kailangan na po siyang balutin naman ng... yung ginagamit namin is katsa para ma-maintain namin yung temperature and yung moisture. And then, dapat airtight yung paglalagyan namin. And then, after that one, yung process is mag-sa-sun-dry, air-dry po tayo. So, salitan po yun for around... Depende. It would take around 2 to 3 months or even 4 months pa nga para ma-drying natin siya, yung curing. Oh. Kasi dun pa lang magsisimula yung paglabas ng aroma ni vanilla. It will start na wala po talagang amoy once na nasa gantong state pa lang siya, yung green pods pa. And yung process is nasa curing talaga lalabas yung aroma. And so, it's an art and it's a science, kumbaga, para palabas natin
2: maraming
4: yung aroma.
2: Maraming trabaho, kaya siya mahal.
4: Yes, yeah. So the price, it would take, range from $100 to $600 per kilo, depende po sa market.
3: Hindi nauubusan ang bumibili?
4: Hindi po. Actually, talagang kulang na kulang.
2: Kulang na kulang, kulang kasi supplies. Ginagamit siya sa baking, sa pagluluto, sa pabango.
4: Yeah.
2: Diba?
4: So, it's an industrial commodity. Correct. Yun po. So, yun talaga yung advantage ni vanilla kasi hindi lang siya one specific clientele yung in-address natin, but it's variant of clientele. So, yun nga po, sa pabango, sa food and beverage, even pharmaceuticals, yung ginagamit din po siya.
3: So, anong ginagawa mo para mag-market ka?
4: So, tinutulungan po ako ni government sector. So, sa ngayon, gaya nito, this was made possible with the help of Department of Migrant Workers. So, na-link po ako with Department of Migrant Workers kasi meron naman po silang program, Silikhang Marino. So, they help yung mga previous seafarers na makapag-establish ng business para mapasok yung network ni government. So, as a matter of fact, national finalist po tayo last year. And ngayon, ongoing na naman po yung search nila for this year's competition. So, it will end on July 15. So, hinihikayat ko po yung mga marino natin in line with the celebration of the Seafarers Day last June 25. So, na mag-join po tayo sa Likhang Marino. So, it's really a once-in-a-lifetime opportunity and meron silang mentoring, meron silang mga opportunity na mag-link ng mga buyers, and even with promotion. So, sa Department of Agriculture naman po, marketing usually, ang laki ng tulong nila. So, si Department of Agriculture, Agribusiness Marketing Assistance Services dito sa Central Office, and si Agribusiness Marketing Assistance Division naman po for the regional counterpart. So, yun po sila yung tumutulong.
2: As a matter of fact, ng pagbebentahan,
4: yes,
2: ng mga...
4: As a matter of fact, nakarating na po ako ng Dubai and Taiwan para mag-exhibit for the vanilla. So, may mga buyers na po tayong mga nakilala. And meron na po tayong mga exclusive marketing agreement.
3: You mean nag-export ka na? Hindi lang local yung sinusupplyan mo?
4: May mga buyers na po tayo.
3: Na
4: so,
3: pupunta dito?
4: Yes. Wow. Actually, last week lang, I have a buyer from France. So, he's very young and we met lang din online kasi naghingi siya ng tulong from ChatGPT kung saan makaka-access ng vanilla sa Philippines. So, yun, nabigay yung
3: lumabas
4: name
3: yung pangalan mo! Social!
4: Yes, po.
3: Opo.
2: Ano naman ang difference ng vanilla pods ng Madagascar kesa dito? Yung quality, ha? Kasi kung nag-search ka mo yung taga-France, yeah, tapos lumabas ka, bakit ikaw ang napili compared sa pwede naman sa makahanap sa Madagascar?
4: Yeah. Actually, meron siyang partners in Madagascar. So, he helps cooperative and people's organization doon. The problem is yung pababa ng supply. So, they need na makahanap pa ng ibang suppliers.
2: So,
4: yes,
2: talaga yung demand for
4: it's
2: vanilla
4: rising,
2: is rising.
4: Yung production is somewhat like decreasing. Mm-hmm. And then, another point of view niya is when it comes to the plant, mas healthy yung
2: galing sa Pilipinas.
4: Galing sa Pilipinas. Oo. Kasi ang lalaki daw po ng mga vines na nandito compared dun sa Madagascar. Yun po.
3: Ah, talaga? Mas mataba.
4: Yes,
3: mas mataba ang vines sa Pilipinas.
2: So, siguro at, mas makatas.
3: At pag mas mataba ba ay, mas mabango ba ang vanilla? Hindi rin?
4: Di ko rin po sure, pero...
3: Baka mas madami yung ano, oil.
4: Yung vanillin oil. Content.
3: Ah, vanillin ang tawag
4: yes.
3: doon.
4: Yun kasi talaga yung mahal na chemical compound na makukuha natin sa vanilla. It's the vanillin. Mm-hmm. So... with the help of the OST, yun din po yung ways forward po namin na makapag-extract ng vanillin para
2: when we do export, stage.
4: Yes. So when we do export, hindi na kailangang bulk yung ipapadala but just for a bottle na vanillin, for example, thinking na vanillin po ito, napakarami or ilang kilos or tons na po yung
3: kailangan mo para mag-produce niya.
4: Yun po. Ganun kaya siya mahal. Yung potential, yes.
2: So you mentor kung doon sa mga gustong mag-business ng ganito.
3: I-mentor mo daw kasi siya.
2: At tutulungan mo rin silang makahanap ng mga
4: yes po.
2: Ano,
4: so,
2: customers.
4: Yun po somehow yung ginagawa po namin. So we mentor those who wants to engage in vanilla farming. And we link them towards our market din. Kasi yun nga po, iniiwasan po namin yung makapag-establish ng mindset na lahat tayo dito ng vanilla growers competitors. Mm-hmm. But we really are all allies para ma-address po talaga natin yung market demand. Kasi once we have the supply, makapag-demand na naman tayo when it
2: baka
4: comes to
2: vanilla
4: price.
2: Capital of the world na ang Pilipinas.
3: Ano matawag nun? Yung ano... Pwede rin magawa ng kooperatiba eh, di ba?
4: Yes.
3: Para, parang kayo, multiple farmers, pero parang one seller ka lang.
4: Yes,
3: and
4: mom.
3: If you get, like, may ilang, ano yun? Ilang container vans na pwede mong i-ship out regularly, mm-hmm. you can demand for a higher price.
4: Yes, yun mm-hmm. po yung power talaga ng economies of scale. Mm-hmm. So, makakapag-demand po talaga tayo hindi. Ng price, makakapag-demand tayo na kung ano pa yung mga terms na gusto po natin gawin.
3: Ang dami-daming crops na pwedeng i-develop sa Pilipinas
2: na
3: in demand.
2: Ube is getting higher, is rising.
4: Yes.
3: That's a good, it's the age of ube. Para sa mga taong gustong malaman kung paano kanila makukontak, paano ka ba nila tatawagan?
4: Yes, so you can reach us through our Facebook page, Urban Farms PH, or through our website www.urbanfarmsph or pwede naman pong direct na lang po sila sa Facebook account ko po. It's Melvin Awid. So, makita po nila yung profile ko. It's very patriotic. very Filipino. Yun.
2: Melvin Awid. Okay.
3: Thank you so
2: Thank
3: much.
2: Thank you so much, Melvin.
4: Yes po.
2: Thank Yan you. Ang ano, growing vanilla farm, vanilla business. Okay, maraming salamat yan po si Melvin, ang owner ng, ano tawag yan, Urban Farm.
3: Yes.
2: Vanilla. Okay.
3: Thank you so much. And more power
2: Thank
3: to you.
4: Thank you so much po.
2: Diretso naman tayo sa yes. ating push mo yan.
3: Yes, mami.
0: Praktikal na usapang solusyon ng hatid. Push mo yan.
2: Okay, kasi kanina, yan po ang ano business na yung mga hindi makaisip. Ito, di ba? Pero ito naman, push mo yan. Sa ating push mo yan, limang bagay na hindi dapat pinagkakagastusan. Minsan hindi malaking gastos ang problema. Ang mga maliliit na gastos na paulit-ulit nating ginagawa. Ang unti-unting umuubo sa ating pera. Narito ang limang bagay na dapat iwasan para tayo ay makatipid. Una, huwag kang mag-impulse buying. Hindi lahat ng naka-add to cart ay kailangan bilhin. Pag-isipan muna itong mabuti bago mag-check out. Pangalawa, iwasan ang mga mahal na pagkain o inumin. Ang maliit na gastos araw-araw ay lumalaki sa katagalan. Ipunin mo na lang at mag-invest. Diba, yung mga kape ng kape na mamahalin, huwag na, diba? Kumuha ka na lang
3: Make
2: sa bahay.
3: Make
2: your own coffee. Tsaka yung mga, ano ba, yung cha-cha-cha.
3: Make your own cha?
2: Hindi. Lagyan mo na lang ng gata. Guha ka na ng cha. Tapos lagyan mo
3: milk
2: gata.
3: Milk tea.
2: Milk tea. Diba? Tsaka tataba ka dyan.
3: Maraming sugar.
2: Correct. Number 3. Alisin yung mga unused subscription sa inyong mga gadgets.
3: Ako may kasalanan yan.
2: Ikaw guilty?
3: Oh, kasi news eh. Mm-mm. Tapos minsan di mo nababasa.
2: Tama.
3: Mag-audit ka talaga.
2: Tsaka minsan mag-a-add ka, subscribe. Sabihin, 1 month free. Tapos nakalimutan mong i-delete. O kaya i-unsubscribe. Tuloy-tuloy na ang bayad niyan. Tapos di mo napapansin, di ba? Kung hindi mo naman palaging ginagamit, i-cancel na at mag-unsubscribe.
3: Sige na nga. Sayang ang bawat bayad.
2: Marami ka kasing pambayad.
3: Hindi
2: rin. Kaya di mo napapansin.
3: Number... I mean, even if you have the money in your account, you shouldn't waste it.
2: Yeah,
3: diba?
2: Tama naman. Oo, kaya nga dapat very, ano tayo, very mapagbantay. Ang tawag doon sa English. Huwag mong, number four, huwag kang mag-upgrade ng mga gadgets mo kung hindi naman kailangan. Why do you have to change kung working pa?
3: Kahit kotse
2: pa?
3: Nga eh.
2: No, o kahit kotse, di ba? Mm-hmm. Hindi pa, porke meron si Salve, inggit ako, binili rin ako, di ba? O kaya meron si Melvin, bakit siya meron? Pwede rin naman ako, may pambili naman ako.
3: Hybrid.
2: Ay, huwag inggitero.
3: Oh, hybrid, paano yun?
2: Hybrid? Oo. Kung kaya mo.
3: Pero para bawas ng...
2: Oo, tapos ibenta mo yung luma.
3: Ayun.
2: Diba? Mm-hmm. Tama kang galing. Natututo na ako sa beshi ko. Number five, iwasang magpa-impress. O yun ang sinabi kanina ni Aris. Diba? Hindi porke gusto mo pakita na sa kanila umaasenso ka, sige, pakita mo. Diba?

0: gumastos para lang sa iba, mas mahalaga ang financial peace and financial freedom kaysa sa validation.
1: Oh, ito naman, Ate May, para sa Mike Seca rito, bago tayo mag-move on sa susunod na programa, sabi ni Noemi, hello mga kadiskarte, para sa akin walang tamang... hindi ka na nakapag-extro pala. Walang tamang edad ang pagsisimula ng negosyo. Ang oportunidad ay pwedeng simulan anumang edad, depende kung gaano ka kahanda at ano ang goal mo. Importante din yung mentoring ng parents. Alam mo, we parents, hindi lang naman tayo dapat magbigay ng pagkain at shelter. Very important yung mentoring sa mga bata.
0: At tama, katulad nga ni under 7 years old, ini-involve niya dun sa investing nila. Correct. Tsaka taga-ex. Sabihin ng anak mo, bakit mo daddy ini-ex? Kasi achieve na, anak, achieve. Diba? Okay. Ito naman sabi ni Lydia Monse, for me, mga beshi, basta may puhunan at may target na negosyo, go na kahit anong edad pa yan.
1: Oh, nakakatuwa nga pag bata pa eh. Sabi ni maming, ako po nagsimula magnegosyo, high school pa lang, ako tinda ng yema sa mga klasiko para may pambaon. Ako, peanuts.
0: Ah, talaga?
1: Oo, at sipa. Gumagawa ako ng sipa noon eh. Galing. Nung nauso yun. Anime,
0: kung ngayon po, parang mahirap magsimula ng negosyo kasi maraming walang datong lugi negosyo.
1: Alam mo, totoo yan, Ate May. Pag nagpupunta ako sa mall ngayon, ang bilis ng parking. Kulang na kulang yung mga taong pumunta.
0: Kawawa naman yung mga may negosyo, may stalls sa mall. Ano? Nagbabayad ng renta dun sa may-ari ng mall. Walang kita.
1: True. Hmm. Sabi ni Arnold, last na lang, basta po meron stable na kita at puhunan, pwedeng magsimula ng kahit maliit na negosyo, kahit anong edad, basta malakas ang loob sa mga challenges at hindi agad susuko.
0: Oo.
1: Napakaganda ng session natin today. Session!
0: Correct. Pero yung antar natin, anong edad magsisimula? Wala talagang edad. The younger you involve your children, the better.
1: With the proper mentoring.
0: Proper mentoring.
1: At mga parents ha, pag kumikita ng ating mga anak, huwag natin kukunin ang kita nila.
0: At huwag nyo mo na maobligahin agad magbayad ng kuryente o mag-valid. Huwag na magbaon. Huwag ganun.
1: 10 years old, nagbayad ng kuryente. No, funny. Thank you so much. Maraming salamat po sa mga pagsama ninyo sa amin. Pakibasa na po, Ate
0: May. At lagi nyo tandaan na ikaw ako, tayong lahat po ang susi sa ating tagumpay. Huwag po tayong tumigil mangarap. Dapat may usang palo at dapat may action agad. At hindi dapat lang kitang ating isipin, dapat i-share natin ang pagpapalang ating natatanggap. Ako po, ang inyong kapamilya, Mayvalia Siliza.
1: Ah, pakabilis ng oras kapag masayang pinag-uusapan ng mga inspiring stories at practical tips on how to live your best life na walang pag-aalala tungkol sa pera. Hindi kailangan perpekto ang simula, basta may simula. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez, nagsasabing, tandaan, laban lang sa hamon ng buhay dahil tayo mga Pilipino ay may panalong diskarte!
0: Happy Pride Month sa mga friends ko!
2: Ito ang diskarteng malupit!
3: Malupit!
2: May Valye Seriza at Salve Ibanez sa panalong diskarte sa DZFM! Dora Luisa, ating kagapay sa kalusugan. Magastos magkasakit. Ayaw natin yan. Kaya kung pwedeng iwasan, gawan na ng paraan. Narito ang ating kaagapay sa kalusugan,
4: Doktora Luisa.
2: Doktora Luisa, para magbigay ng ekspertong payo sa ating kalusugan. Kung prevention is better than cure, iwas gastos tayo sa sakit for sure. Maging handa, maging maalam para iwas sakit, iwas gastos sa DZMM.

June 28, 2026, 11:06 na po ng umaga. Bago po tayo mag-umpisa sa ating punghuntahan, gusto ko munang batiin ang aking Papa. Papa Troy, happy birthday! Ang tatay ko ay tahimik at shy. Parang hindi niya ako anak. Mahal na mahal ko po ang tatay ko kasi po siya, mabuting asawa at mabuting tatay. Lagi niya hong iniisip ang kanyang

pamilya first, no? Yun po, very, very hard to find ngayon ang mga lalaking makapamilya, no? Very sadly, no? So, yung mga katulad niya ay parang ideal, no? Sana ay madaming katulad niya. Okay, so ngayon pong Hunyo, ating pong pinag-uusapan ang tungkol po sa ating mga kalalakihan. Okay, so two episodes ago ay pinag-usapan po natin ang tungkol po sa prostate cancer na isa sa mga kadahilanan kung bakit po namamatay ang ating pong mga kalalakihan. Ang causes of mortality na ating pong kalalakihan in the country, number one daw ay lung cancer, pangalawa po ay colon cancer, at ikatlo po ang prostate cancer. So ito pong tatlo ay ang pagkamatay dito sa tatlong ito ay maiiwasan kung tayo lang po ay nag-aalaga ng ating pong sarili, no? So ating pong mga kalalakihan, napakalaki po ng role. Yun, katulad ng tatay ko, no, nagtatrabaho, nag-aalaga ng kanyang pamilya. So to the point na minsan nakakalimutan nilang magpa-check up. So tayo pong mga ating pong mga pamilya, no, we should take care of our men by making sure na nagpapa-check up sila. So yung sa lung cancer, X-ray ay importante every year, pero may mga criteria tayong binabantayan, katulad po kung chain smoker, may lahing lung cancer, yun po ay dapat po ay chest CT scan ang ginagawa annually, kasi ho yung bukol nakikita na ay malaki na on X-ray. So in other words, nahihirapan po ang ating X-ray makita po yung maliliit na bukol. So may criteria po ito, at kung dapat ang paggawa ay chest CT scan. At ang good news sa inyo, punta po kayo sa website ng lung cancer, kapag po pasok kayo dun sa criteria, ay libre po na binibigay po ng ating government ang chest CT scan to all. Yan po, ah. So, and then po daw ito maging cancer, so sana ay kung magpapa-check up lang at matatanggal po, no, ito pong mga polyps na ito, ay hindi po tayo mamamatay sa colon cancer. And of course, yung prostate cancer, pinapaalala ng lahat, kung may lahing prostate cancer at age 40, may apat na test na dapat pinapagawa. Ito po ay ang urinalysis, ang PSA level, ang ultrasound, at yung digital rectal exam. Okay, so malalaman natin more about urology dahil nandito na yung aking kaibigan, isang mukhang superman, si Dr. Samuel Erastorza, makakasama po natin today. Isa pong napakagaling na urologist, president-elect ng Urological Association of Asia, and many more. Mamaya papakilala ko siya sa inyo. Dahil ang pag-uusapan po natin ay andropause. Okay. Ano po yung andropause? Ito po daw yung parang menopause, pero andropause po ng kalalakihan. Iintindihin natin, madami ho sa ating mga kalalakihan ang nag-undergo ng andropause. And this is because of yung pagbaksak ng testosterone. Aalamin ho natin, ano ba ho yung testosterone? Okay, so ito na po, mga tatay, mga kuya. Okay, so alamin po natin to, kasi yung testosterone, napakalaking role sa ating katawan, no? Sa mga katawan ng mga kalalakihan. Hindi lang on sexual function, hindi lang erectile dysfunction, pagbaba ng libido, pagbaba ng erectile desire, lahat yon, kundi pati yung muscles ng isang lalaki, kalakasan, pag-iisip, no, nagiging ano sila, kakalimutin. So may mga effect pala ang pagbaksak ng testosterone. Okay, so meron ako natutuhang bago na may pagkakaiba pala ang menopause versus andropause. Ang menopause kasi pag tumama ka sa age ng mga 49 to 50, perimenopausal to 50 plus,

0: yung lalaki. As long as nagpa-function yun ng maayos, 40, 50, 60, walang definite age. But as definitely, habang tumatanda ang isang lalaki, bumababa ang function ng itlog.
1: So walang age.
0: Walang specific
1: pero,
0: na age.
1: Pero merong mga lalaki ang nag-undergo nito. No?
0: Yes,
1: no, yung effects
0: definitely.
1: Or symptoms of pagbagsak ng testosterone. Obvious na hindi ko alam yung topic.
0: Hindi naman, alam mo naman.
1: Hindi alam ko, pero hindi ko ito expertise. Kaya to the rescue si Dr. Sam Erastorza, kahit hindi ko pa napapakilala, Dr. Sam. Okay, so, yan po ang ating pag-uusapan. Yung testosterone, napakalaga niyan sa mga kalalakihan dahil nakakalbo. Tama? Okay, so nagkaka-pimple. So lahat yan ay aalamin natin when that happens. Okay, so at saka merong mga replacement na testosterone. I believe na nabibili.
0: Yes.
1: Pero sino ang mga candidates sa pag-replace ng testosterone? Kaya mga kalalakihan, sumali na kayo sa aming huntahan. Gusto ko rin matuto kasi ito ay talagang for the experts only. Okay, so this is your chance to learn about it. Lahat ba ng lalaki ay bumabagsak ang testosterone? Tama si Dr. Sam. Lahat ba ay nagkakaroon ng simptomas? Alamin natin. Lahat ba kailangan ng replacement? Diba, Doc?
0: Yes.
1: At ano po ang side effects nitong mga testosterone na ito? Ha? Hindi yan for everybody. Okay, Doc? So, yan po ay pag-uusapan natin mamaya. Okay, so bago ang lahat, ito po muna ang ating pong balitang pangkalusugan sa linggong nagdaan. Nagbabala po ang mga eksperto sa negative ibang epekto ng kakulangan ng tulog sa araw-araw. Ayon po sa mga eksperto, ang kakulangan sa tulog ay maaring magdulot ng obesity dahil naapektuhan nito ang hormones na kumokontrol sa gutom at pagkabusog, kaya nagiging dahilan nito ng labis na pagkain. Kabilang din sa mga epekto nito ang high blood pressure, diabetes at insulin resistance. Maari rin itong magpahina ng resistensya, makaapekto sa mental health at magdulot ng palpitation. Dagdag pa ng mga doktor, ang putol-putol na tulog ay maaring dulot ng bangungot, heartburn, reflux at iba pang night distress at hindi rin sapat na bumawi ng tulog tuwing weekend. Ang dami hong mga nakakasira sa ating katawan. Exposed po tayo sa mga super radicals. Ito po yung talagang sumisira sa atin. So pag tayo po ay natutulog, dun ho yung repair na gaganap. Kaya importante ho tayo po ay nakakapahinga dahil pag wala hong tulog, madami hong kalakip na sakit ito. Okay, so very interesting po ang ating pag-uusapan. Po ay napapanood sa Metro at Mega Manila at 630 kHz at AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want App. At para sa episode natin for today, tatalakayin nga po natin ang andropause or male menopause. Anong age yan? At ano na nga yung kahalagahan ng testosterone and everything about it. Okay? So kayo po, kung kayo po ay may katanungan, mag-text po kayo sa amin sa 0919-278-3000. Napapanood din po tayo sa YouTube at sa Facebook. I-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. Okay, so exciting na. Hindi pa nga part ni Dr. Sam, excited na kami. Matuto tungkol sa testosterone. Madaming kwento ang testosterone at merong replacement ang testosterone. So ayan po, sa pagbabalik po ng Iwas Sakit, Iwas Gastos.
2: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kagapay sa kalusugan.
3: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
4: DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
5: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter. Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
6: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
7: It's a form of learning.

0: kasama po doon yung experience of love.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
2: Sa lang araw na ito para sa mga hari.
3: Ako nang pala dyan.
2: Sit back. Wow, ang sarap ng That King. Relax.
4: Abot kaya.
5: Talaga?
6: Talaga ho?
2: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
7: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
8: Baguhan pala mga kurito, eh, pinalabas tayo kagad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, eh magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
1: Alamin ang mga dapat at hindi dapat gawin para ang ating katawan ay always healthy. What's up, Doc? What's up, Doc?
9: Oras po natin, 11:18 na po ng umaga. What's up, Doc? Sam, what's up, Doc? Yan, nagbabalik po ang iwas sakit, iwas gastos. Si Dr. Sam po, euro yan ang tatay ko. Yan, nanonood tatay ko ngayon. Batiin mo, Doc, si Papa Choi ng happy birthday.
10: Ay, happy birthday, Papa Choi. Papa Choi, long time no see. Tagal ko hindi nakita Papa.
9: Oo nga. Alam mo, sinabi ko daw na ano siya, na mabuting asawa at mabuting tatay. Oo, sabihin ko rin daw na matsunurin siyang asawa. Yun pala yung definition ng mabuti.
10: Yes.
9: Sumusunod sa asawa.
10: I agree with you po.
9: You agree?
10: 100%.
9: Oo, a good husband is...
10: A good follower.
9: Sabi ng tatay ko, pinupuri mo ako anak, hindi nakalimutan mong sabihin na matsunurin kay mama. Tuloy yun ang basis. So, napakahirap daw abutin nun.
10: Happy wife.
9: Happy wife is a happy life. Yan. And Dr. Sam's wife is very happy.
10: Yes.
9: Congratulations, another baby.
10: Yes.
9: Along the way.
10: Yeah, girl na.
9: Oo nga. Ninang po ako ng anak ni Dr. Sam. Yeah. Yes. Oo, kaya kami ay may kumpadre kasama si Ninya Corpus. No?
10: Yes.
9: Okay, so ngayon nga po ay pag-uusapan po natin ang tungkol po sa male menopause na tinatawag na andropause. But actually, hindi yan yung scientific or medical term for it. No? Yung late hypogonadism, tama ba yan, Doc?
10: Yeah, late hypogonadism. Ibig sabihin nun, hindi masyadong gumagana na yung itlog ng lalaki. But on yung general term is andropause.
9: Oo. No? Andropause.
10: Or male menopause.
9: Or menopause. Yun yung ating lay term. Okay. So, pakilala mo natin. Itong ating guest ay big shot. Hindi ko lang siya kumpadre o doktor ng tatay ko. Si Dr. Sam Erastorza ay isang urologist, presidente-elect ng President-elect ng Urological Association of Asia. Siya po ay past president ng Philippine Urological Association. Ito po yung Association ng mga Urologists sa Pilipinas, immediate past Secretary General ng Federation of Asian Urological Association, at Associate Professor 4 ng University of the East Ramon Magsaysay College of Medicine. So, Professor. Welcome, Doc.
10: Welcome. Thank you. Thank you for inviting me over again to your show.
9: Okay, big shot na. Expert talaga. Okay, ng andropause. So kung kayo po ay merong mga simptomas ng andropause,

0: Ayan, tatanungin natin kay Dr. Sam. Okay, Doc, what is andropause? Pareho ba to ng menopause?
1: Well, yes, no. Ito yung katumbas ng menopause sa mga babae. Mm-hmm. Kaya tawag ng male menopause. Andro, just to ano lang, no, na, yan yung sa lalaki, andropause. So, yes, ito yung pagbaba ng testosterone sa dugo ng mga kalalakihan. Normally, no, yung itlog, gumagana yan even up to the time na mamatay ang isang lalaki.
0: Why do we say and, itlog gumagana, Doc?
1: Kasi yung itlog ang gumagawa ng testosterone. 80 to 85% ng testosterone sa katawan doon ginagawa sa itlog.
0: Itlog meaning your scrotum.
1: Your testes.
0: Yung sa loob, yung testes. Yes. Okay.
1: Yun yung gumagana. So unlike sa mga babae na yung ovaries medyo nag-stop na yan by age 45, 50, no? Talaga may cut off talaga whether you like it or not, no? Pero sa lalaki pwede pa mag-function ang itlog. Kaya makikita mo may mga 80 years old na sexually active pa, nakakabuntis pa.
0: Or 90 years old nakakabuntis pa.
1: Yeah. We have several prominent personalities pa.
0: Okay, so in essence, ang sinasabi niyo po, sa mga kababaihan na nagme-menopause, may age.
1: Yes.
0: Okay, range. No? So, kunyari, 45 ganyan to 50-something, perimenopausal to menopause, mm-hmm. talagang boom, wala nang estrogen. No? So, makikita mo talaga yung lahat ng side effects. And all women go through it. All.
1: Yes.
0: So, sa kalalakihan, ang galing. Hindi lahat. Yeah. Hindi lahat magkakaroon ng problema sa pagbaksak ng testosterone na nagmumulya nga doon sa itlog ng lalaki. So, that's why, pag may testosterone, nakakabuntis pa.
1: Yes.
0: Okay, Doc, go ahead.
1: So, probably, that's the grand design talaga ng ating creator, no? Kasi, yung testosterone kasi, siya yung nagbibigay sa aming kalalakihan ng aming pagiging pagkalalaki.
0: Mm-hmm.
1: Yung energy, yung aming muscles, no, yung aming, yun hindi lang yung sexual desire, but lahat na ng desire, yung pagiging active ng isang ang lalaki. Kaya, pag ang isang lalaki nagme-menopause, para di siyang katulad ng isang babae, no, na nagme-menopause. Naging ano na yung may hot flashes, no? Para silang sinisilaban kahit na malamig ang panahon, to pang matamlayin, no? Walang ganang kumilos, hindi lang doon sa again sa sexual activity, but sa lahat ng bagay, parang walang ganang magtrabaho, gusto lang nakahiga, gusto lang nakaupo, parang wala silang sigla, walang lakas. And then antukin, isa pa 'yan. And then katulad din sa mga babae, may mood swings din ang lalaki pag nag-andropause. Bugnutin, mainitin ang ulo, irritable. And then, iba pa, sa physical naman din aspect din, pwede magkaroon ng tinatawag na osteoporosis.
0: Mm, parang sa babae din. Pero Doc, anong age to? Itong mga simptomas ng pagbaksak ng testosterone na inyo pong binabanggit, anong age? Kung sa mga babae nga, 40 plus to 50 plus.
1: Again, walang specific age. But as 40? Katulad sinabi kanina, habang tumatanda, talagang tumataas ang chance na magkakaroon ng andropause. Kasi lahat ng body mo talagang umihina ang function as we grow older. Kasama na yung itlog. And then I look up again dun sa, no, sa studies, no, tama ka.
0: Uh-huh.
1: No? By the age 30-40, nagsisimula nagde-decline ang function ng itlog ng lalaki. Pero hindi pa yung significant para magkakaroon ka ng andropause.
0: Yung full symptoms.
1: Uh-huh. No?
0: Okay.
1: Kailangan bumaba siya na mababang level para magkaroon na tinatawag na andropause.
0: Symptoms.
1: Yes,
0: okay, so klaro, hindi lahat ng lalaki ay magkakaroon ng andropause or menopause sa kababaihan. No? And then slowly itong nangyayari, ayan Doc, no? Mga 40 plus pataas, slowly habang tumatanda, ay bumababa ang testosterone. Again, not for all. Okay, so may mga magagaling Doc na exempted. Ang galing naman nun. Now, normal pa rin ang testosterone hanggang pagtanda.
1: Yes.
0: Okay, so hindi nila mararamdaman yung mga simptomas ng pagkakawala ng testosterone. At yung ang andropause ay talagang full symptoms yung sinasabi ni Doc. Okay, so ano muna natin? Ipaliwanag muna natin, Doc. So maintindihan po na ating mga kalalakihan. Ano ang role ng testosterone sa atin? No? So para before we go into the symptoms, okay.
1: So as I've said kanina, yung role ng testosterone sa

0: lalakihan is pagbigay sa amin ng aming pagiging pagkalalaki.
1: Okay.
0: Kung sa babae, estrogen, sa amin naman ay testosterone. So, ang testosterone, siya yung nagbibigay sa aming muscle mass, yung muscle namin,
1: okay,
0: yung aming sigla, yung aming lakas, yung erection sa umaga, na kahit wala kang iniisip, no, bigla lang tumatayo si Manoy, yan, role yan ng testosterone.
1: Mm-hmm.
0: And then, of course, yung productivity, yung ano namin, para makakabuntis kami, yung sigla ng aming sperm, no, dyan, yan ang epekto ng testosterone.
1: Mm-hmm.
0: So, ito yung mga, basically, ang function ng testosterone, ang pagbigay sa amin ng aming pagiging pagkalalaki.
1: Oo nga. So, sexually, sexual desire,
2: yes,
1: sexual erection, di ba? Fertility.
0: Yes. Yung katawan, yung strong
1: laki ng katawan, muscle
0: buto,
1: mass,
0: yung
1: energy, yung mood, pati memory.
2: Oo, yes.
1: Memory, tapos confidence. Yan, at saka, ano pala, may role din pala siya sa red blood cell production. So, yun po yung testosterone nyo. Ha?
0: Yes.
1: Ganun kalaki ang role ng testosterone, kaya lalaking-lalaki ka.
0: Yes.
1: Pag okay, ang testosterone mo. Ngayon, ang pagbaksak ng testosterone ay hindi lamang dahil sa pagtanda or age. May mga factors pa lang nag-contribute.
0: Yes.
1: Para maintindihan ng ating mga tatay, no, na bakit bumabaksak ang testosterone ko. Sige, Doc, what are the other reasons?
0: Of course, pag nagkaroon na infection sa itlog early on in life, no, tinatawag na arthritis, to mga aksidente, nasipa, nabagsakan, bumagsak ka on your scrotum, any accident that can cause injuries sa itlog, no? Yun. Third is pag masyado mataba.
1: Obesity,
0: no? Hindi rin maganda 'yon. Mahabang reason 'yan, but basically pagiging mataba, no, can lead to ano,
1: kaya it's low testosterone level. It's good to be fit.
0: Fit talaga,
1: okay,
0: din dapat. Yan.
1: Okay.
0: Of course, and then pag mga ano, mga other drugs, other ano, toxic materials, no, na intake mo sa or na-expose ka, that can lead to pagkalit ng itlog ng isang lalaki.
1: Oo. So yun po, ano? So yung direct injury to your testes
0: uh-huh,
1: or mga ibang metabolic diseases, Doc. Obesity, hypertension,
0: oo, diabetes,
1: yung mga metabolic syndrome,
0: yes,
1: oo. Pati pala, Doc, ang stress and smoking, yan. At paglabis na pag-inom ng alak, yan po ay nagko-contribute. Pati paggamit ng mga droga.
0: Yes, kaya sinasabi kanina, drugs.
1: Oo, so yan.
0: So, basically, sinasabi natin is, dapat maganda ang katawan mo.
1: Uh-oh.
0: Katulad sinabi mo ni Kanis, sleep as well.
1: Uh-oh.
0: So, kailangan maganda yung kondisyon ng katawan mo para maganda ang kondisyon din ng itlog mo and maganda din yung production ng testosterone.
1: Okay, so parang sinasabi, kahit na hindi, kasi nga, di ba, bumabaksak ang testosterone as you age, ngayon, kung ang lifestyle mo ay pangit,
0: yes,
1: uminom ka ng alak, naninigarilo ka, mataba ka, may mga sakit ka, may mga hypertension, diabetes, etc., nagdodroga ka, then definitely all that will contribute to the drop of your testosterone. So hindi pala yan maganda. Okay. So ngayon, paano natin malalaman na unti-unti nang bumabaksak ang testosterone? Nabanggit mo na kanina, Doc, no? Yung sexual desire,
0: wow,
1: yung mababang libido, erectile dysfunction, namamatay si Manoy.
0: Yes, kasama yon.
1: Kaya pala kahit pala bata ka pa, may mga nakaka-experience, namamatay si Manoy at age 40 pa lang.
0: Yes.
1: Because hindi lang dahil sa age, may mga ibang contributing factors.
0: Yes, yes.
1: Okay.
0: Pero pag mag-younger pa yung patient, most likely baka hindi yon. Unless, of course, may history nga na namamaga ang itlog, aksidente, all those things. But it's a possibility. Pero hindi siya common sa mga age 40 and below. Usually, ang andropause as a reason for ano, for erectile dysfunction, usually sa medyo mas matanda ito, mga 50 and above na mga patients. So, mga symptoms, katulad ng sinabi ko kanina, no, yung matamlay si daddy, walang gana, no? Para siyang nauupos. Yan ang tamang term. And then, antukin na. Ang usual, would be, pagkakain, biglang antok na yung, ano, yung lalaki. That is one of the common, ano, na symptoms ng, ano, ng andropause. Madali siyang antukin after meals. And then, of course, yung mga bugnutin, mainitin ng ulo, biglang nagbago yung mood swing, nagkakaroon ng mood swing si daddy. And then, yun. And then, mas, nag-ano siya yung tinatawag na

0: mataba, no? Yung parang wala na siyang, yung metabolism niya mahina. Kung dati, maganda fit siya. Ngayon, kahit ganong exercise na, tumataba pa rin siya.
1: Oo. No? Okay. So, yun yung sa mga physical. Pero yes, meron din pala siya effect sa mental health, no? Nagkakaroon ng depression.
0: Yun kanina, matamlay. Parang siyang nauupos, parang wala ng gana.
1: Memory loss,
0: dementia.
1: Okay, plus yung mood swing na sinasabi mo.
0: Yes.
1: Okay, so paano madadiagnose? So, kunyari isang lalaki na kaka-experience nito. So sabi mo rare na on the 40s. Rare.
0: Yeah, you're right.
1: Pero hindi ba magkaroon, walang early andropause, yung talagang late 40s ganyan na meron ng pagbaksak ng testosterone? Especially kung ganun, mataba siya and all.
0: Yes, pwede. That's where yung laboratory comes in.
1: Okay.
0: Pag talagang highly suspicious ka na andropause na or male menopause, then you take your testosterone level.
1: Okay.
0: So, kinukuha yan sa laboratory. Ang pinakamaganda would be free testosterone level. So, dyan namin nakikita. Pag mababa siya, then, baka mga may andropause.
1: Ano ba yung normal level ng testosterone? So, blood test lang pala, doc, no? Ang kailangan.
0: Different levels yan per laboratories, but usually 300 nanograms per ml, no? And above dapat.
1: Okay,
0: so,
1: doc.
0: Below that, mababa na yan.
1: Okay, so pag may mga symptoms na kayo na feeling nyo, ito na nga yung mga binanggit nating symptoms ng andropause or male menopause ay blood test.
0: Yes.
1: Na papagawa po ng ating po mga urologist katulad ni Dr. Sam. Dr. Sam, meron lang po muna tayong news, no? Mula kay Kelly Cordero. Ilang partidong politikal at grupo ni dating Congressman Mike Defensor nagpasabing lalahok sa White Ribbon March mamaya. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero.
2: Jean Fernandez. Dr. Luisa, kinumpirma ni Edwin Fernandez, miyembro ng Executive Committee ng White Ribbon Protest, na nagpaabot ng mensahe o notice sa kanila ang INC, PDP Laban, United People's Initiative, at ang grupo ni dating Representative Mike Defensor, na makikilahok din ang mga ito sa prayer at indignation rally na gaganapin sa People Power Monument mamayang hapon. Ayon kay Fernandez, bukas sila sa lahat ng grupong nais lumahok, ngunit binigyan din niya na walang kinikili ng kulay ang gaganaping protesta at mananatili itong nakatuon sa panawagang anti-corruption, anti-dynasty at pro-electoral reform. Dahil dito, inaasahan na rin ng White Ribbon Movement na ang posibilidad na lumagpas ang bilang nila sa 10,000.
3: For so long as nananalig sila sa anti-corruption, anti-dinastiya, tapos pro-electoral reform, sama kayo dito sa atin. Pero, kaya puti, walang kinikiling ang kulay. Keso green ka, keso blue, keso red. Basta, lahat ng kurakot kailangan managot.
2: Pero piniyak ng grupo na mananatiling mapayapa at maayos ang rally mamaya. Sa mga oras na ito, inihahanda na ng White Ribbon Movement ang kanilang mobile stage na gagamitin sa programa mamayang alas 2 ng hapon. Magsisimula ang pagtitipon alauna ng hapon sa EDSA Shrine at magmamarcha alauna 30 mamaya papunta dito sa People Power Monument. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZN.
1: Thank you, Kelly Cordero.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZN. Radyo Patrol sa East 30.
1: Oras natin, 11:35 na po ng umaga.

0: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito ginagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
1: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulads.

0: Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
1: Ang tunay na matapang, hindi gumagapang.
2: Tatapang ninyo ah, pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
3: Walang masyadong madrama, pang-action lang tayo eh.
1: Hindi kinakalawang.
2: Ibang klase ka pare, intindi mo.
4: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
1: Hindi mo malilin lang.
5: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usga to.
1: Labas ang mga matatapang.
6: Darating na ako dyan, huwag mo sabihin, gawin mo.
1: Dito sa Sine Matapang.
7: Kung talagang matapang ka, mag one on one tayo.
1: Sa sini mo, hari ka rito.
8: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
9: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
10: Kaya sa panahon ng stress, sakit at hamon sa kalusugan,
11: kailangan ng gabay na maaasahan.
10: Ako po si Master James Alejandro.
11: At ako naman po si Ate Nems Turla.
9: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
10: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
12: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
9: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Sa tulong ng tamang health information.
13: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
9: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
14: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
15: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
9: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
16: Luisa, Doktora Luisa, ating kagapay sa kalusugan.
17: Nagbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos at kasama nga po natin si Dr. Samuel Erastorza, ating pong urologist ngayon pong araw na ito, Doc. At pinag-uusapan nga po natin ang tungkol po sa male menopause. Madami po ating pong kalalakihan ang dinadanas ito, but not everyone. Ayun nga ang pinakamaganda dito. Ang swerte naman ng mga lalaki, Doc. Hindi lahat ay parang mga babae na nagme-menopause. Not all. May mga kaya problema. Ito nang malaking problema ng mga kababaihan. Kasi sa mag-asawa, yung babae, patanda ng patanda. Tapos may mga lalaki, abay hindi ba mga babae ang testosterone? Guwapo pa rin. Makisig pa rin. Malaki pa rin ang muscles. Very sharp. Tapos yun yes. Na nga, ang problema ay madami, diba? Ay na-attract. Yun ang problema eh. Ang lalaki, habang tumatanda, mas lumalaki value. Sabi nga. O, diba? Doc, ano masasabi mo dyan?
18: Tanungin ko asawa ko.
17: Dangerous. Okay, pero meron mga kalalakihan naman na malaki ang tiyan, nakakalbo na. Ayan, talaga ay makikita mo na bumagsak na ang testosterone. Okay, at nag-go through ng mga symptoms ito katulad nga ng erectile dysfunction.
18: Yes.
17: Paghina sa sexual libido. Ayan, and many more, no? Yung nawawala yung muscle mass, sumalaki tiyan. Okay, Doc. So, sabi mo ay blood test to know kung baksak na nga ang testosterone. Yes. But don't despair kasi may gamot. Okay,
18: yes. Go. So may gamot for that. No? Kung mababa man ang testosterone level mo, may pwede tayong bigyan na gamot. And may pwedeng ipahid, may pwedeng iinumin lang, pero pinaka-best yung injection talaga. However, hindi basta-basta lang na pwede kang bumili na lang kagad ng testosterone, no, sa pharmacy at iinom kayo. Kailangan mo na matiyak na mababa or wala or mababa ang chance mo na magkaroon ng prostate cancer or wala kayong prostate cancer. Kasi pag nag-take kayo ng testosterone at meron pala kayong prostate cancer or high risk kayo for prostate cancer, then mataas ang chances or may tutulak niya ang cancer na mas lalong maging agresibo, no? So very very important na magpatingin muna kayo sa urologist. Patingin kayo kung number one, mababa ba

0: talaga ang testosterone level nyo? Yan ba talaga ang dahilan kung bakit matamlay kayo? Kung bakit kayo mataba? Walang gana na sa sex or sa araw-araw na gawain? And kung candidate ba kayo for testosterone replacement therapy? Yun okay. Ang tawag doon.
1: Okay, so parang sinasabi mo, Doc, one is kailangan natin linawin, which kanina pa natin sinasabi, na hindi lahat ng pagbabago sa iyong katawan. Kunyari yan, naka-feel ka ng sexual erectile dysfunction. Mm-hmm. Erectile dysfunction. Hindi ibig sabihin bumagsak kang testosterone mo because of aging.
0: Yes.
1: So, Doc, pwedeng change of lifestyle din, no? Kasi nga may ibang factors, di ba?
0: Yes,
1: kung mataba,
0: yes.
1: Or yan, naninigarilyo, or umiinom. Go ahead, Doc.
0: Yes. So, lahat naman yun, no? Kung mababa ang testosterone level mo, then of course, ina-advise namin, change ng lifestyle.
1: Okay.
0: Lalo kung mataba, mag-exercise, mag-diet.
1: Or may vices.
0: No? Kapag may vices kayo, syempre, iwas from the very start, no? Whether may
1: wag sana.
0: May ano kayo, andropause o wala, huwag talaga mag-drugs, huwag talaga mag-nigarilyo. And kung mayroon kayo yan, then you have to stop talaga.
1: Okay, so, pag nakita na. But in essence, wag naman magpapa-inject ka agad na hindi mo alam kung baka naman normal eh, 'di ba?
0: Yes,
1: ang level
0: yes.
1: ng testosterone, because nga meron din mga hindi ka nais-nais na side effects
0: yes,
1: ito,
0: yes.
1: Doc. Okay.
0: And pinaka number one concern niyan is prostate cancer.
1: Okay, no? 'Yung nabanggit mo.
0: Sinabi ko pag may prostate cancer ka, no? At nag-injection ka, lalo mong itutulak 'yung prostate cancer na kumalat at ano, mag-grow, no? Secondly, may mga adverse effect din siya, no? Number one, pwedeng lumapot ang dugo mo.
1: Mm-hmm, no? Tama.
0: Sinabi mo kanina, may function siya sa pag-produce ng red blood cells.
1: Mm-hmm.
0: Next would be other side effects like lalaki ang dede.
1: Acne din daw.
0: Magkakaroon ka ng ano, pimples. No? Yun, and then, again, no? sa heart din, though hindi pa, kulang pa ang ano niya, ang studies on that, it might also be ano, harmful for your heart pag basta-basta ka lang nabibigyan.
1: Are there studies showing na pag naka-testosterone ay high risk for heart attack, Doc?
0: Yes, yes.
1: Meron.
0: Pero hindi pa ganun ka-conclusive. Uh-huh. No? They're still looking into that. There's a possibility na maaaring maapektuhan yung heart mo if you give no, yung unnecessary yung,
1: okay.
0: ano, yung testosterone.
1: Okay, so in general, Doc, sino ang hindi, kunyari mababa testosterone ng isang lalaki, sino ang hindi pwedeng tumanggap nito?
0: So, number one, kailangan, lalo pag edad 40 pataas, check mo na yung PSA level nila kung mataas ba o hindi. Kung normal naman, then probably safe na magbigay ng testosterone level. Two, yung binibigyan lang talaga natin is yung may mababang testosterone level.
1: Uh-huh.
0: No? And talagang apektado na yung ano lang, pamumuhay nila. Naapekto na yung work nila, lab life nila, yung daily activities nila. And kung very prone or nagkakaroon ng tinatawag na osteoporosis and heart problems because of the low testosterone level. So ito yung mga talagang binibigyan natin ng testosterone replacement therapy.
1: Mm-hmm. So hindi ito, kasi ano, Doc, na ano ko, nabibili pala itong testosterone sa drugstore.
0: Yes, pero hindi over the counter yan.
1: Hindi over the counter. Mm-hmm. But nevertheless, dapat, alam mo, may mga unfortunately
0: yes.
1: dito sa ating bansa, ano, merong mga nakakakuha.
0: Yes.
1: Even online, Doc.
0: Online,
1: yung mga tinatawag
0: yes.
1: nilang male boosters. Sige, Doc, anong masasabi mo dito?
0: Yes, hindi.
1: Very dangerous
0: very
1: pala
0: dangerous
1: yan.
0: Hindi basta-basta yan. No? Again, no? Minsan akala mo, pahid-pahid lang yan or tableta lang yan, normal lang yan. But the side effects could be really damaging to you.
1: Oo. So, ang ibig sabihin dito ay itong recent issues, no? Meron mga nakakalusot online.
0: Yes.
1: Nagbebenta daw nito SAM, itong mga sinatawag nilang boosters. Tapos may mga malalakas na loob na nag-i-inject. Mag-ingat-ingat ho kayo.
0: Yes.
1: Kasi yan ay may side effect na sinasabi ni Dr. Sam, kung may cancer ka, it will push it further, no? Tapos pwedeng magkaroon ng mga blood clots, no, Doc?
0: Yes.
1: Ang daming mga pwedeng mangyari sa iyo. So ano rin to, minomonitor.
0: Yes.
1: Oo. Tapos Doc, paano to kung kunyari pupunta po sa inyo, paano to ini-inject? Every year? Every when? Ano, and will it be forever?
0: Yung sa pahid, may mga ano yun, no? Yung testosterone na iniinom, pwede yun. May ano yun, may daily dosing yun. Yung injection,
1: may testosterone na iniinom.
0: Yes.
1: Which is better, the iniinom or ini-inject?
0: As I've said kanina, pinaka-best talaga would be injection.
1: Okay.
0: Kasi yung sa injection, direct to the bloodstream na kagad yun.
1: Uh-uh.
0: And usually, mga 3-month depose yan. Okay. Every 3 months, ini-inject.
1: Okay. Doc, tayo muna daw ay magta-time check. Ano oras na? 11:45 na po ng umaga. Oo, Doc, pero medyo may kamahalan ng injection, I believe, kumpara
0: sa,
1: ang laki, parang 12,000.
0: And then, medyo mahirap din makuha, din mahanap din yung injection. But available. But yun kasi pinaka-best, no?
1: Okay.
0: If talaga may problem ka, then that's really the best. Ano, that,
1: alam ko kasi kinuwento ng kaibigan ko. 12,000 daw, mga ganyan. Mga
0: for 3 months yan.
1: It was every 3 months ang injection daw. Tapos, forever ba yun i-inject, Doc?
0: Yes. Parang forever na yan.
1: Forever. O eh, pag nag-normal ang testosterone, hindi ba pwedeng itigil?
0: Hindi na. Kasi no, if ever meron na taga siyang andropause talaga, then ang problem talaga most likely is dun sa production sa itlog niya. No?
1: Mm-hmm.
0: And then, so, hindi na siya gaano gumagana. What the injection does is, binibigyan ka lang ng testosterone.
1: Replacement.
0: But replacement. Uh-oh. Pero hindi niya ni-improve yung production ng itlog mo. So, the same pa rin.
1: So, kung in other words, yun yung replacement.
0: Yes.
1: Kung, so, kung tigilan mo yung replacement, wala na yung epektong nadadala nito.
0: Yes.
1: In other words, yung mga advantages of which hindi na mabibigay sa'yo.
0: Hindi na.
1: So, for life.
0: For life, actually, yes.
1: The question is, sa mga nabanggit nyo pong side effects, no, na maaaring kung may prostate cancer, ipupush niya further. Breast cancer sa lalaki, ipupush niya further. Tapos clots,
0: yes.
1: Blood clots, or yeah, pwedeng heart attack, no, sa mga bagong pag-aaral. But hindi pa fully studied,
0: yes.
1: No, but nababanggit.
0: Yeah.
1: Is it worth it? In other words, will you, parang ano yan eh, yung mga tinatawag na patch test na sa kababaihan ng estrogen, may mga risk of having
0: cancer din.
1: Breast cancer, diba? So parang sa aming mga babae, kukunin mo pa ba yung estrogen, diba? Para mawala lang simptomas ng menopause. So sa kalalakihan, is it worth it to get the testosterone, Doc, despite all those possible risks and dangers?
0: Again, depende yun sa lalaki, no? Again, ano ba ang goal natin, no? Kung yung lalaki talaga mayroon ng mga adverse effects like cardiac problems, no, osteoporosis, talagang mahina ng katawan niya because of that, no, parang wala na talagang listless na siya, then that could really help. So kailangan pag-usapan ng ano ng doktor tsaka ng pasyente, ano bang goals natin? Ano ba talaga reason mo bakit gusto mo pa-inject? May iba namang pasyente sasabihin lang, eh, Doc, okay na ako nito, kaya ko naman to. Just like with the mga babae, no, nagbe-menopause na, pero sabi na, kaya ko na to, nasanay na ako, ayoko na ng gamot, no, ayoko na yung mga possible side effects ng gamot. So nandun sa options ng ano yan ng pasyente, and it has to be discussed extensively. Ano ang maidudulot ng ano ng gamot, ano ang possible complications, and yan informed consent na. Ibig sabihin, the patient now will decide ano ang best para sa kanya.
1: Mm-mm. And then, syempre, kung merong mga possible risk, pwede rin naman, Doc, na magpaano ka, pa-check up ka lagi, diba?
0: So, kasama talaga yun. Pag if ever magkaroon tayo ng tinatawag na testosterone replacement therapy, whether injection, tablets, or pahid-pahid lang, kailangan regular follow-up. And very, very important, regular follow-up and test. Like yung sa prostate cancer.
1: May baseline.
0: Baseline. Tapos every year, chine-check pa rin talaga yung PSA mo.
1: So in other words, you can take the risk but yet monitor yung mga binabantayan mo na pwedeng side effects nito.
0: Lumalaki na ba ang dede niya?
1: O yung heart mo ba is good, diba? So Doc, kung kunyari recently nagka-heart attack, recently nagka-stroke, yung mga ganyan, or syempre matatanda na nga. So, pwede pa ba yan bigyan ng testosterone replacement?
0: Yes, pwede pa naman. But this will have to be coordinated properly with the cardiologist.
1: Oo nga. So, pwede pa rin. So,
0: in a way nga, kasi remember, ang isa sa side effect or isang dulot ng ano ng andropause is heart problems. No? Kasi bumababa ang testosterone, nagkakaroon siya ng heart problems. So, in a way, giving him testosterone can help solve or address the heart problems. Pero kailangan i-coordinate ito with, ano, with the cardiologist.
1: Oo. Okay, Doc. So, meron tayong mga katanungan dito mula po sa ating listeners. Mula kay Arnold, Doc, meron po bang lab test na pwede gawin para masiguradong andropause ang nararanasang simptomas ng isang lalaki?
0: Iyon, sinabi natin kanina, yung serum testosterone level. Pinaka-best talaga dyan would be free testosterone. So, mas mahal yun, but yan yung mas accurate. Kasi yun yung mas active eh.
1: Okay. Oo. So, kay Edward naman po, 35 years ako, pero nakakaranas na po ako ng erectile dysfunction. This is what I'm trying to tell you, Doc. Oo. So, meron po bang paraan para magamot ito? One is, hindi lang dahil tumatanda ka nga. Baka mataba ka, yun yung mga ano,
0: diabetes. So, pinaka-common cause pa rin ng erectile dysfunction would be yung mga sakit na nagdudulot ng problema sa ugat-ugat. Ano mo yun? Diabetes, no? Hypertension, hypercholesterolemia, prostate problems, no? So yun, kailangan ma-address na mabuti yun. Now, 35 years old, no, most likely baka hindi pa yan dahil sa ano, sa testosterone level. Makikita natin yan kapag yung ikaw, kung 35 years old, meron ka pang morning erections, then baka most likely hindi yan. Anyway, mahabang ano pa rin yan, no, usapan, kailangan matingnan kayo ng isang urologist para matukoy talaga ano ang dahilan ng erectile dysfunction mo.
1: Oo. If it's because of age or yung ibang risk factors,
0: ibang risk
1: kailangan
0: factors,
1: i-correct. Baka pag pumayat ka, mag-normalize na yung testosterone mo o makontrol yung diabetes mo.
0: Yes.
1: So all that will have to be addressed. Doc, kanina kasi nababanggit mo, ang knowledge ko lang kasi yung injection, which is the best treatment. Mahal ah, 12,000 every 3 months.
0: Well,
1: 12,000 every 3 months. Natatawa ako sa kaibigan ko. Sabi ko, bakit mo ginagawa? Sabi niya, para buhay si Manoy. Sabi ko, grabe. 12,000 every 3 months ang injection. Mga ganon, ang range.
0: Yes.
1: Hindi mura.
0: Hindi mura.
1: Tapos,
0: and ang the problem din kasi hindi ganun kadami ang pasyente na kailangan ng ganun. So, hindi katulad ng ibang mga sakit. Sa dami-dami ng mga pasyente, napapamura yung gamot.
1: Okay.
0: But in this case, kukonti lang kasi ang mga lalaki na kailangan talaga ng replacement therapy. So, yung gamot din medyo mahal.
1: Oo.
0: Kasi hindi lahat
1: ay kailangan nito, especially if ang testosterone mo ay normal.
0: Kaya law of supply and demand.
1: So pwede rin pala, Doc, yung scenario na normal ang testosterone sa blood test pero may erectile dysfunction kasi ang sanhi ay hindi yung ano, kundi yung other
0: medyo mahal.
1: Oo.
0: Kasi hindi lahat
1: ay kailangan nito, especially if ang testosterone mo ay normal.
0: Kaya law of supply and demand.
1: So pwede rin pala, Doc, yung scenario na normal ang testosterone sa blood test pero may erectile dysfunction kasi ang sanhi ay hindi yung ano, kundi yung other factors.
0: Other factors.
1: Okay, yun pala yun. Okay. So, Doc, tell us more about, kunyari, ayoko injection, hindi ko afford yung 12,000 every 3 months, pang mayaman ito. Kaya konti lang din ang kumukuha. Yung oral naman, Doc, ilan naman, gano'ng ka-efficient yung injection versus yung oral? Yung oral ba lumalaban? Kahit 80%, yan.
0: Yeah.
1: How much?
0: Yes. Pero as you know, di ba, pag oral kasi medicines, they pass through the liver pa. So, karamihan yan, ma-degrade na ng liver before it goes into the, ano, into the bloodstream.
1: Mm-mm.
0: So, hindi lahat ng tinitake mo napupunta sa dugo at naging
1: correct. So, how much, how efficient is it kung oral?
0: Less than, ano, I don't know the exact ano, the studies on that, but definitely, the oral, no, kaya di siya masyadong pinopromote kasi hindi talaga ganun kaganda ang effect. And it's also quite expensive as well.
1: Magkano,
0: but
1: Doc?
0: Kung hindi kaya, na ano.
1: How much are the oral testosterone in the market?
0: I need to take a look at that.
1: Pag pin-rescribe, hindi
0: talaga,
1: ang gagastos yan. Pero hindi naman 12,000.
0: Hindi naman 12,000.
1: Kahit kalahati, hindi.
0: Yes.
1: Lesser.
0: Yes.
1: Okay.
0: Sa ngayon, ang next would be yung pinapahid.
1: Pinapahid so, saan yan, Doc, yung testosterone?
0: Sa ano? Sa balat lang.
1: Okay.
0: And then, absorb na sa bloodstream.
1: Okay.
0: So, ang kagandahan nun, pag sa balat, pag na-absorb yan, direct into the bloodstream siya. Hindi siya dumadaan sa liver. Yun, mas maganda pa nga minsan ang effect niya compared dun sa tablet.
1: So mas maganda yung pahid na testosterone compared to the
0: oral
1: tablet. Pero number one pa rin, si
0: injection.
1: Pero mahal.
0: Yes.
1: 12,000, grabe. Huwag na lang, di ba?
0: So yun, so ganoon naman ang ginagawa natin, no? Once the patient comes in, in-advise mo injection talaga. Pag medyo nabibigatan, then doon yung dalawang option binibigay mo sa patient.
1: 12 every 3 months, Doc. Ikain na lang natin sa mesa yun. Pero actually, malaking bagay kasi na mawala ang power ni Manoy sa mga kalalakihan. Di ba, Doc? Oo. So and, talagang nagsasuffer sila dito. Okay.
0: And then, pag sa mga pasyente talaga na from in my experience, no, iba talaga ang effect ng injection talaga.
1: Oo nga. Oh, actually, yung pag-injection din yan, hindi lang doon sa sexual function. Ha? Sabi ng kaibigan ko, yung muscles daw niya. Mm. Kaya siya nag-injection kasi talagang lumalaki yung muscles niya, nagiging lalaki siya. Ang side effects lang daw, Doc, ay dumadami yung buhok niya. Para daw siyang nagiging, nag-hirsutism siya at nag-acne. Yes. Totoo ba to? Oo, yun ang side effects sa kanya.
0: Oh, hindi naman lahat yung lalabas, but for others, magkakaroon ng pimples, nalalagnas ang buhok.
1: Nakakalbo siya pag nagtetest. Yes. Pero dito, nakakalbo daw siya. Pero sa dito sa beard, ba't ganun, yes. Doc?
0: Sige, on other parts of the body.
1: Madaming buhok. Bakit po nangyayari yan as side effect?
0: Is the effect of the testosterone yon.
1: Okay. No?
0: Kasi yung baldness sa hair, sa ulo, that has a direct effect by the testosterone. Mahabang explanation. Oh,
1: pero yun ang effect.
0: Mas malam mo yun, derma kaya.
1: Yun po ang effect, no? So, yes. the more lalaki you are, the more kalbo you get.
0: Yes.
1: Yun po yun in general. Pero hindi nakakalbo dito sa occipital area. Doc, mabilis lang. Please answer this fast because meron tayong news, no? Mula kay Ricardo, pwede po bang mapigilan ng andropause o pagbagal para hindi ma-experience agad ito ng isang lalaki?
0: Yes. Kasi pinag-usapan natin, eat healthy, no? Exercise, maintain yung maganda pangatawan, iwasan mo magka-infection sa itlog, no? Iwasan mo magka-accidente sa itlog. So those are the things na kailangan mong gawin.
1: Plus yung ano nga, dapat physique-wise, yes, and healthy ka. Kay Nonoy, ano ba ang madalas na cause ng andropause, pinaka-most common sa kalalakihan para maiwasan ang symptoms?
0: Age ang pinaka-common. Okay. Aging talaga.
1: As you get older.
0: Yes.
1: Okay.
0: And then next would be mga infection. Tawag na orchitis.
1: Yeah, where do you get that infection, no? Ba't nagkaka-infection sa itlog?
0: Sa bata, usually yun, no? In teenager years, usually pag nagkakaroon ng UTI na hindi na, nagamot ng husto.
1: Pumupunta doon.
0: Yes, kasi ascending infection yun.
1: Okay, so mameng, yes, totoo pong may male menopause. Kay Anna May, gaya po sa babae, pareho po ba ang symptoms na nararanasan like hot flashes? Sabi na natin, meron. Yes. Mood swing, meron. At problema sa pagtulog, meron. Doc, your last message sa ating pong mga kalalakihan ngayon pong June. Sige pa, go ahead.
0: Well, no, tayong mga lalaki, tayong haligi ng tahanan, no? Mm-hmm. And ang problema natin, lagi nating sinasabi na ayan lang, malit na problema, kaya ko yan. And secondly, sinasabi natin, unahin ko muna yung pamilya ko, papatingnan ko muna sila bago ako na pinakahuli. Well, actually, medyo baliktad yun.
1: Ikaw una.
0: Dapat ikaw una, no? Kailangan matatag ka, malakas ka, no? Nakakatulong ka, nakaka-provide ka sa pamilya mo.
1: Mm-mm.
0: Pag bumagsak ka, bagsak ang buong pamilya.
1: That's true.
0: So, kailangan alagaan natin ang sarili natin because nakasalalay sa atin ang ating pamilya.
1: Tama. Napakalaki ho ng role ng ating mga kalalakihan. Hindi lang on the financial needs. No? Yes. Hindi lang po sila provider. Protection also and security.
0: Yeah.
1: Iba ho ang may lalaki po sa inyong tahanan. Diba? So, yun po yung nagpo-protect sa asawa at sa buong pamilya, sa mga anak. Diba? Yun yung lalaban for the family.
0: Yes.
1: So, we keep our men by taking care of them. Pero sa ating mga kalalakihan, pansinin nyo po yung nararamdaman, hindi ho lahat ay kala mo aging lang, no? Pag lumiliit ang muscles mo, may nangyayari sa inyo, check nyo ho, baka ho bumabaksak po ang inyong testosterone, no? Salin nyo po yan sa inyong pagpapa-check up. Okay, so maraming salamat. Nakasama po natin ngayon ang aking gwapong kaibigang urologist, si Dr. Samer Estorza, ating pong associate professor ng UERM College of Medicine, past president of Philippine Urological Association, immediate past Secretary General Federation of Asian Urological Association. Yan po. So, hindi po ako magkoconnect ka dyan today. So, abangan nyo po si Franco Reyes mamaya 1:30 to 3 o'clock dahil po birthday ng tatay ko. So, ngayon po, bago po tayo magpaalam, nandito po ang ating pong report. Ay, teka lang, nasa na yung aking report, darling. Alamin po natin ang sitwasyon dyan sa EDSA White Plains dahil inaasahan ng malawakang kilos protesta kontra korupsyon mamaya. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon.
2: Dito sa EDSA Shrine, dito yan sa may EDSA, no? At sa mga sandaling ito ay pinangungunahan yung misa ni Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, at ito ay kabilang na rin doon sa aktibidad na gagawin nga para doon sa mamayang White Ribbon March Rally dyan sa EDSA Monument. Kanina ay namataan na natin dito yung iba't ibang mga personalidad, kabilang sina former Congressman Franz Castro, si Makabayan President Lisa Masa, si Propa Danilo Arau, ang convener ng Contradaya, si Teddy Castillo at si Saturno Ocampo ay nandito na din sa loob ng simbahan dito sa EDSA Shrine, at sila nga ay kaisa doon sa dumadalo para dito sa misa. Nakapataan din natin bukod kay Bishop Bagaforo ay nandito din si Novaliches Bishop Roberto Gaa, hindi na nga Novaliches, no? At kasama yung iba't ibang mga pari mula sa iba't ibang mga lugar dito sa Metro Manila. Mamaya, pagkatapos itong misa, ay sisimulan na yung marcha papunta dyan sa EDSA People Power Monument dyan sa may White Plains. Sa mga sandaling ito, yung mga dumalo dito sa misa, lahat sila ay nakasuot ng kulay puti bilang pagpapakita pa rin ng kanilang pagsuporta doon sa panawagan ng kilos protesta ngayong araw, at humihingi nga ng pananagutan para doon sa mga korup na opisyal sa gobyerno, pagkasulong ng tunay na anti-dynasty bill at panawagan upang bumuo ng reforma sa eleksyon. Bukod doon sa mga religious group, nandito na rin yung iba't ibang mga kinatawan mula sa progresibong grupo at mga sektor. So, Dok. Luisa, yan muna yung update mula dito sa EDSA Shrine. Patuloy pa rin yung pinapatupad na security measures ng Philippine National Police, kung saan nakapose rin dito yung mga anti-riot police sa paligid ng EDSA Shrine. At kanina nakita din natin na mayroon din ditong mga nakaposisyon na mga ambulansya. Nandito din yung mga kinatawan ng SWAT para nga magpanatili ng peace and order dito sa paligid ng EDSA Shrine. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Salamat, Bert Dizon. So, maraming salamat po sa pagsali po sa aming huntaan sa araw na ito, ha. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Luisa, niyo pong kaakibat sa kalusugan at sa public service dito po sa DZMM Teleradio, Radio 630. Bye! Happy Sunday, everybody!
3: Si Dr. Luisa, Dr. Luisa, ating kaagapay sa kalusugan. Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara-tsadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga, at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia, alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan, alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Mix Bustos, alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Radio Patrol Balita, alas 4. 14 anyos sa suspect sa pamaril sa Tacloban. Pinakakasuhan din ng mga kaanak na mga namatay sa trahedya. Ilang paaralan sa Northern Samar at Leyte nakatanggap umano ng pagbabanta.
5: Libo-libo nakilahok sa White Ribbon March sa EDSA. Mga grupong nasa likod ng White Ribbon March muli magpuprotesa kasabay ng pagbubukas sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Apat na articles of impeachment pinababasura ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Paglilitis ng Vice Presidente, bubuksan ng Senado sa publiko.
5: Regasco magro-rollback sa presyo ng LPG bukas. Dagdag bawas naman sa presyo ng langis. Nakaamba.
4: Sa lalawigan, grade 8 student, sugatan sa pananaksak ng kapwa estudyante sa Cavite. Dalagita, tinutukan ng baril matapos hindi magpautang ng 100 piso sa Isabela.
5: At sa balitang sports, Team Philippines nanalo ng 3 gold medals sa 11th Asia Oceania Sambo Championships.
4: Good morning! Magandang madaling araw mga kapamilya, June 29, Monday. Good morning! Team Pogi Time hanggang 5 in the morning. Ako po si Radyo Patrol Robert Bano.
6: Good morning! Ako na po si Radyo Patrol Steve Raz.
7: Para may nag-graduate.
6: Parang graduation yung partner.
4: Simulan po natin ang balitaan sa good news. Good news muna tayo. Magra-rollback ang Regasco sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG bukas. Sa Hulyo 1 pa dapat ang rollback sa LPG pero mauna na magtapyas ng presyo ang Regasco. Sa panayam po ng DZMM, sinabi ni Regasco President Arnel T. na posibleng umabot sa 12 pesos kada kilo ang rollback sa LPG o katumbas ng 136 pesos na pagbaba sa presyo ng 11 kilong tangke ng LPG. Bunsod niya ito ng pagbagsak ng contract price ng LPG sa world market.
3: Basta AM, DZMM!
5: Posibleng magmahal o mag-rollback sa presyo ng langis sa mga oil company bukas Martes. Sa kwenta ng Department of Energy, posibleng mag-rollback ng piso kada litro o magmahal ng 90 sentimos ang presyo ng diesel. Ang gasolina, magmamahal ng 1.90 kada litro o rollback ng 10 sentimos. 1.30 naman ang posibleng itaas ng presyo ng kerosene o tapisan ng 70 centavos kada litro. Kasama sa kwenta ng DOE ang gastos sa freight, insurance at biofuel, gayon din ang palitan ng piso sa dolyar. Ang DOE ang nagdidikta ng presyo ng langis habang nasa ilalim pa rin ng State of National Energy Emergency ang bansa. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin sa DZMM na tuloy-tuloy hanggang sa Hulyo ang pamahagi ng 10 piso kada litrong fuel subsidy sa mga tsuper. Wala pa ang desisyon ng Uplift Committee kung kailan ititigil ang pamahagi ng subsidiya. Sa tala ng DOE, mahigit 2,000 gasolina na ang nagpapatupad ng 10 pesos fuel subsidy sa mga tsuper.
3: Basta AM! DZMM.
4: Mas mataas na toll ang sasalubong sa mga motorista na dumaraan sa South Luzon Expressway at Star Tollway sa Miyerkules, Hulyo 1. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Toll Regulatory Board spokesperson Julius Corpus na ipatutupad sa July 1 ang ikalawang bugso ng toll hike sa SLEX at Star Tollway. Enero anya unang ipinatupad ang dagdag toll sa SLEX at Star Tollway. Dahil dito, maglalaro sa 137 pesos hanggang 411 pesos ang toll sa Class 1, Class 2 at Class 3 vehicles na daraan sa SLEX simula po sa Miyerkules. Ang toll sa Star Tollways, maglalaro naman mula 64 pesos hanggang 192 pesos para sa lahat ng uri ng sasakyan.
3: Basta AMMM.
5: Halos sumadsad na sa 160 meters na critical level ang tubig sa Angat Dam. Patuloy ang pagbagsak ng tubig sa Angat Dam na pinakukunan ng 70% ng supply ng tubig sa Metro Manila dahil sa kaulungan ng ulan. Sa monitoring ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, bumaba sa 161.23 meters ang tubig sa Angat Dam kahapon. Pinag-aralan na ngayon ng National Water Resources Board at PAGASA ang pagsasagawa ng cloud seeding operation sa paligid ng Angat Dam. Itinigil na muna ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon ng mga palayan sa Bulacan at Pampanga. Dulot po yan ang pagbaba ng water level ng Angat Dam.
4: Basta DZMM! Oras natin, 7 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw sa ibang balita. Libo-libo ang nakilahok sa White Ribbon March na pinagunahan ng iba't ibang church at civil society groups para kondenahin ang korupsyon sa gobyerno at panawagan pa

0: Radio Patrol. Ilang organizer ng White Tribune March naniniwalang matagumpay ang rally kahapon. Narutong balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radio Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
1: Kung ang grupong tama na at Artikulo 11 ang tatanungin, matagumpay ang isinagawang White Ribbon March. Ayon kay tama na convener Professor David San Juan, pinag-isa ng White Ribbon March ang iba't ibang grupo para ipanawagan ang pagkontra sa katiwalian sa pamahalaan. Anya, malakas nitong naiparating na hindi pa nalilimutan ang taong bayan ang isyo ng korupsyon at katiwalian sa flood control projects kahit pa inulan ng iba't ibang isyo ang bansa noong mga nagdaang buwan. Ayon naman kay Attorney Luke Espiritu ng grupong Artikulo 11 na ipanawagan ng protesta na dapat walang kinakampihan ang laban sa korupsyon. Sa tala ng mga organizer, umabot ng 8,000 dumalo sa rally, taliwas sa tala ng Quezon City Police District na 3,500. Dagdag pa ng mga grupo, magpoprotesta silang muli sa Senado sa July 6 para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at sa July 27 sa State of the Nation address ng Pangulo. Iyan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
3: Dismayado naman ang mga naulilan at tatlong namaril o namatay sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na hindi nakasuhan ang 14 anyos na sospek sa nasabing trahedya. Una nang sinampahan ng patong-patong na reklamo murder at frustrated murder sa Tacloban City Prosecutor's Office ang 15 anyos na sospek habang hindi nakasuhan ang 14 anyos na salarin alinsunod sa Juvenile Justice Welfare Act. Hindi matanggap ng mga anak ng mga biktima na isa lang sa dalawang sospek ang nasampahan ng reklamo, lalo't ang 14 anyos na sospek ang itinuturong bumaril sa kanilang mga mahal sa buhay. Giit nila, hindi na maibabalik ang buhay ng mga biktima, pero ang sospek ay mistulang inaaruga sa custody ng DSWD. Sinabi ng ilang kapitbahay na umalis na sa Tacloban City ang pamilya ng 14 anyos na sospek.
2: Basta AM, DZMM!
0: Hinigpitan ng mga otoridad ang seguridad sa dalawang paaralan sa Allen, Northern Samar at Palo Leyte dahil sa mga bantang pag-atake na ipinapakalat ng mga estudyante sa social media. Kasunod ito ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinamatay ng tatlong estudyante at ikinasugat ng 20 iba pa. Kinumpirma ni Allen, Northern Samar Mayor Katrina May Swan ang post sa social media na umunoy banta sa Allen National High School. Pinaiimbestigan na sa mga otoridad ang umunoy banta at umapil ang alkalo sa publiko na maging kalmado at umiiwas sa pagpapakalat ng mga hindi beripikadong balita. Nakipag-ugnay ng LGU sa PNP para sa dagdag na seguridad sa mga paaralan sa Allen simula ngayong araw. Nakatanggap ng school administration ng Palo National High School ng banta sa Facebook at Messenger. Pinaiimbestigan ito ng paaralan sa mga otoridad para matukoy kung sino ang nasa likod ng mga social media account na ginamit sa mga pagkakalat ng banta sa paaralan. Nagsasagawa ng sabay na investigasyon ang Provincial Police Offices ng Samar at Leyte sa pakikipagtulungan sa mga school administration para matukoy ang mga estudyante na nasa likod ng pagbabanta at alamin ang kanilang motibo.
2: Basta AM, DZMM!
3: Ipinababasura ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court ang 4 na Articles of Impeachment na isinampa laban sa kanya. Sa kanyang inihaing sagot sa Impeachment Court noong Mayo 25, ipinadedeklara ni VP Duterte na void o wala ng visa impeachment proceedings dahil nahusgahan na umano ito ng mga kongresista at nabahiran ng partiality. Umpisa pa lang anya ng hearing ng House Justice Committee ay pinalalabas na may sapat na boto ang mga kongresista para sabihing may probable cause ang mga reklamo. Katwiran ni Vice President Duterte na ang Article of Impeachment ay produkto ng unconstitutional usurpation of power ng Justice Committee at ang paglilitis sa anya isang paraan upang sirain ang kanyang reputasyon sa publiko. Wala rin anya sapat na ebidensya na magdidiin sa kanya sa mga Articles of Impeachment tulad ng paglustay ubano sa milyon-milyong pisong confidential funds at tagong yaman. Dagdag pa ng Vice Presidente na hindi niya pinagbantaan ang buhay ni Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Freedom of expression lang umano ito ni VP Duterte dahil sa pagkadismaya. Giit ng House Prosecution Panel, rehash ang mga sagot ni VP Duterte sa Articles of Impeachment at walang ipinakitang ebidensya.
2: Basta AM, MM.
0: Ilalabas ngayong araw ang pre-trial order para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.

0: na magsisimula po yan sa susunod na Lunes, July 6. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Clerk of Court na si Senate Secretary Attorney Renato Bantug na bibigyan ng kopyang House Prosecutor sa defense team ng Vice Presidente pero hindi pa maaaring sa publiko ang pre-trial order. Bibigyan anya ng 3 araw ang magkabilang kampo para magsumite ng komento sa pre-trial order pero hindi inaalis ng Senate Impeachment Court ang posibilidad na muling magsagawa ng pre-trial conference na may kinilaman sa selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng tax records ni VP Duterte at mister nitong si Attorney Carpio. Paliwanag ni Bantug na kahit hindi pa nagre-reconvene ang impeachment court, pwedeng ituloy ang pre-trial conference kung iuutos ng literato. Puspusan na ang paghahanda ng Senado sa impeachment trial ni VP Duterte na bubuksan sa publiko. Sinabi naman ni Bantug na sa mga gustong saksiyan ng paglitis, pwedeng mag-walk-in at magparehistro sa visitor management ng Senado at magparehistro online.
1: Basta AM, DZMM!
2: Pinalaga ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pahayag ng Chinese Embassy na null and void ang 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas at nagbasura sa 9-dash line ng China. Sinabi ng kalihim na ipinapakita nito ang kawalan ng sinseridad at pagbabalat kayo ng mga opisyal ng China sa pakikipag-ugnayan ng mga ito sa Pilipinas. Kinastigo ni Teodoro ang anyang pagiging arrogante ng mga Chinese Embassy official na hindi ka panipaniwala ang mga sinasabi. Matatanda naglabas ng desisyon ng Arbitral Tribunal noong July 12, 2016 na nagbasura sa pag-aangkin ng China sa halos kabuuan ng South China Sea. Kinatiga ng Arbitral Tribunal ang sovereign rights ng Pilipinas at kinilala exclusive economic zone nito. Hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling at patuloy sa pag-aangkin sa teritoryo sa West Philippine Sea noong Mayo 2021. Tinawag ni Pangulong Duterte o ni dating Pangulo Duterte na isang piraso ng papel na pwedeng itapon sa basurahan ang 2016 arbitral ruling.
1: Basta AM, DZMM!
0: 4:16 na madaling araw, kuha po tayo ng report ng Radyo Patrol! Ilang aktibidad sa Bilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea na udlot! Dahil po yan sa masamang panahon, narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa West Philippine Sea. Radyo Patrol, Marlene Padieros Mars.
3: Mga kasabisyon at mga kapamilya, sa kabila ng masugid ng panahon, ituloy pa rin ang sabayang pag-alayag ng mga bangko ng Pilipinas at Estados Unidos na bahagi ng Bilateral Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea. Tampok dito ang barko ng Philippine Navy na BRP Antonio Luna na sinasakit mo ngayon at ang mga barko ng Philippine Coast Guard na BRP Melchor Aquino at BRP Capones. Habang lumahog din sa naturang pag-asanay ang mga barko ng US Coast Guard na M. Lantanen at Charles Maltrope. Kabilang sa serya ng mga aktibidad ay kinasa sa 2 araw na pag-asanay sa karagatan ay ang Division Tactics, Photo Exercise, Search and Rescue Exercise, kahit din ang Maritime Domain Awareness at Communication Exercise na pawang nagpatibay sa interoperability ng 2 bansa. Pero nang dahil nasa masamang panahon, naudlot ang ilang aktibidad na bahagi sa ng pag-asanay. Kabilang na ang VBSS o compliant boarding at mga aktibidad na kinakailangan ng pagkapalipad ng mga military aircraft upang masiguro na rin ang seguridad at kaligtasan ng mga personnel na kalahok dito.
4: Ang number one na nagpa-cancel kasi doon is yung boat, personal transfer via boat doon sa DC exercise. Magta-transfer sana tayo ng personnel papunta sa US Coast Guard. Ganun din yung sa VBSS. Kaso medyo matastas kasi yung alon. As per SOP, pagka 1 meter or higher yung alon, hindi na tayo nagpababa ng rig. Kasi dangerous. May mga pangyayari kasi sa mga nakaraan na may na-disgrasya talaga pag nagbaba ng rib sa ganung kataas na alon.
3: Gayun pa man, sinabi ni Captain Monforte na hindi malaki ang naging epekto nito. At magkus ay naging matagumpay pa rin ang kabuuan ng Bilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padieros, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol,
2: Marlene Padieros.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: Eh baka kayo po yung nagtataka bakit puro hangin yung naririnig nyo sa report ni Marlene. Kasi po nandun siya mismo kasama siya sa naglayag dyan sa West Philippine Sea. Ha? Kumukuha po sila ng balita mismo dyan sa West Philippine Sea. Kaya ganyan, medyo hindi nga kagandahan din ang panahon. Oh. Plus syempre, West Philippine Sea and open sea yan. Malakas po talaga ang hangin. Mag-iingat po sila doon. Ha?
1: And at as usual partner, kumbaga wala, ganun pa rin. May mga barko pa rin ng China na nakapaligid doon sa barko na sinasakyan mismo nila Marlene po dyan. Kaya mag-iingat po kayo dyan.
0: Abangan nyo rin po. Abangan nyo rin po yung mga balita na ibibigay ni Marlene mula po dyan sa West Philippine Sea.
1: Oras po natin, kamamilya. 4:19 na po ng madaling araw ngayong Lunes. Kilos gising bangon.
0: Oh, dahil Monday, ipadala nyo na yan sa ating Viber number. Yun. Yung mga pa-shoutout.
1: Siyempre.
0: 0919-278-3000. Mamaya, babasahin namin yan. Mamaya. Ha? Yung mga pa-birthday dyan. Mga pa-anniversary dyan. I-message nyo naman yung mga asawa ninyo.
1: Kung sino mga nagpapagising dyan. Kung sino nagpapa...
0: Mga bagets.
1: Oo. Dahil Lunes po ngayon, may pasok ka.
0: Pungas-pungas, ayaw gumising.
1: Kami po gigising dyan.
0: Sa amin pong pagbabalik, abangan ninyo ang cellphone ban sa mga paaralan sa Dumanhog, Cebu. Ipatutupad simula today.
1: At tatlong bata nalunod sa Santa Rosa, Laguna, patay. Yan at iba mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Kape.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigornia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team. Sa DZMM, Radyo Patrol, Sekistrenda, at DZMM Teleradyo. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming

0: Salamat po, kapamilya.
1: Happy 40th anniversary, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Radyo Patrol Balita. Trastyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita.
3: Ang oras, 4:24 ng madaling araw.
1: Balikan na po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita, alas 4. 14 anyos sa suspect sa pamamaril sa Tacloban. Hinakakasuhan din ng mga kaanak na mga namatay sa trahedya. Ilang paaralan sa Northern Samar at Leyte. Nakatanggap po ba noon ng pagbabanta?
3: Libo-libo nakilahok sa White Ribbon March sa EDSA. Mga grupong nasa likod ng White Ribbon March muling magpaprotesta kasabay ng pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Apat na articles of impeachment ipinababasura ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Paglilitis ng Vice Presidente, bubuksan ang Senado sa publiko.
3: At Regasco magro-rollback sa presyo ng LPG bukas. Dagdag bawas sa presyo ng langis, nakaamba.
1: O sa mga nag-aabang po ha, doon sa low pressure area o doon sa pasamang panahon na binabantayan po ng PAGASA, magabang-abang lang po tayo ng update. Tinatawagan na po natin sila. Eh usually kapag ganyan yung 5 o'clock yung inilalabas nila. Pero kung mapaagat meron, ay ipapasok po natin agad dito. Pero for the meantime...
2: Ulat Kalusugan.
3: So, ito po sa ating Ulat Kalusugan ha. Lalo na po yung mga kapamilya natin na medyo sumasakit-sakit na yung katawan. Makatulong po ang regular na paggalaw at maayos na lifestyle para mabawasan po yung panganib ng pananakit ng likod. Habang tumatanda, ikaw partner, sumasakit ng likod mo?
1: No.
4: Ako, medyo sumasakit na paminsan-minsan.
1: Hindi naman.
4: Hindi ba?
1: Ayos-ayos ko.
4: Ayun sana. Ola, medyo siguro lagi ka nag-exercise, ano?
1: Oo. Oh.
4: Eh, nire-recommend na po ng mga eksperto.
1: Proper posture.
4: Ah, proper posture. So, dapat pag nakaupo ka, nakaganyan.
1: Oo, yan. Sit up straight.
4: Pag nakatayo ka habang naglalakad.
1: Lagay ka lagi na libro sa ulo mo. Imagine mo lagi may libro sa ulo mo, binabalance mo. Para hindi ka naka...
4: Ganyan dati ituro sa atin, eh, no?
3: Inire-recommend na po ng mga eksperto ang hindi bababa sa 30 minutong ehersisyo. 5 beses kada linggo gaya ng paglalakad, check, paglangoy, check, at iba pang physical activities.
1: Dapat weekly may swimming.
3: May swimming. Kasi ano, si Daddy Johnson lagi nag-swimming yun eh. Mahalaga rin ang pagpapalakas ng core muscles, balakang at binti, gayon din ang tamang postura. Tama ka partner ha, ligtas na pagbubuhat, regular na stretching at pag-iwas sa matagal na pag-upo. Ipinapayo rin ang pagpapanatili ng malusog na timbang at agad na pagpapatingin sa mga doktor kapag may paulit-ulit o matinding pananakit na nararamdaman sa likod.
1: Eh, ikaw, nakakapag-exercise ka rin, paano kung nararamdaman yung sakit na likod? Basketball siguro ka nga ng basketball.
4: Pagka halimbawa na mali yung postura mo sa tulog.
1: Ah, pwede. Diba? Nangalay yun. Nangalay.
4: So,
1: nangawit.
4: Iba naman yung parang sobrang sakit talaga. Eh, pa-check
1: mo
4: po yung
1: matinding
4: doktor.
1: Pain. Iba na po yun. Ha? Tsaka huwag yung ipa mamaya. Ipa-push nyo lang na gano'n sa likod.
4: Oo. Mabali pa yan.
1: Mabali pa yan, lalo kayo nakahiga.
4: Mas mahalang gastos doon. Kaya mas maganda po mag-exercise. Alamin po yung tamang exercise. At syempre, magpa-check po tayo sa mga doktor kung kinakailangan. Yan po ating Ulat Kalusugan on a Monday morning.
2: Agri-Balita!
1: Good morning! Maganda madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid! Good morning! At mangingisda! Good morning! Para po sa ating agribalita, posibleng simulan ng ibenta sa merkado sa ikatlong quarter ng taon ang bakuna laban sa African Swine Fever. Ayon po sa Department of Agriculture, bibigyan ng Commercial Release Certification ng Bureau of Animal Industry ang AVAC Live Vaccines na gawa ng Vietnam. Sa oras na mabigyan na ito ng sertifikasyon, maaari na makabili ang mga magbababoy ng bakuna laban sa ASF sa mga veterinary shops at ibang tindahan na nakarehistro sa BAI. Umaasa ang National Federation of Hog Farmers na unti-unting makaka-recover ang mga magbababoy pero hindi pa maabot ang kanilang inventaryo bago tumama ang ASF sa mga babuyan sa bansa. Ikinatuwa naman ng mga magbababoy ang malapit na mabili sa merkado ng bakuna laban sa African Swine Fever. E, importante yan para tuloy-tuloy hindi na namamatay mga alagang baboy natin. Minsan sa isang mga farm, napakarami po nang namamatay. At least ito meron ng bakuna. At soon, marirelease siya.
3: Marami pa naman mahilig ng lechon partner.
1: Oo, tsaka sana mura para hindi ganun kasakit sa bulsa. Eh, hindi naman kasi sa baboy lang minsan yung mga alaga ng mga kababayan natin. Correct. At yan po ang ating agribalita muli. Good morning sa ating mga kapamilya magbubukid. At bang isang naglalayag, ingat po ha, baka masungit ang panahon.
3: Ay, mag-ingat. Good morning.
1: Oras po, natin, 4:29. So dahil 4:29, dito muna po tayo sa ating mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Probinsya. Probinsya.
1: Punta tayo ng Cebu. Simula po ngayong araw, ipatutupad ang ban sa pagdadala ng mga estudyante ng cellphone sa mga paaralan sa Dumanhug, Cebu. Ayon kay Dumanhug Mayor Efren Gungungika, kukumpis kayo ng cellphone ng sino mang estudyante mauhuling may dalang gadget at ibabalik lamang ito sa pagtatapos ng school year. Layunin ang patakaran na hikayatin ng mga mag-aaral na magbasa, mag-aral at makipag-ugdayan na maayos sa kanilang mga kaklase. Kasama rin ito sa mga hakbang pangkaligtasan tulad ng mas mahigpit na inspeksyon sa mga estudyante at pagbabawal ng mga mapanganib na bagay sa loob ng paaralan.
5: Sa Cavite, sugatan ang isang 17-anyos na graded student matapos saksakin sa tiyan ng 15-anyos na kapwa-estudyante sa harap ng palengke sa Barangay Poblasyon 4 sa Bayan ng Silang. Ayon sa pulisya, nagsimula ang insidente sa umunoy pambubuli na nauwi sa suntukan bago ilabas ng suspect ang patalim at saksakin ng biktima. Naaresto ng suspect na iti-turn over sa custody ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Narecover ng mga pulis ang patalim na ginamit sa krimen habang patuloy naman ang imbestigasyon sa insidente.
1: Sa Laguna, patay ang tatlong bata matapos malunod sa lawas sa Barangay Sinalhan sa Santa Rosa City. Ayon sa mga magulang, nagtungo mga bata sa lawa upang maligo at mangalap ng shell. Sinisi ng pamilyang iniwang malalim na hukay sa lawa matapos sa paghukay para sa isang barge. Naglagay na ng harang at babala ang lokal ng pamahalaan pero nais ang pamilya na may mapanagot sa insidente. Patuloy ang investigasyon sa insidente para matukoy kung sinong may pananagutan sa pagkamatay ng mga bata.
5: Sa Isabela naman, Dalagita, tinutukan ng baril matapos hindi magpautang ng 100 piso.
2: Pasada, probinsya! Probinsya!
5: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Isabela at ni Cesar Galassi. Cesar!
6: Arestado ang 42-anyos na lalaki matapos tutukan ng baril ang 17-anyos na dalagita na tumangging magpautang ng 100 piso sa Burgos, Isabela. Ayon sa pulisya, humiram umano ng pera ang suspect sa biktima sa Barangay Ranyag noong Sabado, Hunyo 27. Ngunit nang hindi ito mapagbigyan, nagalit ang lalaki at kumuha ng isang kalibre 45 na baril mula sa kanyang bag at itinutok sa biktima. Nasa impluensya din umano nang nakalalasing na inumin ang suspect. Sa takot, agad na tumakbo ang dalagita at humingi ng tulong sa kanyang kapatid at sa mga opisyal ng barangay na kaagad namang nakipag-ugnayan sa mga otoridad. Sa isinagawang hot pursuit operation ng Burgos Police Station at Gamu Municipal Police Station, natunton ang suspect sa isang palayan sa Barangay Pintor, Gamu, Isabela. Na-recover din ng mga pulis ang isang kalibre 45 na pistol na walang tatak at serial number. Arestado ang suspect at nasa kustodiya na ng Burgos Police Station. Nahaharap siya sa kasong grave threat at paglabag sa Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Cesar Galassi.
4: Maraming salamat, Cesar Galassi.
1: Sa Cebu naman, lalaki patay sa pamamaril.
2: Pasada Probinsya. Probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Cebu, hatid ni Ani Perez. Ani.
7: Patay ang 35 taong gulang na lalaki matapos pagbabarilin habang naglalakad sa Barangay Katarman, Cordova, Cebu. Dinala sa ospital ang biktima pero idiniklara na dead on arrival. Sa hot pursuit operation, naaresto ang 3 suspect sa krimen. Nahulihan sila ng isang shotgun, mga bala at ang tricycle na ginamit sa getaway vehicle. Patuloy na inimbisigahan ng mga pulis ang pamamaril para matukoy ang motibo. Pero tinitignan nila na magkakakilala ang biktima at mga suspect. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Ani Perez.
1: Maraming salamat, Ani!
4: Babae naman, binaril ng dating kasintahan sa harap ng Bacolod City Government Center.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
4: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Bacolod City Radio, hatid ni Romeo Subaldo. Romeo.
8: Sugutan ng 18 anyos na babae matapos barilin ng dating kasintahan dahil sa matinding selos sa Bacolod City. Kumakain ng biktima na si Alice Queen kasama ang kanyang kaibigang lalaki sa isang kainan sa harap mismo ng Bacolod City Government Center nang bigla na lang bumaba sa motorsiklo ang kanyang dating kasintahan at kinumpronta ang dalawa Sabado ng gabi. Ayon kay Police Lieutenant Rafael Palacios, ang Deputy Station Commander ng Police Station 4, birthday pa ni Alice Queen at sinundan siya na kanyang dating nobyo. Isasama siya sana paalis sa lugar pero tumanggi si Queen kaya't binaril siya nito sa tiyan. Babarilin din sana ng suspect ang kaibigang lalaki pero hindi na pumutok ang baril at agad ito na nakatakbo papalayo. Pinaghahanap na ng mga pulis ang suspect at ginagamot naman sa ospital si Queen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo.
4: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
1: Sa pagkasina naman, patay ang isang 63 taong gulang na manging isda matapos pagbabarilin ng kapwa residente sa Santiago Island sa bayan ng Bolinao. Ayon sa pulisya, nakikipag-inuman ang biktima nang dumating ang suspect, sakay ng motorsiklo at pinagbabaril siya. Naaresto naman ang suspect sa sinagawang manhunt operation habang nagpapatuloy ang investigasyon para matukoy ang motibo sa pamamaril.
4: Alas 4:36 na po na madaling araw sa Davao de Oro naman, 3 suspect na ang naaresto sa pamamaril sa isang lalaking bagong graduate ng kolehiyo sa bayan ng Pantukan noong June 25. Kabilang sa mga nadakip ang money gunman na nagtangkapang i-hostage ang sariling anak habang inaaresto. Nahuli rin ang driver ng getaway vehicle ng mga suspect at isang mangkasabwat habang tinutugis pa ang ika-apat na suspect na utak sa krimen. Inihahanda ng pulisya mga reklamong frustrated murder at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act laban sa mga suspect habang iniimbisigan kung personal na alitan o love triangle ang motibo sa pamamaril. Nagpapagaling na sa ospital ang biktima na nagtamo ng 4 na tama ng bala.
1: 4 suspect na naloob at nang hold up sa bahay ng isang senior citizen sa Libmanan, Camarines Sur. Naaresto na!
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
1: Narito balitang kumpirmado, sigurado mula sa Camarines Sur at ni Vince Villar. Vince!
8: Naaresto na ng mga pulis ang 47 armadong suspect na nanloob at nang hold up sa bahay ng isang lalaking senior citizen sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur. Nangyari ang panloob noong Huwebes bandang alas 9 ng gabi, Hunyo 25, kung saan humigit kumulang 2,000,000 pisong halaga ng cash, alahas, 5 cellphones, PS4, ATM, credit card, susi ng motor at SUV ang tinangay ng mga suspect. Unang nasa kote ng pulisya ang dalawa sa mga suspect na sakay ng tinangay na sasakyan sa Rangay, Camarines Sur ilang oras matapos ang panloloob. Nakuha sa kanila ang iba-ibang mga baril, mga bala at nabawi rin ang sasakyan at iba pang mga ninakaw na gamit. Pati ang inabando ng getaway vehicle ng mga suspect ay nakuha rin sa lugar. Biyernes, natunto naman ang dalawa pa na sakay ng bus at natakas patungo sa Gumaca, Quezon. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ace Christian Mendoza, hepe ng Libmanan Municipal Police Station, hindi mga taga Bicol ang mga suspect kundi mga taga NCR, Region 3 at 4A. Patuloy pa ngayon pinaghahanap ang 3 pa sa mga suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa TCMM. Vince Villar!
1: Maraming salamat! Vince Villar!
5: Alas 4:38, nagpatupad na ng mas mahig

0: Pit na biosecurity measures sa ilang LGU sa Negros Occidental laban sa African Swine Fever o ASF para maprotekta ng mga hog raiser. Sa Bacolod City, paigtingin ang monitoring sa 13 border control areas at pinagbabawal na yung imported pork products na walang permit. Nagpatupad din ng entry inspections ang San Carlos City. Samantala, nagtakda ang Binalbagan at Isabela ng mahigpit na regulasyon sa pagpasok ng pagbebenta at transportasyon ng baboy at karne habang sinusuportahan naman ng Moises Padilla ang panawagan laban sa labis na pag-aangkat ng baboy.
1: Timbog at 33 anyos na babaeng high-value individual sa bypass operation sa Daet, Camarines Sur. Nahulihan ng mga pulis ang suspect na mahigit 2 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 18 million pesos. Nakaipit pa o nakapiit na ang suspect habang inihahanda ang reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Sa Misamis Occidental naman, nasabat ng pulisya ang mahigit 800,000 pesos na halaga ng hinihinalang puslit na sigrilyo sa checkpoint sa Barangay Labinay, Ozamiz City. Pinara ang isang multicab minivan ngunit bigong magpakita ang driver ng dokumento para sa sasakyan at kargamento. Sa inspeksyon, nadiskubre sa loob nito ang 20 kahon ng sigarilyo dinala na sa impina ng pulisya ang driver, sasakyan at nakumpiskang kontrabando para sa investigasyon. Patuloy naman ang checkpoint operations ng pulisya laban sa smuggling. 4:40 na po ng madaling araw.
1: Abangan niyo po sa aming muling pagbabalik. Paano kala ni Sen. Robin Padilla na ibaba ang age of criminal liability? Kinontra.
0: At pagpapatupad naman ng Juvenile Justice and Welfare Act, rerepasuhin ng Senado ang mga detalye sa pagbabalik ng
1: Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Kape.
1: Kape, kape, kape, kape, kape, kape.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Ako po si Efren Cabay, sotoy po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilya ng DZMM. Tuwing umaga po at hapon, lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagkabalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DZMM. Una sa balita at una sa public service.
6: Bago pa man sumikat ang araw,
0: kape, kape, kape!
7: Good morning!
6: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
1: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
6: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: 3 na po na madaling araw.
1: 4:43 na ha, sa mga nagtatanong pa rin sa ating weather. Abang-abang lang po tayo ha, abang-abang lang sa mga kaibigan natin dyan sa Pag-asa. Hindi po namin kayo matawagan. Mukhang sira ata yung mga linya nila. Importante po na mabigyan nyo ng update yung mga kababayan natin.
2: Kaugnay
1: dyan ha, sa masamang panahon na yan. Samantala, ginontra naman ang akbayang party list ang panukala ni Senator Robin Padilla na ibabasa sa 10 taong gulang ang age of criminal liability. Sa panayam na DZMM, sinabi ni akbayang party list o akbayang party president Rafaela Davida na malinaw na ang isinasaan na Juvenile Justice and Welfare Act na may pananagutan sa batas ang edad 15 pataas na may discernment o alam na ang kanilang ginagawa. Nakakatawaan niya na gusto ni Padilla na ikulong ang mga bata na 10 taong gulang pero tinulungan umano nitong makatakas ang wanted na si Senador Ronald De La Rosa. Dagdag pa ni David, dapat maitama ang paniniwalang kapag minor de edad ay wala ng pananagutan sa batas. Kailangan anyang repasuhin ang pagpapatupad ng Juvenile Justice and Welfare Act tulad ng pagbibigay ng sapat na pondo sa mga bahay Pag-asa.
0: Rerepasuhin naman ng Senado ang implementasyon ng Juvenile Justice and Welfare Act dahil sa muna yung mga butas sa batas. Isinulong ni Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development Chairperson Erwin Tulfo ang pagrepaso sa naturang batas dahil sa sunod-sunod na krimen na kinasasanggutan ng mga kabataan, kabilang dito ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinamatay ng 3 estudyante. Sinabi ng senador na sisiyasatin ng komite ang ilang isyu sa pagpapatupad ng batas, kabilang ang kakulangan umano ng pondo para sa bahay Pag-asa. Nang gayon din ang age of criminal liability, maraming biktima anya ng mga krimen na kinasasangkutan ng mga kabataan ang hindi nakakamit ang hustisya at maraming suspect ang nakalulusot dahil sa mga butas sa Juvenile Justice and Welfare Act.
1: Mga eskwelahan, hinikayat ng Philippine National Police na makipag-ugnayan sa kanila bago ang major of campus activities. Narito mga balitang o ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City at Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
3: Kasunod ng mga insidente ng karahasang kinasasangkutan ng mga estudyante, hinihikayat ng Philippine National Police ang mga paaralan na makipag-ugnayan muna sa lokal na pulisya bago magsagawa ng Major of Campus Activities. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., layunin itong matiyak ang maayos na security assessment, emergency response plan, traffic management at koordinasyon sa rescue at medical services. Inatasan na rin ang lahat ng police regional offices at local police stations na palakasin ang ugnayan sa Department of Education, Commission on Higher Education at mga lokal na pamahalaan para higit na maprotektahan ang mga estudyante sa loob at labas ng paaralan. Iniutos din ng mga police commander na isama ang mga paaralan sa kanilang police visibility planning at pagpapatupad nito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero!
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Sa ibang balita naman, iniimbestigan ng Philippine National Police o PNP ang retiradong AFP General na umano'y nanutok ng baril sa nakalitang motorista sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City noong June 17. Nag-viral ang video ng pagmumura, paglapit at panunutok ng baril ng nagpakilalang retired general. Nagkasagutan ng retired general at nakalitang motorista dahil sa parking ng sasakyan. Walang record ang Mandaluyong Police ng insidente dahil hindi nag-report ang motorista.
1: Sinuspinde na 30 araw ng LTFRB ang driver ng electric vehicle o EV taxi na nakipagsabwatan sa prank ng 2 vlogger. Sinabi ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II na hindi nakatutuwa at nagbibigay ng takot sa mga pasahero ang robbery prank ng driver at mga vlogger. Totoo yan. Hindi na muna papayag ang makabiyahe ang driver habang iniimbestigahan ito. Sa video na kumakalat online, nagdeklara ng hold up ang driver bago sumakay ang mga vlogger na nagkunwaring mga hold upper. Ipatatawag ng LTFRB ang operator ng EV taxi driver.
0: Naglabas naman na ng show's order ang Land Transportation Office o LTO laban sa anak ng isang vice mayor na sangkot sa road crash sa Marikina City na ikinasawi ng isang guro noong June 13. Isinilalim din sa 90-day preventive suspension ng kanyang driver's license. Pinapatawag din ng LTO ang rehistradong may-ari ng sasakyan sa July 8 para magpaliwanag kaugnay ng pagmamaneho umano habang lasing.

0: Matapos magpositibo sa alcohol breath analyzer, binigyan din ng LTO na paranagutin ang sinumang lalabag sa batas anuman ang katayuan o koneksyon nito.
1: Sugatan naman ang tatlong individual matapos tumalon mula sa ikalawang palapag ng isang nasusunog na bahay sa Barangay Concepcion sa Malabon City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng lumang bahay na naapula makalipas ang halos isang oras. Patuloy pang iniimbestiga ng BFP ang sanhi ng sunog at talaga ng pinsala.
0: Arestado naman ang isang babae matapos sumunog magpanggap ng medical social worker sa loob ng Philippine Orthopedic Center sa Quezon City. Ayon sa Quezon City Police District, nakilala ng pamilya na pasyente ang suspect sa isang Facebook group para sa medical assistance. Nangako umuna itong tutulong sa pagproseso ng dokumento para sa operasyon kalapit o kapalit ng bayad. Umabot na sa 139,000 pesos ang naibigay ng pamilya sa suspect pero nadiskubre ng ospital na wala itong record at hindi konektado sa Philippine Orthopedic Center. Nakumpiska sa suspect ang dalawang cellphone at tatlong ID. Naharap siya sa mga reklamong attempted anti-fixing sa ilalim ng Anti-Red Tape Act at attempted estafa.
2: Mga balita sa labas ng bansa.
1: Sa labas ng bansa, inatake ng Iran ang US bases sa Bahrain at Kuwait bilang ganti sa pag-atake ng Amerika. Ito ay sa kabila ng patuloy na negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran para matuldukan ang halos 5 buwan ng digmaan sa Middle East. Kinumpirma ng US Central Command ang ginawang airstrike sa 10 Iranian military target malapit sa Strait of Hormuz bilang sagot sa drone attack ng Iranian military sa isang oil tanker. Umalma ang Bahrain sa pag-atake ng Iran na anilay paglabag sa kanilang soberanya habang kinundina ito ng UAE at Qatar. Nanawagan naman ang Oman na sa magkabilang panig na maging mahinahon upang maiwasan ang lalo pang lumala ang tensyon sa Middle East. Kinontra ng Iranian Foreign Ministry ang pag-atake ng Amerika na lantarang paglabag o kinundina ng Iranian Foreign Ministry ang pag-atake ng Amerika na lantarang paglabag anila sa nilagdaang Memorandum of Understanding. Nagbabala ang Iran na posibleng hindi matuloy ang pagbubukas ng Strait of Hormuz at iginiit na kontrolado nila ito sa susunod na 30 araw.
2: Showbiz Balita! Balita!
0: Oras po natin, 4:51 na po na madaling araw. Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica,
3: anong latest?
4: Chika Monday morning, kapamilya, eto na nga ang latest. Ipinakilala na ang mga nominado para sa 9th Entertainment Editor's Choice Awards o the Eddies. Nakuha ng historic drama na Quezon ang ilan sa mga major nominations kabilang ang Best Picture, Best Director, Best Screenplay at Best Actor ang bidang si Jericho Rosales. Ilan pa sa mga nominado para sa nasabing kategorya ng parangal sina Vice Ganda ng Call Me Mother, Joshua Garcia ng Meet, Greet and Buy at Carlo Aquino ng Bar Boys After School. Ilan naman sa mga nominado sa Best Actress category sina Angelica Panganiban ng Anne Mary, Maris Racal ng Sunshine at Charo Santos ng Only We Know. Makakatapat naman ng Quezon para sa Best Picture ang Bar Boys After School, Eraserheads Combo on the Run, I'm Perfect, Journeyman, Sunshine at Anne Mary. July 5, gaganapin ang awarding na i-host ni Pops Fernandez at Kim Atienza. Sa iba pa nating chika sa umaga, panibagong career milestone ang nasungkit na Filipino singer Mati Hunyosa matapos ma-nominate sa National Reality TV Awards 2026. Sa social media, ibinahagi ni Mati na nakapasok siya sa Best Performance on a Reality TV Show category kasunod ng mahusay na performance sa Britain's Got Talent kung saan 2 beses siyang ginawaran ng Golden Buzzer at nanalong 4th placer. Nakatakda rin ang unang live show ni Mati sa Pavilion Theater sa Glasgow sa September 27 bilang si Anna sa West End production ng Jesus Christ Superstar. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
0: Maraming salamat, Erica Balmes.
1: Thank you, Erica.
2: Sports Balita!

0: Team Philippines, nanalo! Yehey! Nanalo na ang tatlo gold medal sa 11th Asia Oceania Sambo Championships. Yala, di ba mga sports balita, yati ng ating big man at DZMM with a big heart na si Alfred Dalde tuloy. Alfred, good morning!
1: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, nanalo ng tatlong gold medal ang Team Philippines sa 11 Asia Oceania Sambo Championships na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Kabilang sa mga nagawi ng gold medal, si Aislinn Agnes Yap na nanguna sa Women's 80kg Combat Sambo Crown. Nanalo rin ang Team Philippines ng tatlong silver at walong bronze medal na nagtapos sa ikalimang pwesto sa 11 Asia Oceania Sambo Championships. Samantala, formal nang ipinakilala ng Philippine Olympic Committee ang mga bubuo ng alas Pilipinas Women's at Men's Volleyball Team na sasabak sa 2026 Asian Games sa Setyembre sa Japan. Ang POC ang umahawak sa volleyball team ng Pilipinas matapos suspendihin ng FIVB ang Philippine National Volleyball Federation. Magbabalik sa lineup ng alas Pilipinas Women's sina Gia De Guzman at Bella Belen, habang muli maglalaro sa men's team sina Brian Bagunas at Mark Espejo. Itinalaga ng POC si Japanese coach Takaminowa bilang head coach ng alas women's team, habang mananatiling coach ng men's team ang Italianong si Angiolino Frigoni.
0: At yan
1: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
0: Maraming salamat, Alfred Dalde! Ay! Ay, maganda madaling araw! At syempre, thank you! Sa lahat na nakatutok sa atin every day! Magandang morning! Magandang madaling araw kay unang-una na ha, kay Sir Edison ng Philippine Red Cross. Sir Edison, good morning!
2: Sir Edison, good morning!
0: At syempre, good morning din kay Cherry Diaz. Happy Monday, Team Pogi. Good morning! Kape-kape-kape, sabi niya. Choco, hot choco.
2: Ay, sarap naman.
0: At taho, ang dami naman. Romeo Valderrama, sabi niya, good morning, Team Pogi. Steven Robert from Mabalacat, Pampanga. Alex Faucino, good morning! Teacher Teresita Loria, Teacher Rowena Sanfio, magandang morning. LC Bajol Florentin, happy Monday. Maggie na Macari City, Sarah na Los Angeles, California, magandang morning din. Lorena Pascual, Tita Lina Ho, Antonio Manalo, good morning Team Pogi, happy Monday from Imus, Cavite. Si Jezabel K. Alcantara, happy birthday daw sa kanyang asawa.
2: Happy birthday!
0: Na si Nelson Tilakas. At ingat daw sa family niya dyan sa Eastern Samar. Si John Gabriel, bumabati rin from Taguig. At Ronaldo Nicolás, ng Bambang Bocaue, Bulacan.
2: Good morning po sa mga nakatutok, nakikinig po sa amin. Kay Kuyang J.R. Reyes, it's Monday ha. Ingat-ingat po. Good morning, syempre kay Sir Sosimo Gasmin. Kay Rolly Ilagad Ding Lasan. Kay Sir Romeo Guion. Romeo Valderrama, syempre kay Danica Jane Handayan. Good morning din po, syempre kay Nani Ineng diyan sa Cabuyo City, Laguna. At kay Mami Nitsi Lazaro na nakalapag na po mula po yun sa Japan. Good morning
0: Mami Nitsi, Mami Nitsi, nakalapag na pala. Nandito na siya sa Pilipinas.
2: Nandito na sa Pilipinas.
0: Mami Nitsi! Advance!
2: Mami,
0: pasalubong.
2: So kailangan ko pumunta partner ng Laguna para kunin yung pasalubong.
0: Ako na bahala rito.
2: Alam mo na yan.
0: Sino pa yan? Sino pa yan inahapon?
2: Ito pa, partner. Good morning kay Darwin Cabalan, Loli Papia, kay Tita Nora Damian, Tita Linoho, Maria Dulce Orate, kay Glofet Pagong, 1472, Arnel Perez, good morning, at syempre kay Miguel Labrador Daniel, 123, good morning!
0: Oh, good morning! Ito eh, habol ko lang, maganda morning din kay Sir Cabado JC. Mm-hmm. Sabi niya, morning po, Team Pogi, shoutout po sa mga ka-grab kong sina Anthony Bintulan, Robert Etang, Dexter Navarro, at Cedric Errol. Magandang umaga po at maraming salamat sa pagtutok ha. Ma'am Fez Antia, magandang morning.
2: At syempre mga nakatutok po sa ating Facebook Live kay Angelo Redahan, Noel Galiano, Wei Raisha, at Miriam Libramonte Dominguez, kay Elsie Toledo Magno. Good morning kay Alan Caldeon Ronquillo. At kay Saturnino Lauay Sr., Vera Gadiano nga po, at kay Patrick De Leon Asierda.
0: Good

0: Aba, magandang umaga po. At syempre ha, sa mga nag-aabaang nang... Ano mo inaabangan nila?
1: Ano?
0: Taho.
1: Taho? Ay!
0: Ano mo na nuyo ng lamuna ko para gusto ko din ng taho.
1: Kailangan mo ng taho. Meron dyan sa labas.
0: Meron na ba? So, libre mo na so, ako, partner.
1: Meron dyan, partner.
0: Sabi mo, Gcash.
1: Meron sila actually. QR code.
0: Oh, talaga? Si Mamang Taho, naka-Gcash, naka-ano na, online payment. Pwede. Oh, paano? Susunod na, ha?
2: Ang Pasada Balita.
0: Kasama si...
2: Daddy Johnson Manaba.
0: At si Christian.
2: Your source.
0: Yo.
2: Yo, Sores.
0: Yo, and happy Monday.
2: Bye-bye.

Radio Patrol Balita. Steve Raz, Robert Manosa. Radio Patrol Balita alas 4. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, oras 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Kalsada Balita.
1: Magandang Monday na naman. Panguna, gising na ho kayo ulit since Lunes, June 29, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabat.
2: Gising, bangon, Pilipinas. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Christian Yusores.
1: Sa ulo na ating mga mainit na balita ngayon.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita.
1: Supply ng tubig sa Catanduanes kinakapos na dahil sa tagtuyot. Level ng tubig naman sa Angat Dam at Magat Dam malapit na rin sa critical level.
2: Presyo ng mga produktong petrolyo posible na namang tumaas bukas.
1: Libo-libo nakilahok sa White Ribbon March sa EDSA People Power Monument. Ilang taga-suporta ng pamilya Duterte nakiisa rin sa pagkilos.
2: Gasoline attendant sugatan matapos batuhin ng basag na bote ng 15 anyos na binatilyo sa Maynila.
1: Sa atin namang Pasada probinsya, tatlong bata patay matapos malunod sa lawa sa Laguna. Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig po kayo ng mundo nanonood, ano man ang inyong ginagawa,

0: Ako po si Johnson Malabat.
1: Happy Monday! Ako po si Christian Yosores.
0: Sa detalye ng ating mga balita.
2: Papasada na ang Pasada Balita!
0: Sa lagay po muna tayo ng panahon. Patuloy na binabantayan ang low pressure area sa bahagi ng Surigao City. May chance ang maging bagyo ang LPA na tatawaging Henry. Inaasang magdudulot ng LPA ng mga pag-ulan sa Eastern Visayas, Caraga, Davao at maging sa Bicol Region. Posible ring ulanin ng ilang lugar sa Luzon dahil naman sa habagat.
1: Sa ibang balita, malapit nang bumagsak sa critical level ang tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, sumadsad sa 161.33 meters ang tubig sa Angat Dam na malapit sa 160 meters na critical level. Bukod sa Angat Dam, malapit na rin sumadsad sa critical level ang tubig ng Magat Dam sa Isabela. Kahapon, bumagsak pa sa 166.21 meters ang tubig sa Magat Dam na malapit sa critical level na 160 meters. Nagdulot na ng fish kill sa Ifugao, Isabela at Nueva Vizcaya ang pagbaba ng tubig sa Magat Dam na major source ng kuryente at irigasyon. Sa Catanduanes, nagsisimula ng kapusin ang supply ng tubig dahil sa tagtuyot. Posibleng ideklara ang state of calamity sa probinsya dahil maaaring lumala pa ang sitwasyon bunsod ng banta ng Super El Nino.
0: Ay mga mamang chuper, bangon! Gising na Lunes na naman, namumurong tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Bukas na pala daw.
1: Bukas agad-agad.
0: O agad-agad, bukas na pala ha. Posibleng tumaas ng 90 centavos o bumaba ng piso ang diesel, habang 1 peso and 90 centavos naman ang posibleng pagtaas o 10 centavos ang bawas presyo sa gasolina. Ang kerosene, posibleng bumaba ng 70 centavos o tumaas ng 1 peso and 30 centavos. Nauna na inatake ng Revolutionary Guards ng Iran, ang Kuwait at ang Bahrain bilang ganti sa pag-atake ng Amerika. Biyernes, inatake ng mga sundalo ng Amerika ang Iranian missile at drone storage sites matapos akusahan ng Iran ng pag-atake sa isang cargo ship sa Strait of Hormuz. Nagtuturoan ng Iran at ang Amerika kaugnay ng paglabag sa kasundo ang tigil putukan na maaaring makaapekto sa negosasyon para itigil na ilang buwan ng gyera sa gitnang silangan.
1: Ito pa mga motorista, makinig po kayo ha. Ipatutupad na sa Miyerkules ang ikalawang bugso ng dagdag singil sa toll sa South Luzon Expressway at Star Tollway. Sa SLEX, 14 pesos, 14 pesos po ang taas singil sa Class 1 vehicle tulad ng kotse, habang 22 pesos sa Class 2 tulad ng mga bus at 41 pesos sa Class 3 o malalaking truck. Sa Star Tollway, 8 pesos ang dagdag singil sa Class 1 vehicles, habang 17 pesos sa Class 2 at 26 pesos sa Class 3. January 1, ipinatupad ang unang bugso ng pagtaas ng toll sa SLEX at Star Tollway. Paliwanag ng Toll Regulatory Board na kabase ang dagdag singil sa petisyon ng toll operator simula pa noong 2018.
0: O ito pa isa. Kasado na rin sa Miyerkules sa ikalawang bugso naman ang pagtaas ng terminal fee sa Batangas Port. Dahil dito, inaasang aabot na sa 90 pesos ang terminal fee sa Pantalan mula sa kasalukuyang 60 pesos. Exempted naman sa taas singil ng ilang sektor kabilang na mga estudyante, senior citizen at mga persons with disabilities. January 1, ipinatupad ang 30 pesos na unang bugso ng pagtaas ng terminal fee matapos payagan ng Philippine Ports Authority ang petisyon ng operator na Asian Terminals Incorporated.
1: Sa ibang balita at sa oras na 5:08, iginiit ng PNP na pangkalahatang mapayapa ang White Ribbon March sa EDSA People Power Monument sa Quezon City kahapon. Mahigit 3,000 miyembro ng church at civil society group na nagprotesta para manawagan ng pananagutan sa gitna ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte at investigasyon sa flood control projects. Nakiisa rin sa pagkilos ang ilang taga-suporta ng pamilya Duterte, kabilang si dating Congressman Mike Defensor. Pero nanatili ang grupo ni Defensor ilang metro ang layo sa entablado para makaiwas sa anumang gulo. Nagsimula ang White Ribbon March sa Misa sa EDSA Shrine

0: or Renato Bantog Jr., posibleng magsagawa ng pre-trial conference ngayong Linggo, kaugnay ng kahong naglalaman ng tax records nina VP Sara Admistern na si Attorney Manases Carpio. Noong Webes, natapos na ang pagmamarka ng mga ebidensya kaya isinara na ang pre-trial conference pero hindi nabuksan at namarkahan ng selyadong kahon matapos kontrahin ng defense team. Bubuksan naman sa publiko ang Senado para sa live o live na mapanood ang impeachment trial pero limitado lamang ang ilalaang upuan. Handa rin si Senate President Sherwin Gatchalia na magsilbing presiding officer ng paglilitis.
1: Inupakan ng prosecution team ng Kamara ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa apat na articles of impeachment. Sa 51 pahinang dokumentong isinapubliko ng Senate Impeachment Court, iginiit ni VP Sara na maituturing ng walang bisa ang impeachment proceedings dahil nabahira na ng sinasabing masamang intensyon. Sa unang article of impeachment, kaugnay ng maanomalyang paggastos ng confidential funds, iginiit ng Vice Presidente na wala siyang nilabag sa saligang batas dahil hindi pa pinal ang ipinalabas na Notice of Disallowance ng Commission on Audit. Ito'y kahit pinagtibay ng COA ang desisyon at inatasan ng Office of the Vice President na ibalik ang 73 million pesos na pondo. Sa ikalawang artikulo, kaugnay ng hindi maipaliwanag na yaman, sinabi ni VP Sara na mali ang interpretasyon sa datos kaugnay ng mga transaksyon kaya nagmukhang malaki at may irregularidad sa kanyang yaman. Iginiit din ni VP Sara na walang laman ang ikatlong artikulo kaugnay ng panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education dahil walang patunay na galing sa kanyang pera para maimpluwensyahan ang proseso sa procurement. Sa ika-apat na artikulo kaugnay ng pagbabanta kay Pangulong Marcos, nanindigan si VP Sara na gumamit lang siya ng freedom of expression para ipahayag ang pagtutol sa mga aksyon ng Administrasyong Marcos. Pero para kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, hindi absolute ang kalayaan sa pagpapahayag kabilang nasa Vice Presidente. Nanindigan naman si House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na hindi pamumulitika ang impeachment proceedings. Kasunod ito ng apela sa Facebook post ng dating court sheriff na si Abe Andres na sinapak ng Vice Presidente noong 2011 na huwag siyang isali sa away sa politika matapos isama sa listahan ng mga testigo ng prosekusyon. Bukod kay Andres, inaasahang ipipresentang testigo ng prosekusyon si Mary Grace Piatos na sinasabing nakatanggap ng confidential funds mula sa OVP kahit walang birth record mula sa Philippine Statistics Authority.
0: Kinatiga ng ICC Trial Chamber ang hiling ng prosekusyon na i-freeze ang lahat ng perang nasamsa mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang maaresto noong Marso ng nakaraang taon. Natuklasan ng desisyon ng trial chamber ng isa publiko ng defense team ang dokumento kaugnay ng partial ruling, kaya hindi magagamit o maililipat ng kampo ng dating Pangulo ang hindi naman tinukoy na halaga ng pera. Iginiit naman ng trial chamber na maituturing pang premature sa ngayon para pagbigyan ang isa pang hiling ng prosecution na magkaroon ng access sa iba pang nasamsam na gamit ng dating Pangulo. Pero inatasan ng mga investigador na isama sa bagong listahan ang mga gamit ng dating Pangulo na gustong paimbestigahan. Nauna nang tinawag ng defense team na fishing expedition ang hiling na imbestigahan ng mga gamit ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hiniling din ng depensang mahigpit na ipatupad ang deadline na June 30 sa anumang posibleng dagdag na hiling ng prosecution para maiwas ng maantala ang paglilitis na magsisimula sa November 30.
1: 5:13. Samantala, ilang aktibidad ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea naudot dahil sa masamang panahon. Balita mula kay Marlene Padiernos.
2: Mga sabusya at makapigay sa kabila ng masungit ng panahon, ituloy pa rin ang sabay ang pag-alayag ng mga bangko ng Pilipinas at Sarus Tumos na bahagi ng bilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Tampok dito ang barko ng Philippine Navy na BRP Antonio Luna na sinasakyan mo ngayon at ang mga barko ng Philippine Coast Guard na BRP Melchor Aquino at BRP Capones. Habang lumahog din sa naturang pag-asanay ang mga barko ng US Coast Guard na Emlet Tunnel at Charles Maltrope. Kabilang sa serya ng mga aktibidad ay kinasa sa dalawang araw ng pag-asanay sa karagatan ay ang Division Tactics, Photo Exercise, Search and Rescue Exercise, Training ng Maritime Domain Awareness at Communication Exercise na pawang nagpatibay sa interoperability ng dalawang bansa.

0: dahil nasa isang panahon na udlota ang ilang aktividad na bahagi sa pag-asanay.
1: Kabilang na ang VBSS o compliant boarding at mga aktividad na kinakailangan ng pagkapalipad ng mga military aircraft upang masiguro na rin ang seguridad at kaligtasan ng mga personnel na kalahok dito.
2: Ang number one na nagpa-cancel kasi doon is yung boat, personal transfer via boat. Doon sa DC exercise, magta-transfer sana tayo ng personnel papunta sa US Coast Guard. Ganun din yung sa VBSS. Kaso medyo matastas kasi yung alon. As per SOP, pagka 1 meter or higher yung alon, hindi na tayo nagpababa ng rim. Kasi dangerous. May mga pangyayari kasi sa mga nakaraan na may na-disgrasya talaga pag nagbaba ng rib sa ganong kataas na alon.
1: Gayun pa man, sinabi ni Captain Monforte na hindi malaki ang naging epekto nito. At magkus ay naging matagumpay pa rin ang kabuuan ng bilateral barter cooperative activity ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Ay, magbe-break lang kami sandali-sandali. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 pa na umaga. Itama muna inyong mga orasan, baka kayo po'y nalilingan. Oras po natin, 5:15.
4: Pasada Balita. Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada Balita. Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. For details, visit www.tourism.gov.ph.
6: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, trip lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang papakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan, para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. For details, visit www.tourism.gov.ph.
7: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
8: Alamin po natin ano ang balita
7: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
9: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
7: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
8: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
7: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
9: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
7: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: passada na Passada Balita.
1: DZMM número 1 sa aksyon.
0: Passada Balita.
2: Balik tayo sa mga balitang oras po natin, 5:19. Sugatan ng lalaking gasoline attendant matapos batuhin ng basag na bote ng 15 anyos na binatilyo sa Sampaloc, Maynila. Sa imbestigasyon, bumaba ng jeep ang binatilyo at kinumpronta ang gasoline attendant matapos na paalisin sa lugar. Sa video, nakipaghabulan at inambaan pa ng minor de edad ang gasoline attendant hanggang sa batuhin ng basag na bote at sumabit sa napadaang jeep. Nagtamo ang biktima ng sugat sa kanang braso matapos samaan ng basag na bote. Isinuko ng ina ang binatilyo pero sa halip na mag-sorry, pinagbantaan pa ang gasoline attendant. Dinala sa Manila Reception and Action Center ang binatilyo kahit hindi nagsampa ng reklamo ang gasoline attendant. Iniimbestigahan na rin ang posibleng pananagutan ng magulang ng binatilyo.
3: Naaresto na ang tatlong sospek sa pamamaril sa college graduate sa labas ng kolehiyo sa Davao de Oro. Pauwi na ang biktima matapos ang graduation sa kolehiyo ng Pantukan ng barilin ng mga armadong sospek. Sinasabing hinostage pa ng gunman ang kanyang anak sa kasagsagan ng operasyon bago tuluyang maaresto. Iniimbestigahan ang motibo ng sa krimen ang love triangle o personal na galit sa biktima. Sa Tacloban City, ikinukonsidera ng ilang estudyante ng San Jose National High School na lumipat ng paaralan matapos ang insidente ng pamamaril kung saan tatlo ang namatay. Ngayong linggo, ililibing ang mga biktima kabilang na si Chris Lawrence Fabian na nagtangka pang isara ang pinto ng classroom pero nabaril. Nauna nang pinarangalan ng Boy Scouts of the Philippines ang senior scout na si Chris Lawrence dahil sa kabayanihan para iligtas ang mga kapwa-estudyante sa pamamaril. Sinampahan na ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na sospek pero hindi kinasuhan ang 14 anyos sa salarin anin sunod sa Juvenile Justice and Welfare Act.
2: Inirekomenda ng Philippine Pediatric Society ang pagbabantay sa access sa social media ng 16 na taong gulang pababa. Kasunod po ito ng pagkakasangkot na ilang minor de edad sa insidente ng karahasan sa loob ng paaralan. Hinikayat ng Philippine Pediatric Society ang mga magulang at mga guardian na tutukan ang online activities ng mga bata para maprotektahan laban sa hindi angkop na mga content. Para kay Better Step Psychology Managing Director Rafael Innocencio, hindi lang marahas ang video game. O hindi lang marahas na video game ang posibleng nagtulak sa 2 minor de edad na mamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Dapat ding matukoy kung papaanong nagkaroon ng access ang isa sa mga suspects sa Gorebox kahit may age limit ang laro at kung nasaan ang mga magulang na dapat sana'y gumagabay sa kanilang mga anak. Nauna nang sinabi ng Malacanang na bukas si Pangulong Bongbong Marcos na ipagbawal ang mararahas na online games at pag-aralan ng mga panukalang layong pagbawalan ng mga minor de edad na magkaroon ng access sa social media.
3: Handang suportahan ng Ateneo de Manila ang rekomendasyon ng PNP-CIDG sa Department of Justice na magsagawa ng preliminary investigation sa posibleng paglabag sa anti-hazing law kaugnay ng pagkamatay ng kanilang 2 manlalaro sa Dipacolao Aurora. Kabilang sa iimbestigahan ang nag-resign na si head coach Tab Baldwin, 3 assistant coach, 2 strength and conditioning coach, 1 physical therapist, 2 student manager at 2 ball boy. June 8, namatay si Rene Baterbonia at Nigerian na si Divine Nadili matapos malunod sa team building activity. Nailibing na si Baterbonia sa Agusan del Sur, gayon din si Adili sa Nigeria.
2: Oras po natin, 5:22! Sa iba pa mga balita, sinuspinde ng 30 araw ang operasyon ng electric vehicle taxi na sangkot sa birthday Huli the Prank ng 2 vlogger. Sa viral video, kunwaring hinolda po ang content creator ng sumakay ng taxi habang kasabwat naman ang driver. Piniringan ng creator saka dinala sa bar para sa surprise birthday party. Ayon sa LTFRB, nagdadala ng takot ng prank video sa mga pasaherong regular na sumasakay ng taxi at ng TNVS. Magpapalabas ng LTFRB ng show cause order laban sa driver at sa Green and Smart Mobility Philippines.
3: Sa Quezon City, timbog ang babaeng nagpanggap na medical social worker sa Philippine Orthopedic Center. Dinampot sa loob ng male traction ward ng ospital ang suspect matapos tangkaing manloko ng pasyente. Sa investigasyon, nakilala ng pamilya ng pasyente ang suspect sa Facebook page para sa medical assistance. Nangako ang suspect na tutulong na may proseso ang mga dokumento kabilang na ang guarantee letter para sa operasyon ng pasyente kapalit ng halos 140,000 pesos. Pero nang beripikahin ang dokumentong ipinakita ng suspect, nadiskubreng hindi ito konektado sa ospital. Tatlong magkakaibang ID ang nakumpiska sa suspect na mahaharap sa kasong attempted estafa.
2: Sa oras po naman nating 5:24 na ng tanghali,

0: dahan natin ang mga balita sa mga probinsya.
1: Pasada balita. Probinsya. Pasada balita.
0: Sa ating Pasada probinsya, patay ang tatlong minor de edad matapos malunod sa lawas sa Santa Rosa City sa Laguna. Sa imbestigasyon, nagpunta sa lawa ang mga bata ang edad 12, 6 at 3 taong gulang para maligo at kumuha ng shell. Pero napunta sa malalim na bahagi ng lawa ang mga biktima at nalunod. Tumagal pa ng halos isang oras bago natagpuan ang mga biktima sa ilalim ng lawa. Sinisi naman ang insidente sa iniwang hukay sa lawa para maalis ang sumadsad na barge. Iniimbestigahan na kung sino ang dapat managot sa naturang insidente.
2: Sa Quezon Province, dalawang batang lalaki ang muntik ng malunod sa beach resort sa Catanawan. Sinasabing napalayo sa Pampang ang 7 at 8 taong gulang na bata habang kinukuha ang nakalutang na bote. Agad tumulong ang ilang naliligo kaya nasagip ang mga bata na nagkamalay matapos bigyan ng cardiopulmonary resuscitation o CPR. Dinala sa ospital ang mga bata na nasa maayos ng kondisyon.
0: Sa Laguna, patay ang babaeng angkas ng motorsiklo matapos magulungan ng dump truck sa Kabuyao. Sa imbestigasyon, nag-overtake ang motorsiklong minamaneho ng mister ng biktima kaya lumipat sa kabilang linya at nasalpok naman ang kasalubong na truck. Sumemplang ang motorsiklo kaya nahulog ang biktima at nagulungan ng dump truck. Dead on arrival sa ospital ang biktima habang nasa kustudiya na ng mga pulis ang truck driver.
2: Sa Albay, motorcycle rider patay matapos mabangga ng truck. Balita mula sa Albay, hatid ni Vince Villar.
3: Nasawi ang isang lalaking rider habang sugatan naman ang babaeng back rider nito matapos makamanggaan ang isang delivery truck sa Barangay Balading, Malinaw, Albay, Sabado ng gabi, Hunyo 27. Nasunog ang truck matapos ang salpukan. Ayon sa ulat ng Malinaw Municipal Police Station, ang namatay na biktima ay 21 anyos, residente ng Barangay Bangkilingan, Tabaco City. Nagpapagaling naman ngayon sa ospital ang angkas nitong babae na tumilapon matapos ang banggaan. Batay sa initial na investigasyon, bigla umanong lumipat ng linya ang motorsiklo at sumalpok sa kasalubong na truck. Nakaligtas naman ang driver ng truck na nasunog, ngunit mahaharap ito sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
2: Maraming salamat, Vince Villar!
0: Sa Cebu City, sugatan na isang motorcycle rider matapos sumalpok sa kotse sa bahagi ng General Maxilom Avenue. Paliko na sana ang kotse ng banggain ng humaharurot ng motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider na nagtamo ng mga sugat sa katawan. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang driver ng kotse pero hinihintay pa kung magsasampa ng reklamo ang rider.
2: Sa Isabela, tatlo ang sugatan sa karambola ng tatlong sasakyan sa Cagayan City. Sa investigasyon, unang nagkabanggaan ang dalawang motorsiklo at isa ang tumama sa kasalubong na kotse. Ginagamot sa ospital ang mga biktimang sakay ng motorsiklo habang nakaligtas ang pamilyang sakay ng kotse. Nagkaareglo naman ang mga sangkot sa insidente.
0: Ay tanghali na tanghali, bangon! Bilis-bilis sa mga may maagang lakad po dyan, sa mga maghahatid ng estudyante. 5:28 na sa oras po natin yan. Alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang radyo. Patrol! Mga problema sa Victoria Sablayan Road Project nire-resolba na ng DPWH. Balita mula kay Radyo Patrol Noel Alamar. Magandang morning, comrade!
4: Good morning, Johnson and Christian. Tututukan na ni DPWH Secretary Vince Beeson ang matagal ng problema ang kinaharap ng konstruksyon ng Victoria Sablayan Road Project na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos. Ang 50 kilometrong kalsada ay inaasahang magdulugtong sa mga bayan ng Victoria sa Oriental Mindoro at Sablayan sa Occidental Mindoro na magbibigay ng direktang koneksyon sa gitnang bahagi ng Mindoro Island. Sa kasalukuyan, ang paglalakbay mula sa bayan ng Victoria patungo sa Sablayan ay karaniwang dumaraan sa Circumferential Road ng Mindoro na umaabot ng humigit kulang 300 kilometro na nangangailangan ng 6 hanggang 8 oras sa biyahe depende sa kondisyon ng kalsada at trapiko. Kung makukumpleto ang 50 kilometrong

0: Korea sa Lion Road, inaasahang bababa ang travel time ng humigit kumulang isa't kalahati hanggang dalawang oras lamang. Ayon kay DPWH ni Maropa Regional Director Rosita Tinawi, nananatiling suspendido ang proyekto dahil sa mga isyong may kaugnayan sa Environmental Compliance Certificate mula sa DENR dahil ang ilang bahagi ng kalsada ay daraan sa ilang protected area. Sinabi naman ni Secretary Bison na personal niyang kakausapin si DENR Secretary Juan Miguel Cuna upang mapabilis ang pagresolba sa usapin at maipagpatuloy ang konstruksyon ng mahalagang proyektong pang-infrastruktura sa lalawigan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, PZM.
1: Thank you, comrade!
2: Mga mangingisda at magsasaka sa Bataan nakatanggap ng tulong pinansyal. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
3: Good morning, Christian Johnson. Tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng ayudang pinansyal sa iba't ibang sektor sa Bataan. Sa Bayan ng Hermosa, namahagi ang Department of Social Welfare and Development at ang lokal na pamaraan para sa mga benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program. Layunin itong makapagbigay ng karagdagang oportunidad sa kabuhayan at mapalakas ang kakayahan para sa pagkakakitaan sa bawat pamilya. Sa Barangay City, tumanggap naman ang tig 3,000 pisong fuel subsidy ang mga mangisdang may sariling bangka gamit sa pangisda mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kabahagi din sa mga nabigyan ng financial assistance ang mga magsasaka mula sa pondong lokal ng pamahalaan bilang tulong sa gastusin sa pagpapatubig at pagtatanim sa mga lupaing sakahan sa lungsod. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DCMM.
2: Maraming salamat, Rod Izon.
1: Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DCMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
5: Pilipinas, pasada balita na!
1: Ay, tuloy-tuloy tayo sa iba pa mga balita sa oras nating 5:31. Eto na po sila!
5: Metro Pasada!
1: Sa atin namang Metro Pasada, lalaki arestado sa hindi lisensyadong baril sa Pasay City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Magandang morning, Tricia!
6: Good morning, Johnson at Christian. Natuntun at inaresto sa kanyang bahay sa Barangay 194 sa Pasay City ang 47-anyos na lalaki dahil sa ilegal na pagmamay-ari ng baril. Kabilang sa mga na-recover suspect, ang 38 kalibreng revolver at mga bala. Walang serial number ang baril at biguring makapagpakitang suspect ng mga kaukulang dokumento ng armas. Isinagawa ang operasyon sa visa ng search warrant na ilabas ng korte sa Pasay City. Nakapiit ng lalaki na haharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trista Lindo, DZMM.
1: Thank you, Tricia!
2: Lolo, timbog sa ilegal na barel sa Antipolo City. Balita mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
7: Christian, inaresto ng Antipolo City Police ang isang 62-anyos na lalaki matapos ang ikinasang search operation sa Sitio Balon, Barangay Calawis. Sa ulat ng pulisya, nakumpiska mula sospek ang isang kalibre 45 pistol, dalawang magazine at 14 na mga bala. Ikinasang operasyon sa bisa ng warrant na inilabas ng Antipolo Regional Trial Court, Branch 97, kaugnay ng paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nakapit na ang suspect sa Antipolo Custodial Facility habang itinurn over sa Rizal Provincial Forensic Unit ang baril para sa pagsusuri. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
1: At maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda. Pasada balita. Pasada balita.
1: Ay maganda umaga po muli ha. Monday, Lunes na ho ulit sa ating mga suking taga-subaybay na nasa YouTube. Kumusta na ho kayo? Meron tayo ilang arching ang nanonood ngayon sa YouTube. 25 million live viewers.

0: Ang meron po tayo sa YouTube. Magandang morning.
1: Good morning po sa inyo. Gising bango na po. Meron pong pasok huling Lunes ng Hunyo. At sa Miyerkules po ay July na.
0: Ibig sabihin eh, malapit-lapit na naman ang December.
1: Alam ko malapit-lapit na sahod.
0: Pwede naman. No? Ano mga araw ngayon?
1: 29.
0: No? Di sahod na pala bukas.
1: Alam nyo na.
0: Abot yan. Fishbowl muna.
1: Alam na this. Kapit lang.
0: Kapit. At mairaraos din po yung mga gasusin na yan si Judith. Darating po yan. Kaya bawal po tayong tamarin ha. Lunes na Lunes. Bawal pong malunisan. Batiin muna natin ang mga dapat batiin. Si Darwin Cabala na nasa YouTube. Nagmamagandang morning sa mga taga-barangay Katmon sa Malabon.
1: Good morning. Si Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Good morning. Si Ma'am Elsie Balion Florentine, pati na rin si Ma'am Lolit Campanero. Attendance check down. Ikinig ang kanilang family sa dyan. Kila Campanero family. Good morning po. Good morning.
0: Si Julius Bangalando ng Camarines North Caloocan. Magandang morning mga taga Kangkalu.
1: Good morning. Pati na rin po si Candy Maano sa Ortigas. Good morning. Happy birthday.
0: Maganda umaga rin kay Tita Christy Galvez na nagpapabati na happy birthday daw sa kanyang anak na si William Charles Galvez. Kuya William, happy birthday!
1: Happy birthday! Pagbati rin kay Jill Borjala, maagang pumapasok ngayong Monday. Good morning po sa mga taga-Dole. Good morning!
0: Ay, maganda umaga rin sa nasa iba't ibang social media platforms ng DZMM. Nabati mo na ba si Sara Concepcion?
1: Yes!
0: Maganda umaga rin kay Elsie Balion Florentine at kay si Aling Lolit pala yung nanonood sa atin.
1: Salamat po! Magandang umaga!
0: Maganda umaga at sa oras po nating 5:36 na ng madaling araw.
2: Kakaibalita.
3: Kakaibang balita.
0: Nagbabike ka ba, Christian?
1: Bike.
0: As in bisikleta?
1: Hindi ako marunong eh.
0: Ayun lang.
1: Na-expose tuloy.
0: Ayun.
1: Hindi marunong eh.
0: Sa mga nangangarap pong magkaroon ng bisikleta dyan ha.
1: Sige nga.
0: Yan ay isa sa mga unang pinapangarap ng mga chikiting gubat. Yung mga maliliit na lalot yung mga unang natuto, yung first time naman natutong kumadyak.
1: Baka pwede pa akong humapon.
0: Pwede yan. Sa ating pong kakaibalita, kinagiliwan po ng netizens ang batang lalaki na lubos ang pasasalamat matapos sorpresahin ng kanyang mga magulang ng bagong bisikleta sa video.
1: Ayun.
0: Napaluhod po at napaiyak ang 10 taong gulang na si Jeda Villanueva nang matanggap ang pinapangarap niyang bisikleta. Mahigit 20 milyong views na sa Facebook ang video na ito ni Jeda sa loob lamang po ng 2 araw. Nag-viral ang video na ipinadala lamang sana sa OFW na tatay ni Jeda na nagbigay ng 20,000 pesos para pambili ng naturang bike. Nangako naman si Jeda sa kanya mga magulang na pagbubutihin ang pag-aaral bilang pasasalamat sa regalong bisikleta ni Utoy.
1: Congratulations,
0: Jeda. At mag-iingat ha.
1: Oo.
0: Laging mag-helmet.
1: Correct. At yung tamang gear sa pagmamaneho ng bisikleta. Diba?
0: Medyo malaki lang kay Jeda, pero di balit, lalaki ka pa naman eh. No?
1: Priceless.
0: Mag-iingat ha.
1: Priceless yung reaksyon ng bata.
0: Doon talagang nakikita mo yung talagang katuwaan ng bata sa kanyang bagong bike. Ano?
1: At mabuhay po ang mga magulang. Then syempre ni Jeda. Congratulations. Ayun. Po.
0: Thank you ha. Thank you, Jeda. Ingat sa mga magbibisikleta po dyan. At yan po ang ating kakaibalita.
2: Kakaibalita.
3: Kakaibang balita.
0: Ay, walang maglilipat ng channel, walang BBTU. Mamaya, makikipagkwentuhan po tayo sa Commission on Elections.
1: Correct.
0: Magbe-break lang ho kami sandaling sandali. Walang maglilipat ng channel, walang BBTU. Hanggang alas 6 pa po tayo ng umaga. At sa mga tulala pa ho dyan, ay, abay naku, tanghali na, Mari Joseph.
1: Kukurap-kurap pa yung mata niyan.
0: Oo nga, tapos scroll pa na scroll ng cellphone.
1: Tayo na.
0: Pero nakikinig sa DZMM.
1: Tama naman.
0: Konting kalabit lang at sabihin gumayak na't maligo na.
1: Gising, bango na po.
0: Bango na, magbe-break lang kami sandali. Oras muna natin ulit.
1: Oras sa mga taga BFP Nueva Ecija Provincial Office, 5:38.
0: Saguli po.
2: Pasada balita. Pasada balita. Pasada balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: How much of the Philippines do you really know?

0: Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. For details, visit www.tourism.gov.ph.
1: Happy 40th anniversary sa aming minamahal na DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. For details, visit www.tourism.gov.ph.
2: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
0: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. For details, visit www.tourism.gov.ph.
3: Source ng information ay ang DZMM Radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na tayo ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 40th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
4: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service!
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Pasada Balita! Pilipinas! Pasada Balita na!
1: TTZMM Numero 1 sa aksyon!
2: Ay, balik ho tayo sa ating kwentuhan sa Pasada Balita hanggang alas 6 na umaga. At alam mo ba na marami palang nanonood sa atin dyan, Christian Yosores sa Nueva Ecija?
3: Uy.
2: Mga naka-cable pala sila doon.
3: Aba.
2: Mga taga Villaluz Subdivision sa Barangay Mabini Homesite sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Magandang morning po, naka-Multinet Cable TV ang mga taga-Cabanatuan. Magandang morning po sa inyo.
3: Ah, so Sir JV Valdez ba yan?
2: Yes.
3: Good morning, Sir JV and family. At siyempre sila, Sir Zosie Bogasmin sa Pampanga.
2: Ay, mga taga-Barm naman na nanonood din sa DZMM sa pamamagitan ng YouTube o ng inyong mga local cable providers. Magandang morning. Makinig ho kayo ha.
3: Mm-hmm.
2: Mga taga-Bangsamoro Autonomous Region. Dahil nasa linya na po natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia kaugnay po ng kanilang mga paghahanda para sa parliamentary election sa September 14. Meron daw mga ilang pagbabago sa pagboto dyan sa BARM. May malaman ho nating pare-pareho. Chairman George Erwin Garcia, sir, magandang morning. Johnson and Christian sa DZMM, magandang morning po mga taga-COMELEC.
4: Hi, Chair. Good morning.
5: Magandang morning, Sir Johnson, Sir Christian, sa mga kababayan natin. Magandang morning po.
2: Opo, una, Chairman, nasa ang level na ho tayo ng preparation para sa September 14 parliamentary poll sa BARM region?
5: Sir Johnson, kami po ngayon, darating na linggo, ay magpiprint na ng ating mga balota na finalize na po natin ang listahan ng mga kandidato, pati rin po listahan ng mga political parties at sectoral organizations na magpa-participate dyan sa Bangsamoro. Noong nakaraang Sabado po, tayo po inaan dyan sa Maguindanao sapagkat nagkaroon po tayo ng tinatawag na simulation exercises. Ano po yon? Sinubukan natin yung mga makina, pinaboto natin yung mga tunay na mga botante at pagkatapos, sinubukan natin i-transmit yung results at ito po yung naging napaka-effective at the same time ay successful na aktibidad po. Nagkaroon po ng ilang minuto lamang na transmit po yung mga results mula sa iba't ibang bayan, mula sa Maguindanao at saka sa Tawi-Tawi. At ito po ay tinanggap ng mga Municipal Board of Canvassers, Provincial Board of Canvassers, hanggang Regional Board of Canvassers. At natanggap din po ito ng tinatawag na server ng PPCRB, NAMFREL, ng COMELEC server, ng media server, ng majority party at minority party. So ang susunod na po natin, Sir Johnson, niyan ay yung ating pong huling command conference naman para sa ating mga security forces para plantsahin pa yung ating mga seguridad dyan sa bangsa.

0: sa Moro.
1: Gaano ho karaming balot ang gagamitin para sa barm parliamentary polls, Chairman?
0: Dahil po 2.3 million ang mga botante dyan sa Bangsamoro, 2.3 million din po ang ating imprenta na balota, Sir Johnson. Wala po tayong excess na balota at hindi po ito katulad ng mga nakakaraang mga panahon na laging may excess sapagkat ito ay automated election. Gusto lamang natin sabihin, medyo kakaiba po itong mga balota ng Bangsamoro maliban sa makulay na makulay ang kanilang balota. Yung po kasing mga pictures ng mga kandidato ay nasa balota at the same time yung pong logo ng mga political parties ay nasa balota rin. At in fact, noong pong nag-simulation tayo noong Sabado, talagang appreciate po ng mga kababayan natin dahil at least kung hindi man nila matandaan yung pangalan ng mismong kandidato, hindi nila ma-associate yung pangalan na yun na yun pala yung kandidato, nakikita nila yung pictures and therefore, sabi nga nila, madaling malaman kung sino yung iboboto nila.
1: Parang bago po yun, ano, attorney?
0: Yes po, alam niyo Sir Christian, nakakatuwa dahil itong Bangsamoro sa kanilang election code at yung mga sinagawa rin natin ay may mga first na sa ating kasaysayan, sa ating eleksyon na katulad nga niya sa balota na yan, kauna-unahan po yan sa kasaysayan ng ating bansa at sabi nga natin sana sa national election ganyan na rin para mas madali ang recognition ng mga botante.
1: Opo, so talagang sa mga initial pong paghahanda natin para sa barm elections, talagang tuloy-tuloy na ito, Chairman.
0: Ay, opo, Sir Christian, Sir Johnson. At in fact po, yung September 14 na yan, naging napaka-successful po yung amin din na filing ng candidacy noong May 5 to 7. Wala po kahit isang anualya, kontrobersya o kaya karahasan na nangyari. Talagang napaka-peaceful. Kakaiba na first time na nagkaganon sa filing ng candidacy sa isang Bangsamoro election.
1: Opo,
0: although of course, ito ay kauna-unahan, kaya naman yung mga kababayan natin, ngayon ang ginagawa namin ngayong dalawang buwan na to, July at saka August, yung malawakan na voters education natin upang mas alam ng mga kababayan natin paano sila boboto at kung sino yung mga iboboto nila.
1: Opo, ibig sabihin po ituluyan ang na-resolve yung naging desisyon ng Korte Suprema doon sa mga distrito sa Sulu.
0: Nagkaroon po ng redistricting muli ang ating pong Bangsamoro pagkatapos na ibaliwala ng Korte Suprema yung unang districting law nila. At ito po ay kine-question pa rin ngayon. Meron pa rin pong sektor na nagke-question sa Korte Suprema at sinasabi na yun daw pong pinakahuli nila na redistricting law ay tinatawag nilang gerrymandering. Subalit hanggang sa kasalukuyan naman ay wala namang nai-issue ang ating kataas-taasang hukuman na tinatawag na restraining order upang pahintuin ang COMELEC sa amin pong paghahanda. Kaya kami po tuloy na tuloy lamang and for all indications ay talaga naman pong tuloy na tuloy ang September 14, kauna-unahan, parliamentary election dyan sa Bangsamoro.
1: Chairman, hindi naman sa ika nga gusto nating magkaroon ng panibagong aberya pa. What if maglabas ng temporary restraining order ang Supreme Court before September 14?
0: Ay tatalima po kami, Sir Johnson. Lagi po naman nating sinusunod ang atas ng ating pong kataas-taasang hukuman. Kung sakali magkakaganon, tatalima po tayo at siyempre, kung magkakaganon din, alamin din natin kung ano yung mga kadahilanan at ano ang implikasyon, epekto nito sa ating mga paghahanda, lalo na yung mga gamit na na-procure ni COMELEC, yung mga nabili na at yung mga gamit na hinahanda natin, lalo na kung ito ay makakapag-imprenta na ng balota. Ang inyong pong lingkod naman, Sir Johnson, Sir Christian, ay lagi pong sumusulat sa ating punong mahistrado at ini-inform sila tungkol sa development na yung mga pangyayaring ginagawa natin at mga paghahandang ginagawa natin, hindi dahil para impluensyahan ang desisyon ng Korte Suprema, kung hindi maganda rin po kasing inform sila doon sa aming mga paghahanda.
1: Magkano po ba ang nakalaang budget, Chairman, para po sa barm elections?
0: More or less mga 3 billion po yan sa barm election na yan at ang Bangsamoro po kasi ay nagbigay ng karagdagan din na 500 million. Para po sa mga kababayan natin, ang mga guro, Sir Johnson, Sir Christian, na maglilingkod sa araw ng eleksyon, ang kami po'y nagdagdag ng tigta 3,000 piso sa kanilang lahat, sa kanila pong matatanggap, upang kahit paano naman malaking tulong na yan sa ating mga guro sa araw ng eleksyon na ito.
1: Chairman, ano ho yung sinasabing ilang pagbabago dun sa pagboto sa BARM? Ano ho ang difference niya doon sa nakalipas na national and local elections natin sa paraan ng pagboto? Meron ho ba?
0: Doon po sa una sa mga makina natin, doon po sa balota, mas makapal na papel po ang ginamit natin sa halip na 100 GSM, yung NIP, yung kapal, ginawa po natin 160 GSM. Wala po epekto ito sa tinatawag na source code ng mga makina. Dahil siyempre, pagka nagbago ka ng source code,

0: uulitin mo muli ang proseso back to zero. Pangalawa, yung ball pen na ginagamit natin o yung pen na ginagamit natin, ginawa na po namin oil-based. Yung ika nga, hindi siya water-based para pagka ginamit ng mga botante, tuyo ka agad yung mismong tuyo ka agad yung mismong pagboto o yung mismong paglagay ng tinta dyan sa mga balota. At the same time, pina-improve po namin yung mga scanner, hindi na yung madulas na klase ng scanner. At pagkatapos, from 15% Sir Johnson na threshold, ginawa po natin 25%. Yan po kasi yung mga ilang issue na na-raise noong 2025 elections, at upang ito'y mapigilan ng mangyari o maging issue na muli, ay binago na po namin lahat. Bilang paghahanda rin, Sir Johnson, sa 2028 national and local election. Siyempre, yung mga Starlinks na ginagamit, talagang pure Starlinks na po tayo lahat, 100% sa buong Bangsamoro, at dinagdagan po namin ang bilang niyan na more or less meron na po tayong 4,000 sa halip na 2,000 lang, medyo dadagdagan namin ang Starlink sa bawat presinto, sa bawat paaralan upang mas mabilis ang transmission ng results. At yung mga makina, Sir Johnson, ang presinto po sa buong Bangsamoro ay 5,212. Pero kami po ay magpapadala ng 6,500, may excess na 1,288 upang kahit paano bawat munisipyo ay may take sa 10 extra o contingency machine. At yung syudad, gagawin naman namin mga TB20 para kung sakasakali may magkaaberya, may pamalit ka agad tayo.
1: Chairman, yung threshold na binanggit mo lang kanina, sa pag-shade po yun ng bilog dun sa balota, tama ho ba?
0: Yes po, sa 25% dapat ang nakashade. Upang ito'y tanggapin ng ating mga botante. Yung pong mismong dulo ng mga pen, pagka po yun yung na-ideat sa mismong papel na balota, yan po ay halos 25% na, Sir Johnson. So, garansya, lahat ng yan, kahit na parang tuldok lamang, ay mabibilang. Pero, siyempre, ang instruction natin, baka pwedeng pakishade na yung kabuuan ng bilog pa na nandun sa tabi mismo ng pangalan ng mga kandidato.
1: Paano kung sumobra, Chairman, dun sa bilog at saka sumobra okay dun sa dami ng kinakailangang iboto?
2: Or bumakat sa likod? Kasi po nung nakaraang eleksyon, yan po yung nagiging concern ng ilang mga botante.
0: Opo, yung pong pag sobra sa bilog, okay lamang po yan. Huwag lamang yung parang kulang ang pagkakashade sa loob. Kung less than 25%, hindi nabibilangin. So yung pong sobra sa bilog, okay lang po yan. At huwag po mag-aalala yung mga kababayan natin dyan sa Bangsamoro na test na rin po nung Sabado. Wala po pagka, kahit idiin nila, wala po sila makikita sa likod na nagmamarka o bumabakat. Sapagkat kahit naman noong 2025, walang ganon. Pero ito, mas sinigurado natin dahil maliban nga po sa oil-based yung mismong pen, ay mas makapal po yung papel na ginamit natin at ito ay ginawa na natin 160 GSM. Pag hinulog po yung papel, yung balota sa makina, mga 10 seconds lamang ang hihintayin, 10 seconds lamang ang hihintayin ng ating mga botante at lalabas na yung resibo nila para ebidensya ng kanilang pagboto.
1: Yung maghuhulog ng balota, yung botante pa rin?
0: Sila pa rin ang dapat na naghuhulog nito at again, yun po ang kagandahan na ito'y automated election sapagkat nagamit na natin yung sistema noong nakarang halalan. More or less, kabisado na ng mga kababayan natin. At syempre, yung iba, dati kasi may mga takot upang baka daw kasi masira yung mga makina. At ito, safe at alam na nila, kabisado kung paano gamitin yung mga makina natin.
2: Apo, ano po ang contingency plan, Chairman? Kasi nga po, nabanggit niyo na may pangamba na magkaroon ng aberya doon sa mga makina. Just in case lang po, syempre, wag naman sana kung biglaang sa mismong araw ng halalan may mga ganun pong biglaang pangyayari.
0: Alam niyo po, wala kaming masyadong nakikitang malaking problema. Bawat polling place natin o eskwelahan ay meron tayong technician na naka-standby at buong Bangsamoro po yan, ginawa na rin naman natin noong 2025. Kaya kung magkakaroon ng konting problema sa makina, gagawin muna yan ng ating mga technician at hindi kagad yung papalitan mula sa bayan. Although anytime naman, nandyan yung mga contingency natin na machines. Yung pong mga baterya natin, ginawa na rin po natin, meron din po tayong mga contingency na batteries. Bawat bayan dyan sa Bangsamoro, ika nga ay meron mga naka-standby din para kung may magka-problema sa baterya. Yung baterya po natin ay pwedeng tumakbo ng 3 araw. Kahit mawala ng kuryente, yan po ay gagana kahit yung mga makina ng 3 araw na mahigit. At syempre, pag pinadala po namin yung mga baterya sa mga presinto, ay 100% ang charge na naka-charge ito upang masigurado na fully charged upang kahit nga mawala ng kuryente, dire-diretso. So, technical po, wala kami masyadong nakikita. Yung pong transmission ay napakabilis po na naging transmission namin.

0: noong nag-test kami noong Sabado, minuto lang halos ang inabot. Kaya yung mga nagbabantay, yung mga political parties, nagulat sila sa naging mabilis na pagpapadala ng mga resulta.
1: Chairman, sa time and motion study po ninyo, from the time na darating ang botante sa polling precinct, ilang minuto or gaano kabilis or gaano katagal ang itatagal ang pagboto ng isang botante? Kung marunong ha?
0: Kung marunong po talaga, mga 3 to 5 minutes lamang ang isang botante. Kasi ako kaya nakahanda talaga. Pag nakahanda nga yung isang botante, Sir Johnson, kahit 3 minutes, kayang-kaya na makaboto. Kaya lang, siyempre, yung iba na magugulat ngayon, matutuwa sila dahil makikita na yung pictures ng mga kandidato nila. So, una, mas mabilis yun kapag ka sila bumoto. Yung sa machine, kasi po, Sir Johnson, 10 seconds lang Lalabas na kagad yung resibo, titingnan niya man yung resibo niya. Pagkatingin ng resibo, tama, eksakto, titingnan din yung screen. Pwede rin tingnan yun, mga isang minuto lang naman yun, hanggang 2 minuto, at ihuhulog yung mismong resibo doon sa balot sa box. Ang isa pag ginawa natin, Sir Johnson, Sir Christian, ang bawat presinto, ginawa po namin 600 lang na botante sa halip na dati noong 2025 elections ay 800 to 1,000 dahil sa kakulangan ng budget. Pero ito, ginawa namin 600 lang upang mas ma-iksi lamang ang mga botante pipila at the same time, maging kaaya-aya ang pagboto po nila.
1: Opo. At Chairman, kung halimbawa po ikanyi, mga 3 minutes lang, pagpalagay ho nating karamihan or majority ng botante masusunod yung ganong period ng pagboto, gaano kabilis naman ang magiging proclamation ng mga nanalo?
0: Sir Johnson, ang pagboto po sa Bangsamoro ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi dahil ito yung automated election. Pero at the same time, meron po tayong early voting hours, alas 5 ng umaga hanggang alas 7 para sa nakatatanda at mga may kapansanan. Kung alas 7 po, Sir Johnson, matatapos ang pagboto, mga more or less po matatransmit ang mga result mula sa mga presinto nang hindi lalampas ng alas 8 ng gabi. And therefore, makakapagproklama po kami kahit yung mga tinatawag na parliamentary districts hanggang kinabukasan madaling araw ng September 15. At yung po kasing chief minister na tinatawag nila, ay pwede po sila po kasi maghahalal niyan Pero yung mga political parties, pwede po namin maiproklama yan hanggang ipakalawang araw din pagkatapos ng eleksyon.
2: As early as now ba, Chairman, meron na tayong tiritig ng mga hotspots, yung mga mas mahigpit po ang pagbabantay na gagawin ng COMELEC?
0: Doon po sa nung kami nando sa Zamboanga City nung isang linggo lamang, nagpresenta po ang Philippine National Police Regional Office at more or less po katulad halimbawa sa Lanao del Sur, meron po silang tinuturo na 29 areas of concern, yung red category, pinapaparerify po muli namin yan. At pagkatapos, meron pong tigitigisa ang iba pang probinsya na Maguindanao, Sur, Maguindanao Norte, at yung Basilan may tigitigisa po sila. Pero doon sa ibang parte, katulad ng Tawi-Tawi o special geographic areas, wala po silang nakikita na red category area. So yan po, kina-countercheck natin. Ang kadahilanan naman ay hindi dahil sa may recent na violence, kung hindi yung kasaysayan ng mga lugar na yan, ng mga nakakarang halalan.
2: Apo, pag red category, Chairman, ano ang i-expect na sitwasyon ng mga botante? May mga karagdagang checkpoints ba? May mga polis o sundalo ba sa loob ng mga polling precinct? Ano po ang picture kapag anong sitwasyon?
0: More or less po, karagdagang pumpwersa mula po sa Philippine National Police at Armed Forces, yung pong ating mga checkpoints, more or less kung ano yung mga checkpoints dati noong 2025, yan na rin po yung ating idadagdag. Para lang din po sa kaalaman ng lahat, may hinanda po si COMELEC na mga ilang libo na mga Philippine National Police personnel na mga magagaling sa IT at sila po ay may certification mula sa DOST upang kung sakaling may mga guro na hindi makapaglingkod sa araw na eleksyon, may panghalinin po tayo sa kanila.
1: Opo. Chairman, ano bang kahalagahan bukod sa kauna-unahan itong parliamentary polls? Anong kahalagahan ng gagawing eleksyon na yan sa September 14 para sa ating mga kapamilya dyan sa Barm Region?
0: Ang para po sa ating mga kababayang Moro, alam niyo po ang halalan ay isa sa mga ipinangako sa usapang
1: kapayapaan.
0: Pangkapayapaan natin diyan sa Bangsa Moro. And therefore ito na po yung mga ikangay pangapanghuli na pagka ito nangyari na, ibig sabihin talaga makukumpleto na yung tinatawag na self-governance nila, decentralization ng kapangyarihan mula sa central government at sila na yung makakapamahala ng kanilang mga sarili sa gobyerno. So yan po ay napakalaking hakbang sapagkat ang autonomous region din ay nasa constitution natin. Ang sabi may probinsya, syudad, munisipyo at autonomous region in Muslim Mindanao.
1: Alright. Chairman, dyan po muna ha. Maraming salamat sa oras at sa mga paliwanag po ninyo. Maganda umaga at mag-iingat po kayo.
2: Good luck po.

0: salamat Sir Johnson, Sir Christian. Magandang umaga.
1: Thank you. Magandang morning din. Si COMELEC Chairman George Irwin Garcia. Ay September, eh, merong parliamentary polls. Mm-hmm. And by November,
2: yung barangay and
1: BSK
2: naman. Yan ay kung hindi na naman ipopospone.
1: Ayun, kung hindi ipopospone. Eh, pero teka, kayo ba rehistrado na?
2: Inamahalagang talo.
1: Baka naman hindi kayo nagparehistro, hindi rin kayo makakaboto. Hanggang post lang kayo sa social media na inyong mga reklamo.
2: Sabi nga lang, di ba, kapag hindi ka naman botante, bawal magsalita. Wala kang say.
1: Kaya importante pong magparehistro para naman marinig ang boto nyo at kung sino ang gusto nyo iluklok sa pwesto. Hindi man winnable yung gusto ninyong kandidato, pero at least, nag-participate kayo, bumoto kayo, ginamit yung karapatan yung bumoto, kesa sa reklamo kayo ng reklamo sa social media na sino-sino naupo sa gobyerno, hindi naman pala kayo nagpiparticipate sa prosesong yan ng halalan.
2: Makapangyarihan pa rin naman yan kahit papaano.
1: Eh, dahil Lunes po ngayon, ayaw po namin mag-overtime. Bukas na lang. Dahil alas 6 na po ng umaga, si Christian
2: na.
1: Kanina kinakabahan, sabi niya, nitong mga nakalipas na Monday, ang daing nangyayari po
2: yung
1: Lunes.
2: O, ano ba nangyari ng Lunes? Lindol.
3: Lunes yun.
1: O pati yung Tacloban shooting. Yung shooting incident sa Tacloban, Monday rin. Sa Lunes ngayon, babawi tayo ng mas magandang balita.
2: Sana naman. O, di ba?
1: Kung ano yon hindi pa natin alam. Ay, kaya abang...
3: Bahala ka na muna.
1: Nalunisan, ha? O, babay na humuna ha muli. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Sa nakalipas na naman isang oras, nabalitaan at kwentuhan, walang maglilipad ng channel. Susunod na, Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Bye! Bukas po ulit. Ako, Maria Joanna, sorry, hindi umabot.
4: Pasada Balita! Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita!

0: Lunes. 6:02, gising na, bago na, wakey wakey!
1: Gising! Gising! Pilipinas!
2: Good morning!
1: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman.
3: Dapat mong malaman.
1: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
3: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
3: Gising!
1: Gising Pilipinas!
2: Good morning!
0: Halika na! Mr. Gising reporting in the morning. Kahit medyo masama yung pakiramdam at medyo namamalat. Go lang! Narito na po mamayinit na balita ngayon Lunes sa Gising Pilipinas. Sugatan ang 17 anyos na grade 8 student matapos saksakin ng 15 anyos na estudyante sa Silang, Cavite. Natuklasang binubuli ng biktimang suspect habang pauwi hanggang sa magsuntukan sa harap ng palengke. Pero naglabas ng patalimang suspect sa kasinaksak ang biktima sa dyan na isinugod sa ospital. Rumispundi na ang mga barangay tanod kaya naaresto ang suspect at narecover ang ginamit na patalim. Sinasabing dati nang pinagbantaan ng biktimang suspect kaya nagdala ng kutsilyo bilang paghahanda sa sinasabing banta. Hawak na ng Municipal Social Welfare Office ang estudyanteng suspect at pinag-aaralan ang posibleng pananagutan sa batas. Ikinababahala naman ng Emilia Ambalada Poblete Integrated High School ang insidente at nangakong hihigpitan ang pagpapatupad sa Zero Tolerance Policy laban sa karahasan, pambubuli at pang-aabuso. Sugatan naman ang gasoline attendant matapos batuhin ng basag na bote ng 15 anyos din na binatilyo sa Sampaloc, Maynila. Sa investigasyon, bumaba ng jeep ang binatilyo at kinumpronta ang gasoline attendant matapos paalisin sa lugar. Nakipaghabulan at inambahan pa ng bata ang gasoline attendant hanggang sa batuhin.

Nang basag na bote at sumabit sa napadaang jeep. Nagtamo ang biktima ng sugat sa kanang braso matapos tamaan ang basag na bote. Isinuko na ng ina ang binatilyo pero sa halip na magsorry, abay pinagbantaan pa po ang gasoline attendant. Dinala sa Manila Reception and Action Center ang binatilyo kahit hindi nagsampa ng reklamo ang gasoline attendant. Iniimbestigahan na rin ang posibleng pananagutan ng magulang ng binatilyo. 5 minuto makalipas sa 6 ng umaga, inirekomenda ng Philippine Pediatric Society na hindi dapat magkaroon ng unsupervised o hindi nababantayang access sa social media ang mga 16 anyos o pababa. Naku, good. Kaya ba yung gawin? Ang dami-dami cellphone sa Pilipinas. May git 100 million tayo at kalahati nun bata o kalahati nun ay younger age. Siguro kalahati ng kalahati. 16 pababa, ano po? Kasunod ito ng pagkakasangkot ng ilang minor de edad sa insidente ng karahasan sa loob ng paralan. Hinikayat ng Philippine Pediatric Society ang mga magulang at guardian na tutukan ng online activities ng mga bata para maprotektahan laban sa mga hindi angkop na content na may kinalaman sa karahasan. Para naman sa ilang eksperto, hindi lang ang marahas na video game ang posibleng nagtulak sa 2 minor de edad na mamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. Dapat ding matukoy kung paano nagkaroon ng access ang isa sa mga suspects sa Gore Box kahit may age limit ang laro at kung nasaan ang mga magulang na dapat gumabay sa anak. Nauna lang sinabi ng Malacanang na bukas si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mararahas na online games at pag-aralan ang mga panukalang layong pagbawalan ang mga minor de edad na magkaroon ng access sa social media. Pihit po tayo sa oras na 6:06, lagay ng panahon, patuloy na binabantayan ang low pressure area na bahagi o sa bahagi po ng Surigao City. May chance sa maging bagyong LPA na tatawaging Henry. Inaasang magdudulot ang low pressure area ng pag-ulan sa Eastern Visayas, Caraga, Davao at Bicol Region. Posible ring ulanin ng ilang lugar sa Luzon dahil naman sa habagat. Dito sa Metro Manila, makulimlim pa po ngayon. Pero nakita ko ni Hari Araw eh. Mukhang aaraw po ngayong araw sa Metro Manila. Hanggang tanghali siguro. Bago naman maulan, pagdating ng hapon, hindi manapansin na ulan o laambon tuwing hapon. Namumurong tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Posibleng tumaas ng 90 centavos o bumaba ng piso ang diesel habang 1 peso and 90 centavos naman ang posibleng pagtaas o 10 centavos ang bawas presyo sa gasolina. Ano raw? Parang ang gulo naman ito, Alfred. Ang diesel, yung 1 peso, either bumaba ng 1 peso o tumaas po ng 90 centavos hanggang 90 centavos. Mula babab dapat hanggang taas. Yung gasolina naman, para mas madaling maintindihan, either rollback na 10 centavos or packet pa ng 1.90 kada litro. Ang kerosene naman, posible pong bumaba ng 70 centavos o tumaas po ng hanggang 1 peso and 30 centavos. Nauna nang inatake ng Revolutionary Guards ng Iran, ang Kuwait at Bahrain bilang ganti sa pag-atake ng Amerika. Biyernes, inatake ng mga sundalo ng Amerika ang Iranian missile at drone storage sites matapos akusahan ng Iran ng pag-atake sa isang cargo ship sa Strait of Hormuz. Nagtuturuan ng Iran at Amerika kaugnay ng paglabag sa kasunduang tigil putukan na maring makaapekto naman sa negosasyon para itigil ang ilang buwang gera dyan po sa gitnang silangan. Magandang umaga ang lahat po ng mga biyahero at lahat ng mga motoristang dadaan ng South Luzon Expressway at Star Tollway. Nako, sa Miyerkules po ipatutupad na ang ikalawang bugso ng dagdag singil sa toll dyan sa SLEX at Star Tollway. Sa SLEX, 14 pesos ang taas singil sa Class 1 vehicle tulad po ng mga kotse, habang 22 pesos naman sa Class 2 tulad ng mga bus at 41 pesos sa Class 3 o yung mga malalaking truck. Sa Star Tollway, 8 pesos ang dagdag singil sa Class 1 vehicles, habang 17 pesos naman sa Class 2 at 26 pesos sa Class 3. January 1, ipinatupad ang unang bugso ng pagtaas ng toll sa SLEX at Star Tollway. Paliwanag ng Toll Regulatory Board, nakabase ang dagdag singil sa petisyon ng toll operator simula pa noong 2018. Can you imagine po, pagdating ng Miyerkules,

0: Ganun din po yung mga persons with disabilities. January 1, ipinatupad ng 30 pesos na unang bugso ng pagtaas ng terminal fee. Matapos payagan ng Philippine Ports Authority ang petisyon ng operator na Asian Terminals Incorporated. Alas 6G, standby Radyo Patrol, sinuspindi ng 30 araw operasyon ng electric vehicle taxi na sangkot sa birthday hulida prank ng dalawang vlogger. Sa viral video, kunwaring hinold up ang content creator nang sumakay siyang taxi kung saan kasabot ang driver. Piniringan ang creator sa kadinala sa bar para sa surprise birthday party. Ayon sa LTFRB, nagdadala ng takot ang prank video sa mga pasayang regular na sumasakay ng taxi at TNVS. Magpapalabas ang LTFRB ng show cause order laban sa driver at Green and Smart Mobility Philippines. Niyamiya po kakausapin natin ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ba't nadamay yung buong kumpanya? Ba't hindi lang yung driver? Ano po damay pulat ng ano yun, ang buong kumpanya? At ano kayong epekto niyan sa mga pasahero na nasanay na pong sumakay? Kasi nakikita ko yung kulay blue-green na taxi niyan eh. Malilinis pa ngayon, ay bago pa eh. Anong epekto niyan ngayon sa riding public ha? Mamaya po yung LTFRB interview natin. Samantang nailpakan po ng prosecution team ng Kamara ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa 4 na articles of impeachment. Sa 51 pahinang dokumentong isinapubliko ng Senate Impeachment Court, iginiit ni VP Sara na may tuturing na walang basehan o walang bisa ang impeachment proceedings dahil nabahiran na ng sinasabing masamang intensyon. Sa unang articles o article of impeachment, kaugnay ng manumalyang paggastos ng confidential funds, iginit ng Vice Presidente na wala siyang nilabag sa saligang batas dahil hindi pa pinal ang ipinalabas na notice of disallowance ng Commission on Audit. Ito'y dahil pinagtibay ng COA ang desisyon at inatasan ng Office of the Vice President na ibalik ang 73 million pesos na pondo. Sa ikalawang artikulo, kaugnay ng hindi may palawanag na yaman, sinabi ni VP Sara na mali ang interpretasyon sa datos kaugnay ng mga transaksyon kaya nagmukhang malaki at may irregularidad sa kanyang yaman. Iginit din ni VP na walang laman ang ikatlong artikulo kaugnay ng panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education dahil walang patunay na galing sa kanyang pera para maimpluwensyahan ang proseso sa procurement. Sa ikapat na mga artikulo kaugnay ng pagbabanta kay Pangulong Marcos, nanindigan si VP Sara na gumamit lang siya ng freedom of expression para ipahayag ang pagtutol sa mga aksyon ng Administrasyong Marcos. Pero para kay House Trial Spokesperson Zia Lonto Adyong, hindi absolute ang kalayaan sa pagpapahayag kabilang na sa Vice Presidente. Nanindigan naman si House Prosecution Legal Spokesperson Benjamin Tolosa Jr. na hindi pamumulitika ang impeachment proceedings. Kasunod po ito ng apela sa Facebook post ng dating court sheriff na si Abe Andres na sinapak ng Vice Presidente noong 2011 na huwag siyang isali sa away sa politika matapos isama sa listahan ng mga testigo ng prosekusyon. Bukod kay Andres, inaasahang ipipresentang testigo ng prosekusyon si Mary Grace Priatos na sinasabing nakatanggap po ng confidential funds matapos o mula sa OVP kahit walang birth record mula sa Philippine Statistics Authority. Punta na natin yung ating mga Radyo Patrol sa oras lalasay 13 dahil gising-nagising pa si Henrik Valoliva from Finland. Uy, matulog ka na. Madaling araw na dyan, ha? A day off kasi niya. Unahin natin si Trish Shalindo. Go, Trish!
1: Good morning, Alvin. Balik normal na yung sitwasyon sa Recto Menzola matapos magsagawa rin ng security measures kasabay ng White Ribbon Rally sa Quezon City. Kung kahapon may mga pinwesto na container van at barikada doon pa lamang sa tapat ng University of the East sa Recto, ngayon ay maluwag ng madadaanan muli ng mga motorista ang kalsada. Nakatambak pa rin yung ipang barikada na barbed wire sa Menzola Peace Arch gaya ng sa karaniwang araw. Sa mga kapamilya nating babiyahe sa Maynila mula norte ngayong Lunes ng umaga, asahan ng light to moderate traffic sa Welcome Rotonda papuntang Espanya Boulevard. Wala pang masadong sasakyan yung bumabiyahe kung liliko sa Morayta rutang Recto Avenue. Magaan yung daloy ng trafiko, Alvin, mula sa Menzola rutang Legarda hanggang makakyat ng Legarda Magsaysay flyover. Ganyan rin yung aabutan, pababa ng flyover, tagos ng eastbound ang Magsaysay Boulevard, pati nasa westbound ito, partikular sa May Pureza Station. Asahan lamang yung kaunting build-up ng mga sakyan sa mga stoplight pabalik ng Legarda. Sa southbound dito yan, papuntang Recto Divisoria man o sa May Taft Avenue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trista Lindo, DZMM.

0: Thank you! Maraming salamat, Trish Salino. Magandang umaga muna kina Ma'am Luz de Leon. Energy, energy daw! Ulang pa ba sa energy, Ma'am Luz? Sakit lalamunan ko eh. Magandang umaga din kay Jet Jet Mariano Capiz. Ganun din kay Paolo Balde ng Virac Catanduanes at kay Boss Ted Guha. At of course, ating suking-suki na si Grace San Mateo. Gising na. Isunod na po natin si Noel Alamar mula dyan sa... Asan ba? Sa Mindoro? Go, Noel!
1: Good morning, Alvin. Matapos ang sunod-sunod na rollback sa presyo ng petrolyo, nagpatupad ng bawas pasahe ang aling shipping line, alinsunod sa patakaran ng marina. Sa rutang Batangas-Calapan, ibinaba ng Starlight ang regular na passenger fare mula 760 sa 680 o 80 pesos na bawas katumbas ng 10.5%. Sa rutang Batangas to Abra de Ilog, ibinaba ng Montenegro ang regular fare mula sa 728 sa 676 o 52 pesos na bawas o 7.1%. Samantala sa rutang Batangas o Jongan, ibinaba ng Montenegro regular economy fare mula 1,632 sa 1,428 o 204 na bawas o 12.5%, habang ang air-conditioned accommodation ay bumaba mula sa 2,122 sa 1,856 o 266 na bawas o 12.5%. Kabilang din sa binabaan ng pamasahe ang ilang biyahe ng Montenegro mula Lucena patungo Marinduque at rutang Rojas Oriental Mindoro tuod Jongan Romblon. Nananatili naman ang 20% discount para sa mga PWD, senior citizen, estudyante at mga uniform personnel ng AFP at PNP. Bagamat wala pang nilalabas sa fare matrix, nagpahiwatag na rin ang price reduction ng fast cut sa mga susunod na araw. At yan ang balita.
0: Teka muna, Noel. Magkano tinaas? Kasi alam natin magkano binaba ngayon. Pero in the first place, nung tumaas ang presyo ng petrolyo, magkano tinaas?
1: Ang binigay ng Marine Alvin ay maximum ng 20%. So may mga nung unang tranche, dalawang beses kasi nagtaas yung mga pamasahe, yung mga shipping line. Yung unang tranche umabot ng 10%, tapos 5% yung second tranche, 15% yung itinaas, 20% yung allowed ng marina. Ang ibinaba ngayon ay nasa average at 12.5%. So may utang pa. Bali, kailangan pa uli nilang magbaba sa mga susunod na pagkakataon kung magpapatuloy yung rollback ng presyo ng petrolyo, Alvin.
0: So ibig sabihin may mga less than 10% pa na dapat ibalik o 10% pa yung kulang?
1: Meron, oo. Ganun nga, Alvin. Kasi nung lagtaas sila ng pamasahe, pinatawag sila ng sanggunian panlalawig ng Oriental Mindoro at nangako naman yung mga shipping line na magpapatupad sila ng mga rollback sa pamasahe sa oras nga na bumaba yung presyo ng petrolyo na nangyayari sa mga panahong ito, Alvin.
0: Bantayan ninyo, ako yung mga taga Mindoro, pati na rin yung mga politiko ninyo. Eh kamo, yan ang ano, yun yung pinababantayan dito sa Metro Manila kasi dapat bumaba din ang presyo ng mga produkto, yung mga bilihin. Oh. Eh ako, yes, ang hirap magpababa niya ng presyo ng bilihin pag nakasanayan na nila yung presyo.
1: Tama, Alvin, tama. Tututukan ko naman sa susunod sa aking pagbabalik, Alvin, yung mga presyo ng pangunahing bilihin sa Oriental Mindoro, Alvin.
0: Thank you. Maraming salamat. Back to you. Nuwan Alamar, maraming salamat. Punta natin si Manong Rod Eason. Manong Rod, anong balita dyan sa Bataan? Go.
2: Good morning, Alvin. Naaresto na ng Bataan Police ang gunman sa pamamaslang sa isang dating gagawad ng Barangay Kulis Hermosa, Bataan. Ayon kay Bataan Police Director, Police Colonel Marita Salvadora, ang suspect ay nakilalang si Alvin Bitangkol, 46 ng Barangay Malipangpang, San Ildefonso, Bulacan. Tinambangan ito at napatay ang dating kagawad ng Barangay Kulis Hermosa, Bataan na nakilalang si Norman Dalit, 42, ng Sitio Maligaya, Hermosa, Bataan. Na-arresto ang suspect ng composite team sa panguna ng Hermosa Police Station sa koordinasyon sa Police Pampanga at iba pang grupo sa Region 3. Na-arresto ang suspect sa Barangay San Juan, San Fernando City at kasabay na na-recover ng pulisya ang isang US carbine caliber, maging ang puting Toyota Tamaraw na may plakang NJL3153 na ginamit sa krimen. Patuloy pa ang malalim na investigasyon at inaalam pa ang tunay na motibo sa krimen at iba pang sangkot sa pamamaslang. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DCMM.
0: Thank you, maraming salamat, Manong Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DCMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Magandang umaga sa iyo, Honey Reyes ng video. Ganon din si Dr. Mario Festin, gising na gising na rin. And of course, si Attorney Chris Bendijo na may dinadamay sa pagbati na si Miss Emmy Dazon ng Bulacan from Ninang Sony Virata. Ako, diehard loyal listeners po ng Gising Pilipinas. Thank you. Maraming salamat po. Ituloy natin ang mga balita sa oras na alas 6:20. Inaasahang ilalabas ng Senate Impeachment Court ngayong araw ang pre-trial order sa prosecution team ng Kamara at defense team ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial na magsisimula sa July 6. Bibigyan ng kopya ang bawat panig para magkomento sa pre-trial order na hindi isa sa publiko hanggat wala pang corrected copy. Ayon kay Clerk of Court Renato Bantug Jr., posibleng muling magsagawa ng pre-trial conference ngayong Linggo kaugnay ng hindi nabuksang kahon na naglalaman ng tax records ni VP Sara at Mister na si Attorney Manases Carpio. Noong Huwebes, natapos na ang pagmamarka ng mga ebidensya kaya isinara ang pre-trial conference pero hindi nabuksan at namarkahan ang selyadong kahon matapos kontrahin ng defense team. Para kay House Trial Spokesperson Zia Lontodyong, posibleng takot ang mga abogado ni VP Sara na hindi madepensahan ang akusasyon hinggil sa hindi may paliwanag na yaman kaya tinutulan ang pagbubukas ng kahon. Bubuksan naman sa publiko ang Senado para live na mapapanood ang impeachment trial pero limitado lang ang ilalaang upuan. Handa rin si Senate President Sherwin Gajalian na magsilbing presiding officer ng paglilitis. Alas 7:21, kinatigan ng ICC Trial Chamber ang hiling ng prosekusyon na i-freeze ang lahat ng perang nasamsam mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang maaresto noong Marso na nakarang taon. Hindi nga po natin, alam niyo po ba na may pera palang bit-bit si former President Rodrigo Duterte? Tanungin mo nga Camille kay Atty. Conti, magkano, nagulat din ako dito, may pera pala siyang bit-bit dala. Kaya may na-seize o may kaya pinapa-freeze ngayon yung ano ba, mali-malitang pera bang ibig sabihin nito? Gaano karaming pera? Hindi nga, may pera nga siyang bit-bit. Siguro may clutch bag o may maliit na bag na may lamang pera just in case lang, yun ang pinapa-freeze ngayon dahil pwedeng pambayad sa mga, ay kung sakasakaling matalo siya sa kaso, danyo siguro doon sa mga biktima ng war on drugs. Ano po? Natuklasan ang desisyon ng trial chamber ng isa publiko ng defense team ang dokumento kaugnay ng partial ruling kaya hindi magagamit o maililipat ng kampo ng dating Pangulo ang hindi tinukoy na halaga ng pera. Iginit naman ang trial chamber na may tuturing pang premature sa ngayon para pagbigyan ang isa pang hiling ng prosekusyon na magkaroon ng access sa iba pang nasamsam na gamit ni dating Pangulong Duterte. Pero inatasa ng mga imbestigador na isama sa bagong listahan ang mga gamit ng dating Pangulo na gustong paimbestigahan. Nauna ng tinawag ng defense team na fishing expedition ang hiling na iimbestigahan ang mga gamit ng dating Pangulong Duterte. Hiniling din ng depensang mahigpit na ipatupad ang deadline na June 30. Bukas na to, June 30 bukas ba? June 30. Sa anumang posibleng dagdag na hiling ng prosekusyon para maiwasang maantala ang paglilitis na magsisimula naman sa November 30. 6:23, timeout po muna tayo sa ating pagbabalik. Kakausapin natin ang Land Transportation Franchising Regulatory Board sa pagbabalik po yan ng Gising Pilipinas Energy Energy!
4: Boses na gigising sa umaga.
3: Alvin El Chico, Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, Magpapatuloy ako.
6: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
7: Hoy! Ay! Kilala mo ba kung sino ko?
6: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
7: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
6: Ang suwabing bigotilyo.
8: Nakakaingit nga yung boyfriend mo?
9: Wala naman akong boyfriend din.
8: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
6: Malinis trumabaho.
7: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
6: Walang aksyong di tatatak.
7: Ano?
6: Ah? Lahat ay magmamarka.
7: Sige! Tumukan mo!
8: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munis. Magkakamatay tayo.
6: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
10: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
11: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
10: May kasama kang makikinig sa'yo.
11: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na...

0: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas.
1: Good morning.
2: Good morning, everyone. Gising na gising na si Ambassador Francis Chua. Tumatawag na ambassador. Kailan ba yung lunch date natin? Hindi ko mahanapan ng schedule, ambassador. Yeah. O di ba, late, matutuloy din yan. Magandang umaga po sa inyo, ambassador. Pati na rin kay mama, ambassador. Magandang umaga. At si Deo Jeronimo at si Alfred Estilan, gising na gising na rin. Teka muna, may nahabol na radyo patrol. Tama na natin si Zuz Legaspi na sa Zoom. Meron pong dalawang trabahador ang patuloy na pinaghanap matapos gumuho. Akala ko ba kami na sabi mo may lumubog? Hindi, may gumuho. Yung inuukay na kalsada dyan sa Las Piñas City. Go, Zuz, go!
3: Alvin, nagpapatuloy nga yung paghahanap sa dalawang trabahador na nawawala matapos maguhuan ng hinuhukay na bahagi ng kalsada dito sa isang subdivision sa barangay Pamplona 2, Las Piñas City. Ayon doon sa mga nakausap nating residente, proyekto ng isang water concessionaire, itong ginagawang paghukay. Pasado alas 2 ng hapon kahapon na mangyari ang insidente. Batay sa datos ng Bureau of Fire Protection, 5 yung nakaligtas doon sa pagguho. 7 kasi yung total na individual na nandun sa ilalim ng hukay na mangyari yung insidente. 5 nga sa kanila ay yung nakaligtas mula dito sa pagguhong ito. 3 rito ay Pilipino at 2 yung Chinese national at 1 naman yung naitalang sugatan. 2 pa nga yung pinaghahanap, Alvin, at kwento ng live-in partners doon na, ng isa, isang nawawalan trabahador ay may pangamba na talaga silang meron nga talagang threat sa kaligtasan ng kanyang live-in partner itong ginagawang proyekto. Pakinggan natin yung ating panayam doon sa kinakasama ng isa sa mga nawawala.
4: Kasi po, malalim na daw ho yan eh. Kinichipping gun po nila yung mga gilid para bumagsak daw yung manhole ng sa tubig. Para daw po bumagsak yun. Yun ang sinasabi niya sa akin.
5: So may pangamba na siya na medyo delikado nga ito?
4: Opo, may pangamba na talaga siya kasi ang safety lang daw po nila ay pababa. Pababa at aakyat po sila. Ibig sabihin sa butas, wala na silang safety nila. Kung anong kakabit nila, kung ano man mangyari, kung maiaakyat ba sila sa...
3: Yan ang tinig ni Jonalyn Nacion, ang kinakasama ng nawawalang si Ricky Tabalan. Ngayon, Alvin, ganito yung sitwasyon dito. Tinatakpan ng mga tauhan ng barangay yung may bahagi ng hukay na gumuho. At hindi nga pinapayagan yung media na makapasok sa loob. At
2: bakit may hukay nga? Sus, paliwanag mo nga. Para sa, ano ba, Maynilad ba yan?
3: Yun yung tinutukoy, Alvin, ng mga residente dito, proyekto na Maynila, itong ginagawang hukay. Wala pang humaharap, Alvin, sa atin, no, na kinatawan ng Maynila. At para mag-discuss o magsabi sa atin kung para saan ba yung ginagawang hukay na ito, na ayon nga doon sa kinakasama ng isa sa mga nawawala ay malalim na talaga at kulang doon sa mga safety protocol.
2: Lepa, bakit sila may hukay? May inaayos na tubo sa ilalim?
3: Mukhang ganun yung ginagawa nila dito, Alvin, pero hindi pa nga natin tiyak na masabi sa ngayon dahil wala pang humaharap na tauhan ng Maynila dito para magsabi no, kung ano talaga yung saklaw ng proyektong ginagawa dito sa may bahagi ng kalsada.
2: Tapos yung dalawang nawawala ikamo, nalunod, may tubig ba sa ilalim or parang hukay lang, nandun sila sa ilalim ng hukay?
3: Hukay talaga, Alvin, parang naghuhuan sila. Ayun ang nakwento sa atin. Talagang gumuho yung bahagi ng kalsada na hinuhukay. Yung kung may tubig doon sa ilalim, yan ang hindi pa natin na makumpirma sa ngayon. Aalamin natin yung detalye na yan pag may humarap sa atin mula doon sa Disaster Risk Reduction Management o di kaya sa Bureau of Fire Protection. Dahil sa ngayon, Alvin, wala pa talagang nagpapaunlak ng panayam sa kanila.
2: Mga ilang oras nang nandun sa ilalim, yung dalawa? O may ano na ba, may 24 hours na o may gitna?
3: Wala pang 24 hours, Alvin, dahil alas 2 ng hapon kahapon nang mangyari yung insidente. Batay yan doon sa datos ng Bureau of Fire Protection.
2: Sige, tapatawagan natin yung Maynilad. Maynilad! Baka naman may pwedeng magpaliwanag ano ang nangyari. Lalo pa nga't may pinaghahanap ngayon. Hindi naman sa, wala pa namang report, Zeus, na na-recover ng ano, yung mga labi. Wala pang ganun, ano?
3: Wala pa, Alvin. Tinatanong din natin dito yung Las Piñas City Disaster Risk Reduction Management at sa ngayon wala pa silang naibibigay sa atin ng progreso ng kanilang search operation.
2: Sino bang mayor na Las Piñas ngayon? Aguilar din, di ba? Di ba Aguilar din ang mga ano dyan? Ang mga official sa Las Piñas Zoos?
3: Alvin, oo, no?
2: Asa, hindi ko yung maalala yung ay si Aguilar. April. Oh, April. April.
3: Aguilar.
2: Oo. O si Mayora, oo nga eh. Mayora, baka naman may detalye na po kayo. O pakisabihan nyo nga po yung reporter namin si Jesus Legaspi. Pwede kayo yung NDR, aray mo, dapat may paunang detalye na. I'm pretty sure mayroong testimonya yung mga kasamahan nung nawawala bago sila magkahiwa-hiwala, yan o.
3: Tama ka dyan, Alvin, pero ganito nga yung sitwasyon dito. No? Walang humaharap sa atin sa mga kasamahan natin dito sa media para magpaliwanag ng sitwasyon na tinaharangan nila yung mismong ginagawang search operation, maging yung hinuhukay na bahagi ng kalsada, kaya hindi rin natin makita at hindi natin makunan ng mga litrato at video.
2: Hindi mo abot kahit tumuntong ka sa crew cab mo? Hindi kaya?
3: Talagang pilit nilang hinaharangan, Alvin eh. Pero ito, ganito yung sitwasyon dito.
2: So hindi abot kahit iangat mo yung tripod mo, hindi kita?
3: Hindi talaga, Alvin, dahil napalilibutan din ng mga sasakyan ng mga nagre-rescue.
2: Sige, haya mo na. Kung ano man yung kaya lang, ano. Anyway, lalabas at lalabas naman yung impormasyon. Itawagan namin yung Maynilad, ha? Maynilad! Ano nangyari? Lalo pa at may nawawala po. Kailangan nyo ipaliwanag yan kung ano nangyari dyan sa proyekto ninyo sa Las Piñas. Thank you. Maraming salamat, Sus. Babalikan kita. Oras na mayroong bagong impormasyon. Shoutout ka lang, ha?
3: Maraming salamat, Alvin. Kita.
2: Thank you. Go, Extro.
3: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
2: Ayun, may tumuntong dun sa likod mo. May kumukuha ng video. Isang putog din ata. Punta natin si Marlene Pajeros. Go, Marlene! Marlene!
6: Alvin, baka mata malayo na yung pass sa distansya 50 nautical miles. Ang lokasyon ng BRP Antonio Luna na sasakip ko ngayon, doon sa Bajo de Masinloc, isang People's Liberation Army Navy vessel at tatlong China Coast Guard vessel ang namataang nakapalibot sa mga barko ng Pilipinas at Amerika sa kasagsagan niya ng bilateral maritime cooperative activity sa Sea. Captain Jennifer Monforte, ang commanding officer ng BRP Antonio Luna. Mula po noong Sabado, nang dumating kami sa lugar, ay namataan ang presensya ng mga ito na tila nagmamanman sa ginagawang mga aktibidad ng mga barko ng Pilipinas at Amerika. Kung saan tinatayang aabot sa 5.6 nautical miles, ang pinakamalapit na distansya ng barkong pandigmanan siya ng malatis na sakyan naming BRP Antonio Luna. Dinaan niya ito bago para sa Philippine Navy, lalo't palagi namang umaaligid ang mga ito sa lugar kapag nagpapatrolya sila. Gayunpaman, dilinaw ni Monforte na hindi ito nag-radio challenge sa BRP Antonio Luna at hindi rin nakaapekto sa kanilang ginawang pag-asanay.
7: Detect natin siya nung upon arrival natin dito nung 27 kahapon. Mas malayo siya noon pero ngayon mas malapit siya, 5.6. Hindi naman sila naka-amper sa exercise natin kasi radio challenges, wala rin. Layo kasi yung exercise area natin, about 50 nautical miles away from BDN. So kung i-challenge pa nila tayo, hindi na karapat-dapat. Tayo nga dapat mag-challenge sa kanila.
6: Samantala, Alvin, bukod sa BRP Antonio Luna ng Philippine Navy, tampok rin sa BMCA ng Pilipinas at Amerika mga barko ng Philippine Coast Guard na BRP Melchora Aquino at ang BRP Capones. At ang mga barko naman ng US Coast Guard na USCGC Emlyn Tunnel at USCGC Charles Monroe. Ang mga ito ay lumahok sa mga seri ng aktibidad na tulad na lamang ng Division Tactics, Photo Exercise, Search and Rescue Exercise, gayon din ng Maritime Domain Awareness at Communication Exercise na pawang nagpatiba naman sa interoperability ng dalawang bansa. Pero dahil nga sa masamang panahon na naranasan kahapon, hindi muna itinuloy ang ilan sa mga ito na bahagi sana ng pag-asanay upang masiguro na rin yung kaligtasan at seguridad ng mga personnel na kalahok dito.
7: Doon sa DC exercise, magta-transfer sana tayo ng personnel papunta sa US Coast Guard. Ganun din yung sa VBSS. Kaso medyo matastas kasi yung alon. As per SOP, pagka 1 meter or higher yung alon, hindi na tayo nagpababa ng rig. Kasi dangerous. May mga pangyayari kasi sa mga nakaraan na may nadisgrasya talaga pag nagbaba ng ribs sa ganong kataas na ano.
6: Alvin, ang tatlong araw sana na bilateral maritime cooperative activity ng Philippines at Amerika ay ginawa na lamang na dalawang araw kung saan nga nalakad sila yung ilan sa mga activity. Sa mga oras na ito, nandito na kami sa bahagi ng Subic, pero hinihintay pa namin yung rubber boat na masasakyan namin para makatarating doon sa mismong shore o Pampang para makababa kami dito sa barkong ito, Alvin.
2: Thank you! Saan ba na kayo ngayon, Marlene?
6: Dito, Alvin, sa Subic, pero nasa gitna pa rin kami ng dagat, Alvin. At hinihintay pa namin, Alvin, yung rubber boat o yung rib na... Dahil dun, sa ganun para kami iyatid sa Pampanga para makababa ng barko.
2: Ayun. Thank you, Marlene. Extra!
6: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Thank you, maraming salamat, Marlene Padiernos.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
2: Thank you, Radyo Patrol. Pinatatawagan po natin ang Philippine National Police kung sino man sa kanila na pwedeng magpaliwanag para tayo po mga ordinaryong mamamayan ay alam po natin papanong diskarte pag merong nambuli sa'yo o nangharas sa'yo na minor de edad, anong gagawin mo? Napanood po ninyo yung video sa jeep, yung may dalawang senior citizen, yung sinisipa nung addict siguro yun, ano? Actually, hindi minor po yun. Actually, mukha lang bata, pero hindi siya minor. Yan, yung mamang yan, oh. Kung minor yan, ano ang gagawin mo? May labang ka ba? Pag pinatulan mo ba ang isang minor, halimbawa 15 o 14, anong laban mo dun? Oh, baka ba ikaw pa yung child abuse? Kaya gusto ko sanang makuha po yung Philippine National Police. Paano bago dumating ang police, ano, paano mo ididil? Pag may ganyan, halimbawa may naiinkwentro ka, nanlilimos, may maraming ganyan po, nanlilimos, wala kayo bibigay na bariya, o ayaw mo magbigay, karapatan mo namang hindi magbigay, hindi ho ba? Naku, magagalit po yun, baka manakit, hindi kayo mandudura, o anong gagawin mo ngayon, kung minor yun? Diba? Magpaturo po tayo sa police, ano ba ang pwedeng gawin? At saka isa pa, pag yan ay nalagay sa DSWD, ang impression po ng marami sa atin, yan ay makakawala din naman kasi hindi naman ganun kahigpit yung DSWD. O, paano ng remedyo ngayon ng biktima dyan? Kita mo yung gasoline boy, nasugatan yung gasoline boy. Ayaw na niya ng gulo, hindi na siya magsasampa ng kaso. O, alam niya na pag nagsampa siya ng kaso, abala. Yan siguro, no? Kaya pati pinatatawagan po natin yung Filipinas. Kahit ni na si Nartates, BCNC General Nartates, I'm pretty sure, kung sino man sa pinakamagaling na magpaliwanag na police. Sino bang spokesperson ngayon ng Philippine National Police? Si Colonel, General na ba si Alan Rico? O Colonel? General? Ano rango niyan, Gamil? O na-interview natin nung last time, di ba magaling magpaliwanag yun? So ipatawagan mo nga. At tip lang kamo sa ating mga kababayan, dapat malinaw yan eh. How do you deal kung ang nang-assault sa'yo ay minor? At bago pa man dumating, kasi hindi naman all the time nasa tabi mo yung police, di ho ba? Agay nun sa jeep, yung driver naman ng jeep, parang wala lang. Tuloy-tuloy lang yung pagmamaneho ng jeep, hindi man lang tinigil at sinetel at inayos muna yung problema bago niya tinuloy yung biyahe. Kaya lang, masisisi mo ba si Manong? Siyempre, sabi ni Manong, kailangan kong kumita eh. May kailangan akong bubunuin pang boundary bago ko kayo asikasuhin. Ay, nako. Eric Galang, maganda umaga sa'yo. Nagsimula na raw yung hatid sundo niya. Hatid to school. Ganun din si Gagawad Marlon Nacion. Pero si Attorney Greg Pua Jr., board member po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Uy, napromote na si Attorney Greg, Executive Director ito eh. Board member na ngayon ng LTFRB. Magandang umaga sa inyo, Attorney Greg.
8: Magandang umaga po, Sir Alvin, at magandang umaga po sa lahat po na nakikinig po sa inyo.
2: Ay, congratulations muna, Attorney Greg. Hindi man lang kita na message at na-congratulate. Board member ka na pala.
8: Opo, Sir Alvin. Appoint po tayo last December po.
2: Talaga nga. December pa? Di noon nagkita tayo, board member ka na.
8: Opo, nung nakita po tayo sa LTFRB, board member.
2: Akala, hindi ka naman, napaka-humble naman ito. Hindi mo lang nagbagit na, akala ko na may executive director ka pa lang noon. So, board, sino kasama niyong isang board? Di tatlo, kompleto na kayo?
8: Kompleto na po. Si Engineer Isagani Victorio po ang ating pong isang kasamahan sa board.
2: Very good, very good. Congratulations sa inyo, Attorney Greg. Ngayon, kaya kami salamat po napatawag dahil dito sa show cause order laban po sa Green and Smart Mobility Philippines. Di ba nakikita nyo po ito, yung kulay blue-green na electric vehicle po? Ang dami nito naglipa na eh. Lahat po ba ng operasyon ng Green and Smart Mobility Philippines ay pinatitigil muna ninyo sa ngayon?
8: Ah, hindi po, hindi po. Hindi po lahat, Sir Alvin. Kasi po ang atin naman pong rule, alam nyo, ang patulad po nung sa ibang denomination, kapag po may disgrasyo, kapag po may show cause kami, ang sinususpindi lang po ay yung pong kasamahan, yung mga kasama sa franchise. Marami po kasing franchise ang Green GSM. Hindi lang po iisa na lahat covered ng kanilang units. Marami pong, I think, more than 10 franchises po yung kanilang na-issue ng LTFRB.
2: Ay, buti po, Attorney Greg, nilinaw ninyo. Kasi sa pagkakabasa ko dun sa news item, akala ko yung buong operasyon ng Green and Smart Mobility. So, isa lang ang suspindido.
8: Yung hindi ko lang po sure kung ilan yung kasamahan sa franchise, Sir Alvin, pero definitely it's not all po. Pero yung mga kasamahan po, yung kasama ng unit involved na ginamit po doon sa prank, yun po yung atin po munang sinuspindi.
2: Ah, so ibig mo sabihin, kung saang franchise sa kasali, lahat ng miyembro ng franchise na yon kasali sa suspension?
8: Opo.
2: Kaya lang hindi mo alam ikamo kung ilang units yun?
8: Hindi pa po. Alamin po, i-text kita, Sir Alvin.
2: Ah, sige. Eh, anong basihan ng suspension? Ano po? Ano bang ikinaiinis ng LTFRB dito? Eh, prank nga lang naman. Kumbaga, biro lang. Hindi naman totoo. Nagbibiroan lang po sila.
8: Opo, unang-una po, ang responsibilidad po ng atin po mga operators ay to provide safety, comfort, and convenience po sa atin pong publiko. Doon po sa prank, tapos ibinidyo pa po, it para pong ninonormalize natin yung mga ganun. Dama. Paano po kung hindi po ganun ang naging resulta ng atin pong prank? Paano kung may sakit sa puso po yung ating prank? Paano kung hindi naman po may ibang nangyari? Hindi po natupad yung plano nila sa prank po nila. Tsaka iba po yung pinapakita, natatakot ngayon po yung magbibigay takot pa ulit ito sa atin pong mga pasahero. Tama. Dahil ni mismong ating mga public utility vehicles na taxi ang ginagamit po sa mga prank na ito. Tulad na po, nung sinasabi ko po lagi sa inyo, Sir Alvin, marami naman pong paraan para naman po magkaroon ng vlog, pero wag naman po natin gamitin po yung ating mga public utility vehicles.
2: Ibig sabihin, nagkakaroon po ng maling impresyon. Lalo pa nga't ang topic niya ay hold-upan. Hindi ho ba? Parang kunwari hinold-up. Yun pala may surprise birthday party para dun sa driver. Hindi maganda, no? It's a joke. Pero parang it leaves a bad taste in the mouth, ika nga, attorney.
8: Tama po, Sir Alvin. Tsaka alam naman natin po ngayon, yung pong ating technology ngayon, grabe na po. Ikakat lang po yan. Tatanggalin yung porte na prinak ka. Lalabas ngayon, may hinold-up na ano. Sa totoong buhay, wala naman po.
2: Opo. So ano ang panawagan po ninyo? Ang sabi ko naman kanina, baka ika kung maapektuhan ang mga pasahero. After all, isa din po sa pinapangalagaan ng LTFRB ay yung kapakanan ng mga pasahero. Sa palagay po ba ninyo ay hindi magkakaroon ng kakulangan sa pwedeng masakyan ng ating mga pasahero with this show cause order and cease and desist or suspension?
8: Maaari pong makaapekto, Sir Alvin, kaya nga po ireresolbihin po natin agad itong kaso to itong show cause po natin para ma-resolve po agad at maibalik agad po yung pong kasi apektado rin po yung ibang driver ng Green GSM. Syempre hindi po sila makakabiyahe sa mga araw na suspendido.
2: Opo. At ano ang mensahe natin sa lahat? Alam mo, ang dami kasi ngayon yung mga content creator. Saan katerba po yan? Ano po kung ano-ano na lang ang maisip? Ano po ang mensahe ng LTFRB, lalo po sa mga driver ng public utility vehicles na gagawa din po ng kung ano-anong content, Attorney Greg?
8: Opo, sa atin pong mga drivers or operators ng public utility, hindi naman po namin pinag pinagbabawal ang paggawa ng content. Sana lang po isaalang-alang po natin yung number one na obligasyon po natin mga operators ay mag-provide po ng safety, convenience, at comfort ng atin pong mga pasahero. Sila po yung atin pong unang pinagsisilbihan. Pero hindi naman po ibig sabihin ay kayo po ay hindi namin sinasaalang-alang ang inyong mga kalagayan po. Marami naman po sigurong ibang paraan para po maggumawa ng vlog. Wag lang po natin gawin na nakikita na nagmamaneho po tayo tapos nagma-vlog tayo. Delikado rin po ito. Yung pong gagamitin natin yung mga pasahero natin sa mga vlog natin, pagkakakitaan natin yung mga pasahero natin sa mga vlog natin, ay sana po itigil lang po natin.
2: Oh, maiba ako, Attorney Greg, yung fina-follow up ko rin sa iyo from time to time, ano po, I understand, may number ka ba ng electric vehicle? Sumirit daw yung bentahan ng electric vehicle nitong nagkaroon ng krisis sa langis?
8: Wala. Nung nasa LTO pa to tayo, Sir Alvin, talaga pong sumisirit na po. As I told you before, before I left LTO, nasa 150% po last year yung increase ng sales. Uh-oh. As to public utility vehicles naman po, medyo dumadami rin.
2: Dumadami, di ba?
8: Po ang mga electric. Hindi lang po dito. Ito po, Green GSM, siya po yung pinakamalaki na electric. Pero bukod po dyan, meron pa po sa ibang denomination eh. May gumagamit din po ng Jeep, UV Express.
2: May electric na rin na Jeep at UV Express na may prangkisa na?
8: Meron. Jeep po, meron. UV Express po, I think on process pa lang po yung kanilang franchise.
2: So, mas madali bang kumuha ng prangkisa kapag mas malinis yung mga electric na yan? Pati tricycle ata, may electric vehicle. Although tricycle naman, sa local government unit naman ito, hindi to sa LTFRB, hindi ba, Attorney Greg?
8: Opo, ito po po Sir Alvin, ito rin yung pinag-uusapan natin lagi na e-trike.
2: E-trike.
8: Kung nasaan-saan po sila dito sa iba't ibang parte ng ating bansa.
2: Pero mas madali ba, kumbaga hinihasten ba ng LTFRB ang pagbibigay ng prangkisa kapag ang unit mo ay electric?
8: Opo. Bukod po doon sa pinabilis na po natin yung dating proseso po, mas mabilis po ang ating pagproseso pag electric. Ayun naman po yung mga non-fiscal incentives po na ibinibigay po ng LTFRB sa atin pong mga nag-shift to electric vehicles.
2: Po, nakita ko si Kaobet, ba may malaking cheque, mukhang nakautang si Kaobet yung grupo niya para sa pag-finance ng mga electric vehicle eh. Yung mga jeep po ito.
8: Opo, sa DTI po, I think sa DTI po ito, Sir Alvin, dahil may programa po ang DTI na yung mga mag-shift po ng from diesel to electric, meron pong, I think mas mababa po yung interest at mas mahaba po yung term na ipinapautang po ng DTI.
2: Po, so darating po yung panahon na yung jeep natin na traditional ay ma-phase out at magiging electric na.
8: Maari po. Kasi under EVIDA naman po, meron pong responsibilidad na ating pong mga operators, yung kanilang mga fleet po ay 5%. Dapat po gawin po nilang electric. So inaaral po natin to, Sir Alvin. Naging malaking

0: maging malaking lesson po yung nangyari nitong huling oil crisis na bigla-bigla na lang sumirit na napakataas po yung presyo ng gasolina. So inaaral po natin paano po natin matutulungan yung ating mga operators mag-shift po sa electric vehicles. Kasi ang dami na rin po nagbebenta ng electric vehicles.
1: Tama, ang presyo siguro ang magkano na ba ngayon yung electric vehicle at yung sa DTI naman kahit saan gawa no? Pwede nilang bilhin, made in China man yan o kung saan man lugar, pwede.
0: Tama po. Regardless naman po, wala naman pong sinasabi doon kung anong sasakyan po.
1: Okay. Attorney Greg, thank you po. Give our regards to the members of the LTFRB. Mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat po, Sir Alvin. Mabuhay po kayo at magandang umaga po sa lahat po na nakikinig po.
1: Si Attorney Greg Pua Jr. po yan, isa sa mga miyembro ng board member po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ay, teka muna, magpa-flash report ako.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Oy, good news! Pao talaga nga naman. Buti na lang at may good news si LPG. Effective June 29. Ano bang pitsa ngayon kami? O June 29 nga, today. O ngayong araw po ito, wag muna kayong bumili ng LPG. Ha? Ngayong araw po, magsisimula ang rollback na, o partner, Gamil, tinan mo, 12 pesos kada kilo. Wow, ang laki po nun. Yun ang estimate ni Arnel T nung isang araw, diba? Inunahan ng 8 times mo nga ng 11, Gamil. 12 peso times mo ng 11. 12 pesos po kada kilo ang rollback po ng Petron Gasol at ng Fiesta Gas. Simula ngayong araw sa LPG. So 12 times 11, ang bawas po sa kada 11 kilogram na tangke ay 132. Ba, pwede na, 132. Kaya nasa maglalaro na lang yan sa mga less than 1.5 na. Ang isang regular na tangke, mahal pa rin. Ano? Pero kahit papano, yun yung 1.6 o less than 1.4, 1.5 siguro ang lalabas na magiging resulta ng 11 kilogram na tangke. Ulitin po natin, Petron Gasol at Fiesta Gas starting today, 12 pesos kada kilo ang rollback o katumbas ng 132 sa kada regular na tangke.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Itong si Attorney Romy Mac, Camille, tinan mo, oh. Sabi niya baka hindi ano? Sabi ni Attorney Romy Mac baka hindi kayang masimulan ang impeachment trial sa July 6. Oh, sa taya ni Attorney Romy Mac, yung pre-trial order baka abutin daw ng 3,000 pages. Sobrang dami, sayang sa papel. Ano po, ang daming papel noon. Oh, dahil 10,000 po yung exhibits to be described sa PTO together with the purpose of marking. Naku po, Diyos ko po, kung 3,000 ang copy at mayroon 24 na senator judges at 2 lawyers, ay kailangan po ng 26 copies ng PTO. At ito po ay abot ng 78,000 na pahina ng papel. Diyos ko po, sayang yung papel. O, tapos niyo man babasahin, ano po? Kaya ang basa ni Attorney Romy Mac, baka maantala, ano po. Pero antayin po natin yung opisyal mula mismo sa Clerk of Court, si Attorney Bantug. Kung talagang, kaya siguro ayaw magpa-interview, Camille, ni Senate President. O kahapag kagabi ko pa nililigawan si Senate President Sherwin Gatchelian, ano po. Kasi nakikinikinita siguro na mukhang hindi masisimulan on time yung impeachment trial. Sana nga po masimulan para matapos na natin. Kasi kung 6 to 7 months po yan, ay di abutin po tayo ng susunod na taon. And dami pa nating ibang problema bukod dyan sa impeachment, hindi ho ba? Ang dami pa nating kailangang asikasuhin na may kabuluhan sa ating buhay, pang-araw-araw na buhay, bukod po dyan. Ano po, Mark Hernandez, magandang umaga sa iyo. Ganon din si Pao Atienza. Nasaan ba yung may message si Pao? Ano? Ayun, oh. Pwede din itanong sa pulis, meron daw ba matatawagan na hotline para pagsumbungan ng bullying? Oh, isa pa yan, ano? Bullying ba ito sa school, Pao, o bullying sa pang-araw-araw? Kasi may mga nambubully din sa opisina, eh. Di ba? Sino? Si Joris Bea nasa mukha naman. Oo. Hindi, baka biruan lang yan. Ha? Baka ang ending yan dahil kayo pantalo magkatuluyan. Sino mas bully si Bea? O, kita mo, nagtuturoan kayo. Hindi ko alam sinong paniniwala ng korte. Kaya dapat may PNP tayo, Camille. Very useful po yan. Batin muna natin yung mga nakamonitor sa atin. Si Vian Avellanosa. Magandang umaga sa iyo, Vian. Ganon din si... nasan ba si ano dyan? Si Ann Bustamante, gising na rin. O, pati si...

0: Mamlina ho, syempre, gising na gising na rin. At marami pa pong iba. Pero tuloy muna natin habat wala pa tayong guest kasi 6:55 pa lang naman. Iginit po ng PNP na pangkalahat ng mapayapa ang White Ribbon March sa EDSA People Power Monument sa Quezon City kahapon. May 3,000 miyembro ng church and civil society groups ang nagprotesta para manawagan ng pananagutan sa gitna ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte at investigasyon naman sa flood control projects. Pwede namang kasing pagsamahin, pwede namang sabay na gawin yung pag-iimbestiga sa flood control projects and at the same time, yung impeachment sa isang impeachable official. Nakikisa rin sa pagkilos sa ilang taga-suporta ng pamilya Duterte, kabilang na si dating Congressman Mike Defensor. Ba, meron din palang ganun ha? Pero nanatili ang grupo ni Defensor, ilang metro ang layo sa entablado para makaiwas sa anumang gulo. Nagsimula ang White Ribbon March sa Misa sa EDSA Shrine na sinundan ng marcha naman papuntang People Power Monument. Sinabi ni Bayan President Renato Reyes Jr. na walang pinapanigan ang panawagang tapusin na ang katiwalian sa bansa. Sa Makati City, nagsagawa ang August 21 Movement ng Atindig Pilipinas ng Walk Against Corruption Initiative sa harap ng monumento ni dating Senador Ninoy Aquino para mapanawagang ituloy ang paglilitis kay VP Sara at investigasyon sa mga flood control projects. Inupakan po nilang business groups ang bersyon ng panukalang inaprubahan ng Kamara na nagbabawal sa political dynasty. June 3, lumusot sa Kamara ang panukala para pagbawalang tumakbo sa halalan ang kaanak ng mga opisyal hanggang second degree of consanguinity tulad ng kapatid, pamangkin at apo. Mayakda ng panukala si House Speaker Faustino D. at anak ni Pangulong Marcos na si House Majority Leader Sandro Marcos na parehong kabilang sa political dynasty. Hinikayat po ng business groups na pangunahan o na pinangungunahan ng Management Association of the Philippines ang Senado na ibasura o amyendahan ang bersyon ng Kamara ng anti-political dynasty bill dahil sa sinasabing loopholes o butas. Ang danger po kasi dyan, pag yan ay pinasa, edi parang nilegitimize mo na. Ang hindi sakop niyan, pasok na. Ibig sabihin niya na yung enabling lumo kahit ang pinagbabawal nakalagay sa saligang batas na bawal dapat ang political dynasty, eh dahil may batas kang malabnaw, yan na ngayon yung mangingibabaw. May mai-exempt na mga miyembro ng pamilya. It's as if parang na-tone down lang. Oh, hindi lang kasing garapal ngayon, pero meron pa rin dynasty. Yun ang danger po doon. Pinaniniwala ang magiging daan ang House version ng panukala para lalong maghari ang political families sa pamagitan po ng succession, paglipat ng posisyon at paghawak ng iba't ibang pwesto. Teka muna, may statement pala yung ano ng yung Maynilad. Kasa na ba 'yun? Ayun yung staff sabi ng Maynilad. Kinukumpirma nga nila na yung aksidente dyan sa kanilang project site sa Pamplona sa Las Piñas. Sabi dito, emergency response was immediately initiated and we coordinated closely with the Bureau of Fire Protection, yung barangay at yung local disaster response authorities, pati na rin yung retrieval operations are ongoing and led by the BFP. Our thoughts are with the workers and their families during this difficult time. We are coordinating with our contractor to ensure that the affected workers and their families receive the necessary assistance and support. Hindi, ano nga nangyari? Ba't hindi kinikwento kung paano nangyari? Bakit gumuho? Nagawa ba ang lahat ng mga standard operating procedure? Naiwasan sana yung incidenting mga ganyan? Ayun, sumagot nga kay Eliza, sabi niya, given that the retrieval operations are still ongoing and the incident is under investigation, yun na yung statement. Oo nga po, pero hindi po malinaw kasi kung ano pong nangyari. Ano po? I think kailangan natin ipaliwanag ano ang nangyari, bakit nauwi sa pagkawala. Wala pang deklarasyon na namatay. Wala pa pong ganun. Ang sinasabi lang ay nawawala pa hanggang ngayon yung dalawang trabahante, dalawang construction worker. Malapit yan sa inyo, Bigornia, sa Las Piñas. Ano po? Ayun pala yung project ng Maynilad.
1: Sa likod lang namin. Oo. Yan. Pero ano yan eh, yung perpetual na project ng Maynila dyan.
0: Bakit perpetual? Hindi matapos 100 tapos.
1: 100 years na yan na
0: Ano bang gusto gawin? Babaguhin yung tubo? Or
1: hindi alam. May magkakalkal, magbubutas, tapos...
0: The same place?
1: Yes. Walang puknat.
0: Ah, ganun?
1: Oh.
0: So, taon na?
1: Taon na binibil. Ang taga dyan sina Eden eh.

0: ay, baka naman ibang, baka iba, ibang lugar. Kumbaga mahabang tubo. Oh.
1: Pamplona mahabang dos ba daw ito?
0: Oo, oh, oh, oh.
1: Pamplona dos nga ba
0: doon? Ano bang nakalagay doon sa ano? Sa lugar na... O Pamplona lang, hindi sinabi yung Pamplona dos.
1: Pero
0: sabi ng Maynila, one of our project sites in Pamplona, Las Piñas.
1: Ano rin yan, sanhiri ng matinding traffic lagi doon sa...
0: Ah, so along the highway lang ire?
1: Oo, Ayala, Ayala, sa Puti Alabang Road.
0: Ah, okay. Eh, kasi nga may nawawala. Hindi, I was thinking, paano ba nangyaring gumuho? May gumuho raw kasi.
1: Oo nga daw.
0: O kaya tananong kung may tubig ba sa ilalim.
1: Yan ang hindi natin batid pa. Ano or sabi ng Maynilad? Wala pa.
0: Ayaw nga magsalita ng Maynilad. Hindi, sa atin lang naman, anong nangyari? Hindi, kwento lang siguro, anong nangyari? May lindol ba?
1: Kaya nga.
0: Kasi pwede may lindol yung umuga, mm-mm, na tabunan yung nasa ilalim. Oo. At gaano ba yan kaano?
1: O nagkaroon ba ng sinkhole?
0: Oo. Dami mo naman tsorya. Ayan ang mangyayari dyan pag walang nagpapa-interview.
1: Ayun
0: magkakaroon
1: nga,
0: ng ang tawag dyan, haka-haka.
1: Oo, mga sa pantaha.
0: Sa pantaha.
1: Oo.
0: 701. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Energy, energy!
2: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas, balanse, kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa, hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita, Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Presyo ng LPG bumaba pero presyo ng mga produktong petrolyo posible naman tumaas bukas.
1: Supply ng tubig sa Catanduanes kinakapos na dahil sa tagtuyot. Level ng tubig sa Angat at Magat Dam malapit na rin sa critical level.
0: Grade 8 student sugatan matapos saksakin ng kapwa-estudyant sa Cavite. Binatilyo ng bato naman ang basag na bote sa gasoline attendant sa Maynila.
1: Vice President Sara Duterte ipinababasura ang articles of impeachment. Senado bubuksan sa publiko ang impeachment trial.
0: Libo-libo nakilahok sa White Ribbon March sa EDSA People Power Monument. Ilang taga-suporta ng pamilya Duterte nakiisa sa pagkilos.
1: Apat na barko ng China namataan sa aktibidad ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea.
0: Dating general ng AFP, nanutok ng baril dahil lang sa away sa parking sa Mandaluyong City.
1: Sa showbiz spotlight, ilang celebrities nagpaka-fangirl sa concert ng mga miyembro ng F4.
0: Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Lunes.
1: 28.
0: June 29. Pardon, Viernes pala. Lunes, ha? Yan po ang ulo naman nagbabagang balita yung Lunes, June 29, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
1: Ako naman si Doris Bigornia.
0: Detalye. Ipinatupad na malaking rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. 12 pesos kada kilong bawas presyo ng Petron Gasul at Fiesta Gas nakatumbas ng 132 pesos sa kada regular na tanke. Namumuro naman tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Posibleng bumaba ng piso, tumaas ng 90 centavos ang diesel, habang 10 centavos ang posibleng rollback o tumaas ng 1 peso and 90 centavos ang gasolina. Ang kerosene, posibleng bumaba ng 70 centavos o tumaas ng 1 peso and 30 centavos. Ibig po sabihin may range na inilabas po ng Department of Energy. Sa report, sinasabing nagkasundo ang Iran at Amerika na itigil ang mga pag-atake at sumalang sa bagong negosasyon sa Qatar na nainatake ng Revolutionary Guards ng Iran ang Kuwait at Bahrain bilang ganti sa pag-atake naman ng Amerika. Biyernes, inatake ng mga sundalo ng Amerika ang Iranian missile at drone storage sites matapos inakusahan o akusahan ng Iran ng pag-atake sa isang cargo ship sa Strait of Hormuz.
1: Ipatutupad na sa Miyerkules ang ikalawang bugso ng dagdag singil sa toll sa South Luzon Expressway at Star Tollway. Sa SLEX, 14 pesos ang taas singil sa Class 1 vehicle tulad ng kotse, habang 22 pesos sa Class 2 tulad ng mga bus at 41 pesos sa Class 3 o malalaking truck. Sa Star Tollway,

0: pesos ang dagdag singil sa Class 1 vehicles, habang 17 pesos sa Class 2 at 26 pesos sa Class 3. January 1, ipinatupad ang unang bugso ng pagtaas ng toll sa SLEX at Start Tollway. Paliwanag ng Toll Regulatory Board, nakabase ang dagdag singil sa petisyon ng toll operator simula noong 2018.
1: Kasado na rin sa Miyerkules ay ikalawang bugso ng pagtaas ng terminal fee dyan po sa Batangas Port. Dahil dito ay nasang aabot na ng 90 pesos ang terminal fee sa pantalan mula sa kasalukuyang 60 pesos. Exempted naman sa taas singil ang ilang sektor kabilang ng mga estudyante, senior citizens at persons with disabilities. January 1 ipinatupad ng 30 pesos na unang bugso ng pagtaas ng terminal fee matapos payagan ng Philippine Ports Authority ang petisyon ng operator na Asian Terminals Incorporated.
0: Malapit nang bumagsak sa critical level ang tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, sumadsad sa 161.33 meters ang tubig sa Angat Dam na malapit sa 160 meters na critical level. Bukod sa Angat Dam, malapit na rin sumadsad sa critical level ang tubig ng Magat Dam sa Isabela. Kahapon, bumagsak pa sa 166.21 meters ang tubig sa Magat Dam na malapit sa critical level na 160 meters. Nagdulot na ng fish kill sa Ifugao, Isabela at Nueva Vizcaya ang pagbaba ng tubig sa Magat Dam na major source ng kuryente at irigasyon. Sa Catanduanes, nagsisimula ng kapusin ang supply ng tubig dahil sa tagtuyot. Posibleng ideklara ang state of calamity sa probinsya dahil maaaring lumala pa ang sitwasyon bunsod ng banta ng Super El Nino.
2: Ayun po ang susunod na hakbang para ma-release po yung 20 million na kailangan po para doon sa project na yun. Mayroon pa, pakonti-konti po, mayroon pa po, pero talagang nagsisimula ng maging tuyot. Wala na pong halos madaling araw lang po at kukunting patak lang po ng tubig ang kukuha namin.
0: Si Catanduanes PDRRMO Head Robert Monterola.
1: Alas 7:07, sugatan ng lalaking gasoline attendant matapos batuhin ng basag na bote ng 15-anyos na binatilyo sa Sampaloc, Maynila. Sa investigasyon, bumaba ng jeep ang binatilyo at kinumpronta ang gasoline attendant matapos palisin sa lugar. Sa video, nakipaghabulan at inambahan pa ng minor de edad ang gasoline attendant hanggang sa batuhin ng basag na bote at sumabit sa napadaang jeep. Nagtamo ang biktima ng sugat sa kanang braso matapos tamaan ng basag na bote.
3: Kasi po, nakaban po dito sa amin yun dahil binabalahura po niya yung CR namin. Tapos yung mga nakapagadang jeep, ninanakawan po.
1: Isinuko ng inang binatilyo pero sa halip na mag-sorry, abay pinagbantaan pa po ang gasoline attendant. Dinala sa Manila Reception and Action Center ang binatilyo kahit hindi nagsamba ng reklamo ang gasoline attendant. Iniimbisigahan na rin ang posibleng pananagutan ng magulang ng binatilyo.
0: Sukatan ang 17 years old na grade 8 student matapos saksakin ng 15 anyos na estudyante sa Silang, Cavite. Natuklasang binubuli ng biktima ang suspect habang pauwi hanggang sa magsuntukan sa harap ng palengke. Pero naglabas ng patalim ang suspect saka sinaksak ang biktima sa tiyan kaya isinugod sa ospital. Rumesponde ang mga barangay tanod kaya naaresto ang suspect at narecover ang ginamit na patalim. Sinabi ni Silang Police Chief Lieutenant Colonel Joseph Makatangay na dati nang pinagbantaan ng biktima ang suspect kaya nagdala ng kutsilyo.
4: Ang sabi po ng ating suspect ay madalas po siyang nabubuli nito. Binabantaan palagi siya. So, ay, nagbaon siya ng kutsilyo. Pinaghanda niya rin po siguro.
0: Hawak na ng Municipal Social Welfare Office ang estudyanteng suspect at pinag-aaralan ang posibleng pananagutan sa batas. Nangako naman ang Emilia Ambalada Poblete Integrated High School na hihigpitan ang pagpapatupad sa zero tolerance policy laban sa karahasan, pambubuli at pang-aabuso.
1: Alas 7:10. Naaresto ng tatlong suspect sa Pamaril sa college graduate sa labas ng kolehiyo sa Davao de Oro.

0: Senior Scout na si Chris Lawrence dahil sa kabayanihan para iligtas ang mga kapwa-estudyante sa pamamaril.
1: Siguro kaya ganun siya dahil sandali lang namin siyang makakasama. Kaya ganun niya, pinaparamdam niya talaga yung pagmamahal niya sa amin. Siguro kung alam ko lang na ganun, na sandali lang siya sa amin. Siguro lahat ng iniling niya, kahit na hindi ko siguro makakahit, bibigay ko sigurong lahat.
0: Sinampanan ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect, pero hindi kinasuhan ang 14 anyos na salarin alinsunod sa juvenile justice and welfare law.
2: Inirekomenda ng Philippine Pediatric Society ang pagbabantay sa access sa social media ng mga 16 na taong gulang pababa. Kasunod dito ng pagkakasangkot ng ilang menor de edad sa insidente ng karahasan sa loob ng paaralan. Hinikayat ng Philippine Pediatric Society ang mga magulang at guardian na tutukan ang online activities ng mga bata para maprotektahan laban sa mga hindi angkop na content. Para kay Better Step Psychology Managing Director Rafael Inocencio, hindi lang marahas na video game ang posibleng nagtulak sa 2 menor de edad na mamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Dapat ding matukoy kung paano nagkaroon ng access ang isa sa mga suspect sa gore box kahit may age limit ang laro at kung nasaan ang mga magulang na dapat gumabay sa anak.
3: Bumabalik tayo dun sa tama ba nasisihin lamang yung video game. Hindi necessarily itong video game na to lamang ang dapat tignan natin. Pwede nating tignan na merong mga associations na syempre pag may nakikita silang mga violenteng bagay, maaaring gayahin nila ito. Hindi lamang sa paglalaro lamang dun sa game ang pwedeng maging source nito.
2: Nauna lang sinabi ng Malacañang na bukas si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mararahas na online games at pag-aralan ang mga panukalang layong pagbawalan ang mga menor de edad na magkaroon ng access sa social media.
0: Alas 7.13, handang suportahan ng Ateneo de Manila ang rekomendasyon ng BNP-CIDG sa Department of Justice na magsagawa ng preliminary investigation sa posibleng paglabag sa anti-hazing law kaugnay ng paggamatay ng kanilang 2 manlalaro sa Dipakulaw, Aurora. Kabilang sa iimbestigahan ang nag-resign na si head coach Tab Baldwin, 3 assistant coaches, 2 strength and condition coach, 1 physical therapist, 2 student managers at 2 ball boy. June 8, namatay si Narine Baterbonia at Nigerian na si Divine Adili matapos malunod sa team building activity. Nailibing na si Baterbonia sa Agusan del Sur, gayon din si Adili sa Nigeria.
2: Inaasahang ilalabas ng Senate Impeachment Court ngayong araw ang pre-trial order sa prosecution team ng Kamara at Defense Team ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial na magsisimula sa July 6. Bibigyan ng kopya ang bawat panig para magkomento sa pre-trial order na hindi isa sa publiko hanggat wala pang corrected copy. Ayon kay Clerk of Court Renato Bantug Jr., posibleng muli magsagawa ng pre-trial conference ngayong Linggo kaugnay ng kahong naglalaman ng tax records ni na VP Sara at Mister na si Attorney Maneses Carpio. Noong Webes, natapos ang pagmamarka ng mga ebidensya kaya isinara ang pre-trial conference pero hindi nabuksan at namarkahan ang selyadong kahon matapos kontrahin ng defense team.
4: Mahalaga dahil yan ang tinatawag natin magiging roadmap, no, ng trial para magkaroon na mas maayos at mas mabilis sa paglilitis. Yung pre-trial order, dyan natin ilalagay kung ano yung mga napagkasunduan ng partido, kung meron man.
2: Para kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, posibleng takot ang mga abogado ni VP Sara na hindi madepensahan ang akusasyon hinggil sa hindi maipaliwanag na yaman, kaya tinutulan ang pagbubukas sa kahon.

0: Ito po'y mabubuksan, makikita po natin, that would also give us a clear picture, financial picture talaga, kung ano ba talaga yung lawful income ng ating Vice Presidente. No? Dahil hindi naman ho magsisiningwaling ang laman ng box na yan.
1: Bubuksan naman sa publiko ang Senado para live na mapanood ang impeachment trial. Pero limitado lang ang ilalaang upuan. Handa rin si Senate President Sherwin Gatchalian na magsilbing presiding officer ng paglilitis.
2: Alas 7:16, inupaka ng prosecution team ng Kamara ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa 4 na articles of impeachment. Sa 51 painang dokumento, isinapubliko ng Senate Impeachment Court, iginit ni VP Sara na may tuturing ng walang bisang impeachment proceedings dahil nabahira na ng sinasabing masamang intensyon. Sa unang article of impeachment, kaugnay ng manumalyang paggastos ng confidential funds, iginit ng Vice Presidente na wala siyang nilabag na sasaligang batas dahil hindi pa pinal ang ipinalabas na notice of disallowance ng Commission on Audit. Ito'y kahit pinagtibay ng COA ang desisyon at dinatasan ng Office of the Vice President na ibalik ang 73 million pesos na pondo. Sa ikalawang artikulo, kaugnay ng hindi may paliwanag na yaman, sinabi naman ni VP Sara na mali ang interpretasyon sa datos kaugnay ng mga transaksyon kaya nagmukhang malaki at may irregularidad sa kanyang yaman. Iginit din ni VP Sara na walang laman ang ikatlong artikulo kaugnay ng panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education dahil walang patunay na galing sa kanya ang pera para ma-impluensyahan ang proseso ng procurement. Sa ikapat na artikulo kaugnay ng pagbabanta kay Pangulong Marcos, nanindigan si VP Sara na gumagamit lang siya ng freedom of expression para ipahayag ang pagtutol sa mga aksyon ng Administrasyong Marcos. Pero para kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, hindi absolute ang kalayaan sa pagpapahayag na bilang na sa Vice Presidente.
0: I think for someone who has that, who enjoys a certain privilege, influence, and following, we should also take that into consideration. Na hindi agad, hindi mo po pwedeng hindi bigyan ng seriousness itong threat. Siya mismo ang nagsabi, no joke. No joke. At to a very least, and the societal effect of the threats is nagiging nanonormalize yung pagbabanta sa kapwa-tao na hindi dapat yun nangyayari. Kanino man at maski anong oras.
2: Nanindigan naman si House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na hindi pamumulitika ang impeachment proceedings. Kasunod ito ng apela sa Facebook post ng dating court sheriff na si Abe Andres na sinapak ng Vice Presidente noong 2011 na huwag siyang isali sa away politika matapos isama sa listahan ng mga testigo ng prosekusyon.
3: As part of the judiciary, alam po niya na ang subpoena, this is a compulsory process issued by the court. At isa pa ho, ang impeachment, this is a constitutional proceeding, hindi ho ito pang mamulitika. Basta ho nag-issue ng subpoena ng impeachment court, ibig sabihin may determination na dapat ho itong tao na to kailangan pumunta at magtestigo.
2: Bukod kay Andres, inasa ang ipipresentang testigo ng prosekusyon, si Mary Grace Piatos na sinasabing nakatanggap ng confidential funds mula sa OVP kahit walang birth record mula sa Philippine Statistics Authority.
1: Kinatigan ng ICC Trial Chamber ang hiling ng prosekusyon na i-freeze ang lahat ng perang nasamsam mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang maaresto noong Marso ng nakaraang taon. Natuklasan ang desisyon ng Trial Chamber nang isapubliko ng defense team ang dokumento kaugnay ng partial ruling kaya hindi magagamit o maililipat ng kampo ng dating Pangulo ang hindi tinukoy na halaga ng pera. Iginit naman ng trial chamber na maituturing pang premature sa ngayon para pagbigyan ang isa pang hiling ng prosekusyon na magkaroon ng access sa iba pang nasamsam na gamit ni dating Pangulong Duterte. Pero inatasan ang mga investigador na isama sa bagong listahan ang mga gamit ng dating Pangulo na gustong paimbestigahan. Nauna nang tinawag ng defense team na fishing expedition ang hiling na investigador imbestigahan ang mga gamit ni dating Pangulong Duterte. Hiniling din ng depensang maghigpit na ipatupad ang deadline na June 30 sa anumang posibleng dagdag na hiling ng prosekusyon para maiwasang maantala ang paglilitis na magsisimula sa November 30.
2: Alas 7:20, time out muna tayo, partner. Anong oras na?
1: Okay na.
2: Nagbago oras eh. Anong oras na?
1: 7:21 in the morning.
2: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
6: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yung sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
4: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
7: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
8: kailangan ng gabay na maaasahan.
7: Ako po si Master James Alejandro.
8: At ako naman po si Ate Nems Turla.
4: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
7: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
8: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
4: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Bibigyan mo sa crush mo yan.
10: Oy, kilig.
11: Sakay.
12: Cute ka pala, no?
10: Oy, kinikilig.
13: Ganda ko, no?
9: Sobra.
14: Yakapin mo! Ganon!
10: Totoo ba ang nadarama?
15: I love you!
16: Sorry, I don't love you!
17: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
10: Shucks, ito ba yung pag-ibig na?
18: I love you, I love you, I love you, I love you!
19: I love your braso. Ayan, sobrang...

0: Balikan natin ang mga istorya sa oras na alas 7:24. Natapos na ang konstruksyon ng two-lane Udalo Bridge sa bayan ng Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Tatlong taong natinggan ang proyekto dahil sa problema sa pondo, kaya ilang residente ang lumulusong sa ilog para makatawid. Pero dahil sa bagong tulay, mapapabilis na ang paghahatid ng serbisyo sa malalayong komunidad. Bahagi ang Udalo Bridge ng Puerto Galera Abra de Ilog Road, kung saan dating kontraktor ang kumpanya ng pamilya Discaya. Inaasang masisimentohan na ang natitirang 7 kilometrong bahagi ng kalsada sa 12 taon ng ginagawa. Diyos ko po. Kapag natapos po ang Puerto Galera Abra de Ilog Road, abuti na lang ng 2 oras ang dating 10 oras na biyahe.
1: By middle of next year, konkreto na yung buo. Pati yung slope protection natin, kasi may mga nag-landslide doon, matatapos na rin natin.
0: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Sinuspindin ng Professional Regulation Committee ang medical license ng social media personality na si Lorraine Badoy. Sa desisyon ng Board of Medicine, sinuspindin ng 6 na buwan ang Certificate of Registration ni Badoy dahil sa mga kilos na maituturing na unethical at unprofessional tulad ng pag-red tag sa ilang health worker. Nagugat ang suspensyon sa reklamo ng Alliance of Health Workers matapos akusahan ni Badoy na naging komunistang grupo. Inakusahan din ni Badoy ang mga opisyal ng grupong sina Robert Mendoza at Benjamin Santos na bahagi ng operatiba ng CPP-NPA-NDF. Ginawa ni Badoy ang red tagging sa gitna ng COVID-19 pandemic at panawagan ng mga health worker ng karagdagang protective gear para protektahan ang sarili laban sa virus. 2024, inatasan din ng Quezon City Regional Trial Court sina Badoy at Jeffrey Celis na bayaran ng mahigit 2 million pesos ang mamamahayag na si Atom Araulio dahil sa pinsalang idinulot ng red tagging.
0: Alas 7:26, 4 na barko ng China ang namataan sa bilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang 1 barkong pandigma ng China, 3 barko ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc. Walang ginawang agresibong kilo sa mga barko ng China pero naudlot pa rin ang ilang aktibidad ng Pilipinas at Amerika dahil sa masamang panahon tulad ng pagsasanay na kailangang magpalipad ng military aircraft. Pero natuloy ang ilang pagsasanay sa karagatan tulad ng division tactic, search and rescue exercise at communication exercise para pagtibayin ang interoperability ng 2 bansa. Sa kabilang naudlot na aktibidad, itinuturing pa ring matagumpay ang pagsasanay ng Pilipinas at Amerika.
2: Pangkalahatang mapayapa ang White Ribbon March sa EDSA People Power Monument sa Quezon City kahapon. Mahigit 3,000 miyembro ng church at civil society group ang nagprotesta para panawagan ng pananagutan sa gitna ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte at investigasyon sa flood control projects. Nakiisa rin sa pagkilos ang ilang taga-suporta ng pamilya Duterte, kabilang si dating Congressman Mike Defensor. Pero nanatili ang grupo ni Defensor ilang metro ang layo sa entablado para makaiwas sa anumang gulo. Nagsimula ang White Ribbon March sa Misa sa EDSA Shrine na sinundan ng marcha papuntang People Power Monument. Sa Makati City, nagsagawa ng Walk Against Corruption Initiative sa harap ng monumento ni dating Senador Ninoy Aquino para manawagang ituloy ang paglilitis kay VP Sara at investigasyon sa flood control project.
0: Alas 7:28, sinuspindi ng 30 araw ang operasyon ng electric vehicle taxi na sangkot sa birthday huli da prank ng 2 vlogger. Sa viral video, kunwaring hinoldap ang content creator ng sumakay ng taxi kung saan kasabwat ang driver. Piniringan ang creator sa kadinala sa bar para sa surprise birthday party. Ayon sa LTFRB, nagdadala ng takot ang prank video sa mga pasaherong regular na sumasakay ng taxi at TNVS. Magpapalabas naman ang LTFRB ng show cause order laban sa driver at Green and Smart Mobility Philippines.
3: ang responsibilidad po ng atin po mga operators ay to provide safety, comfort, and convenience po. Doon po sa prinang, tapos ibinidyo pa po. Para pong ninonormalize natin yung mga ganun. Paano po kung hindi po ganun ang naging resulta ng atin pong prank? Magbibigay takot pa ulit ito sa atin pong mga pasahero.
0: Aprolinawin natin, Barney, hindi lahat ng green and smart mobility na taxi, na TNVS, na electric yung suspindido, kung hindi dun lang sa prangkisa kung saan napabilang yung sasakyan na yun.
2: Marami pa lang mga
0: franchise owners yan. Mm-mm. So, hindi malamang yun kung ilan yung sasakyan ng franchise owner na yun. Lahat yun kasali sa suspension. Ang sabi po ni LTFRB Board Member Attorney Greg Pua Jr.
2: Sa Mandaluyong City, nanutok ng baril ang retiradong general ng AFP dahil lang sa away sa parking sa Barangay Addition Hills. Sa video, nagkasa ng baril ang dating general sa kanilapitan ang driver ng sasakyang nakaparada sa tapat ng kanyang bahay. Nagtalo ang dalawa hanggang sa tutukan ng baril ng dating general ang driver, kaya minaneho ang sasakyan palayo.
4: Kanino po yan, sir?
5: Ano
4: yan? Yan, sasakyan.
5: Kaya nga, pinapato ko. Marami ka pang,
4: Excuse, alis na ako, sir. Ano kong hawakan, sir?
5: Gusto mo? Baka na kita, huh? Pinaalis ka na kanina, ba'n ikaw umaalis, eh?
2: Hindi pa lumulutang at nagsasampa ng reklamo ang driver, pero iniimbestigahan na ng Mandaluyong Police kung rehistrado ang baril ng dating general.
0: Alas 7:30 na sa Las Piñas City, patuloy ang search and rescue operations sa dalawang manggagawang pinaniniwalaang natabunan ng gumuhong bahagi ng road excavation site ng Maynilad sa Barangay Pamplona 2 sa Las Piñas. Sinasabing 7 trabador ang nasa excavation site sa Aquario Street na mangyari ang pagguho. Isang nasugatan habang nasa gip ang 3 Pilipino at 2 Chinese. Sa payag ng Maynilad, sinuspindi na ang trabaho sa site at nakikipagtulungan sila sa imbestigasyon.
2: Sa Quezon City, timbog ang babaeng nagpanggap na medical social worker sa Philippine Orthopedic Center. Dinampot sa loob ng male attraction ward ng ospital ang suspect matapos tangkaing manloko ng pasyente. Sa imbestigasyon, nakilala ng pamilya ng pasyente ang suspect sa Facebook para sa medical assistance. Nangako ang suspect na tutulong na maiproseso ang mga dokumento kabilang na ang guarantee letter para sa operasyon ng pasyente kapalit ng halos 140,000 pesos. Pero nang beripikahin ang dokumentong ipinakita ng suspect, nadiskubring hindi ito konektado sa ospital. 3 magkakaibang ID ang nakumpiska sa suspect at mahaharap sa kasong attempted estafa.
0: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel.
6: Good morning, Sinya Aben at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, nagpakilig ang ilang miyembro ng grupong F4 sa concert sa Philippine Arena noong Sabado. Kabilang sa nagpakilig ang original members sa sina Jerry Yan, Vic Chu at Vanessa Wu, kasama ang singer na si Ashton. Ilang celebrities ang nagpaka-fangirl ng kantahin ng grupo ang hit songs sa Meet Your Garden o Meet Your Rain at Can't Lose You. Kabilang dito ang aktresa si Ellen Adarna na ilang segundong nahawakan ng kamay ni Jerry Yan. Nakipagpalitan naman ng hand-heart signs si volleyball star Michelle Gumabaw sa 3 Taiwanese superstar. Present din sa concert si Mele Cantiveros na sumabay din sa pagkanta ng mga hit songs ng grupong F4. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Alvin Doris.
0: Thank you! Maraming salamat, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Ako po si Doris Bigornia.
0: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Kung hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
7: Gising Pilipinas!
0: Energy, energy!
8: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
10: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
11: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
10: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Alaga pa lang po ako nang nagra-radio na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: Happy 40th Anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!
1: Good morning!
2: Partner, I think we need to greet because the U.S. Embassy has a new ambassador.
3: Oh.
2: So you need to speak in English.
3: Sagot ko. Oh.
2: Welcome to the Philippines. Ang pangalan ng ambassador partner, Lee.
3: Lee?
2: Lee Lipton.
3: Lee Lipton.
2: Tunog siya.
3: Lipton.
2: Lipton.
3: Good morning, Mr. Ambassador.
2: Lipton.
3: Lipton.
2: Welcome.
4: Good morning.
3: Welcome and mabuhay.
2: Parang gusto mo magpa-invite sa ano, U.S. Embassy. Ha?
3: Hindi ako pwede. Hindi ako pwede lumipad.
2: Ambassador, welcome to the Philippines, sir.
3: Welcome.
2: Okay. Si April Durigo naman may pabati. Si
3: ano
2: Tita, Tita Mila and Enzo Brighella. Avid listener daw ng DZMM dyan sa Santa Rosa, Laguna.
3: Meron akong babasahin na ano eh. Nakalimutan ko na naman ang pangalan niya eh. Bakit ba? Ano ba ito? Classmate ko sa dialysis partner.
2: Oh.
3: Mamaya hanapin kong pangalan niya.
2: Hanapin mo na maigi.
3: Oo,
2: si Jess namin ng Pag-ibig Fund. Pinapabati naman si Ma'am Melba Lakap. Ayan ha. COD. Frontline Services. Ng Happy Happy Birthday. From Pag-ibig Fund
4: Happy
2: Intramuros
4: Birthday!
2: Branch. Ma'am Melba Lakap. Ano ka lang ibig sabihin ng COD? Cash on delivery?
3: Oo. Parcel niyo po.
2: Si Mark Hernandez, isang linggong pagpapagal ulit. Ay, sinabi mo pa.
3: Ay, nako.
2: Governor.
3: Hindi ko makita ang pangalan. Basta ang apelyido niya, Mendoza.
2: Ah, okay. Okay.
3: Mamaya magkikita tayo, pagalitan mo na lang ako. At hindi ko pala matandaan ang first name mo. Basta.
2: Jerry Diaz, good morning. Ganun din si Alfred Estilan at si Richard Merck at si Deo Jeronimo. Diyos ko, ang dami nyo na naman ha. Gising kayo at design partner. Tawagin mo na nga yung ano, may timer pala yan.
3: O
2: eh.
3: Ito, pwede tayo magpa-report dito. Kasi nasa kay, anong pangalan nito, Lorraine?
2: Asin Nico ba muna?
3: Ay, sorry.
2: Asin Nico ba muna? O Nico si Medi Sultan of Samar and Bong Pineda ng Pampanga, pinapabati ng belated happy birthday ni Ma'am
4: Happy Kiki. Birthday!
2: Si Nico Bagsik, kunin mo na pa nalang.
3: Nico Bagsik, paikot-ikot dyan sa bus carousel. Ano ang nangyayari? Ano ang sitwasyon?
5: Good morning, Doris at Alvin. Ako, hindi pa naman ako nahihilo no, sa pag-ikot ko dito sa EDSA bus carousel. Pero ngayong Lunes ng umaga, magbaon ng mahabang pasensya yung kasing haba ng pila sa ilang EDSA bus carousel stations sa mga oras na ito. Partikular na Doris at Alvin, dito sa Monumento Station, ang unang istasyon ng bus carousel patungong south o yung mga patungo ng Makati at PITX. Umabot na kasi sa sidewalk ang pila ng mga papasok sa kanilang mga trabaho ngayong umaga. Hindi rin naman bago ang ganitong senaryo tuwing Lunes ng umaga sa Monumento Station at mabuti na lang ay gumagalaw naman ang pila na nasa 10 minuto, 10 minutes ang paghihintay bago makasakay ng bus. Isa pang istasyon na mahaba ang pila ay sa Roosevelt Station kung saan nasa taas muli ng footbridge ang dulo ng pila. Kakaunti na ang nasasakay ng mga bus sa istasyon na ito dahil halos punuan na sa loob. Mabuti na lamang din at maraming namang nakaabang na mga bus units na bumabiyahe sa junk rush hour lang talaga sa mga oras na ito. Ang ibang istasyon naman ay maikli lang ang pila pero magbaon pa rin ng pasensya ang mga commuters dahil kailangang makisiksik naman sa loob ng mga bus para sa mga ayaw malit na pasok ngayong umaga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Ikaw Bagsik, DZMM.
2: Thank you!
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Ay, naku, bigoy niya. Magandang umaga sa'yo, Ma'am Mercy Balion, Florentine, ganunin si Dave Amalosa, si Jeffrey Manggay, ng Barangay Pagsawitan sa Santa Cruz, Laguna. Nagkasaglit lang, Lorena. At si Louis Basco, ganun din si Sara Concepcion, na pinapa-shoutout si Yuel Alantijo at Carlo Concepcion from QC. Mm. Yun, pwede go.
3: Si Lorena.
2: Ha?
3: si Lorena. Alam mo, pwede natin pag-reportin si Lorena.
2: Oh, sige, bahala ka. Go.
3: Kasi nasa Pilar Village, Las Piñas siya. Malapit ito doon sa sinasabi mong may mga nawala.
2: Ay, hindi nga.
3: Na construction.
2: Kasi malapit?
3: Malapit, oo.
2: Sige, tawagin mo nga.
3: Lorena! Anong nangyari doon sa... Hindi, mali, mali, mali. Jeep ZMM! Good morning sa'yo, Lorena!
7: Good morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, at ngayong Lunes ng umaga nga, Kuya Alvin at Ate Doris, ay nakisakay ako sa Jeep ZMM upang bisitahin ang ating mga kapamilya dito sa Barangay Pilar Village, Las Piñas City. At balita ko, sineselebrate din po natin ang birthday ng kanilang barangay captain na si Cap Ronnie Fuertes. Happy, happy birthday po! Ayan. Kaya kamustahin naman natin ang kanilang mga residente. Hello po, Nanay!
8: Hello!
7: Good morning!
8: Good morning, Ben!
3: Teresita, Teresita and Arnold.
7: Ayan, Nanay Teresita, ano pong pinagkakaabalan po ninyo sa inyong barangay?
3: Naglilinis.
7: Naglilinis?
3: Okay.
7: Sila taon na po kayo naglilinis dito?
3: Pag 30 na. 30 years.
7: 30 years na! Baka may mga gusto ka pong batiin. Mga nanonood sila ngayon.
3: Shout out! Shout out sa mga barangay! Lahat ng mga barangay!
7: Ayan,
3: lahat ng mga kagawad.
7: Mga kamag-anak po ninyo!
3: Pwede na rin.
7: Ah, pwede na rin. Ayan.
3: Shout out sa mga, ano ko, pamilya.
7: Ayan, pamilya. Pero kasi kanina, may mga naririnig akong pulung-pulungan dito eh. Sabi raw, magaling daw magbudot sa ating mga residente. Parang hindi ako naniniwala. Kaya nyo ba? Kaya nyo ba? Kaya ba? Sasample ba tayo dyan? 5, 6, 7, 8! Lower! Perfect! Palakpan naman natin sila! Salamat! At syempre bukod pa dyan, andito ang GCMM po ba magbigay ng regalo para po sa inyo? Nilagay po ba ninyo ang inyong mga pangalan sa atin? Dito? Gusto niyo ba pangalan ninyo ang aking mabuno? Anong pangalan? Anong pangalan?
9: Okay.
7: Oh, iba-iba. Sige, tingnan natin kanino pangalan nga ba ang aking mabubunot. Ayong Lunes ng umaga, ang bibigyan natin ng regalo ay sige, halimit natin. Sa pinakailalim, ayan. Sige, eto na. Ang nabunot ko po ay si... Congratulations, Susan Tiraulos. Susan Tiraulos in 5, 4, 3, 2, 1. Isa pa. Ito na, ito na. Ang nabunod ko po ay si Bianca C. Verano. Bianca C. Verano in 5. Ayara siya. Hello po, Miss Bianca. Congratulations po kayo po ang nabunod ko. Tanggapin po ninyo ang BZMM shirt. Yay! Para una po kayo sa balita, eto ang transistor rating. Ikaw mo lang sa BZMM. At syempre, 1,000! Hindi po 1,500. Saan niyo po gagamitin ang 1,500?
10: Para pong dagdag pondo na lang po namin sa organization po namin. Aseso Kabataan Pilar po.
7: Ayan! Congratulations. At syempre, bukod pa dyan, andito rin ang Protect Freshness Every Day. Congratulations. Ayan, ano pong gusto nyo sabihin sa Protect?
10: Thank you sa Protect Antibacterial Soap Everyday Freshness.
7: Ayan. Congratulations. At syempre, bukod pa dyan, kanina nga po ay may binunot na rin po tayong dalawa na makakatanggap ng ating Protect Antibacterial Soap. Congratulations, Araceli M. Bautista and of course, Aurora B. Vargas. Para po sa inyo ito. Congratulations po! Pakita niyo naman ang Protect natin! Ay, ano pong gusto niyo sabihin sa Protect?
10: Protect your family with all... Ay, thank you sa Protect Antibacterial Soap Everyday Freshness!
3: Thank you sa Protect Antibacterial Soap Everyday Freshness!
7: Salamat and of course, Protect your family with the all-new Protect Antibacterial Soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours freshness. My moisturizing vitamin E pack for everyday care. And of course, afford and afford starting at 15 pesos and 50 centavos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day. Mula dito sa Barangay Pilar Village, Las Piñas City. Balik na po dyan sa studio, Kuya Alvin and Ate Doris.
2: Thank you! Maraming salamat kay Lorraine Galvez. Magandang umaga din po kay Marivy Galisanao. At kay Cesar Abaricia. Gising na gising na yung mga utaw, partner. Pati si Ann Bustamante Calomarde. While driving, bound for Manawag. Mapuntang Manawag. Ano mayroon?
3: Mukhang may bagong sasakyan si Ann.
2: Hindi na sa busa ata, partner. Mukhang may pagdarasal dun sa Our Lady of... Manawag. Mukhang may hihilingin.
3: An, pakisama mo ako sa dasal mo, ha? Parang napakasyung-asyung ako. Meron bagong sasakyan. Ipapabless.
2: Oh, pwede naman. Although yung mga sasakyan, pwede din sa Antipolo.
3: Ah, meron din.
2: Meron doon Our Lady of Good Voyage. Ayan. Traditionally doon, partner.
3: Correct.
2: Sa Antipolo. Mm-hmm. Sabi ni Eric Galang, unpopular opinion ito, mali naman talagang manutok ng baril yung retired general. Pero parang na-adjit si general, yan o. Mm-mm. Pero si Malon driver din kasi ang kulit. O makulit nga po. Mali na nga po siya. Sige pa rin yung provoke dun sa matanda. Opo, pero mali pa rin po yung manutok, yan o.
3: Partner, yun ang mahirap.
2: Yung isa kasi, pang-inis lang, bungangaan lang.
3: Oo.
2: Pero oras na bumunot ka na ng baril, ay, partner, ibang usapan pag may baril.
3: Nako, isang iglap, mapapalitan po ang buong buhay ninyo.
2: Hindi, tsaka feeling ko, pag may baril ka, hindi ka dapat, kahit anong kulit sa'yo,
3: oo,
2: dapat hindi ka napipikot. Kasi oras na ganun kaiksi ang PC mo,
3: kaya nga,
2: at may baril ka, pwede ka talagang mag-rampage.
3: Oo.
2: Diba?
3: Oo. Yan ba yung parang rumarampa? Partner, kaya ako hindi ako pwedeng, magkaroon ng baril, partner. I never ko inisip na ano. Dahil pag tapak pa lang ng pa ako, palabas ng bahay ko, masakir.
2: Initin yung ulo. Initin yung ulo. Paano dapat kasali yan sa psychological profile?
3: Oo.
2: No? Dapat, na dapat talaga nakukontain mo yung sarili mo. Oo. Mahirap pag hindi mo na
3: anger management ka dapat.
2: Ako? Okay lang naman siguro. Kaya ko naman controlling kung gugustuhin ko.
3: We!
2: Gaya niyan, may nagbibigay ng tubig sa akin.
3: Ay, mabait na bata yan.
2: Gusto mo mambalusin ko?
3: Wag.
2: May anger management.
3: Starring yan sa yung series na pinanood ko.
2: Ano?
3: Teach You a Lesson.
2: Bida o kontrabida?
3: Kawawa.
2: Lelo ko lang po. Maganda umaga kay boss Ma'am nga Kurito Season. May pinapahabol ng happy birthday si Alma. No drama ng Iloilo. Pinatatawagan lang po natin, saglit lang po, si Senador, mukhang inaalat po tayo.
3: Bakit?
2: Isa lang yung guest natin kasi kanina, partner, si Senador Erwin Tulfo.
3: Eh, tumatakbo yun sa umaga.
2: Umuun naman, ang tanungin natin, ano ang gusto niyang mangyari na overhaul daw sa juvenile, yung law?
3: Oo.
2: Kasi nga po, ngayon, may debate. Ibabababa natin yung age of criminal liability o discernment. Ano po? Kasi 15 ngayon. Dapat bang gawing 12 yan? O 10?
3: May 10 pa nga.
2: May 9 pa nga. Partner, kasi ang dapat nating ma-determine, alam ba nung bata ang konsekwensya ng kanyang ginawa?
3: Mm-hmm.
2: Diba?
3: Mm-hmm.
2: O kumbaga, alam mo na ba ang tama sa mali nung ginawa mo yung krimen? Tingnan mo, partner, yung bata, yung bago lang, yung gasoline boy.
3: Oo.
2: Diba? Hindi niya alam kung anong tama o mali dahil susugod pa siya doon. Pinasusuri siya. Ano magsuri?
3: Jesus Mario, sir.
2: Ang tapang pa, ang yabang.
3: Nakita natin, yung mga kabataan ngayon. At hindi lang yung kabataan, ha? Parang halos lahat, kapag naharap doon sa mga ganyang klaseng sitwasyon, violente lahat. Diba? Saksakan dito, saksakan doon. Kaya nga, siguro, hindi lang yung para yung sa mga juveniles ang tignan natin. Eh, kung ganyan mga tinatakbuhan yung mga, panggasolina mo.
2: Oo.
3: Diba? Parang iba na yung takbo talaga ng utak ng mga tao.
2: Hindi, ang gusto kong malaman, paano, kaya pinatatawagan ko yung PNP, baka makuha ninyo.
3: Oo.
2: How do you deal with that? Nangyayari yan sa pang-araw-araw, Paano pag ang nanakit sa iyo ay 14, 13.
3: Oo.
2: Oh, eh may isip na 'yon.
3: Uh-oh.
2: May supot ng rugby.
3: Ako.
2: May patali, may ice pick.
3: Ay,
2: ako, Diyos ko. Gagawin mo ngayon? Pag kinuntin mo yan at inunahan mo, inundayan mo rin ang saksak, o di kasalaanan mo ngayon, may minor yan.
3: Child abuse ka pa.
2: Eh, anong gusto mo ikaw unahan?
3: Ay, hindi ah.
2: Ay, kaya nga. Di ba? Ay, nasa linya na natin partner si Senator Erwin Tulfo, ang chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee at ng Senate Committee on Social Justice, Welfare, and Rural Development, pati na rin po ng energy. Magandang umaga po sa inyo, Senator Erwin.
3: Good morning, Sen.
8: Magandang umaga, Alvin. Magandang umaga, Doris.
2: Opo, ano po ibig sabihin ninyo na kailangan ng overhaul ng kasalukuyang batas ng related po sa juvenile delinquents natin? Mm-hmm. Anong gusto mong mangyaring overhaul, Senator Erwin?
8: Actually, naka-intertwine dyan yung juvenile justice sa social justice. So kung magkakaroon man ng review ng batas na yan, hindi lang dapat ang Committee on Justice, kundi kasama dapat dyan sa magre-review ang social justice, yung aking committee, at ang committee ni Senadora Risa, yung Committee on Women and Children, para tatlong committee pag-aaralan. Kasi nagiging problema ngayon, base sa aking pagtatanong-tanong sa mga kaibigan nating piskal, yung tinatawag na discernment yun. Sino ang magde-decide na plinano, may discernment, nasa wastong pag-iisip ba yung bata? No, parang hindi na ipaliwanag sa batas. Basta sinabi lang, basta may discernment, paparusahan ka. Pero who will determine the discernment? Diba Doris, ikaw nag-cover ka as police reporter, ako si Alvin. Diba pag may hinuli, diba dadalhin sa piskal? The piskal cannot make a decision kung may discernment ba ito. Kaya ngayon, kadalasan na nangyayari ngayon, ang ginagawa na lang RFID, refer for further investigation. Pag nagkaganon, pinapauwi yung bata sa bahay, kadalasan na sa bahay pauwiin yung bata. So hindi makapag-decide ang piskal. Ano ba talaga? Medyo may gray area dyan sa sinasabing discernment. Do you think ang social worker ang mag-decide kung may discernment? Wala namang pinag-aralan sa batas yung social worker. Sino mag-determine na, kasi nakalagay doon malinaw, basta pag may discernment yung bata, ibig sabihin may guilty siya. Pero who will decide na may discernment? Diba?
2: Kaya
8: kailangan pag ni-review yung batas na yan, maraming stakeholders ang patawag dyan, hindi lang mga abogado. Kailangan mo dyan isama yung prosecutor because may say sila dyan. Ang prosecutor kasi sila yung ihaharap ng mga polis yung mga bata na yan na ano bang gagawin namin dito, piskal.
2: Mm-hmm.
8: Si piskal, syempre, hindi naman niya matansya. Ano ba, may discernment ba? Pwede ba niyang interviewin yung bata? It's the social worker. Pero in social worker, yung social worker natin, are they equipped ba to say na may discernment? Aamin ba? Eh, hindi naman investigador ang social worker, di ba?
3: So may
8: gray area sa batas na yan, yung sinasabing discernment.
2: Opo.
8: Tapos kailangan din natin yung church. You need idea or opinion ng church. Kasi sa church, ang sinasabing age of reason, actually 12 years old. 12 years old ang age of reason, na alam na, kaya kinukumpilan sa Simbahang Katoliko yung bata na 12 anyos dahil nakapag-isip na siya kung ano ang tama, mali. It's just a question of right and wrong.
2: So, Senator,
8: lahat naman siguro ng bata alam kung anong tama at anong mali.
2: Opo.
8: We cannot say na absuelto ka muna kasi wala pa pag-iisip. 14, give me a break, di ba? Yeah.
2: So, Senator,
8: kailangan natin lahat ng stakeholders dito, simbahan, social worker, prosecutor, parent, teachers. We have to involve everybody. It's the community.
2: Yes, sir. Yes, sir.
8: Mga abogado lang, hindi lang mga senador lang, hindi lang mga congressman, kundi the entire community should be involved in crafting this law para hindi na tayo... I'm not saying na sablay itong batas na ito. It's just that may mga gray areas lang siya na kailangan nating ayusin. Huwag natin lagyan ng gray area. Kasi dito nagtatago yung iba mga lukulukong bata.
2: Yeah. Are you saying, Senator, na dapat ibaba po yung age of discernment from the current 15? Ibababa natin dapat gaya ng panukala ni Senator Padilla?
8: That's what we want to hear nga not only ikang yung kasi magulo eh right now pag tinanong mo social workers sasabihin eh bata pa yan eh tatanungin mo DSWD ganun din stand nila hindi po pwede tanungin mo ang prosecutor nahihilo din eh ano ba talaga ang discernment kasi doon sa word na discernment yan, wala talaga eksaktong age. If we have to review this law, then we have to put an age limit, ika nga, gap. Ano ba? 10 years old, 12 years old, 14 years old, ano ba talaga, di ba?
3: Pero
8: at kasama dapat lahat.
3: Oo. Pero Sen, yung ganyang pag-overhaul o pag-review, at sinasabi mo nga, dapat lahat kasama kung ito ay i-diskusyon. Particular, sa definition pa lang ng discernment, mag-abutin tayo ng ilang taon bago natin yan
8: Kasi nga, Maring Doris, who can tell anong discernment na yan? Is the social worker, social worker may right ba na mag-decide siya na, may discernment na ito, sige kulong na ito. Is it the prosecutor? Hindi, kasi wala pang discernment ito, pauwiin na natin. Wala. Discernment is simply yung kung nasa tamang pag-iisip na. Yan ang sinasabi, yung church naman sinasabing age of reason. Doon yun yung age of reason, kaya kinukumpila na nga Simbang Katoliko yung 12 years old, may confirmation that meron na siyang sapat na ika nga kaalaman. Yun lang naman
2: tama.
8: Ito yung nagiging sa basa namin initially sa social justice. Ito yung problema, yung discernment. Ito yung pinagkakatalunan ng abogado, ng prosecutor, ng police. Hindi rin alam ng police kasi walang malinaw eh.
3: Bibit-bitin
8: niya, may discernment. Alam ka ba naman bibit-bitin ng police yung huhulihin? Teka muna, may discernment na ba ito? Wala.
3: Correct.
8: It's not for the police to decide or the prosecutor.
3: Alright, diba? Senator, huwag kang bibitaw. Magpapadaanin lang kami ng flash report. Diyan ka lang ha.
6: DZMM Radio Patrol Flash Report.
2: May flash report mula kay Sus Legazpi. Go, Sus.
9: Alvin, kinumpirma ni Fire Superintendent Sanicario ng Las Piñas City BFP na narecover na nila kaninang 6:44 ng umaga yung mga labi ng dalawang nagtatrabaho na naguhuan ng hinuhupay na bahagi ng kalsada dito sa Barangay Pamplona 2, Las Piñas City. Ang tabayanan, ang karagdagang detalye sa report na ito, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
2: Thank you, maraming salamat, Zeus Legazpi.
6: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
2: Balikan po natin si Senator Erwin Tulfo. So dapat pag-usapan ang sinasabi ni Senator Erwin na upuan natin.
3: Yes.
2: Seryosohin natin at saka natin kasi hindi ba ang existing Senator 15?
8: Hindi lang Alvin na Committee on Justice ang mag-review niyan. Dapat isama din diyan yung women and children. Ano ang input yon ng mga nanay? I'm sure si Senatora Risa, dahil sa kanya yung committee niya, makapagtawag siya ng mga nanay na may input. Kailangan may input din yung nanay. Mm. May input yung prosecutor. May input yung police. May input yung social. Ang problema, nung krenaft yata itong batas na ito, ang tinanong lang is social worker. Hindi, wala naman masyadong alam ang social worker sa batas. I mean, yung sa kanya, yung pagkalinga, etc. Nandoon na tayo. Kaya ang tingin ngayon ng mga social worker, tama lang yan, kailangan may ganito, may discernment. Pero can the social worker make a decision na kung may discernment na o wala? Who can make the decision? Yun ang question eh. Can the prosecutor make the decision right there and then pag may binikbik yung police? Sir, nakapatay ito, piskal, anong gagawin natin dito? Ilang taon na yan? 14, 13? May discernment. The prosecutor cannot determine kung may discernment na, di ba? Hindi naman niya pwedeng ikulong yan, ilagap yan dyan, baka siya makasuhan. So, ang gagawin niya, RFID, refer for further investigation, di ba? RFI. So, refer for further investigation. Ibig sabihin, uwi ka muna doon, balikan ka na lang, hulihin ka na lang ulit ng police pag may sapat na ebidensya, di ba? Pag may sapat na ebidensya na may discernment, that is the problem. So, kailangan dapat tatlong committee maghawak diyan, justice, social justice yung sa amin at saka yung women and children. Naka-intertwine yan eh. At saka kailangan lahat, kailangan may input dito, nanay may input, eskwelahan may input, timbahan, prosecutor, police may input.
11: DSWD may input. Lahat daw may input eh.
3: Paano yung kabataan mismo?
11: Sen, yung batas na yan, kulang ng input.
3: Oo. Sen, paano yung kabataan mismo?